0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Oh, ang handsome ng partner ko. Ulit. Babakin na naman ako nito.
0: Ito na.
1: Ayan. Anong tanong mo?
2: Anong oras na po?
1: Ayan. 8:04 na po ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Patapang mapanuri, walang takot. Unang ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Love, love, love!
1: Ah, masigasig ang ating mga friendship ngayon dahil, alam mo
0: Friday.
1: Na,
0: Friday. Tapos may holiday pa next week.
1: Ah, ganyan ba?
0: Wednesday.
1: Oh, pero wala naman tayong holiday.
0: Oo.
1: Nagtatrabaho
0: okay
1: pa
0: lang
1: tayo.
0: Yun.
1: Okay lang yun.
0: Ang
1: kailangan.
0: Mahalaga ay may makuha silang impormasyon.
1: Tama. Mahalaga na, importante pa.
0: May tama ka!
1: Dati na! Mali!
0: Mali!
1: Mali!
0: Magandang magandang umaga mga kapamilya, tandem ng bayan na po. Hanggang alas 9 ngayong umaga, syempre kasama natin ay nag-iisang mutya ng masa. O kaya ay mutya ng Pilipinas.
1: Pwede.
0: Diba sabi mo yung kahapon, na pag-vlog eh.
1: Oo.
0: Pakahusay
1: sabi
0: mo.
1: Hoy, maraming salamat sa... Oh my God!
0: Oh my God!
1: Dapat ganun ba, partner?
0: Ah, ganun pagkakasabi.
1: Oo, dapat may...
0: May pag-ganun yung kamay.
1: May pag-ganyan. Yun. Para kang ano, anime. Oh my God! thank you
0: kung
1: sa lahat
0: ng bumubuo. Kung gusto ano ha, mapanood yung mga magagandang kwento, di ba?
1: Oo.
0: Na aking partner ng mutya natin. Eh, panoorin nyo yun, no?
1: Oh,
0: ganda.
1: Pero mas maganda kung naging mutya ng Pilipinas.
0: Oo nga. Yun yung tumatak sa akin eh. Kung mas gusto mo yung mutya ng Pilipinas.
1: Kasi imposible. Maraming salamat ulit. As Jeff Canoy, Val Cuenca, nakalimutan ko yung pangalan ng iba. Lahat ang bumubuo po ng, siyempre, si Ganiel Krishnan. Hindi ko pinasalamatan.
0: Ang napakagandang si Ganiel Krishnan. Ang napakabait.
1: Yang-yang ako, partner eh.
0: Oh, gaganti tayo dyan, partner.
1: Bakit?
0: Eh, gines ka niya sa program niya eh. Dapat mag-guess din siya dito sa atin sa program
1: natin.
0: Sa Gising Pilipinas, saka sa Tandem.
1: Yan.
0: Oh, tsaka yung newscast pa pala, yung showbiz niya.
1: Oo, nga.
0: Dito niya gagawin, partner.
1: At saka siyempre, sa mutya ng masa.
0: Of course!
1: Tapos isegway na niya sa wise
0: diba?
1: Consumer.
0: Diretso. Minaximize. Mula mutya ng masa, sasabihin mo, partner, meron tayong kapamilya ngayon na tutulungan natin dahil pangarap niya maging beauty queen.
1: Yeah.
0: At para matulungan siya, kasama natin si Oh my God!
1: Maraming salamat ulit. Yung mga hindi pa nakakapanood, anong ginagawa nyo pa? Huwag po kayong tatamad-tamad.
0: Panoorin nyo na after ng Tandem.
1: Oo, after ng Tandem, relax-relax tayo, di ba? Tranquilo. Sabi mo, yung guest natin kanina,
0: si
1: di ba? Si Attorney Tranquil.
0: Tranquil.
1: Tapos, kape-kape ulit. Asan na ba yung pasasaw-saw ko?
0: Ayan, no? Ang sarap dong bread, partner.
1: Ang sarap. Maraming salamat ulit, Manny Castaneda ng Shell. Thank you very much. Ano kaya sinasabi ko? Parang wala ko nabubuo na isang sentence.
0: Basta maraming salamat. At syempre ha, sa lahat ng mga nakatutok sa atin everyday, maraming salamat. Tunahin na natin, di ba? Si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Good morning, sir!
1: Good morning, sir!
0: Nakatutok. May resibo, partner.
1: Ah, talaga?
0: Oo.
1: Ang ano naman niya?
0: Magkikita kami...

0: sa mga few days from now, partner.
1: At talaga?
0: May bilid ka ba sa kanya? Kailangan pasalubong galing sa kanya? Wala naman.
1: Asan ba ito? Abroad ba ito?
0: Oo, dyan lang. Sa pagtawid. Sa office niya.
1: Ah, okay. Longganisa lang po. Mga tapat natin. Sa menos. Hindi melo.
0: Ano ba yun? Inasin ang longganisa. May mga ganun, di ba? Oh, yung oo. Bawang na flavor lang na longganisa. Garlic longganisa.
1: Garlic.
0: Tapos tostado.
1: Sarap.
0: Ang sarap. Pang breakfast,
1: oo,
0: ano?
1: Oo nga. Tapos kamayan.
0: Mm-hmm.
1: Kung sarap niyan.
0: Tapos yung suka mo, yung masarap yung matapang-tapang na suka.
1: Yes. Yung
0: paglalaban ka sa asim.
1: Yan.
0: Sarap.
1: Oh. Oh.
0: Asek. Ay, pero, asek tuloy. Asis sa ombudsman.
1: Pero wag lang ha, wag itabi ka agad kapag andyan dyan na mga doggy wawaw and friends natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kung kunyari may naghihingi naman sa atin ng mga stray animals, bigyan po natin.
0: Ay, dapat.
1: Huwag po tayo sa plato.
0: Partner, nabanggit ko yun. Ang dami ko na talaga nakikita ngayon.
1: Kita mo na.
0: Ah, ano yung nakikita ko?
1: Nakikita mo yung mga parang batas, tama ba?
0: Uh-huh.
1: At yung pagtulong
0: correct.
1: Sa mga stray.
0: Di ba, ganyan tayo dahil ano, lover tayo ng mga pets natin.
1: For parents tayo
0: eh. Gusto natin yung mga ganyan. Minsan may nag-i-stop na sasakyan, bibigyan ng food yung pusa, yung aso, water, ganun, di ba?
1: Kung kaya lang po, kagaya ng ginagawa ng anak ko na si Nikki, pagka meron sobra doon sa cat food namin, nagbabaon siya sa likod, sa trunk niya.
0: Okay.
1: Kami nakita siya, binibigyan niya.
0: Bibigyan yung galing.
1: Meow. Oo, meow, meow.
0: Nikki!
1: Ayun oh, ang cute.
0: Oh, bait siya si Nikki. Namiss ko na yan. Parang tagal na namin di nagkita ni Nikki.
1: Hindi, kailan yung... Ah, wala ka
0: wala
1: dito.
0: Ako nung Sabado kasi nagpunta siya eh. Hindi kami nakapag-reunion.
1: Reunion. Bale, marami pang reunion na magaganap sa ating
0: ay, oo. Alam mo naman, kapag summer, partner, ito ang panahon ng mga nagre-reunion ng mga magkakamag-anak. Swimming.
1: Uh-uh.
0: O, tapos
1: ang importante dyan, nagkukumustahan kayo.
0: Ay, dapat. Mm-hmm. Kaya nga may, may reunion dapat.
1: Oo.
0: Kumusta po kayo?
1: Yan.
0: Lagi niyo, huwag niyo kakalimutan si FPJ.
1: Yan.
0: Ano nga yung sabi niya?
1: Kumusta ka?
0: Aha.
1: Hindi ko na alam.
0: Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Ganun ba yun? Kumusta ka? Ikaw ay... Si Sharon Cuneta yan ha, di ba?
0: Ay, nako! So, dahil Friday, pero hindi namin kayo patatawarin sa mga mainit na isyu atin pong pag-uusapan.
1: Eh,
0: importante po na makapag-ready tayo, lalo ng ating mga bulsa.
1: Bakit?
0: Mamaya malalaman ninyo kung bakit.
1: Ay, oras pala.
0: Miss Beautiful, andal-dal natin. Tutut time, please.
1: Tutut time, 8:11 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Dahil dyan!
1: Dahil dyan!
0: Narito na sila, partner!
1: Yan na!
0: Nakapila na sila!
1: Ang madisipag...
0: Mahangos! Mahangos! Sinihingal! Ang mga masisipag nating radyo patrol roll! Unahin ko ito, partner, ha? Doon sa mga naghahanap ng alternatibong palengke, kung malapit-lapit kayo dito, eh mas mura daw po dito. Mas mura dito sa palengke.
1: Saan yan?
0: Pasa ito, partner, kung mapadaan ka.
1: Oo, malapit-lapit ako dyan. Ilang tumbling lang.
0: Pasay na, di ba? Eh kung sipag-sipagi kayo, dito daw tayo bumili dahil mas mura yung mga karneng baboy dito sa Pasay City Public Market kumpara sa ibang pamilihan. Ayun mismo yan ha, sa mga tindero po doon. Ang detalye, mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, bakit ba mas mura dyan?
3: Good morning, Robert at Dory. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasay City Public Market, nasa 300 pesos kada kilo ang kasim habang naglalaro naman sa 320 pesos hanggang 380 ang kada kilo ng liyempo. Nasa 250 hanggang 260 pesos kada kilo naman ang pata habang 300 pesos kada kilo ang pork chop. Mas mababa kumpara sa dating 320 kada kilo. Aabot naman sa 380 kada kilo ang presyo ng karne ng baka habang 190 kada kilo ang manok. Sa bigas naman nasa 48 pesos kada kilo ang well milled rice habang 65 pesos naman kada kilo ang brown rice. Ay sa mga tindero, nakadepende na pa rin sa supply ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga karne at iba pang produkto sa palengke. Sinabi ni Maximiano, isang meat vendor sa palengke, na mas mababa ang kanilang bentahan kumpara sa ibang lugar kaya sapat lang din ang kanilang kinikita.
4: Hindi nga kami nakakabenta ng 380. Ang benta lang namin dito, 320 lang. Mababa ang pasay. Ibig sabihin, kumita, bahagya.
5: Bahagya.
4: Oo.
5: Makakasapat naman yung sa pang-araw-araw na gastos, tatay.
4: Oo, pangbigas ka na ron. Makakapagtabi ka ng pabayad ng kuryente.
3: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto, dito muna ako, partner, ha. Isa munang...
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Partner, may flash tayo.
1: Yun na nga eh. Yung mga taga-Bisaya.
0: Ayan, pakita po ninyo ito.
1: Go!
0: Ay, ako pala.
1: Ikaw. Hati tayo.
0: Sa mga taga-Visayas po, ha, ang Visayas grid po natin, nasa yellow alert po tayo. 3pm to 4pm at 5pm to 9pm. Diyan po yan sa Visayas grid. Ang available capacity po kasi nasa 2,653 megawatts. Pero yung peak demand natin nasa 2,485 megawatts. So ibig sabihin, manipis. Manipis
1: ang yung reserba.
0: Ang reserba.
1: Oo.
0: At kung magkaroon ng mas mataas na demand, o kaya naman ay may pumalya,
1: diba?
0: Automatic po brownout yung ine-expect natin dito. Sapagkat sabi po dito,
1: Speaking of palya.
0: Aha. Ito. Ang availability po ng Visayas Large Coal Plants TV1 o TVI1 at TVI2 at yung PEDC3, ha?
1: Oo.
0: Yan po yung isa sa dahilan kung bakit naka-yellow alert ngayon yung Visayas grid.
1: Oo,
0: at ano pa ba, partner?
1: Partner, kasi 14 na planta ang medyo pumalpak. Ayoko naman sabihin pumalpak. Nasira.
0: Force outage eh.
1: Since ngayong
0: update yan hanggang May 2026 ngayon eh.
1: Yan.
0: Imagine mo yung 14.
1: Ang dami niyan. So kaya kailangan ng tulong tayo eh, makipagtulungan din. Dahil kundi tayo rin naman ang magsasuffer. Ang tawag mo sa mahihirapan.
0: Mahihirapan at magdurusa.
1: Kaya mabuti lang sana kung pwede nating puntahan si Alvin El Chico. Yaman din lamang na siya lagi nagre-report ng ganito at bigyan tayo ng kanyang supply ng kuryente.
0: Baka may sabi mo nga, may nakatabi. Huwigi ka sa timba.
1: Yun na nga. Pero yun na, mga taga-Bisayas, maging alerto po kayo. Again,
0: tipid po. Tipid tayo sa paggamit.
1: Ang oras, partner, yung magiging yellow alert?
0: Ay, 3pm yan to 4pm at 5pm to 9pm. Kaya po, hanggat maititipid natin, magtipid tayo.
1: Naman.
0: Yung 40 na binanggit mo na planta, partner, hindi naman ito sabay-sabay na nasira. Actually, matagal na yung iba. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nagagawa.
1: Eh, yan po, kaya hindi pumunta si Alvin El Chico doon? Alvin, magdala ka ng mga kagamitan mo. Makita-kita mo si Alvin pumupunta sa Visayas at siya ang magagawa, magkukumpuni ng mga planta.
0: Mali!
1: Okay.
0: Ingat po ha.
1: Yan.
0: Magtipid tayo, Visayas grid, nasa yellow alert.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Ituloy po natin ang balitaan. Punta tayo sa Mega Q Mart sa Quezon City. Aba, yung mga nagtitinda daw ng bigas doon, ha, tumatalima sa price cap sa imported na bigas. Eh baka habang may inspection, kapag walang nag-i-inspection, baka naman. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
7: Good morning, tama ka dyan, Robert. Ano? At yung napansin nga natin sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Mega Q Mart, yung kanilang mga itinitindang imported na bigas, particular yung mga galing Thailand at Vietnam, nakita natin yung presyo ay 50 pesos per kilo, tumatalima yan doon sa price cap na ipinapataw ng Department of Agriculture. Pero ito muna, Robert at Doris, ano, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula mag-ikot dito sa Mega Q Mart yung mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Ito nga ay para makita kung sumusunod yung mga rice retailer dito sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilong price cap para yan doon sa 5% broken na imported rice. Sa pag-ikot nga natin kanina, nakita natin yung mas mataas na presyo ngayon ay yung local rice. Umaabot ng 55 hanggang 58 pesos para sa well-milled. Habang yung imported naman na bigas ay 50 pesos, tumatalima sila doon sa itinalagang price cap. Kanina may nakausap tayong mga rice retailer at sinabi nila sa atin na umaabot naman ng 1,100 pesos yung kanilang puhunan para sa kalahating kaban ng imported rice. Yan yung 25 kilos na sako. Kung susumahin, 44 pesos ang kada kilo nito. Kaya may tubo pa rin sila kahit pa tumatalima doon sa 50 pesos na price cap. sa kabila naman ng apila ng mga rice retailers sa ibang palengke sa Metro Manila na ating nakausap, nauna nang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na may basihan yung ipinatutupad nila na price cap sa imported rice at dumaan ito sa masusing public consultation bago mapirmahan ng Pangulo. Ngayon, Robert at Torres, nag-iikot niya ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Civil Industries, pangunan ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara dito sa Mega Fumart. Yung sinilip nila kanina, pinakauna ay yung presyo ng karneng baboy. Dito, ayon kay Asik Guevara, ay tumatalima naman sila doon sa mababang singil na 380 pesos para sa liempo. Yan din yung tinitignang posibleng price cap sa liempo. Pero sa ngayon, wala pa namang ipinapataw na price cap para sa liempo. Sinilip din ng mga opisyal ng DA yung presyo ng gulay. At so far, so good yung sinabi nila patungkol doon sa kanilang inspection. Ang inaabangan natin dito, Robert at Dory, ay kung meron mapapatawan ng tinatawag na Notice of Violation o NOV para mabigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag kung hindi sila tumatalima doon sa ipinatutupad na singil o presyo sa mga bilihin ng Department of Agriculture.
0: Zeus,
7: sa ngayon, nag-iikot pa.
0: Hindi ba sila umaalma dyan dahil sila, yung mga nagtitinda natin, kung magkano lang naman yung ibigay sa kanila, tutubuan nila ng konti. Kumbaga, magkano yung binagsak sa kanila. Di ba dapat ang inahabol din at chinecheck natin yung mga nasa middle line, yung mga nag-import, yung mga trader, kung magkano din yung bagsak nila ng presyo.
7: Tama ka dyan, Robert. Ano? Dito mismo sa Mega Q-Mart, yung mga nakausap nating rice retailer, hindi naman sila umaalma doon sa price cap kasi yung sinabi nila sa atin na puhunan nila doon sa imported rice ay umaabot lamang ng 1,100 pesos hanggang 1,150 pesos. Kung susumahin, umaabot ng 44 hanggang 45 pesos yung per kilo nito at kung ititinda nila ng 50 pesos kada kilo, may tubo pa rin sila na 5 piso. Hindi gaya doon sa ibang palengke na naikutan natin noong nakarang araw, Robert at Tori. Umaabot ng 1,300 yung puhunan para sa imported rice. Doon sila umaalma dahil palugi yung kanilang pagbebenta doon kung susundin yung price cap.
0: Okay. Balikan mo kami, Zeus, ha, kapag may mga development dyan sa pag-inspection na yan. For the meantime, maraming salamat, Zeus!
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patron, Zeus Legaspi. Ito, naku po, kahit ipinagbabawal yung ilang kabataan, patuloy yung pagligo sa Manila Bay. Sa kabila po ng pagbabawal sa kanila, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa lungsod ng Maynila, at hindi Radyo Patron, Trisha Lindo, Trish, bakit hindi mabawal-bawal?
8: Good morning, Robert at Doris. Hindi nga nagpaawat yung ilang batang taga-Parola compound sa Tondo sa pagligo dito sa Manila Bay sa tabihan ng isang hotel. Dahil walang bantay, malayang nakakabalik para makapagtampisaw ang mga bata ngayong tag-init. Kwento ng 18 anyos sa si Melvin Karaniwang hanggang tanghali sila nanatili dito. Kasama ang mga barkada at iba pang mga bata nang makaligo ng libre. Narito kanyang naging pahayag.
9: Araw-araw po kami tumatambay rito. Alam din po, mga bata lang. Mga taga-Parola lang din po.
10: Hanggang anong oras po kayo karaniwan nagsiswimming?
9: Alas 7 sa kao. Kahit anong oras, basta mga kaligo lang din. Malalim. Kasi masarap ang ginawa ng hangin. Kahit may init, okay lang. Basta makaligo lang.
10: Hindi po kayo nababahala na baka mamaya madumi. Kasi ganun po yung sabi ng DNR, madumi.
9: Taga Maynila kami, kahit madumi, liliguan namin yan.
8: Dun sa napaksin natin kanina, no, Robert at Doris, kahit may pagkalalim yung tubig, kasi sasabi sa atin ng mga nakatambay doon ay higit 5 feet din yung lalim. Particular dun sa may malapit sa may kahoy, lumalangoy pa rin yung mga bata. Meron pa nga dun umaakit dun sa parang mga kahoy na nandun sa tubig sa katatalon. Ayon pa dun sa mga gwardya, ay Biyernes hanggang Linggo, maraming naliligo doon sa gilid nga yan ng Manila Bay. Nauna nang nagpaalala yung Philippine Coast Guard NCR Central Luzon na hangga't maaari iwasan yung pagligo sa Manila Bay pati na sa Baseco Beach dahil sa mataas na antas ng fecal coliform bacteria na nakakasama sa kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll, roll, roll!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Miss Beautiful, it's the time again.
1: Ayan na, ayan na. 8:23 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
8: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa East 30.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Para sa maayos na liver function,
19: Liveraid Pro.
18: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
21: Love, love, love!
22: Love.
5: Ang sarap naman nun.
9: Ulit-ulit.
5: Dahil Friday, di ba? May pag-ano siya. Refreshing.
9: Yes. At saka yung pagkakaklink nung ice.
5: Nung totoo. Clink, clink, clink.
9: Ang sarap.
5: Ang sarap habang pinanonood natin o hinihintay natin yung mga development, di ba?
9: Ay, oo. Meron ba kaming aabangan sa ating teleserye ngayong araw?
5: Meron, di ba? Ang sabi kasi at large na siya, pwede siyang arestuhin, di ba? Yung ibang constitutionalist sabi, even citizens arrest, pwede.
9: Pwede
5: kay
9: daw. Kay
5: Senator Ronald Bato de la Rosa, pag makita daw nila.
9: So,
5: yun yung mga bantayin.
9: Classified na siya as pugante.
5: Yun ang term sa kanya ng DOJ
9: Ayun naman pala. So, kahit sino, kung makakasalubong nyo dyan, naglalakad kayo sa Q-Mart, nakita ninyo.
5: Siguraduhin yung siya.
9: Oo, baka si Fred Abanyo ang mahuli ninyo. Yun nga lang. Siyempre, maggagawa naman niya ng paraan para siya ay ang tawag mo doon, partner.
5: Magtago.
9: Although may mga... ingat sa mga galaw niya.
5: Tsaka, ang problema sa kanya, partner, kung magdi-disguise siya, mahirap.
9: Bakit?
5: Diba, laging biro ka na namin yun before, di ba? Kahit lagyan mo ng buhok, pag nagsalita, kuha mo agad ang boses. Yung Correct. Built ng katawan, kilala mo agad na siya. Di ba? Maligsi.
9: Make my day, sabi niya.
5: Oo, di ba? Make my day.
9: Pero kung ako, kay Senador, ito naman ay unsolicited advice. Huwag na po natin patagalin. Kung wala naman talagang kasalanan, di ba kahit hindi harapin?
5: Mm-hmm.
9: Di ba? Ang dali kong sabihin yun, ang daming komplikasyon po ng issue na yan. Pero parang kung gusto nating matapos itong teleserye na ito, dahil babalik doon si Coco Martin.
5: Babalik ang action.
9: Ang action. Kaya hindi. Joke lang ako. Pero, Senador Bato, baka naman po, di ba? Para maka-move on na tayong lahat.
5: At syempre, partner, batiin lang natin ng maraming salamat yung mga tumututok sa atin every day, Monday to Friday. Kada makasalubo ko, pinapanood ko kayo.
9: Maraming salamat.
5: Maraming salamat po. Pati yung weekend natin, yung Balita Antemano.
9: Yung
5: Ngutya na Masa.
9: Sunod-sunod yan. Tsaka yung...
5: si Tita Winnie. Diba?
9: Tita
5: after
9: Wins.
5: Mo.
9: Pagkatapos Tita Wins,
5: ayan na.
9: Tulog na po tayo.
5: Medyo mag-relax naman tayo pag Sabado.
9: Kasi parang may humahabol pa ng isa. Pero parang kailangan na tayong matulog. Saka na natin panoorin at pakinggan. Si Alvin.
5: Tinanggalan lang ang tagapakinig. Pinagpahinga yung mga tagapakinig.
9: Hindi, huwag po kayong tatamad-tamad dahil importante po lalo na yung presyo ng mga bilihin. Ang didiskusyonin ng Papa Alvin natin.
5: So,
9: huwag ka na magalit sa akin, partner.
5: Lahat na may kinalaman sa Sikbora, sa bulsa, yan, pag-uusapan din natin. Kahit weekend,
9: Correct.
5: Ilalatag natin yan. At syempre, maraming salamat at good morning kay Kuyang Larry Monserrate Piojo. May resibo partner na nanonood sa atin
9: Talaga ba?
5: Pero hindi siya ang resibo. Yung doggy wawaw niya nakatutok.
9: My lordy, ang cute naman.
5: Nakatutok ang doggy wawaw niya. Pinakita niya sa atin di ba?
9: May resibo nga.
5: Nanonood ang doggy wawaw. Siguro naririnig nito si doggy wawaw.
9: Baka nga.
5: Kaya sabihin ako curious siya. May radio program ba ang mga doggy?
9: Saan ang gagaling yun? Baka naman ang aking daddy or aking mami, yun, nag-ampo na naman ng iba, parang ganun, nagselos ka agad.
5: Sabi niya, may bago na naman ba? May makakasama na ba ako sa pagtakbo?
9: Yan, may kalaro na naman ako. Happy birthday sa'yo, Nanette Magno. Happy birthday.
10: Happy birthday!
5: At syempre, maganda morning din kay Sir Daddy at kay Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Partner, mamaya kasi pag-uusapan natin. Dahil sunod-sunod pa rin naman next week, di ba, ang anunsyo na ng Secretary Alvin, may pagtaas.
9: Yan.
5: So kung may pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, paano naman yung mga bilihin natin?
9: Nako,
5: magpapasukan, partner.
9: Yan pa, isang talagang sakit ng ulo na naman ng mga magulang. Pero huwag na po natin istresin ang ating mga sarili. Mga magulang, ganyan po naman talaga Kailangan nating i-bila ng mga nokbo. Bila ng mga kokomban.
5: Yung mga pambaon.
9: Yan, mga pambaon.
5: Magsta ka ng delata, di ba?
9: Tsaka yung mga uniforme.
5: Ayan.
9: Kung po pwede pa pong sulsihin yung mga butas-butas. Partner ako ganyan
5: tipirin,
9: noon. Tipirin, oo. Noon, yung sando ko, butas-butas, ang laki.
5: Oh.
9: Eh, secretary ako ng klase. Eh, so ako nagsusulat sa blackboard, di ba? Kaya pala sinagtatawanan kasi para daw akong binaril kasi butas-butas.
5: Akala ko sabi mo, ako naman nagtataka bakit ang pares ko. Doon lang sa part na yun.
9: Pero wag kayo na, wag kayong mahihiya kung ganyan. Tama ba susulsihin? Tatahiin po ng nanay ninyo yung inyong uniforme. Ay lahat po ng magagawa ng mga magulang ay gagawin nila para sa inyo. At ang sukli, mag-aral kayong mabuti.
5: Oo, mag-aral kayong mabuti. At magandang umaga rin kay Kuyang Ruiz Torres. Grab driver daw ito yung nakikinig sa atin. Mag-iingat po, mag-iingat ha, Candice. Ingat. Kausapin na natin.
9: Sino
5: may
9: yan?
5: Pagtaas ba? Baka ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Sir Steven Kuwa. Sir Steven, good morning po.
9: Good morning.
10: Good morning, Robert Torres. Magandang umaga.
9: Sana nga po ay good morning.
5: Ayan. Simulan mo, partner.
9: Oh, may balita po ba kayo na ikasutuwa naman ng ating mga kapamilya?
10: Well, siyempre, maganda yung ginawa ng DTI, no? Karandahang kinausap ang mga manufacturers ng mga basic necessities and prime commodities, no? Lalo na yung mga market leaders, no? Yung mga head brand leaders, no? Yung mga pinakamaraming binibiling brands, no? At yun nga, because of that, medyo naantala talaga ang pag-increase ng presyo ng mga bilihin, no? Although, mapapansin natin, yung mga kainan natin, no? Restaurants, no? Mga karinderya, eateries, no? Medyo nagtaas na ang presyo ng kanilang mga benta. Pero yun na, that said, may mga nagtaas na ba? Meron. Pero yung iba, minugbak pa rin till end of May. So, June pa rin mag-umbisa. So, hindi sabay-sabay ang pagtaas. Yun ang maganda. Kasi mahirap is pag sabay-sabay ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilhin. Wala tayong choice. Wala tayong choice. Diba?
9: Sabay mo pa yung mga utilities natin.
5: Naku, totoo.
9: Hindi pa nga nakakahinga yung mga magulang kasi nag-enroll sila.
5: Correct.
9: Yung iba nga, installment. Installment pa ang luma ko, no? Installment.
5: Pero Sir Steven, yung sinasabi nating pagtaas, gaano kataas yung pinag-uusapan natin dito? Ano yung reference natin?
10: Okay, ang maganda is hindi with a vengeance. No? Hindi yung takot ng lahat ng taon na ako. Inantala, pinahintay, pinano. Sigurado one time, big time, malaki increase.
5: Correct.
10: Hindi. Dahan-dahan pa rin. Takot pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan pa rin, hindi yung biglaan. So hindi naman tayo madadapa. Although, that's talk of the town eh. So, politics rin sa mind ng tao, yung economics. No? So because of what happened, no? Because of all the social media, all the noise, no, created by what happened in Senate last week. Hindi lang yung ingay ng paputok, pero yung impact ng ingay ng paputok, no, medyo hindi maganda, lalo dahil yun na nga, mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened, no, at dahan-dahang international na, no, pinag-usapan na rin abroad. So, at hindi lang naman ng media, no, ng ating mga kapwa Pinoy outside, OFWs, no? Those who are asking, what's happening here? Ano nangyayari? Nagkagulo na, no? Siyempre, mas malaki ang ripple, no? Sa those outside, living outside the Philippines, no? Eh, natural, medyo lalong di nakabuti sa ating confidence level, no? Both for consumers and for business.
9: Apo. Sir Steven, ano po yung antemano talaga?
5: Uh-huh.
9: Naandyan dyan sa top of your head na ito, hindi naman sa iwasan, kundi wag na kayong magulat kung ito ay tataas ang presyo. Ano po mga produkto yan?
5: Or kaya bilhin nyo na bago pa tumaas.
9: Pwede, oo.
10: Well, actually, yung mga multinationals, no, yung iba, medyo gumalaw ng presyo ng kanilang ilang mga produkto. Yung iba, talaga nag-hold back pa till June pa ang umpisa ng kanilang pagtaas ng presyo, no? So, go out and buy what you need. Again, huwag mag-panic buy, don't overbuy, no? Pero yun nga, there's enough stuff. I mean, stocks, no? There's enough stocks, no?
9: Uh-oh.
10: So, wag nga matakot na maubusan tayo dahil nakapaghanda ang mga manufacturers, no? Yun ang maganda doon sa nangyaring pinigilan na, you know, yung what you call this, impulse increase in prices. Uh-oh. Oh, yun ang maganda, no? Nakapag-isip ng mabuti ang mga manufacturers, no?
9: Oo. Pero walang bawian yan, ha?
5: Yan ang promise, ha?
10: Ano yung gawin? Walang bawian. Biglang tataas.
5: Opo, opo.
10: Well, we don't know. Pricing is a management strategy. I keep saying that, no? It's a management decision. So, kung balak nilang wag muna magtaas para hindi matakot ang market, pwede, no?
9: Mm-mm.
10: Pero yung mga ibang imported, maaga na nagtaas, no? Kasi no choice, no? Kailangan imported ang buong produkto, ha, hindi lang sangkap, ha.
5: Mm.
10: Yung mga imported ng buong produkto, nagtaas na. No choice sila. If they want to be selling, if they want to be continuously having income, no, in their business, no, nagtaas na sila.
9: Opo. Pero pwede ba kami nga humingi ng tip naman sa'yo?
5: Mm.
9: Ano ang kailangan naming gawin para nga maging handa dyan sa posibilidad na pwedeng tumaas, pwedeng bumaba? Ano ho ang gagawin namin? Kasi ang pinakano dyan, sabi niyo nga Sir Steven, huwag magpanik.
5: Mm-hmm.
9: Panic buying. Eh kami ho, magpapanik lang, walang buying eh.
10: Okay. The opposite of panic is planning. Diba? Kasi yung panic is emotion eh. So, naunang yung kamay ang naunang nag-isip, hindi utak. Dampot ng dampot. Kasi baka maubusan ako, baka tumaas, no? Ang daming alinlangan, di ba? Dahil nga, wala plano. Pag nagplano tayo, just like running a country, no? Hindi yung impulse na, you know, trigger happy, paputok ng paputok, no? Kumbaga, eh, kung tayo ay magplano ng kaunti, no? Eh, medyo malaking bagay para sa atin. Ang resulta, napakaganda, di ba? So, buy only the things you need. Get what you need, no? And if you have extra income, extra funds on the side, you might wanna stack up a bit on those that you buy on a weekly basis, no? Kailangan mo naman talaga, hindi naman, at hindi pa naman mag-expire yung mga produktong bibilin mo. You can buy a little bit para mga mag-hedge tayo, no? Sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba? And then yun lang, go for the sale items, no? These are brands probably hindi mo kilala, hindi mo alam, you're not even aware na may ganung brand, no? Subukan mo lang. You don't have to buy 12 pieces of these items, no? Just buy one muna.
5: Ayan.
10: Ayos. Ganda naman ng resulta sa pamilya.
9: Uh-oh.
10: You know, kung pagkain, angkop naman doon sa panglasa ninyo, go back and buy some more. Di ba? I mean, you have to try. Kailangan ng trial and error ngayon. Huwag mong stick to what's on your mind, no? Mm-hmm. Kumbaga, that's not planning.
9: Oo. Eh, sabi, loyal ako dito sa brand na ito.
5: Eh, hindi ako pwede sa ibang brand kasi nangangati ang skin
9: yan,
5: ko.
9: Yan, ayaw ng mga anak ko.
5: Oo, hindi nila gusto. Eh. Pero kaya at least, ito, tama nga naman si Sir, itry mo muna, bumili ka muna ng isa o dalawa, and then you decide after, di ba? Eh, kung doon naman makakatipid din.
9: Yes.
10: Guys, narinig ko yung ganong, you know, frame linyahan of mind na eh yun lang, kayang kainin ang anak ko. Pag naghanda ako ng ayaw nilang kainin, hindi nila nakainin. Narinig ko yan. Even among those na in the lower echelons ng society o income classes, no? Kaya lang, it's time to, you know, to be more disciplined, no? When you say planning, kailangan masunod yung plano. May plano ka nga, hindi mo naman sinunod. Wala rin. Walang mangyayari, di ba? So, time to be more disciplined and, you know, teach our children or our yung mga dependents, no? Na kailangan tighten ang belt kasi kung hindi, wala kayong kakainin. Sige, pag nagutom yan, tignan mo kung di kainin yung hinanda natin. Di ba?
9: Wala naman sila magagawa, di ba?
5: No choice na pala. Tapos bigla sabi, ang sarap pala.
9: Masarap pala. Parang habang tumatagal, ay sumasarap.
5: Exactly. Oh, oh.
10: Diba? It works pala. Yun ang importante. It works pala. Oh, diba?
9: Pero Sir Steven, yung ano, yung nakikita ko sa grocery, yung buy one, take one. Makakatipid ka ba talaga
5: totoo
9: doon?
5: Totoo ba buy one, take one yun? O dinibide lang
9: yun
5: naman
9: na
5: yung presyo? Binawasan ng 50 centimos?
9: Eh.
10: Well, 50% of the time it works kasi buy one take one and 50% of it, di ba? So it really works as long as you na nga, you condition the mind of your children, no? Yung gagamit asawa mo, no? You condition them. Huwag mo na sabihin kung anong brand yung kinakain nila. Although, you know, hindi nila alam kung ano yung kinakain nila. Ngayon, gusto mong mas sigurado, haluan mo yung favorite brand nyo with yung brand na hindi mo kilala. Diba?
9: Ah, kung baka i-hybrid mo.
10: Correct, correct. So, mestizo, tisoy, diba? Hindi naman nakikita. Tapon mo na yung lata or yung packaging.
5: I-mix mo,
10: mo
5: lang.
9: Meron nga ako yung... Sige po, go ahead.
10: So there's gray area, hindi lang black or white. Hindi lang this or that, di ba? Ang daming ways of doing it, di ba? Na makakatipid ka rin kahit pa paano. Kahit makunti-kunti, you add it up, malaki na, na tipid natin.
9: Tamang diskarte lang po, ano?
10: Tama na. Tama yun.
9: Oo. Huwag na po tayo magreklamo ng magreklamo dahil kailangan tayong makatipid, kailangan tayong kumain, lalo na yung mga anak natin.
10: Sometimes substitute product, hindi lang substitute brand. Mahal ang peanut butter, for example, as a whole, yung category na yun, mahal ang peanut butter, mag-shift sa other palamang, no? Sa tinapay na di pala natikman, masarap pala, nagustuhan pala nila.
5: Coco diba? Jam naman.
9: Coco Jam, masarap yun. Coco Jam, tapos sinasaw-saw mo sa kape.
10: Ay, naku, ang mahal ng Coco Jam. Kahapon, nagtanong ako, pumunta ako sa trade show, nakita ko, mahal ng Coco Jam.
5: Mahal din!
10: Try some other product. Ang dami, produkto. Hindi pa natikman ang anak ninyo na pag natikman pala, naku.
5: Pwede naman pala.
10: At saka, nag-switch na ng loyalty or nag-switch na ng
9: tsaka may nakikita ko, no, Sir Steven, partner, kunyo yung paborito ko na cheese spread, naging maliit na maliit na bote na lang siya. Pwede ba yun? Na, makakatipid ba? Parang sabi ko, parang pang-unano naman yata ito. Ang liit.
10: Totoo yun. Kahit ako, nabibigla ako sa liit na gano'n, na kahit yun, kaya lang, yung iba talagang, you know, yung alat niya, yun ang hinahanap, no, yung panlasa na sanay, nasanayan, di ba? That's why, slowly switch, huwag biglaan para hindi radical at hindi yung objection ng pamilya or ng mga kakain, hindi rin radical ang objection. Yun.
9: Okay.
5: Yung iba, may iba naman, partner, sir, minsan ayaw kagatin yung mga sale kasi, ay, malapit na yan mag-expire.
9: Ay,
5: pa-expire na yan. Huwag
9: kaya
5: na yan.
9: Nila
5: may mga
9: ganun.
5: How safe naman na bilhin natin yung mga ganun?
10: Kapag ako'y nasa selling area at nakita ko, kahit sa mga tindahan, hindi sa tindahan ko, nakita
5: opo.
10: May mga customer na kasilangan, I educate them, I tell them, ma'am, mura yan, good deal yan. Di ba? Pag sinabi bakit, then I explain, di ba? Na, you know, number one, it is not yet about to expire. Yung iba, di pa items na about to expire. So sabi nila, bang binibenta, ano bang, what's the catch? Di ba? Siyempre, naisip nila, baka may catch, di ba? Baka mag-change ng, lalo kung alam ko yung sagot, no? Mag-change ng packaging, change ng size, change ng weight, no? So they have to, you know, get rid of all the old stocks para makapag, busy sila ng bagong, you know, yung bagong, with the new label.
5: Correct.
10: Size, diba? Or flavor. Sometimes they take up certain flavors or certain scents. Amoy, no? Kung shampoo or ano. So they switch or they change. May bago kaming variant, no? Na lalabas. So kailangan, maubos muna yung mahinang variant. No? Yung mahinang benta na variant, no? Kailangan ubusin namin. Yan, no? So maraming banday lang kung bakit binibenta yung mga produkto yun. Pero, sure, good deals yan. As long as kailangan mo, ha? Huwag yung pili na pili, hindi mo kailangan, no?
9: Oo, huwag talaga yung impulse buying. Ang dami kong mga kumare, ganyan. Ako mismo, impulse buyer ako. Yung parang, uy, bago yan ito, ha?
5: Uy, lagay ka ng lagayan, no?
10: Oo, yan ang temptation ng sale item. Yung temptation na, nakatipid ako, bili na ako, mga baka, kailanganin ko ito.
9: Yun.
10: So hindi mo kailangan.
5: Kasi mura, baka sa susunod, hindi na mura.
9: So kumbaga nag-hoard ka na kasi ang isang mindset mo, baka ano sabi mo,
5: baka next week wala nang ganito. Ayun, baka wala nang ganun. Anyway,
10: tuloy yung kailangan mo, hindi mo nabili.
5: Tama.
10: Di ba?
5: Kaya dapat pagpunta natin sa supermarket nila Sir Steven, meron tayong listahan.
9: Correct.
5: Kung ano yung kailangan natin na immediate, yun ang unahin natin.
9: Magplano. Kaya pagka ako pupunta po sa itong weekend sa grocery, Sir Steven, ikaw ang hahanapin ko.
5: Ako din, siya rin hahanapin ko kapag kinulang yung wallet ko. Sir, hindi po kinaya. Joke lang, sir. Sir, maraming salamat at maraming salamat sa magagandang tip at happy weekend po, sir.
10: Sure.
9: Maraming salamat.
5: Thank you, si Sir Steven Kuwang, Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Tatawid tayo, partner. Pinag-usapan nyo ito kahapon eh.
9: Oh.
5: Yung nagpasakit sa puso mo.
9: Ay,
5: yung mga pinutol na puno.
9: Kaya nga.
5: Okay lang naman na may development.
9: Uh-oh.
5: Tama lang din na kinukonsider natin yung development sa ating kalungsuran, sa mga lungsod. Ano. Pero paano ba yung tama naman? Although may permit naman from DENR.
9: Legal daw.
5: Legal. O pinayagan, uh-oh, ibig sabihin. Pero ano ba yung effect nito? At ano yung posibleng pwedeng gawin pa naman natin after natin pinuto yung mga puno na yun?
9: Pwede pa bang gawa ng paraan? Kasi parang, ito na naman ako. Wala nga, bad. Ayun, hindi nyo naman muna kinumusta.
5: Yung mga puno?
9: Yung mga puno.
5: Bago pinutol? Yung snowball daw yung iba. Baka ire-replant sa ibang lugar. Tsaka may mga seedlings daw na ibibigay para itanim. Meldo, matagal pa yun.
9: Dekada bago tumubo yan.
5: Easy. Kausapin po natin ang isang architect at urban planner. Isa po sa mga founder ng CareCentric PH. Kausapin natin si active architect. Nabulol tuloy ako, partner. Na-imagine ko yung
9: part
5: drama
9: two,
5: mo.
9: Oh, oh.
5: Architect Louie Gan. Architect, magandang umaga po.
18: Sir Doris and Sir Robert at sa tagapakinig ng DZN.
9: Good morning, Arky.
5: Very close, ha?
9: Yes, tight na kami.
5: Tanungin mo nga, partner, unahin mong itanong yung kinasasakit ng puso mo.
9: Lalo lang sumakit ang puso ko kasi nagbasa ako kahapon, partner. Marami akong kinakitang mga bansa na meron silang mga ganyan. Kaliwat kanan ang mga
5: development.
9: Mga skyway, mga tulay-tulay nila.
5: Mm-hmm.
9: Pero alam mo, partner, kinulapulan nila ng greens, ng mga bulaklak, ng puno. Bakit tayo, imbis na ganun ang gawin, pumatay tayo ng mga puno.
5: Mm-hmm.
9: Ano ho ang magiging consequence niyan, sir?
18: Well, marami po tayong makikitang consequence diyan. Unang-una po, sa mismo komunidad, alam po natin na talagang iinit yung lugar. Hindi lang po yon, marami po kasing serbisyo ang kalikasan at specific dito yung mga puno. Unang-una, nakakatulong sila during summer for shading para sa komunidad para hindi po uminit yung kapaligiran. Pangalawa, nakakatulong din po ito para ma-filter yung air pollution.
5: Mm-hmm.
18: Not only that, kapag traffic, yung noise, natutulungan din po na mapababa yung tinatawag nating noise pollution.
5: Mm-hmm.
18: Pang-apat, nakakatulong din po ito sa biodiversity kasi alam naman po natin, dito nakatira yung mga ibon at iba-ibang species, pwedeng pollinating insects, etc. Pang-lima po, ang puno po kasi nakakatulong din sa traffic. Although indirectly, kasi nga po, kapag meron tayong puno, meron tayong tinatawag na visual narrowing kung saan kapag ang driver ay nakikita niya na may puno, mas nagiging safe yung pagtakbo kasi mas nagiging dahan-dahan yung pagtakbo ng sasakyan nila.
5: Okay.
18: In fact, kapag mabagal yung takbo, alam natin yung distansya amigo ng bawat sasakyan, mas konti. So in fact, nakakatulong siya sa pagdami ng volume ng isang kalsadahan. So ito po yung mga serbisyo na pwedeng maibigay ng isang puno na hindi po basta-basta mapapalitan ng isang daang seedlings. Kasi ito po yung standard ni DENR. Kapag may pinutol ka isang puno, kailangan mo itong palitan ng 100 seedlings at kailangan magtanim ka elsewhere. So yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
9: Oo.
18: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years, perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad. Okay. Ito pa yung nawawala.
9: Okay. Pati yung pag dahil papasok na ang
5: tag-ulan, partner.
9: Oo, po ang mangyayari sa atin kapag kaganyan po na wala na po nga natira doon sa puno? Alam naman natin, lalo na yung bahagi na yan ng Maynila, lagi yung binabaha eh.
18: Tama po yun. Ang puno po kasi nakakatulong din siya sa not only in typhoon but also in flooding. Kasi nga po, kaya nitong sumipsip kahit papano ng mga tubig bago ito maitapon sa kakalsadahan, which nagkakos po ng flooding. So marami pong tulong ang isang puno kasi nga po, not only it withstands summer heat, it can also help pagdating po nitong tag-ulan.
5: Opo. Pero architect, doon sa nakita ninyo, doon sa ongoing construction, for sure pinag-aralan din naman po yan, ano, kung karapat-dapat ba tanggalin talaga yung puno or kung pag maisasalba. Sa inyo pong pag-aaral bilang isang urban planner, nakita ba ninyo na justifiable naman din talaga yung pagputol sa mga puno dahil nga may itatayo dito? Kumbaga, no choice tayo.
18: Sa akin po kasing palagay, hindi na po kasi talaga angko para sa bansa natin ang pagtatayo ng expressway. Kasi alam naman po natin, marami na pong pag-aaral nito sa ibang bansa. In fact, ang bansa po natin, isa po tayo sa mga bansa na kumopya lamang ng urban pattern ng Estados Unidos. So sa Estados Unidos po kasi, na-realize nila after 30-50 years, masama ang epekto ng highway. So dinidemolish na po nila itong mga skyway na to. Unfortunately, dito po sa bansa natin, nandun pa rin tayo sa pananaw na kailangan magtayo pa tayo ng maraming expressway at highway para ma-resolve ang traffic. So yun po, ang nangyayari po kasi ngayon, tinatanggal po nila yung expressway at highway at ginagawa po nila itong park. Sa kasamang pala, dito po nga po sa atin, baliktad pa po tayo, no? Nagtatayo pa tayo ng maraming highway, expressway at the expense of trees that have been part of our lives.
9: Uh-oh.
18: So yun po yung masamang ano, nakikita ko na dahil nga po hindi naman po natin sinasabi na bawal or masama ang highway per se, pero meron po itong tamang kinalalagyan at hindi po dapat ito nilalagay sa in-city. Dapat po ito ay may magandang plano na kung saan hindi po nakakaapekto ang isang expressway or highway sa isang komunidad. Unfortunately, dito sa case na ito, nakita po natin, pinutol yung mga puno para lamang po maidagdag o madagdagan yung mga infrastructure natin pagdating sa sasakyan o para sa motorista.
9: So wala yun na tayong magagawa? Wala na magagawa kasi naputol na eh. Ano po?
18: Yes po, wala na po tayong magagawa doon.
9: Kakalungkot.
18: At ang pwede na lang gawin siguro is may mag-file ang TRO para po ma-save yung mga natitirang puno na nandoon. Kasi sa ngayon po kasi, ang naputol na po nila kung po ako nagkakamali, more or less 215 to 225. At mayroon pa pong 400 mga puno ang kanilang puputulin.
9: Nako, kailangan na talagang aksyon para maawa naman po tayo sa mga puno. Maawa po tayo sa ating mga sarili dahil sa atin din po yan babalik. But in fair, partner, merong ibang mga syudad, like Cebu ba ito, nagtayo sila ng mga esplanade. Yung sabahin nila, meron
5: mga
9: din,
5: forest park.
9: Oo, meron din forest ginawa si Isko.
5: Mm-hmm.
9: Diba? Sana ay wag naman
5: di
9: tamaan.
5: Hindi niya pinahalis. Oo, sa may Loton, malapit
9: yan,
5: sa Loton yun
9: eh.
5: Dinevelop nila. Yung iba sabi, putulin, gawan natin ang mga building, pero hindi. In-stay na gano'n. Parang ngayon, ayun, napapasyalan ngayon.
9: Uh-oh.
5: Architect, maraming salamat po ah.
9: Thank you po.
18: Maraming salamat. Thank you.
5: Happy weekend, Architect Louie Gan. Architect and Urban Planner po at isa sa mga founder ng CareCentric PH. Shout out.
9: Reboli Cortez, lagi yan na nun nakikinig, nanonood sa atin. Ann Calumarde, maraming salamat. At lahat po ng nanood ng Oh My God!
0: Oh My God!
5: Aha. Maraming salamat. Partner, batiin ko lang ito ah.
9: Sige,
5: avid fan natin ito eh. Bibigyan ko lang siya ng isang bagsak.
19: Happy birthday!
9: Wow! Happy birthday!
5: Happy 70th birthday!
9: Wow!
5: Aha.
9: Wow.
5: Kay Mami Rosita, ha? Mami Rosita, ang pabati pong iyan, galing po sa inyong napakabait na anak na si Kuya Chrismon. Si Chrismon na magaling pumitik ng larawan dyan sa Manila Police District, ha? Birthday daw ni Mami Rosita.
9: Pitik lang ng larawan, ha?
5: Mm-hmm.
9: Walang ibang pinipitik.
5: Walang iba. Larawan lang, partner, ha?
9: Happy birthday, Mami Happy Rosita!
19: Happy birthday!
9: Salamat din sa mga nanonood sa atin sa ating YouTube channel.
5: Mm-hmm.
9: 15,000 na tayo, partner. Huwag naman kayo tatamad-tamad. Bakit ba 15 pa lang? Dagdagan pa natin yan, ha? Julius Bangalando, good morning daw. Attendance lang. At si Tess Nazareno, sa inyong dalawa, always watching from Pililia,
5: wow,
9: Rizal.
5: Thank you po. Mm-hmm. Thank you very much. At syempre, magandang umaga rin kay Wow!
9: Wow?
5: Wow! Wow Walisa. Wowa, Lisa. Siguro Wowa. Lola ito, oh, Lola. Oh, oh, no? Wowa. Di ba yung mga Wowa?
9: Tama, oo. Oh, oh.
5: Si Wowa, good morning daw. Mutiarang masad. Kuya Robert, Miss Doris, congrats po sa interview nyo. Ah, napanood niya.
9: Ang galing.
5: Saludo po sa lahat ng news coverages na sinuong nyo. Mapaabo sa Yaf, Bagyo, o kung ano man kasama na health challenges. Aba, ang galing naman.
9: Maraming salamat.
5: Partner ko yan eh.
9: Oo, oh, kaya
5: walang
9: nga.
5: Tinatakasan, walang tinatakbuhan niya.
9: Except
5: kape.
9: Kape. At saka pagka nagtatampo lang ako kapag ka hindi niyo ako kinukumusta. Ang sakit.
5: Lagi ka naman namin kinukumusta. Paano mo naman mararamdaman yung pagkumusta namin? Nguya ka ng nguya ng tinapay. Sausaw ka ng sausaw sa kape.
9: At nakangiti pa.
5: Ngiti ka ng ngiti. At kung sino-sino ang tinetext mo, hindi mo napapakinggan. Naka-FB live ka pa. Hindi mo napapakinggan na nababasa mga mensahe namin.
9: Tapos, nagtatampo ka. Eh, meron kayo dyan bupet.
5: Partner, bupet. Bago ako mabusog sa bupet, batiin lang natin ang good morning at maraming salamat sa everyday na pakikinig, ha? Sa pagbabantay sa tandem ng bayan. Bakalain mo, partner, nandito mismo sa studio natin, bumisita dahil idol nila tayo, nanonood sila sa atin everyday, si Sir J.R. John Raver Patilano, ha?
9: Wow.
5: Avid fan daw po na DZMM. At mamaya, makakausap natin siya, partner, after our program.
9: Nice. Maraming salamat po. Richard Burke, maraming salamat for always being my prayer warrior.
5: Ayan, totoo yan.
9: Richard Burke, salamat.
5: Alita Halothot, Dulce at Elsie Bolion Florentine, maraming salamat. It's Friday, 9 o'clock.
9: Rap Rosales, Nomer Baricante, maraming salamat. Si Maximo, nakapanood din ng Oh My God. Marvin Almazan, na pinakamagaling na mekaniko sa balat ng lupa.
19: Thank you!
21: Love, love, love!
5: Dahil love na, partner. Oh. Kumusta ka? Bye! Happy weekend! Magbabay ka na! Babay na!
9: Hindi ako makalbabay!

0: Magandang umaga, kami po ang DZM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZM, balita ngayon!
0: Mga kapamilya, umabot na sa halos 10,000 OFW dependents at stranded na mga Pilipino ang nakauwi na ng bansa mula ng sumiklab ang tensyon sa Middle East. Sa tala ng Department of Migrant Workers, pinakamarami ang mga OFW na mahigit 7,000. Habang mahigit 1,000 naman ang kanilang kapamilya. Tiniyak naman ng DMW na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng repatriation at reintegration programs ng pamahalaan. Direkta ng magsusupply ng bigas ang isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Kadbadbaran City, Agusan del Norte para sa food assistance program ng lokal na pamahalaan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Bigla, nakuha ng Abansenya Beneficiaries and Farmers Multipurpose Cooperative ang halos 13,000,000 pisong kontrata para mag-supply ng bigas sa food program ng Kabadbaran City sa Agusan del Norte sa ilalim ng sagit sa Taak. Ayon kay DA Assistant Secretary Joyce L. Panlilio, pinapayagan ng batas ang direktang pagpili ng mga lokal na pamahalaan sa mga accredited cooperatives na mga magsasaka

0: Oras natin, 9:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: dedicated song ni Robin Padilla kay Bato. Who's gonna drive you home tonight?
1: Well, you did. Ay, hindi pala inamin. Oo, wala pang pag-aming naganap. Nakita lang na yung kotse niya ginamit.
0: Kita mo nga naman. Oh. Drive by the cars. Specifically, an SUV.
1: A white SUV.
0: Ang gulo ng ating bayan. Hanggang ngayon, siya, meron ng order. Waiter.
1: Oh, order. Pa-order.
0: Sabi ni Secretary Vida. Sana hindi maging kontrabida yung mga inutusan niya. PNP, NBI. Let's get ready to hunt down.
1: Partner, nagkakapasa-pasa pa rin naman. Ano ba, kagulo pa rin naman tayo.
0: Sabi
1: iba-iba
0: ng PNP,
1: sinasabi.
0: Hindi, pero at least meron ng united stand na we are ordering the PNP and the NBI to execute.
1: Ba't hindi ina-execute?
0: Sabi ng mga taga-PNP, we're still waiting for the chief PNP.
1: DOJ na nagsabi, di ba?
0: Hindi, meron kasing ano yan.
1: GPNC chief pa.
0: Merong ano yan, merong ano tawag yan, may
1: order. Nagpaalam ka na ba sa CO mo, sa iyong commanding officer, sinabi na ba niya?
0: Parang ano yan, parang sa Philippine military training merong commandant, gano'n. Tapos yun, ten hut! Tapos sasabihin naman ng
1: Ganun talaga sila.
0: Sasabihin ng corps commander, tapos sasabihin ng company commander, tapos sasabihin ng platoon commander.
1: Ang dami naman. Bakit na si Pangulo Duterte hindi naman ganyan katagal yung proseso? 'Di ba?
2: Sagot ko kayo.
1: Hindi naman sa partner, no, pero dahil ba na corner si dating Pangulong Duterte sa NAIA kaya ang bilis ng proseso? Nagawa na rin naman na andun na rin naman sa Senate premises si Senator Bato. Hindi naman natin sinasabi na ata tayong hulihin, 'di ba? Ang sinasabi lang natin is, how come the procedure seems to be so different now?
0: Yeah, because noon na talagang nagkagulatan meron ng president si President Duterte.
1: Ito kasi hindi president.
0: So doon bulagaan talaga. Pero talagang ang daming nagsasabi na mi-miss namin si General Torre.
1: Kasi diba? Agad-agaran may aksyon.
0: You got the...
1: Yes. You know, sa mga law enforcements natin, yung pinapakita nila ngayon, partner, is only showing cracks in the system. Na yung mga susunod na, ilan pa yung co-perpetrators, di ba? Na pinangalanan. Nakikita nila, ito pala, pwede ko pala itong gawin
0: diba? Merong kasing pinagtataguan na sayang. Ano yung saya na yun?

0: 9:52 ang ating oras. 8 minuto na lang. Mag-iikasampu na, Sus Maria Jose.
1: Naku, malapit, no?
0: Oo. Kumusta naman ang inyong weekend? Eh, medyo pecha de peligro.
1: Pero excited yung iba for next week. Merong ano, holiday.
0: Ay, oo nga, no?
1: Oh, may idilada next
0: idilada.
1: Week.
0: Kaya, oo. Kaya lang nasa gitna.
1: Oo nga. Hindi inurong ng Monday.
0: Wala namang problema yun. Pwede
1: yes.
0: naman mag-leave.
1: Yeah.
0: Leave of absence.
1: Yan, pag-usapan natin yan.
0: You can file a leave of absence para hindi ka i-consider na fugitive.
1: Yun nga.
0: Ayan. Kausapin nga natin ang chairperson po ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG. He is also a defense analyst at former professor in public policy ng UP. Let's make heads of or tails dito po sa the bato pick question. Si Professor Roland Simbulan makakasama po natin. Professor, good morning po, si Peter Atrika dito sa DZMM.
2: At good morning din, Rica.
0: Apo.
1: Hi, Prof. Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Oh, so, let's start with ano po. So, finally, dahil siguro narinig ng Malacanang yung mga feedback ng mga ano po ba, mga kontrabulate ba? Na, ano na nangyari? Nalusutan kayo pag papasok, nalusutan pa rin kayo paglabas. So, now, we have a definitive order mula sa Secretary of Justice na, PNP, NBI, pwede nyo nang iserve yung warrant of arrest. So, what do you think of that? Are you hopeful na ma-implement nga yan? Ma-iserve yung warrant of arrest against Bato de la Rosa?
2: Yeah, lalo na ngayong meron ng decision ang Korte Suprema na huwag bigyan ng temporary restraining order si Bato de la Rosa, no? I think ano na yon, parang go signal na rin. Okay, no? So anumang action na gagawin ngayon from now on ng gobyerno, mga ahensya, law enforcement agencies nito ay meron ng legal backing, no?
0: Mm-mm.
2: And madali naman siguro, I think I'm hoping that ma-apprehend si Senator Bato de la Rosa dahil hindi naman siya mahirap ma-identify, but madali siya
0: medyo,
2: lalo na
0: he's
2: everywhere, his face is everywhere, no, social media, no? And siyempre maraming nakakakilala sa kanya dahil tumakbo. Isa senator, tumakbo siya. No.
0: Ano po yun? Tumakbo siya as senator?
1: Tumakbo.
2: Tumakbo senator.
1: At tumakbong senator.
2: At ngayon, tumatakbong senator.
1: Totoo ka dyan.
2: it's all on ano eh. On film eh.
0: Apo,
2: diba apo. Naka-record dito eh.
0: Oo, mahirap talaga dahil sa pinag-usapan yung video, alam mo na yung itsura niya eh. Diba? Laking mama. Yeah, eh.
1: Tumatakbo rin siya doon.
0: Pag pinag-usapan natin audio,
1: alam
0: mo na rin.
1: Mahirap anong
0: tunog
1: niya.
0: Pero
2: tapos ang lumalabas pa dito, yung kasama niya palang tumatakbo sa video, mga staff niya, hindi pa pala
1: yung NBI.
2: Mga staff niya, staff members niya.
0: Correct. Opo. Professor, so let's talk about this. Kasi yung iba nag-speculate noon, kung si General Torre lang yung nagbantay dun sa Senado, dampot na eh. Pero di po ba? Kasi ang problema nga, lahat medyo nangingilag na, teka, wala pang desisyon yung Korte Suprema eh. Di pa tayo pwedeng gumalaw, nagkaroon ng paralysis, kumbaga. Ito po yung susunod na edisyon. Magpa-file daw po ng motion for reconsideration yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court. Paano ngayon yan? Are we gonna be paralyzed again?
2: Hindi naman. Siguro, malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration. Kasi, after all, yung voting, 9-5, di ba? Itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na influence lalo na nung position ng solicitor general, no?
0: Po.
2: which is very well argued, no, yung ano, yung position ng Solicitor General to deny the ano, the temporary restraining order. So kung ano lang talaga, well, I was hoping nga kung nandiyan nga si siguro si ano, nandiyan pa si General, eh, baka walang ligtas. Kasi nandun na sa ano eh, nandun na sa premises ng Senate eh. Madali namang ano yun, naka-cordon na doon, tapos parang pumasok sa isang isang trap eh. Tapos ngayon nakalabas pa.
0: Oo, nagano pa, nag-chopper pa. Ay, nag-chopper.
1: Yeah. Opo. Prof, isa sa mga naririnig natin is the possibility of citizen's arrest na tinatawag nila, no? Pero paano po ba, how does this happen? Pag nakita ko po ba siya na nag-grocery, pwede ko sabihin, ina-arresto kita sa ngalan ng batas at dadali ko na siya sa NBI, PNP, ganun lang po ba yan?
2: Well, kung ano, if siguro kung matatantya nung makakita sa kanya na kaya nilang ano, and they have enough numbers para physically maano siya, ma-apprehend and turn over. Unless meron siyang kuan, di natin alam, baka mayroong mga bodyguard siya, no? Siyempre matagal siya naging PNP chief, tapos matagal siyang nag-serve as mayor ng Davao.
1: Mm-hmm.
2: Baka may mga bodyguard siya who are armed, no? Mm-hmm. Ngayon, if that happens and pumalag sila, no, they're being arrested by law enforcers. Siyempre, may ano din yung law enforcers to ano, to defend themselves, no, while conducting the apprehension or arrest of Pato de la Rosa. But I'm sure that they will do their best to apprehend him using all the legal processes.
1: Opo.
2: Re-read yung Miranda rights niya, ganon, lahat ng ano, para walang lusot yung kanyang mga lawyers.
1: Mm-hmm. We're running out of time, Professor, but since na-mention nyo na po, no, yung may kasama siyang mga possibly armed bodyguards, if in the case, and we don't know if this may happen, that there might be panlalaban, no, or baka magka-shootout or something, we don't want that to happen. Pero kung kunyari umabot sa ganun yung mangyayari, ano po ang possible na mangyayari dito sa waran?
2: Well, kung yung, syempre, yung mga law enforcement agents or even the PNP, pag nagko-conduct ng arrest, usually, ano sila, they are armed, no? Para ready sila in case there is some reaction from the person they are apprehending, no? Lalo na siya with this military, with this background in the military and that PNP chief pa. May assumption sila na armado siya at armado din yung kanyang mga bodyguard.
0: Opo.
2: No? So I'm sure they will be ready for that. Kung halimbawa, meron silang intelligence report saan siya, tapos they are going to conduct a dragnet, no, for his arrest, no, they'll be ready for that. So kung mag-aano sila, but I don't think na they will yung shoot to kill na ganun. Pero gagawin lang siguro nila, gagamit sila ng gagamitin yung armas nila pag nag-fire sila, no,
0: the
2: first shots will be done by the senator or his bodyguards.
0: Opo.
2: So in that case talagang nanlabas.
0: Okay.
2: Yung ginamit nila sa mga biktima noon na nanlaban, ngayon magagamit laban sa kanya.
0: Dapat eh magamit din ang intelligence at saka kung ano, confidential funds.
1: Para naman masabing may mapupuntahan
0: para ano, checkmate.
1: Yes,
2: At least, it will be the intelligence and confidential funds will be put to good use.
0: Mm-hmm. Yes!
1: Nang hindi naman man makurahot.
0: For a change!
1: Thank you po, ah.
0: Professor, thank you so
1: salamat
0: much.
1: Salamat sa panahon po. Yeah.
0: We appreciate, we appreciate your insight, sir.
2: Okay.
0: Ayan, salamat po. Have a happy weekend. Ayan. Yeah,
2: thank you. Mabuhay.
0: Mabuhay po kayo. Si Professor Roland Simbulan, Chairperson ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG, a defense analyst and former professor on public policy ng University of the Philippines. And there we go.
1: with the week. Thank you for joining us.
0: It's been a very, very eventful week. At palagay ko, hindi pa natatapos to. Marami pa tayong dapat natutukan at abangan sa susunod na linggo. History is being made. And sabi nga nila, the first draft of history is written by the journalists.
1: Ayan.
0: Ayan.
1: So parang historian pala tayo pag yes. lumipas na ang panahon.
0: Oh, oh. Yung mga journalist talaga,
1: oh, oh.
0: Hindi yung acting-actingan.
1: Oh, yung armchair. Hindi nga nakatakbo mo eh. Daming comment eh. O sige na. Kabayan with Danny Barape.
0: Susunod na.
1: Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi po.
1: God bless everyone. Ingat.
0: Ingat po. Enjoy your weekend and...

0: oras natin, Couple Media 10:03.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DTCML Balita Ngayon.
0: Kapamilya, itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla na itinakas si Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, sa pahayag iginit ni Senator Robin Padilla na walang nangyaring pagtakas nang lumabas na ni Senator Ronald De La Rosa sa gusali na Senado madaling araw.

0: nanindigan din ang senador na sa gitna ng gulo sa politika, mas dapat pa rin pagtuunan ng pansin ang usapin ng trabaho, tamang sweldo at paglaban sa korupsyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Posibleng pagbigyan ng pagkilala ng UNESCO ang Mount Apo Geopark sa susunod na taon. Yan ang sinabi ni UNESCO Philippine National Commission Secretary General Ivan Henares matapos tanungin kung aling lugar sa Pilipinas ang inaasahang mabibigyan ng UNESCO recognition. Noong 2021, kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources na puspusan na ang aplikasyon ng Mount Apo sa UNESCO bilang bahagi ng Global Geopark Network nito. Ayon sa DNR, magsasagawa ang UNESCO ng validation mission sa Mount Apo sa Agosto. At abangan mamaya sa headline, ngayon, sirit sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaambas sa Martes. Dalawatimbog sa pagnanakaw ng lotto machine sa Quezon City. At hospital tent sa Congo, sinunog ng ilang kaanak na mga pasyenteng namatay sa Ebola. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Galazo.

0: kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo. Nako, it's Friday, May 22, 2026. Maraming aksyon na nangyayari sa ating bansa at mukhang magpapatuloy pa rin ho. Ha? Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Siyempre, Radyo Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood ho, ha? Nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe dito sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at

0: Instagram. Eh ngayon ho, para doon sa mga gusto magpadala ng komento, kasi interesting ho itong programa natin for today, no? Magpadala lang ho inyong mga mensahe, DZMM Teleradio Viber number, ito ho, 0919-278-3000. Ayun. Ha? Okay, so wag na ho tayo magpatagal dahil nandito na ho sa studio ang pinaka-in-demand, ha, na talaga namang tawagin na lang natin political heckler. Siguro may clue na kayo. Alam nyo na kung sino ang aking tinutukoy. Nandito siya sa studio dahil marami hong nangyayari at bukang political events are really very exciting, ha, yung times ahead. So alamin na natin, walang iba kundi si Professor, hindi naman pala Professor, Secretary Ronald Llama. Secretary Ronald, good morning!
1: Nice to be back here. Dito kami dati madalas eh.
0: At least eh, 'di ba, active ka pa rin dahil meron yung 4 alas. Madalas kong panood tuwing Sabado. Tsaka tumataas ang rating, ha. Nagugulat ako, daming views.
1: Ha? Oo nga. Tsaka lagari ako rito eh. Pag nandun ako sa kabila, kay Karen, tapos dito sa iyo, sa kabila naman, Arangkada, at saka...
0: Oo nga, oo. Kasi paborito ko yung portion mo doon, yung Bardagulan eh.
1: Di ba? Bait-bait ko.
0: Ha?
1: Bait-bait ko ron, ha?
0: Pero ngayon talagang ipapakita natin yung tanga yung mga basa mo sa mga nangyayari.
1: So, Bardagulan sa Senado?
0: Oo, oo, di ba? Yung Senate spectacle for the last 2 weeks, di ba, na nangyari. Pero for now, di ba yung mainit ngayon yung kay Bato, di ba, De La Rosa. So si Bato, naglabas na ang DOJ, si Secretary Vida, na pwede na, ha? NBI at saka PNP, they can effect an arrest. Eh kasi may outstanding warrant of arrest, di ba, sa ICC. So, ano ba ang tingin mo? Kasi sinasabi naman ni Justice Carpio, Antonio Carpio, meron din siya statement, pwede rin daw ang citizen's arrest na ipatupad yung sa kanya. So, anong palagay mo? Is this something na the executive should really look into? Para, kasi medyo mainit na bago magsimula man lang itong impeachment trial.
1: Well, from the very start naman, walang legal impediment. Okay. Dahil wala namang TRO eh.
0: Oh.
1: Ang nangyari lang ay parang courtesy sa Supreme Court at sa Senado na hindi nila huhulihin si Batos habang siya ay nasa loob in for 72 hours, di ba? It's just a courtesy. Walang legal impediment, no? Ang naging problema ay baka nalito yung mga law enforcers piliyagan siya makalabas or baka incompetence, hindi nila alam na tumakas. No? Either way, ay nakataka siya. Ngayon ay kahit courtesy wala na. Dahil naglabas na yung Supreme Court eh.
0: Wala ng TRO.
1: Walang TRO. Ang tingin ko nga, nung nagsabi yung Supreme Court na sumagot sila in 72 hours, yung kampo ni Bato, ay binibigyan nila ng signal yung law enforcers na walang TRO. Hulihin nyo na. Hindi hinuli. Kaya ang laki ng pressure ngayon, halimbawa kay Secretary John Vicremulia, no, na anong nangyari? Ang dami-dami yung nakapalibot ay hindi nahuli, no? Kaya may mga calls for him to resign. Tingin ko malaking tulong sa kanya kung mauhuli niya immediately si Bato. No, dahil sa social pressure at saka political pressures, no?
0: Pero ano bang tingin mo? Dapat ba combination din na dapat andyan din ang NBI? Kasi yung iba, mas naniniwala ang NBI, mas effective, ha? Kasi dati rin siyang PNP chief. So, ano basa mo? Parang combination na dapat talagang full force.
1: Tama ka, Danny. Dapat, yung lahat ng mga agencies ng ating gobyerno sa law enforcement, DOJ, NBI, yung DILG, PNP, CIDG, lahat sila ay magtulong-tulong, no? Minsan kasi parang iba yung mensahe ng kabila, iba yung mensahe ng kabila.
0: Para nagko-compete pa with each other.
1: Pero at least nung 2-3 days ago, inayos na nila. Nung nag-press con si Nartates at saka si John Vic, pinakita nila yung template. Ano ba talaga nangyari? Hindi naman nila atake. Ito yung CCTV, no? Ito yung mga forensic. Hindi pa namin sinasabi na stage, pero papunta ron. At sabi ng DOJ, si Bida, at saka ng ombudsman, ay posible dahil nga ito ay fugitive. Yung mga tumulong sa kanya para makatakas, yung nag-harbor sa kanya, pwedeng kasuhan yon. At medyo matindi yung parusa. Hindi yung...
0: Obstruction of justice?
1: Oo, obstruction of justice. Hindi lang yung kulong. no, kung hindi yung permanent disqualification from para makakuha ng any official function ng gobyerno, elective or appointed. So, kaya medyo matindi yun, ha, yung parusa ng obstruction of justice. Ngayon ko lang din nalaman na ganun pala katindi yun. No?
0: Oo. Kasi lumulutang kasi, di ba, parang isa sa mga, di ba, binanggit na nga, person of interest, si Robin Hood Padilla, di ba, na allegedly tumulong, di ba? So, yun din, naitanong namin sa ibang mga legal experts, obstruction of justice, is that something na very viable, di ba, for now? So, sabi nila, pwede nga talagang kasuhan, not only ano si Robin Hood, pati yung mga ibang senador, if yes, we can pinpoint talaga sa mga ebidensya. No?
1: Yeah.
0: Oh, pero ikaw ba, ang feeling mo talagang samo? Kasi ngayon, nagugulat nga ako dito sa mga bagong chairmanships ng Senate, di ba? Si Robin Hood is ano eh, ah, constitutional amendments, eh, di ba? Parang very ironic. Ano tingin mo, basa mo, Sec. Ronald?
1: Well, dati naman yung position yan.
0: Oo.
1: No? Pero sa kanyang mga performance at saka actuations nitong nakaraang mga taon, parang hindi siya bagay dyan. No? Ang habol na dyan ay yung federalism. Pero too late na eh. No? Too late na. Last 2 minutes ka na eh. No? Ikalawa, kung nauunawaan ba niya kung ano yung kanyang pinopropose. No? Dahil very very compelling yung committee na yan, no? Babaguhin mo, i-overhaul mo yung rule of the land. No? Kaya ibang klaseng tao na may particular na wherewithal at saka skills ang kinakailangan diyan. Kaya duda ako kung mag-fit siya diyan sa committee na yan katulad ng mga nakaraang taon, no?
0: Kala ko sasabihin mong compelling, competent eh.
1: Ganun na rin. Ganun na rin, no? Ganun na rin. Pero parang division of spoils eh. Itong mga committee, no? Tapos napunta dun kay Camille Villar,
0: yung Camille, oh, muna
1: yung,
0: si Camille muna.
1: Environment na dati nang hawak din ng kanyang nanay. Pag itatanong mo, ano bang nangyari dun sa environment committee under the Villars? Wala namang significant legislation ang lumabas diyan, no? Kaya practically all of these are just division of spoils. No? At pwedeng magbago yan next week.
0: Ito bago natin puntahan yang ano, marami tayong pwedeng i-touch dito. Ito muna, unahin ko muna yung kay Bato kasi we're talking about yung kanyang hanggang ngayon hindi pa siya nalolocate. No? Do you think na it will help kung maglagay ng reward money para at least sa mga citizens or ordinary citizens will really have their own role to play para mahuli lang?
1: Ganun? Well, magandang encouragement yon. No? Not necessarily citizens arrest,
0: okay,
1: pero information.
0: Dyan, vital information.
1: Dahil yung iba, nilalagyan naman nila eh. Of lesser crimes. Ito, crimes against humanity. Diba? Kung hindi nila mahuli yan, hindi lang tayo masisira dito sa ating bansa, na walang nagagawa yung mga law enforcers natin, walang nagagawa yung gobyerno. Dami lang hindi nahuhuli na high profile eh. Si Bantag, Atong Ang, Michael Yang, Saldico, Harry Roque, tapos ngayon ito si
0: si Bato.
1: Bato, no? Kaya mahalaga na magpakita ng leveling up yung ating mga law enforcers by capturing and arresting Bato. Pati sa international community, nakakahiya.
0: At large ago, na siya, di ba? Nasa ICC, labeled na siya di ba? At large na talagang co-perpetrator ng crimes against humanity.
1: Yes. Pero, yung mga nangyari kasi rito, kung papanoorin mo at babasahin mo yung different international media platforms.
0: Pinanunod ko.
1: Grabe. New York Times, Washington Post,
0: CNN, mga
1: Guardian, CNN, no, Al Jazeera, Bloomberg. Talagang natatawa sila doon sa habulan sa Senado, putukan sa Senado, tapos suspetsuhan dito sa conspiracy, tapos itong latest, itong mga iyakan, no?
0: Naging theatrics na, di ba?
1: Oo, tapos talagang buhay na buhay ang social media.
0: Oo, grabe. No? Nagdo-dominate na lahat issue about politics natin.
1: Pero more than 90%, ha? Talagang hindi naniniwala kila Alan Peter, no? I haven't seen anything like this, eh. In my almost 50 years.
0: Matagal na rin tayo nga in the political, di ba,
1: spectrum. Nakakita ka na ba ng ganyan?
0: Oo nga, parang nagulat ako. Tsaka, hindi nga ako nagtaka nung lumabas yung approval rating ng Senate na napakababa, bagsak. Diba?
1: Doble ang House. Yung, doble yung Congress.
0: Oo nga. E na dati naman, hindi rin tayo usually, naniniwala sa House doon.
1: Oh, usually, mas mababa ang Congress ng tihamak sa Senado. Ngayon, doble.
0: Oo.
1: At yan ay bago pa nitong mga latest na developments. Kaya tingin ko, lalo pa yung bababa.
0: Oo. So ito, binabanggit na nga natin yung mga committee chairmanships. Lalo ito, si Bato, inilagay nga siya ngayon sa public order. Tsaka dangerous drugs. Ngayon nga, fugitive from justice. So, kaya gusto ko talaga pag nakaharap kita, ano ba talaga ang sa aloobin dito ni Secretary Llamas? Although, napipicture ko naman. Kasi parang yun nga, very ironic na yung taong na pinaghahanap ngayon, lalagay mo sa public order. Di ba? Doesn't speak well for the institution, ha?
1: Correct.
0: Di ba? Tama, di ba?
1: Hindi ko na nga, ang tingin ko na nga sa Senate at sa institution, parang Humpty Dumpty eh. Hindi ko alam kung kaya pa nilang ayusin. At palala lang palala. Halimbawa, in your face eh, itong division of spoils sa mga chairmanship. Pero mo, yung fugitive na may kaso ng crimes against humanity, ilalagay mo sa Committee on Public Order. Diba?
0: Kaya nga, yun ang talagang nagulat ako of all kasi syempre ngayon talagang may valid warrant of arrest. Tapos meron ng direct order ngayon that ang Supreme Court nagbigay na walang TRO.
1: Yes.
0: Na 951 ang botohan. Diba? Convincing.
1: Hindi niya matatanggihan dahil crucial yung boto ni Bato sa kanyang Senate presidency. Malamang hiningi na yan from the very start. Akin ito. Gagamitin ko ito para protektahan ang aking sarili. No? At para makita ng mamamayan na hindi ako fugitive. Wala eh. Buong bansa, tingin sa kanya. Mesala, tingin sa kanya. Tama. Fugitive. No? Kahit anong gawin ni Senate President Cayetano, kahit anong dasal ang gawin niya, hindi magbabago yung perception ng tao eh. Tignan mo lang ang social media.
0: Kaya nga, everyday naman nakatutok tayo. Ito pa, Ronald, itong si Jinggoy, di ba, national defense siya ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, because di ba meron namang nirecommend na filing of charges ng di ba, bribery, graft, at saka, di ba, yung plunder.
1: Non-bailable.
0: Na mukhang non-bailable. Pero yan. Recommendation pa lang naman ito ng DOJ sa ombudsman. Pero sabi nga ng ombudsman, nakausap ko rin, at saka ng DOJ, na this is non-bailable nga. So sabi niya, pag na-file, so ibig sabihin, if someone is handling ganito ka-powerful na Committee na National Defense, parang ano rin, di ba? Parang, ewan ko lang ha, term ko kasi, parang nababastos yung institution, di ba?
1: Correct. No? Alam mo, yung kaso niya, mabilis na yan. Dahil tapos na yung preliminary investigation.
0: Ng DOJ.
1: Pag nasalang na yan sa Sandigan Bayan, immediately kulong siya. Then non-bailable. Parang si Bong Revilla.
0: Okay.
1: Kaya it can happen also next week.
0: Mm-hmm.
1: Dahil mabilis na yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos siya yung chair ng Committee on National Defense. Again, in your face.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Huwag mo naman masyadong sirain yung institusyon. Gulagulanit na nga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sisiliban mo pa. Ano na matitira? No?
0: So punta tayo dun Sec Ronald, dun sa sinasabi mo kanina na medyo baka magkaroon ng pagbabago next week. Kasi shaky pa rin 12-11 lang Kasi wala na si Bato
1: Hindi
0: equation.
1: Yes.
0: So 12 yung majority, 11 yung ito.
1: Yes.
0: So ano ba, may nararamdaman ka pa yung mga sources mo sa loob? Tingin mo, ano pa rin daw ha? Continuing threat.
1: Last Monday lang, muntik na.
0: Ah, ganun ba?
1: May mga tatalon, pero yung condition ng mga tatalon ay yung gagawing Senate President ay forthwith. Maraming kasalanan.
0: Mm-hmm.
1: Maraming kaso.
0: Yeah.
1: Kaya hindi rin tinanggap
0: ng
1: marami sa minority. Parang hindi lang yung minority ang masisira. Yung institusyon ang masisira.
0: Mm-hmm.
1: Dahil may kaso yan sa COMELEC.
0: Mm-hmm.
1: May kaso yan sa Ombudsman.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya hindi maganda. Sobrang pangit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi nagkasundo. Ayun, nalatili si
0: Alan Peter.
1: Mm-hmm. By one vote majority.
0: Mm-hmm.
1: At sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, that can change overnight.
0: Mm-hmm.
1: At as we speak, ay nagne-negotiate sila.
0: May mga galawan?
1: Oo,
0: tingin
1: may
0: mo
1: mga galawan.
0: Ongoing, no? Kaya, siguro by next week, tingin mo may mga posibleng...
1: Meron na namang attempt.
0: Okay.
1: No? Kaya nga, itong mga chairmanships, itong mga posisyon sa Senado, eh malinaw, ginagamit ni Alan Peter para ma-maintain yung kanyang majority. Mm-hmm. Oh, binibigay na niya lahat, no, dito sa mga ito.
0: To keep him in,
1: yes.
0: Di ba?
1: Pero nahihirapan pa rin sila dahil nga, eh 12 lang sila eh. No, 12 lang. Ang hirap hatiin nun doon sa dami ng committee sa Senado. Kaya, hintayin natin yung susunod na kabanata sa Lunes. Mm-hmm. Dahil over the weekend ay matindi ang mga negosasyon.
0: Mm-hmm. Pero ngayon, for now, sino bang looming na parang maging Senate President? Parang narinig natin si Sherwin Gatchalian. Is he, para, could he get the numbers? Tingin mo?
1: Well, kung may tumalon na isa or may makulong na dalawa bago na yung majority. Di ba? At siyempre, ang kahit yung minority, ang gusto nila yung acceptable sa mas maraming mga senador. Paano pag si Tito Soto, kinakabahan sila kay Ping Lacson sa Blue Ribbon na kinakasuhan yung mga kapwa senador na dapat naman.
0: Yun nga isa sa mga reason kaya siguro nga napalitan din.
1: Correct.
0: Aside dun sa impeachment,
1: yes.
0: Na pinagbotohan ng 257.
1: Yes, masyado namang obvious eh. Diba? Kaya medyo kabado sila doon sa tandem ni Tito Soto at saka ni Lacson. So, si Subiri naman na nag-abstain before, nag-negotiate din na maging Senate President. Pero wala siyang napatalon eh. Wala siyang napatalon. Ang dala niya, si JB. Dahil sila ang dalawa yung nag-abstain eh.
0: Independent
1: no?
0: sila pareho.
1: Kaya medyo nagiging acceptable si Win kung may isa o dalawang tatalon. Medyo soft yung dating para mismo dun sa mga DDS. Diba? Paano hindi siya active dito sa Bunguan eh, dito sa Bardagulan, between the Marcoses and the Duterte. At maganda yung handling niya.
0: Siya, passive lang siya eh, di ba? Hindi siya yung talagang maingay, di ba? Pero
1: maganda yung handling niya ng budget. Sa Finance Committee
0: talagang
1: Head.
0: Talagang competent
1: last,
0: naman.
1: Last time, diba? Si Ping Lacson, hindi yan basta-basta pumupuri. Pero pinuri
0: niya.
1: Talaga siya ng matindi. No? Kaya tingin ko si Win, for now, is a very good Senate, will be a very good Senate President, no? Considering the numbers. Dahil anything can happen. Halimbawa, kahit pagpalagay na natin, sa Monday, magbago yung majority. Ang lamang niyan ay maliit din. Dalawa. So, it can also change
0: shaky,
1: overnight. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Halimbawa, karamihan kasi dun sa majority ngayon, may kaso. No, may kaso. Apat ay may kaso ng plunder
0: sa
1: Ombudsman.
0: Sa ICC.
1: Dalawa sa Crimes Against Humanity sa ICC. Yung iba, yung mga
0: sa
1: pamilya.
0: Sa plant control. Yung iba doon sa price manipulation.
1: Yes,
0: diba?
1: Price manipulation,
0: sa
1: Prime water. Diba? Solar.
0: Isa.
1: Kaya halos majority ng majority ngayon ay may mga kaso. So ibig sabihin, vulnerable yung mga yan. Either way. Pwede nilang i-negotiate yan. O lilipat kami, pero huwag niyo masyadong diinan yung aming mga kaso.
0: Okay, which brings me to another point. Kasi sinabi mo na rin yung vulnerability, di ba? Kasi nababasa ko lately, Ronald, itong mga sabi nila, dati kasi, di ba, when Sarah was, di ba, considering yung nag-declare na siya na she was running, parang invincible siya, di ba? So, nagbabago mga numero for now, wala pa yung mga impeachment na yun. Pero sinasabi nila, yung 16 daw, hindi na rin daw invincible yun. Posible mangyari, kasi nga yung sinasabi mo nga, yung vulnerability, some of the senators might shift, lalo na pag nag-livestream na yan, at lumabas na yung grabe mga ebidensya na 4 articles ng impeachment, it could change. Lalo na ang hindi na legal eh. Kung legally, marami nakita eh, nasilip eh. Yung public perception. Ibig sabihin, yung ang galaw ng social media, how can you afford to look the other way around when the evidence are obvious.
1: Yes.
0: Ganon. Ano tingin mo?
1: Well, unang labanan dyan, ilalabas ba yung evidence? Halimbawa, yung mga bank accounts, pwedeng pagbotohan yan eh.
0: Okay.
1: At kung majority ay susuportahan na yan ay lumabas as evidence, maganda. Pero kung pipigilin, sasabihin nila, hindi, may bank secrecy laws eh. No, wag natin buksan 'yan. No? So bakbakan pa 'yan.
0: Okay.
1: Pero kung lumabas 'yan, tama 'yung sinasabi mo. No? Lalo na ngayon, indicatively, lumabas na sa Justice Committee. Billion-billion pala yung bank account. Yung SALN ay 80 million lang. No?
0: So, hindi medyo, may bangga.
1: Medyo malayo. No? At ikalawa, mas compelling pa, ay sino nagbigay? No? Ang lumalabas ngayon, mga anomalous persons yung nagbigay ng ganyang klaseng pera monthly. No? Drug lords, pogo lords. Imagine mo kung lumabas yan during
0: a trial
1: no? At yung senador boboto not to convict.
0: Oo.
1: Anong itsura niya? Lalo na kung re-electionist siya.
0: Oo, ang dami re-electionist dito.
1: Si Cheese, si Robin,
0: si Jingo,
1: si Alan Peter,
0: si Mark Villar. No?
1: Diba? Yan, mga re-electionist yan, di ba? So,
0: si Loren.
1: Siyempre, titignan nila yung kanilang political calculation, makakatulong ba to sa aming candidacy. Hindi namin i-convict yung ganito karaming ebidensya. Kung sakali, ay talagang isusumpa ka ng tao. Ikalawa, ay yung tinatawag nating carrot and stick na wala namang aamin. Diba? Alimawa, yung impeachment ni Chief Justice Corona last time, no? 2012. Minority rin naman yung for conviction nung nagsimula. Pero nung nagkaroon na lang ng trial at nagkaroon na ng judgment,
0: nag-convict. 20 ang nag-convict. Yeah.
1: So, ibig sabihin, depende yan sa mga negotiations.
0: Wala pang ganung grabe yung social media noon.
1: Wala pa noon.
0: Ngayon, mas maingay. Diba?
1: At of course, Danny, walang aamin dito sa carrot and stick. Pero alam naman natin, in the real world, nangyayari yan. Diba?
0: Nako, Sek Ronald, maraming oras na nai-google natin at sinesenya sana ako rito at we have to wrap
1: up. No problem.
0: Nako, maraming salamat sa oras na ibinigay mo at siyempre hindi ito huli ha. Marami pa tayo mga aksyon na mangyayari lalo na sa Senado.
1: Meron lang akong lecture din dyan sa Makati. Kaya,
0: thank you.
1: Okay lang. Anytime, Danny. Mabuhay kayo.
0: Okay, thank you. Teka, magta-time check lang tayo. 10:32 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Magbe-break lang ho kami ha. Huwag ho kayong alis. Hindi po tapos ang programang Kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Basta AM, DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
11: Basta AM, DZMM.
4: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ito pa rin ho si Danny Buenafe at meron lang tayo papasok na report. Teka, ang oras pala ay 10:35 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Meron lang tayong kukuning field report. Ha? Pangulong Marcos Jr. inaprubahan ang dagdag na pagpasok ng imported pork sa bansa upang matiyak ang sapat na supply sa merkado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Raz. Steve, go!
8: Daling naprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-aas ng minimum access volume para sa imported na pork na ang karagdagang 150,000 metric tons kada taon sa loob ng 2 taon para matugunan ang kakulangan ng supply at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng karne sa merkado. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinaas ang minimum access volume para sa pork para sa taong 2026. Mula niyan 54,210 metric tons tungo sa 204,210 metric tons ayon sa Malacanang. Layunin ang hakbang natiyakin ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng baboy at processed meat products kasunod ng patuloy na epekto ng African Swine Fever o ASF na nagpapababa sa national inventory ng baboy at nagdulot ng kakulangan sa supply. Inatasan din ng Minimum Access Volume Management Committee na tiyakin ang patas na alokasyon ng imported na volume kabilang ang 30,000 metric tons para sa mga processor at 120,000 metric tons para naman sa Food Terminal Inc. at Kadiwa ng Pangulo Program. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Ang oras, 10:37 in the morning.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Meron pa tayo report, ha? Pulis na nag-viral matapos umanong manulak ng motorista sa C5 Road, Pasig City, naghain ng plead sa Pasig. Alamin natin balitang yan mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
9: Danny, not guilty. Yan ang inihain plea ni Police Staff Sergeant Erwin Lagwa sa Pasig City Metropolitan Trial Court ngayong umaga para sa kasong slight physical injuries. Si Lagwa, ang pulis na nag-viral sa social media kamakailan matapos mahuli sa bidyong nanunulak umano ng isang rider sa bahagi ng C5 Road sa Pasig City. Isinagawa kanina ang arraignment kay Lagwa na dinalohan niya at ng abogadong si Attorney Ariel Inton. Pansamantala nakalaya si Lagwa kahapon mula sa piitan sa Quezon City nang makapagpiyansa ng 3,000 piso. Ayon sa kanyang abogado, hindi na ipakita sa viral video na naunang manggit-git sa pulis ang nagreklamong rider kaya napilitan itong itulak ang kanyang motorsiklo. Matatanda ang ibinaba ng Pasig City Office of the Prosecutor sa slight physical injury ang kaso laban kay Lagwa mula sa naunang kaso na frustrated murder at malicious mischief dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakasuspindi pa rin ang lisensya ni Lagwa sa LTO habang inalis siya sa pwesto sa District Mobile Force Battalion ng Quezon City Police. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check ulit tayo, 10:39 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: May pahabol pang report, ginagawang paghahanda sa tag-ulan at baha tuloy-tuloy ayon sa MMDA. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Tricia Lindo. Trish?
14: Good morning, Danny sa Kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni MMDA General Manager Nicholas Torre III na handa sila at kung sakaling kulangin ay dodoblihin pang ginagawang aksyon para ma-resolve ang problema sa baha bago magtag-ulan. Pinilakasaan niya ang kanilang 136 hotline at social media para sa mga motorisang nag-aabang ng rerouting tuwing may baha. Patuloy din ang ginagawang paglilinis sa estero, pagsilip sa mga waterway at pumping station. Nakipag-ugnayan ng MMDA sa mga private concessionaire kamakailan matapos maobserbahan ang substandard infrastructures dahilan kaya diretso sa kalsada ang buhos ng tubig ulan. Aabot naman sa 12,000 tonelada ng basura ang nakokolekta sa mga estero at pumping station kada taon, kaya nananawagan ang kawalian na maging disiplinado rin ng mga tao sa pagtatapon ng basura. May mga nahuli na rin anyang nagtatapon ng basura sa ilalim ng no-contact apprehension policy at nakadepende ang babayarang multa sa ordinansya ng syudad na nakakasakop. At yan ang balitang kumpirmado si Prado. Ito ang Radyo Patrol Trisalindo DZMM.
0: Maraming salamat, Trisalindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Tuloy na tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin. Ito ay may kaugnayan dito sa set daw nila na suggested retail price ng presyo ng bigas. Ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Genevieve Guevara. Ase, good morning ho, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
16: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood po. Magandang umaga.
0: Okay, maraming salamat ho sa oras na ibinigay nyo sa amin. Posible daw ho, tama, na susunod na linggo ay ipapatupad yung suggested retail price sa local na bigas na pumapalo sa 53 pesos per kilo, ma'am?
16: Posible po, basta po kami naman po ay kumbaga nakapag-usap na sa ating mga rice stakeholders at mga farmers po natin na nasa lahat po ng value chain ng ating local produce kasama po ang mga retailers. At yun naman po ang napagkasunduan nga po as ay 53 pesos po ang suggested retail price na atin pong ilalabas po. Hindi ko po lang masabi, sir, kung next week or sa unang linggo po ng June. Pero definitely po, ito ay lalabas na soon okay. As possible time.
0: Oh, kasi kahapon, nakausap ko rin yung chairman ng Federation of Free Farmers, si Leonardo Montemayor. So, siyempre, isa sila sa mga stakeholders. Parang hindi raw sila nakonsulta on this eh. So, ibig sabihin, tapos na ho ba ang konsultasyon at may mga ibang grupo na parang hindi nila alam ang itong napagkasunduan na SRP?
16: Meron na po kami mga naging pag-uusap, sir. Pero siguro po, kung yun nga po ang concern ay very much open naman po kami sa mga, kumbaga, sa mga suggestions po nila.
0: Okay. Pwede ho dyan sigurong bigyan kami ng idea. Bakit ho 53 pesos ang naging approval, no? Dahil ito ba talaga para hindi marugi rin ang ating mga magsasaka at saka syempre yung mga rice traders?
16: Yes, sir. Kasi usually, pagka nagko-compute po tayo ng prices, tinitignan po natin yung presyo ng palay, of course. Mm-hmm. Pag po ang presyo po kasi ng bigas ay nakadepende po kung magkano rin ang presyo ng palay. So, inumultiply po natin usually yan ng times 2 plus nagdalagay po tayo ng konting kita para po dun sa retailer. At the same time po, syempre may mga in-betweens, mga wastage, may mga percentages po tayo na kinocompute dyan. So, ang reach po natin is 53 dahil nga po nakita natin yung pag-presyo ng palay ngayon ay medyo mataas nga po, maabot po ng 25 to 28. So, kapag po naman minultiply mo at kumbaga, tinignan natin sa production-wise kung saan-saan pong lugar yung mga yon, yun po yung nakuha natin na price. 53 po.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, yun pala ay tentative, no? Ng mga first week of June na posibleng ipatupad. At wala naman magiging problema. Ito ho ba ay nationwide na ipapatupad yung 53 pesos na SRP?
16: Yun po yung gusto po sana natin nationwide po. Pero depende na po, of course, pag-uusapan pa rin po namin yan kay Secretary, of course. Siya rin naman po ay tuloy-tuloy din naman ang kanyang pakikipag-usap sa ating mga stakeholders. So, titingnan po natin kung saan po natin to i-apply. Pero definitely, usually naman po, nationwide po yan na ipapatupad po natin. Pero depende po yan sa pag-uusap pa at pag-considera ni Secretary sa sitwasyon natin sa iba't ibang rehiyon po.
0: Oo. Asek, ididikit ko na rin yung issue nung ano no 20 pesos na per kilo, 'di ba, na pinipilahan diyan sa may DA, diyan sa may Bureau of Plant Industry, ba yun? Bureau of Animal Industry, diyan sa may circle.
16: Bureau of Animal Industry, sir.
0: Okay, so sa circle, eh 'di ba, may namatay lang ka the other day, 'di ba, na matanda na pumila ng 4 o'clock in the morning. For now, may mga suggestion kasi na pwede bang dagdagan natin, let's say, kung saan pa yung ibang outlets tong 20 pesos kasi mukhang limited na limited yung Quezon City lang, or kung pwede dagdagan pa, Metro Manila may karagdagan, or pati Visayas and Mindanao, dapat may ganyan din. Kasi alam ko, subsidized to ng gobyerno, di ba? Kaya kinakaya yung 20 pesos per kilo.
16: Yes, sir. Currently naman po, nag-expand tayo, pati po yung mga kadiwa ng Pangulo stores po natin, pati po mga private, yung mga iba pong ahensya ng gobyerno, nakikipag-partner po tayo sa kanila para po talagang mapalawak natin. Pati po yung mga LGUs, marami na po tayo mga provincial and mga municipal and city governments po na nakikipag-partner na. At currently available naman po yung P20 na bigas sa kanila. Yun nga lang po, siguro ang gusto nating ma-achieve nga po yung regular na parang araw-araw. Kasi ngayon po yung bae po yung medyo konti pa lang po yung talagang regular na nagbebenta, no? Yung 5 days a week or 7 days a week. Yung iba po kasi mga 3 days a week lang or 15-30 lang, yun lang
0: hindi
16: po yung
0: kinakaya,
16: nakayanan na schedule. Definitely po, gusto po sana natin mas maging regular para po mas madami pang makapag-avail. So yun po yung ginagawa naman natin ngayon, Sir Danny. So asahan po nila, mapapalawak pa po natin yung ating pagbebenta ng ating P20.
0: Yun yung maganda sanang at least may expansion program tayo in terms of itong P20 na to, no, itong 20 pesos. Kasi sa dami ho no yung masa laylayan, yung marginalized sector natin na nangangailangan, at kita nyo nga kahit 4 o'clock in the morning may pumipila. Ibig sabihin, paramihin lang yung outlets at saka huwag naman yung nakakaawa na kondisyon nila na ibig sabihin na hindi nagbubukas na mas maaga yung mga gate ng ating mga government offices.
16: Ayun nga po, Sir Danny, nakakalungkot nga po na yun po yung ating nangyari po. Pero definitely, kasi hindi po natin sila pinapasok dahil alam naman po natin yung BAE facilities po na yun ay government facility po. Meron talagang oras kung kailan po yun nagbubukas. Ang ginawa na po namin, of course, para po hindi na maulit, ay binuksan na po namin. Nilagyan na lang po ng cordon para hindi po pakalat-kalat din po yung mga tao sa loob, dahil nga po binabantayan rin po ito dahil government facility nga. Pero pinapapasok na po namin at hindi na po sila pumipila sa labas, lalo na po sa madaling araw. So para po maiwasan nga po yung ganun scenario. Nilagyan na po natin sila ng designated area para nga po, kumbaga, hindi rin sila exposed sa elements at hindi rin naman, hindi sa inaasa ang pangyari po talaga. Talagang hindi po naman natin ginusto ito. Pero definitely, we're working to improve po yung, lalo na itong mga pag at pagpila po dito sa ating P20.
0: Pero ang system pa rin, ASEC, is kailangan online registration, no? Para hindi na sila mahirapan na naka-queue na mahaba doon, na wala silang appointment, di ba? Para kung may online registration. Kasi iba kasi mga senior citizens, hindi maalam sa the way, di ba? Nagpapatulong pa sa mga apo yan. Pero how can you further improve the system na hindi sila ganun kaaga pumipila?
16: Yes, yun nga, Sir Danny. Kumbaga, may mga tao po tayo doon na nagtitutor. May tutorial po na tinatawag.
0: Okay.
16: Kasi may mga smartphones po naman yung ating mga senior citizen. Hindi lang talaga po talaga sila mateki. Meron talaga mag-assist. Ang ginagawa naman po natin, kahit po walk-in naman, ay pinapapasok pa rin at nakakabili pa rin naman po. Yun nga lang yun, tinuturuan po natin sila habang sila'y naghihintay para po sa susunod ay makapag-appointment sila at hindi nila kailangan pumila doon na mas maaga. Yun nga lang, of course, sinasabi ng mga senior kasi maaga daw silang gumising para matapos na daw po. At yun ang kanilang laging katwiran, ano po, at saka Sasabi na mabuti na daw yung maaga para daw marami pang magawa. Yun po yung hindi po natin syempre makokontrol sa kanila. So yun po ang ginagawa natin. At least ina-assist po natin sila. At kahit naman po walk-in ngayon, sir, tayo naman ay binibentahan pa rin naman po natin sila. Lalo-lalo na po kung talagang hindi ko talaga sila maalam dito po sa ating appointment, online appointment.
0: Pero Asek, pag walk-in naman, ibig sabihin meron naman priority number yan, di ba? First come, first serve, di ba? Hindi naman maguguloy sa pila, di ba? Kahit na maaga. Kung maaga ka, at least may priority number ka. So alam mo kung gaano katagal ka sa pila. Kaya siguro inaagahan nila kung wala akong priority number, parang kung kailan na magbubukas yung gate, yun na, nagkakagulo. Di ba, Asek?
16: Opo. So, yun naman po, ini-improve natin ngayon, sir. So, definitely, yun na naman talaga natin na may mangyari pa na ganun ulit. So, yun po, pinapasok na natin sila at sila naman po ay natutuwa ngayon at nakakaupo na rin sila ng maayos doon po sa loob at meron pong designated area na po sila para maghintay doon sa loob po na ating facilities.
0: So, Asek, ang limit pa rin no, doon sa P20 is 10 kilos? Per ano, isang, di ba, yung nakapila doon, tama ba? 10 kilos lang ang pwedeng limitado?
16: Meron po
0: limitado?
16: Tayo, sir, Danny, na yung sa ating mga vulnerable, yung 4P, senior citizens, yung atin pong solo parents and PWDs, 30 kilos po ang limit nila. Pero ang bentahan lang po natin is 10 kilos a day. So pwede po silang bumalik 3 times ulit. Sa isang buwan. Yung iba naman po, like for example, yung mga TODA, yung ating mga farmers, yung sa expanded po natin, ayun, mga minimum wage earners, mga teachers, 10 kilos pa rin po ang limit
0: a
16: nila
0: day,
16: kada buwan. Opo. Pero yung 10 kilos po kasi na yun, ay kasi nga po, para at least marami pa pong ma-servan sa araw na yun, dahil nga po nakita naman natin medyo madami-dami po talaga ang pumipila para po mapagbigyan po lahat. So 10 kilos po ang limit natin kada araw.
0: Okay, ano yung 30 kilos? A month? Ano ba yun?
16: A month po yung sa mga vulnerable sectors po yun. Yun nga po, yung senior citizens, yung 4Ps, PWDs po, saka solo parents. Silang apat po na category. Pwede po sila makabili ng 30 kilos a month. Aman. Yun pero, po yung allocation nila.
0: Pwede bang, kunwari, sa 30 kilos, hindi nila pwede makuha yun sa isang araw? Para hindi na sila babalik-balik for the 30 kilos?
16: Yun nga, sir, kasi kung lalo na kung marami pong po nakapila sa araw na yun, para po mag-aransa naman natin na lahat sila ay baka, makakakuha,
0: mauubos.
16: Nililimit muna po natin ng 10 kilos.
0: Okay. Anyway, punta naman tayo sa isang issue. Itong liempo, dahil under nyo rin yan, meron din kayong pinapatupad ba na price cap na 380 pesos ang yempo naman?
16: Pinag-aaralan pa po yan, sir. At kahapon nga po tayo ay nakipag-meeting sa ating mga pork stakeholders, katulad po ng ating mga producers po, mga retailers. Yun po, nag-usap kahapon. Medyo meron nga lang pong, kumbaga, hindi po nila gusto, lalo-lalo na po ng mga producers natin. Although may mga grupo naman po na gusto na ipatupad nga po yung price cap. Pero yan po ay kasalukuyang pinag-aaralan pa lang po, Sir Danny. Hindi pa po yan.
0: Final. Hindi pa final. Oo. Pero for now, you are leaving it to the discretion ba ng mga public, let's say, mga markets, kung magkano ang, ano, wala namang sinusunod na pwede silang, let's say, ano, i-arrestuin if ever na they are way above the price cap. Walang ganun, di ba?
16: Wala naman po, sir, ngayon. Malaya po ang ating mga retailers, ang ating mga producers, ang ating mga
0: gahero. Kung presyo ang itakda nila.
16: Po ang, opo. Although, ang ginagawa po natin ngayon, regular naman po yung ating bantay presyo, yung ating monitoring, nagpapalabas po tayo ng mga prevailing prices. May price range naman po silang sinusunod. So, naka-monitor po tayo. So, ngayon po, ang liempo ay nasa 360 hanggang 420 po ang prevailing. Nandyan po sa sa range po na yan. Meron po kaming namamataang mga 450, pero usually mga outliers sa po yun. Kumbaga, hindi naman po yun yung average. Kumbaga, konti lang po yung mga palengke na ganun.
0: Okay.
16: Na mataas po ang presyo.
0: Basta
16: ng
0: at least may price range na 360 to 420 as far as the liempo, yung baboy, is concerned.
16: Yes,
0: yun ang prevailing na dapat within that range sila magtinda. Diba?
16: Yes, sir. Yan po.
0: Okay. Yung ano naman, bago kita bitawan, Asek, yung gulay, kasi yung carrots, mukha din may mga pagtaas o galaw. O iba pang klaseng vegetables?
16: Ang carrots po ngayon, sir, medyo nakapako siya sa 92-120, no? So, pinag-aaralan din po natin yan. Nalagyan po ng price cap. Dahil po minsan, maabot yan ng 150 to 160, no? Medyo hindi natin masyadong magalaw po yung presyo ng carrots, kumbaga.
0: Okay.
16: So, yun po yung isa sa pinagtitignan po natin na lalagyan din po ng price cap. Although, yan po, nagsiset pa lang po tayo ng pag-uusap, lalo na po naglabas din po ang ating secretary ng statement ka po tungkol dito sa carrots recently. So meron pong mga iba pang isyong kaakibat dito. So definitely po kasama po yan sa mga ikinukonsidera natin. At yun nga, kailangan po meron talaga itong pag-uusap din sa mga stakeholders bago pa po ilabas yung kung anumang mga price caps or price ceiling para po sa lalo
0: na sa carrot. Oo. Tsaka, alam ko naman, napapanood ko, lagi may mga regular inspection na ginagawa si Secretary Chu Laurel. At tsaka mismo ang DTI, di ba? Si Secretary Cristina Roque, para bantayan yung mga public markets natin. Siguro hindi lang dapat sa NCR, pati sa mga probinsya. Baka may nagsasamantala.
16: Yes, sir. Meron naman po tayo yung mga regional offices po natin, ng DA, pati na rin po ng DTI, may mga joint monitoring activities naman po tayo. Daily po yan na ginagawa natin. Although, of course, hindi po, siyempre hindi naman kasama lagi yung ating mga opisyalis, pero meron po tayo mga regular na tao po na nasa ground. Dahil nga po, sa batas, talagang kailangan po tayo ay nagmo-monitor at nagpapalabas po nung tinatawag nating daily price index. Yun. Talagang kailangan alam po natin ang presyuhan sa merkado, hindi lang po of course sa ating mga palengke, pati na rin po sa ating mga groceries at mga pamilyahan.
0: O yun, okay. Maraming salamat sa oras, ASEC.
16: Salamat po Sir Danny at sa inyong mga tagapanood po, maraming salamat.
0: Okay, yan ho si ASEC Genevieve Guevara, Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Department of Agriculture. Ang time check, uli tayo, 10:56 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Meron lang tayong ay papasok na report. NBI maglalabas ng sumpina kay Attorney Harold Respicio. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rowen Cueto. Rowen.
17: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban kay Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio matapos siyang ireklamo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa umunoy mga pahayag na nag-uudyok ng rebelyon laban sa pamahalaan. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, naghain sila ng criminal at administrative complaints laban kay Respicio dahil sa sunod-sunod umano nitong pahayag sa publiko at online platform. Kabilang sa mga reklamong inihain ang citing to sedition, rebellion at unlawful arrest. Matapos naman itong manawagan ng rebellion laban sa gobyerno, dagdag pa ni Paraiso, pinag-aaralan na nila magsampa rin ng disbarment case laban kay Respicio.
18: Because pwede naman yung diretso na yung pahinto sa DOJ, kumpleto na yun. Even the evidence were already preserved. So ang sabi nila, we give you opportunity para hindi masabi na pinamadali. So every opportunity,
17: yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
15: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
0: Okay, bago tayo magtapos, announcement lang ha, dahil sa Martes, namumuro na naman, pero bahagyala naman, pero may pagtaas na naman sa presyo ng mga petrolyo. Ang diesel ay posibleng pumalo sa Martes ng 1 peso per liter hanggang 1 peso and 50 centavos, 1 to 150 ang diesel. Sa gasolina, 1 peso and 150 rin, pareho ang gasolina. So, pagtaas ho yan. Tapos ang kerosene, ganun din. Pare-pareho pala, 1 peso and 150 centavos per liter. So yan, abangan ho natin. So kung ano, magpaano na kayo, magpakarga na kayo bago mag-Martes. Anyway, bago ako magtapos, batiin ko lang ang happy birthday si Nanay Emma Romano ng Sampaloc, Manila. Eh, ang pagbati ay mula sa kanyang anak na si Wingard. Happy aming birthday! Kaibigan, si Wingard. Okay, maraming salamat at lagi raw nakabantay sa ating programa yan sa DZMM Teleradio. At marami na rin, maraming salamat din kila, di ba, kila Richard Merck, sila Dulce Orate na lagi nanonood sa atin, si Lina Ho, at saka si Nona Damian, na lagi nanonood, si, ito, si Ariel Gonzales. Maraming maraming salamat po. Okay, happy and have a safe weekend. Ha, mga kapamilya, kaserbisyo, ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko ako sa Lunes, pero wag ko kayong alis dahil susunod na ho, nagseserbisyo si Migs Bustos at si Maan Makapagal. Bye-bye!

0: Ito po. Ito po, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Friday na naman, 11:01 a.m.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang saya-saya, Friday na naman, May 22, 2026. Araw po ng Biyernes. Pang-apat na Biyernes po yan. Pang-apat na Biyernes po ng Mayo. Dahil ang unang Friday po ng May is May 1 Labor Day. Pagkatapos mo ng May 1, nasabi ko nga po nga nung isang araw. Pagkatapos ka po ng May 1, aba, pinag-long weekend lang. Tapos, tambak-tambak na ng trabaho at mga kaganapan sa buong Pilipinas. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, how are you all today? At syempre, siguro ang pinaka-eventful na week talaga no, ng May is yung week ng May 11. Grabe yun. Parang yung 4 days pinagkasya mo ng 1 month sa mga kaganapan sa buong Pilipinas. At yun, medyo nakakahinga-hinga na nga po tayo. Kung kayo po ay talagang nakaantabay, nakasubaybay sa pinaserye. Parang mala Netflix eh. Mala ano eh, teleserye ang buhay natin mga Pilipino. Kaya syempre po makinig po kayo sa mga legitimate news outlets katulad po ng TZMM, Radio Patrol sa East 30. Sa AM po yan, 630 kHz AM band at sa DZMM Teleradio. Yan po yan sa YouTube. At syempre PRTV Channel 31. At syempre po sa mga legitimate news outlets. Legitimate po ha. Hindi po yung pamulutan ha. Nako, iba po yung pamulutan. Mani po yun. Mga legitimate news outlets lang po. Yung mga totoong mga Batikan at mga nire-respeto nating mga journalists sa larangan po ng media. Just to clarify lang din o reiterate, ang mga journalists lang po, yung mga nakikita niyo po mga on-cam, mga reporter, hindi lang po sila ang mga tinaguriang journalist. Pati po ang mga cameramen, mga editor, mga graphic artist, pati po mga driver.

0: nakahalili po sa aking kumareng si Ninya Corpus. Mm. Ano ba yung pamumulutan kanina?
1: Pero mahilig ako doon sa pulutang yun.
0: Oh, alin diba? Ba? Yung mga
1: mani.
0: Corny.
1: Garlic.
0: Oo, meron yung ano eh.
1: Adobo.
0: Assorted. Meron assorted.
1: May assorted.
0: Diba?
1: Oo, yung, meron, meron.
0: Kasi
1: meron.
0: Mababanggit ko sana yung brand.
1: Oo. Diba trail mix ang tawag doon, trail mix.
0: Wow. Yun yung sa oh, shala. Yun yung shala.
1: Shala.
0: Pero sa atin ay double.
1: Okay na ako sa adobo eh. Okay na ako sa adobong mani eh.
0: Kasi diba parang isang ano yun eh, isang dakot mo yan. Tas,
1: pak.
0: Pak.
1: Oh.
0: Yan. Asang kasunod ay?
1: Ano?
0: Ano?
1: Beer.
0: Ikaw yan.
1: Hindi, ano tayo? Tubig lang tayo.
0: So anong
1: tubig.
0: Meron? Bakit ganon?
1: Oo nga.
0: Umaga-umaga politika?
1: Ay, hindi naman. Sinasabi ano ko ba? Lang naman, Maan. Kasi ano? Today is the 4th Friday of May.
0: Okay.
1: 4th Friday of May. Mm-mm. First Friday of May is May 1.
0: Okay.
1: Oo, kasi Labor Day ngayon. Sabi ko nga nung isang araw, aba May 1, di ba? Pinag long weekend lang tayo. Tapos parang pagdating nung May 4 pataas, parang binagsakan tayo ng trabaho. At
0: back to reality. Ikaw naman. Hindi pwedeng masarap lagi.
1: Tapos yung sumunod na linggo, yun yung kaganapan na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin.
0: Ay, syempre, hindi natin mapagkakailayan. Mm-hmm. Tayo'y nabubuhay bilang Pilipino.
1: Oo nga.
0: At dito sa bansang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ano pa? Diba?
1: Oo,
0: yan ang inaasahan natin.
1: Oo,
0: yung ating magulong politika na syempre, lahat nga sinasabi, kailan ba ito matatapos?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba tayo pwedeng maging matiwasay man lang kahit pa sumandali?
1: Eh ngayon, nakakahinga-hinga ng konti.
0: Yes, kahit pa paano. Pero syempre, ayun, we're bracing ourselves na naman.
1: Oo,
0: sa, di ba? Nalalapit na yung impeachment trial.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung pagilitit sa ikalawang pangulo.
1: Mm-hmm.
0: So yan, sabi mo nga mga media, nako! Wala na namang pahinga.
1: Eh,
0: noong nakaraan nga, di ba, puyatan.
1: Correct.
0: Lalo yung mga na-stranded sa Senado.
1: Oo.
0: Tulad nila Angela Babad at JM Pineda ng PRTV News.
1: Correct.
0: Oo, yung ating mga crew.
1: Oo.
0: Eh, sabi mo nga, yung mga kadalasan yan, masasabi mong legit, kapag may crew, may cameraman, kompleto.
1: Na sinasabi ko, yung mga tinaguri ang journalist din, di ba? Yung mga on-cam, baka sila lang yung mga nakikita natin sa TV,
0: yes,
1: na journalist. Pero literal po, mga cameraman, mga driver, mga editor, lahat po ng team na kumbaga kasangkapan po para makapagbigay ng balita, journalist po ang turing
0: yes,
1: sa kanila.
0: Yes, pero kasi ngayon may mga nagmo-mojo.
1: Mm-hmm.
0: Yung alam mo yon, yung kasi hindi na, ngayon kasi nagka-transition na tayo eh. Kaya na ng cellphone natin, gawin lahat. Mag-shoot ka dyan, mag-edit, mag-voice.
1: Mag-live.
0: So, nandun na sa maliit. Yung camera mo na, ilang kilong bigat nun?
1: Ano nga eh, parang ano lang eh. Ano ba,
0: 5 kilos yata yun. Yung dati-dati pang brand, 10 to 15 o 20 kilos ang bigat nun. Imagine nasisira ang balikat ng ating mga cameramen.
1: Tama.
0: Noong araw.
1: Oo,
0: ngayon,
1: noong araw.
0: Paliitan na.
1: Oo.
0: At hanggang sa cellphone na.
1: Eh, buhay pa rin yun. Yung mga ganong camera,
0: oo,
1: yung mga ikigami.
0: Oo,
1: pati
0: diba?
1: Mga tripod.
0: Yes.
1: Nakasintangkad ng tao.
0: Yes, malaki pa sa akin. Kapag tinayo. Ayun, eh dati may mga ganong ganun pa tayo. Ang dami nating bit-bit. Ngayon, yung mga tripod mo, isang hugot na lang.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Natutupi na siya. Foldable, packable, at lightweight.
1: Lightweight.
0: Diba?
1: Oo.
0: Dati, talaga naman.
1: Kasi nga ngayon, Maan, diba, sabihin natin sa mga balita, kahit anumang newscast yan, ang reporter, papasok na lang sa Zoom. Sa Zoom room, tapos iboboton dito, ila-live.
0: Yes.
1: Yun na yung live capability mo. Kung maganda yung connection sa iyong on location, is naka-zoom ka na.
0: How much more kung talagang maganda yung ating mga, what do you call it, connections.
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat ng area, walang weak spot.
1: Mm-hmm.
0: Eh di magandang-maganda.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung reception ng mga live capability niyang ating mga cellphone.
1: Kaya mabuhay po ang lahat ng mga journalists on field. Kung sabi mo nga sa PRTV,
0: nakakamiss.
1: Si Angge tsaka si, oo nga, I know, beat mo yan. Si Angge tsaka si JM. Si Robert, si paring Robert. Nandun din siya sa Senado nung araw na yun.
0: Actually, yung mga hindi nga beat na papunta doon.
1: Oo nga eh.
0: Kasi syempre relyebo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Correct.
0: Kasi puyat na. Na-stranded na doon. Tapos kinabukasan, di mo rin alam ano mangyayari. Kailangan mo na magbit-bit ng alam mo na.
1: At hawak nila ang kanilang beat.
0: Beat.
1: Kaibigan natin sa media, si Mon Gualbes. Si Mon Gualbes,

0: Kaya, sabi naman, di naman niya talaga beat yun.
1: O, totoo yan.
0: O, hindi na beat ang
1: Senate. Eh, diba tayo, minsan na pupunta tayo, anong ginagawa ko dito? Eh, kasi nga, tulungan mo si ganyan.
0: Oo.
1: Dahil puyat na.
0: Tapos si Mon na yung nagre-ano, paring Mon, hello and shoutout sa'yo. Oo. Siya na nga yung nag-report nun.
1: Yun na nga. Yun yung night, first night na na-stranded na sila doon dahil nagkagulo eme.
0: Oo, eme.
1: Doon sa Senado. Eh, syempre, mga walang baon. Eh, alam nga naman, mag-side B sila, no? So yun nga, sabi ko sa mga batang ito, Nax, bata. Alam mo, lagi kayo may extra shirt, extra toiletry, ay underwear, lahat yan, baon nyo yan. Kahit pa mineral water, bottle, kahit biskwit. Kasi hindi mo alam kung saan ka mapapapunta. Minsan bigla kang sunog na naka-high heels.
0: Correct.
1: O, di ba? Nakapustura ka. Akala mo, dun ka sa aircon, na presscon. Biglang may sunog.
0: Takbo diba? Ka sa sunog.
1: Takbo ka doon.
0: Takbo ka sa sunog.
1: Eh, yun, minsan nga, bigla kang out of town.
0: Oo.
1: Diba? Alam mo
0: yes,
1: yan.
0: Yes, oo. Tama, tama.
1: Bigla kang out of town.
0: Tsaka lalo naman kung developing story. Diba?
1: Yes.
0: Developing story na national interest.
1: Hindi ka nauuwi.
0: Oo, hindi ka nauuwi.
1: Oo.
0: Eh, nagkataon na nagkaganon pa pala. Unfortunate. Eh, pero buti na lang, Ate Maan, eh, wala namang nasawi. Yun ang number one.
1: Ay, yes. Oo, oo, at walang nasaktan.
0: Nasaktan.
1: Eh, minsan nga yan, kapag bagyo, kalamidad yung pupuntahan mo, wala kang baon, walang mall na malapit,
0: oo,
1: even talipa pa, wala kang mabibilhan. Mm-hmm. Naranasan ko bumili sa Ukay.
0: Ukay.
1: Oo, Ukay yung sinuot ko the following day na magre-report. Kasi nga, wala ka namang ano eh.
0: At nagkakaroon din ng pagkakataon na si, alam mo naman, si Mishy din, yung naging kasama sa iyong dating beat sa NBI.
1: Maring Mish.
0: Oo, yan na, nakikinig yan ngayon. Si Mishy na kwento niya, meron siyang isang coverage sa Davao. I think Bagyong Pablo.
1: Oo.
0: Mas remote sa Davao.
1: Yes.
0: Tapos, pagdating sa ATM, yun lang yung source ng ATM, ng cash. Eh, wala pa namang e-wallet nun eh.
1: Oo.
0: So, wala. Pahirapan.
1: So, walang laman o walang meron
0: laman.
1: Naman.
0: Ay. Or kung meron man, pa-isa-isa.
1: Mm-mm.
0: So, struggle din, diba? Kaya talagang respeto po sa lahat ng mga reporter, mga
1: journalist.
0: Kaya minsan
1: may kinakausap kaming pwede pong utang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ABS-CBN naman po. Diba ganun? Minsan kasi wala namang hotel-hotel.
0: Oo. Yung
1: remote area. Mm-hmm. Minsan doon ka sa isang bahay. Mm-hmm. Kakausapin nyo, pwede po bang ipagluto nyo kami? Matutulog na rin. May mga ganun nag-offer din minsan eh.
0: Tama.
1: May mga ganun. At sila na yung magluto sa'yo.
0: At diba, naalala ko yung coverage na yun. Naalala ko, walang signal kasi nga bagyo, diba?
1: Totoo.
0: So nasira lahat ng cell site.
1: Mm-hmm.
0: Aakit pa siya doon sa taas ng kanyang crew cab para doon sa kanyang lumang Nokia cellphone.
1: Naghahanap.
0: Oh, naghahanap. Sorry, lagpas na ako sa headroom ko pero naghahanap.
1: Diba?
0: Ganun po ang hirap. Kaya talagang respeto.
1: Tapos yung katawan niya umiikot.
0: Okay, katawan niya umiikot, diba? Gumaganon-ganon.
1: Oo, yung satellite.
0: Pwede na rin humawak ng beat.
1: Oo,
0: hindi
1: siya pag mga mawalang hotel, baha-baha, matututunan mong matulog. Mga reporter, natutulog po yan sa kami, yung mga karton.
0: Mm-hmm.
1: Sa eskwelahan.
0: Correct.
1: Mm-mm, sa mga desk, kumisa sa lapag.
0: Galing, ang galing. Hindi yung,
1: wala kang arte-arte.
0: Hindi yung nakaupuan lang, tapos may mic, tapos may camera.
1: Correct. Pero pag uwi mo ng Maynila, ayan, arte-arte ka na ulit.
0: Arte-arte ka na ulit. Ayan, so yun po ang ating diskusyon, ng ating usapin. Dahil hindi pa po tapos ang Mayo, pero marami pa po tayong mas pag-uusapan, pag-chichikahan pa. Dahil for today po ang ating mga panauhin for today. Unang topic natin is kahalagahan po ng cardio exercise sa pabago-bagong panahon. Kahit mainit o malamig, baka sabihin di kasi ayoko mag-jogging kasi umuulan. Pero is that going to stop you na from doing your exercise? Mamaya po makakusap po natin isang adult cardiologist para po sa napapanahong usaping ito. At mamaya po makakusap po natin ang spokesperson ng COMELEC para po sa voter registration. Ayan. Okay. Question of the day. Nag-exercise ka ba? 0919-273-3000. Mag-comment po kayo. Siyempre sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradio. Ang oras po, 11:15 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap! ng mga to, syempre ako din.
6: And mag all new Protect Salt helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Lab namin ang all new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Baba!
6: Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang.
11: Kaya ko pa.
9: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Basta AM, DZMM!
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Alright, so ngayon po, no, ang ating pong pag-uusapan is adult cardiology, usapang heart health. Makakasama po natin ngayon via Zoom para pag-usapan ang kahalagahan ng cardio exercise sa mabago-bagong panahon. Doc Alan Gumatay, hi alone, good morning, Bix Bustos at Maan Makapagal.
2: Good morning.
1: Morning.
3: Magandang umaga po, Sir Mix, Sir Maan, sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Magandang umaga ka.
1: Morning, Doc. Alright, so Doc, na-mention ko naman po ang ating kumbaga headline topic today.
2: Mm-hmm.
1: The importance of cardio exercise sa changing weather. Bakit nga po ba ito important?
3: Magandang tanong, no? Lalo ngayon, World Hypertension Day ng isang araw. Ang buhay kasi ay mahirap i-enjoy kapag mahina ang ating katawan, di ba?
1: Oh.
3: So ngayon, ang cardio exercise kasi ay mahalaga dahil marami siyang benepisyo. Timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol, yung mental health din natin, no? Nakakatulong siyang pagbawas ng ating mga anxiousness sa buhay at nakakatulong din siya sa pagtulog.
2: Oo. Nako, Doc, ngayon kasi, may mga nag-zumba pa naman.
1: Oo,
2: partner.
1: Naman. Oo naman.
2: Pero hindi sa aircon ha, yung mga barangay zumbahan po natin.
1: Mm-hmm.
2: Diyan nga sa Quezon City Circle,
1: mm-hmm,
2: may zumba yan every morning.
1: Mm-hmm.
2: Eh, yun na nga, minsan ay tirik na yung araw, minsan 9 to 10 yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Or sana maaga-aga. Pero yun yung mga nasa labas, Doc. Paano yun? Kasi, di ba?
1: Mga expo sa araw po, Doc.
3: Oo, tama, no? So, pinag-usapan nga, exercise si maganda. Ang issue natin today, maaraw, mainit, or nagsisimulang umulan. Naalala ko, before the pandemic, nagja-jogging ako dyan sa may PICC. At tinatapat ko na ang naging issue ko nung nagsimulang umulan, hindi na ako nakapagtuloy na pag-jogging doon, no? So, ngayong lalo na usong-uso na yung sobrang init, dangerous levels ng pag-init, no? 41 degrees paakyat. Kapag nag-exercise tayo, hindi dapat matigil dahil nga mainit ang panahon or umuulan. Ang exercise kasi, nawawala ang benepisyo kapag tumigil ka. So, ngayong tag-init, tama po na medyo mas maaga or gabi para maiwasan ang ating ang komplikasyon ng sobrang init sa katawan natin. Pangalawa, kung umuulan, pwede naman sa bahay. Kung masyadong mainit, pwede sa loob ng bahay. Marami namang exercise na hindi kailangan pumunta sa gym or pumunta sa ating barangay na basketball court para mag-exercise. So kayang gawin mag-isa rin naman, no? So, siguro magandang tanong, ano yung mga pwedeng gawing exercise sa bahay, di ba?
2: Mm-hmm, Doc.
3: Doc,
1: go ahead. Apo.
3: Kung ang exercise kasi ay hindi naman kailangan may mga kagamitan tayo. So, unang-una, alam natin or magandang ituro na ang gawaing bahay ay exercise pa rin. So, example, kung ikaw ay nagba-vacuum ng bahay mo, nagwawalis, hindi ba nagagalaw na exercise ang iyong mga shoulders at kamay? Tapos kung ikaw ay yumuyuko para mag-vacuum, magwalis, imbes na yumuko na nakakasakit sa likod, pwedeng mag-squat na lang pababa para yung ating likod at legs na i-exercise din. Gawin yan mga 10 to 15 minutes a day. Kung hindi kayang every day, every other day, importante na gagawa, no? Tapos pangalawa, may tanong tayo madalas eh. Ang exercise daw sa puso ay moderate intensity dapat, no? Ang moderate intensity actually ay mahirap ibigyan ng totoong numero or totoong gawain dahil iba-iba tayo ng condition to begin with. So merong tao na halos talagang walang exercise, konting galaw, pagod na. Merong tao na nag-exercise konti, so mas marami-raming galaw ang kailangan at meron talagang mga fit na hindi na halos tumataas yung tibok ng puso. So, ginagawa nating basehan actually yung tibok nga ng puso. So, para sa ating mga taga-pakinig at taga-panood,
2: mm-hmm,
3: ang target heart rate actually is 50 to 70% of your maximum. So, meaning, kunyari of the target of the maximum heart rate ng edad mo. So para ituro po natin, 220 minus age is your target maximum heart rate.
2: Mm-hmm.
3: So kung ikaw ay 50 anyos na, 220 minus 50 is 100, ilan ba siya? 70.
2: Mm-hmm.
3: No?
1: Yes, yes.
3: So kung 170,
2: nilabas ko na yung calculator.
3: Oo, galing na ako sa math, pwede na. So kung 170 ka, tama, 50% to 70% doon ay moderate intensity exercise.
2: Mm-hmm.
3: So 170 times 50 is 85 to 100 something.
2: Mm-hmm.
3: Yan.
2: Mm-hmm. Eh, Doc, ito tanong ko lang.
3: Pag naaabot mo yun, yun ang moderate intensity. Ngayon, kung ayaw magbilang, alam mo ang isang practical na example, kung naglalakad ka daw at hindi ka nakakakanta or nakaka, yung kumakanta,
2: mm-hmm,
3: pag hindi mo nakaya, yun ay moderate intensity na.
2: Oh, kapag hindi mo nakayang kumanta. Eh, eto, Doc.
3: Kumanta.
2: Oo.
3: Oo, sabag.
2: Oo.
3: Tama.
2: Yes. Doc, ang tanong ko lang, yung sabi nilang ano eh, sagad-sagaran.
1: Mm.
2: Kasi may ganun eh. Diba? May mga, ito, mga senior citizen tayo, nag-zumba din. Ano yung sinasabi, pwede mong sabihin na, ay, so, sinagad mo kasi. Yung hingal na hingal ka ba? So, anong ano noon? Anong heart rate noon, Doc? Yung, kasi diba sinasabi nila, eh, kasi sinagad niya eh. Kaya nangyari yan.
1: Correct.
2: Diba, minsan may mga heart attack. Totoo ba yun, Doc?
3: Oo, no? So, dalawa ang punto nung tanong natin. Una, ano ba yung sagad-sagad?
2: Mm-hmm.
3: Iniiwasan talaga natin ang sagad-sagad. Kaya nga, di ba, parang eskwelahan. Grade 1 muna, bago grade 2,
2: mm-hmm,
3: bago grade 3.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng dire-diretso.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan gradual.
2: Mm-hmm.
3: So, kapag medyo kaya mo na yung gantong, kunyari, 10 minutes a day, so, gawin mo siya mga 2 weeks, 3 weeks after, no, pag medyo kampante na, gawin ng 15 minutes a day.
2: Mm-hmm.
3: Ganong bagay, no?
2: Mm-hmm.
3: Number one. Number two, yung minsan nag-exercise, biglang inatake. Kaya po uso na ngayon yung tinatawag na cardio clearance bago mag-gym, bago mag-marathon, bago mag-fun run. Talagang dapat munang malaman kamusta yung puso mo bago magsimula. Hindi na siya sa matanda din eh.
2: Mm-hmm.
3: May mga kilala na tayo na babalitaan, 30 anyos, inaatake. Kaya importante po, bago magsimula mag-exercise, patingin sa doktor. At kung walang pagkakataon, sabihin natin, wala ngang doktor na malapit, no? Hinay-hinayin muna.
2: Mm-hmm.
3: Grade 1, bago grade 2, bago grade 3.
2: Oo, pero kasi Doc, halimbawa, ako po'y nagbabadminton. Mga 2 years na hindi. Nagyabang pa eh. Nagyabang pa.
1: Pero ba ibalik?
2: Oo, ibalik. Nagpipickleball na ngayon. Ayan. Eh yun, yan. Doc, kasi sa laro kasi minsan, hindi mo yan may iwasan na, syempre, competitive ka, kailangan manalo. Yung hingal-hingal ka na, talagang gumagapang na. May time pa nga na sobrang hindi ka na makahinga. Hindi mo pwedeng wait lang. Tapos talaga mapapaupo ka. So, natakot naman ako, eh baka atakihin. Yung mga ganun. So, pag ganun ba, Doc, yung sabi mong hindi na halos makahinga, hingal na hingal, tapos medyo nagdidilim na yung paningin, anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi man sobrang nagdidilim, alam mong mahilo, konti na lang, may himatay ka na. Ano yung ganung sintomas, so, Doc?
3: Oo. Una, kung alam natin na okay ang puso mo, it's more of dehydration na.
2: Mm-hmm.
3: No? So, medyo sobrang pagod lang. Kailangan lang ipahinga, uminom ng tubig, uminom ng kuno mga energy, hindi naman energy drink, yung mga may supplements na ano, may electrolytes, ganoon. No? Yun lang siya. Pero, kung ikaw ay nagpipickleball sa sobrang init na lugar, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Or sobrang napadami nga, napatagal. Takot din tayo kapag super init ang panahon. Uso kasi ngayon talaga yung tinatawag na heat exhaustion. Dati, ang pinoproblema natin, heat stroke. Kaya lamang, bago pa lang mangyari yung heat stroke, merong heat exhaustion.
2: Mm-hmm.
3: Ang heat exhaustion, ang senyales yan, sobrang ampawi, sobrang pagod. Yung iba, sumusuper tibok tulen. Yung iba, parang cold clammy skin na sinasabi, pinapapawisan ng malamig. At pwede nang mangyari yung sinasabi mong parang nga mawawalan ng malay.
2: Uh-huh.
3: So kapag nangyari yan, first aid talaga dapat ay uminom ng tubig.
2: Mm-hmm.
3: Magpahinga, uminom ng tubig, magpalamig ng konti.
1: Opo. Yan. Opo. Doc Alan, a related question. Kapag pabago-bago po ang panahon, kasi like kunwari marami tayong mga kababayan na sabihin natin mainit, tapos malamig, mainit ulit, eh prone naman po yan sa sakit. Diba? Uh-huh. Parang pwede ka nagkaka-respiratory illness, baka meron, madapuan ka ng virus, ikaw ay magkaubo, magkasipon. Oo, diba? So, ano din po ba? Factor din yan, Doc?
3: Tama, no? So, parang ihalin tulad ko muna, no? May pasyente pupunta sa akin, Doc. Lagi kasi kong puyat, no? So, ang dami kong, ano bang solusyon doon? Nakakasakit o dahil lagi akong puyat, no? So, kung ang trabaho mo ay sa gabi, kung puyat ang rason, ano ang solusyon? Di ba matulog kung puyat? Kaya lang, trabaho mo siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na huwag magtrabaho sa gabi. So, ang sagot ko sa ganyan, kontrolin natin yung kaya nating kontrolin. So, ang klima, hindi natin kayang kontrolin. Ang trabaho, puyat sa gabi, hindi natin kayang kontrolin. Pero ang kaya nating kontrolin, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang timbang. Yun, kaya nating ayusin. So, doon tayo magfo-focus. So, yung sobrang init, sobrang lamig, iiwas talaga tayo sa mainit. Kung sobrang lamig naman, hindi naman sa Pinas yun sobra. No?
1: Opo. Doc Alan,
3: ayusin yung kayang ayusin.
1: Opo, tama po. No? Speaking of ayusin, ito po may tanong po dito from Mai. Doc, tanong ko lang po, if need ko po bang mag-maintenance if sa lab result mataas lang ng konting aking cholesterol, ibinunyag po niya 5.41. Ano po ba? Diet lang po ba? O kailangan po bang mag-maintenance na?
3: Oo, tama, no? Nakakatuwa, yung may mga kababayan na tayo nagpapacheck, no? So, very good yan. Number one. Number two, ang cholesterol kasi ay ginagamot depende sa mga sakit na merong kasama. So, kung ikaw ay nag-heart attack na nag-stroke, talagang may gamot sa cholesterol at ang target, mababa. Pero kung ikaw ay cholesterol lamang, walang ibang sakit, sinusubukan muna namin na talagang wag munang daanin sa gamot, ayusin lang muna yung kinakain, tapos i-repeat, i-check uli yung cholesterol. Pag nag-improve na, okay na yon, no? So, kung ikaw ay may high blood, gantong level, kung ikaw may diabetes, mas ganun dapat, mas stricto. So, nagde-depende talaga yung number, yung gamot, depende sa number ng cholesterol mo.
1: Opo, opo. Doc, ngayon,
3: hindi siya katulad ng high blood diabetes eh.
1: Correct.
3: Na yun lang talaga siya iniintindi.
1: Opo. Doc, ngayon po, no, pagdating po sa usaping hypertension, pagdating sa usaping BP, Doc, di ba may updated guidelines po? Ang WHO po ba or American Heart Health Association, please correct me na lang po, Doc, no? Na usually kasi pag sinabing normal blood pressure is 120 over 80.
2: Mm-hmm.
1: Pero ibinaba na to. 110 over
2: 110,
1: 80. Tama po ba, Doc?
2: Oo,
3: no? Very good. Ako'y natutuwa kasi talagang awareness campaign ang gusto nating mangyari sa ngayon, eh, no?
1: Opo.
3: Kung mapapansin natin, ang trust ngayon ng lahat, America, US, World Health Organization, even ng ating DOH, prevention na talaga. So, ang dating, kung isipin mo yung sasakyan, bago pa lang, alalayan mo na, alagaan mo na, versus papatingnan mo pagsira na.
2: Mm-hmm.
3: So, prevention tayo, no? So, kung BP pag-uusapan, tama po, hindi po normal actually ang 120 over 80. Ang description niya ngayon is elevated or above normal.
2: Uh-huh.
3: Ang normal na ay mas mababa na ng konti.
1: Opo.
3: So, ang purpose niya, again, kapag nakikita mong slightly elevated, yun ay parang sinyales, alarma na, uy, mag-asikaso ka na. Kung ikaw ay medyo malaki, magpapayat. Kung ikaw ay medyo pangit ang pagkain, ayusin. Kung ikaw ay medyo may bisyo, ayusin na dahil pag hindi ka nag-ayos at gantong panahon na nag-go 120-80, maya-maya, high blood na talaga.
1: So, Doc, so, all of a sudden, tama po, Doc, no? All of a sudden, ang common knowledge, okay, pag BP ko, 120-80, normal ako. Pero ngayon, all of a sudden, lahat mga nasa 120-80, technically classified as elevated blood pressure na pala, Doc.
2: Hypertensive na rin yun, Doc? O hindi pa?
1: Pre-hypertensive,
3: hindi pa. Hindi pa siya high blood, elevated blood pressure.
1: Opo. But Doc, again, no, awareness campaign, to clarify, hindi ibig sabihin, no, kasi, kumbaga, we are on the preventive measure.
2: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman mamaya, ha, 120-80, ano na ba ako? Nanganganib na ba ako? Or dapat mag-alert na ba ako? So, not necessarily naman, Doc.
3: Hindi naman, no? Ang point kasi nito, kumbaga, parang, ano ba, kunyari, parang
1: proactive.
3: Cellphone mo, no?
1: Proactive lang, Doc.
3: Kunyari, cellphone mo. Kung ang cellphone mo ay 20% battery na lamang, hindi ba parang nag-warning siya?
2: Aha, oo.
1: Tama po.
3: So, sinasabihan ka na, uy, mag-recharge ka na.
2: Okay.
3: Ito, maya, Doc. Maya, maubusan ka.
2: Oo. Mahalaga din, no, Doc, na meron kang pangkuha ng blood pressure. Kasi ako, yung binili ko yung wrist type eh. Oh, pero reliable ba yun, Doc? Kasi minsan nagugulat ako.
1: Okay pa ba siya, Doc? Oo nga.
2: Kasi minsan ha, ako talaga medyo low blood ako. Minsan nga 90, 110, 115. Normal ba yun, Doc? Tapos minsan nung nag-take ako, 130. Hey, teka lang, ano to? Baterya na ba ito? Pero nagtatatlo kong kuha. So, siguro ko yung ano yung last ko, yun ang...
1: May nagsabi din sa akin,
2: ano
1: Maan,
2: dapat?
1: Na hindi na daw yata siya recommended. Kaya nung
2: yung wrist type.
1: Ko, kaya nung may nagsabi sa akin na doktor nun, sabi ko, hindi ko na ginamit.
2: Oh, so
1: pero
2: ano
1: doc,
2: ba dapat?
1: Clarify, doc.
2: Kung mag-isa ka lang naman, ano ang dapat mong bilhin kung gusto mong sariling kuha ng blood pressure?
3: Oo, very good, no? Again, nakakatuwa na naging aware na nga tayo, no? So, ang blood pressure machine, two or three yung punto ng tanong na yan, isa-isahin natin.
2: Mm-hmm.
3: Yung blood pressure monitoring machine, marami ngayon. Yung pang-BP dito, na cuff type, pang-BP na risk, at nauso na nga ngayon yung mga smartwatches, no? So may ganun na rin. So isa-isahin natin. Ang recommended at the moment, at gold standard, ay yung dito, sa kamay, no? Yung sa risk, is still slightly off kumpara doon sa dito.
2: Mm-hmm.
3: So talagang ito yung gusto natin. Okay?
2: Yung nasa braso. Ngayon,
1: saan po, Doc? Saan po mulit?
2: Yung sa braso?
1: Opo, just to clarify. Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo ngayon, sa may braso po.
3: Okay. Ah, tama. Sorry, radyo nga pala.
1: Sa radyo. Saan ba? Sa bicep ba? Charot lang. Anaka, dito lang, sa braso.
2: Pinakita naman agad.
1: Naka long sleeve. Dito lang po sa may braso. Mm-hmm. Yan.
3: Tama po,
1: pinapatawa
3: no?
1: Ko lang kayo. Tama. Opo. Go ahead, Doc.
3: May tamang paraan ng pagkuha. Una, dapat nga 2 inches above the braso. Above the elbow, sorry. 2
2: okay.
3: inches above the elbow. Mga ganoon, no?
1: Mm-hmm.
3: Tapos pangalawa, dapat walang damit. Kailangan skin contact talaga yung ating ano, yung ating cuff. Okay? So going back, mas recommended po talaga gold standard yung BP sa upper arm kaysa dun sa wrist.
2: Pero ba may BP na bang nabibili na pwede ikaw lang mag-isa? Normally kasi di ba iba pa yung kumukuha for you.
1: Oo. Digital.
2: Digital, no? Reliable din yun, Doc.
3: Tama. Tama, opo. Mm-hmm. Nire-recommend na po ngayon actually yung digital BP monitoring na sa braso
2: mm-hmm.
3: na pwede mong gawin sa bahay.
2: Mm-hmm.
3: At ang pagkuha, tama po yung ginagawa nyo, no? Tatlong beses, 5 minutes apart. Tapos, ang ating gagawin, yung una, tinatanggal namin kasi may anxiousness konti doon, eh.
2: Oo, natitense.
3: Tapos, yung average ng pangalawa at pangatlo, yun po yung kukunin namin na ire-record na BP.
1: So pwede pala kumuha, Doc, ng 3 straight readings. Tapos,
2: five,
1: average
2: 5 minutes interval.
1: Tapos, average yung second and third, yun yung kumbaga more or less magbe-base na reading.
2: Mm-hmm.
3: Tama, tama.
2: Oh. Sa umaga ba o sa gabi
1: yan.
2: Bago matulog, preferably kumuha ng blood pressure, Doc.
3: Tama, no? So second question, no? Paano pagkuha? Kapag ka hindi pa natin gamay or kontrolado yung BP or nag-a-adjust pa ng gamot, recommendation po talaga, pagkuha sa umaga at pagkuha sa gabi, mga 1 to 2 weeks, tapos re-reviewin na lahat yung record na yon,
2: mm-hmm.
3: dun mag-a-adjust ng gamot.
2: Mm-hmm.
3: Kung kontrolado na yung BP mo, kahit once a week na lamang, ayaw natin kasing maging masyado maraming iniisip sa BP, no?
2: Mm-hmm.
3: So, ganun po yung ating rekomendasyon.
2: I see, oo.
1: Okay. So, Doc, panghuling katanungan na lang, Doc, no? Pag-usaping kolesterol. Sa kolesterol po ba, parang pag sinabing yung LDL, is that the sole marker para sabihing, okay, may problema ako sa heart or may kailangan akong i-address sa heart? And at the same time, ano po, kasi diba, Doc, ang inaano natin, kumbaga, proactive and holistic. Ano po yung mga reminders po ninyo sa mga kaserbisyo, kapamilya natin? Ano talagang, kung titingnan man itong unit na ito, paano po nila i-approach?
3: Yan, very good, no? Totoo po. Ang cholesterol po, nire-request talaga ng doktor is lipid profile. Apat siyang kolesterol, no? apat na klase. Base sa pag-aaral, ang good cholesterol ay HDL. So, ang paraan lang para tumasya ng exercise, tamang kain. Pag malaka nun, bagsak talaga siya. Okay? Mm-hmm. Hindi siya nakukuha sa gamot. Number one. Number two, yung bad cholesterol is LDL. No? So, ang LDL, dyan kami nagbabase talaga. Siya ay yung pinakamaraming pag-aaral na commensurate sa issues ng kamatayan, ng sakit sa puso, ng stroke, no? So, kung kasakit ang pinag-uusapan, dyan kami nakatingin sa LDL. So, ang LDL ay tumataas kung mali yung kain, walang exercise, kadalasan yun lamang at paglaki, no? Pero kung naayos natin yung pagkain, nagbabawas ng prito, nagbabawas ng mantika, nagbabawas ng karne, bababa rin naman siya. Pero may hinahabol kaming numero na depende nga sa iyong risk factors na tinatawag. So kung walang sakit, around 116 milligrams per deciliter. Kapag may high blood siguro, 100. Kapag may diabetes, 70. Pag may sakit sa puso, 55. So pababa siya ng pababa, depende sa dami ng sakit mo at komplikasyon na.
1: Alright, so Doc, panghuling message lang po, parting shot po para sa ating mga viewers and listeners.
3: Ayan, so magandang umaga po, Dr. Gumatay po ako. Yung pong ating mga sinasabi kanina at sinasabi, ay sinasabi na natin dati pa. Hindi naman po siya bago talaga regarding pag-aalaga ng high blood, pag-aalaga ng blood sugar, cholesterol. Iba na po kasi ang panahon ngayon, mas mahirap na pong kumain ng tama, mas mahirap na pong gumalaw. Bata pa lang tayo, exposed tayo sa, yun nga, no, mamantikang pagkain. Bata pa lang tayo, hindi na tayo naglalakad, nagta-tricycle na, no? So, importante po talaga ang disiplina. Wala pong kapalit na tableta ang disiplina. Mura pa po ang disiplina, no? So, tamang pagkain, konting galaw, konting exercise. Hindi po nangingilala ang sakit kung tag-ulan, tag-araw, mainit, malamig. Kailangan po ang exercise at tamang pagkain ay lifestyle na.
2: So, everything in moderation. Yan.
3: Tama po, no? So, hindi ko po pinagbabawal ang mga lechon. Masarap po yan. Paborito ko rin po yan, crispy pata. Ang sagot ko po, premium siya sa akin. So, pag may nagawa ko maganda sa buhay ko, approve. Pag may birthday, approve. Pero hindi po araw-araw birthday. Hindi po araw-araw fiesta.
1: Hindi araw-araw yeah. Pasko.
2: Good kid ako araw-araw.
3: Pagwa
2: ng good deeds.
1: Tama.
2: Maglilitsyon ako mamaya.
1: Pero good tayo kung tayo ay sumusunod sa tamang kalusugan. Maraming maraming salamat po sa ating adult cardiologist, Doc Alan Gumatay. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo and happy weekend.
3: Thank you.
1: O bago tayo mag-gap, gusto ko lang batiin si Kuya Ricky Rubianes. Nag-send sa akin si Kuya Ricky ng picture nung sila ni Mishi sa Davao. Nakikinig pala siya na siya ang cameraman ngayon ni Victoria Tulad.
2: So, nagto-throwback.
1: Oh. Sinend na sa akin agad si Kuya Ricky. Oh. Yung mga panahong yun.
2: Oh, pwede ba bumati pa? Ito, yes. Jose Saclaw, miss you so much. Mm. Ay, Miss Maan. Good to see you once again. Mm-hmm. Good AM daw sa ating dalawa. Mm-hmm. Sir Mix, Vincent Lagunilla, pa-shoutout po sa NAIA team, END ng M-Serve. Yan. Thank you.
1: Hello and thank you. At syempre, binabati ko po ang aking TNBS driver noong isang araw, si Master Sergeant Reggie Tranya. Kasi pagsakay ko ng TMBS, taka 6:30 siya, partner. Kaya ano daw, mula umaga.
2: Pero nasa servisyo pa siya.
1: Hindi na. Nag-retire na siya. Kasi nag-optional retirement na siya. Tapos siya kumbaga nagre-relax-relax na lang. Hawak daw niyang oras niya. Kaya siya nag-TNVS driver.
2: Yes. Ayan.
1: Sa istrenta yan, nasabi ko, sir, makinig kayo ng alas 11 hanggang alas 12. Ayan, nakikinig po sila ngayong umaga. Ang oras po, 11:42 a.m.
4: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro!
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liverate Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liverate Pro.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Basta AM, DZMM.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Balitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM!
17: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
2: Ayan, nagbabalik pa rin ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. At ako po, si Maan Makapagal. Ayan, alam mo ba, makasaysayan daw itong last voters registration.
1: Correct.
2: Dahil pinakamaraming nag-register.
1: Mm-hmm.
2: 5.4 million ang mga bagong nagparehistrong botante. Alamin nga natin saang lugar yan.
1: At ang mataas din ang ano, di ba Maan, voter turnout.
2: Oo. Alamin nga natin ngayon kasi syempre itong mga factors na to magkakaroon to ng epekto sa inaantay nating crucial 2028.
1: And any generally election po sa any democratic country shapes the nation. Kahit anong bansa po yan sa buong mundo.
2: Kaya alamin na natin yan, yung mga gusto nating tanungin. Mula kay, andyan na ba siya?
1: Nandito na.
2: Via Zoom, Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Magandang umaga.
18: Magandang umaga po, Mamaan and Sir Mix, sa lahat po ng taga-subaybay ng nagseservisyo Ninya Corpus. Good morning po.
2: Ayun na nga, unahin na natin. Bakit sinasabi na may ano ito? Nasa history, recent history ay ito ang pinakamataas na voter registration, sir.
18: No po.
2: Oo na ko.
1: Okay, Attorney John Rex, pasensya po lamang, babalikan po namin kayo. Ayusin lang po natin ang connection. Sana po kumbaga hindi na po magtampo ang internet. Kung hindi man po sir, tatawagan po namin kayo via phone patch. Pero yun nga, no, pinag-usapan nga natin Maan na importante talaga ang bumoto. Kasi baka mami syempre sa recent happenings ang kahit anong klase ng political face. Sasabihin ng mga tao, nakakatamad bumoto. Ano ba naman yan? Parang, eto na naman.
2: Tsaka sabi nila, talo naman ako ng mas marami.
1: Oh.
2: Alam mo yun, every vote counts. So, malay, di ba may ganun kasi.
1: Pero kasi the mindset.
2: Majority wins. So,
1: pero kasi the mindset is a democracy nga tayo, di ba?
2: Kumbaga yan ang isang karapatan na pwede nating ma-exercise bilang Pilipino. Gawin na po natin.
1: Tama.
2: Minsan lang naman yan sa ano. Diba? Every, kapag sa presidential, senatorial, diba?
1: Tsaka, maaring, hindi naman pwede rin ang outlook kasi hindi naman paligsahan to. Hindi naman to sports, diba?
2: Oh.
1: At the end of the day, we are voting for the Philippines.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So, kung nga sino man po ang mahalal sa inyong barangay, sa inyong syudad, importante po yung makabubuti po sa mamamayan.
2: Tsaka, big sabihin, gusto ko i-analyze yung sinasabing ang laki ng voter registration at turnout ay dahil ba mas politically aware na ngayon ang mga tao, mga kabataan, mga bagong nag-19.
1: Correct.
2: O 18 ba? Tama?
1: Yes.
2: Na syempre excited, bumoto. Mm-hmm. O dahil pinadali rin.
1: Tama.
2: No? Ng COMELEC.
1: Correct.
2: Kasi meron niyang register anywhere na ano, na kuwaga pinarami.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga pwedeng kung saan pumunta ka dati, COMELEC lang.
1: Correct, oo.
2: Ngayon ay pinilabas na, pinadali.
1: Yes.
2: Tingnan nga natin.
1: Alright, nagbabalik po sa linya ng telepono, Attorney John Rex Laudiaco. Sir, good morning po muli. Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Sir, good morning.
9: Magandang umaga pong muli, Sir Migs, Mamaan, at sa lahat po pagkasubaybayan ng nagsaservisyo ninyo, Corpus. Good morning po.
2: Nga, sir, yung voter registration turnout natin ay mataas ngayon. 5.4 million. Pinakamataas sa kasaysayan ba? Tama ba to?
9: Pinakamataas nga po. Tama po kayo. Nang binuksan natin yung October 20, last year, 2025, nang tapos ang 5,410,000. At para bigyan lamang po kayo ng idea dun sa last day, sa buong Pilipinas po, ang na-accommodate ay umabot sa 328,000. At para tignan po natin kung gano'ng kalaki yung nangyari, sa NCR po ay umabot ng 35,000 para sa isang araw. Alam nyo po, itong 304,000 na to at yung sa 35,000 sa NCR, dati-dati po yan, isa o dalawang buwan na output po namin yan na ginawa sa loob ng isang araw. Ganyang karami po nung May 18.
2: Opo. Saan may pinakamarami? Sa bansa natin, region, attorney?
9: Lagi po, National Capital Region po. Yung 35,000 po nila yan in one day, yan po ang pinakamalaki po sa buong Pilipinas.
2: Ito ba yung last day?
9: Yes po, yan po yung last day.
2: Yan tayo Last minute Di ba?
1: Importante umabot sa deadline.
2: Dalawang buwan mong binuksan, tapos sa last day ka magpa-register, ano kayo? Yun nga, NCR, anong pinakamalaki?
1: Opo, sir.
2: Attorney?
9: NCR po. Yes po, sila po ang pinakamalaki. 35,000 po in one day. Sila po ang pinakamalaki.
2: Sumunod?
1: Sumunod po.
9: Ang Region 8 po, ganun din po, hindi nagkakalayo dyan sa figure po na yan.
1: Opo.
2: Pero yun nga, anong mga naging salik? Factor kung bakit malaki nga yung voter registration po ngayon.
9: Ay, nakita po namin yung taas ng awareness po. Siguro dahil sa tulong na po ng ating media at social media, talagang aware yung mga tao sa kaganapan sa ating pamahalaan. At na-realize nila na ang pinakamaga talaga pong pamamaraan para masimula ng pagsagot. Hindi man po total solution, but ang simula sa pagsagot ng lahat nito ay yung halalan. At ang first step, kailangan nakaregister po sila.
1: Opo. Demographic, attorney, ano po ba sa age bracket? Marami po bang youth? Or at the same
2: batang
1: time,
2: batang butante ba
1: opo, mga millennials din, nasa 40s, nasa 50s.
2: Baka ilang percent yan? Baka 80% ba?
1: Opo.
9: Mm-hmm. Opo. Bagamat tinatapos pa po namin yung bracket po sa age, ano, pero siguro po para mabigyan tayo ng idea dun sa 5,410,000 po na application sa tinanggap. Ang first time po na voters dyan na 15 years old hanggang 17 yung para sa SK ay umabot ng 1.5 million. Yung para naman po sa 18 years old pataas ay umabot din po ng halos 1.5 million. Ganyang karami po yung mga madadagdag sa atin na mga butante. Kaya nga po ina-expect natin sa November 2 barangay na SK elections, ang total voters natin sa SK po ay aabot na humigit kumulang 25 million.
2: Wow.
9: And sa barangay naman po ay nasa halos 71 million. Ganyang karami na po tayong botante.
2: Ito po ang 5.4 ay matik na. Na registered or sinasala niyo pa ngayon yung kanilang mga isinumiteng mga dokumento?
9: Naku, sinasala po ito. Kaya nga po, isa ito sa paliwanag namin kung bakit kailangan magtapos sa May 18. Wala ng special registration, wala ng extension dahil ito po ang proseso na kasunod. Ang kasunod na po niya, nasahan nyo sa mga susunod na araw, ipapaskil ang lahat ng pangalan dun sa kanilang City Hall or Municipal Hall at sa tanggapan ng COMELEC. Ang purpose po niyan, ayon sa Republic Act 8189, ay makita ng publiko yung nag-a-apply. At ang kasunod po nun, dahil kung merong hindi kwalipikado, kung merong hindi dapat, makapag-file ng opposition yung mismo mga taga-barangay nila, malabanan yung pag-a-apply po niyan. So may period din po tayo niyan. At ultimately, bibigyan din ng pagkakataon yung pong na-oppose na makapaglagak din ng ebidensya in support of his application for registration. Ang hearing po para sa lahat ng application na yan ay June 1. Kaya po kailangan talaga magtapos ng May 18. Bakit? Dahil po pagtungtong ng July 2, pag kailangan namin matapos lahat ng prosesong to, bawal na rin po sa Republic Act 8189 ang anumang pagpaparehistro, anumang paggalaw o pagsasaayos ng presinto. So ganyan kaikli lang po ang period na available na gawin lahat ito ng COMELEC.
1: Opo, attorney, sa paglilinaw po muli, kailan po nga ba ang barangay SK elections this year?
9: Ang pong barangay and SK elections ay gaganapin na sa November 2, 2026. Bunsod po ito ng Republic Act 12-232. At dyan, dahil dyan po, yung pong mga nag-aspire, yung gustong tumandidato, ay magpa-filing na po sila ng kanilang COCs, yung Certificate of Candidacy, by September 28, 2026
1: po. Pasensya po sa follow-up. Final answer na po yan. November 2, 2026, attorney? Tama po, no?
9: Opo, tama po. Dahil yan po ang nakatakda dun sa Republic Act 12-232. Alam po natin, may umuugong na mayroong proposal na may amend, kami naman po sa COMELEC. Kung ano ang umiiral na batas at hanggat hindi po napapalitan ang Republic Act 12-232, sa aming mata po, tuloy sa November 2 ang ating BSK.
1: And then ang campaign period po, kailan po yan, attorney?
9: Opo, ang campaign period po natin ay magsisimula sa October 22 at tatagal lamang hanggang October 31. At buti po na itanong ninyo dahil malaki po ang pagkakaiba. Dahil ito po ay manual elections, ginagabayan ng Omnibus Election Code. Once matanggap ng COMELEC ang Certificate of Candidacy, ituturing na po siyang kandidato. Bawal na po ang anumang uri ng pangangampanya o partisan political activity dahil po may pinagbabawal pa rin ng premature campaigning. Hindi katulad dun sa ating national at local elections na kahit nakapag-file na ng COC as early as October, sabi nung Section 15, Republic Act 9369, hindi pa siya kandidato until day one ng campaign period. Yung po ang malaking pagkakaiba.
2: Yung mga posting kasi sa social media, pwede kasing kampanya na rin yon.
1: Correct.
2: Pero paano nyo ito na mamonitor unless siguro i-report ng kalaban?
1: Tama.
2: Si Migso, may post siya.
1: Yung mga tipong attorney, kuhari, congratulations to all graduates. Tapos mukha ako yung nandiyan.
2: Pero SOCMED naman niya yun.
1: Opo.
2: So, yun nga mahirap ba ngayon?
9: Actually, madali po ngayon. Tama po kayo. Bukod po dun sa katunggali sa politika yung nag-re-report, mas marami po galing mismo sa ating mga kababayan. Yung mga isinampay sa puno, yung mga post sa ating social media. Kababayan po, bakit siguro? Dahil nga po, pwede po ang anonymous complaint sa COMELEC. Hindi po kailangan lumantad sila.
2: Ito yung gusto kong tanong. Yeah. Kailan ang next voters registration?
1: Opo.
2: Oo, na crucial to. Kasi ang inaabangan naman natin ay yung 2028.
1: Yes.
2: Oo, presidential elections.
9: Tama po, nabanggit na rin po ni Chairman Garcia na sa February 2027 ay bubuksan na po namin muli ang registration naman para sa May 2028 national at local elections, at presidential po ito. At maaari po itong tumagal, tingin namin baka po hanggang September 30. Hanggang doon na lamang po, so maaga po namin sinasabi, bagamat wala pa ang formal na kalendaryo, yan pong pagbubukas ng Pebrero ay maaring tumagal lamang hanggang Setyembre dahil yun lamang po ang pinapahintulutan ng batasang COMELEC.
2: Sa last day tayo.
1: Huwag naman kahit mga two days before. Para hindi masyadong haragan. Attorney, I'll take this chance to ask na rin po, no? Kasi syempre nung nakaraang midterm elections, hindi naman po lahat nakaboto.
2: Mm-hmm.
1: So alam ko po, dalawang consecutive na elections, if you miss it, kailangan mo mag-register ulit. So crucial po ba na para hindi ako mag-register ulit, magparehistro muli, makaboto ako sa barangay SK elections?
9: Tama po. Dahil tama po yung nabanggit nyo, yung dalawang beses na halala na regular na hindi ka makaboto, eh maaari ka po talagang ma-deactivate. Bagamat hindi po kailangan magpa-register, pero mawawala ka po sa listahan until such time na magpa-reactivate ka. Kaya po dun sa hindi po nakaboto nung May elections nung 2025, eh sana po makaboto kayo sa Barangay NSK elections kung gusto nyo pong makaboto sa 2028 presidential election.
1: Okay, I stand corrected. Madi-deactivate para bumoto ka para hindi ka ma-deactivate. Kasi kung hindi ka makaboto ng Barangay SK, dalawang consecutive, ipapareactivate mo pa. So maganda bumoto na lang. Ayun.
9: Tama.
1: Maraming salamat po, Attorney John Rex Laudiaco. Attorney, pahuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners.
9: Opo, sa ating mga kababayan po, pakibantayan po yung mga ipapaskill na mga pangalan na nag-application dahil ito na po ang pagkakataon para mag-file ng inyong position at asahan po ninyo lahat na po ito ay isasalain ng COMELEC by June 1 sa aming Election Registration Board hearing, bukod pa dun sa patuloy na cleansing ng ating records na ginagawa sa pamamagitan po ng lahat ng biometrics, identification at iba pa. Maraming salamat po.
2: Ayan.
1: Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney John Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Attorney, happy weekend po and thank you for your service. Alright, susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat muli. Ako po, si Mix Bustos ng Seservicio.
2: At ako naman, si Maan Makapagal. Paano?
1: Bye! Ingat po, happy weekend!
19: Nagseservisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

mga lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdaming kahit tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.

0: Private Confessions.
1: Akala ni Calista, mahuhuli niya ang asawa sa pagtataksil. Ngunit, nang buksan niya ang pinto, mas mabigat ang katotohanang bumungad sa kanya. Ang business trips pala ni Enver ay hindi para sa negosyo lang, kundi para itago ang problemang unti-unting kumakain sa buhay nila. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Calista na pinamagatang, "Sinurpresa ko ang asawa ko sa hotel. Akala ko may ibang babae. Pero mas masakit ang totoo."
0: Private Confessions.
1: May mga maleta na puno ng damit. May mga maleta naman na puno ng lihim. Sa tagal ng pagsasama namin ni Enver, lagi kong inaayos ang gamit niya tuwing aalis siya. Polo, pabango, charger, gamot sa acid, at minsan maliit na sulat na palihim kong isinisiksik sa bulsa niya. Sa bawat business trip niya, kasama roon ang pangalan ko, Calista. Hindi sa ticket, hindi sa hotel booking, kundi sa bawat panalangin, sana ligtas siyang makauwi. 7 taon na kaming kasal ni Enver. Hindi kami perpekto, pero maayos kami. Tahimik ang bahay namin, pero hindi malungkot. May mga gabi kaming sabay kumakain ng simpleng ulam. May mga umagang nagkakape habang pinagtatawanan ang mga lumang litrato namin. Kaya kahit madalas siyang bumabiyahe, hindi ako nagduda. "Business trip lang, Cali," sabi niya lagi. "2 gabi lang. Babalik din ako." At lagi kong sagot, "Ingat ka. Text ka pagdating mo." Nung una, araw-araw siyang tumatawag. Video call habang nasa hotel. Minsan, pinapakita pa niya ang view sa bintana. Pero nitong mga huling buwan, may nagbago. Mas maikli ang tawag niya. Mas madalas siyang pagod. Minsan, kapag tinatanong ko kung kumain na siya, ang sagot lang niya, "Oo." Kahit halata sa boses niyang, "Hindi." "May problema ba?"

Gusto ko lang siya mapasaya. Matagal na kaming hindi lumalabas. Matagal na rin kaming hindi nag-uusap nang walang phone, walang trabaho, walang pagmamadali. Alam ko ang hotel niya dahil siya mismo ang nagpadala ng booking details noong isang araw. Bumili ako ng favorite niyang ensaymada. Nagsuot ng simpleng damit at sumakay sa taxi. Habang nasa biyahe, kabado ako pero masaya. Iniisip ko ang magiging mukha niya. Baka magulat. Baka matuwa. Baka yakapin niya ako. Pagdating ko sa hotel, malamig ang lobby. Tahimik. Maganda ang ilaw. Pero may bigat sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Room 918. Bulong ko habang hawak ang maliit na paper bag. Sumakay ako ng elevator. Habang paakyat, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pagbukas ng elevator, tahimik ang hallway. Malambot ang carpet, kaya halos walang tunog ang bawat hakbang ko. Papalapit pa lang ako sa kwarto niya nang may narinig akong kalabog. Natigil ako. Sinundan yun ng boses. Malakas. Galit. Hindi boses ni Enver. Akala mo matatakasan mo kami? Nanlamig ako. Dahan-dahan akong lumapit. May isa pang kalabog. Tapos boses ni Enver. Bigyan mo lang ako ng oras. Aayusin ko to. Napatakip ako sa bibig. Hindi ko alam ang gagawin. Ang unang pumasok sa isip ko, may ibang babae. Pero bakit may galit na lalaki? Bakit parang may nagbabanta? Mas lumapit ako sa pinto. Oras? Sigaw ng lalaki. Ilang buwan mo nang sinasabi yan? Sumunod ang tunog na parang may nabasag na baso. Nanlambot ang tuhod ko. Gusto kong tumawag sa security. Gusto kong umalis. Pero mas nanaig ang takot ko para kay Enver. Kinuha ko ang keycard na minsan niyang ibinigay sa akin para raw kung sakaling kailangan ko siyang puntahan. Nanginginig ang kamay ko. Idinikit ko sa pinto ang card. Bumukas. At ang nakita ko, hindi babae. Hindi yakap. Hindi halik. Kundi gulo. Nakatayo si Enver sa gilid ng kama. Magulo ang buhok, namumutla. Sa harap niya may lalaking nakaitim na polo. Galit na galit. Nakaturo sa kanya. Sa sahig, basag ang baso. Kalat ang papeles. May pulang marka sa labi ni Enver. Kali? Halos pabulong niyang sabi. Napatingin sa akin ang lalaki. Sino to? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Si Enver ang lumapit agad. Umalis ka muna, sabi niya sa akin. Pero hindi ako gumalaw. Anong nangyayari? Tanong ko. Kali

Please. Hindi, putol ko. Sino siya? Bakit may dugo ka sa labi? Bakit may nagbabanta sa'yo? Tumawa ang lalaki. Hindi mo pala alam, ma'am? Tumingin ako kay Enver. Alam ang ano. Hindi siya makatingin sa akin. Doon ko naramdaman na may matagal na siyang itinatago. Enver, sabi ko, nanginginig. Ano to? Pinikit niya ang mata niya. Problema sa negosyo. Problema? Singit ng lalaki. Utang yan. Malaking utang. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Utang? Negosyo? Bakit wala akong alam? Lumapit ako kay Enver. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong madamay ka, sagot niya. Mas sumakit yon kesa sa inaasahan ko. Madamay? Bulong ko. Asawa mo ko. Tumahimik siya. Ang lalaki naman ay dinampot ang isang folder sa mesa. Tatlong araw, sabi niya kay Enver. Pag wala pa rin, hindi na lang ikaw ang kakausapin namin. Tumingin siya sa akin. Doon ako tuluyang kinilabutan. Pagkaalis niya, naiwan kaming dalawa sa kwarto. Tahimik. Basag ang baso. Basag din ang tiwala ko. Lumapit si Enver. Kali, makinig ka muna. Umatras ako. Hindi siya sumagot. Gaano katagal mo akong niloloko na business trip lang ito? Napaupo siya sa gilid ng kama. 6 na buwan. Parang gumuho ang loob ko. 6 na buwan siyang umaalis. 6 na buwan siyang nagsisinungaling. 6 na buwan akong nagtitiwala. Akala ko may babae, sabi ko. Halos hindi marinig ang boses. Pero mas masakit pala ito. Napatingin siya sa akin. Mas masakit kasi hindi mo ako pinagkatiwalaan. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nalungkot ako. Akala mo, pinoprotektahan mo ko, sabi ko. Pero ang ginawa mo, iniwan mo kong nasa labas ng totoong buhay mo. Handa naman kitang samahan, kahit kailan, kahit saan.

hindi siya kumibo. At ako, doon ko unang naintindihan. May mga kasinungalingang hindi tungkol sa ibang babae. May mga kasinungalingang tungkol sa takot. Pero kahit takot ang dahilan, kasinungalingan pa rin yon. Umupo ako sa upuan malapit sa bintana. Tumingin ako sa kanya. Sabihin mo lahat, sabi ko. Napatingin siya. Kali, lahat Enver. Ngayon, kung may natitira ka pang respeto sa akin bilang asawa mo, sabihin mo lahat. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, hindi siya tumakas. Sinabi niya ang tungkol sa supplier na hindi nabayaran. Sa investment na pumalpak. Sa perang hiniram niya para iligtas ang negosyo. Sa mga taong hindi na marunong maghintay. Habang nagsasalita siya, parang unti-unting bumibigat ang hangin. At nang matapos siya, isang tanong ang naiwan sa akin. Kung hindi ako pumunta rito, sabi ko, sasabihin mo ba? At sa katahimikan, nakuha ko ang sagot. Tumayo ako. Kinuha ko ang paper bag ng ensaymada na nalukot na sa kamay ko. Uuwi ako, sabi ko. Kali, please. Hindi ako aalis sa buhay mo ngayon, sagot ko. Pero hindi rin ako mananatiling bulag.

0: Pagbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
0: Basta AM, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Private Confessions.

Pag-uwi ko galing sa hotel, hindi ako agad pumasok sa kwarto namin. Umupo muna ako sa sala. Hawak ang paper bag ng ensaymada na dapat sana'y surprise ako kay Enver. Niyakap ko yon na parang doon nakasalalay ang buong gabi. Pero lukot na ang papel. Lumamig na ang tinapay. At ang saya na dala ko papunta sa hotel, naiwan na sa hallway kung saan ko unang narinig ang sigawan. Makalipas ang halos isang oras, dumating si Enver. Tahimik siyang pumasok. May maliit na sugat pa rin sa labi niya. Hawak niya ang folder na nakita ko sa hotel. Hindi siya lumapit agad. Kali, mahina niyang tawag. Hindi ako tumingin. Umupo ka, sabi ko. Sumunod siya. Matagal kaming hindi nagsalita. Sa 7 taon naming pagsasama, ngayon lang naging ganoon kabigat ang katahimikan namin. May itatanong ako, sabi ko. Tumango siya. Hindi mo ba talaga naisip na mas masasaktan ako kapag nalaman ko sa ibang paraan? Napayuko siya. Akala ko kaya kong ayusin mag-isa. Pero hindi mo naayos, sagot ko. At muntik ka pang mapahamak. Napapikit siya. Alam ko, hindi sapat ang alam ko, Enver. Doon siya napatingin sa akin. Puno ng pagod ang mukha niya. Pero sa pagkakataong yon, hindi ako naawa agad. Kasi matagal ko siyang inintindi. Matagal akong naniwala. At ngayong kailangan kong maging matatag, ayokong takpan ng awa ang kasalanan niya. Gusto kong malaman lahat, sabi ko. Hindi yung kalahati lang. Hindi yung kaya mo lang sabihin. Lahat. Huminga siya ng malalim. Sinimulan niya sa negosyo. May supplier silang hindi nabayaran dahil may client na hindi naglabas ng bayad. Para mahabol ang delivery, nanghiram siya sa taong akala niya mapagkakatiwalaan. Lumaki ang tubo. Nadagdagan ang utang hanggang sa hindi na siya makawala. Bakit business trip ang palusot mo? Tanong ko. Kasi tuwing aalis ako, doon ko sila kinakausap. Doon ko sinusubukang ayusin. Ayokong may pumunta sa bahay. Ayokong matakot ka. Napailing ako. Enver, takot na takot ako ngayon. At hindi dahil sa utang. Dahil nalaman kong kaya mong itago sa akin ang buhay mo. Tumulo ang luha niya. Sorry. Matagal kong hinintay ang sorry na yon. Pero hindi ko alam kung paano tatanggapin. Hindi ko pa kayang sabihin na okay lang, sabi ko. Kasi hindi okay. Tumango siya. Pero nandito pa ako, dagdag ko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong makita kung kaya mo pang maging totoo. Kinabukasan, nagsimula kaming kumilos.
Hindi na ako pumayag na siya lang ang hahawak ng papeles. Pinabuksan ko lahat. Utang, kontrata, resibo, bank records, messages. Pinilit kong maging kalmado kahit bawat dokumentong nakikita ko parang bagong sugat. May ilang bagay na masakit malaman. May ilang bagay na muntik nang mawala sa amin. Pero mas masakit pa rin ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kung hindi ako pumunta sa hotel, hanggang kailan niya ako lulukohin? Ilang araw kaming halos walang maayos na tulog. Kumonsulta kami sa abogado. Kinausap namin ang legit na creditor. Pinapulis namin ang pananakot ng lalaking nasa hotel. Unti-unti, nagkaroon ng plano. Pero ang tiwala, hindi yun kasing bilis ng bayarin. Isang gabi habang inaayos namin ang mga papeles sa mesa, napansin kong may isang dokumentong itinabi niya agad. Ano yan? Tanong ko. Natigilan siya. Wala, lumang papel lang. Doon muling bumilis ang tibok ng puso ko. Enver. Napatingin siya sa akin. Ito na ang sinasabi ko. Huwag mo kong ibabalik sa dilim. Dahan-dahan niyang iniabot ang papel. Loan application. May nakapangalan na collateral. Bahay namin. Nanlamig ako. Isinangla mo ang bahay? Tanong ko. Hindi natuloy, mabilis niyang sabi. Pinirmahan ko lang dati, pero hindi ko itinuloy. Natakot ako, kaya hindi ko sinabi. Tumayo ako. Hindi mo sinabi kasi natakot ka? O hindi mo sinabi kasi alam mong mali? Wala siyang sagot. Enver, hindi ako galit dahil nahirapan ka. Hindi ako galit dahil nalugi ka. Hindi ako galit dahil nagkamali ka sa negosyo. Ang ikinasakit ng loob ko, ginawa mo akong bisita sa sarili nating buhay. Pinapapasok mo lang ako kapag maayos ang lahat, pero inilalabas mo ko kapag magulo na. Akala mo pagprotekta yun, pero hindi. Ang tawag doon, pagtatago. Kung asawa mo talaga ako, dapat hindi mo ko inilalayo sa bagyo. Dapat hinahawakan mo ang kamay ko habang pareho nating hinaharap yon. Tahimik siya. Umiiyak na siya, pero hindi ako lumapit. Kasi sa pagkakataong iyon, kailangan niyang maramdaman ang bigat ng ginawa niya. Kailangan kong malaman, sabi ko. Kaya mo bang magbago? Hindi sa salita. Sa gawa, kaya ko. Hindi ko kailangan ng pangako, sagot ko. Kailangan ko ng katotohanan. Simula ngayon, sabi ko, walang lihim. Kahit pangit. Kahit nakakahiya. Kahit masakit. Oo, sagot niya. Magsimula tayo ulit. Lumipas ang mga linggo. Hindi naging madali ang pag-aayos namin. Pero nagbago si Enver. Hindi perpekto, pero nagbago. Kada meeting, sinasama niya ako. Kada tawag tungkol sa utang, pinaparinig niya sa akin. Kada desisyon, pinapakita niya muna ang papeles.
niya pinilit na magtiwala agad ako. At yun ang unang tama niyang ginawa. At sa unang pagkakataon, mula nung gabing yun, hinayaan kong hawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Hindi dahil buo na ulit ang tiwala, kundi dahil nagsisimula pa lang kaming buuin ito. Dahil ang tiwala, kapag nabasag, hindi na bumabalik sa dating hugis. Pero kung pareho ninyong pipiliing buuin, maaari pa rin itong maging sapat, mas maingat, mas totoo, at mas matibay kaysa dati.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:35.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Bakit, titay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
5: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko, ha? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
4: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa iyo, ang kaibigan niyong kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
5: Walang iya ka! Dumi ang isip mo!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa kabila ng patuloy na pagtutol ng magkapatid na Miko at Rina, nagmatigas ang ama nilang si Alejandro na manatili sa kanilang bahay ang kaibigan. Iyon ang kanyang desisyon. Subalit, nakukonsensya si Luisito nang dahil sa kanya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mag-aama. Hanggang minsan ay nasangkot sa away si Luisito dahil sa pagtatanggol nito sa isang babaeng binabastos. Ikinagalit yun ni Miko. Dahil para sa kanya ay nagdadala ng gulo si Luisito sa bahay nila. Kaya pinapili niya ang ama na kung hindi niya paaalisin ang kaibigan, ay siya ang aalis ng bahay. Charo, lumalala ang hindi pagkakaintindihan namin ng dalawa kong anak dahil sa pagtatanggol ko kay Luisito. Hindi ko kasi siya maaaring ipagtabuyan gaya ng ibig nila. Bukod sa pagiging matalik naming magkaibigan, may malalim pang dahilan kung bakit kailangang kupkupin at tulungan ko siya. Masakit man sa akin na maging nanakit ang mga anak ko, hindi ko na lang yon pinansin at hinayaan ang pagtatampo nila sa akin.

0: Napalabas ni Itay na mas mahalaga ang Luisito na yun kesa sa ating anak niya.
1: Napakalaki talaga ng pinagbago ni Itay.
0: Tama ka, Ate Rina. At dahil yun sa kaibigan niya, makapalamukha.
1: Hindi rin ako papayag na masira ang samahan natin dahil lang sa kanya.
0: Alam mo, Ate, sinabi ko nga kay Itay na kung hindi pa rin niya paalisin dito sa atin ang Luisito na yun, ako ang aalis.

0: Luisito, lika. Magkapit tayo. Pinagtimpla na kita.
1: Ay, salamat, pare. Iba pa rin talaga ang timpla mong kape.
0: Yang kape ang bumuo ng pagkakaibigan natin.
1: Tama ka, Alejandro.
0: Siya nga pala. Nakausap ko ang isa kong kakilala. Nagtatanong ako sa kanya kung merong nagpapahiram ng pera. Hiram kasi ako eh.
1: Para saan?
0: Diba sabi ko naman sa'yo, gusto kitang tulungan na magkaroon ng puhunan para may magamit ka sa maliit na negosyo.
1: Oh, wag na, Alejandro. Nakakaya naman.
0: Parang Luisito, kulang pa nga itong ginagawa ko eh.
1: Pero nanganganib na masira ang relasyon niyong mag-aama dahil sa ginagawa mong pagtulong sa'kin.
0: Ako nang bahala sa kanila. Maayos din ang problema namin ang mga anak ko.
1: Sana nga, pare. Pero sa nakikita ko, hanggat narito ako, hindi kayo magkakasundong mag-ama.
0: Pero hindi naman ako papayag na umalis ka rito dahil wala kang mapupunta.
1: Kaya lang, lumalala na ang hindi niyong pagkakaunawaan. Halos hindi ka na rin pinapansin ng mga anak mo.
0: Pinaiira lang kasi nila ang kakitira ng kanilang utak.
1: Pabayaan mo na lang ako. Kaya ko ng sarili ko.
0: Hindi, Luisito. Hayaan mo akong gawin ng tama at makaganti sa kabuti ang ginawa mo para sa pamilya ko. Tsaka kung may mangyayari sa'yo, ay hindi ko mapatawad ang sarili ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: MMK sa DZMM.
9: Unti-unti lumayo ang loob sa akin ng dalawa kong anak. Nararamdaman ko ang pag-iwas nila. Kung minsan, hindi umuwi ng bahay si Miko at mas gustong makitulog sa bahay ng kanyang kaibigan.
0: Ngayon ka lang umuwi, Miko. Saan ka natulog kagabi? Tsaka, ba't amoy chiko ka?
10: Ano naman ngayon kung nakipag-inuman ako at di ako umuwi kagabi?
0: Miko, pinag-aalala mo ako.
10: Bakit, Itay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
0: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko, ha? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
10: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa iyo, ang kaibigan yung kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, Itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
0: Walang iya ka! Duminag isip mo! Ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Miko! At hindi ako gaya ng nasa isip mo! Kung pinagmamalasakitan ko ba si Luisito, dahil kung hindi sa kanya, baka hindi ganito kaayos ang buhay natin! At baka miserable ang kalagayan niyo, magkapatid!

0: May dalagang bag, Miko.
1: Wala ho kayong pakialam. Aalis ako kung gusto ko.
0: Eh, saan ka pupunta? Alam ba ng itay mo ang gagawin mo?
1: Hindi. Mamaya pagdating niya, sabihin niya na lang na lumayas ako.
0: Miko, kung ano man ang ipinagtatampo mo sa itay mo, pag-usapan niyo na lang. Maling umalis ka nang hindi niya alam.
1: Hindi naman maaayos ang problema kahit mag-usap pa kami ni itay. Dahil kayo ang problema!

0: ni si Miko?
1: Oo, Rina. Nakita ko kanina yung kapatid mo. May dala siyang bag. Eh, tinawag ko pa nga at tinanong kung saan siya pupunta. Hindi naman ako pinansin.
0: Tinutuo niya ang sinabi niya sa akin. Tsaka nagkaroon din kasi sila ng pagtatalo ni Itay. At nasaktan niya ang kapatid ko.
1: Nandahil sa Luisito na yan, nasisira ang magandang relasyon ninyong mag-aama.
0: Ganun na nga ako eh. Pero parang baliwala kay Itay.
1: O eh, paano yan? Hayaan mo na lang ba na maging ganyan?
0: Siyempre hindi po, Aling Salim. Kailangan pag-usapan na namin to ni Itay.

0: Paano pupuntahan si Miko dun sa nirerenta ang kwarto ng kaibigan niya para pabalikin dito?
1: Gusto niyang umalis. Ayaw niyang tumira dito. Bakit niyo siya pababalikin dito?
0: Pero Itay, napakaliit ang kwartong yun.
1: Hindi ko siya pinalis dito, Rina. Desisyon niya yun.
0: Itay!
1: Bakit, Rina? Anong gusto mo? Si Luisito ang pagtabuyan ko para sundin kayo ng kapatid mo?
0: Di ba't yun naman talaga ang dapat? Dahil kami ang pamilya mo. Kami ang kadugo mo.
1: Nag-usap na tayo, di ba? Na ang kailangan nyo lang ay yung maintindihan ang gusto ko at tanggapin si Luisito na bahagi ng pamilya natin. Bakit ba hindi nyo magawa yun? Mahirap ba yun?
0: Oo, Itay! Mahirap para sa amin ni Miko!
1: Dahil makasaril kayo! Wala kayong puso sa pagtulong sa kapwa ninyo! Hindi ko kayo pinalaking ganyan, Rina. Kaya masakit na masakit din sa akin na hindi nyo kayang trabuhin ng tama si Luisito. Siya na tiniis ang lahat para sa ating ikabubuti.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Charo, sa pag-alis ni Miko sa bahay, ang nais ni Rina ay sunduin ko ang kanyang kapatid. Pero hindi ko yon ginawa. Kaya naman lalong nagalit sa akin ang anak kong dalaga. Ang gusto ng mga anak ko ay maintindihan ko ang nararamdaman nila. Pero ayaw naman nila ang unawain ako, maging ang mga desisyon ko.

0: Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Yoli. Dahil sa Luisito na yon, lumalala ang problema. Si Miko, umalis na ng bahay at nakitira sa kaibigan niya.
1: Hindi pinuntahan ng itay mo para sunduin at ayusin ang problema?
0: Hindi. Ang sabi pa niya, hindi naman daw niya pinaalis si Miko. Ito daw ang may gustong umalis.
1: Alam mo, Rina, ayokong mag-isip ng hindi maganda sa father mo, ha? Pero sobra naman ang pagmamalasakit niya sa kaibigan niyang yun.
0: Ako man! Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Pero alam mo, hindi ganun si itay. Hindi siya bakla.
1: Bakit ganun? Ayaw na ayaw niyang mawala sa buhay niyo ang kaibigan niya.
0: Dahil nga gusto ni itay na makabayad siya sa malaking utang na loob niya. Pero ayaw niyang sabihin kung ano ba yun. Bakit kailangan itago niya sa aming magkapatid? Minsan tuloy, gusto ko na rin umalis sa bahay para iparamdam kay itay na kaya namin siyang tiisin kung hindi niya susundin ang gusto namin.
1: Pero hindi na siguro dapat umabot dun, Rina. Wala namang problema na hindi maaayos kung mapag-uusapan.

0: Uba kayong kumain?
1: Oo, Rina. Ano bang pag-uusapan natin?
0: Alam niyo siguro na kaya umalis dito sa bahay si Miko dahil sa inyo.
1: Alam ko. At nalulungkot ako.
0: Talaga lang ha? Nalulungkot kayo?
1: Ayoko na nagugulo kayong mag-aama dahil sa akin.
0: Ay, gano'n naman pala eh. Ayaw niyo nagkakaroon kami ng problema. Bakit hindi niyo gawin ang dapat para magkaayos na kami ni Itay? Alam niyo na siguro kung anong ibig kong mangyari.
1: Oo, Rina. Huwag ka mag-alala. Kahit wala akong tiyak na mapupuntahan, aalis na ako dito sa inyo.

0: Umalis na si Luisito?
1: Opo, itay. At di na kayo hinintay para magpaalam.
0: Ikaw ang nagpaalis sa kanya, Rina, no?
1: Hindi! Nakonsensya siguro siya dahil siya ang dahilan ng problema.
0: Mali ang ginawa mo, Rina.
1: Mas mali na manatili siya rito, itay. Dahil nagkakagulo tayo. Hindi na tayo gaya ng dati na masaya. Mula nang dumating si Mang Luisito, doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan.
0: Dahil hindi niyo siya kayang intindihin. At maging ang nais kong mangyari, hindi niyo nauunawaan. Pareho kayo ng kapatid mong si Miko. Hindi ko aya magpalaboy-laboy si Luisito ko saan.
1: Ano ibig mo sabihin, itay?
0: Hanapin ko siya at ibabalik dito.
1: Gagawin niyo yun?
0: Oo!
1: Sige, itay! Gawin niyo! At hindi lang si Miko ang mawawala sa pamamahay na to, kundi pati ako!
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: hulong sa kapwa ay gusot ang magiging bunga, kailangan pa ba itong ituloy o dapat itigil na? Hanggang saan nga ba pagmamalasakita ni Alejandro ang kaibigan? Ano ang lihim na hindi magawang sabihin ni Alejandro sa kanyang mga anak? Huwag kaliligta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa kalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita!
2: Pamilya, hawak na ng Department of Justice ang resulta ng imbestigasyon ng PNP-CIDG sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Teresa, na i-turnover na ang resulta ng imbestigasyon ng PNP-CIDG sa Department of Justice kaugnay na nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Ayon kay CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morico II, 40 basyo ng balang na-recover sa pinangyarihan ng barilan, 36 sa mga ito ay nakuha sa loob ng Senado habang 8 ay sa GSIS. 26 sa mga ito ay galing sa 9mm SC Scorpion Evo 3 na pinaniniwala ang ginamit si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Ikiniit din niyang overkill ang pamamaril ng mga taga-USAA sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS nang mangyari ang insidente.
4: Basically, overkill po yung ano, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA na wala naman pong umaatake sa kanila.
3: Kasama sa isinumiting resulta ng investigasyon ang rekomendasyon na kasuhan si Aplasca at 2 ibang USAA personnel dahil sa paglabag sa Republic Act No. 11917 o Private Security Service Industry Act na nawagan si Morico kay Aplasca na humarap sa CITG para mabigang linaw ang ng kanilang panig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Sa ibang balita, tinutulan ng ilang senador ang plano ng Department of Trade and Industry na obligahin ng mga negosyong kumuha ng permit bago makapagpalabas ng advertisements. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
5: Itinak noon ni Senator Bam Aquino ang panukalang administrative order ng Department of Trade and Industry na mag-uutos ng mandatory permit para sa lahat ng advertisements at sales promotion. Sa ilalim ng panukala, kailangan magsumite ng aplikasyon ng mga negosyo hanggang 30 working days bago maglabas ng ads kabilang ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards at iba pang promotional campaign. Ayon kay Aquino, dagdag pa sana ito sa maliliit na negosyo at online sellers na nahaharap na sa mataas na gastusin sa operasyon at epekto ng krisis sa langis. Babala rin ng senador, maapektuhan ang mga negosyong umaas sa mabilis na online marketing para manatiling competitive. Gitpa ng bababatas, dapat tutukan ang DTI ang mga mapanlinlang at peking advertisements sa halip na magdagdag ng panibagong requirements sa mga lehitimong negosyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Linto.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Is Isang napakagandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
7: Happy Friday po, mga kapamilya, TGIF partner!
0: Yes, partner, TGIF.
7: Nakaraos ang isang buong work week.
0: At kaunting kembot na lang, matatapos na itong Mayo. Isipin mo yun, next week ay...
7: Napakabilis.
0: Napakabilis talaga, partner.
7: Mm-hmm. At iaasahan na rin po natin, May 27 ay holiday para po sa lahat ng mga... regular employees po natin.
0: Mm-hmm. Regular holiday yan, partner. Sa mga i-require pumasok.
7: Double pay! Hashtag sana all. At partner, ha, bakit pala bagong hair natin for today? Nagka-oras ka pa kahit napaka-busy ng work week? Oo.
0: Buhay pa ang barbero.
7: Oo.
0: Kung tinatanong mo yun.
7: Buti na kasingit ka pa ng oras, partner, para makapag-

0: Natutuwa
1: para ka
0: ako
1: na rin ni X-ray vision yan.
0: Pero fresh nakikita na fresh.
1: Through my hair, ang aking anit.
0: Hindi ah, nakikita ko yung intelligence, di ba? Kung may mga katanungan kayo sa kanya, sasagutin niya yan maya-maya, mga kapamilya. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. Masisipag kahit mainit, kumakayod, nakikinig dito po sa
2: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. As promised po, isasagutin po ni Attorney Noel yung mga katanungan. Maya-maya may Dear Attorney segment din po tayo dahil Biyernes, ano? So kung gusto nyo po masagot po ngayon yung po mga legal queries, inquiries, katanungan sa buhay, ipadala nyo na po yan sa aming po mga hotline. Now na
1: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671-5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
2: Hello Attorney.
0: Sa oras po na 107 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo.
2: Hello Attorney.
0: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon ay again, isa rin po sa mga napabalita pong isang kabaro pa nating broadcaster ito. Partner, paano ba natin to i-explain? Isa pong broadcaster sa Bacolod, if I am not mistaken, na meron pong hindi magandang joke, no? Apparently, ito'y rape comment. Sa on-air habang siya po ay nagpo-programa. So, kailangan lang po natin siguro, hindi ko in-expect, no? I'm very disappointed na hanggang ngayon may mga ganito pa po pala sa tinagal-tagal ng panahon na alam naman natin may batas dito, no? Pero baka sakali lang pong makatulong po kung sasariwain po natin ulit ang bigat ng mga parusa, especially po kung on-air mo pa ito talaga ginawa naman. Ano ba naman yan?
1: At kung broadcaster ka pa naman. Hindi lang on-air. Kasi kagaya natin ngayon, nasa cable channel tayo, nasa radyo din tayo, pero nandito rin tayo sa YouTube at Facebook. Ibig sabihin, online din.
0: Oo.
1: At ito, kumbaga, wag na po natin siyang tawaging rape joke kasi hindi naman po ito nakakatawa.
0: Oo, tama.
1: At
0: tama.
1: Ito, ayon sa batas, ang anumang uri ng tinatawag nating rape joke, ang legal classification po niyan or ang katumbas po niyan ay gender-based sexual harassment.
0: Okay, so paano po ito mga ganito? Kasi naalala nyo kahapon sa mga nakatutok po sa ating discussion, di ba meron tayo, may kinalaman naman sa ating kapamilya celebrity ba si Aura Briguela?
1: Correct.
0: Nang meron naman pong naging hindi magandang comment sa kanya, isang professor.
1: Yes,
0: at naalala ko, nabanggit mo kahapon, may extra kang expectation sa mga ganitong klase ng mga tao, professionals, mga abogado, na dapat mas alam ninyo yung mga tama sa hindi. E paano ito, broadcaster ka pa naman? Alam naman natin
1: din
0: yan, may ethics manual tayo. Alam dapat natin na we should be very responsible with what we say on air. Kasi marami nga pong nanonood, nakikinig. Hindi po ba dapat mas mabigat pa ang parusa sa kanya?
1: Okay. Sa pinag-usapan natin kahapon, tsaka ngayon, partner, parehong provision at parehong batas ang sangkot. Section 11 ng RA 11313 or yung tinatawag nating Safe Spaces Act na nagbabawal. Ito po yung sinasabing persistent telling, paulit-ulit, makulit na pagsasabi o paglalahad ng tinatawag nating sexual jokes. Kapag sinabi po nating sexual jokes, yan po yung nagkakaroon ng epekto, itong sinasabi ng batas, that demean, harass, or insult women. Ibig sabihin, partner, yung kahapon na pinag-uusapan natin na kawalan ng paggalang sa babae bilang isang tao, iyan din po ang ating pinag-uusapan ngayon.
0: Ito, partner, sorry to cut you. Ito pala yung exact na sinabi niya pala. E nagpasintabi po ha sa mga nanonood na kikinig. So ito pong anchor, may kausap na reporter, nagre-report sa programa niya. Tapos ang naging banter nitong napaka anong anchor na ito uwi ka rito, rapin kita. Tapos parang sabi niya, joke lang naman daw yun. So, ano ba naman yan? Ano ba naman nakakatawa doon, di ba, partner? So, yun po ang exact na nabanggit na itong broadcaster.
1: So, dyan magandang binanggit mo kasi, partner, yung taong sinabihan niyan, siya, malinaw, pwede.

0: Pwede rin siyang mag-claim ng online. Kasi nga, online din ito.
1: Eh, kumalat pa ito.
0: Okay. Oo. Gender-based sexual harassment. Pero kagaya tayo na nakapanood niyan, nakarinig, kumbaga, nasagap natin.
1: Opo.
0: Ano ba yung sinasabi ng batas? Tandaan natin, meron pong naunang batas dito. Ito yung Magna Carta ng mga kababaihan. Mm-mm. Kung saan, Section 15, partner, sinasabi dyan na Section 16, non-discriminatory, dapat hindi tayo nagtatangi, okay? Hindi tayo nagdi-discriminate.
1: Mm-mm.
0: At non-derogatory, ano ibig sabihin nun? Hindi natin pinabababa yung paggalang sa mga kababaihan.
1: Opo.
0: Non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women in media and film. Media includes all forms of media.
1: Print.
0: Traditional, print, broadcast, yung sa radyo, ngayon, social media. Wala pong distinction. At dyan, kumbaga sa buod nito, dapat lalo na yung media ay may pagkilala sa dignity of women. Hindi lang basta kinikilala. Dapat itinataguyod. At paano ito ino-operationalize ng batas? Partner, kagaya tayo dito, nabanggit mo na kanina yung ethical standards ng mga journalists. Pero bukod doon, partner, ang ayon sa Magna Carta on women, yan ay responsibilidad ng employer. So lahat tayo, empleyado rin ng mga media corporations, media companies. Obligado sila na magkaroon hindi lamang ng gender sensitivity, kundi lahat ng may kinalaman, gender fair language.
1: Tama.
0: So, itatawid ko na naman kasi laging sangkot dito yung mga abogado kasi meron din mga journalists, meron din mga anchors kagaya ko na nasa media.
1: Mm-mm.
0: So, tungkulin nila, obligasyon din nila kasi ang ating Korte Suprema nag-issue naman ng pamantayan ng gender fair language in all courts.
1: Oh, okay.
0: So dapat yung ating yung conduct, yung behavior, yung language ng mga abogado kumbaga mas mataas din ang hinihinging pamantayan ng kumbaga yung iyong pagiging journalist. Hindi mo kung ikaw ay abogado rin, hindi pwedeng ihiwalay. Kumbaga may dagdag ka pang responsibilidad. Kahit nasabihin ng abogado, oy, hindi ako nag-aabogado. Journalist ako sa instance na ito. Hindi po. Kasi kasama yan. Whether you are performing obligations in your professional life or in your personal life or kumbaga private practice of a kumbaga journalistic career, sakop din po yan. Pero ito, partner, particular, ikaw ay isang mamamahayag.
1: Yun na nga eh.
0: Ano ang hinihingi ng batas sa iyo bukod doon sa posible mong criminal responsibility sa paglabag nitong RA 11313? Kasi doon sa Magna Carta on Women, walang criminal provision. Tandaan po natin, dapat dinidefine ang krimen at nagpapataw ng parusa doon. Walang pagpapataw ng parusa. Kung hindi, paglalagay ng obligasyon sa lahat ng media outlets, media corporations, ng obligasyon. Dapat non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women.
1: Mm-mm.
0: Kahit na yan po ay pabigkas in language, sa mga images, sa gestures. Kasi minsan yung pambabastos, hindi mo kailangan ng salita. Partner, kahit yung facial expression, kahit yung hand gesture or body gestures mo ay pwede kang makabastos. At yung pambabastos na yan always goes into ano ba yung pagtingin mo sa mga kababaihan. Sila ba ay ginagawa mong object of sexual gratification? Sila ba ay meron ding term, partner, yung commodification.
1: Ano yun?
0: Of women. Pag sinabi natin commodity, yan yung nabibili natin sa
1: basic ano?
0: Basic commodities, di ba? Parang produkto. So, pero ang katumbas nun, yung tao, person, ginagawa mong produkto. Kinocommodify mo sila.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, pinabababa mo yung kanilang dangal. Mm-mm. Kasi kung hindi tao ang pagtingin mo sa isang tao.
1: Mm-mm.
0: Mas madali na siyang bastusin.
1: Oo.
0: Mas madali na siyang, kumbaga, i-discriminate at, kumbaga, i-portray in a derogatory manner. Mas mababa sa iyo.
1: Ano, paano kaya ito, no? Paano kaya yung ganitong sitwasyon? Sa ganito po, since it's a public crime, kasi, example, what if mas bata itong reporter? Okay, sana kung katulad ko siya na hindi ako tatanggap na ganito kabastusan, no? At kakasuhan ko yung tao. Ano po pwedeng gawin ng biktima dito? Kailangan po ba yung direktang nakausap niyang reporter ang po pwede lang magsampa ng reklamo laban sa kanya dito? Kasi pwede ba kami?
0: Napipigil na ako eh.
1: Parang
0: okay.
1: Hindi na, ano ba, parang masyado namang hanggang ngayon may ganito pa palang klase ng mga lalaki eh, no? Na parang lantaran lang talaga mambabastos ng katrabaho pa niya, nakakasama mm-hmm. niya pa. So pag ano, anong pwedeng gawin?
0: Kasi dito, partner, yung complainant, personal sa kanya, yung kanyang naranasan. So ikaw, on behalf of oo. Yung target, kasi clear yung target eh, kausap niya eh.
1: Mm-hmm.
0: So doon, yung biktima lang ng sexual gender-based, or online gender-based sexual harassment, siya yung pwedeng magsampa nun. Pero halimbawa, ikaw bilang journalist,
1: mm-mm.
0: pwede mo siyang kasuhan ng administratibong kaso. So yung biktima, pwedeng criminal, pwedeng mm-mm. civil, pwedeng administrative. Pero tayo na nakakarinig, tayo na miyembro ng audience,
1: mm-mm.
0: ng publiko, pwede tayong magsampa ng administrative case gamit, halimbawa, yung recording, mm-mm. yung transcript.
1: Nasuspindihin na to, alisin sa pwesto.
0: Oo, kasi kumbaga, yung hinihingi sa atin bilang journalist, yung anuman yung lumalabas sa iyong bibig, tandaan po natin, yan ay nakaka-apekto mm-mm. ng isipan ng bawat tao. Pag pinag-usapan natin yung mga kabataan, yan mm-hmm. ay humuhubog ng kanilang
1: precisely.
0: Pagtingin mm-hmm. sa mga kababaihan. At sa mga kababaihan mismo, kung naririnig nila ito, mm-hmm. may epekto yan sa kanilang dangal.
1: Mm-hmm.
0: So parang pinabababa natin, ginagawa natin silang mga bagay sa halip na itrato natin sila bilang mga tao na may dangal.
1: Hindi pa pala natin alam kung miyembro pa ng kapisanan ng broadcaster ng
0: Pilipinas. Yun din, pwede rin siyang papanagutin doon. Correct.
1: We're KBP members eh.
0: Proud to be KBP members.
1: Ibig sabihin po, may naka-regulate, nakabantay sa amin dito sa yes. station namin eh. So pag may mali, pwede kang humarap sa penalties o parusang i-impose ng KBP.
0: After due process, bibigyan ka pa rin ng pagkakataong sumagot, pero...
1: Pero anong depensa mo dun? Ako nasa kanya partner. Anong ididepensa mo dun na tatanggapin namin?
0: Hindi ko rin alam, partner.
1: Wala. Mm-hmm. Talagang nambastos ka ng babae.
0: Correct.
1: And ako sa'yo, sana may kaharapin kang kaso. Yun
0: ang sasabihin. Ang pwede niyang depensa? Na narinig ko na rin sa ibang kaso, partner, hindi yan ang aking intention.
1: Ay!
0: I never intended. Okay.
1: Joke lang yan. Ang hina mo naman yung mga ganun ba? Oo.
0: Pwede sabihin.
1: Ganun depensa.
0: Ang intention ko, magpatawa. Hindi mambastos. Pero ang sinasabi ng batas, tandaan po natin, anumang penal law, pag sinabi natin penal law, nagde-define ng crime, nag-i-impose ng penalty, labas ng revised penal code, ang tawag dyan, special penal law. Okay, sa maraming kaso, hindi lagi, sa maraming kaso nakakarating sa Korte Suprema, sa mga special penal laws, sinasabi ng Korte Suprema, hindi mahalaga kung ano ang iyong intention, kung sa halip, ang mas mahalaga, yung epekto nung iyong ginawa. Kasi pwede mo sabihin na hindi mo ginawa. So yun. Pwede mo, ang daming ebidensya, partner, ang daming
1: ano
0: testigo.
1: Diba?
0: So, kumbaga, out of the question na yung depensa na hindi mo ginawa.
1: Mm-mm.
0: So, ngayon, yung intention, mm-mm. hindi ka makakalusot doon. Kasi mm-mm. nga, dito, for most of violations of special penal law, regardless ng iyong intention.
1: Gano'n ka, may punto ba dito na kapag paulit-ulit, kasi kung ganyan siya katapang, I believe, this is not the first time.
0: Correct.
1: Na nagawa niya na yan.
0: Correct.
1: Hindi one-time thing yan. Most probably, worse, off-air pa yan. Na
0: correct.
1: May mga ganyang klase na mga sinasabi sa mga kapwa niya babae. Pag po nalaman na repeat offender ka dyan.
0: Yung kagaya ng binanggit natin kahapon.
1: Oo, yun,
0: yung first, second, and third. Pero dito sa Section 11,
1: mm-hmm.
0: ayon sa Section 40 naman, penalties. for online gender-based. Tandaan po natin, kaya natin dinidiin yung online kasi mas mataas yung penalty. Pero yung tiyak po na sinasabi ng batas, ito yung range. Okay. Yung lower range niya is 1 year, 8 months, and 21 days up to 2 years, 11 months, and 21 days. So parang 2 to 3 years, almost 2 years, almost 3 years yung range niya. Again, mababa pa rin, kaya tumataas ang kilay ng aking partner Liza Aquino, pero ibig sabihin, pinarurusahan ito ng batas. Hindi ka pwedeng magtago sa kung ano man yung sinasabi mong intensyon. Hindi ka pwedeng magtago, komedyante lang ako, hindi ako seryoso sa pagsasabi niyan, at hindi ko yan gagawin. Wala akong, kumbaga, first time offender ako, kaya hindi masasabi na yan ay aking habit. Wala pong ganun. Mawa one time, big time.
1: One strike policy pala to, nakakatuwa lang eh, no? Hay nako, naalala, akala ko graduate na tayo sa mga klase ng mga yung mga lantaran pong ganitong pambabastos sa mga kababaihan nung previous administration. Talagang lantaran talagang ginagawang pagmamanyak sa ilang mga mamamahayag din ng mga kapanahon na yun, no? Grabe yung nangyari ngayon na pag ngayon nalaman ko yung balita na nung balik na hindi pa pala tayo natuto, no? Akala nyo masaya pa rin ginagawa nyo. Hindi po talaga, may kalalagyan ka sa batas. Sana nga may kalagyan siya sa batas. Tutukan natin ito, no? Tingnan natin ano magiging update yan. And sana po yung biktima kung nanonood, magsampa ka ng reklamo para matuto po yan. Kasi ibig sabihin, kung hindi ka magsasampa ng reklamo, isipin niya, okay lang ginagawa niya. What's next? For all we know, baka gawin niya na talaga. Baka correct, hindi na lang pasalita, no? So, alis po natin sa community natin yung magandang klase ng mga tao. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala partner. Meron tayo live caller, pero mamaya-maya po
0: si yung Aaron ng Marikina. Siya, babalikan po namin kayo, Sir Aaron. Okay.
1: Makalipas ang ilang mga paalala lang po. At kung kayo po may mga katanungan, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiyong, babalik ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
2: Basta AM-MM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
6: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan! Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, attorney!
0: Nagbabalik po ang tamba ng Aquino Del Prado. Babalikan po natin si Aaron ng Marikina na nasa linya na natin kanina pa. Aaron, magandang hapon. Welcome.
9: Hello po, magandang hapon po.
0: Welcome to Hello Attorney po. Ano po yung katanungan ninyo tungkol sa titulo ng lupa?
1: Go ahead, sir.
9: Ako, may tanong lang po ako. Kasi po yung recent title po namin, nakapangalan po siya sa tatay ko po. Ngayon po, nagre-request po ako sa Register of Deeds ng panibagong title. Ngayon po, ang sabi po sa akin ng taga-register of deeds, hindi pa daw po naka-upload yung bagong title.
0: Alin po ba yung bagong title? Yung po bang...
9: Nakapalipas po kaya ako ng panibagong land title na nakapangalan na po sa akin.
0: Okay. So, ibig sabihin po, Sir Aaron, ay... Kumbaga, na-submit nyo na sa Register of Deeds yung lahat ng required documents dahil ina-assume ko po na minanan nyo na itong lupa. Yun po bang nangyari? At na-submit nyo extrajudicial settlement of estate, certificate authorizing registration, at lahat-lahat ng inyong mga requirements. Tama po ba?
9: Opo, tama po.
0: Opo. Pero karaniwan din po, just like any other government agency, meron din po yung processing time. So, at kung minsan, kahit yung naka-required po na batas na merong Magna Carta, yung naka-publish po yung tinatawag nating kung ilang araw, yung processing time, minsan, meron din pong reasonable delays. Kailan po ba yung last or yung araw na ng inyong kompletong submission sa Register of Deeds?
9: Ano lang po, nung isang araw po, Thursday, nung nakapag-submit ako, tapos pinapabalik po ako ng May 28 po, next Thursday.
0: Okay, so kung ganun, eh, balik po tayo ng May 28. Kasi nga po, kagaya niyan, a few days lang po. Kung last Thursday lang po yan, at ngayon ay Biyernes, mahigit isang linggo lang po. So I think yung mga 2 weeks na yan ay reasonable naman po. Kasi Webes din po yung May 28 kung di ako nagkakamali. Tama po ba, Sir Aaron?
9: Opo, tama po.
0: Opo, so kumbaga wala po ako nakikita na delay. Kasi binigyan niya kayo ng definite date, May 28. So dapat doon po. Kasi hindi naman po yan ganun kabilis gawin. At tandaan po natin, Sir Aaron, bago kayo nakapagsubmit dyan, malamang may iba pong nauna sa inyo. Siyempre, kahit na anong opisina ng gobyerno, kung sino po dapat yung naunang naglaga ng kanilang mga papeles, yun din dapat po. Kumbaga, as you submit, yun po ang pinoproseso nila. Kaya po, nangyayari, kagaya yan, binigyan kayo ng 2 linggo. So, hintayin naman po natin sa May 28 kung talagang maibibigay sa inyo yung ipinangako. Sir Aaron?
9: Okay. Thank you po.
0: Salamat din
1: Maraming
0: po, Sir Aaron.
1: Salamat, Sir Aaron. Happy Friday.
9: Thank you po. Happy Friday po.
0: Okay.
1: Ayan po si Sir Aaron na Marikina, mga kapamilya. Habol-habol pa po tayo ngayon. Ano? May mga katanungan na rin tayo sa live stream. Pero yung mga nais pong makausap si Attorney Noel na bagong haircut. Ang kanya pong number or hotline po namin dito ay 0919278000. Abangan po namin yung katanungan sa aming hotline. Pero sa aming partner, tawid lang tayo dito. May question po dito. Nakita ko kanina. Si Robbery, okay lang po ba na may isang hindi pumirma sa extrajudicial settlement sa hatian ng lupa? Makakaproceed po ba kami sa pagpapatitulo?
0: As
1: sa
0: general,
1: madaling salita.
0: Hindi po. Hindi po. Kasi nga po, pag sinabing extrajudicial settlement of estate, voluntary po ito. At wala pong, kumbaga, makakapilit sa... Kasi ang... Kumbaga, other side po nun, or yung alternative po, mas eksaktong sabihin, kapag hindi po kayo nagkasundo lahat, pag sinabi pong extrajudicial, ibig pong niya sabihin, labas ng judicial, labas ng korte. So, baka kailangan nyo lang pong kumbinsihin yung natitirang ayaw pumirma sa extrajudicial, nako, kapatid, kasi karaniwan, naghahati-hati yung mga kapatid, kung hindi ka pipirma dito, mas malaki ang gastos natin, mas matagal ang ating paghihintay. Kagaya nung kay Aaron ng Marikina, nasubmit na lahat. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo kung napasubdivide nyo yan. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo pagkatapos nyo masubmit lahat ng dokumento. At syempre, magkakapatid kayo. Sana hindi nyo na yan pag-awayan. Pag-usapan po natin ng kalmado at maayos.
1: Ayun, part na meron tayo isang katanungan dito, maganda eh, kay Rokayo San. Bumalik na siya sa kanyang mga political questions. Hindi, joke lang.
0: Okay.
1: Sabi niya, tinatago. Let's say tinatago na isang abogado, isang puganteng kliyente. Covered pa ba yun ng lawyer-client privilege or can be considered as obstruction of justice?
0: Ganda.
1: Gusto kong tanungin yan. Gusto kong maraming sagot mo dyan kasi ganyan din yung kaso kay Atong Ang.
0: Mm-hmm.
1: I mean, na nakakausap mo abogado pero hindi naman natin alam nasan si Atong ngayon. Marami tayong fugitive ngayon. Zaldico, Atong Ang, ngayon, Senator Bato de la Rosa. Ano po sabi ng patas doon?
0: Ay, napakagandang tanong. Unang-una, ang tanong kasi, yung lawyer ang nagtatago sa kliyente. Okay, so ibig sabihin, okay, aktibo yung kanyang mga ginagawa. Ano yung halimbawa niya? Meron na mga kasong ganyan, partner.
1: Okay.
0: Halimbawa, yung lawyer ang nag-book gamit yung kanyang credit card ng hotel kung saan nagtatago. So, hindi niya pwedeng i-claim
1: deny
0: na meron siyang active participation.
1: Tama.
0: Pag sinabi po kasi nating lawyer-client privilege, ang sako po niyan, lahat ng napag-usapan ng abogado at ng kanyang kliyente. At yun, sinasabi natin yung attorney-client privilege na yan ay within the bounds of law. Hindi po yan lisensya na lumabag sa batas, kagaya ng batas, laban sa obstruction of justice. So kung mapatutunayan, kasi yung iba, partner, ang tanong, mas mahirap na tanong, kung alam niya kung saan nagtatago ang kanyang kliyente. At
1: siyempre,
0: hindi niya binovolunteer sa mga otoridad, yan, nagkakaroon ba ng pananagutan. Pero kasi, partner, paano mo mapatutunayan yung alam ng abogado at hindi niya kumbaga sinasabi sa otoridad. So dapat meron kang saksi na magsasabi na alam niya pero hindi niya sinasabi. Ibig sabihin, isa pang third person na maglalahad noong personal knowledge niya. Alam niya ni attorney.
1: Oo.
0: Pero nakikikutsaba siya sa patuloy na evasion or pagtatago para hindi, halimbawa, ma-serve ang isang warrant.
1: Ayun, Ano ba, makukuha pa ba natin to mga taong to? Titingnan po natin. Dito makikita ang galing at diskarte ng ating law enforcement agencies.
0: Or kung hindi pa malinaw, partner, sagot sa tanong, ang abogado pwede rin maging liable sa obstruction of justice.
1: Hindi siya harboring a fugitive, no? With
0: kasama yun, partner. Isa yun sa mga uri ng obstruction of justice.
1: Ah, okay. So ano siya?
0: Pero kasi ngayon pag sinabi natin harboring, yan ay aktibong pagkakanlong or pagbibigay ng assistance doon, di ba? Ikaw yung nag-drive, patakas. Ikaw yung nagtatago. Ikaw yung gumagawa ng security arrangements.
1: Mm-mm.
0: Lahat yun ay, kumbaga, pagkakanlong na ipinagbabawal ng batas.
1: Oo. Nako, dapat pala ma-review din natin dito sa program.
0: Pwede.
1: Iba't ibang paraan under the law where we could classify it as obstruction of justice. Yung po bang nakisakay lang ng sasakyan niya palabas ng Senado, can we consider that as obstruction of justice?
0: Posible. Posible. Okay. Hindi natin alam lahat ng detalye.
1: Wala daw sasakyan, nakisakay lang. So, pumayag siya, nahiya naman daw siyang humindi. So, yun. Tapos after yun, din-drop off niya sa Makati City. So, yun na daw po yun. Hanggang dun lang ang kanyang partisipasyon sa paglabas ni Senator
0: Pero,
1: Bato sa Senado.
0: Pero tandaan natin kung, di ba, syempre ang impormasyon ng ating law enforcement agents ay yung sasakyan na nakarehistro dun sa fugitive from justice.
1: Ah.
0: Yung pag-facilitate ng paglabas niya, kasi hindi naman, kumbaga tinututukan yung sasakyan ng ibang senador.
1: Senators,
0: so, kaya sinasabi ko, posible kasi, kumbaga, again, ito lang yung isang side na nakikita natin na malinaw. Kasi nga, inamin na mismo. Mm-mm. Sasakyan niya, dinrive niya, kasama mm-mm niya. Pero yung kanyang paliwanag, at syempre, depende dun sa ilalahad sa kanya yung sakdal,
1: mm-mm,
0: yan, hindi pa natin yan alam yung detalye niyan. Kaya hindi po muna tayo mag aakusa or oo, hindi
1: kasi,
0: na...
1: Kasi ano eh, sigawan mo lang yun, nagagalit na yung partner. Medyo,
0: talaga?
1: Oo. Medyo so dapat sensitive pala, siyang tao.
0: Yung kalmado lang, na parang si Liza Aquino lang.
1: Oo, kumusta ka na nga pala?
0: Ha, salamat
1: baka
0: sa pagkumusta.
1: Baka bigla sumamang loob mo kapag di kita nakakamusta. Partner, alam mo naman, mag-weekend na. Charot lang. But anyway, sa kayo po, ito yung may katanungan pa tayo dito ngayon, partner.
0: Yes, partner.
1: Paano naman po yung nagpapirma na ng non-disclosure agreement na may kinalaman sa mga pangyayari ng pagtatago sa fugitive? Can you be protected by an NDA?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Tandaan po natin, ang NDA,
1: mm-mm,
0: non-disclosure agreement,
1: mm-mm,
0: ay kontrata.
1: Oh, okay.
0: At sinasabi ng batas, lahat ng batas natin are deemed written into the contract. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng pagkasunduan ang paglabag sa batas. Hindi nyo okay pwedeng ilagay sa kontrata ang mm-mm obstruction of justice.
1: Mm-mm.
0: In fact, pwede pang gamitin yan, ebidensya ng inyong obstruction of justice. Kasi
1: oo
0: nga, kumbaga pagtatago ng information. Yung NDA po, non-disclosure agreement, ginagamit po yan for commercial transaction. Halimbawa, makakatanggap kayo ng information about copyrighted
1: mm-mm
0: material. Ano po yan? Halimbawa, business, trade secrets, mm-mm, recipes,
1: mm-mm,
0: client list. Yan po yung kumbaga. Kasi
1: yan ang cover ni NDA.
0: Pwedeng i-cover ng NDA kasi kumbaga magbibigay yung impormasyon na yung undue advantage sa mga
1: kalaban,
0: commercial competitors mo.
1: Mm-mm.
0: Hindi po yun illegal. Hindi po yun labag sa batas.
1: Pero
0: yung
1: ito,
0: harboring a fugitive from justice,
1: mm-mm,
0: yung pagtatago sa isang kumbaga pinaghahanap ng batas, wanted ng batas, eh kahit na ano pong agreement na paikutan o i-circumvent itong obstruction of justice, eh mauuwi pa rin po sa violation ng ng batas natin laban sa obstruction of justice.
1: Hindi, katulad na sinabi natin nung nagtatago, nag-umpisang nagtago si Atong Ang. Ang sinabi natin noon eh, I mean, kung meron ka naman magagaling na mga abogado and you feel that you've done nothing wrong,
0: yes,
1: harapin mo yung proseso, ipakita mo sa korte yung mga ebidensya magpapatunay na ikaw po ay walang kinalaman dito sa mga bagay na inaakusa sa'yo, eh din ilaban mo siya. Yun ang tamang proseso supposedly dito, hindi yung tatakasan natin ang batas. Ano. So, may
0: partner. Kumbaga, i-echo lang natin yung sinabi ng iba nating government officials kasi ito din ay nakabatay sa batas,
1: mm-mm,
0: nakabatay din ito sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yung pagtakas or yung flight is, kumbaga, indication.
1: Yep.
0: Hindi conclusive,
1: pero
0: indication of guilt. Kasi bakit ka magtatago kung confident ka na kaya mong sagutin, kaya mong harapin, tapatan ng contrary evidence yung mga sinasabi mong fabricated, sinasabi mong kasinungalingan.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, dapat kung totoo yan, mm-hmm, handa kang patunayan na totoo.
1: I remember Senator Laila De Lima, partner, 7 taon na kulong, eventually, diba, nakita ng korte, wala masyadong mahina ang mga ebidensya, nakalaya.
0: Mm-hmm.
1: So, I hope yung mga ganong proseso sana harapin, pakitaan ng ebidensya, and then tignan natin what's gonna happen.
0: Tama.
1: Diba? So, meron tayo isa pang katanungan po dito eh, na hinahanap ko lang ngayon eh. Okay,
0: ito go
1: po. Si Louie Basco, mm-hmm, balik tayo doon sa topic natin ngayon, yung pambabastos ng broadcaster sa reporter.
0: Okay.
1: Pwede po ba siya matanggalan ng trabaho at pwede bang madamay dito ang radio station niya?
0: Yun, ang magandang tanong. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin mo, lahat tayo dito, kumbaga, we represent our employer. So, para ma-establish ng employer na, uy, hindi namin inauthorize yung pagsasabi mo or yung paggawa mo ng isang krimen in this case, yan, dapat mapakita ng employer na nag-imbestiga siya, pinapanagot niya. Binigyan niya ang pagkakataon, pero sa huli, kung hindi malinaw, hindi makatwiran, hindi legal ang kanyang sagot, eh pwede siyang patawan. Okay, yes, depende sa kanilang paghuhusga, lalo na, sabi mo, kung hindi po natin sinuhusgan itong broadcaster from Bacolod, pero kung sakali lang, tanong ng aking partner kanina, paulit-ulit. So, ibig sabihin, nung una, inimbestigahan mo siya, nabigyan siya ng warning, nakatatlo, nakalimang beses, di ba? So, yan, pwede na, kumbaga, tanggalin sa trabaho.
1: Huwag na natin bigyan ng airtime yung magayang klase ng mga tao. Ano, hindi po maganda yan. And meron po tayong pinipirmahan na kontrata dito. Tayo, pirmado tayo ng kontrata dito. At may mga clause yan eh.
0: Yes.
1: Na mga bagay na kailangan po ay ginagawa natin. Diba? Kailangan maayos tayo. Sumusunod tayo sa ethics.
0: Kaayusan.
1: Ano? Kaayusan. Kailangan ganun. Mm-hmm. Kasi yun ang responsibilidad po natin bilang mga broadcaster po. Ano? Na maging role models.
0: Correct.
1: Salipunan. Ganon. Sa ngayon po, partner, magbibigay-daan po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Sa aming pagbabalik, meron po tayong Dear Attorney on a Friday afternoon.
0: Yes.
1: So, huwag po kayo bibidiyo. Magbabalik ang hello.
0: Attorney.
11: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Basta AM, DZMM! Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: DZMM!
11: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng isang mahalagang report. Rigodon, sa hanay ng pulisya, ipinag-utos ni PNP Chief Nartates. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon!
13: Attorney Noel, magandang hapon. Ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya ang inilipat ng assignment sa iba't ibang unit ng organisasyon. Sa inilabas ng special orders ng Philippine National Police nitong Mayo 20, inilipat si Police Brigadier General Ireland Adiente mula Police Regional Office 12 patungong Directorate for Intelligence at papalitan siya ni Police Brigadier General Alan Manibog na galing sa Directorate for Operations. Mula PRO 6, itinalaga si Police Brigadier General Josefino D. Coligan sa Directorate for Operations, habang inilipat naman sa PRO 6 mula sa Office of the Chief PNP si Police Brigadier General Randolph Cuanyo. Kasama rin sa Rigodon si Police Colonel Allen Segurasyon mula PRO 2 na inilipat sa OCPNP habang si Police Colonel Reynaldo Pasiwen na mula Civil Security Group ay napunta sa Directorate for Intelligence. Ayan, ayon sa utos, epektibo ang mga reassignment simula kahapon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
15: Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Mga kapamilya, basahin na po natin ngayon ang liham na ating pong natanggap sa panibago pong edisyon ng Dear Attorney. Magandang hapon po, Attorney Noel, Ms. Liza, may ilalapit lamang po sana ako. Kami po ay siyam na magkakapatid. Noong mag 80 years old na po ang aming nanay, nagkaroon po kami ng family meeting at nagkasundo kaming wag ibenta ang aming ancestral home. Nagtaas pa po kami lahat ng kamay bilang pagsang-ayon. Ang nanay po namin ay nasa langit na po ngayon sa edad na 96. Ngayon po, isa sa aking mga kapatid ang nagsasabing gusto na niyang ibenta ang kanyang parte. Ngunit ngayon po o ayon po sa iba kong mga kapatid, hindi na raw niya ito maaaring ibenta dahil may naging kasunduan na kami 16 na taon nang nakalipas na hindi namin ibibenta yung bahay. Wala rin po sa amin ang gustong bumili ng kanyang share. Paano po kaya ang maaaring paraan para ma-liquidate o makuha ang halaga ng kanyang share? Ano po kaya ang pinakamagandang remedyo rito? At ibig sabihin po ba ay may legal na paraan na pwedeng gawin para sa pinakamapayapang paraan na makukuha po niya ang kanyang assets? Sa side ko naman po, wala kaming anak ng aking asawa. Kapag ako po ba ay pumanaw, automatic po bang mapupunta sa aking asawa ang buo kong share doon sa ancestral home? Maraming salamat po, attorney, sa pagbibigay pansin ng aking tanong and more power po sa inyong program. Go ahead, partner!
0: Okay. Napakaganda ng tanong ni RJ. Unang-una, kasi hiwalay natin yung usapin ng mana ninyong magkakapatid doon sa magiging mana ng iyong asawa.
1: Mm.
0: So dito, pag-usapan muna natin yung inyong magkakapatid na nagtaas kayo ng kamay at yan ay napagkasundoan ninyo. So kung tutuusin, kapag minana ninyo ang anumang lupa sa inyong mga magulang, yan, kumbaga, considered na kayo as co-owners. At bilang co-owners, or pwede rin natin sabihin, co-heirs, yung inyong kasunduan ay isang voluntary act. Pero tandaan natin, napag-usapan na rin natin ito dito sa Hello Attorney, yung co-ownership, hindi siya favored ng batas. Mas pabor ang batas na may malinaw na, kumbaga, pag-aari ang bawat isang tao. Bakit hindi fine-favor yung co-ownership? Sapagkat unang-una, napakahirap nito. Halimbawa, ibebenta, isasanla, or kung ano mang gagawin, any act of administration, dahil equal kayo, tigwa 1/9 share kayo, 1/9 din ang inyong boto. Dapat, ano mang gagawin dyan, unanimous. Okay, so, ang legal na remedyo kung hindi kayo magkakasundo siyam na magkakapatid, yung isang, kumbaga, gusto nang lumabas sa co-ownership, pwede siyang dumulog sa korte at mag-file ng tinatawag na petition for partition. At hindi lang ito applicable sa magkakapatid or co-heirs. Applicable ito sa lahat ng co-owners ng, kumbaga, isang property, maraming may-ari. At yon walang, kumbaga, walang kahihinatnan yon pag may isang nag-file ng partition, mapipilitan ang korte na mag-order ng partition. Kasi nga, tandaan natin, yung policy ng batas favors yung may malinaw na kanya-kanyang pag-aari. So, bago pa umabot doon, eh, kung talagang gusto ninyong ma-preserve yung ancestral home, kasi ito yung isang side nun. Yung 1/9 share ng kapatid nyo na gusto nang kumala sa co-ownership ay pwede niya legally ibenta sa iba. Pero tandaan natin, kung sino man ang bibili niyan, kailangan niya isipin na, hindi ko naman kilala itong mga magkakapatid na to. Mm-hmm. So para kang outsider na papasok sa isang co-ownership. Pero legally, dahil noong namatay ang inyong mga magulang, nag-vest na sa kanya. Ibig sabihin, siya na ang may-ari. Siya na yung kinikilalang ng batas na may-ari ng kanyang 1/9 share. At kahit hindi pa ito na partition, yung property rights niya doon, pwede niya nang ibenta. Mas mahirap lang. Kasi diba, kung ikaw yung bibili, gusto mo clean title. Wala akong kailangan kausapin. Sino yung gusto bumili ng isang property na kailangan ko yung boto ng 8 other co-owners bago ko magamit, bago ko mabakuran yung... At una-una, hindi mo pa yan alam alin yung 1/9 portion dyan. Nasa harap ba? Nasa looban ba? Nasa likod ba? So, kumbaga, mas mahirap din siya ibenta, pero legally, hindi imposibleng ibenta. Pwede niyong ibenta. At kung kayong magkakapatid, gusto niyo ba na merong outsider, ibig sabihin outside of your family, na co-owner ninyo, hindi niyo rin yan kakilala, wala rin kayong tiwala sa kanya. So, ang pinakamaganda, yung walo, baka pwedeng mag-share na i-buy out yung share nito para ang mangyayari na 1/8 na portion na sa bawat isa kasi nabili nyo na yung 1/9 share nung isa ninyong kapatid. Doon sa pangalawa mong tanong.
1: Oo, mapupunta ba sa asawa RJ, niya yung share niya?
0: Oo, kasi habang buhay ka, yan ay sa iyo. Pero hanggang, sa punto ng iyong kamatayan, wag naman sana, makukuha yan dapat ng asawa mo. Pero tandaan natin, ha, kasi yung 1/9 share mo, hindi yan papasok sa inyong conjugal property. So, anong mangyayari? Kasi kayong mag-asawa na walang anak, ganito ang mangyayari. Mm-mm. Yung conjugal property ninyo na hindi kasama yung 1/9, hahatiin yan sa dalawa. Yung 1/2 nun, yung share mo doon sa conjugal property at yung 1/2 nun, share ng wife mo sa conjugal property. Pero yung half mo, dahil wala kayong anak, 50% niyan makukuha ng iyong mga kapatid. So kung tutuusin, dito, may posibilidad na makahati yung iyong mga kapatid doon sa may iwan, sa kalipunan ng may iwan mo property. Ano ang legal mong remedyo? Ang iyong mga kapatid, ayon sa batas, hindi sila compulsory heir. So, ibig sabihin, kung gusto mong mapunta lahat yan
1: sa
0: iyong asawa, kailangan mong gumawa ng will, last will and testament. Mm-hmm. At hindi naman ito mahirap. Pwede mong isulat, okay? Written, signed, and dated in your own handwriting na ibinibigay mo lahat ng may iwan mong property buong-buo sa iyong asawa at walang kapatid na pwedeng magreklamo kasi yan ang iyong kumbaga disposition. Walang naka-allocate sa iyong mga kapatid kasi hindi mo sila compulsory heir. Iba yan dun sa usapan na mga property na iniwan sa inyo ng mga magulang na lahat kayong magkakapatid equally 1/9 ay compulsory heirs.
1: Ayun, okay. Eh sana po pwede rin siyang tumawag sa atin.
0: Oo, sana tawag ka dito, po, RJ.
1: Mm-hmm. I hope po meron po kayong napulot po ngayon dito po.
0: Ang hula ko, gwapo tong si RJ.
1: Talaga ba? Ba't wala siya pangalan dito sa aking sa liham na natanggap.
0: Sabi niya, itago mo na lang ako sa pangalang RJ.
1: Okay. Ano ba yan?
0: Or speaking of RJ, yung may guest tayo mamaya, abangan ninyo sa action
1: si Raver.
0: Si Raver or RJ.
1: RJ ba pangalan
0: or
1: niya?
0: Or JR ba? So, okay. Malalaman natin. Suspense yan.
1: Hindi, nakausap ko na si Raver.
0: Oo, napakagaling.
1: Makakasama nyo mamaya sa action ngayon. But anyway, RJ, sana ay minapulot ka dito sa napakadetalyado pong mungkahi. Advice binigay ng Attorney Noel Del Prado. Mga kapamilya, kung gusto nyo pong maging letter sender sa aming Dear Attorney segment, ay maaari po kayong padala sa 09192783000 po. Ano, if gusto nyo po itagong pangalan nyo, gawin nating RJ, wala tayong
0: problema
1: dyan.
0: Or Noel.
1: O sa akin talaga. Tatanggapin po namin yan dito po sa Hilo Atun. Ipaalala lang po namin na ang mungkahing binigay po na aking partner ay batay lamang po sa limitado impormasyong aming natanggap. But anyway, okay, sa ngayon magpapalitan na yung partner. Yeah, dito na tayo mga medyo energetic na mga
0: partner.
1: Katunugan para po makapag-greet na tayo dito sa lahat ng mga kapamilya
0: na lang,
1: natin.
0: Partner. Unahin na natin si Milsa from Alcobar.
1: Hello, hello.
0: Kingdom of Saudi Arabia.
1: Si Jericho Ferrer nandito na. See you sa Lunes sa Hello Water. Jericho, yung ano mo?
0: Oh, mag mo.
1: Yung mag mo nandito ay pumunta ka, mag-text ka sa amin 0919-278-3000
0: pati si Architect Marvin Riabad. It's me, Welotsky, nanonood from San Jose, Batangas naman.
1: Hello, teka na lang.
0: Tita Nona Damian, Zach Tolentino from Austria, Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Siligay Chingtan, Dennis Alejandre, social live posting, kakapakinig lang daw. Hello, hello.
0: Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, hello, hello din.
1: Si Farah Robles, ay nandito na.
0: Hello din.
1: Oo, Tita Lina Ho, check mo mabuti icon na ginagamit mo dito sa iyong pag-comment partner.
0: Code 45, hello din sa iyo.
1: Si Tony Inaw, nandito na rin po sa ating
0: Mr.
1: live stream.
0: Jill Borjal ba ito? Mm-hmm.
1: Si Henry Batara, mabilis ang tanong.
0: Oh yes.
1: If fugitive na si Bato, maaari pa po ba niyang gampanan ng kanyang tungkulin bilang senador? Kaya online.
0: Magandang tanong. Mm-hmm. Yung kanyang pagiging senador, wala pong kinalaman dun sa kanyang pagiging fugitive from justice. Hanggang hindi ka tinatanggal ng kapwa mo senador bilang senador, pwede mong gampanan ang iyong mga tungkulin, including yung pagpunta mo sa Senado.
1: Okay.
0: So ang tanong, pwede ka bang arestuhin on your way there? Okay, yan, yes din po. Kasi valid po yung arrest na yan.
1: Mm-mm.
0: Sa mga nagsasabi na hindi valid yung inisyo ng ICC, ay tignan po natin yung batas.
1: Ayun po. Partner, bati pa tayo si Ray Santos, Grace Pedregosa nandito. Oo nga eh, nananapak yung icon na ginagamit ni Tita Lina ho eh. Sabi ni social life posting.
0: Beth Kamaing from Marikina, nandiyan na rin kanina
1: hello.
0: Pa.
1: Hello, si Sally Briones, hello daw po sa ating lahat.
0: Magandang Alexi hapon. Banyes, nandiyan na rin.
1: Si Yurak Ekaien, good afternoon,
0: MJ
1: greetings po.
0: MJ Ranola, nandiyan na rin.
1: Tuning in po siya sa Quezon City partner since Teleradio Servicio Days pa daw natin.
0: Oh, alam salamat
1: partner,
0: po.
1: The Blue and Orange Days natin.
0: Yes. Vina Hermohino, nandiyan na rin.
1: Oo, at ngayon, magtatatlong taon na tayo sa Hello Water.
0: Yes, malapit na.
1: June, July. Nako, nakakatuwa lang. Si Nathan, nandito na partner.
0: Hello, hello. Inspirational Bonsai Tree. Hello sa inyo.
1: Sorry. Okay, hindi na. Natumala ako sa mga pangalan nila dito sa live stream eh. Si Yoli Liu, good afternoon daw po sa ating lahat, partner.
0: Ito, hindi ko alam kung kaya kong basahin. Teresa Tutut.
1: Rock, si Teresa Alianza yan.
0: Ah, Teresa Alianza.
1: Hello, Teresa. Hello. Every week yan, every day nanonood. Maraming salamat.
0: Si Robbery, wag nyo lang gawing Robbery. Okay na. Okay. Roman Garavillas, nandiyan na rin.
1: O, nagpapabati si Teresa ng happy birthday sa kanyang Bienan. Walang pangal. Ay, ito, Bernardita Alianza, magandang hapon daw po and happy birthday.
0: Joy Chris, ito, si Raver, halika, Raver.
1: Ayan, si Raver. Papakilala natin. Mga kapamilya.
0: Ito po, si Raver.
1: Ito po si
0: Preview
1: Raver.
0: Preview lang po ng action ngayon, yan. Kawai ka, Raver, nakikita ka nila.
1: Napaka-talented po ni Raver.
0: Yes.
1: Pagpasok ko sa makeup room kanina, unang salita na nabanggit ko, sabi niya agad, Liza Aquino. Sabi ko, no, Rica Lazo. Sabi niya, no, Liza Aquino. Ang galing. Kabisado
0: Raver,
1: niya po lahat ng boses ng broadcasters.
0: Mag-hello ka dito sa Hello Attorney. Yan, yan. Pwede na.
16: Hello okay. Po. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapamilya at kaservisyo.
0: Ganda ng boses.
16: Ako po, si John Raver V. Patilano.
1: Hi, JR. Tama ka.
0: JR.
16: JR.
0: Okay, yan. Pagkasikat ka na, huwag mo kaming kakalimutan ni partner lang.
1: Nice meeting you, JR. O mamaya, malalang.
16: Bago po kayo matapos, meron po sana ipopromote dito.
0: Okay,
1: go ahead.
16: So, mga kapamilya at kaservisyo, gusto ko na po ipromote sa inyo ang aking official community o ang aking official social media account. Paki-follow po ang Rivernatics official.
0: Please
16: like, share, and subscribe.
0: Fans, Rivernatics.
16: Sa YouTube po Rivernatics official. Then sa Facebook po hanapin niyo lang po ang John River Patilano official.
0: Ayun,
16: John R A Y V E R space Patilano P A T I L A N O. Salamat po.
0: Ayun,
1: maraming salamat po, JR. And maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok. Ano, mamaya siya, makakausap niyo pa po siya. Pa-teaser lang po ito. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tito Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: At si Raver Natics. Hello, hello.
0: Ingat. Happy
1: guys.
0: Weekend.
1: Happy weekend.
17: Hello, Attorney, sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Pamilya, patay ang isang media practitioner matapos barilin ng riding in tandem sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Region kagabi. Sinasabing sakay ng motorsiklo sa bayan ng Malidegao ang biktima at ang kanyang asawa para bumili ng ulam. Nang palapit na sa kanilang bahay, biglang binaril ng mga suspect ang biktima sa kanyang ulo habang nakaligtas naman ang asawa ng media practitioner. Narecover sa crime scene ang isang baso ng kalibre 45 baril habang patuloy ang imbestigasyon sa motibo sa pamamaril. Sa ibang balita, lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang pababain ang optional retirement age ng mga kawanin ng gobyerno. Kahapon, inaprubahan ng House Committee on Government Enterprises ang House Bill 207 na layong ibaba sa 56 years old ang optional retirement age ng government workers mula sa kasalukuyang 60 anyos sa ilalim ng GSIS Act of 1997. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na isa sa mga may akda ng panukala na mahalagang hakbang ito patungo sa mas makataong polisiya para sa mga guro at kawani ng gobyerno. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, 22 ng Mayo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
4: Kasama nag-iisang talagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon hanggang handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon!
4: Yeah! Ako, meron tayong special guest.
0: Special. Yes. In person sa station.
4: Ang mamaya, makakakwentuhan natin siya. Tapos, syempre, meron tayong klinika sa Istrenta today.
0: Low back pain?
4: Ay, hindi ko gusto yan. Upper back pain ako.
0: Pero alam mo, yung binabanggit mo kanina sa akin na upper back pain, Tita Winnie, meron din yan. Nagkakaroon din yan sa mga taong may low back pain. Depende kung ano ang sanhi ng back pain mo.
4: Talaga?
0: Dahil ang daming klaseng back pain eh.
4: Oo nga.
0: Di ba? Pero karamihan, sabihin natin, paunahin natin yung ibang tao, iisipin nila, maliban sa muscle at gulugod, UTI.
4: Oh, oo nga. Totoo
0: yan.
4: Yun ang
0: madalas silang i...
4: Dito, sasabihin. Yes. Dito gaganyan eh, no?
0: Low back pain daw sa balakang, isesegue nila, UTI ang usapan. Pero mukhang hindi ganun ang proseso.
4: O siya, baka may masakit po sa inyong mga kalikod. Isipin na po yun at ipadala sa atin dahil sasagutin sa ni Doc Dennis sa klinika sa Istrenta.
0: At syempre, sa panghuli, meron tayong isang menstrual health campaign ng isang youth organization.
4: Ang unang tanong ko sa kanila, Doc, bakit sila nag-focus sa menstrual health?
0: Yes. Diba? Yun nga, medyo, diba, tinanong ko rin sa iyo, bakit nag-focus tayo sa menstruation? Oh. Ano ang naging karanasan nila? Oh. Bakit yun ang gusto nilang i-promote?
4: Right.
0: Pero alam mo,

0: development ng kababaihan, nagkakaroon na ng umbok ang suso, ganun-ganun.
1: Yes.
0: Actually, alam mo yung tatay ko, very discreet. Kasi syempre, bata pa eh. Mm. Hindi ko alam. Wala akong mali siya. So, nagbibihis ako sa harap niya. Eh, nagbe-baby bra na ako noon.
1: Mm.
0: Tapos, maya-maya kinausap ako ng nanay ko. Sabi niya ganyan, anak, dalaga ka na.
1: Okay.
0: Tawag dito, huwag kang magbibihis ng huwag kang haharap na nakahubad.
1: Kasi very innocent naman ang dating mo,
0: sa tatay mo, sabi niya. Sabi ko, tatay ko naman yan Kasi may mga ganun thinking Kahit na, kasi masasanay ka. Mm-mm. Papano kung ibang kalalakihan na yan?
1: Diba? Tama yan.
0: Kailangan mo protektahan.
1: Pero alam mo, generational din yan. Ha? Before, diba? Kasi ganun talaga.
0: Oo.
1: I would say that.
0: Yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong turo sa inyo. Basta sinishare ko lang. Ayan. Naku yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon ngayon. Simulan na natin ang ating bisita.
0: Yes, kamakailan nga po'y nakatanggap po tayo ng mensahe sa isang matagal na nating tagapakinig. Dito nga po sa DZMM. Simula pa daw po yan noong siya ay bata pa.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni John Raver Patilano, naging malaking bahagi tayo ng kanyang buhay bilang isang visually impaired person. Hanggang ngayon, dala-dala niya ang pagmamahal at suporta sa ating mga programa at istasyon. Thank you!
1: Pangarap nga ni John Raver na makapunta dito sa ating himpilan. Kaya naman, inimbitahan natin si John Raver kasama ang kanyang ama para makapag-studio tour at makilala ang personal ng ating mga radio anchor. At syempre, mga kasama natin ngayon sa programang Aksyon ngayon,
0: Si
1: John Raver.
0: Hey, Raver! Hello!
1: Magandang hapon!
2: Magandang hapon po at magandang hapon po sa ating mga kapamilya at kaservisyo po.
0: Nax! Kanina ka pa umaga dito, ha? Kasama ni Raver ang kanyang tatay, si
1: Mang Ricardo Patilano. Magandang hapon po, sir!
0: Hello! Mang Rick, ang tanong ko sa iyo, pang ilang anak mo na ba ito si Raver?
3: Dalawa lang naman po sila, siya po yung bunso.
0: Dalawa lang. Ano? Yung umpisa, yung una ay?
3: Ayos naman po.
0: Hindi po ibig sabihin, babae, lalaki?
3: Lalaki rin po.
0: Okay. Mawalang galang na po. Paano po nabulag itong si Raver?
3: Inborn po siya.
1: Pero buo po siya, yung buong buwan. 40 weeks naman ang na-pregnancy. Wala naging issue kay ma'am.
3: Meron po. Kasi nung siya pinagbubuntis, kasi yung menstruation ng asawa ko is irregular.
1: Opo, irregular.
3: So, irregular. So, ibig sabihin, nung nagbubuntis siya, hindi niya alam na buntis siya.
1: Okay.
3: Kasi hindi siya na...
1: Mm.
3: Ngayon, nagkaroon siya ng LBM. Uminom siya ngayon ng
0: pang-LBM?
3: Yes po.
1: Pang-LBM, may antibiotic din.
3: Lumutil lang po sinabi niya ngayon sa akin.
1: Meron lang siyang ininom na anti-diarrheal. Pero hindi po nagkaroon ng ibang karamdaman kagaya ng mga...
3: Wala naman
0: yun
3: po.
0: Yun lang po.
3: Yun lang po sinabi
0: niya
3: sa akin.
0: Hindi siya nilagnat.
3: Wala naman po.
0: Talaga? Nakaka-cause pala ng gano'n yun?
1: Ang alam ko, hindi. Hindi siya known. Pero ilang linggo o ilang buwan ng pagbubuntis o nagkaroon ng pagtatae?
3: Nalaman po namin na buntis siya siguro mga 3 months na
1: 3 months na. So 12 weeks. Tapos nung nag-inom siya ng gamot noon, ilang buwan yun? Ilang weeks daw?
3: Yan ang hindi po namin matanda.
1: Kasi siyempre, Tita Winnie, mas importante yung first trimester. Kasi yun ang development ng organs. Doon tayo medyo umiiwas ako nung klaseng gamot man lang.
0: Maybe. Well, tawag dito, okay naman lang lumaki itong si Raver. Hi, Raver.
2: Oh, Tita Winnie.
0: Ha, ilang taon ka na?
2: Ako po ay 19 years old po.
0: 19 years old. At nag-aaral ka daw?
2: Opo.
0: Oo, anong grade mo na?
2: Grade 11 po.
0: Grade 11. Ano, braille ba ito? Gumagamit ka ba ng braille?
2: Opo. Sa school po namin, sa PNSB o Philippine National School for the Blind po.
0: Yung marunong kang mag-dut-dut-dut-dut na.
2: Lahat po.
0: May ganun.
1: Yung braille system.
0: Oo, sa braille.
2: Meron po daw braille system po sa school.
0: Galing. Anong favorite subject mo?
2: Pilipino po.
0: Pilipino.
1: Hindi math?
2: Hindi pang mahina po ako.
1: Hindi, turuan kita pero hindi ako marunong mag-braille math.

0: Pero kung sa math lang, tuturoan kita.
1: Ayan. Bakit naman, alam mo, 19 years old lang ito, Mang Rick, itong si Raver. Bakit DZMM ang naging paborito mong istasyon? Eh, puro to pang balita, pang
0: public
1: matanda.
0: Public service. Wala namang masyadong music.
1: Oo.
2: Naging paborito ko po siya since, actually, bago pa naging paboritong DZMM, ang naging ano ko po talaga is yung ABS-CBN channel 2 noong bata pa po ako.
1: Okay.
2: Channel 2. So, yun po, nagsimula po akong mamaling noong 2 years old ako. At kapag nga po nililipat na sa ibang station, nagagalit po ako dati. Apo.
1: Anong favorite mong pinakikinggan? Buong araw ka ba nakikinig?
2: Buong araw po.
0: Ano huh? Pag-aaral mo?
1: Kaya pa, pag nag-aaral ka.
2: Pag nag-aaral naman po, nakapokus naman po ako.
1: Ganyan.
2: Pag bakasyon na... Ngayon bakasyon lang po ako talaga nag
1: Ay oo, matuto. Walang pasok. Ay mula anong oras ba 24 Klase? Hours tayo eh.
0: Oo.
1: Hindi ka na natutulog, Raver?
2: Minsan.
1: Ay naku,
0: nakakaloka,
1: ganyan, di maganda. Ayan, sino-sino mga napapakinggan mo sa araw-araw?
2: Una po diyan, simula 4 AM hanggang 5 AM sila Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Ross, nasusundan po ni nila Radyo Patrol Johnson Manabot at saka ni Radyo Patrol Christian Yusoris po.
1: Okay.
2: Tapos saka ni nasusundan po ng Gising Pilipinas ni Sir Alvin El Chico na gusto ko po talaga makita.
1: Oo.
2: Sir Alvin.
1: Oo. Hindi mo siya naabutan kanina?
2: Hindi po.
1: Hanggang 7 o'clock lang kasi. 7:30.
2: Opo.
1: 8 o'clock pala hanggang 8 o'clock. And then
2: yun nga po, tuloy-tuloy po yan, mula alas 4 po hanggang sa 24 hours po.
1: Ba talaga? Gumaabot ka kay Coach V?
2: Kay Coach V, hindi po masyado.
1: Hindi masyado? Mm. Kasi si Coach V, 10:30 na lang gabi. Dapat natutulog ka na, no? Bata ka pa.
0: Paano ka pumapasok sa klase, Raver?
2: Sa loob po ng school namin po is... hindi lang po siya puro blind ang mga kasama ko dun. Meron pong tinatawag na low vision. Yung low vision po, isang konti lang po inaaninag nila.
0: So, siya ang kasama mo. Pero mula sa bahay, papuntang eskwelahan.
1: Hinahatid niya siya, Mang Rick? Okay.
0: Kasi wala tayong steps dito sa Pilipinas na masabing crossing na tayo. Dahil may mga tiles na may shape. Di ba, no? Alam mo yun, Jay Raver?
2: Opo.
1: Oo nga. Ay, tawag dito, grade 11 ka na, Raver.
0: Uy, malapit na mag K-12, matapos na.
1: Ang K-12?
0: Hmm.
1: Ano bang plano mo sa kolehiyo?
2: Ang plano ko po, marami po kasi yung course na pinamimilian.
0: Sige, kwentuhan mo kami.
2: Unahin na po natin yung journalism. Kasi po, bata pa lang po ako talaga. Gustong-gusto ko na po talaga maging reporter. Kahit mala po sa studio. Sa katunayan nga po niyan, marami po sa mga taga-IBS at taga-DZMM na ginagaya ko. Like si Peter Mushni, si Sir Peter, tsaka si Sir Alvin El Chico.
1: Talaga ba? Ginagaya mo yung yung boses nila?
2: Opo.
0: May sample?
1: Sample nga.
2: Yung kay Sir Peter po, ang ginagaya ko po, basta't may nangyari, na-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Yan po yung kay Sir Peter.
0: Sino pa?
1: Si Alvin daw.
0: Si Alvin.
1: Ginagaya mo ba si Alvin?
2: Hindi ko pa masyado ba?
0: Sino pa yung sang medyo sanay ka?
1: Ayan.
2: Si Kabayan po. Pero ang kaya ko lang ganyan kay Kabayan yung ano eh. Magandang umaga, bayan!
1: Journalism. Bakit journalism? Bukod sa gusto mo maging reporter?
2: Siguro, yun nga po. Dahil nga po sa pagiging... din sa pagiging adik ko po sa radyo.
1: Sa radyo. Okay.
0: Pero pwede kitang tanungin, Raver, bilang sabi natin, visually impaired ka o blind.
2: Opo.
0: Dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, sa tingin mo, ano ang kakulangan natin dito sa ating
1: napaka
0: society?
1: Napakalalim.
0: Yeah, because kailangan ko ang first-hand experience niya. Ano ang dapat natin ipatupad pa para maging mas okay, mas komportable ka?
2: Honestly, ang dapat ipatupad ng gobyerno natin is yung priority. Kasi minsan po, may mga ibang blind, hindi ko naman po nila lahat. May mga ibang blind po kasi, may mga ibang may kapansanan po. Kapag sumasakay po sila ng bus or train or anything, ano po, dinidiscriminate sila. Yung tipong
0: hindi kayo hintayin.
2: Opo, hindi kayo hintayin.
1: Hindi sila pinapahalagahan.
2: Opo.
1: Oo, alam mo, totoo yan, Raver, Mang Rick, ano? Kasi sa experience namin ni Doc Denny, sa ibang bansa, talaga, bawat sasakyan, bus, restaurant, sa pedestrian, meron at merong special na pakikitungo para sa PWD. Meron silang upuan, naka-experience ako. Hindi lang PWD po, walang mga umuupo. Senior, di ba? May naupong babae doon sa tawag dito sa upuan senior ng PWD at saka senior. E de may sumakay na PWD, may dalang saklay. Pinangalis ng driver.
0: Yes.
1: Yung nakaupo. Diba?
0: Pero yung ibang bansa rin, yung iba, sige. Makiupo ka muna. Once meron, tayo.
1: Tutulong ka.
0: Wala, talagang alalayan pa niya, tutulungan.
1: At saka, yung pagbaba, hindi minamadali.
0: Yes.
1: Kasi, diba, dahan-dahan dapat eh.
0: Kaya ako tinatanong kay Raver yan, kasi yun din ang experience namin.
2: At saka po sa ibang bansa po, may nakita po ko sa akin yung blind teacher ko po.
1: Na anong sabi?
2: Nakarating na rin po siya sa ibang bansa. So, yung sa ibang bansa daw po, kapag ka yung mga sasakyan
1: is
2: nakakita sila ng ganito, ang tatawag po dito yung
0: walking
2: cane.
0: White
2: cane po. Humihinto sila para po
1: paunahin.
2: Para po paunahin po kami mga blind.
1: Correct.
2: Sa ibang bansa po.
1: Eh dito hindi eh. Uunahan ka pa.
0: Bubusinahan ka pa.
2: Kasagasaan ka pa.
1: Naka-experience ba kayo na bigla ano, humataw, nahagip itong si Raver? May mga wala naman. Ako. Ingat ka, Raver, ha?
0: So, nakaangkas ka kay tatay mo. Nakakapit ka ba ng maayos?
2: Nakakapit po.
0: May helmet ka, ha?
2: Meron po.
0: Ah, very good.
1: Papa, tinatanong si Doc Dennis.
0: Oo.
1: Paano mo daw, ano, Mang Rick, winawarningan ito si Raver pag halimbawa may humps.
0: Pepreno
1: ka,
0: no?
1: Kakanan ka, kakaliwa. Kasi nasabi mo ba sa kanya?
3: Opo.
1: Ayan.
0: Ah, sinasabi mo? Kasi di ba dapat medyo prepared ka, di ba?
1: Kasi iba yung ano.
3: Sa kanya po kasi ano, mayroon siyang safety belt.
1: Okay.
0: Nakakabit sa inyo?
3: Opo, nakakabit din sa akin.
0: Ah, so parang meron siyang seat belt na nasa waist ni Mang Rick.
1: Pero ano, bihasa na. Kasi kailangan yung ritmo ng katawan ni Mang Rick ay siyang ritmo rin.
0: Parang pagsasayaw lang yan eh, di ba?
1: Well, happy kami, JR, nakilala ka namin in person. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa amin. At dahil dyan, sabi nga ni ating...
0: meron tayong sorpresa.
1: Konting pabaon lang. Meron tayong... Asa ka na, ano? Paul!
0: Nandito na, parating na. Oh, happy ka ba, Raver?
2: Happy po.
0: Yan. Okay, ayan, dala-dala ni Angelo Toribio ang munting namin regalo para sa'yo.
1: Konting pasalubog lang ho para kay Mami.
0: Jello sa mesa na lang.
1: Very good.
2: Salamat po.
1: Okay, nagkakape ka ba?
2: Hindi pa masyado. Diba?
1: Si Mang Rick na lang. Ayan, may konting bigas po. Saan tagasan po ba kayo?
3: Nobalicious po.
0: Nobalicious.
1: Ano, Raver, ano ba masasabi mo?
2: Masasabi ko lang po is, gusto ko lang po magpasalamat po unang-una kay God kasi siya po talaga yung naging daan para para po matapad po yung pangarap ko. Actually po, mula po nung talagang bata pa ako, pangarap ko na talaga makapunta dito sa ABS-CBN-DZMM na natupad naman po. At syempre kay Papa po kasi kundi po dahil sa kanya yan. Hindi ko po mararating ang ABS-CBN. At syempre po, sa mga tumulong sa akin, sa tita ko po, kay Tita Pinky Patilano, na siya pong nag-ano po sa akin kay Sir Paul. At syempre po, sa aking pong mga pamilya, kay Lola ko po, kay Lola Mirna Juan, kay Lola Max.
1: Si Lola Mirna, na hindi naniniwalang papansinin namin.
0: Si Desiree. Nako, chinismis ni Tita Winnie. Lola
1: Hello,
0: Mirna.
1: Lola Mirna.
0: Kumusta kayo? Baka gusto niyo bumisita rin po.
1: Very good. Sino pa? Si Lola Mirna.
2: Si Lola Mirna po, tsaka yung aking pinsan po, si Kuya Joseph at si Samantha po na nandun sa bahay.
1: Parang di ko narinig ang nanay mong binati mo.
2: Wala na po kasi yung nanay, pero...
3: Solo parent
1: na po. Parent pala si Mang Rick! We didn't know. Okay, very good. Kahit saan kayo nandun, hello.
0: Yes, oo. Pero hello kay Mami.
1: Nasa langit na,
0: nasa langit na. Okay.
1: Kailan pa, Mang Rick?
3: May 12 po.
0: This year lang?
1: May 2012.
0: 13 years ago.
1: Okay, but then again, wherever you are, ano pangalan ni Mami?
3: Julian po.
1: Julian, Mami Julian, kahit saan ka man naroon, okay ang voice mo. Diba? Thank you so much, Mami.
0: Thank you, Raver. Thank you, Raver.
1: Salamat.
2: Salamat din po. By the way po, nice ka lang din po pala pasalamatan po yung aking pong mga kaibigan at aking mga ka-Raver Natic supporters po. Ayun.
1: Raver Natic. Wow.
2: So iniimbitahan ko po ang mga pamilya at kaserbisyo na nanonood at nakikinig po ngayon na maaari nyo pong puntahan ang aking YouTube channel na nandun po yung aking mga tutorials at aking mga daily life, no? Hanapin nyo lang po ang Raver Natics Official, RAYVERNATICS space official. Then sa TikTok din po, hanapin nyo lang din po ang Raver Natics Official, yun din po. Then sa Facebook po, hanapin nyo lang po ang John Raver Patilano Official FB page po. At yun po, sa mga gusto pong mag-reach out sa akin po, maaari nyo po akong i-message sa number na 0995-738-5736 po.
1: Okay.
0: Ang galing nito. Ang dami.
1: Raver, talo mo ako.
0: Oo.
1: Wala akong mga galing. Diba? Thank you, Raver.
0: Thank you very much.
2: Maraming salamat po.
0: Yes, maraming salamat sa ating bisita. Ang ating avid supporter na si John Raver JR Patilano. Kasama ang kanyang ama na si Mr. Ricardo Patilano. Ay, grabe. Ang ganda ng kanyang kwento. Bye-bye, JR. Raver, thank you for coming. You. At sa oras na alas 2:40, pa tayo magbibigay daan sa ilang patalastas muna.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing kaya.
8: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa ilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Basta AM, MM!

0: up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang uy. Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
2: Sa oras na alas 2:27 tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Senator De La Rosa, nasa bansa pa ayon sa PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Balikan natin si Jom Garner, naputulan natin linya.
3: Samantala, dumako naman tayo sa balita kaugnay ang Department of Health. DOH magpapatupad ng mahigpit na pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Kung bakit, malaman po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Raj Patrol Bert Dizon. Bert, bakit?
4: Tita Winnie, Doc Dennis, magpapatupad ng pinaigting na pagbabantay ang Department of Health sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa pagkalat ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola sa disease sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, pinaigting na rin ng DOH Bureau of Quarantine ng Health at Border Surveillance bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat laban sa sakit. Batay sa inilabas na impormasyon ng DOH, kabilang sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdudumi. Ipinaalala rin ng ahensya na maaaring makahawa ang sakit sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan ng taong may Ebola o mamatay dahil dito, gayon din sa gamit ng, o paghawak ng kontaminadong kagamitan. Pinapayuhan naman ng DOH ang publiko na ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng tamang impormasyon mula sa DOH at WHO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
2: Balikan natin ang balita na si Senator De La Rosa ay nasa bansa pa ayon sa PNP-CIDG. Ito ay balitang hatid sa atin na ni Radyo Patrol, Jom Garner.
4: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald De La Rosa na itinuturing pugante dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay CIDG Acting Director of Police Major General Robert Alexander Morico II. Sa press briefing, pinabulaan na ni Morico ang mga usap-usapang nasa ibang bansa si De La Rosa.
5: What I can say is he is still inside the country.
4: Tumanggi naman siyang sagutin ng tanong kung may leads o batid nila ang kinaroroonan ng senador. Paliwanag ni Morico, dating pulis si De La Rosa at siguradong nakikinig ito sa mga pahayag ng mga otoridad. Kung kaya't mas mainam, nasa pulisya na lang muna ang impormasyong ito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
2: Ito na, malapit na magbukas ang klinika sa Istrenta.
3: Hindi pa?
2: Hindi Kala pa pala.
3: Kala ko ngayon na.
2: Hindi pa? Magbukas na ba kami? Hindi pa.
3: Ngayon
2: pwede
3: na,
2: na.
3: Bukas
2: magbukas na.
3: Na
2: tayo. O sige, halika. Magbibigay muna ako ng sticker ko, ha?
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
2: Ayan, bukas na ang klinika sa Istrenta. Ang kaagapan ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Low back Spain.
2: Yes.
3: Pag saan bang parte yun, Doc?
2: Di sabihin natin, Balacan. Sa likod.
3: Balacan.
2: Opo.
3: So, yung waistline pa sa baba.
2: Pababa.
3: Pababa.
2: Oo, sa likod, okay. No? Ito yung pinakadulo ng ating gulugod. Kaso, pag inisip natin, ano ba ang sanhi ng low back pain?
3: Okay.
2: Ito ba ay...
3: Driving.
2: Pwede. So, ibig sabihin posisyon, Tita Winnie.
3: Yun, posisyon.
2: So, posisyon, di ba? Paano ang pagkaupo mo, paano ang tindig mo.
3: Uh-oh.
2: So, may kinalaman sa spine or gulugod.
3: Di
2: ba? Kaso, may ibang sanhi pa ang low back pain. Alam natin na itong ating spine or gulugod ay parang mga building blocks. Di ba? Kwadro-kwadro yan.
3: Hindi siya isang straight.
2: Hindi siya isang bone. Oo, para siyang sabihin natin kawayan na may putol yan sa loob eh. Di ba?
3: Accordion
2: or ganon. Yung mga iba-ibang size, no? So, pwedeng umiipit. Nang iipit siya ng mga nerve.
3: Mm.
2: So, yung disc.
3: Mm-mm.
2: Yung slipped disc.
3: Kasi, sa loob ng ano, sa loob ng gulugod, nandyan yung daanan ng nerves.
2: Ng spinal cord, yung pinaka-mother ng mga cord.
3: Uh-oh.
2: Tapos, nagsasanga yan sa tabi ng gulugod, yung tinatawag na spinal nerves. So,
3: yeah.
2: Pag naipit yan, pwede. So, spine problem, disc problem, pwede din ugat.
3: Pero sa gitna nun, para hindi magkiskisan...
2: May cushion.
3: Oo.
2: Kasi ganito yan. Ang description namin, pag tinuturo ko to sa klase, ay mula sa isang buto, sa susunod na buto, sa gitna may siopaw.
3: Yun.
2: May siopaw. Okay. Tayo. Yung siopaw dapat hindi mapisa. Kasi ang siopaw pwedeng asado sa loob o bula-bula. Tama? Pero pag yung dalawang buto ay nagbagsakan,
3: nag-ipit,
2: maiipit, di mapipisa si siopaw.
3: Correct.
2: Lalabas ang laman, yung asado, yung bula-bula. Ala, ibig sabihin na puwersa na rin ang ugat na siyang pagitan ng dalawa.
3: Yun.
2: Na pwedeng sanhi ng low back pain.
3: Bakit nagkakaganon?
2: Dala ng edad.
3: Edad.
2: Dala ng pag-aabuso.
3: Yung edad
2: ng katawan.
3: Talaga, hindi maganda yan.
2: Well, kasi parang sabihin natin, may wear and tear, Tita Winnie.
3: Kapo ka pa sa edad.
2: Pero tingnan mo naman, pag inalagaan mo ang isang bagay, kagaya ng katawan, maski na may edad, hindi siya basta-basta masisira.
3: Okay.
2: Di ba?
3: Sige.
2: Pag-alaga lang yan eh. So, titingnan natin, kaya natin pinag-usapan to very common na chief complaint or reklamo ng mga pasyente sa emergency room, sa clinic. May low back pain siya, Dok, ang sakit ng likod ko.
3: Okay, diba? Pero...
2: Identify natin sino ba ang may cause nito. Kasi pwedeng mechanical.
3: Pag
2: pwedeng
3: sinabi
2: muscular,
3: mechanical,
2: yung... Ibig sabihin, pwedeng gawa ng, yung sabi mo nga, pagdadrive mo. Prolonged sitting.
3: Okay.
2: Poor posture.
3: Trauma.
2: Trauma, pwedeng inflammatory ang epekto. Kasi pag nabunggo siya, pag nabangga mo, o siyempre nabundul ka,
3: correct.
2: Mamamaga. Inflammation can cause pain also. Minsan, infection. Alam mo naman, ang gulugod natin, ang spine, pwede mag-tuberculosis.
3: Bakit?
2: Dahil nagkakaroon tayo ng infection, Tita Winnie. Diba?
3: Sa gulugod?
2: Yes.
3: Ito paano yung, nagkakaroon
2: kaya
3: ng infection?
2: Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na kaifo, yung pagkukubat.
3: Diba?
2: Oo nga. So may spinal TB rin yun.
3: Meron akong tanong, Doc. Ewan ko kung ano, kung related sa low back pain.
2: Yes.
3: Kasi meron akong kilala, nagkaroon siya ng slight accident.
2: Mm-hmm.
3: Sabihin na natin, ano, nalaglag siya sa hagdan.
2: Okay, nadulas.
3: After the accident, hindi naman ganun, nasaktan, pero hindi naman grabe, wala namang namaga.
2: Tama.
3: Nagkaroon lang ng konting pasa.
2: Mm-hmm.
3: Pero after several years, bigla na lang siyang hindi naging numb.
2: Yes.
3: Waist down.
2: Mm-hmm.
3: Bakit ganun?
2: Kasi may trauma. May binanggit kang
3: taon
2: trauma.
3: Bago.
2: Bakit hindi, Tita Winnie?
3: Talaga?
2: Yes.
3: Pwede
2: yes.
3: Yun?
2: Kaya kita mo, mga boksingero, mga barbelista, mga mekaniko, depende sa trabaho. Nung nagtatrabaho sila, wala. Okay. Kayang-kaya. Kung kailan magre-retiro na, nagkakaroon ng issue na. Pain and everything.
3: Kasi tumigil na sila sa pagtrabaho?
2: Hindi. Prolonged use, chronic use, binugbog mo ng husto. Now, sa kaso naman yan, meron pong trauma.
3: Oo nga.
2: Yes. sa labas, ang nakita mo lang kaunting pamamaga, pasa.
3: Oo, oo, oo.
2: Pero hindi natin nakita.
3: In-X-ray naman eh.
2: X-ray
3: wala
2: lang.
3: Naman sinabi.
2: Yes. At that time, Tita Winnie, hindi natin anong epekto, paano nag-respond ang katawan?
3: Wala lang. Ano lang?
2: Yes. Kasi
3: regular
2: naging,
3: lang.
2: Kung kailan naging okay, parang wala ka ng, sabi mo, ay, naging okay na ako. Oo. Nadulas ako 3 weeks ago, pero ngayon, okay,
3: correct,
2: oh, walang
3: correct,
2: sakit.
3: Correct.
2: Oh. Pero may nangyari na eh. Kaya nga, meron tinatawag na pa.
3: Meron ganun na
2: yes.
3: late na lang magkakaroon ng
2: yes.
3: ibang sintomas.
2: Mm-hmm. Kasi degenerative din yan, Tita Winnie. Eh. Nabugbog ka, di ba dati? O sabihin natin sa isang lugar ng bahay na inayos yung mong bubong, dating may tulo dyan. Dyan at dyan na pa rin matutulo yan.
3: Tutulo,
2: di ba?
3: Oh, oh.
2: Degenerative kasi siya. So, anong nangyari, hindi natin pinansin. Maaaring hindi natin inilagaan.
3: Okay.
2: So, in-abuse din natin in a way yung katawan. Kasi obesity, overweight tayo. Mm. Kung umupo, nakaslouch, walang straight body, walang straight back.
3: Oh,
2: so, pwede po nagiging traumatizing event yun.
3: Wow.
2: Mm-mm.
3: So, tawag dito. Totoo ba, Doc, na pag kumain ka ng litid ng baka, madadagdagan ng litid yung mga gulugod?
2: Ano yung transplant ba?
3: Sabi nila, kasi yun, aminin mo, narinig ko yan. Diba? Okay lang yan. Yung mga, kasi yung cartilage, diba, ng bulalo.
2: Oh, alam mo yun ang sagot ko palagi. Ano yan, ma'am? Transplant? di, maglalakad ka na parang alabaka, apat na paa na rin.
3: So, hindi totoo
2: hindi
3: yun.
2: Hindi po. Pero meron protein content doon, hindi ba? Doon kinakain mo ay tendon and ligament, hindi naman po ibig sabihin papunta yan sa ating parte ng katawan natin. In general, talagang dapat maintain ang body weight. Very importante ang body weight. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung nagdadala ng ating muscle, yung kinakabitan,
3: frame.
2: Yung frame, no? Pag sabihin natin, pang bungalow, pang one floor lang, dinagdagan mo ng 5 floors, talagang babagsak at babagsak siya.
3: Correct. So, kailangan. Pero naitanong ko na ito sa'yo, diba? Kaya lang ulitin natin.
2: Sige.
3: Kasi daw, habang lumalaki ang katawan, lumalaki din ang buto.
2: Hindi. Ang buto ay pirme. Ang buto nga, dapat inaalagaan. Kaya pinag-usapan natin yung sa araw na osteopenia,
3: yes.
2: osteoporosis.
3: Uh-oh.
2: Dahil pwedeng maging marupok at pwedeng maging mahina.
3: Mm.
2: Kaya dapat alagaan po yan at hindi natin dagdagan ng puwersa kagaya ng pagiging sobrang taba.
3: Uh-oh.
2: At nawalang ehresisyo. Dahil kung may ehresisyo tayo ay nag-i-stimulate sa buto na mag-maintain ng strength.
3: Uh-oh.
2: Dahil nakakapit po ang muscle sa kanya.
3: Yun. Di at risk yung mga atleta.
2: Yes. That's why makikita mo, minsan meron silang mga complaint after.
3: Uh-oh.
2: After na ng kanilang sport. Di ba? Magre-retire sila na bata, pero may reklamo sila after.
3: Ito si Emma, may tanong. Doc, kailan po ba... ano yun? O anong ang nagiging sintomas kapag nagiging delikado? Delikado ba ang lower back pain?
2: Yes. So ano ang mga red flag signals o delikado senyales natin?
3: Okay.
2: Pag itong pananakit ay sobra, unrelenting, dire-diretso, todo-todo.
3: Okay.
2: Yun walang humpay na sakit. Number 2, nawawalan ka ng control sa pagdumi at sa pag-ihi.
3: Okay,
2: yes. Or sabihin natin may pamamanhid sa hita, paa. Lower.
3: Naalala ko lang, Doc, noon palang nagka-shingles ako, ang sintomas ko, lower back pain.
2: Yes.
3: Na parang, hindi ko...
2: Because of your location, Tita Winnie.
3: Yes.
2: Alam ko yung location.
3: Hindi ko alam kung parang pakiramdam ko, may UTI ako. Kasi para akong binabalisaw-saw.
2: Yes.
3: Pero nagpa-urinalysis ako, wala
2: negative.
3: Naman. Negative. Yun pala. So, ang lower back pain doesn't necessarily mean na may problema ka na sa gulugod.
2: Kaya pinag-uusapan natin, maraming pwedeng maging reason
3: dahilan.
2: Yan eh. Dahilan, no? Kaya, yun sila tinatanong ni Adrian dito, pag namanhid, nawalan ka ng lakas, hindi makatayo, hindi makalakad, loss of strength ba? Yun. Medyo red flag na yun, Tita.
3: Oo naman po, Jesus Maria.
2: Yes.
3: Bigla. Sige, ito ang tanong ni Adrian. Driver po ako, Doc.
2: Okay.
3: At, madalas po ako nakaupo ng ilang oras.
2: Mm-hmm.
3: Tapos may pagkakataong may na-experience po ako na parang nag-stuck yung spinal cord ko.
2: Mm-hmm.
3: Hanggang sa dumiretso ako ng tindig ng katawan hanggang sa may tumunog siya.
2: Ah.
3: Bakit po kaya ganun? Dapat po ba ako mabahala?
2: sabihin natin, dapat taba ang posture natin sa pagmamaneho, lalo pa kung kayo po ay public, yung nagda-transfer, nagda-drive kayo, ano, dapat straight public. Ang likod. Straight ang spine. Huwag tayo kuba. Kaya minsan, naglalagay tayo ng unan sa likod sa para likod. Ma-maintain po ang ating curvature na normal.
3: Yeah.
2: At huwag kayo magbuhat ng mabigat. Tama dapat ang posisyon. Dapat ang lakas ay galing sa binti. Kita. Oh, yeah. No?
3: Oh, okay.
2: Doon ang power. Now, bilang driver, sabihin natin, huwag kayo bigla-bigla mag-stretch yun, parang gusto kong ilagatok yung buong spine mo.
3: Yun, okay ba yun? Yung pinapuputok yung mga buto-buto?
2: Hangin lang yan eh. It's escaping of the air. Pero hindi yan related sa bone na akala mo eh, nagka-crack ba? Hindi. Pero sinasabi lang natin, crack of the bones, pero air release lang yun, Tita Winnie.
3: Air release?
2: Parang yung pagdighay natin, okay. Yun din ang parang dighay ng bone. May mga space, hindi ba?
3: Yeah, I know. Pero ano, tawag di, hindi ba masama yun? Kasi meron akong nakita sa saan ba, Facebook o Instagram na talagang ginaganon yung ulo.
2: Well, magaling kasi ang doktor o yung therapist niyan. Pinag-aralan ang anatomy. Huwag nating gayahin. May science yan. Bago niya ginawa, kasi naka-focus tayo eh. Naka-reel lang siya eh. Pero ina-examine muna yan bago niya i-twist.
3: Ay, gano'n. Kung naalala ko nung, kaya ba itong college kami, meron akong classmate, marunong siya mag-ganon. Oh, relax ka lang. Uh-huh. Lahat kami nagpag-ganon. Relax ka lang, ha. So, napaka-delikado.
2: Yes.
3: Ang paalala mo, Doc?
2: Simple lang naman itong problemang low back pain, napaka-common, pero wag natin ibaliwala. Pag meron po tayong red flag signs na namamanhid, nanghihina na, dapat magpatingin na. Pero para maiwasan po yan, tamang timbang, tamang lifestyle, regular na activity.
3: Ayan. At yung importante, yung sinabing red flags ni Doc, kailangan magpakonsulta po kayo. Huwag niyong pababayaan. Katulad ko, hindi naman pala tungkol sa buto.
2: Yes. Pero may nerve involvement
3: yes.
2: ka na.
3: Yes. So, napakadelikado pag ipapagwalang bahala.
2: Yes.
3: Ay, naku, na baka nabiting kayo na sa Facebook at TikTok si Doc.
2: Kagaya ni River, meron din akong. At
3: ako
2: Doc
3: wala.
2: Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa paipang pangahuntahan. Na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang kayo. Okay.
3: Maya-maya lamang po, makikilala na natin ang isang grupong may menstrual health campaign at ang tawag nila dito ay period.
2: Ipa.
3: Ang cute!
2: Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang
3: Aksyon Ngayon!
1: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
1: Basta AM-MM!
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
3: Isang youth organization po ang ating makakasama ngayong hapon na may layong mapalakas at gumabay sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanilang advokasya sa pangangalaga ng kalusugan. Kaya naman naglunsad po sila ng menstrual health campaign na tinatawag po nilang period.
2: Layunin nila, tiyakin na walang kabataang Pilipino ang mapag-iiwanan o mahahadlangan sa kanilang pag-unlad ng dahil lamang sa isang likas na proseso ng katawan.
3: Mm.
2: Kaya para talakayin natin ang kanilang programa, makakausap po natin ang kanilang co-founder at executive lead ng Fruity, si Aaron Ara Pagtakhan.
3: Aaron, tama ba? Hello, madam?
9: Hello po.
2: Tama ba pronunciation ko? Aaron?
9: Yes.
2: Aaron.
3: Yes, hindi ka masyadong pinahirapan ng nanay at tatay mo, no?
2: Aaron Ara.
3: Aaron. Okay, ang grupo mo, ang tawag ay Fruity.
9: Opo, Fruity po. Bali, ano po kasi siya, galing siya sa isang Gen Z slang eh. So parang Fruity, parang napaka energetic na individual.
2: Teka, isa po siyang Gen Z ka. Teka, explain mo. Dapat energetic. Kaming dalawa, hindi Gen Z eh.
3: Kala ko chewing gum, kaya Fruity. ano pala yun? Tawag?
2: Energy. Parang kumare. Ganyan, okay. Parang ganun.
3: O sige, Aaron. Bakit naman napili ninyo yung menstrual health ang i-campaign ninyo?
9: Bale, kasi po, dahil nga ang mga kabataan ngayon nagkakaroon tayo ng issue regarding po sa ating period poverty. Kumbaga, hindi po kasi siya napag-uusapan ng mabuti. Alam po natin na meron pong mga menstruation ang mga kababaihan natin, pero hindi po kasi siya, parang para sa atin po normal siya, pero hindi po natin minsan nalalaman na may mga problema din pong hinaharap ang ating mga kababaihan. Tulad nga po ng tinatawag nating period poverty po. So period poverty po, hindi lang po siya kasi sa kakulangan sa pads ng ating mga kababaihan, pero ito po yung kakulangan sa access po sa malinis na toilet, CR, water, kumbaga po yung mga pribadong spasyo po kung saan pwede po silang, pwede nilang mamanage yung kanilang mga period kung saan if medyo, paano po, sabi to, yung
3: facilities dapat, yes, in consideration din of women who have period.
2: Pero pinag-uusapan nyo ba or tinuturo nyo rin na that menstruation comes with reproduction also?
3: Yeah.
9: Yes po. Syempre po napag-uusapan. Kasi po, ang layunin po o ang ating mission po ng Fruity ay mapag-usapan po ang adolescent and youth reproductive and sexual health and rights po. So, kumbaga, kumbaga nagfo-fall po siya sa umbrella yung period, dahil yun nga po ang isa sa mga mission, ang reproductive health. So, ang layunin, ang ating pong goal sa period campaign ay mapag-usapan po kung ano po ba ang menstruation, paano po ito mamamanage, ano yung mga myth natin sa kanila, ano yung mga karapatan ng isang babae, ano po ba yung, para lang po maramdaman nila na hindi po sila nag-iisa sa kanilang mga dadaanan po.
2: Yes. Ayun po. Ano naging myth na alam mo dapat i-bust?
3: Ay, marami ako alam.
9: Bilang nung bata ako, narinig ko na kailangan tatalon ka sa hagdanan. Pagka first time mo magkaroon ng period, tatalon ka sa hagdanan ng tatlong beses.
2: Anong
9: para
2: purpose?
9: Para tatlong araw lang din daw po ang iyong mens. May mga ganun po ako narinig.
3: Oh, tsaka hindi ka magkakadismenorrhea.
2: Ayun, bawal maligo. Oh. Nandiyan pa ba? Yung bawal maligo,
3: nandiyan
2: pa ba yun
3: araw
2: sa practice?
3: Narinig mo ba yun,
9: Aaron? hindi ko na po narinig yun. Hindi na ito, po mabot.
3: Ito, narinig mo na ba na ang unang menstruation mo, ihilamos mo sa mukha mo para hindi ka magkaroon ng pimples?
2: Narinig ko yun.
9: Narinig ko rin po yun. Hindi ko po siya ginawa.
3: Ako din. At, pero sa totoo lang, being honest, tinry ko lang. Mm-hmm. Tinitiga ko lang na gano'n.
2: Pero it's more
3: amoy
2: of...
3: Amoy pa lang, hindi ko na matanda.
2: It's more of the placenta.
3: Ah, sa placenta ba?
2: It's more of the placenta dapat. Oo, pero yun sa mens, narinig ko yun.
3: Di ba narinig mo
2: oo,
3: yun?
2: Lalo pa sa dermatology, meron kami exam question na ganun.
3: Di ba?
2: Oo, nabigla ako.
3: Pero sa inyong paglilibot, Aaron, meron bang mga nagtatanong ng ganitong mga klase ng myth na nai-encounter kayo?
9: Wala naman po. Kumbaga, ang period campaign po kasi namin ay kakasimula pa lang po, okay, na ilalunch natin bukas. So bukas po magkakaroon po ng launching ng period campaign po sa yung youth center po sa Taguig. Ang pangalan po ay Hiraya, doon po namin siya gaganapin. Doon po nag-imbita po kami ng mga doktor na babae, na mga OBGYN po, kung saan pag-uusapan po doon ang ating reproductive health nga po, kasama po ang mga kabataan, dahil yun po ang target ng Fruity po. Yung ating mga... Kumbaga kasi po meron po tayong parang gap year eh, kung saan yun po yung gustong ma-target ni Fruity, ang ating mga kabataan mula 15 hanggang mga 25-26, ganun po.
2: So in other words, gusto mo ba i-confront or i-answer mga question na hindi nila maitanong sa kanilang magulang? Ganun ba?
9: Yes po. At pati na rin po, bigyan po sila ng edukasyon po. Kumbaga na hindi po minsan nakukuha sa eskwelahan, maaaring hindi po na itatalakay ng maayos po, or medyo, kumbaga, superficial lang po yung pagtalakay po. So ngayon po, dahil nag-imbita po tayo ng mga professional, maaari po nilang malaman sa mismong doktor na po kung ano po nga ba yung mga, ano nga po ba yung reproductive health, ano po yung cycle natin, paano po ba siya bilangin, okay, paano po makaiwas sa mga sexually transmitted infection, lahat po ng anything regarding their reproductive health po, mapag-uusapan
2: and,
9: po natin.
2: And maybe to identify kung kailan ang regla na normal mens ay abnormal na.
9: Yes po. Kasi, pati na rin po ang ating bagong PMOS po,
2: yes,
9: na dating tinawag na PCOS or yung polycystic
2: because dati,
3: may bago ng pangalan.
2: May
9: bago na pong pangalan
2: metabolic
9: siya ngayon.
2: Na siya.
3: Ah, metabolic kasi nga, madam.
2: Kasi it's caused by a metabolic, kumbaga parang fatty liver lang yan, naging metabolic. Like itong polycystic, yes, they're talking about the ovary with cyst. Pero ano bang sanhi? Ito na nga, pumasok na yung metabolic component.
3: Kaya PMOS na
2: yes,
3: siya, PMOS.
2: Pero iba ang kanyang nomenclature. Pero
3: mas maganda pakinggan yung PCOS kaysa sa PMOS.
2: Sanay tayo.
3: Okay, paano logistics nito, Aaron? Paano nyo pinipili ang lugar na pupuntahan nyo? And saan kayo kumukuha ng mga partner doctors?
9: Bale po, ako po kasi ay isang med student. So may mga nalalapitan po na maaaring kilalang mga doktor na willing pong mag-volunteer po na magbigay ng mga mag-speak po in front of the mga kababaihan natin. Ito rin po, ang ginagawa namin is humahanap o lumalapit po kami sa mga kumpanya o mga is iba pong parang private, parang po masasabi, local na
2: pharmaceutical company?
9: Opo, nagbebenta po ng mga pads kung pwede po ba kaming...
2: sanitary napkin companies.
9: Opo, mga makahingi. Dahil yun po yung yung gustong gawin ni period, maliban po sa magbigay po ng edukasyon, gusto rin po namin sana magbigay ng mga libreng period pads po sa ating mga kababaihan, dahil napakamahal po talaga ng ating pads na imagine niyo po, ginagamit po nila to every month po, at nagtatagal mula 3 araw hanggang minsan isa't kalahating linggo na po, tapos need mo pang palitan ng ilang beses. So masyadong mahal po na yun nga gusto, kaya gusto po namin mamigay ng mga libre, kaya lumalapit po kami sa mga organisasyon at kumpanya kung pwede po ba silang tumulong sa aming gustong gawing campaign po.
2: Pero sabihin natin, tanong ko lang na sa usapang napkin lang.
9: Yes, Tawin,
2: hindi ko magamit pa ba ng pasador?
3: Ako
9: ano
3: nakagamit
9: pasadora?
3: Pasador anak, hindi pasador.
9: Ay, pasador.
3: Pasador.
2: Pasador. It's usually ano yan eh, parang isang cotton cloth. You fold it like a napkin and then you wash it again.
3: Yeah.
2: Tama ba ako, Tita Winnie?
3: Yes, nagpasador ako, kala mo ba?
2: Ah, ganun.
3: Oo, kasi hindi naniniwala sa napkin ng nanay ko nung araw, magkaka-cancer daw ako.
2: Mag-i-infection daw, mag-UTI. Yan ang sabi sa akin ng mga pasyente.
3: Kaya alam mo ba, Aaron, nilalabang ko yun.
2: Nilalabhan.
3: Tapos, oo, pinaplant siya pa para flat.
2: Yes, kasi meron noon sa ako ng asukal na ganun. Parang katsa.
3: Parang katsa. Masakit yun.
2: Ganun ba? Hindi ko na alam yan ito, Winnie. Wala akong karanasan.
3: Maligas-gas.
2: Yes, yes.
3: Kaya kailangan yung ano, makinis na ano, na tela.
2: Smooth cotton ba?
3: Correct. Oo.
2: O, meron ka bang ano? Imbitahin mo ulit sila, Aaron, bukas sa launching mo.
9: Ayan po, iniimbitahan ko po kayong lahat sa ating launch po ng period na way supportahan niyo po ang aming campaign sa ating mga kababaihan, pati din po sa mga kabataan natin. Gusto ko lang pong malaman nyo na hindi po kayo nag-iisa. Ang ating Fruity po ay pwede nyo pong lapitan sa mga pangangailangan, may question, may gusto po tayong gawin na movement, pwede po natin siyang gawin. Dahil ang Fruity po, hindi lang po para sa period campaign, simula pa lang po ito. Maaari pa po tayo magkaroon ng iba pang campaign na nagtatakel po ng iba't iba pang problema ng ating kababaihan at kabataan at ng mga Pilipinong mamamayan.
3: Wow. Very good. Maraming salamat sa iyo, Aaron. Ingat kayo at good luck sa inyong ano, advokasya, ha?
9: Maraming salamat po.
3: Thank you, Aaron. Yan si Aaron Pagtakhan, ang co-founder at executive lead ng Fruity para sa kanilang menstrual health campaign na period. Ano mo maganda?
2: Mm-hmm.
3: Kasi may kung meron nararapat lang, karapat dapat lang itong ginagawang initiatives
2: yes.
3: nitong sila Aaron. Kasi kung merong mga pag-uusap, pagtatalakay tungkol sa menopause,
2: mm-hmm.
3: dapat din
2: yes,
3: matalakay.
2: The start and the end.
3: Yes.
2: And that is all about hormones.
3: Health.
2: And importante, kasi hindi mo alam sinong tatanungan mo eh.
3: Right.
2: You have to ask people who have experience and who are in that situation.
3: At saka nagbago na tayo. May mga, hindi lang, may iba-ibang klase ng napkin na ngayon.
2: Yes.
3: Diba? Tapos dapat ano, maipaliwanag.
2: Buong aisle yan, Tita Winnie. Buong aisle, nakikita ko, iba't ibang kulay.
3: Samat, alam mo ba, meron pang napkin nung araw. Sabing ganyan.
2: Heavy days.
3: Hindi, ano, merong ionic channeling.
2: Ah, may ganun?
3: Para,
2: may kuryente?
3: Ano, oh, hindi. Basta, magiging healthy daw ang V.
2: Mm.
3: Ang vagina mo.
2: Oh, parang meron
3: tapos,
2: din siyang...
3: Hindi mabaho. Kasi nag... tawag dito.
2: Ah, so parang meron technology ionic. In such a way na parang what was supposed to be irritating and medyo
3: yes,
2: uncomfortable
3: yes.
2: will be made better
3: yes,
2: because of that particular
3: yes.
2: apparatus.
3: Nuknu ka ng mga.
2: Ay, grabe. Diba? Ay, pero palapit na mag-weekend dito, Winnie. Pasalamatan.
3: Ay, weekend na pala.
2: No, pasalamatan natin ang buong action team natin, mm-hmm. no?
3: Of course.
2: Siyempre, ang ating executive producer na si Sheila Tubalinal, ang public service lead natin na si Paul Bea, si Aaron Abelado, ang bago natin si Aaron Abelado,
3: ay,
2: ang public service associate natin si Den Cruz,
3: bago
2: researcher, si CJ Pera, co-researcher natin, at sa ating mga production associates, Angelo Toribio, Don Rey Guise, George Co, Hannah Alquezar, Joyce Mansay, at si Jane Robles.
3: Aba, syempre, katuwang din po natin ang buong pwersa ng Radyo Patrol sa panguna ng ating desk editor for today na si Nico Bagsik.
2: Yes.
3: At mga kasama po natin sa Teleradyo Booth. Well, it's a Friday. Enjoy your weekend. Uy, bukas ha, 10 o'clock, meron pa rin po tayong win today. Ako po, ang nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero.
2: Ako po, ang inyong kapamilya, si Doc Dennis.
3: Para
2: dito
3: sa
2: Action ngayon. Susunod na programa, ako to si Chang Ami, kasama si Coach V, Vanessa Antonio. Magandang hapon sa inyo.
14: Yung mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
15: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto matapos ang 3:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM! Balita! Ngayon!
3: Kapamilya, inaalam na ang pagkakakilanlan ng 3 lalaking nagnakaw sa solar street lights ng DPWH sa Santa Barbara, Iloilo. Nakuha ng CCTV ang pag-akyat at pagkuha ng 2 lalaki sa solar street lights habang nagbabantay ang kanyang kasabuat saka ipinasok umano sa sako. Ayon sa mga opisyal ng barangay, natuklasan nila noong nakaraang linggo na unti-unting nawawala mga street light at dumidilim ang national highway. Umabot na umano sa halos 130 solar street light ang ninakaw na nagkakahalaga ng 34,000 pesos kada isa. Sa ibang balita, patay ang 58 anyos na lalaki matapos aksidenteng mahulog sa puno sa Vintar, Ilocos Norte. Balita mula sa Ilocos Norte, hati ni April Rafales. April.
4: Hindi na nakaabot ng buhay sa ospital ang lalaki dahil sa aksidenteng pagkahulog mula sa puno ng gemelino o paper tree sa bayan ng Vintar. Sa imbestigasyon, nagtungo sa kakahuyan ng biktima at kanyang kasama para magputol ng mga sanga ng puno. Umakyat umano ang biktima sa puno para putulin ng mga sanga na tinatayang nasa 30 metro ang taas nang bigla na lamang marinig nang kasama nito ang malakas na pagbagsak. Nang kanyang tignan, nakita umano niya ang biktima na nakahandusay at duguan, partikular sa bahagi ng kanang balikat at mukha. Nagtamo ng traumatic brain injury secondary to accidental fall ang biktima na pinaniniwala ang sumipa ng sanga ng puno pero nadamay sa pagbagsak kaya nahulog. Wala namang nakitang indikasyon ng foul play sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. DOJ at PNP pinasusuko na ng puganting o na ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. Presyo ng ilang bilihin nagsimula ng tumaas pero publiko hinimok na huwag mag-panic buying. At kakaibang pamatid uhaw patok sa Pampanga. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Happy weekend!

Afternoon! Yes, yes, yes, yes, yes! Happy weekend, mga kapamilya! Kumusta naman po kayo? Oh, yung mga antok-antok dyan, magigising na yan. Nandito na po si Coach V. Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Ay, party-party na! It's Friday afternoon, mga kapamilya. Sa ngalan po ni Chang Ami, nandito po si Coach V. Handang-handang makinig po sa mga kwentong buhay nyo. Mga kwentong pag-ibig din ng walang panghuhusga. Mga kapamilya, ano man ang usapin nyo sa buhay man or sa bahay, abay, welcome na po kayong lahat dito. Ito ang nakakatuwa dahil marami na pong active sa ating social media, ha? Thank you po, ah. Kapamilya, abay, bidang-bida naman dito talaga ang talakayan para sa malusog na isip, puso, at emosyon. At you know what naman, Chang Ami, ever since ang programa ni Chang Ami ay nagsusulong din ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nandito po kami handang makinig at magpayo din. Syempre, para matulungan din namin kayo sa mga ganap sa inyong mga buhay. Ito po pala, by the way, ang programang Ako To Si Chang Ami. Ito lang naman po ang pinagkakatiwalaang life counseling on AM Radio. Ako To Si Chang Ami ang programang sasamahan kayo hanggang alas 4 ng hapon. Kaya huwag pong bibitiw. Dahil tayo po ay napapakinggan sa Metro Manila at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayang napapanood din nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre, alam nyo naman, DZMM International. Tayo din po ay napapanood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Kapamilya, you know what's good? Kaya nyo nga at pwedeng-pwede nyo ulit-ulitin ang episode na to. Feeling ko ulit-ulitin nyo kasi maganda yung drama mamaya eh. Well, if you want to see the recording of this, kapamilya, tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradio sa YouTube at syempre sa Facebook. Kaya like at subscribe na, at hindi lang yan. Kung gustong mabati ni Coach B, katulad ni Tess Villamin, ni Donald, ni Belen, ni Poy Poy, ni Vladimir, ni Julius, a comment-comment lang po kayo dahil nandito na po kami nakaabang sa aming mga YouTube at Facebook account. Kumusta naman ang ating mga kapamilya? Oh, masaya ba kayo na weekend o nalulungkot kayo kasi gusto nyo pa magtrabaho? Kapamilya, kasi servisyo tayo, pwede din po kayong mag-like sa ating ating account sa TikTok, X, tsaka Instagram. Ay, ano mo, favorite ko yung Instagram account ng DZMM kasi maraming dyan, mga reels na pwedeng i-share. Ayan, marami, dumadami, lalo yung mga nag-hello sa YouTube, oh. Si Tyke, si Manny, si Sherlock, si Belen, tuloy-tuloy lang po yan. At sana samahan nyo si Coach V. Ang tagal kong hindi nakapag-Chang Ami. I'm happy to be back. Sana happy din kayo makita yung mukha ni Coach V, no? Kasi happy ako na ako ang mag-share sa inyo ng mga kwentong buhay at bahay ngayong gabi. Nako, sana talaga matuwa kayo. At by the way, kung kayo naman ay merong sariling kwento na gustong ibahagi dito sa ating programa about sa buhay, pag-ibig, pamilya, may huwag ka

0: mahiya, magkuwento, kapamilya. Pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong kwento sa ating DZMM Teleradyo Viber na 0919-278-3000 o kaya naman, ayon. Alam mo, natutuwa ako sa ringtone na yan. Ringtone ba ba yan ng Nokia dati? O iPhone na ba yan? Mukhang ano pa yan ah. Well, kapamilya, okay lang yan. Ang importante mag-text kayo, ha? Sa mga may phone number naman po at gustong tumawag, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Oo, ha? Parang ano naman yon? Anong ringtone yon, kapamilya? Nokia pa din ba o iPhone na? Oh, di ba nakakaanlakas maka-throwback? Kapamilya, syempre, meron ding ex-account si Chang Ami. Kung gusto nyo siyang i-follow, it's Chang Ami P. Oh, yung mga active dyan sa ex, yung mga hindi makaget over sa ex. Ay, iba naman, Coach B. Yung account yung pinag-uusapan, hindi yung relasyon. Pasensya niya. Alam nyo naman na love guru, ha? Uy, kayo kung nanonood kayo ngayon ng Chang Ami, imbitahan ko din kayo manood mamayang alas 10, ha? Para sa Love Connect. Pero bago ang lahat, alam ko naman na ito talaga ang inaabangan nyo, kapamilya. Ang drama, every Friday here in Chang Ami. So kung ready na kayo to hear about kung ano ang drama natin ngayong hapon, ito ha, para sa episode natin ngayong Friday afternoon sa Chang Ami Presents. Mapapakinggan po natin ang kwento ng babaeng naging sandalan ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero, ito na nga kapamilya, dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Iyan po ang bibigyang atensyon natin ngayong hapon. Eto na nga kapamilya, tuloy-tuloy lang po tayo ha, dahil narinig nyo na kung ano ang drama na i-share namin sa inyo. Ngayon naman, we're gonna go on a quick break, pero sa pagbabalik ng Chang Ami Presents, dito na. Malalaman na natin ang buong kwento. Nako, napaka-controversial to. Baka makarelate pa kayo. Pero wag po nga alis, dahil magbabalik po si Coach V sa Ako To, si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Basta AM, DZMM!
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarine, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagan ng atay.
11: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ito, si Chang Ami.

0: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
3: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
4: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
5: Chang Ami presents...
1: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. Ngayong hapo, sorry, hindi pala Love Connect. Ako to si Chang Ami. Joke lang. Alas 3 pa lang, Coach B. Wala pang alas 10. O, eto na nga kapamilya. Napakinggan nyo naman kanina yung teaser, no? Ang ngayong hapon po ay mapapakinggan natin ang kwento at ang dramang pinamagatang ina, kapatid, anak. So kapamilya, tutok po dahil makaka-relate kayo sa ating storya. Dear Chang Ami, ako po si Karina, pero ina na lang po for short. 29 years old, panganay sa tatlong magkakapatid. Masasabi ko pong maswerte kaming magkakapatid dahil lumaki po kami kahit papano sa maginhawang buhay. Anak po kami ng isang seaman at teacher na sinikap maging good provider sa aming magkakapatid. Maswerte po kami kasi naibigay po ng mga magulang namin hindi lamang ang mga pangangailangan namin kung hindi maging ang ilang gusto namin sa buhay. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa kanila. Pero nagbago bigla ang takbo ng buhay namin noong 2011. Sa isang gabi na kailanman ay hindi ko makakalimutan.
3: Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Ang lakas naman ng kulog dito sa amin. Ang lakas-lakas kasi ng ulan eh. Ay, naku, nasa biyahe pa naman din ngayon pa uwi sila mama. Asa na kaya sila ngayon? Sana tumawag na sila. Nag-aalala na ako eh.
6: Ate! Ate Ina! Nag-ring yung phone mo! Tumatawag sila mama oh! Sagutin ko na po ba?
3: Ayun, saktong-sakto. Naantay ko pa man din yung tawag nila. Ay, bunso akin na! Dali, baka may importanteng sasabihin sila mama.
6: Ito po, ate.
3: Salamat, bunso, ha, Colleen. Ito na, saglit lang, sasagutin ko ng tawag. Hello, ma. Oh, asa na kayo? Malapit na po ba kayong makauwi? Ang lakas na ng ulan dito sa atin, eh.
7: Hello, anak. Medyo malayo pa kami. Nasa highway pa kami ng papa mo. Tsaka, malakas rin ang ulan dito. Baka matagalan pa kami makauwi. Kamusta naman kayo dyan? Nakakain na ba kayo?
3: Eh, opo, ma. Tapos na po. Nakapagbigpit na rin kami ng mga kalat dito. Miss na namin kayo ni Papa, ma. Sana nag-enjoy kayo sa anniversary out-of-town date niyong dalawa.
8: Miss you, Mama and Papa. Pasalubing namin from Baguio, ha? Sana di niyo makalimutan.
7: Miss na rin namin kayo, anak. At saka, oo, huwag kayong mag-alala. Hindi namin nakalimutan yung mga pasalubong niyo. Oh, ito si Papa niyo. Siya bumili ng lahat ng favorites niyo. Oh, mahal. Oh, say hi naman sa mga bata.
9: Hi, ate. Hi, bunso. Miss na kayo ni Papa. Malapit-lapit na rin kaming makauwi dyan. Stay put lang kayo dyan, ha?
8: Okay po, Papa.
3: Ingat po kayo pa. See you later.
9: Bye, mga anak.
7: Oh, siya. Sige na, mga anak. Matulog na kayo dyan. Tawag na lang kami ni Papa niyo pag malapit na kami, ha? Love you, girls.
8: Love you, Mama and Papa.
3: Love you, Ma. Pa.
7: Okay, baba ko na tong call, ha?
3: Ah, mahal! May mga kasalubong tayo, mga ako! Ma? Pa? Magkana tayo! Hello? Anong nangyayari, Ma? Sagutin niyo ako, anong nangyayari? Kuli, narinig mo ba yun? Parang bumangga sila, Mama. Anong gagawin ko?
6: Oo, ate, narinig ko rin yun. Anong gagawin natin? Baka kailangan nila, Mama, ng tulong.

0: noong nasangkot sa disgrasya ang aming mga magulang. Idineklarang dead on the spot si Papa noong gabing iyon habang nakomatose naman ng ilang buwan si Mama bago muling nagising. Simula po noon na nangyari ang aksidente, hindi na po muling nakatayo si Mama dahil lubhang napuruhan ang kanyang mga binti. Kaya naman napilitan na lamang siyang mag-early retirement mula sa pagiging guro. Sa pagnanais ko naman pong makatulong kina Mama, napilitan na rin po akong maghanap buhay sa edad na 17 years old at nagtrabaho po ako bilang merchandiser sa isang shop sa Maynila. Pero sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko inakalang madadagdagan pa pala ang bigat ng aking responsibilidad sa buhay.
1: All right, Ina. Push, Ina. Push. Okay, malapit na. Konti push na lang. Konti na lang. Come on, Ina. Okay. Okay, nurse. Nurse, time of birth, 9:26 a.m. Congratulations, Miss De La Santos. You have a bouncing, healthy baby girl. Ano naman kaya gusto niyo ipangalan sa baby?
2: Heaven. Pero di pa po ako sigurado kung anong magiging final name niya.
1: Oh. Yeah, that's a nice name. And may I know if you're with company? Of course, sa panganganak, maraming kailangan isipin, especially yung road to recovery mo. So, meron ba akong pwedeng makausap na pwede kong pagkabilinan sa'yo?
2: Doc, I came alone po. Wala pong tatay yung anak ko eh. Iniwan po kasi ako ng boyfriend ko way before nalaman kong buntis pala ako. Kaya ito, mag-isa lang po ako. Mag-isa ko lang pong dinala tong baby ko.
1: I see. And it says here on record that you're 17. Are you with any parents or guardians ba?
2: Wala po, Dok eh. Tinago ko po sa nanay ko yung pagbubuntis ko.
1: Okay, I can understand that. Pero
2: Dok, ang plano ko po sana ay ipaampun na lang sa kilala ko yung bata.
3: Ina! Ano itong nangyayari?
2: Mama? Sandali, paano niyo po nalaman? Colleen?
4: Sorry, ate. Hindi ko na natiis eh. Sobrang nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pati baka mapahama ka. Hindi ko alam kung safe ka pa sa panganak mo. Kaya ito, sinabi ko na kay Mama. Sorry.
3: Ina naman! Bakit mo naman itinago? Sasuportahan naman kita eh. Tutulungan kita, anak. Kailangan mo lang magsabi sa akin. Diyos ko naman, Ina. Ano bang pinag-iisip mo?
1: I'll excuse myself muna to give you guys some privacy, okay?
2: Salamat po, Doc. Pasensya na po kayo.
1: No, it's okay. It's okay. Sige na, alis na muna ako.
3: Ina naman! Bakit naman ganun?
2: Sorry ako. I'm sorry, naging mapusok ako. Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi nakapag-desisyon na po ako, Mama. Ipapaampun ko na lang po sa iba yung bata.
3: Ah, ano? Ay nako. Alam mo, Colleen, itong ate mo, wala na. Wala na talaga to sa katinoan. Kanina, umayos ka nga dyan. Ako, masasampal kita eh. Kung hindi ka lang talaga bagong anak.
4: Ma, huwag mo saktan si ate.
3: Hindi mo ipapaampon ang bata, Karina. Ako magpapalaki sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon. Okay? Malino ba yun?
5: Check
0: kaya takot na ako'y madiskrimina bilang isang batang ina. Kaya naman po, tuluyan kong pinaampon sa mama ko ang aking anak. At matapos ko pong makarecover mula sa aking panganganak, agad na lumipat kami ng tirahan, malayo sa mga nakakakilala sa amin. At doon, pinalaki namin si Heaven, bilang anak ni Mama at bunsong kapatid namin ni Colleen. Bagamat ganon ang aming sitwasyon, hindi naman po tuluyang nawala ang motherly instincts ko kay Heaven. At noong nakapag-aral ako at nakapagtabraho, sinisigurado ko pa rin makakapag-provide ako para sa mga pangangailangan niya.
5: Ay naku, ang dami na namang natuyong dahon. Teka nga, makapagwalis nga muna.
6: Mama? Mama!
3: Oh, Heaven, anak! O ano ba yun? Bakit parang excited na excited ka naman dyan, anak? Anong balita?
6: Ma, natatandaan mo nung sinabi mo sa akin na kapag graduate ako ng valedictorian sa elementary, bibilan mo ako ng bagong cellphone. Naalala mo ba yun, Ma?
3: Ah, oo naman, anak. Bakit? Ikaw ba yung valedictorian nyo ngayon sa klase nyo?
6: Ma, ayoko naman po ma-jinx, pero parang ako nga ata talaga magiging valedictorian namin, Ma. Inaantay na lang namin ang confirmation ng faculty, pero nung kinumpit ko yung grades ko, Ma, parang ako talaga magiging valedictorian namin eh. Kinakabahan nga ako na na-excite.
3: Naku, anak! Naku, sana nga, anak. Sana talaga. Ngayon palang proud na ako sa'yo. Napakahusay, napakatalino, napakabait mong anak. Complete package ka na talaga, anak ko. Naku, masisikapan pa ni Mama yung pagtitinda niya ng mga meryendang lumpia at saka kanin para mabili ko na yung pinapangarap mong cellphone. Okay ba yun?
6: Yay! Pero wait lang, Ma. Huwag tayo masyado ma-excite. Baka nga kasi ma-jinx. Basta, Mama, sinabi ko agad sa'yo, ha, para makapag-ready ka. Tsaka para makapag-ipon ka rin ng pambili ng magandang damit kasi for sure aakyat tayo sa stage.
3: Ay oo naman, akong bahala. Mag-iipon ako.
6: Yay! Thank you, Mama. Naku, na-excite na ako. Pero alis na muna po ako, Ma. Bye po, gagawin ko lang po yung homework ko.
3: Okay, sige anak. Bye!
6: Bye, Ma! Uy, hi Ate Ina! Hi Ate Colleen! Bye na muna po, gagawa pa ako ng homework ko eh.
4: Okay, bye! Ang ligalig ng batang to.
7: Siguro, may request na naman yun kay Mama.
4: Oh, Ma, ano na naman yun?
3: Oh, Ina, Colleen, andyan pala kayo.
7: Bakit parang ang ligalig-galig ng ampon mo, bunso mo?
8: Psst, Colleen, ano ka ba? Huwag namang sabihin yun, baka marinig ka ng bata.
3: Oo nga, Colleen. Mayis ka nga dyan. Baka may ibang makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Talaga.
7: Ito naman kung mga to. Masyadong seryoso.
8: Nagbibiro lang naman. Pero seryoso. Ang hirap pa rin mag-adjust, ha? Alam kong 12 years old na yung batang yan, pero hindi pa rin ako nasasanay na tignan siya bilang kapatid at hindi pamangkin. Ang weird pa rin sa pakiramdam.
9: Ay, alam ko naman, kahit ako, hindi pa rin sanay.
8: Eh, ginisto mo yan, di ba? Eh, paano kung dumating yung oras na magtanong yan kung anong kwento niya? Bakit malayo yung age gap niya sa nanay niya at sa mga kapatid niya? Bakit naunang namatay yung tatay niya bago siya ipanganak at kung ano-ano pa? Eh, nung nakaraan niya, sabi niya sa akin, inaasar daw siya ng mga kaklase niya na ampon daw siya. Parang hindi daw convincing na makapanganak si Mama sa edad niyang yun habang nagre-recover sa pagka-disgrasya ni Papa.
9: Naku, talaga ba, Colleen? Naku, paano kaya to, Ma?
3: Ay, naku. Tsaka nyo naisipin yan. Kasi may mas importante pa tayong kailangan asikasuhin. Running for valedictorian daw si Heaven, Ina. Eh, nanghihingi sa akin ng cellphone pang reward daw kung ma-confirm na valedictorian talaga siya. Ikaw na ang bahala, ha? Alam mo namang, mahina ang kitaan sa pagtitinti.
9: Talaga po ba, Ma? Naku, oo naman. Ako na pong bahala doon. Huwag kang mag-alala, sagot ko yung expenses niya, okay? Ako na po ang bahala, ma. Eh, kahit sa ganun man lang, makabawi ako sa kanya. Kahit sa ganung paraan man lang, pwede akong maging pasikretong ina sa kanya.

0: nakakontento na po ako sa pagiging patagong ina ni Heaven. Sapat na sa akin ang makita siyang lumalaking matalino, maganda at may pusilak na puso. Kaya naman, kailanman, hindi ko na hinangad pang makilala niya ako bilang ina. Bagamat marami ng katanungan si Heaven tungkol sa aming pamilya noong siya'y bata pa, hindi naman po umabot ang kanyang pagtatanong sa pagtataka. Dahil hindi naman niya kinwestiyon ang mga paliwanag namin sa kanya. Pero, ika nga nila, Chang Ami, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil ilang araw bago matapos ang kanilang klase, mangyayari ang matagal na naming kinatatakutan.
1: Oh, Heaven, anak! Bakit ka umiiyak? Teka, bakit ang dumis-dumis mo at ang gulo-gulo rin ang buhok mo? Nakipag-away ka ba sa labas? Ano nangyari, anak? Heaven! Sandali nga! Anong problema? Bakit ka umiiyak dyan? May nangyari ba sa'yo?
2: Hoy, Heaven! Tinatanong ka ni Mama, oh. Sumagot ka nga dyan. Paano namin malalaman kung anong nangyayari sa'yo? Eh, hindi ka naman nagsasabi.
3: Heaven? Okay ka lang ba? Sabihin mo sa amin, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nakakaganyan?
1: Bunso! Magsalita ka naman, please.
4: Ma,
1: oh.
4: Bunso mo po ba talaga ako? Anak niyo po ba talaga ako?
1: Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan?
4: Promise, Mama. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Di ba sabi mo hindi maganda ang nagsisinungaling? Sabihin mo nga sa akin, Mama, kung ano ba talaga ang totoo? Anak mo ba talaga ako, Ma? Ampun mo lang ako.
1: Anak! Anak, bunso, saan ba nanggagaling lahat ng tanong mo ito? Bakit mo tinatanong yan ngayon?
4: Ma, nakipag-away po ako sa kaklase ko sa daan kasi sinabi niya na ampun mo lang ako, na hindi ka na pwedeng magkaanak sa edad mo na numating ako. Lalo na naging baldado ka daw dahil sa aksidente niya ni Papa. Sinabihan ako ng kakalasi ko na putok daw ako sa buho at wala daw po akong tunay na magulang. Ano ba talagang totoo sa magkatao ko, Mama? Ampun niyo lang po ba ako? Wala po ba talaga akong magulang?
1: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila. Huwag mo na silang isipin.
4: Pero, Mama, hindi mo pa rin nasasagot yung tanong ko eh. Ampun mo lang po ba ako?
1: Anak.
2: Papa na nga to, Heaven. Tumigil ka na nga sa kakatanong mo ng ganyan. Bakit ka ba naniniwala sa mga taong hindi nakakakilala sa atin? Bakit ka ba naniniwala sa mga pinagsasabi sa'yo ng mga tao sa labas? Kami ang pamilya mo. Sa amin ka dapat maniwala.
4: Pero ate, hindi po may katwiran din naman ang pagtatanong ko. Bakit nga ba ang laki-laki ng age gap natin? Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga kayo sa akin? Gusto ko lang naman malinawan eh.
1: Heaven, anak.
2: Bakit, Heaven? Pag nalaman mo ba yung totoo, mag-iiba ba ang tingin mo sa amin?
4: Depende kung ano ba talaga yung katotohanan para sa akin, ate. Sino ba talaga ang mama ko?
3: Ako. Ako, Heaven. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa'yo ng lahat. Anak,

0: kami. Noong araw din na iyon, nalaman ni Heaven ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. At tulad ng normal na reaksyon na kahit sinong mapagsabihan ng ganitong revelasyon, ay naguluhan, nalungkot, at namuo ang galit sa kanyang puso. Pakiramdam po kasi ni Heaven ay pinalaki siya sa isang malaking kasinungalingan. Bagamat sinubok po naming ipaliwanag sa kanya kung bakit nangyari ang lahat ng ito, hindi pa po ito lubos na nauunawaan ni Heaven at pinili niya munang magpakalayo-layo at humiwalay sa amin. Sa ngayon, ilang buwan na ring pansamantalang nakikitira sa kamag-anak namin si Heaven at patuloy pa rin siyang nagtatampo sa amin. Pinagsisihan ko naman po, Chang Ami, ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko kay Heaven. Ngayon, nasasadla kami sa malaking pagsubok na ito. Nais ko lang po sanang humingi ng payo mula sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin para maayos ang sitwasyon ng pamilya namin? Paano ko nga ba makakamit ang lubos na pagtanggap ng aking anak kung buong buhay niya'y pinaniwalaan namin siya or pinaniwala namin siya na kapatid ko lamang siya? Hanggang dito na lang po, Chang Ami. Sumusulat ang lubos na nagsisising ina na si Ina.
1: Chang Ami presents.

0: natin na hanggang ngayon, naiiyak ako deep inside. Bawal lang umiyak na yun on air. Maraming salamat. Acknowledgement po kay Jorish Go. Gumanap bilang doktor. Si Don Ray Gise bilang papa. Si Eka Balmes bilang mama. Si Sweet Brian Margen ako bilang heaven. So, nakaiyak ka. Si Rose Ann Comia naman bilang Colleen. At syempre si Bea Kadungan bilang ang ating letter sender na si Ina. At syempre hindi naman magaganap lahat yan kung walang panulat at direksyon ni Hannah Alquesar. Yay! Technical Director na si Sir Benji Gila. Ang ating Executive Producer, syempre na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na Sir Franco Reyes. Kaservisyo, ha? Pinunasan nyo na ba ang mga luha nyo? At higit sa lahat, ito yung malaking tanong. Marami bang nakarelate sa inyo? Marami bang pinaampon sa lolo at lolo dahil may mga komplikasyon sa istorya ng nanay at tatay nyo? Pero kapamilya, kaservisyo, malalaman natin yan, no? Maya-maya lang sa pagbabalik. We're gonna go on a short break, mga kapamilya, right? Ayan. O sige, maya-maya na. Pero excited na ako, kapamilya, kasi maya-maya lang tatawagin natin ang isang eksperto at isang espesyalista sa family, adolescent, and child. Siya po ay tutulong sa atin para mag-advise sa mga kaganapan. Pero bago natin tanungin ang ating eksperto, gusto po nating tanungin ng mga kaservisyo at kapamilya natin na nanonood right now at yung mga nasa YouTube at Facebook. Kumusta po? Sino po ang nakarelate? Yung totoo, sino po dyan yung may apelidong hindi naman apelido ng tatay nila, kung hindi apelido ng lolo nila? Nako, mukhang mapapa-confession ata ako mamaya dito. Pero kapamilya, kaservisyo, kung may favorite part po kayo doon sa drama, i-share nyo lang po dito sa amin, ha? Live na live po tayo sa ating Facebook at YouTube, kapamilya. Nakakaiyak, no? So, akala ko ba happy weekend, ha, Miss Hannah? Crying weekend yung ginawa nyo. Galing-galing umarte nung heaven nyo. Pinaiyak nyo ng husto. Pero you know what, kapamilya? I'm excited to pagnilay-nilayan ang drama. Pero bago ang lahat, kapamilya, wait lang, ha? Dahil tumanggap muna tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol Reports. Opisyal ng Land Transportation Office, pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa shopping establishment. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa isa nilang opisyal matapos mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, agad nilang inalam kung sino ang gumamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan ito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang maling paggamit ng government vehicle. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ang posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno ng mga kawani nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na imbestigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya, kaservisyo, we are just gonna go on a short break, pero wag po kayong aalis, ha, dahil sa pagbabalik po ng ako to si Chang Ami, ang ating eksperto na tutulong sa atin masolusyonan ang ating napakinggang drama. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami.
3: May nakikinig sa'yo.
4: Ako to si Chang Ami.
2: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: May nakikinig sa'yo.
0: Ako to, si Chang Ami.
11: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig,
0: may nagmamahal. Nagbabalik po mga kapamilya, kaserbisyo. Ang ako to, si Chang Ami. Kasama niyo po si Coach V, Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para po kay Chang Ami. Mga kaserbisyo, kapamilya, joining us in the studio, ang ating adolescent family and child specialist na si Professor Nina Era. Professor Nina, thank you so much for joining us in the studio.
12: Good afternoon, Coach V. Good afternoon po sa lahat.
0: Ayan, good afternoon, Professor. We are so excited to hear your reaction. Kasi halo yung reaction dito eh. Nababasa natin yung iba okay lang daw, mababaw lang daw. Yung iba naman, sobra naman daw kasi parang pagbuong pagkatao na ni Heaven yon. Ano ang opinion mo dito? At meron ka bang mga na-encounter in real life na talagang nangyari ito?
12: Mm-mm. Nako, syempre yung first doon sa unang tanong mo, Coach V, syempre isang napaka mahirap na pagdadaanan ito dahil si Hannah, no, 12 years old, syempre parang for 12 years of her life, yes. 'Di ba? Parang ano ba to, buong taon na yon o buong 12 years na yon, puro kasi nungalingan, ha? Sino ba talaga yung magulang ko? At ang masakit doon, syempre nalaman niya yon sa ibang tao. So talagang masakit, mahirap, at talagang meron niyang definitely, hindi ko masasabing galit, pwedeng tampo talaga kasi mula doon sa kwento, parang wala naman siyang naramdaman na hindi siya minahal ng kanyang lola o mommy, 'di ba? So walang doubts in terms of pagmamahal. Ito lang ay nanggaling kasi nga na parang nabully o napagsabihan siya, na ampon siya. So doon lang nanggagaling yung kanyang pain. At syempre, sabi nga nila, kahit sinong nagkaroon ng kasinungalingan na ibinigay sa kanila, sabi nga, it's not the lie daw that hurts, di ba? Parang it's the fact that you're not worthy of the truth. Yun yung masakit.
0: Ang lalim nun, oh, Professor, oh. Which is totoo talaga yun, no?
12: Oh, oh.
0: Tsaka siguro, Professor, to add to that, yung fact na nakikipag-away pa siya, kasi akala niya, yeah, hindi totoo yung sinasabi sa kanya na ampon siya.
12: Correct, correct.
0: By the end of the day pala, tama pala yung mga pang-aasar sa kanya.
12: Correct.
0: So she feels fooled talaga.
12: Oo.
0: Kaya siguro malakas din ang tampo.
12: Yung tampo niya. Oo, kaya nga, yung pangalawang question mo, Coach V, kung meron akong na-encounter.
0: Oo, meron ba?
12: Hindi exact story nito na ang kanyang lola, ay ang nanay niya, si Lo, ang totoong na, kapatid niya pala, ay hindi niya pala kapatid kung hindi nanay niya. Pero marami akong mga nagiging kliyente na sila ay nanggagaling mula doon sa storya na nalaman nilang ampon sila. At nalaman nila ito doon pa sa mga taong, kumbaga, nakapaligid. Kaya nagkaroon din sa kanila ng pain at saka yung feeling nila na bakit hindi na lang sinabi sa akin yung totoo?
0: You know what, Professor? May sasabihin ako.
12: Oo.
0: And before I say that, shout out muna sa lola kong nanonood ngayon, 84 years old. Lola, maraming salamat sa pag-ampon po sa akin.
12: Oo.
0: Natawa ko kasi parang kwento ko yung kwento ni Heaven.
12: Oo.
0: Pero ang pagkakataang pagkakaiba lang po, eh, bata pa ako, sinabi naman nila yung totoo. Na yung mami ko talaga yung kapatid ko sa papeles. So yung ampon is nasa papel lang, hindi talaga siya sa, kumbaga, bata pa lang alam ko na ay adopted ako ng lola ko. Pero yung nanay ko pala, eh yun lang, kapatid ko na.
12: Yes.
0: So kaya wala akong tampo na naramdaman. Kaya kanina nung napakinggan natin yung kay Heaven, parang nakakaiyak pala yun. What if hindi pala sinabi ng lola ko tsaka mami ko yung totoo? Magtatampo din ako katulad
12: for
0: niya.
12: For sure. Kasi yun nga, parang hindi ko ba kayang maintindihan?
0: Mm.
12: Parang 'di ba, parang minaliit yung capacity mo para makaintindi.
0: Mm-mm.
12: At ang bata, kahit bata sila, maiintindihan nila. Kasi ang kailangan lang naman, maramdaman mong mahal ka.
0: Mm-mm. Which diba? She did naman.
12: Yes, oo. Kaya nga parang sa tingin ko dito sa story, hindi siya nanggagaling sa galit. Kung yung point na parang, galit na galit ako kasi pinagsinungalingan ako, tapos hindi ko naramdaman na mahal ako. So, hindi siya nanggagaling doon. Doon lang siya nanggagaling sa, bakit hindi nyo na lang sinabi sa akin?
0: It would have been simpler, di ba? Katulad ng nangyari
12: parang
0: sa akin. Walang tampo. Kasi oo nga, nakalagay parents ko sa paper, yung lola at lolo. Pero alam ko, nandiyan naman yung nanay ko, kahit kapatid ko siya sa papeles.
12: So, diba? Bata ka palang, Coach V, naintindihan mo na yun.
0: Oo, kasi hindi nila tinago.
12: Yun, di ba? So, ikaw ang perfect ano pala dito, di ba? Perfect ano ng story na pag hindi sinabi ang totoo.
0: We want to encourage our viewers na lalo na ampon man o hindi, malayo man ang pinag-ampunan nyo o galing lang naman. Sa ano.
12: Uh-oh.
0: Siguro the kids deserve the truth because sooner or later, the older we get, we have the tendency to track our roots.
12: Yeah, exactly.
0: Gusto mong malaman kung saan ka talaga galing.
12: Mm-mm.
0: No? So, Professor, ano ang advice mo kung paano mare-repair yung relationship ni Heaven at ng pamilya niya? Kasi right now nga, hindi na nga umuuwi pala.
12: Oo.
0: Sa sobrang tampo.
12: Yes, oo. Hayaan muna natin. Siyempre talagang, sabi nga, time heals, diba?
0: Mm.
12: So, hayaan muna natin. Siguro magmumuni-muni. Kasi kailangan niya uling ma-realize. At may magpa-realize din sa kanya na naramdaman mo ba na iba ka? Diba? Parang pagka nag-reflect siya na, ay oo naman, mahal naman ako, ibinigay naman yung pangangailangan ko, nandyan naman sila, nung graduation ko, proud naman sila. Kumbaga, pag na-reflect niya yun, siguro, makikipag-usap, handa na akong makipag-usap. Doon naman sa side ni Ina, sabihin lang niya, ilatag niya, ano ba talaga, from day one, anong nangyari at 17?
0: Mag-confession na siya.
12: Okay. At definitely apologize. Sorry, anak. For telling a lie. At that time, siguro natakot ako. Maging honest, vulnerable ka sa iyong anak na 17, syempre natakot ka, hindi ko alam yung gagawin ko, wala kang tatay. So si lola mo lang yung talagang sumalo at tumulong sa atin. So I guess maiintindihan yon ni Hannah.
0: Ayan. So right now, pabayaan lang muna siya hanggang mapawi yung galit niya, tsaka mag-explain at mag-go all out na wag nang dadagdagan ng another lie.
12: That's right, Coach.
0: That's
12: kasi pagka
0: nice.
12: Puro kasi nung galingan, 'di ba? Parang dadating din yung time na baka wala, hindi na siya maniwala. Ayun nga, baka sabi mo nga kanina, hindi ko na alam kung ano ba talaga.
0: It's painful kasi, Professor, because your family should be the source of safety.
12: Exactly.
0: You are always trusting that whatever they say is the truth.
12: Exactly.
0: That's why it's so painful to hear na yung sarili mo palang pamilya, sila pa ang nagsinungaling sa'yo.
12: Exactly.
0: So, malaking trust repair ang kailangan gawin ng mag-iina na to.
12: Yes. At ano yan eh? Yan ang unang-unang binibuild sa atin. Yung psychological makeup natin is trust.
0: Yes.
12: And that trust, isabi mo nga, tama ka doon, safety.
0: From, yes.
12: And it starts from the family.
0: Yes. Mm-hmm. So eto, Professor, ano na ang iyong final na ano na reminder at advice sa ating mga manonood who may be thinking na, naku, baka sabihin ko na ba ang totoo o patagalin ko pa?
12: Naku,
0: sa may mga sikreto pang tinatago dyan.
12: Oo, sabi nga, lahat ng sikreto ay nabubunyag. So, might as well po na mag-umpisa na, kung natatakot po tayo, pwede po tayong mag-consult sa mga specialists or sa mga professionals. Kasi marami po ngayon na they go to us, lalo na pag kami mga issues of adoption or paano namin sasabihin tong katotohanan na to, baka hindi namin, baka it will bring more harm than good. So, pwede po nyong i-take into consideration, okay, kung hindi po ninyo kaya. Pero kung kaya naman ninyo, di ba, in the family, sit down, di ba, as a family, and tell the child the truth. Kasi I'm sure po, ang mga bata, we don't have to, belittle them or yung capacity po nila na umintindi. Kasi okay, kaya po nilang umintindi. Maging honest lang po.
0: Maraming salamat, Professor. At saan naman po nila kayo mahahanap sa social media kung gusto po nilang kumonsulta kung kailan nila sasabihin yung totoo sa kanilang mga inadapt?
12: Oh, nako, tama. Thank you, Coach V. Pwede po kayong pumunta ang aming counseling center. Yung page po ay RCW Cares or Nina Era. Nandun po kami sa Instagram at Facebook. Thank
0: Maraming
12: you, Coach V.
0: Maraming salamat, Professor Nina Era. At si Coach V naman ay mayroong mga message sa mga anak at sa mga inampon. My loves, swerte nga tayo eh. Pinaampon tayo kaysa naman sa tinapon na lang tayo, di ba? Kaya despite all the secrets na kailangan gawin ng mga pamilya natin, maybe to protect an image or to protect us, sana patawarin na din natin sila eventually, di ba? Sabi nga ni Professor, magtampo ka, pero eventually, babalik at babalik ka din sa pamilya kasi inalagaan ka naman nila. So, maraming salamat for watching us, mga kapamilya, kaservisyo, at syempre sa mga manonood at tagapakinig natin sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. This is once again your love guru on air na si Coach V. Manood din po kayo ng Love Koneka mamaya 10 p.m. to 12 midnight po, dito lang po sa nag-iisang programa para po sa ating mga kaserbisyo. Mga kapamilya, this is ako to, si Chang Ami. Magkita-kita ulit tayo on Monday. Bye! Yeah.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Ngayong po ay araw ng Biyernes sa 22 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. PNP at NBI kumikilos na para tugisin si Senator Bato de la Rosa. Senator Robin Padilla, itinangging itinakas niya si de la Rosa. House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trial bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Presyo ng ilang bilihin, nagmahal na. 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas. Posibleng sa susunod na linggo o sa unang linggo ng Hunyo, ipapatupad. Lotto machine, tinangay ng dalawang lalaki sa Quezon City. Lalaking hindi umano sinahuran, nilooban naman ang bodega ng amo. At ilang paboritong kakanin sa Pampanga, ginawang refreshing drinks. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pinakikilos na ng Philippine National Police ang mga tracker team nito para tugisin at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. na inatasan na rin ang lahat ng unit ng PNP na hanapin at isilbi kay de la Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay sa impormasyon ng PNP CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganting senador. Walang partikular na lugar o rehiyon na binanggit ang CIDG sa lokasyon ni de la Rosa, pero nangakong isisilbi ang ICC arrest warrant alinsunod sa utos ng DOJ. Nanawagan naman si General Artates sa senador na mapayapang sumuko sa otoridad. Nangako rin ang PNP chief na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay de la Rosa.
1: Our Department of Justice ay siya na mismo ang nagbigay ng kautosan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. And pag sinabi nating in-implement ang isang warrant of arrest, rin sunod na mismo sa kanilang utos, eh regular na trabaho ng pulisyan.
0: Kumikilos na rin ang National Bureau of Investigation sa paghahanap para kay Senador de la Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may nakatalaga ng team na tumutugis sa senador. Ipinaubayan naman ng NBI sa DILG ang posibleng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni de la Rosa. Handang tumulong si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa paghahanap kay Senador de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Torre na nagsisilbi na ngayong MMDA General Manager na handa siyang tumalima sakaling atasan ni Pangulong Marcos Jr. na tumulong sa pagtugis sa senador. Nung nakaraang taon, si Torre ang nanguna bilang pinuno ng PNP CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni de la Rosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
2: Pagpanyaman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan.
0: Iginiit ng DOJ na mas mainam kung sumuko na lang si Senador de la Rosa. Sinabi ni Justice Department spokesperson Polo Martinez na mas magiging madali sa pamahalaan ang pagpapatupad ng batas kung susuko sa mga otoridad ang isang akusado o pugante. Sakaling maaresto o sumuko, tiniyak naman ng DOJ na igagalang ang mga karapatan ng senador na kinikilala rin ng International Criminal Court. Nauna nang nagbabala ang DOJ na mananagot sa batas ang mga tutulong at magkakanlong kay de la Rosa. Itinanggi ni Senador Robin Padilla na tinulungan niyang makatakas ang kaalyadong si Senador de la Rosa sa Senado noong nakaraang linggo. Giit ni Padilla, wala namang pulis at security personnel na humarang sa kanilang pag-alis sa Senado noong madaling araw ng May 14. At ibinabalang daw niya si de la Rosa sa Makati kung saan sinundo siya ng sarili nitong sasakyan. Ayon kay Padilla, hindi na niya tinanong si de la Rosa kung saan siya pupunta. Una nang lumutang na tumakas sa Senado si de la Rosa sakay ng puting SUV ni Padilla. Nanindigan naman si Padilla na hindi pugante si de la Rosa. Nagbabala na rin ang Philippine National Police sa mga magtatangkang magkanlong kay Senador de la Rosa. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Solely sa press briefing, sinabi ni CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Morico II na maaaring makasuhan ng paglapag sa obstruction of justice ang sinumang magkakanlong kay De La Rosa na pinaaaresto ng ICC.
4: If there's a warrant and you obstruct somebody or you aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges and we will be arresting people.
3: Sinabi rin ni Morico na maaaring makasuhan si Senador Robin Padilla sakaling mapatunayang kinakanlong niya ang kapwa senador. Si Padilla ang huling nakasama ni De La Rosa nang umalis sa Senado noong madaling

0: International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pamamaraan na masusunod ay mga operational matter na hindi maaaring sa publiko sa pagkakataong ito. Anya, layunin itong maiwasang maantala ang pagkaharap sa senador sa ICC sa The Hague sa The Netherlands at matiyak ang pagpapatupad ng ustisya. Pahayag ito matapos tanungin kung dapat bang dalhin muna sa DOJ si De La Rosa sakaling maaresto kasunod na rin ang kumpirmasyon ng NBI o kung iahalin tulad ng proseso noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Naisumite na sa DOJ ang resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG kaugnay ng tensyon at putukan sa Senado noong 13 ng Mayo. Ayon sa CIDG, 44 na basyon ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng barilan kung saan 36 ang nasa loob ng Senado at 8 naman ang nasa gusali ng GSIS. Iginiit ng ahensya na overkill ang pamamaril na mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa mga operatiba ng NBI na nasa GSIS nang mangyari ang insidente. Kasama rin sa isinumite sa DOJ ang rekomendasyong kasuhan si suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca. Gayun din ang 2 tauhan ng USA na si Charlie Montilla at si Jomil Salazar. Sa iba pa nating balita, nagsasagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na bagamat abogado ang lahat ng kanilang miyembro, matagal-tagal na rin hindi sila nakakapag-practice bilang taga-usig. Ayon kay Luistro, ipakikilala na rin sa susunod na linggo ang panel of private prosecutors na makakasama sa paglilitis. Nanindigan naman si Luistro na dapat dumalo ang lahat ng senator judges, kabilang ang puganting si Senador Bato de la Rosa sa buong proseso ng paglilitis. Matatanda ang isinulong ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ang mga senador na lumahok sa sesyon sa pamamagitan ng video conference kung may sapat na dahilan. Pero giit ni Luistro, dapat personal na masuri ni De La Rosa ang mga ihahaing ebidensya bago magbigay ng boto, kaya hindi maituturing na attendance ang virtual o online presence nito.
2: Eh kung nirisk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
1: Tumanggi naman magkomento si Luistro sakaling gamiting dahilan ang pagdalo sa impeachment trial para ipagpaliban ang pagsilbi ng ICC warrant kay De La Rosa. Posibleng abutin ng 2 buwan ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte na magsisimula sa 6 ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ng tatayong Senator Judge na si Sherwin Gatchalian na inaasahang mas iiksi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isasagawa ang paghihimay at marking ng mga ebidensya. Gayun din ang pagpapakilala ng mga sasalang na testigo. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na magsisimula 2 ng hapon. Nanindigan naman si Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang Senator Judge at haharangin ang anumang tangkang pagpigil sa paglilitis.
3: Very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So, ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. Tuloy na yung trial proper at karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan.
1: Nako mga kapamilya, kailangan diskartihan pa ang pagbabudget dahil nagsimula lang tumaas ang presyo na ilang bilihin. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na bagamat dahan-dahan ang taas presyo, hindi nakatulong sa kumpiyansa ng mga negosyo at consumer ang gulo kamakailan sa Senado. Paalala naman ni Kua, huwag mag-panic buying dahil hindi magkakasabay ang pagsipa ng presyo ng mga produkto at sapat naman umano ang supply.
4: Mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened. Hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No?
1: Kahapon, binanggit ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na stable o walang pagtaas sa 68% na mga

0: produkto habang kinumpirmang may bahagya naman pagtaas sa presyo ng ilang bilihin. Nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City ang mga opisyal ng Agriculture Department at Trade Department para tiyaking nasusunod ang price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice. Ikinalugod naman ang kagawaran na nasusunod ang price cap at nagbabala sa magmamalabis sa bentahan. Sinabi naman sa DZMM ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na posibleng sa susunod na linggo pa o sa first week ng Hunyo, ipatupad ang target na 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas. Samantala, hindi pa tiyak kung kailan ipatutupad ang price cap na 380 pesos sa kada kilo ng liyempo na karning baboy dahil umalma ang mga supplier. Sa ngayon, naglalaro sa 360 hanggang 420 pesos kada kilo ang presyohan ng liyempo sa mga pamilihan. Ibinabala ng PAG-ASA ang posibilidad ng mas malalakas na ulan at bagyo pagsapit ng Hunyo dahil sa El Niño. Ayon kay PAG-ASA Weather Specialist Charmaine Varilla, karaniwang nagsisimula ang habagat tuwing Hunyo at Hulyo na karaniwang nagdadala ng mga pag-ulan, lalo pang palalakasin ang El Niño. Pagamat mas kakaunti ang inaasahang papasok na bagyo dahil sa weather phenomenon, asahan na magiging mas malakas ang mga ito at posibleng umabot hanggang super typhoon category.
1: Yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area, ay paghandaan na po. Maglilis-lilis na po tayo ng ating mga drainage as well as i-plan out na po natin kung ano yung mga areas sa bahay po natin na maaaring tuluan.
0: Samantala, sa magiging lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa bahagi ng Southern Mindanao. Maliit naman ang tsansa na maging bagyo ang LPA, pero magpapaulan naman ang trough o yung extension nito sa malaking bahagi ng bansa. Delikadong heat index naman ang inaasahan sa halos 50 lugar ngayong weekend. Mga kapamilya, namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalaan sa world market, 1 peso at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina, at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama rito ang presyohan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Sa 9 na sunod na araw, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang yellow alert simula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon at mamayang alas 5 na hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad. At susunod, TRO inihirit para matigil ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
2: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ka! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
9: Me too, Mama!
7: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Baba! With regular use, results may vary.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic reports. Traffic reports.
0: Mga kapamilya, weekend na! Kamustayin natin ang sitwasyon ng trapiko sa Elliptical Road hanggang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye, wala kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
16: Tony, abiso sa mga motorista bumabiyahe ngayong hapon. Moderate to heavy traffic na ho ang bubungad sa inyo simula sa May Quezon Avenue papasok ng Elliptical Road. Mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa Elliptical Road pero bahagyang luluwag ang traffic pagdating sa East Avenue. Light traffic palabas ng East Avenue pero may volume na rin ng mga sasakyan papasok. Paglampas naman ng City Hall, moderate traffic na hanggang sa Kalayaan Avenue. Pero simula sa Maharlika Street hanggang pagpasok sa Commonwealth northbound, banayad na po ang takbo ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista, bawal po ngayong Biyernes ng hapon simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Arestado ng Bureau of Immigration ang puganting Hapon na wanted sa pag-scam sa mga senior citizen. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
17: Tony, nahuli ng Immigration and Fugitive Search Unit ang 53 anyos sa Japanese wanted sa kasong fraud at theft. Modus ng suspect na si Alias Suk na magpanggap bilang law enforcement officer para makuha ang ATM card at personal banking information ng mga biktimang senior citizen. Ginagamit ang sindikato ang umunoy checking investigation para malinlang ang kanilang target at makapag-withdraw ng pera mula sa kanilang mga bank account. Nakipag-ugnay ng Japanese sa Philippine Authority para ma-aresto ang suspect na may aktibong warrant of arrest mula sa Fukuoka Summary Court sa Japan. Lumabas sa investigasyon ang unang dumating sa bansa ang suspect noong 2019 bilang temporary visitor at kalaunan ay naging permanent resident noong April 2025. Nakakulong na ang dayuhan sa Immigration Detention Facility habang dinidinig ang kanyang deportation case laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Dalawang babaeng sangkot sa sextortion sa Maynila ang naaresto naman sa Cubao, Quezon City. Ayon sa pulisya, sikretong nirecord ng isang suspect ang extra service ng home massage na nagkakahalaga ng 30,000 piso noong May 12 at ninakaw din ang tablet computer ng kliyente. Sinasabing nagbanta ang suspect na ikakalat sa social media ang video kung hindi magbibigay ng paunang 45,000 piso ang biktima. Bukod dito, hiningan pa ang biktima ng dagdag na 8,000 piso para isauli sa kanya ang ninakaw na tablet. Sa operasyon, tumambad sa inuupahang condominium unit ng isa pang suspect ang mga sachet ng hinihinalang Shabu. Natuklasan dati na may kaso ang isa sa mga suspect kaugnay ng illegal na droga. Timbog naman ang dalawang lalaking nagnakaw ng lotto machine sa Novaliches, Quezon City. Nakuhanan sa CCTV ang isa sa mga suspect sa labas ng lotto outlet na nagsilbing lookout pero hindi ang mismong pagnanakaw. Ayon sa pulisya, umaga na nang madiskubring nawawala ang makina noong pumasok ang empleyado ng outlet. Nahuli ang mga suspect sa follow-up operation habang nabawi na ang lotto machine. Sa Maynila, arestado naman ang 27-anyos na lalaking naaktuhang nagnanakaw sa bodega sa Santa Ana. Sinasabing matagal nang inirereklamo ng may-ari ng bodega ang suspect dahil sa sunod-sunod na panluloob sa gusali. Na-recover sa suspect ang baril at ilang gamit sa konstruksyon. Depensa ng lalaki na gawa niya ang krimen dahil sa sama ng loob. Matapos saan niyang hindi mabayaran ang kanyang sahod. Tatuklasan ding dati ng nakulong ang suspect dahil din sa pagnanakaw. Ihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng pagkalat ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ito ay may sintomas na lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdumi. Nakakahawa rin ng sakit kaya pinapayuhan ng publiko na ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ang malinis na kapaligiran. Inirekomenda ng ilang grupo ang paghirit ng temporary restraining order para mahinto ang pagpuputol ng daan-daang puno sa Quirino Avenue sa Maynila para bigyan daan ang pagtatayo ng Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Sinabi sa DZMM ni CareCentric Philippines co-founder Architect Louis Gan na mahigit 200 puno na ang pinutol at may 400 pang maapektuhan din ng proyekto. Bilang kapalit, kailangan ng kumpanya na magbigay ng 57,000 seedlings na itatanim sa tatlong lugar sa lungsod. Pero gayon ng eksperto, aabutin pa ng ilang dekada bago tuloy ang lumaki ang mga puno.
18: Ayun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
19: Oo.
18: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years, perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
0: Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala na ibaba ang optional retirement age para sa mga kawari ng gobyerno. Inaprobahan ng House Committee on Government Enterprises, a House Bill 207, na layong ibaba sa 56 years of age ang optional retirement age ng mga government workers mula sa kasalukuyang 60 anyos sa ilalim ng GSIS Act of 1997. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na isa sa mga may akda ng panukala na mahalagang hakbang ito patungo sa mas makataong pulisiya para sa mga guro at kawari ng gobyerno. Sa sports, magtutuos sina Filipina tennis star Alex Ayala at rising American star Iva Jovic sa unang round ng French Open. Ito ang unang beses na maghaharap sa Women's Tennis Association Pro Tour ang world number 38 na si Ayala at world number 17 na si Jovic. Wala pang detalye sa schedule ng tapatan nina Ayala at Jovic na naging magkatambal sa Indian Wells Open noong Marso. Sa Pampanga, level up ang mga inuming pamatid-uhaw na gawa sa kakanin. Dinarayo sa isang restaurant sa Barangay Kabitikan sa Bayan ng Bacolor ang tibok-tibok drink na inspired sa kilalang Kapampangan delicacy na Mahablanca. Hindi naman nagpahuli ang Suman Drink na gawa sa tinaguriang Green Gold Grains ng Santa Rita, Pampanga. At syempre hindi mawawala ang all-time favorite na halo-halo na inilevel up bilang Dulce Leche Halo-Halo. Kung umuulan at gustong humigop ng mainit, alok din ang Hot Halo-Halo na may inutak na kalamay. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!

0: oras. Uy, 29 na minuto. Makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Uy, TGIF na nga pala. No? Plano mo?
2: Ha?
1: Ayong plano mo?
2: Eh, gusto ko sana magpasabay eh.
1: Ano pasabay yan? Pasabay yan ng may papabili or pasabay tumakas?
2: Diniretso mo naman kaagad eh. Lalaroy muna natin eh. Pasabay muna.
1: Pasabay.
2: Oo. Pasabay. Hindi ba nauuso ngayon yun? Yung mga bibili sa... May mga ba, pupunta ng abroad. Mamamasyal, magtutu.
1: Oo.
2: Magpapasabay. O uso.
1: Pasabay.
2: Pasabay.
1: Oo.
2: Yan.
1: Eh kasi minsan, ito yung nakakatakot, kuya.
2: Ang nakakatakot, yung isang klase ng pasabay.
1: Ano yan? Ano yan? Ano yan? Anong klaseng pasabay yan?
2: Yun ang mabigat eh. Yung isang klase ng pasabay.
1: Ang delikado, kuyang, gabi.
2: Oo.
1: Ikaw lang mag-isa.
2: Oo.
1: Tingin ka sa rearview mirror mo. Pagtingin mo,
2: meron kang kasabay.
1: May kasabay. Yun ang nakakatakot.
2: Yun ang nakakatakot.
1: Diba?
2: Oh.
1: Eh, saan ba umupo yung isa?
2: Eh, malamang sa ano, sa katabi ng ano.
1: Ah,
2: hindi, may driver yun eh.
1: May driver.
2: Doon sila sa likod ng ano. Doon sila sa likod ng driver.
1: Di ba nabigatan yung sasakyan?
2: Ha? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ko bakit di nakita ang, ano eh, yung sakay sa loob eh. Maliwanag yun eh, pagka ganun eh.
1: Tsaka yun nga, mas flashlightan nga lang, may kikintab doon eh.
2: No? Kaya hindi nakita yun. Pag flashlight, nag-bounce yung liwanag.
1: Akala ko kasi hiniram nga niya yung wig ng isang senador.
2: Aho nga pala, ano?
1: At saka kasi...
2: Sinoli na rin.
1: Kaya nga nakakapasok na. Ito pa yung nakakatawa, kuyang. Hindi naman daw pa kasi talaga Fortuner yung sinakyan.
2: Ano?
1: Escape, Ford Escape. Eh, di nga daw pinatakas.
2: Kayo naman eh. Nakisabay nga lang, ano ba naman
1: kayo? Sumabay nga lang.
2: Okay, masyadong malisyoso. Malisyoso kayo eh.
1: Diba, tara, sabay kita, tatakas na kita. Di ba ganun yun?
2: Hindi, ano lang. Tara, sabay na kita.
1: Para makatakas ka.
2: Para maka...
1: Nako.
2: Eventually, inamin din niya eh. Nung talaga nasusukol na siya eh. Ganun na ba yung ating mga official ngayon?
1: Ganun na ba?
2: Easy.
1: Baka pagbayarin tayo dito. Pag may nasira. Di naman. Sira. Di naman sira.
2: Kasi baka mamaya po.
1: Ay, di. Kasi nga pala, dapat yung isa na lang.
2: Ano?
1: Hindi nyo ko kinamusta. Sabi, ay, si Auntie Claire yung ginagaya ko, ha? Huwag kayong ano. Si Auntie Claire yung ginagaya ko.
2: Oo nga, ano? Si Auntie Claire. Akala ko... Akala ko nag-orasyon si Auntie Claire nung oras na yun.
1: Akala ko nga nagpapasyon eh.
2: Eh, tapos na mahal na araw nung time na yun.
1: Hindi nyo ko kinausta.
2: Nagkalat tuloy ang memes ngayon. No?
1: Eh, ginusto nyo yan. O eto, kausapin natin. Ito na yung una na nating panauhin ngayong hapon. Nakasama natin sa linya ng telepono ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Maganda hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: Nag-mock trial na raw kayo? Kong Terry.
3: Wala pa, next week pa yun. At talagang araw-araw na yung paghanda na yun, wala na akong boses, oh. Tignan yun, namamalat na ako.
1: Eh,
3: kakasalita. Your Honor! Objection!
1: Sino po ito? Pero may rules na, kasi kung mock trial, merong Senator Judge. Tapos meron ding VP Sara Duterte.
2: Yung defendant. Defendant.
1: Defendant, oo.
2: Defendant, oo.
3: Sino? Siyempre, mock trial. No? So, lahat yung defense, senator judge, witness, tsaka yung, yung magpresenta po na prosecutor, no? So, yun po yung maging itsura po ng mock trials po namin.
2: Excited kami. Sino tatay yung vice president sa inyo?
3: Secret na lang yun kayo naman. Mock trial na.
1: Hindi kasi baka mamaya. Kaya bang pangatawanan? Natatayong. Di ba? Huwag Terry, kailangan masidhi yung role na, yung pangangailangan dun sa role na yun.
3: Anyway, syempre talagang kailangan pong pagandaan yung lahat ng mga kailangan pong mapagandaan, no? So, yung pong mga objections, di ba? Doon ng depensa, yung pong pwede yung itanong na clarificatory questions ng po mga senator judges, no? So, yan po yung mga magiging bahagi nito pong mock trials po.
2: Dapat ang kunin nyo dyan yung nasa kabilang side. Hindi yung kagrupo ninyo. Para talagang maging makatotohanan.
3: pag invite namin kabilang side, hindi talagang makatotohanan.
1: pero ito Kong Terry, on a serious note, may mga nagsasabi na may mga legal remedies pa rin para nga mapigilan yung pagpapatuloy nitong impeachment trial ng kampo ni VP Sara Duterte. Are we prepared for that?
3: No, naghahanda naman kami sa lahat ng mga legal remedies pa, no? Meron sila siyempre pending pang remedy sa Korte Suprema, pero katulad ng alam po nating lahat, wala pa rin naman pong TRO na inlabas laban sa Senate proceedings, no? Mula nung nag-convene na po yung Senate impeachment trial, and more importantly, may mga nailabas na mga schedules dito po sa paglilitis po natin.
4: So, this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Hindi lang po yung pagsisimula ng trial. Yung po nga, I think, naitakda na in July 6, kundi kahit yung mga pre-trial meetings, no? Bago po yung July 6, para itinatakda na rin po yun. No? So, talaga nakatutok na po ang lahat dito po sa bagay po na ito. Na makapag-submit, siyempre, yung VP na kanya pong sagot, answer, at makasagot kami ng reply. Pagkatapos nun, yung pong mga pre-trial conferences po and meetings, no? Kung papaano ho yung mga latagan ng ebidensya, witnesses at dokumento pagdating po sa trial proper.
2: May nakikita pa ba kayong mag-interfere pa ang Supreme Court gayong nakapag-initiate na ang Senate Impeachment Court?
3: Tingin ko wala na po kasi ano na ho ito eh. House and Senate na po yung talaga pong nagpapatakbo. Ito pong kabuuan ng proseso. So sa bahagi po namin tapos na yung initiation, ngayon po nasa bola na po ng Senado eh. Ito pong constitutional process po ng trial, no? So, ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema. Ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted by the Senate Impeachment Court.
2: Knock on wood, makialam ang Supreme Court, magkakaroon kaya ng constitutional crisis kapag gaganon?
3: Tignan pa po natin. No? Mahirap naman siyempre pangunahan din po yung Korte Suprema. Diyan po sa bagay na yan. Pero ako, mataas na po yung kumpiyansa po natin that at this point, the Supreme Court will not anymore interfere in the impeachment process.
1: Mm-hmm. Ito po kasi, ito mga technicalidad dito, mga legal technicalities ito, ito proseso tong legal. Pero are we also ready kung sakasakaling magkaroon ulit ng political drama dyan sa Senado? Kasi nakita na po natin, nagpalit sila ng liderato, nung i-enforce yung warrant versus Bato de la Rosa. Nakita natin na may talagang tendency na magkaroon ng political drama within the same institution na tumatay yung impeachment court. Are we also ready for that scenario?
3: Well, siyempre, sa dulo naman po, papabayaan lang po natin yung mga senator judges, no? Nagawin po yung kanila pong mandato dyan po sa bagay na yan, no? So, siyempre, wala naman ako tayong masabi patungkol dyan. Pero we are ready for any eventuality in the course of the trial po. I don't think naman po mayroong bagay na hindi po masasagot ng impeachment prosecutors pagka ho naglatag ng clarificatory questions ang atin po nga senator judges.
2: Pero kung kayo tatanungin dyan sa House Prosecution Panel, Kailangan pa bang magkaroon ulit ng change of leadership sa Senado? Dahil baka ito pa yung magsilbing delay eh. Mag-cause ng delay para umusad. Although, I understand may kalendaryo na yata, no? But hindi natin alam yung mga susunod na mga mangyayari kung palagi na lang mayroong change of leadership, etc.
3: Katulad po, nang binabanggit ko lagi, hindi naman ang nagbago yung composition po ng Senate Impeachment Court. So, kahit sino naman po yung maging liderato po ng Senado, pareho pa rin naman po yung mga miyembro ng Senado na kailangan pong kumbinsihin both ng prosecution at ng defense, no? Para dun sa kanila pong mga kaso. So, ano kami dyan? Leadership neutral.
2: Okay.
3: Yung pong pagtingin po namin dyan sa bagay po na yan.
5: Mm-hmm. Yung mga... Ito pong 11 member panel ng House Prosecution, halos pareho lang din, ano? Ang nadagdag lang, if I'm not mistaken, si...
2: Joke, no? Tsaka si ano?
5: Si Kong Laila, tsaka si Kong Chel, ano? Can we say na parang merong gigil? Kasi, kumbaga, parang naghanda nung last time, pero ngayon lang, sa pangalawang pagkakataon lang talaga, nababanaag yung pagpapatuloy talaga ng impeachment trial. Can we say na talagang gigil na itong mga prosecution panel?
3: Hindi naman, wala namang gigil. Ano naman, parang trabaho naman po talaga namin yan. I mean, sa duty that has been bestowed on the impeachment panel, no? So, it is something that we look at as a part of the work that we do. As members of Congress, no? So, wala kaming real feelings kung, ano ba, nabala man yung dati. I mean, it's kasama sa buhay yun. So, itutuloy lang po namin yung pong trabaho ngayon pong taon po na ito. Tsaka kasama ako sa impeachment panel, baka hindi mo ako sinama dun sa bago.
5: Sorry, Kong Terry.
2: Ayaw, kasama siya. Kasama
3: parang,
2: siya.
3: Parang ayaw mo ako isama.
5: Hindi, kaya nga namin kausap ngayon.
2: hindi, baka daw, ano eh, kung masasama ka, paano naman yung upo mo tuwing Friday dito sa ATM?
5: Ay, oo nga, Kong Terry, paano?
3: Kaya nyo na yan.
5: Ay, baka naman, teka lang, kasi baka naiingit tayo kay Attorney Jess na may Tweety Birds. Baka pwedeng gawin na nating Tweety Birds si Kong Terry.
2: pwede rin.
3: Wala akong mga ganyan, Tweety Birds na yan. talaga. Kay Jess nyo lang itanong yan, huwag sa akin itanong yan.
5: Eh, yun nga, Kong Terry. So, for the meantime, ano pong pinagkakaabalahan ngayon ng House Prosecution Panel kung next week pa rin naman po pala yung mock trial?
3: Uy, alam niyo, araw-araw na kami nagme-meeting, ha? Parang wala na, ano talaga, wala na katapusan po yung pagpupulong at paghahanda ng pong prosecution panel. So, yung lahat po ng mga, kasi marami talaga witnesses, eh. Marami mga dokumento. So, yung bawat corner ng mga dokumento, talaga inaaral ko talaga namin. Kumbaga, we cannot leave anything to chance, no? Dito sa bagay po na ito. Lalo tigit, meron na kaming hard deadline, eh. Noong po pagsisimula ng trial, which is July 6. So, basically, meron lang po kaming isang buwan at ilang mga araw para ho pinuhin at talagang gagawing maayos, no? Yung pong presentasyon ng ebidensya pag nagsimula na po yung paglilitis sa July po, July 6.
2: Okay sa inyo yung ano, 3 times a week na hearing schedule?
3: Well, actually, maganda nga po yung schedule po na linatag po ng Senate Impeachment Court kasi pag re-recognizing po ito na siyempre hindi lang naman po impeachment yung trabaho ng Senado at Kongreso. No? So, yung pong umaga ay pwede pa rin hong gugulin ng Kongreso at Senado para sa mga komite, no? Na talaga kinabibilangan po namin. At pagpasok din ho nung session muli, may panahon para magkaroon po ng session, yung pong parehong mga kapulungan. No? So may oras para sa session, may oras para sa paglilitis.
2: Oh, doon sa apat na articles na iniain ninyo, sinong may call para alin ang dapat nating unahin?
3: Pagpapasyahan ho ng ano yan, ng 11 na miyembro kung alin po yung pagkakasunod-sunod. Although siyempre may mga proposals nga po kung ano ho ba yung forma, no? Ano ho yung pagkakasunod, yung sequencing ng pagkakasunod-sunod. Kung articles 1 to 4 ba yan or may maunahin bang mas mahalagang mga articles, no? So, I think by around yung pong pre-trial stage, dyan po namin maka-finalize yung pong bagay na yan.
2: Pero for sure, meron na kayong listahan kung ano yung sa tingin nyo eh, dapat na unahin sa pre-trial.
3: Tama naman. Pero yung final determination lang po niyan ay bandang pre-trial stage na po namin officially ilalahad. No? Also, maybe sabihin, meron pong mga nagpo-propose, for example, na dapat mauna yung threat. Mm-hmm. May nagpo-propose, dapat mauna yung confidential funds. May nagpo-propose din po na dapat mauna yung unexplained wealth. No? So, all of these things are still under consideration as we speak.
2: May hand ba yung impeachment court kung hindi, ito dapat unahin nating pagdebatihan?
3: Well, siyempre sa dulo, pagka humanap po tayo sa impeachment court during pre-trial, mamagitin ho namin yung preferred order po namin ng presentation. Pero siyempre, sa dulo-dulo naman ho, yung pong impeachment court, yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan.
5: Pero kung Terry, yung nakita natin during the hearings ng House Justice Committee, yung mga ebidensya doon, kumbaga patikim lang. In fact, si Madriaga nga, hindi masyadong natanong. Ano, bagamat naisa lang siya ng isang hearing, yung mga sumunod, hindi na siya isinalang ulit. Can we say na kapag nagsimula na talaga itong impeachment trial,
2: pwede may dagdag.
5: Oo, pwedeng may dagdag at pwedeng mas matindi yung mga pasabog na pakakawalan ng mga witnesses?
3: Yung katulad na binabanggit ko po noong nakaraan, yung po talagang pinisent dun sa House Committee on Justice, yun ako naman yung malamang i-restate doon po sa trial itself. No? Pero magkakaroon malamang ng dagdag na ilan lang. So halimbawa, yung pong unsealing ng BIR box, pwede yung mapag-usapan at mag-move kami to unseal it. Yun yung una. Pakalawa, yung pong bank records, bank accounts, no? Nung pong mag-asawang Duterte Carpio. So yan po yung, yan sigurado ako. We will ask to subpoena information relating to the bank accounts.
2: What if, alam naman natin na lahat ng paraang gagawin for sure, di ba? Para harangin yung impeachment. What if doon pala sa pre-trial, sabihin na ng mga makasara na mga senators, pwede na natin pagdesisyonan, no pa lang yan dahil doon sa ginawa ninyong hearing dyan sa Kongreso, nakita na namin na walang sapat na dahilan para ituloy natin yung impeachment. What if magkaroon ng ganun?
3: Tingin ko naman hindi wahantong yun doon kasi ang nakalagay din naman talaga sa konstitusyon, kailangan pong magka-trial at kailangan pong pagpasyahan yung pong guilt, no, ng isa pong impeachable officer. No? So, ibig sabihin, tingin ko po we are way past that particular proposal. So, ibig sabihin, kung meron na pong kalendaryo, tingin ko, yung pong karamihan sa mga senator judges will basically be dependent also on the dates, no, that had been set already. So, pre-trial and trial proper.
2: So, malinaw dito, sabi ng batas, hayaan yung ilatag-ilat ng mga ebidensya, mga argumento, tsaka kayo mag-decide, impeachment court.
3: Tama. Yun po yung amin pong pagkakaunawa, lalo tigit. Yung pong trial dates, pre-trial dates, halos tinakda na po para sa amin pong prosecution at para po sa depensa.
5: Kasi po, kapareho nga kanina, kaya ako natanong yun, may mga nakikita kasi ko na bahagi nung Madriaga affidavit na parang tumatahi doon sa iba pang articles of impeachment. So, makikita ba natin yun? Is that a possibility na yung ibang articles of impeachment ay magkakadugtong?
3: Tatalakayin po on a per article po yung mga kaso. So, pwede rin hong maging, we can find a situation in which pwede hong yung mga nauna na pong witnesses on a particular article na relevant po to another article can still be called upon again to testify on that, on the next article. So pwede hong mangyari yun. And syempre, by pre-trial, talagang tapos na kung ano po yung document witness list, no? Na gagamitin hong namin talaga pagpasok po sa trial.
5: Balilinawin lang natin diyan sa pre-trial kung hindi ako nagkakamali at kung Terry, diyan yung ano, no, yung minamarkahan yung mga ebidensya.
3: Kasama po yan doon sa ano. At syempre paglalahad nga po ng mga dokumento at witness list, no, evidence list ng pong dalawang partido, ng pong defense tsaka ng prosecution. So pag papasyahan diyan, alin ba diyan yung mga facts or mga ebidensya na hindi na kailangan patunayan sa trial. Siyempre, ang tawag ko doon, stipulation. pag pumayag hindi ng partido na, hindi, okay na yan. Hindi natin kailang pagdebatihan yan. Mm-hmm. Yung mga ganun, doon ho mangyayari yan.
5: Mm-hmm. Oh. Walang surprise witness.
3: Tingin ko, hindi, walang ganun. Sa pelikula lang yun, surprise witness.
2: Kailangan dito, matatag ang ano nyo, buo ang loob nyo dito, Kong Terry. Hindi pwedeng pagsampa ng Senado na impeachment court eh. May umiyak lang eh, baka mamaya maawa kayo.
3: Hindi ko alam. Hindi ko yan. Wala
5: akong masasabi dyan.
3: Pag-iyak na yung mga pinag-usapan, wala po ako masyado masasabi.
5: Pero kakamustahin naman po namin kayo doon, Kong Terry.
3: Kahit po sa pagkamusta, wala din po ako masyado masasabi.
5: Sige po, marami mong salamat, Kong Terry.
3: Maraming salamat. Happy weekend.
5: Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at 11 na member House ng Prosecution 11, Panel.
2: Itatanong ko sana sa kanya eh, pagkatapos nyo ba yan sa Congress pagka umuwi kayo, sabay-sabay din kayo? O may kasabay kayo?
5: Feeling ko sabay-sabay sila.
2: Kasi sabay-sabay lang sila, pero hindi sila magkakasabay.
5: Kasi po, part ng minority si Kong Terry.
2: Ah, ganun.
5: So, pwedeng nauuna siya.
2: Ah, okay.
5: Diba?
2: At this is malinaw.
5: Oo, tsaka baka mamaya hindi siya... Ayoko na mag-talk.
2: Anong oras na, kuya? 8 minuto bago sumapit ang alas 5.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Nakatatawa pa rin ako dito kay Auntie Claire kasi nung nakita ko, sabi ko, ha? Saan niya sinabi to? Tapos yun pala dun sa vlog niya.
2: Ano yun? Personal ano niya yun?
5: Sa vlog niya.
2: Personal vlog niya. Saan natin rin mo? Baka may hawak na ano.
5: Na ano?
2: Na libro ng pabasa.
5: Malayo pa yung Santo-Santo. Malayo ay katatapos lang ng Santo-Santo. Next year pa yun.
2: Ay, maganda yung makakausap natin. Hinihintay ho natin, ha? Ikinakasal lang yung ano. Ikinakasal lang yung itsura niya doon sa...
5: Akala ko hinahanda na yung posas, eh.
2: Malamang, kasama. Hinahagilap na yung ano, yung gamitin niya.
5: Ang posas ba? Nililinis ba yun? Pinapashine ba yun? Tulad ng baril, hindi?
2: Oh, pagka ano?
5: May huhulihin.
2: Nilalagyan ba? Tara natin, baka naman lagyan nyo pa na cyanide yung ano. Yung posas. Ah, wala pa.
5: Yun nga, di ba? Kailangan paghandaan. Tingin mo ba?
2: Bago paghandaan yan, paghandaan po ninyo next week.
5: Ano yan?
2: Tataas na naman ng ano.
5: Ay, oo nga.
2: Mahigit piso na naman yata.
5: Oo, ba? Parang tataas. 140. Kung ako nagkakamali ang diesel.
2: Tataas na naman ho ang diesel.
5: Mm-hmm.
2: Alam mo, sa nangyayari ngayon, nakita ko yung comment ng Philippine Chambers of Commerce. Parang masyado na sila nagugulo. Sa nangyayari ngayon sa politika, hindi natin napapansin yung inflation. Hindi natin napapansin yung pagtaas ng dollar.
5: Oo,
2: nasa 62 na yung dollar pala ngayon. Di ba? Pagtaas ng gasolina. Maraming dapat na i-consider. Hindi daw nila nakikita ito ngayon sa mga nasa gobyerno.
5: Nako.
2: Parang even yung mga potential investors abroad na gusto dito sa atin,
5: nagdadalawang isip
2: ngayon. No. Sa nangyayari.
5: Ito yung base sa pagtaya, ito yung presyuhan sa world market mula May 18 to 21. Ang diesel, yung 4-day trading week, ang diesel, ang posibleng itaas sa susunod na linggo ay nasa 1 peso and 10 centavos.
2: Okay.
5: Per liter. Oh. Ang gasolina, nasa piso at 20 centimos sa kada lito ang itataas. Mm-hmm. Sa kerosene,
2: magkano?
5: Piso at 30 centimos din.
2: Mamataas din,
5: itataas,
2: ano?
5: Diba?
2: Oh.
5: Ito na. Andiyan na lang sa kabilang linya.
2: Okay.
5: Makasama pala natin via Zoom ang...
2: Ha!
5: Dating Diba? Dating PNP chief.
2: Dating man of the hour.
5: Man of the hour.
2: Yan.
5: At kasalukuyan pong general manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Magandang hapon po.
2: General.
7: Magandang hapon, sir. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
5: Sir, patingin na nung ano.
2: Posas?
5: Ay, hindi ba lumalabas kasi sa Zoom si sir. Oo. Ayan.
2: Ayan.
5: Sir, yung kamay nyo, patingin nga po.
2: May hapon naman kayo posas dyan.
7: Ulo. Ito. Ang hawak nito, pito.
2: Gagamitan mo muna nyo ng pito?
5: Baka makatakbo.
2: Hindi, pipituhan nga para tumigil. Tingil.
7: Pito, pala, piko.
5: Ganun pa nga. Ganun pala, GM. Pero GM, parang may mga nabanggit kayo na...
2: Seryosong usapan.
5: Oh, willing talaga kayo, GM.
7: Alam nyo, kanina ang tanong sa akin, nakapremisa kung uutusan ka ng presidente. Yun ang premise ng tanong.
2: Yun ang premise ng tanong, kung uutusan.
7: Pag inutusan ka, pwede ka maghumindi. Presidente yan.
2: Hindi sa inyo nang galing mismo.
7: Pwede nyo i-review ang transcript. Andiyan naman ang buong kwan Andiyan naman ang buong transcript ng, andiyan ang buong video ng live stream.
5: Pero GM, pwede kasing citizen's arrest.
7: So pwede... naman. Bakit hindi? Talagang pwede ang citizen's arrest. Implementation ng warrant or pag makita natin na siya ay, yan, nasa MMDA. Sabi ko nga kanina, kung nasa MMDA territory or nasa MMDA area of concern, area of operations, pwede. Saan? Sa landfill, sa estero, sa ilalim ng imbornal, pwede.
2: Oho. Pero diba malinaw nakalagay kadalasan sa mga warrant? To all law enforcement agencies, di ba? Paano yun? Kayo bilang nasa MMDA, pwede ba kayong i-consider na law enforcement din?
7: Yan. Hingian pa natin ng kanyan. Hingian pa natin ng opinion ng mga korte niyan. Kasi di ba, kaya nga, nagtataka ako, bakit kayo tanong sa akin, ako na nandito na nanahimik sa MMDA, kayo talaga.
2: Nananahimik kayong nagpupunas ng posas? Pinapakintab ang posas? Ganun ba?
7: Pito nga, pito.
5: Oo nga, di ba?
2: Okay, sige, sabihin natin ngayon. Inutusan kayo ng presidente, no choice kayo. Presidente yan nag-utos, susunod kayo, di ba? Pass forward tayo. Hawak nyo na ngayon si bato. Anong susunod na eksena ron?
7: O di, ibigay sa kung sino man ang dapat na magdala sa kanya sa ICC.
2: Hindi nyo ibibigay doon sa kung saan nakaparada yung ano, sa hangar, walang ganon.
7: Depende. Pwede naman kung... Kasi kung MMDA yan, isasakay ko yan sa Pasig River Ferry. Di ba?
2: Bakit? May ruta ba yan papunta dun sa...
5: Airport?
2: Sa hangar ng Air Force?
7: Pwede. Depende naman kung paano siya dalhin Kayo talaga. Pwede. Basta ang bottom line dyan is... alam nyo kasi sa totoo lang, hindi naman yan about the personality or about the person. This is... seriously speaking. This is... a court process, okay? Na maliwanag, na sinabi na ng mga korte natin na legal at meron itong power. Ito meron itong power and may mga obligasyon sa Pilipinas na na may mga pananagutan tayo na dapat tuparin sa based sa our international agreements, most especially with the Interpol. So this is about institutions, yun. Hindi personality and the process. So, I think, kaya naman ang ating mga kababayan yan. Maraming law enforcement agencies, law enforcers na kayang gawin ito.
2: Okay. Yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi nalalayo dun sa eksena nung nagpakita si Bato sa Senado. Okay. For sure, sinundan nyo rin kung ano yung mga pangyayaring nung gabi na yon. At hanggang sa humantong sa nakalabas din siya nung building o gusali ng Senado nang wala man lang dumadakip sa kanya. anong komento nyo do sa ganong klase na eksena?
5: Mm-hmm. Pero GM, bago nyo po sagutin yan, magbibigay daan lang po muna kami sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax.
2: So, pakintabi nyo muna yung, oh, yun po, yung sa, pito dyan, yung pito.
5: Ay, pito pala, pito. Babalikan po namin kayo, GM, ha? Ano oras na, kuya?
2: Isang minuto makalipas ang alas 5.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero 1 sa aksyon!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
5: Ay, balikan din natin si GM Nick Torre. Magandang hapon po ulit, sir.
14: Yes, sir. Good afternoon din ulit. At good afternoon sa inyong mga tagapakinig.
2: Oh, nung bang gabi ng May 13, for sure, gigil na gigil kayo doon sa napapanood ninyo. Na eksena sa Senado.
14: Well, like you, I'm a serious observer of politics and everything that's happening around us. So, may mga opinion tayo, may mga nasa isip din naman tayo. Pero nasa atin lang 'yon dahil iba naman ang ating trabaho at nakikita natin nagtatrabaho naman ang ibang mga ahensya ng gobyerno.
2: Kung kayo tatanungin, anong mga dapat bang nangyari?
5: May pointers po ba kayo?
14: Well, unang-una, no, seryosong usapan, hindi ko ito tinitingnan bilang isang senador o kahit sino pang personalidad. Ang unang titingnan kaagad natin dyan, may lawful order ba? May legal basis ba? May malinaw bang mandato ang unit mo na inuutusan na mag-implement yan? So, kung may valid warrant na ngayon ay lumabas talaga na may balido ang warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng pulis o kung sino mang law enforcement agency, hindi naman mamili kung sino ang kung kaalin ang ipapatupad at alin na hindi.
2: Subject,
14: ang batas na dapat ay pare-pareho sa lahat. Yun ang stand natin dyan. Pero rin, hindi rin ito dapat, ito, i-qualify ko lang. Hindi rin ito dapat ginagawa na parang palabas lang.
2: Okay.
14: Ang objective dito ay compliance. Compliance ng subject at compliance natin doon sa issuing court. Hindi confrontation. At the most important, yung na-quote sa akin before ng ibang, sa ibang mga interviews ko na the arrest should not be a revenge. Okay?
2: Oh,
14: the arrest should never be a revenge. It is a law enforcement operation. So yan ang mga nasa isip ko pag habang pinapanood ko yun. At syempre dahil sa mga nangyari nga, ang naisip ko lang naman din, POP, operational procedures, na una bang lagi ay coordination, communications doon sa subject, baka pwede pang makausap ng maayos lang yan. At pagkakataon, hanapin talaga pagkakataon para maayos at mapayapang mapasunod. Kaya nga sa akin, kung tanungin niyo ko doon sa Kibuloy, ganun na ganun ang ginawa ko. Na humaba man ang humaba, pero ang gusto natin is less na masaktan. Uh-huh. Wala tayong i-initiate na hindi natin siya i-bridge. Pwede kong i-bridge yun ng kwan eh.
2: Mm.
14: Pwede kong i-bridge yun na gamitan ko ng forced entry talaga eh. Pero hindi ko ginawa. Coordination, communication. At pagkakataon talaga, hinanap na yung pagkakataon na maayos sa at mapayapang pagsunod.
2: Tanda ko nga yun eh. Bago yung pagdakip talaga kay Kibuloy.
5: Mm-hmm.
2: May picture pa kami ni General Torrey eh.
5: Mm.
2: Sa Davao.
5: Mm.
2: Panahon kasi ng BPSF that time.
5: Ah, kaya nandun
2: din. Kaya nandun din kami. Mm. Ay, nagkita-kita kami doon sa isang venue sa Davao. Anyway, ano ibig sabihin, curious lang ho, ano ibig niyo sabihin na hindi dapat isang palabas lang? Yung binanggit nyo kanina.
14: Well, you know, it has to be serious. Kasi ang option is, halimbawa, option is, last recourse na. Talagang may barricaded situation. Kailang gamitan na ng pwersa. Eh, dapat, una hakbang, yun nga, sabi ko, after the coordination, communication, at saka yung peaceful resolution na sinasabi ko kanina, eh kung gagawin na ang mas may force na, gagamitan na ng pwersa, ito dapat gawing, kung hindi na magawa sa, makuha sa santong dasalan, at gagamitan ng santong paspasan, despite that, kailangan ang operation ay disiplinado, legal, at may yung pinakamababang risk sa publiko.
2: Mm-hmm.
14: At dahil simple lang talaga ang prinsipyo ko rito pag ako nautusan dito. We have to be firm but fair, lawful but not theatrical, and decisive but never abusive.
2: Oh.
14: Dahil sa dulo, hindi lang pangalan ng tao ang dapat manaig, kundi ang batas.
2: Oh. Eh, pero nung oras na yun, kumbaga sa ano, abot kamay na yung tao eh. Magkakaharap nga sila sa isang kwarto, General eh. General.
5: GM.
14: Muna, na-mute yata.
5: Go ahead.
14: The decisiveness is very, very important. It's paramount now.
2: Pero pwede ba nating

0: 2 and yun. Na
1: pero
0: so, kung yun ang kung yun ang totoo ha, kung yun ang sinabi ng mga inutusan na kaya sila pumunta ron without the arrest because yun nga ang utos na wala nga raw utos na arresto. Eh kung yun ang totoo.
1: Pero anong difference nun sa kung may utos man sa DILG sa PNP that night, May 13, doon naman sa eksena nung kayo po ay dinakip naman ninyo si dating Pangulong Duterte?
0: Well, sa case na yun, I have a valid warrant. Okay? And I was given an order by the chief PNP to implement the warrant upon his arrival at the airport. At all throughout this ordeal, walang nagsabi sa akin na itigil mo na yan. So, tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Hanggang sa ma-accomplish ang mission.
1: Saka, wala bang halos pares lang naman siguro kung ano yung warrant ni dating Pangulong Duterte at saka itong warrant versus Bato de la Rosa?
0: I think so, yeah. Isa ang nag-order niyan eh.
1: Oo.
2: At saka, siguro ipihit ko lang din ng konti, no? Kasi kaya rin medyo gumulo yung sitwasyon at yung pag-intindi rin natin ay dahil dun sa nangyaring warning shot, parang nakakalimutan na GM Torre dahil nga kayo, hepe na nga pambansang pulis siya. Eh, ano pa talaga yung rules of engagement kapag merong warning shot?
1: In the first place, kinakailangan ba mag-warning shot?
2: Oo.
0: Sa PNP rules of engagement, hindi allowed ang warning shot. Pero, yun nga, si General Mo Aplasca ay hindi naman siya member ng PNP. So, hindi natin alam kung anong rules of engagement ng Senate Sergeant at Arms. And sa even in the PNP, merong exceptions doon sa warning shot. So, General Mo Aplasca, being a seasoned military officer, police officer, he must have assessed during that situation right there and then na kailangan niyang warning shot. So, well, yun ang ginawa niya. Kaya nga, ang in fairness to General Mao, ang resulta is walang namatay. So, na-resolve ang situation na walang irreversible damage na nangyari. So, I think it's good.
1: May lumalabas na binigyan siya ng maling impormasyon na sinasalakay, quote-unquote, ang Senado nung oras na yon. Meron bang dapat na isalang-alang din si Mao Aplasca doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya?
0: You know, yan yung mga mabibigat na mga decision making sa totoo lang. Very, very fluid ang situation. Ng mga, I can only imagine the stress and the kind of information coming to him and the time that he has available to validate before making a decision. So, yun ang assessment nila eh. Yun ang dumating eh. So, it will be subject to an investigation. Malaman kung saan ang, kung may breakdown man ng communication, kung may breakdown man ng information, or kung may mga deliberate attempt para i-mislead ang response ng Sergeant at Arms and i-mislead din ang iba pang mga government agencies para hindi ma-accomplish yung mission na iserve ang warrant.
1: Pero,
0: will be subject to an investigation.
1: Pero assuming na may tangkangan sa lakay, masumalakay sa Senado, eh yung mga sasalaki naman eh law enforcement agencies din, 'di ba? NBI na meron din namang valid reason kung sakasakali dahil nga sa merong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa.
2: At idagdag ko na rin, partner, GM. Naalala natin noong ini-enforce na rin yung warrant laban kay dating Pangulong Duterte, diba may lumabas pa ang fake news na may TRO daw na nilabas ang Korte Suprema. So yung may mga ganong sitwasyon, GM, paano yun?
0: Yeah, una, doon muna sa kung sasalakay ang NBI. Kaya nga, precisely the point na ngayon ay dinideny naman ni Director Batibag. Wala naman siyang order na ganun daw. So, yan nga, magiging mga points na dapat makita sa isang fact-finding or investigation or kung ano pa mang pagsusuri ng lahat ng mga nangyari na gagawin in the future. Ng kung ano mang competent body, kung yan ba ay ombudsman, kung yan ba ay Senate mismo, kung yan ba ay isang independent investigating body. So, yan ang mga points yan. Pangalawa, eh yung mga, yun nga, yung sa gaya nung nangyari sa case nung March 11, 2025 na lumabas yung mga information na may TRO, may mga ganon. So, kahit ako personally, tinitingnan ko at nihintay ko na kung may TRO naman talaga, di stand down tayo, sundin natin ang sinasabi ng korte. Pero habang wala, tuloy-tuloy tayo hanggang sa mapalipad ka natin ang aeroplano.

0: O, siya, sige po. Siguro, sana ibang topic naman next time na makausap. Hindi natin na-follow up kay GM yung
1: takbo
0: niya.
1: Iba naman tanongin natin. Ilan na po nalilinis ninyo sa Metro Manila?
2: Marami na tayong nahuli sa NCAP, ha? Next week, ilalabas na
1: lang
2: sa
1: aming
2: press release.
1: O nga, marami NCAP, na... ano bang...
2: No contact apprehension ng mga nagtatapo ng basura, nagtatapo ng mga upos ng sigarilyo, yan. Pinaghuhulin natin ngayon yan through camera monitoring.
0: Ayan. Oh. Eh, sana mas mapag-usapan natin yan sa mga darating na araw. Maraming salamat po, GM.
2: Yes, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon ito. Kaya ang bigyan nila ako pagkakataon, 5 seconds. Mga kababayan, laging tandaan, nandito ang MMDA. Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan.
1: Ayan.
2: 136, 5 minuto. Kami ay nandyan.
0: Ayan. Ipa-MMDA na yan. Ay, maganda yan, ha? Maraming salamat po, GM.
1: Ito, dapat inan nyo, itdagdagan nyo, itori mo na yan.
0: MMDA na yan.
2: Ano mga isipin ng mga yan.
0: Eh, malapit-lapit na rin naman.
1: Jem, maraming salamat. Thank you.
2: Salamat din, sir.
0: Ayan po si retired Police General Nicolas Story III at kasalukuyan pong General Manager ng MMDA. O eh, paano? Magbabalik ang ATM.
3: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, kuyang. Ipasok na natin agad ito dahil naku, mukhang mahaba-haba itong talakayan natin dito. Makakasama po natin via Zoom ang co-author po ng 1987 Constitution at isa pong law professor, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, Zandro and Willie.
1: Magandang hapon po.
5: Mo?
0: Ay, Attorney, unahan ko na si Kuyang Willie. Dahil po napakagulo ng sitwasyon, parang napakaandaming nangyayari in a span of 1 week. Eh, ito po ba yung palitan ng liderato sa Senado, yung pag-usad ng impeachment, yung pagpapaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, yung pananaw natin doon sa pagiging chief architect ng foreign relations ng bansa na inaatas ng konstitusyon sa Pangulong Bongbong Marcos? Marcos o kung sino mang nakaupong pangulo, ito po ba yung mga ganitong dynamics? Na-foresee po ba ito ng Constitution, ng 1987 Constitution?
5: Sandro, ito pong sitwasyon na ito ay mukhang hindi namin naisip ang sitwasyon na ito, no? Because past history, smooth naman po ang proseso po eh, pag may mga impeachment po, no? Although before, wala namang na-convict, pero in the past, nga dating pangulo o dapat impeachable official, wala namang ganitong sitwasyon. I think it was beyond the imagination ng mga framers at the time.
1: So, para po bang medyo matitino pa yung ilang official ng mga panahon na yun, attorney?
5: Eh, sabihin natin, very unusual po ito, no? Hindi yung usual circumstance na nangyari ng panahon. As a matter of fact, ako ay bata, Sandro, ako ay pumupunta po sa Senado, nanonood po ako. Mm. Nakikita ko po sina Roja, sina Jokno, si Aquino, Tanyada. Eh, mukhang wala namang problema po eh. Smooth naman po eh. At ito yung, kumbaga naiisip ng mga commissioners at the time when you were framing the Constitution, that the senators will be, well, serious in their lawmaking responsibilities.
1: Oh, nabanggit niyo po yan na nung bata kayo eh, personal kayo nagpupunta sa Senado, no?
5: Para opo, ganun. Opo. At that time, old Congress po yun, Sandro, dyan po sa malapit po sa Intramuros.
1: Oh. So, attorney, nung mga panahon na yun, para bang nakaka-proud na ma-witness mo yung ginagawa ng ating mga mambabatas? Ano ngayon ang po pwede maging saloobin nung mga kasing edad nyo rin nung mga panahon na yon, sa panahon ngayon na nakikita ganito ang nakikitang eksena sa atin sa Senado?
5: Sabihin natin, Sandro, ako po ay disappointed, no, sa mga nangyayari po, no? Dahil po ako po ay bata, nanonood. Ako po ay college student. Mm. Ako ay hangang-hanga sa mga senador. At ako po ay nangarap din na balang araw I'll be part of a lawmaking process.
1: Mm-hmm.
5: So, ibang-iba po yung Senado noon sa Senado ngayon. Kaya ako po ay nangangarap na sana po bumalik po yung dating Senado. Kasi ibig po ng Senado, Sandro, ibig sabihin ng Senado, Senex.
1: Okay.
5: Latin word Senex, ibig sabihin wise old men, wise men, assembly of wise men.
1: Mm-hmm. Ay, may wise din naman ho ngayon eh. Hindi ho ba? Si Willie po ito, by the way.
0: Willie. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung tanong ko kasi ang dami kagad na, ang daming umusbong na tanong sa ulo ko.
1: Hindi, kasi yung binabagit ni Attorney Rene, eh, hindi mo masisisi.
0: Mm-hmm.
1: Kung bakit iakdayang constitution eh, hindi na kasama itong ganitong klase ng sitwasyon. Kasi ang isa for sure sa pinagbatayan eh, yung mga opisyal ng mga panahon na yon eh, nasa katinoan pa ho ng pag-iisip, ganun ba?
0: Hindi kasi Attorney Sarmiento, idagdag ko lang din diyan ano.
5: Opo, opo.
0: Kasi po yung punto na may isang senador na magrereklamo kasi nasigawan siya doon sa plenaryo habang nakikipagdebate.
1: Correct.
5: yan po ay again, no? Yan po ay hindi naisip ng ating mga framers kasi at that time sa lumang kongreso eh, wala namang ganun po eh, no? Sila po ay seryoso and very, kumbaga, responsible sa lawmaking, etc., etc. So, nakakaiba po ang ating mga senador ngayon.
0: With that said, Attorney Sarmiento, hindi po ba nakakakaba rin na nasa kanilang kamay din yung paglilitis, pag-uusig ng isang impeachment ng pangalawang pangulo at yung posibleng pagharang din po doon sa arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa na bahagi din siya ng mismong institusyon?
5: Well, nakakabahala po ang mga nangyayari po sa ngayon, Sandro and Willie, lalong-lalo na may isang senador na hanggang ngayon hinahanap po ng ating mga otoridad despite the warrant of arrest. So a fugitive from justice according to the Supreme Court, no? So iba talaga ang Senado ngayon. So sana po ang ating panalangin ay manumbalik po yung dating Senado na seryoso. Ang sigawan po ay huwag personal. At kung may pananagutan ka, may warrant of arrest, you have to honor and serve as an example, no? Sa mga sa mga kababayan po natin.
1: Yung word na nakakabahala, Attorney Rene.
5: Opo.
1: Even kasi yung samahan ng mga nagninegosyo, Philippine Chambers of Commerce, nag-express na sila ng kanilang sentiment sa nangyayari ngayon. Bakit daw hindi na napag-uusapan yung problema natin ngayon sa tumataas ang dollar?
0: Mm-hmm.
1: Patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating inflation all-time high, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung ganitong klase ho ng sentiments, hindi lang ho nung mga kababayan natin na basta na lang nanonood, kundi even yung mga naging bahagi na rin, dapat sana natin, especially pagdating sa ating kabuhayan.
5: Yan po ay, again, nakakabahala po dahil ating mga negosyante, captains of the industry,
1: mm-hmm,
5: and magandang sentimiento, eh dapat po yung lawmaking and impeachment proceeding ihiwalay.
1: Yes.
5: Yung araw na dapat i-devote sa impeachment, i-devote sa lawmaking, mm-hmm, discussing all these issues regarding business, economy, ay pag-usapan din.
1: Yes.
5: Huwag latakatoon po sa impeachment proceedings. Mm-hmm.
1: Parang ganun nga yung kanilang sentimento eh. Okay lang sa kanila kung impeachment, may mga dapat na managot. Pero dapat hindi na iiwan yung tungkulin sa sambayanan, sa kabuuan.
0: Mm. At sa kabila nito mga kabalintunaan na ito, Attorney Sarmiento, irony of things. Imaginein mo, mayroong impeachment process ngayon, pero yung isa doon sa mga senator judges, may kinakaharap din na issue sa International Criminal Court. How do we make sense of everything? Mm-hmm. May glimmer of hope pa ba?
5: Ako po ay, Sandro at Willie, ako po ay hindi nawawala ng pag-asa, no? May pag-asa ang Pilipino. So ang kailangan lang po natin ay una ay magmasid, makialam, involve ourselves, at talagang hindi ibaliwala ang mga nangyaring ito. And sa tingin ko naman eh, they will be sensitive. Pag taong bayan ang nagsalita, sila po ay makikinig. Lalong-lalo kung ano ang take mo, no? At napag-uusapan po ito. At marami nakikinig. Eh sa tingin po eh, may puwang pa rin, may espasyo sa puso ng mga ating mga senador na makinig at bigyan ng pansin ng ating mga problema kinakaharap.
0: Hmm. Alright, sige po. Siguro we'll leave it at that.
1: Oh.
0: Eh sana po sa susunod na pag-uusap din natin, eh medyo...
1: That is, merong high spirit pa rin ng marami.
0: At may giya.
1: Sa nangyayari, di ba?
0: May giya na nanggaling kay Attorney Sarmiento. Maraming salamat po.
1: Attorney,
5: Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sandro and Willie. High spirits po tayo.
0: Yan. High spirits tayo. Ayan po si Attorney Rene Sarmiento, isa po sa mga co-author ng 1987 Constitution at isa pong law professor. Yan,
1: sabi nga ni dating Pangulong Fidel Ramos eh, Well, first of all, mabuhay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya natin to.
0: Meron din ako entry. Ano nga, tulad din ng sabi ni dating senador at dati ring DOH secretary.
1: Mm.
0: Let's do it. Ay nako, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
0: Bye!
1: Bye-bye!
0: Happy Weekend!
6: ATM.
7: ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?

TV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: techniques, boosters po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Mas

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga,
0: at sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos,
1: pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan!

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang ating tinitingnan sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may C5 Kalayaan. Unahin natin yun sa kanang bahagi ng ating mga screens. Yan yung southbound lane ng C5 Kalayaan. So yan yung galing ng Katipunan, galing ng Libis, galing ng Pasig area at papunta yan ng Taguig at sa South SLEX area. At sa nakita nga natin ngayon ay moderate pa naman ang galaw ng masakyan, although nagkakaroon ng build-up habang papalapit dyan sa may McKinley area. Pero kung kayo naman ay northbound, nanggagaling ng SLEX, galing ng Taguig at papunta kayo dyan sa may Pasig-Pateros area, sa nakita nga natin ay bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito. Volume yung nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho.
1: May 22, 2026, Biyernes. Matapos magbigay ng go signal ng DOJ sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, pinakilos na ng PNP at NBI ang mga tauhan nila para sa paghahanap sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita. PNP at NBI bumuo ng tracker team na manguna sa pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado, posibleng mangyari sa susunod na linggo. House lead prosecutor na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, iginiit na dapat personal na magpakita si Bato sa gagawing paglilitis sa Senado. ICC Pre-Trial Chamber 1, ibinasura ang apelan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng confirmation of charges laban sa kanya. At MMDA nagsagawa ng estero cleanup operations bilang paghahanda sa tag-ulan. Bumuo na ng tracker team ang Philippine National Police para hanapin ang puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng kampo ng senador na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Kasunod ng naging kautusan ng Department of Justice, agad na umarangkada na ang operasyon ng Philippine National Police para matuntun at maaresto ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Campo Crame, bumuo na ng tracker team ang PNP na mangunguna sa pagdakip sa buganting senador. Nakikipag-ugnayan na ang binong grupo sa Department of Justice at National Bureau of Investigation para maisilbi ang warrant of arrest sa senador. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melanson Artates Jr., mahigpit ang kanyang utos, sumunod sa inilatag na proseso at iwasan ang anumang hakbang na maaari magdulot ng pagkwestiyon sa operasyon. Binigyan din ni Artates na mananatiling profesional ang kanilang grupo at walang halong politika sa operasyon. Bukod sa PNP, inatasan rin ng DOJ ang NBI na ipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iniuugnay si De La Rosa bilang co-conspirator sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa madugong gera kontra droga noong nakarang administrasyon. Inalerto na rin ni Artates ang kanyang mga tauhan sa mga paliparan, pantalan at iba pang exit points, kabilang na ang tinatawag na Southern Backdoor. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa si De La Rosa, batay sa ugnayan ng pulis sa Bureau of Immigration. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Full force ang NBI sa pagtugis kay Senador Ronald de la Rosa. Handang suyuri ng buong Pilipinas at bantay sarado sa mga backdoor ng bansa. Samantala, si MMDA General Manager Nicolas Torre III, handa rin tumulong maghanap sa senador. May umarangkad ng balita si JM Pineda.
3: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita.
4: Fugitive from Justice o Pugante. Ganito na ang turing kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng Justice Department matapos na maglahong parang bula ng pumuslit palabas ng Senado. Ingat pa ang National Bureau of Investigation sa paglalabas ng impormasyon. Pero isa ang tiyaka, nagpakalat na ng tracker team sa ahensya para tuntunin si de la Rosa. Nakalerto na rin ang mga opisina ng NBI sa mga reyon. Ibig sabihin, nationwide ang manhunt operation sa Senador.
5: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoy namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. Wala na kaming explanation na bibigay. If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course. There's a dedicated teams to look after him.
4: Wala rin daw deadline sa paghahanap nila kay Bato. Lalo't alam nilang magiging mailap na ito ngayon.
5: We don't have a timeline because if we will see him today, we'll arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back, no?
4: May patutsada naman si Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Na-corner na raw sana si De La Rosa kung nasunod ang usapan nilang isusuko ang senador oras na hindi po abor ang Supreme Court sa hiling na TRO.
5: That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Gentleman's agreement, the laking usapan na pagka kailangan nang i-present si Senator Baton, the Senate will be the one to present him. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid.
4: Isa raw ang tiyak ng NBI ngayon. Hindi pa nakakalabas ng bansa ang senador base sa monitoring ng Bureau of Immigration kasama sa tinututukan nila ang mga backdoor sa Pilipinas na pwedeng lusutan ni De La Rosa. Biro naman ni ex-PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Story III, pwede siyang tumulong.
6: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Pag presidente ng utusin, automatic no choice, di ba?
4: Si Tore ang nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang lumabas ang arrest warrant niya mula sa ICC. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Samantala, itinanggi ni Senator Robin Padilla ang paratang na itinakas niya si Senator Ronald De La Rosa. Matatandang nakita sa CCTV footage na inilabas ng DILG at PNP na sa puting SUV ni Padilla sumakay si De La Rosa madaling araw noong May 14. Ayon kay Padilla, hindi maituturing na pagtakas ang ginawa ni De La Rosa dahil wala naman umanong arrest warrant base na rin sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi rin matanggap ni Padilla ang pagtawag kay De La Rosa bilang pugante. Nananawagan si Padilla na huwag unahin ang pamumulitika sa gitna ng maraming problema ng bansa. May patutsada naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Senator Padilla.
7: Baka na FOMO si Sen. Robin kay Digong at Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice dahil sa pag-obstruct niya na enforcement ng ICC warrant. Isang kahihiyan ng pagkakanlo na ilang senador sa taong nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Huwag na sana madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao.
1: Pinaghahanap pa rin ng otoridad si Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa harap nito ang tanong ngayon ng publiko, may epekto ba yung kanyang pagtatago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
8: Kumbinsido pa rin ang lead prosecutor ng House Prosecution Panel na si Batangas Congressman Jervy Luis Tro na dapat personal na magpakita si Senador Bato de la Rosa sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang tinutulan ni Luis Tro ang ideyang pagsali ng mga senator judges sa trial online.
9: With all due respect kay Senator Bato, no? Kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
8: Dapat aniyang makita at marinig ng personal ni De La Rosa ang mga ebidensya at testigo para makaboto ang senador ng naayon.
9: Sana naman, wag nila i-consider iyon because again, this is a very sacred and solemn duty. He has more reasons now to have utmost courage to be able to do this constitutional duty for the sovereign Filipino people whom we serve.
8: Kung hindi makaka-attend ang senador, posibleng mauwi sa abstensyo ng kanyang boto. Gayunpaman, hindi pa rin magbabago ang kinakailangang bilang ng mga boto.
9: Regardless kasi of the fact that Senator Bato is not present, regardless of the fact that there's a standing warrant against him, we still have 24 senators eh, no? So if the requirement of the Constitution is two-thirds of the senators, then yung 16 na required vote for conviction remains.
8: Sa kabila nito, aminado si Luis Tron na ibang usapin na kung magagamit ba ni De La Rosa ang impeachment trial para pansamantalang harangin ang arrest warrant mula sa ICC.
9: That is a function that rests exclusively to the executive. Remember, there's separation of power. I'm saying that because I'm part of the legislative. And I know how important and how sacred this is.
8: Una nang ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang hiling na harangin ang arrest warrant ng ICC. Pinagtibay na rin ng Justice Department ang warrant laban sa senador kahapon at inatasan ng NBI at PNP na hulihin na si De La Rosa. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pa-weekend na pero mainit pa rin ang usapin sa politika. Kausapin nga natin ang isa sa mga veteran litigators ng bansa. Walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney Kapunan, at welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang hapon sa inyo sa Arangkada Balita. It's nice to be back.
0: Yes, Attorney Kapunan, no, unahin ko po, no, isa kayo sa talagang naging matunog na magiging kasama sa mga private prosecutors. Ito ho ba ay napag-desisyonan na? Kasama na talaga kayo sa mga private prosecutors po?
10: Alam, maraming kagaya ng naririnig natin, marami namang volunteer lawyers, mga public interest lawyers na kasama sa litigation. So, although siguro nababalitan ng pangalan ko because I was part of the private prosecutors team last year, no, na-abort yung aming prosecution last year, no? Kasi na-dismission issue. So this year ganoon pa rin, bubolo pa rin tayo at pumapili tayo para sa bayan naman.
0: Opo. Ito ho ba, kailan ho ito na pagdedesisyonan usually? Within a matter of weeks po ba?
10: I think because magsisimula na, no, nag-serve na lang summons, ibig sabihin since Wednesday, meron siyang period of 10 days to file her answer. Pagkatapos ng 5 days to file the reply, at pagkatapos ng reply, magsiset na ng pre-trial. Sa pre-trial talaga, kailangan ng mga private prosecutors kasi technical ang mga pre-trial expenses. Siguro naman, it is a conservative estimate na lalabas na siguro ang listahan ng mga private prosecutors within the next 2 weeks.
0: And Attorney Kapunan, no, nakita naman natin kung gaano ka-sensitive pagdating sa liderato ng Senado sa ngayon. Kasi nagkakaroon nga lagi ng chismis na magkakaroon ng panibagong coup. Malaking effect ba kung sino magiging Senate President during sa impeachment trial po? Or hindi naman po ito masyado, dapat binibigyan masyado ng weight?
10: Malaking-malaki ang effect ng sino ang Senate President, no? Because the Senate President that the rules on impeachment ng Senate siya ang magiging presiding judge. At ang authority ng presiding judge ay napakalaki, no, sa Senate rules on impeachment. Nang una, kailangan makaka-decide, magkaka-rule on motions. Yung motion or objections. Kunyari, may prosecution witness. Nag-o-object ang defense. Sabi nila immaterial or sabi nila for yung witness naman namin may pending criminal case, no? So unbelievable, incredible. No? Ang magruling dyan is the presiding judge, Senate judge. So sabi niya kung kung papanig siya sa objection ng defense, ano yun, objection sustained ang tawag doon. Kung hindi naman papanig siya sa objection ng, kung papanig naman siya sa objection ng prosecution, sustained yun. Sustained then in favor of overrule. Ang tawag ko ang overrule ng defense, sustained ang prosecution. Ngayon, yung mga materiality ng evidence, kung tinatawag nilang hearsay evidence, or best evidence, original document rule, authenticated ba yan? Lahat yan ang nakaka-rule dyan, yung presiding justice, judge, or ang senate president. Maliban lang kung meron mag-object, no? Kung hindi unanimous, magkakaroon ng tinatawag ng division of the house, magbobotohan. Eh kung magbobotohan, di panalo pa rin ang majority. Ganun din ang sumatotay. So it's very important na abangan natin sino ba ang change ng, kung mag-change ang minority to majority kasi it's just a slim margin of one vote, Senate.
0: And ito po, attorney, no? So, kunyari, status quo, present ko, sino yung ngayon, sino yung nasa majority. Ito po sila, Senate President Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla. Medyo mataas yung odds talaga na kanyang kinakaharap. Pero paano nyo po kaya, ano magiging magandang strategiya, paano nyo ipepresent yung malalakas na ebidensya para maimulat yung mga matang, katulad ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, kahit sunugin siya, ay maangamoy Duterte siya. Paano nyo mako-convince yung mga ganong klaseng mag-isip po?
10: Alam nyo, kasi yung evidence na ipapakita sa Senate Impeachment Court, no, on trial, napakita na yan sa Committee on Justice, House Committee on Justice. So halos lahat, o lahat ng ebidensya na pinakita sa Committee on Justice, trinansmit na yan lahat sa Senado together with the Articles of Impeachment. Nakita naman natin ang botohan sa House. Last year, yung vote last year for direct transmittal to the Senate, more than one-third vote na, naging two-thirds, pero mga 250 lang or something like that. Ang vote na yun is 257. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, miski na yung mga ka-alyansa, ka-allies ni Vice President Duterte, nag-shift na ng side. Di ba? So yung, kasi sa 257 votes, halos more than two-thirds yun. Saan ang mga diehard Duterte dyan? Ang nangyari kasi, walang evidence na pinakita ang defense, ang PP Sara, versus napakalakas ng evidence na pinisinta ng mga complainants sa House Impeachment Court. So, yung issue ng probable cause, unanimous. Di ba lahat ng miyembro ng House Committee on Justice at saka yung mga ex-officio members, mga deputy speakers, bumoto in favor of the committee report endorsing the impeachment articles of impeachment. So, kung yun ang basihan, kung nakita natin na yung mga diehard sa House ay nakumbinsi sa ebidensya, eh siguro bigyan naman natin ng benefit of the doubt ang mga senator judges na miskin na ang sinasabi nila ay para sila kay Vice President Duterte, pag nakita siguro nila yung ebidensya or yung pagkawala ng ebidensya ng depensa, the strength of the prosecution witness evidence and the weakness of the defense evidence, babalansin yan talaga dapat. So,
0: apo.
10: Ako, hopeful ako na even if 16 votes, kasi sabi,
0: apo,
10: miski na wala si Bato, kailangan pa rin ng 16 votes, no, which is two-thirds. Confident ako na with the strength of the evidence of the prosecution, as it is, yung transmit sa Senate, makukuha natin ang 16 votes.
0: Okay. Attorney Kapuna, may iba naman po tayo dito naman sa issue po ni Senator Ronald De La Rosa, kung saan nga may pananagutan po ba si Senator Robin Padilla sa pagtulong para ayaw nga ni Senator Padilla yung term na tinakas eh. Pero yung sinabi niya, sumabay lang daw sa kanyang sakyan, ay hindi naman daw siya makatanggi. May pananagutan po ba si Senator Padilla sa nangyari?
10: So dapat investigate talaga yan, ano? Kasi meron mga ongoing investigation na yan.
0: Mm-hmm.
10: Alam na naman natin na may ongoing investigation ng NBI. But meron rin moves ata na magkaroon ng separate, independent, impartial investigation internally sa Senado.
0: Mm-hmm.
10: Kasi mapupunta tayo sa credibility at integrity ng Senate. No?
0: Mm-hmm.
10: Papapaniwalaan ba natin yung mga sinasabi ng naratiba?
0: Mm-hmm.
10: So kailangan talaga ng impartial investigation. Ang problema ngayon eh sino magko-conduct ng investigation na yan? Kung ang Rules Committee eh siguro ang Rules Committee eh majority rin yan, di ba?
0: Mm-hmm.
10: So tingnan natin baka may investigation pero naman may hindi naman impartial. So magandang mag-investigate ang government agencies.
0: Mm-hmm.
10: Ang Department of Justice, NBI, PN, etc. Mas credible yun.
0: And ito, huling tanong na lang, Attorney Kapunan, sabi po ng isa sa mga abogado ni Senator De La Rosa na pwede naman sila ang tumanggap ng warrant of arrest na ng senador. Pwede po ba talaga yun na sila ang tatanggap?
10: Ay, hindi pwede yun. Ano? Kasi ang ibig sabihin ng warrant of arrest, pag sinaserve ang warrant of arrest, ang unang dinidetermine, ang unang binavalidate, ikaw ba itong akusado? No? Are you the accused name? Di mag-a-answer siya ng yes. No? Kagaya ng anong ginawa sa Hague, no?
0: Mm-hmm.
10: Inaresto si President Duterte at mm-hmm. pinikwestiyon ng jurisdiction. Nawala yung argument ng jurisdiction kasi nung tinanong siya, are you President Duterte? Name is warrant of arrest? I am, sabi niya.
0: Mm-hmm.
10: Di na-waive yung jurisdiction.
0: Oh.
10: Ang tanong, pwede bang gawin ng lawyers niya? Hindi, because mm-hmm. yung arresting officer, kailangan i-read niya yung Miranda rights. Anong Miranda rights? Sabihin niya, Miranda doctrine, no?
0: Mm-hmm.
10: You are entitled to get counsel, you're entitled to remain silent, etc., etc. At saka, babasahin dapat yung complaint. Ganun ang proseso. So, hindi pwedeng i-substitute ang isang lawyer to receive the warrant. Yung sinasabi nga nila na nasa Rome statute nga daw na
0: mm-hmm.
10: yung, di ba, ang argument dati nila at minemaintain pa nila ngayon.
0: Opo.
10: Si crowd decided on the merits
0: mm-hmm.
10: yung injunction nila nakalagay daw sa Rome statute dapat as part 47 ang may jurisdiction daw ay ang local court. Hindi po tama yan, no?
0: Mm-hmm.
10: Yung local court, hindi pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kasi walang kaso dito.
0: Oo nga po.
10: There is no case before a Philippine court. What court will issue a warrant of arrest? The function of a Philippine court, sundan mm-hmm. natin yung argument na nila, bigyan natin ng benefit of the doubt, the Philippine court will only ascertain yung ID. Valid ba yung, ito ba talaga si Senator Ronald Bato na-arrest din? Validation of the identity of the accused at validation of the warrant of arrest. Baka naman bogus warrant of arrest nito, no? Baka naman AI warrant of arrest nito, baka po. Yun lang ang pwedeng gawin ng Philippine court. Ang Philippine courts hindi pwedeng mag-issue ng Philippine warrant of arrest. Ang function lang ng Philippine court, kung may pupunta sa Philippine courts, ay validation ng valid na international warrant of arrest na issued ng ICC. Kanya, hindi na kailangan, tama yung position ng executive department natin. Hindi na kailangan dumaan sa Philippine courts yan, valid and enforceable yan.
0: Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, sa oras na ibinigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, ma'am, at ingat po kayo.
10: Magandang gabi rin sa inyo at sa mga listeners.
1: Political analyst, iginiit na makatutulong sa pag-aresto kay Senador De La Rosa ang paglalabas ng pabuya para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Kwentong kanto.
23: Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin.
22: Labagan ng komentaryo.
24: Bakit ikaw ang gustong banatan?
25: Baka, baka.
22: Real talk. Wala kang ligtas.
26: Ano klaseng kwarta ko po?
22: Sa 4, alas.
27: Si RTV na kami.
22: Kasama si ng Dr. Guido David.
28: Anong ibig sabihin?
22: Michael Fahatin.
29: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
22: Alan Herman.
30: Masyadong maingay.
22: At Ronald Liamas.
31: Magkakamon ng debate.
22: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
32: Ano ba kayo dyan?
22: Tuwing Sabado, alauna imedya.
0: Ipinasura ng Free Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa confirmation of charges o pagpapatibay ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. Iginiit ng depensa na malabo mano ang pagbuo ng mga sakdal at kulang ang pag-uugnay ng ebidensya sa factual findings ng korte. Pero iginiit ng ICC na malinaw na nailahad ang saklaw ng mga kaso kabilang ang mga panahon, lugar, mga salarin at mga biktima. Binigyang D&D ng pre-trial chamber na ang confirmation proceedings ay hindi ganap na paglilitis, kaya hindi kailangan ng pagsusuri sa bawat insidente at ebidensya.
1: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang human rights lawyer at dating mambabata sa si Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Colmenares. Welcome back sa Arangkada Balita.
33: Yes, magandang gabi rin, Maan, at sa lahat po ng viewers ninyo.
1: Ito, una kong tanong, pugante na ngayon si Senador Ronald De La Rosa at pinaigting na rin yung manhunt operation sa kanya. Bilang abogado po ng mga biktima, yes. Ano yung reaction nila?
33: Well, masaya kami na at least yung issue ng warrant of arrest naman ay medyo ginawang patas naman. Kasi napaka-espesyal ng trato kay Senator Bato de la Rosa, unlike yung ordinaryong Pilipino na pag may warrant of arrest, basta-basta hulihin nila. Pero parang may espesyal na trato kay Senator Bato de la Rosa. Mabuti na lang na nag-desisyon ng Korte Suprema na i-deny yung kanyang request for DRO. So, yun ang panawagan namin sa mga kapulisan at sa authorities na implement na yung warrant of arrest. Kasi may batayan naman yan, hindi lang doon sa treaty natin sa Rome, kundi sa isang batas natin. So, we're looking forward na sana ma-include na siya doon sa trial kung sakaling ma-aresto na siya para naman yung matagal nang hinihingi na justisya ng mga biktima ay masasagot na rin sa pamamagitan ng trial niya.
1: Makakapagpalalabas sa kaso ni Senador sa ICC, yung kaso niya doon, yung pagtatago naman niya dito sa Pilipinas?
33: Well, sa kaso niya in particular, parang napaka-natural siguro na sabihin pwede kang tumakas. Pero pag humingi siya ng interim release, o kahit si President Duterte maapektuhan yung request for interim release, especially on humanitarian grounds na hinihingi nila, dahil nakita ng ICC kung paano kalakas ang si President Duterte at ang mga subordinates niya like Senator Bato na kaya siyang proteksyonan not just by anybody but even by the Senate to. So baka maapektuhan na yung any request nila in the future for interim release because malaki talaga ang posibilidad na hindi na sila babalik sa ICC at tatakas pa sila in fact kung sakali mang bibigyan sila ng interim release kung mahuli man si Senator Bato de la Rosa.
1: Ngayong yung iba pang napangalanan din doon no sa kaso ng crimes against humanity halimbawa ni Senador Bongo. Ano na pong status doon, attorney?
33: Well, wala tayong kasi ang ICC very strict sila sa confidentiality. Mm-hmm. There are two kinds of warrants sa ICC. The one is of course yung in-announce nila yung public warrant. Pero meron sila sa ICC rules na secret warrant. Mm-hmm. Kasi ang kinakasuhan sa ICC hindi ordinaryong tao. These are very top officials, presidente, prime minister, general, in this case senador. So mahirap mag-public ng warrant kasi may facility and capacity yan na tumakas eh. So, hindi nila yan sinasabi. Malalaman lang natin yan just in case gawin na nilang public. As in the case kay Senator Bato na kung saan sinabi ng ICC that they have actually issued a warrant of arrest for him. So, we will find out. Marami-rami ang nakalagay pa doon sa BCC, sa document containing the charges. Not only Senator Bongo but other top PNP officials nung panahon ni Duterte. And in fact, there was even a ninth entity doon sa DCC, which is the other top PNP and government officials from the regional directors to the provincial and city commanders ng PNP nung panahon ng drug war. So, pwedeng mas marami pa sa walo ang issuehan ng warrant of arrest, and this will include the generals na commander ng mga regions ng PNP that executed the war on drugs ni President Duterte because as we know, of course, in their perpetrator siya, the order to kill was actually instituted or executed by the commanders on the ground. So yeah, we will expect more warrants of arrest to be issued, but in the future, we will not find out about it unless the ICC, of course, makes it a public warrant of arrest.
1: Marami ang nagtatanong, attorney, no? Posible bang magpangita o magka-reunion si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag nadala na doon si Senadora de la Rosa sa The Hague?
33: Well, posible yon kasi pag sa trial, they are required to be present sa trial, no? So, posibleng magkita sila doon. Of course, they have the option to go online, but it is possible na umattend sila in person during the trial at doon sila siguro malamang magkita-kita sa trial itself.
1: All right. Maraming salamat, Attorney Colmenares. Magandang gabi.
33: Maraming salamat din, man. Thank you.
0: Maaring tumulong ang taong bayan sa pag-aresto kay Senator Ronald de la Rosa. Ayon sa isang political analyst, bukod sa citizen's arrest, makakatulong kung may pabuya kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ni de la Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Nasa ni puwersa na ang law enforcement agency sa paghahanap sa fugitive from justice na si Senador Ronald De La Rosa. Unang pinalutang ng ilang eksperto na maaaring arestuhin ng ordinaryong mamamayan si De La Rosa sa bisa ng citizen's arrest. Pero isa sa maaari pa nilang gawin ay ang magbigay ng impormasyon sa nalalaman nila sa kinaroroona ng senador kapalit ng pabuya o reward money.
3: Magandang encouragement yon. No? Not necessarily citizen's arrest,
4: okay,
3: pero information.
4: Diyan, vital information.
3: Dahil yung iba, nilalagyan naman nila eh. Of lesser crimes. Ito, crimes against humanity.
2: Ayon kay Liamas, kailangan gawin lahat ng law enforcement agencies ang makakaya nila para maaresto si De La Rosa dahil nakatutok dito ang sambayanan sa loob at labas ng bansa.
3: Kung hindi nila mahuli yan, hindi lang tayo masisira dito sa ating bansa. Na walang nagagawa yung mga law enforcers natin, walang nagagawa yung gobyerno. Dami nang hindi nahuhuli na high profile eh. Si Bantag, Atong Ang, Michael Yang, Saldico, Harry Roque, tapos ngayon ito si
4: si Bato.
3: Bato.
2: Kahit pamaghain ang kampo ni De La Rosa ng motion for reconsideration para sa defense analyst na si Roland Simbulan, wala rin itong patutunguhan.
33: Malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration kasi after all yung voting 9-5, di ba? Itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na-influence lalo na nung position ng Solicitor General, no?
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naniniwala naman si dating Senador Richard Gordon na palabas lang ang nangyaring barilan sa Senado noong at 13 o May 13. Ayon kay Gordon, diversionary tactic ito ng majority black umano para makatakas si Senador Bato De La Rosa. Sinabi pa ni Gordon na nasa 1,200 pulis na nasa lugar ay dapat ay nahuli na noon si De La Rosa. Sakali ani ang kinamaan ng bala si Senador De La Rosa, ang nagbigay ng protective custody ang mananagot. Pero hinayaan lang daw na makawala ang puganteng senador.
0: Malakas pa rin ang ugong sa umano'y muling nakaambang pagpapalit ng liderato sa Senado kahit pa sa abala na ang Senado sa iba't ibang mga issue kabilang na ang nalalapit na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung sino ang matunog bilang susunod na Senate President. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
5: I state your full name.
6: I, Alan Peter Shram Cayetano.
14: Matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado noong May 11, marami na ang nangyari sa loob ng institusyon. Mula sa paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa, nangyaring putukan noong May 13 at pag-alis ni De La Rosa na nasa ilalim ng Senate Protective Custody noong May 14. Naging usap-usap

0: mga matunog na pangalan na maaaring pumalit bilang Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Bagay na ayon kay Gatchalian ay ayaw niyang pangunahan. Anya, mahalagang ituon muna ng mga senador ang pansin sa mga isyu na kinakaharap ng bansa. Pero sa tanong kung handa ba siya sakaling mangyari ito.
1: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means na medyo komplikado at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
0: Dagdag ni Gatchalian, iisa lamang ang layunin ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc, ang manumbalik ang tiwala ng publiko sa Senado.
1: Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo, prinsipyo ng integridad, prinsipyo ng pagiging tapat. At higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado.
0: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isang malaking kasinungalingan. Ito ang welta ni Senador Panfilo Lacson sa paratang ni Senador Aimee Marcos na may planong agawin ang liderato ng Senado na magpapalawig sa termino ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, hindi kailanman ito natalakay ng mga miyembro ng minorya. Tinawag din ni Lacson ang mga miyembro nito bilang Mythical 11 na ang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng paraan upang maibalik ang tiwala at dangal ng Senado.
3: Apektado na pati ang mga negosyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam ng DZMM Teleradio Patrol 630, sinabi ni Steven Cua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maaari pang buwaba ang business at consumer confidence sa Pilipinas dahil sa kontrobersya sa Senado. Nangangahulugan ito na mas mahinang paggastos ng consumer at mas mahinang pamumuhunan ng mga negosyante. Bukod dito, ilang kumpanya na rin ang unti-unting nagpapatupad ng taas presyo sa ilang produkto, lalo na sa mga imported products.
4: Because of what happened, no? Because of all the social media, all the noise, no? Created by what happened in Senate last week. Hindi lang yung ingay ng paputok, pero yung impact ng ingay ng paputok, no? Medyo hindi maganda, lalo dahil yun nga, mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened, no?
2: Ibinunyag ng Commission on Elections na muli nilang iniimbestigahan si Senador Francis Escudero kaugnay sa umano'y illegal na campaign donation na kanyang natanggap para sa 2022 senatorial bid. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kasalukuyan itong sumasa ilalim sa pag-aaral ng COMELEC Law Department. Dagdag pa ni Garcia, may kaso pa si Escudero dahil ang una nilang ginawa ay motu proprio base sa nakalap na dokumento. Sa muli nilang pag-iimbestiga, may kinalaman na ito sa sinampang reklamo ng isang vlogger laban sa senador na may mga bagong ebidensya.
3: Nasa kote ng mga pulis ang dalawang lalaking nanloob sa isang Lotto outlet sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
5: Kuha ang CCTV na ito sa bahagi ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kapansin-pansin ang isang nakapulang lalaking palakad-lakad sa lugar. Nagsisilbi pala siyang lookout sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet. Ayon sa pulisya, umaga na nang malaman ng empleyado na nilooban ng kanilang Lotto outlet.
6: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine.
5: Aabot sa 24,000 pesos ang halaga ng ninakaw na Lotto betting machine.
6: Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. At doon po nag-review din po tayo ng CCTV.
5: Unang naaresto ng pulisya sa follow-up operations ang 33 taong gulang na suspect na si Alias Calvo na nagsilbing lookout. Habang nahuli naman sa magkahiwalay na operasyon ng 25 taong gulang na si Alias Baba.

0: Recover sa lugar ang ninakaw na lotto machine pero sira na ito. Umamin naman ang isa sa mga suspects sa nagawang krimen.
1: Napadaan lang po ako nun. Ang boss po yung ano nun, yung lotto shop. Gabing-gabi po, di po nakalak. Ngayon yung mga gamit po, inuha po dun.
0: Nakakulong na sa Novaliches Police Station ang dalawang suspect na maharap sa kasong robbery. Habang patuloy naman na tinutugis ng otoridad ang isa pang kasabwat sa krimen. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasado na ang panibagong dagdag presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa apat na araw na trading sa Minaplats, Singapore, hanggang 1 peso at 30 centavos ang maaring itaas sa diesel. Habang 1 peso and 50 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Posible pang magbago ang mga galaw sa presyo ng produktong petrolyo base sa huling araw ng trading bukas.
3: Naglipot ang Department of Agriculture sa ilang tindahan ng bigas sa Quezon City para tiyakin na sumusunod sila sa ipinatutupad na Executive Order 118 ng Palasyo na dapat 50 pesos lang kada kilo ang presyo ng 5% broken imported rice. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
4: Ito ate,
5: nag-inspeksyon nitong umaga ng Biyernes ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart sa Cubao sa Quezon City. Nais kasing tiyakin ang ahensya na ipinapatupad ng mga bigas vendor ang Executive Order No. 118 o ito yung implementasyon ng price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, tila may ilang mga bigas vendors ang hindi sumusunod.
6: Ayon ng balita kahapon na meron pang 60 at more than 50 po silang binibenta, ngayon po wala na.
5: Ginawa ang EO 118 para labanan ng mabilis na pagtaas ng inflation sa pagkain at maiwasan ang pang-aabuso sa merkado. Epektibo ito ng 30 araw magmula noong May 13. Ayon kay Guevara, kailangang mapanatili ang presyo ng 5% broken imported rice sa 50 pesos. Kung hindi, mayroong kaukulang parusa ito. Pero bibigyan muna sila ng notice of violation para imbestigahan.
6: Yun nga po ang sinabi natin, meron tayong price cap na talagang EO. Kahit po mataas ang kuha nila, hindi ho yun sapat na explanation.
5: Paliwanag pa ni Guevara. Pwede namang magpaliwanag sa notice violation at mayroon silang 48 hours para gawin ito. Para naman kay Rachel Sanner na isang bigas vendor, sumunod na lang din sila dahil 30 days lang naman ang implementasyon ng nasabing EO. Pero aminado siya na kakaunti na lang ang kanilang kinikita.
7: Meron naman po, kaya lang kaunting-kaunti na lang po. Hindi gaya nung dati kasi may mga expenses pa po yan eh. Hindi lang po basta yung puhunan na yan. May mga dagdag pa po. Mga tracking, mga pinante, mga bayad sa plastic.
5: Para sana kumita, ayon kay Rachel, baka pwedeng dagdagan ng presyo ng 5 to 10 pesos. Sabi naman ng DA, temporary measure lang naman ito. Maaari pa itong palawigin, baguhin o alisin, depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naghain ang reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI laban kay Vice Mayor Jeril Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela dahil ito sa umano'y seditious statements o yung mapanudyok na pahayag na ipinost sa social media. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kabilang sa mga kasong inihanda nila laban kay Respicio ang inciting to sedition, inciting to rebellion, at unlawful means of publication. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, isa sa mga post ni Respicio ang nagsasaad na rebolusyon ang sagot kapag hindi na umiiral ang konstitusyon. Aniya maglalabas ng subpoena ng NBI laban kay Respicio para kunin ang kanyang panig habang isinasagawa ang case build-up.
3: Sa pagkakataong ito, makausap natin si CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Magandang gabi, Yusek Paraiso, at welcome back po sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi, Jack. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
3: Yeah, Yusek Aboy, ganito. Anong particular na pahayag ni Vice Mayor Respicio ang naging basihan ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion?
8: Well, may mga pahayag siya na nag-iikayat at nagtatawag na ng revolusyon. At ang mas nakakalungkot po, tinatanong niya at iniikayat niya yung mga kababayan natin na kung handa ba silang mamatay at iaalay sa kanilang buhay para doon sa revolusyon na yun.
3: Mm-hmm. Yun nga po, Yusek Aboy, napanood ko nga actually yung clip na yun. Ano yung keyword na ano yung keyword para masabi natin inciting to sedition? Kasi pwede na lang sabihin na ano to kumbaga inaano yung freedom of expression nila.
8: No, so ang parati naman nating sinasabi, no, we respect the freedom of expression. In fact, kami ang unang-unang tataguyod at magtatanggot sa ating kalayaan ng pamamahayag, pero hindi siya absolute right. Ilang jurisprudence na ho, ilang kaso na ho, gaya ng Chavez case ho, kung saan ho ang ating kalayaan na magpahayag ng ating mga salubin at opinion, hindi ho siya absolute at kailangan ho hindi siya lumagpas na magkukos na siya ng public disorder. It affects public order, ang sinabi doon sa kasong yun. Ano? So, in any case po, yung kung ang tiyatanong ano yung mga particular utterances, yun nga, yung pagtatawag na revolusyon, pagtatanong at pag-uudyok sa ating mga kababayan na maghanda ba silang mamatay at iali ang kanilang buhay. Yun ho ang mga I think in our opinion, in all fours, kung tawagin namin mga abogado, no, doon sa definition ho, at saka sa mga elements ng inciting to rebellion, inciting to sedition, at saka yung mga illegal publication po.
3: So, kumbaga, pag nagkaroon ng utterances like, kunyari, mag-mass up sa kalye, pasok na ho yan sa inciting to sedition?
8: Not necessarily. Maganda yung tanong mo, no, Jack? Hmm. Hindi automatically magpunta tayo. Kasi may mga nagtatawag na, tara, ito yung tinatawag natin, peaceable assembly.
3: Hmm.
8: Peaceable assembly, di ba? Pag, halimbawa, tayo ay nagtatawag ng yung freedom of association natin na tayo ay magtipon-tipon, magsama-sama, hindi ho yun.
3: Mm-hmm.
8: Pero kagaya nung nangyari, nung may kaguluhan sa Senado, may na-monitor din tayong ilang individual at mga personalidad na nag-uudyok sa mga kababayan natin pumunta doon at para sugurin ang Senado. Kaya nga siguro sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, CSP Cayetano, na the Senate was under attack, baka yun yung nire-refer niya. Mm. Yung mga nagtatawag na sugurin yung Senado.
3: Mm-hmm. Yun nga, iba kasi yung magkaroon ng peaceful assembly kumpara doon sa sinasabi nila. Actually, tama ka, Yusek Aboy, narinig ko nga yun, yung handa ba kayo ialay ang inyong buhay? Diba? Iba yung mensahe pag ganun eh.
8: Tama ho. At ito po yung nakakaano dyan. If you look at that, and we've analyzed the context ng whole speech. Pero ang clicker ho sa amin, or yung talagang bigay sa amin ang cue, siya mismo yung nag-splice ng video niya, siya yung nag-edit ng video niya para iparating yung mensahe na yun na mag-revolusyon na at mag-alay na lang buhay at saka handa bang mamatay mga kababayan natin.
3: Mm-hmm.
8: Diba? Kung tinignan mo yung buong speech niya, ibang-ibang parts yun pero doon siya mismo ang nag-edit, siya mismo ang nag-post. Doon nabuo yung kaso namin, Sir Jack.
3: Okay, sige. Nako, maraming salamat. CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Mabuhay kayo, sir.
8: Sir, maraming salamat po. Thank you po.
2: Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund ang site inspection at ceremonial turnover ng ilang mga housing units sa Cabuyao, Laguna. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pinangunahan ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang pag-inspect sa Patinaya Heights na isa sa mga pioneer condominium developments sa South Luzon sa ilalim ng 4PH program. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa Marcos Jr. Administration, DSUD at Pag-ibig.
3: Hindi lang simpleng museo kundi isang makabagong espasyo kung saan binibigyang buhay ang kasaysayan ng lehislatura sa bansa. Sa loob ng Legislative Museum ng Kamara, tampok ang mga makasaysayang artifacts, ceremonial mazes at gavels, at interactive exhibits na layong mas mailapit sa publiko ang proseso ng paggawa ng batas. Silipin natin yan sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Administration decree by providing for the continuing mandate benefits.
10: Alam nyo ba na 120 years na ang legislative body ng bansa? Higit isang daang taon na ito ng mga kwento na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya para ipakita sa publiko kung paano gumagana ang House of Representatives, binuksan nitong Pebrero ang The House. Nakatayo rin dito ang iba't ibang ceremonial mazes at gavels, mga tahimik na saksi sa mga sesyong naglatag ng mahalagang batas at mahihirap na desisyon ng Kongreso.
11: Ang gusto namin, ang goal namin is for the people to see how really the House of Representatives works, how it functions, and then para ma-appreciate din nila that there are so many things na nagawa ng legislative branch of government.
10: Ngunit sa kabila ng bigat ng kasaysayan, sinikap din ang museo na gawing mas buhay at mas malapit ito sa modernong panahon.
12: Maraming interactive displays dito sa museo para sa mga bisita. Halimbawa na lamang nito kung saan pwede silang matuto at malaman nila kung paano nga ba ginagawa ang isang batas mula rito sa Kamara hanggang sa mapirmahan na nga ng Pangulo ng Bansa.
10: Patok din ang display na ito kung saan pwede kang makapag-uwi ng picture kasama ang House Speaker. Highlight din ang dalawang mini theater sa museo para sa mga bibisita.
11: Yung isa, mapapanood nila kung paano ginagawa ang isang committee meetings dun sa susunod na gallery, ano yung nangyayari sa session hall. So lahat yan, kumbaga holistic yung makukuha na nila dito from the history to the present one.
10: May sarili na ring conservation laboratory ang museo para mapangalagaan ang mga lumang dokumento, pati na rin ang artifacts na ilan ay mahigit isang siglo na nga ang tanda.
11: This is going to be the very first legislative museum with conservation laboratory.
10: Marami sa mga bumibisita ang nagugulat sa lawak ng proseso sa loob ng House of Representatives na higit pa sa mga napapanood lamang sa telebisyon. Sa isang panahon kung saan mabilis lumipas ang impormasyon at madaling makalimutan ang kasaysayan, nagsisilbing paalala ang museo na ang demokrasya ay hindi lamang nakikita sa mga batas na naipapasa, kundi sa mga kwentong naiwan sa likod ng bawat pahina. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Yan ang mga amarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Linya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
3: Ako po si Jack Batalyos. Teka muna, welcome back, Maan.
2: Ay, thank you. Akala ko po.
3: Kamusta ka?
2: Ay!
3: Yan, kinamusta ka ba ng ating mga staff habang
2: yes,
3: wala ka?
2: Yes, nagbakasyon grande.
3: Oh.
2: Uy, naman!
3: Tingnan mo.
2: Uy, maraming salamat.
3: Wala din ako, pero walang bulaklak. Okay, welcome back, Maan.
2: Sa ating PRTV back, Maan. Family. Maraming salamat.
3: Oh, at alam mo, lagi ka namin kinakamusta. Ay. Kaya huwag kang tatapok. Welcome back, man. Okay. Ako si Jack Batalyones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
13: Sa ulo ng
14: balisin mo nga yan! Malis ka nga! Malis ka nga!
13: Dalawang babaeng masahista natiglo matapos magbantang ikakalat ang video ng kanilang extra service sa lalaking biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Senior citizen, hinataw ng kahoy at binugbog ng grupo ng kalalakihan, patay. Apat na suspect sa budol-budol, kalaboso, halos kalahating milyong pisong halaga ng alahas, natangay sa biktimang senior citizen.
15: The perpetrator is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest.
13: BNP at NBI nakatutok na para hanapin at arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Senador Robin Hood Padilla, umaming sumabay sa kanya si De La Rosa sa paglabas sa Senado noong Mayo 14. Ibinabali numano si Bato sa Makati.
16: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
13: Senator Sherwin Gatchalian, handang maging Senate President kung makakakuha ng sapat na boto para umarangkada ang palitan ng literato. Dilaw Army, na-excite! Venue at presyo ng ticket sa 2-day concert ng BTS sa Pilipinas, inilabas!

0: Manas, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa reklamong sextortion laban sa mga masahista. Arestado ang dalawang babaeng masahista matapos ireklamo ng pagnanakaw at pangingikil sa kanilang kliyente. Nagbanta umano ang mga ito na ipakakalat ang video ng kanilang extra service sa biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Balisin mo nga yan! Umalis ka nga! Umalis ka nga! Umalis ka!
3: Dito na, dito na! Pumasok na dito!
4: Arestado ang dalawang babaeng ito matapos umanong kikilan ang lalaking nagpamasahe sa kanila para hindi nila ikalat ang video ng kanilang ginawang extra service o sexual na serbisyo sa kanya.
5: Natuloy naman yung service sa bahay niya sa Morin, Santa Mesa. Then hindi alam ng biktima natin na kinukuha siya ng mga pictures, videos na nude.
4: Ninakaw din umano ng dalawang masahista ang tablet computer ng biktima. 45,000 pesos ang unang ibinayad ng lalaki para hindi ikalat sa internet ang mga litrato at video. Pero humingi pa umano ng dagdag na 8,000 piso ang mga sospek kaya dumulog na ang biktima sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nagkasanang trumpet operation kasama ang mga tauhan ng Cubao Police Station. Arestado ang isa sa mga babaeng masahista. Nakatakbo naman ang kasama niya pero nasundan siya sa condo unit at nahulihan pa ng mga sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia.
5: Nakalatag lang sa sofa. Before ikasa yung operation, allegedly sabi nung nahuli natin is gumamit muna sila.
4: Napagalamang dati nang nahuli ang ikalawang sospek sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ang unang nahuli naman ay may aktibong warrant of arrest dahil naman sa kasong robbery. Samantala, tinutugis pa ang isa pang masahistang kasabwat nila. Maharap sila sa kasong robbery extortion. Michael Delizo, ABS-CBN News.
1: Nasawi ang isang senior citizen matapos pagtulungang bugbugin ng 6 na lalaki sa barangay Kaingin, Bungabo, Nueva Ecija noong Huwebes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, kadarating lang sa tapat ng kanyang bahay ang 62 anyos na biktima ng hatawin ng kahoy ng isa sa mga sospek. Maya-maya, nakisali na rin ang iba pang lalaki sa pambubugbog. Nakahandusay na sa kalsada ang biktima pero paulit-ulit pa ring hinataw ng kahoy ng mga sospek. Isinugod sa ospital ang senior citizen pero hindi na siya umabot doon ng buhay. Dahil sa mga tinamong matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, kusang sumuko sa mga otoridad ang 4 na mga sangkot na pag-alamang mga kapitbahay sila ng biktima. Naaresto ang dalawa pa sa ikinasang hot pursuit operation. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bungabon PNP ang mga sospek. Naharap sila sa kasong murder. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Nilooban ng isang lalaki ang bodega ng dating amo sa Santa Ana, Maynila. Ito'y matapos, hindi umano siya pasahurin. Naaresto ang sospek ng maaktuhan ng mga pulis na muling nagnanakaw sa gusali. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
6: Napatago sa madilim na bahagi ng bodegang ito sa Santa Ana, Maynila, ang lalaking ito na naka-backpack nang biglang tumunog ang alarm system noong 17 ng Mayo. Ang lalaki ay ang kawatan na matagal nang inireklamo ng may-ari dahil sa magkakasunod na pagnanakaw ng ilang gamit sa loob ng bodega.
7: Regular niya ng pinagnanakawan ito, pinapatay niya yung kuryente ang siniswitch off niya.
6: Noong 16 ng Mayo, nasa pool naman sa CCTV ang suspect na umiihi sa labas ng bodega bago magnakaw. Pero nitong Miyerkules, tuluyan na siyang naaresto matapos maaktuhan ng pulisya na nagnanakaw na naman sa bodega. Narecover sa suspect ang isang baril na kargado ng mga bala at ilang construction tools.
7: Hindi pa natin na completely known no, na may baril siya. Pero dahil siyempre, cautious yung ating mga pulis, baka may kagamitan siya, so pinapadapa siya. If ever, makapanakit siya sa ating mga kapulisan.
6: Ayon sa PNP, dati na rin nakulong dahil sa pagnanakaw ang lalaki. Ayon sa suspect, sama ng loob ang nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen. Dati umano siyang nagtrabaho sa warehouse ng 4 na araw at hindi umano siya nasahuran ng 700 piso ng may-ari ng bodega noong kanyang huling araw.
8: Hindi po nila ako nabayaran. Pinagmasan po nila ako sa ano yung peras niyan. Pinaghalo, hakot ko, buhos ko. Humingi naman po ako pasensya sa ano, may-ari na nagawa ko po yun. Ikaw nang galit na rin, mga kailangan ng pagkain.
6: Sinusubukan kuha na ng pahayag ng ABS-CBN News ang may-ari ng bodega. Naharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at robbery ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng 3 lalaki sa solar street lights ng Department of Public Works and Highways sa National Highway ng Santa Barbara, Iloilo. Sa CCTV video, inakyat ng 2 lalaki ang solar street lights at kinuha ito habang may isa pang kasamang nagbabantay o lookout. Sa pool din ang pagsilid sa mga ninakaw na street light sa loob ng sako. Ayon sa opisyal ng barangay, noong nakaraang linggo lang nila nadiskubre na unti-unti nang nawawala ang mga solar street light, dumidilim na rin ang highway. Tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang halaga ng bawat street light. Patuloy ang imbestigasyon ng Santa Barbara PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa ibang balita naman, bubuo na ng tracker teams ang Philippine National Police at ang NBI para hanapin at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Samantala, matapos ang ilang araw ng pagiging tikom, sinabi ni Senator Robin Wood Padilla na magkasama nga sila ni de la Rosa na umalis ng Senado noong Huwebes. Pero giit niya, hindi sila tumakas. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Sa unang pagkakataon, naglabas ng karagdagang detalye si Senator Robin Hood Padilla tungkol sa pag-alis nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado ilang oras matapos magkaputukan doon noong Mayo at 13. Sa isang panayam, ikinuwento ni Padilla na noong Huwebes, May 14, sinabihan niya si de la Rosa na kailangan na niyang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa lalo 3 araw na silang nagpapagabi sa Senado. Dito na nagsabi sa kanya si de la Rosa na sasabay na siya paalis ng Senado, na hindi na umano matanggihan dahil walaan niya itong sasakyan at inihatid lamang gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giit niya, hindi sila tumakas at walang humarang sa kanila paalis ng Senado. Ayon kay Padilla, ibinaba niya si de la Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niya sasakyan. Hindi sinabi ni Padilla kung saan mismo sa Makati niya ibinaba si de la Rosa at hindi rin umano niya tinanong kung saan ito pupunta.
11: And the passport is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty.
10: Puspusan ng kumikilos ang Philippine National Police para hanapin at dakpin si de la Rosa. Matapos ipag-utos ng Department of Justice na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court.
12: Ang taga-usig ng gobyerno o taga-usig ay siya na mismo ang nagbigay ng kautosan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba.
11: If there's a warrant and you obstruct somebody, for your aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges. And we will be arresting people, especially kung yung mga, if there are resorts, houses, or subdivision, guards who will prevent us from implementing this warrant of arrest, we will be arresting them for obstruction of justice.
10: Posible pa rin humili na protective custody sa de la Rosa sa PNP, pero maituturing na umano itong pagsuko.
12: Seeking protective custody is meaning that is surrender, okay? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, yung mas maganda.
13: He's a former police officer at alam niya naman ang proseso.
10: Kubikilos rin ng NBI na kumpiyansang maaaresto rin nila ang senador kahit pa may kalaman ito sa law enforcement.
14: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoy namin siya. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him.
10: Bukas din si MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pagtugis kay De La Rosa. Si Torre ang nanguna noon sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte.
15: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Whatever the investigating authorities need and whatever the other agencies of the government need, the MMDA is ready to cooperate.
10: Oras naman na maaresto ng mga otoridad si De La Rosa, sasailalim siya sa regular booking procedures at saka ita-turn over sa DOJ. Wala pang kumpirmasyon kung dadalhin din kaagad si De La Rosa sa Dahig tulad ng ginawa noon kay Duterte. Ayon sa DOJ, hindi pwede isa publiko ang ilang detalye para hindi maapektuhan ang layunin ng operasyon. Samantala, naisumite na ng CIDG sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. 26 na putok ang lumabas mula sa baril ni suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca.
16: That's why we call it panic firing. Because yung mga tama ko doon ng mga bala, makikita natin through the grass finger. Sobra-sobra yung pinaputok doon na usa na wala namang pumumatake sa kanila. So it's an, I can say that's an overkill.
10: Hiniling na ng kampo ni Aplasca na ilipat sa ibang araw ang pagharap nila sa CIDG. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na dapat ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon sa pamamaril sa Senado noong isang linggo at dapat limitahan ang magiging hakbang ng Senado sa pagtitiyak na hindi na ito mauulit. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng aabot sa 2 buwan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa isasagawang pre-trial at inaasahang mahaba at siksik na mga pagdinig. Nagpapatrol, RJ Cruz.
17: Habang pinatansya ang kalendaryo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tansya ni Senator Sherwin Gatchalian, tatagal ng 2 buwan ang paglilitis. Naniniwala siyang ito ang tututukan habang nakasinid yung adjournment dahil walang sesyon. Pero komplikado na ang magiging schedule pagkatapos ng SONA.
18: Meron kang halos almost 10 days ng pre-trial. So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may 4 na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad yun. Very tight rin yung schedule. Lagi ang impeachment ay 2 p.m.
19: 2 p.m.
18: Ang pambigat, Alvin, kung mayroon ng session, tatawid to ng SONA. Dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi.
17: Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson haharangin ang anumang hakbang para payagang bumoto electronically ang sinumang senador na wala sa sesyon, mapasinado man o impeachment court. Punto niya, pinapayagan lang yon nung kasagsagan ng pandemya. Nakabimbin pa rin sa Rules Committee ang panukalang yon ni Senador Rodante Marculeta at ani Lacson magtatagal kung pabaguhin ang patakaran. Samantala, kahit 11 lang ang Senate minority ngayon, handa pa rin si Gatchalian na maging Senate President kung sakaling magkanumero sila. 13 senador ang kailangan para mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya 2 lang ang tumawid mula kasalukuyang mayorya, tuloy na ang palitan.
18: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado at pinakahuli yung finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ako naniniwala naman ako na may God's will at God's time.
17: Tiniyak din ni Gatchalian na gaya ng ilang kasamahan sa minorya, kinamusta niya ang mga kasamahang nasa Senado nung magkabarilan nitong Mayo at 13, pero ayaw ng umano niyang palakihin pa ito.
18: Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Ang una dapat natin gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado at panugutin yung dapat managot suon sa nangyari.
17: Ani Gatchalian, magkakaroon ng Committee of the Whole ng lahat ng senador na mag-iimbestiga sa baridan sa Senado. Pero para kay Lacson, dapat limitahan ang komite sa pagbalangkas ng remedyo para hindi na maulit ang insidente. At ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon dahil anya alanganin kung mismong Senado ang mag-iimbestiga sa sarili nito. Samantala, kinontra ni Lacson ang sinabi ni Senadora Amy Marcos sa ANC na kaya may tangkang bawiin ang liderato ng Senado ay para maiarangkada ang tsatsa at maharang ang pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sakaling makalusot siya sa impeachment. Giit ni Lacson, ito'y pawang kasinungalingan at kailanman ay hindi ito napag-usapan sa minorya. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Arestado po ang dalawang lalaking nandoob sa isang lotto outlet sa Quezon City at tumangay pa sa betting machine nito. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
19: Hindi na nakapalagpang lalaking ito nang arestuhin ng pulis habang sakay ng kanyang motorsiklo pasado alas 3 Huwebes ng hapon sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Nakuna ng CCTV ang lalaking madaling araw noong Miyerkules na naglalakad sa Kingsport Avenue, barangay Bagbag, Novaliches. Ayon sa PNP, kasabot ang lalaki sa panuloob sa lotto outlet para kunin ang lotto betting machine. Arestado rin ng isa pang lalaki na pumasok sa outlet at tumangay sa lotto machine. Bago mag alas 8 ng umaga nang madiskubre ng empleyado na wala na ang makina at nasira ang padlock ng tindahan.
20: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung lotto betting machine.
19: Nabawi sa sospek ang lotto machine pero sira-sira na ito. Posible umanong pinag-interesan ng sospek ang makina sa pag-aakalang may laman itong pera o kaya naman ibibenta ito. Ayon sa PNP, dati na ring sangkot sa paglanakaw, illegal na droga at pagsusugal ang mga inaresto. Inamin naman ng sospek ang pagkuha sa makina.
21: Nakayaan lang po yung pinto. Napadaan lang po ako dun.
22: Tapos?
21: Nabukas lang po. Nakabukas po yung ano nun, yung niloto shop. Gabing-gabi po, di po nakalak. Ngayon, yung mga gamit po, kinuha ko po doon sa may ano. Sa may ano po, loob. Basta nagawa ko na lang po.
22: Ordinal na lang po kami sa salita.
19: Nakaharap sa reklamong robbery ang mga nahuling sospek habang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Dismayado ang ilang tuter dahil hindi pa umuno sila na bayaran ngayong magtatapos na ang service contracting program ng gobyerno. Ayon naman sa LTFRB, maraming dahilan kaya nadedelay ang bayad. Kabilang narito ang verifikasyon ng trip records at ang hindi agad pamamahagi ng bayad sa mga tuper ng ilang kooperatiba o kooperasyon. Nagpapatrol, Easy Link.
23: Mag-iisang buwan nang bumabiyahe sa ilalim ng Service Contracting Program o SCP ng gobyerno ang jeepney driver at solo parent na si Marvin. Pero sa pagtatapos ng programa ngayong Biyernes, hindi pa rin umano siya nababayaran sa kanyang serbisyo.
24: Ligyagas susunod sa amin sa mga anak namin, pambili ng mga school supplies. Malamang ho yan ma'am, lalapit na naman kami sa mga 5-6, mababaw na naman ho kami sa utang. Ayan, pagkakuha ho namin yan, bayad na naman ho kami sa 5-6, wala kami maibubulsa.
23: Ayon naman sa isa pang tsuper na si Ernesto, bumaba ang kanilang kita dahil sila umano ang sumasalo sa 20% diskwento sa pamasahe sa ilalim ng programa.
25: Hindi rin namin alam kung magkano bibigay sa amin sa biyahin.
23: Dahil?
25: Dahil siyempre gabiya lang kami biyahin, hindi namin alam eh, kasi binawasan pa yung pamasahe mga pasahero eh. Bibigita kami dalandaan sa araw.
23: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga kooperatiba o korporasyon na gumagamit ng QR code system at land bank accounts ay nababayaran sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pero nagkakaroon umano ng delay dahil sa verifikasyon ng scan trip records at kulang o hindi kompletong entry. Pati na rin ang mas matagal na proseso para sa mga hindi land bank accounts. Ilang kooperatiba o korporasyon din ang nabayaran na umano pero hindi pa na ipamamahagi sa mga tsuper dahil inaayos pa ang record ng mga biyahe.
26: First, iche-check po namin kung may nagka-problema on our part. Second is iche-check po namin yung korporasyon or yung co-op. Kung yung ating pong mga drivers na na hindi po nabayaran ng tama ng ating mga korporasyon or co-op, ipagbigay alam lang po nila sa LTFRB at hindi po kami magdadalawang isip na isuhan sila ng show cause or titignan po isu, pwede rin po namin silang suspindihin.
23: Para naman sa ilang commuter, malaki ang natulong sa kanila ng SCP.
0: Maliit lang yung discount pero syempre kahit pa paano nakatulong din.
23: Samantala, sa Lunes, May 25, magsisimula na ang service contracting program sa maritime transport na tinawag na lakbay-alalay ng gobyerno.
1: So ang atin pong gagamitin reference na rate o pamasahe noong bago po nag-umpisa ang crisis. Any amount na dinagdag o in-increase ng operator, sasagutin po ng gobyerno.
23: Saklaw ng programa ang nasa 12 ruta na may biyaheng hindi lalampas sa 2 oras. Ayon sa Marina, inaasahang tatagal ng 2 linggo ang programa na may 200 milyong pisong budget.
1: Kung hindi naman lahat ng biyahe nila ay puno, may posibilidad na madagdagan pa ng ilang araw. So, kukumpitin po namin ito araw-araw para malaman natin kung magkano yung natitira at kung ilang araw pa pwedeng ipagpatuloy.
23: Nangako rin ang Marina na ipoproseso ang bayad sa mga operator sa loob ng 2 araw. Samantala, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa unang 4 ng trading sa world market, tumaas ang diesel ng 1 peso and 10 centavos kada litro, 1 peso and 20 centavos kada litro sa gasolina, at 1 peso and 30 centavos kada litro naman sa kerosene. Easily, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang bagong detalyeng inilabas tungkol sa comeback concert ng BTS sa Pilipinas?
3: Ang 2-day concert ng BTS sa Pilipinas sa susunod na taon. Ayon sa local concert promoter ng Live Nation Philippines, gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan ang BTS World Tour Arirang sa March 13 at 14, 2027. Sa susunod na buwan naman, ang pre-selling ng tickets para sa fans na lang may Weverse membership na mangangailangan ng pre-registration pati sa mga members ng Live Nation bago ang general sale sa publiko sa June 11. Naglalaro ang presyo ng tickets mula 7,500 pesos hanggang 25,000 pesos na may kalakip naman na concert perks. Halos isang dekada na muli ng huling bumisita ang K-pop supergroup sa Pilipinas. Ngayon, balik world tour ang BTS kasabay ng kanilang comeback album na Arirang matapos saglit mamahinga bilang grupo para magsilbi sa Korean military. Patuloy namang mapapanood ang ARMY o fans ng BTS ang documentary film na BTS The Return at ang BTS The Comeback Live Arirang sa Netflix.
4: Sa pagpabalik ng TV Patrol, humid heat o yung mas mainit na temperatura pagkatapos ng ulan, delikado sa kalusugan ayon sa eksperto. At pasabog na aksyon at komedya, asahan sa Sigabo. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras po sa bulo sa buong kapuluan, 6:53 ng gabi.
27: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
29: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
30: Food's here, guys.
29: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
7: ikaw ang liwanag sa dilim.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: DZMM!
9: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Ang oras po mga kapamilya, 6:56 ng gabi.
13: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: with regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM numero uno sa aksyon.
8: Mga kababayan, 6:59 na po ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: Patay ang isang radio broadcaster matapos tambangan ng riding in tandem sa barangay 4th Tikit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Webes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Nestor Micator, isang reporter at DJ sa isang local radio station sa Pikit, Cotabato. Batay po sa investigasyon ng pulisya, sakay na kanilang motorosiklo ang biktima kasama ang kanyang asawa at pauwi na ng barilin sa ulo ng mga salarin. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Ligtas naman ang misis ng biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang motibo at kung sino ang responsable sa pamamaril. Mag-isip-isip po bago magtapon ng basura kung saan-saan. Ito ang babala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko dahil kasama na rin sa mga hinuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy ang mga nagkakalat. Ayon po kay Torre, padadalhan ng Notice of Violation ang mga makukunan ng NCAP cameras na ilegal na nagtatapon ng basura. Depende naman sa ordinansa ng nakasasakop na lungsod ang ipapato na parusa sa nagkalat na individual. Hinikayat po ni Torre ang publiko na maging disiplinado at sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
11: May nakatingin. Kahit na wala yung ating mga tanod, wala ang ating mga marshals na nagbabantay ng mga illegal na nagtatapon sa mga estero, pinipiksura namin, ginawa ng notice of violation at pinupuntahan sa bahay.
12: Kapamilya, mas mainit ba ang inyong pakiramdam pagkatapos umulan? Humid heat ang tawag po riyan. At ayon sa mga eksperto, delikado ito sa kalusugan, lalo't patuloy na lumalala ang pagbabago sa klima. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
13: Imbis na sa loob ng tindahan, sa labas na pumwesto si Mariam para magbenta ng kanyang paninda. Hindi na kasi niya makayanan ang labis na init na nararamdaman. Ibang usapan pa kapag bumubuhos ang ulan tuwing hapon.
14: Sobrang init po. Para kang mahihilo, mahihimatay.
13: Ang nararamdaman niyang init matapos ang ulan ay dahil sa mataas na humidity o halumigmig. Sabi ng PAGASA, hindi naman talaga makakapagpalamig ng lubusan yung pag-ulan sa hapon dahil nga mabilis at kaunti lang naman ito kung mangyari. Lalo pa nga itong mainit sa pakiramdam dahil mas pinapataas nito ang moisture sa kapaligiran. Yan yung dahilan kung bakit mas nananatili ng matagal yung ating pawis sa balat imbis na mag-evaporate para tayo mapreskuhan.
15: Humid heat ang tawag dito ng mga eksperto at mas delikado umano ito kumpara sa dry heat. Lumalabas sa pag-aaral ng grupo ng mga scientist sa Climate Central na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng delikadong humid heat dahil sa patuloy na pagbabago ng klima o climate change. Habang umiinit kasi ang mundo, mas nagiging moist ang hangin. Kaya sa patuloy na pagtaas ng temperatura, mas nagiging exposed ang publiko sa humid heat na sinasabing tinatrap ang init sa katawan. Ang epekto, pinapabilis nito ang tibok ng puso at mas pinagtatrabaho ang kidney ng isang tao.
16: Yung may high blood, yung may diabetes, yung other non-communicable diseases are also getting affected when the temperature goes up. So yung mga may high blood dyan, pwedeng mag-stroke, pwedeng mag-heart attack.
17: So yung mga nasa labas, so yun yung mas makakaramdam sila siguro na parang hindi maganda yung paghinga nila. Kasi nga, alam mo yun, sinabi mo kanya parang mabigat yung hangin.
15: Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa hapon na tanda rin ng unti-unting pagpalit ng panahon tungo sa tag-ulan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
12: Naman ang panahon, binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong Biyernes ng hapon, namata nito sa layong 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pero malabo nila itong maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Marini itong malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Ngunit, nakaapekto ang buntot ng LPA sa Mindanao at Southern Leyte, habang easterlies naman sa Luzon at Visayas, asahang magiging mainit at maalinsangan pa rin sa buong Luzon bukas araw ng Sabado. Bagamat posible ang thunderstorm sa hapon, may panandalian din mapag-ulan sa Visayas at Palawan.
18: O baby.
19: Matinding aksyon at katatawanan ang aasaan sa bagong series ni Coco Martin na Sigabo, kasama sa mga maghahatid ng komedya si Gerald Napoles. Hindi naman inuurungan ni Sue Ramirez at Rico Blanco ang rom-com film na Project Baby, pero si Sue, game na kayang magka-baby? Nagpapatrol, Ana Cerezo.
20: May kakaiba at exciting na kwentong bibigyang buhay ang talented kapamilya actress na si Sue Ramirez, ang Project Baby ng Regal Entertainment na ipapalabas na sa mga sinehan sa June 10. Kasama niya rito si Rico Blanco na first time mag-leading man.
21: Ginaganon ko po yung sarili ko kasi I can't believe all of this is happening. So when you said, yun nga nag-millions of views yung trailer, it's still just unbelievable to me.
20: Nang tanungin naman si Sue kung game na siyang magka-Project Baby kasama si Dominic Roque, ang sagot niya,
22: grabe, kung kilala niyo lang talaga kung sino talaga si Dom, napakabuti, napakabait, napaka-family oriented, God-fearing. I think sobrang perfect and I think he will be a good father.
20: Kahit ang ex ni Sue na si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, naniniwalang meant to be sina Sue at Dominic.
23: I'm very happy for her. Wala akong masabing masama about her. And I still believe that she's one of the most accomplished and yet still underrated actresses of our time. So very happy also. Feeling ko sila na magingin.
20: Excited naman na si Gerald Napoles na mapanood ng mga kapamilya ang Sigabo. Bukod sa signature na pasabog ni Coco Martin na action scenes, asahan din anya ang non-stop na katatawanan. Lalo na't hinayaan umano ni Coco ang mga komedyante sa cast sa kanilang pagpapatawa basta't pasok sa istorya.
0: From direct ko ako mismo, sabi niya sa amin, Pops, kayo, yung mga komedyante, may kalayaan kayo dito na mag-adlib kung ano sa tingin niyong magpapaganda nung mismong eksena. Basta, pasok sa karakter, pasok sa istorya, at may logic. Hindi lang kayo papunchline ng nakakatawa lang.
20: Pinuri rin ni Gerald si Coco bilang aktor, direktor at writer pa.
0: Ang sarap niyang panoorin pag nagtatrabaho. Ngayon ako nakita ng ganong klaseng artista. Kaya mag-multitask ng ganong klase sa isang produksyon na effective.
20: Bagong sigabo, bibida muna si Gerald sa sinehan simula June 3 para sa comedy drama na Love Ngo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagpresenta ng hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan ng ilang House prosecutors. At exclusive, senior citizen na biktima ng budol-budol. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 7:08 p.m.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
7: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan.

0: número 1 sa aksyon.
1: Ang oras sa buong kapuluan, 7:10 p.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
0: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55

0: Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Ang kalaga ng DCMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Pinag-iisipan ng ilang House Prosecutors ang pagkuha ng testigo na pwedeng maideklarang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, posibleng sa June 15 maganap ang pre-trial. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
3: Ilang individual na malapit kay Vice President Sara Duterte ang posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua, pinag-iisipan nilang magsama sa listahan ng mga testigong maaaring maituring na hostile witnesses. Dagdag ng kapwa niyang prosecutor na si One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, posibleng hindi sila bababa sa 3-4.
4: Tingnan din naman namin kung makakadamage ba sa amin yung pagharap ng mga hostile witness o makakatulong sa amin.
5: When you're presenting a hostile witness, there has to be an adverse interest po, no? So naturally, in a case like this that's, you know, adversarial nature, the adverse interest would mean an interest that is in line with that of the other party. That means an interest that is in line with the vice president. So in a way, they would be aligned towards.
3: Bukod sa adverse interest, na ibig sabihin ay may koneksyon, katapatan, pabor o may tinatayaan sa kabilang kampo, ang hostile witness ay karaniwang ayaw o nag-aalangang makipagtulungan o kaya ay madiskubring tinago ang tunay na motibo o sentimiento sa pagtestigo. Sa Pilipinas, korte ang magdedeklarang hostile ang isang witness. Kapag nangyari ito, maaari silang tanungin ng prosecutor ng leading questions o mga tanong na nakapaloob na o nagtutulak sa sagot at karaniwang nangangailangan lamang ng sagot na oo o hindi. Ayon kay Chua, nakaschedule na ang pre-trial sa June 15 base kay Rep. Jervil Luistro. Pinag-uusapan pa rin na nila ang listahan ng private prosecutors.
4: Kasi hindi naman namin kaya mag-hire ng law firm. Diba? So wala naman kami pambayad sa mga law firm. Ang gusto lang namin dito ay volunteerism. Eh marami naman. And you would be surprised, some of them are quite prominent.
3: 3-4 na articles of impeachment ang hawak ni Gutierrez para sa paglilitis. Kasama riyan ang confidential fund misuse, unexplained wealth at bribery ng education officials. Aniya, naglalaan siya ng pinakamaraming oras sa article tungkol sa umano'y unexplained wealth.
5: This is the article with the most voluminous, you know, amount of documents. And number two, this would be actually, I think, in the public eye, would be the heaviest article.
3: Naniniwala rin si Gutierrez na makakaapekto ang komposisyon ng Senado sa paglilitis. Aminado naman si Chua na magiging hamon sa prosecution panel ang relasyon ngayon ng Senate majority at minority.
4: Lahat naman yan challenge. Kasi syempre at the end of the day, yung presentation ng evidence ang pinaka-importante dyan. How do we convince them? How do we convince the public? I believe that the public and the media will play a very important role dito po sa impeachment.
3: Naniniwala rin ang kongresista na dapat na pisikal na naroon sa trial ang mga senator judge para makaboto. Iginiit din ni Gutierrez kumpiyansa siyang rock solid o matibay ang kaso laban kay Duterte. At para sa kanya, walang procedural matter na makakasira sa impeachment trial basta't nasa panig nila ang ebidensya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
6: Tinanggihan ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para iapila ang nauna nitong desisyong nagkukumpirma sa mga kaso laban sa kanya. Unanimous ang desisyon ng nasabing chamber para ibasura ang leave to appeal ng defense team ni Duterte. Ayon sa Chamber 1, nabigo ang kampo ng dating presidente na mag-ungkat ng mga sapat na issue para pagbigyan ang apela nito. Gitpanon Chamber, sa mga interlocutory appeals o pansamantalang apela ay kailangan magpresenta ng mga usapin na lubhang makaaapekto sa pagiging patas at kalalabasan ng mga proceedings. Kabilang sa mga dahilan ng depensa sa paghain ng leave to appeal, ang umano'y kabiguan ng chamber na magbigay ng malinaw na basehan sa pagkumpirma ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng drug war ng kanyang administrasyon. Nakadaong ngayon sa bansa ang barkong pandigma ng The Netherlands para sa isang port visit. Kinumpirma rin ang commanding officer ng barko na nagkaroon sila ng maikling radio interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe. Nagpapatrol, Bianca Dava.
7: Dumaong sa Port of Manila ngayong Biyernes ang Royal Netherlands Navy frigate na His Netherlands Majesty Ship De Ruyter sa kauna-unahang pagbisita ng isang Dutch naval ship sa Pilipinas matapos ang napakahabang panahon. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Pilipinas at the Netherlands ng 75th anibersaryo ng diplomatic relations at bahagi na 5 Indo-Pacific deployment ng Dutch Navy na tinatawag na Pacific Archer. Ayon kay Dutch Ambassador to the Philippines, Marielle Garatz, ang pagbisita ng barko ay patunay ng lumalalim na ugnayan ng Maynila at Amsterdam at ang pagpapahalaga sa maritime security.
8: The presence of the ship underlines our friendship and also underlines the importance we both attach to maritime security.
7: Para sa Ambassador, maaari ring maging daan ang pagbisitang ito sa mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands.
8: Philippines and Netherlands are both partners in defending the international rule of law and especially the 2016 Arbitral Award.
7: Ayon naman sa commanding officer ng barko na si Commander Roger DeWitt, layo ng deployment na patibayin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pagbisita ng nasa 150 kadete para makita ang operasyon ng Dutch Navy, magsasagawa rin ng interoperability exercises kasama ang Philippine Navy.
9: We're going to exercise with a frigate from the Philippine Navy to see how interoperable we are. It's going to do some communication exercises, some maneuvering, and see how we can work together. As a Navy, we strive to operate all over the world, and exercising with other countries than we're normally used to provides us a lot of lessons for the future.
7: Ang HNLMS De Ruyter ay isang air defense at command frigate na kayang magsagawa ng iba't ibang operasyon, kabilang ang pagprotekta laban sa mga banta mula sa himpapawid gaya ng aircraft, drones at missiles. Naglayag ang barko mula Indonesia, dumaan sa Celebes Sea, Sulu Sea at West Philippine Sea bago makarating sa Maynila. Kinumpirma ni DeWitt na nagkaroon sila ng maikling interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe.
9: We were approached by a helicopter, but that was really professional. They asked who we were and we replied and that was enough. That the interaction was really short.
7: Inaasahang magsasagawa pa ng iba-ibang military engagements at exchanges ang Dutch warship kasama ang kanilang Philippine counterparts habang nasa bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News.
10: Ang mga uso at bago hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, ano ang latest gadget na ipiflex mo sa amin?
11: Ate B at mga kapamilya, sa mga techie at fitness enthusiasts, swak na swak ito para sa inyo. Inilunsad ng isang global tech brand ang kanilang pinakabagong high-tech AI-powered na relo. Tara at silipin natin yan.
12: Pasok sa fashionista at mahilig mag-workout ang pinakabagong smartwatch ng isang global tech brand na WatchFit 5 at WatchFit 5 Pro. Bukod sa pang-araw-araw na gamit, may 100 plus workout modes ito at nagmo-monitor pa ng kalusugan. Sa workout mode, featured ang outdoor activity gaya ng running, cycling, diving at pati pickleball na nagpapakita ng detailed stats habang at pagkatapos maglaro. Meron din itong engaging mini workouts para sa mga matagal na kaupo. Sa health monitoring naman, comprehensive ito. Ilan sa nagmamonitor nito ang tulog, emotional well-being at heart health. Ang WatchFit 5 Pro kaya pang mapag-aralan kung may diabetes risk ang user.
11: Hindi lang functions ang maipagmamalaki ng smartwatch na ito, kundi maging ang aesthetic look kaya swak sa mga fashionista.
12: Sleek ang design ng WatchFit 5, habang durable and stylish naman ang WatchFit 5 Pro. Parehas namang magaan, manipis at maliwanag ang mga ito. 10 araw ang itinatagal ng battery life sa isang charge nito, depende sa paggamit. Compatible pa ang smartwatch na ito, i-connect man sa iOS o Android phone.
11: Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: At susunod, Mega Q Mart surprise ang ininspeksyon sa gitna ng mga reklamong hindi nasusunod ang price cap sa imported na bigas. At T-Pop Power, ihatid ng Bini, BGYO at DNA sa ASAP XP. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: TZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:26 na po ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
19: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Responsible gaming at Pagcor.ph.
16: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:33 na po ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
8: Kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection sa Cabuyao, Laguna, ang isang pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Purok 1, Barangay Butong. Ayon sa BFP, naganap ang pagsabog pasado alas 6 ng gabi kanina. Nakataas ngayon ang first alarm, ang sunog kung saan apat na fire trucks ang kailangan para apulahin ng apoy. Sinasabing ilang bahay na ang naapektuhan ng pagsabog. Apat na suspect na nambudulumano sa isang senior citizen sa Quezon City ang naaresto ng mga pulis. Ang modus ng grupo, palalabasing nanalo sa raffle ang kanilang biktima matapos bumili ng LPG safety device. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
9: Nanginginig pa sa takot ang 64 anyos sa si Alias Corazon matapos na matangay ng mga kawatan. Ang mga alahas niyang aabot sa higit 400,000 pesos ang halaga. Kwento niya, Enero ngayong taon, may kumatok sa kanilang bahay para bentahan siya ng safety device ng LPG. Dahil naaawa sa nagbebenta, napilitan siya umanong kumuha nito sa halagang 2,500 pesos. Matapos ang isang buwan, may bumalik sa bahay para i-check ang device. At nito namang May 19, may bumalik ulit ng mga lalaki sa bahay. At sinabing, nanalo umano siya ng second prize sa isang raffle dahil sa pagbili ng safety device. At ang premyo, 35,000 pesos cash at isang 2-burner gas stove.
10: Sabi ko, hindi ko na tinago yung resibo, wala na sa panghawakan ko, sabi niya. Opo, January. Ngayon, wala na po ako resibo. Hindi bali po, pwede namin palitan, sabi niya. So, habang kinakausap ko sa labas, sa kikiusap, pwede ba po ako pumasok? Kasi gusto ko picturean yung gadget na binili niyo.
9: Pinatuloy ng biktima ang suspect sa kanyang bahay. At habang nasa loob ng bahay, pinicturean ng suspect ang mga ID at proof of billing ng biktima. At pinapirma pa sa ilang dokumento. Hanggang sa nanghingi ng anim na code o numero ang mga suspect sa kanya.
10: Ito po yung sample ng code. So napakita ng mga alahas. Alahas code. Na may code. Eh, oo.
11: Yung number,
10: serial number ng alahas. Oo, kasi doon mo makikita kung yung weight niya yata, weight value ng alahas. Eh, dahil gold yung pinakita niya, di pinilit ko nilabas yung katagatagong gold na hindi man po ako humiling gumamit ng gold.
9: Dalawang gintong kwintas, isang singsing, isang graduation ring at wedding ring ang inilabas ni Lola Corazon. Pagkatapos nito, inutusan ng suspek ang biktima na ilagay ang kanyang mga alahas sa isang lalagyan ng pulbo na sinunod naman ng biktima. Pero kinukutoban na umano siya. Nilito umano siya ng mga suspek at kung ano-anong sinabi at ginawa kaya nabitawan niya ang mga alahas.
10: Yung asawa ko po, observer lang siya. Nakita niya yung isang pulbo po na pinaglagyan ng alahas na ilagay na sa bag niya. Pero hindi siya nakapagsalita dahil dalawa lang po kami. Pares kaming PWD. 72 na siya, ako 64.
9: Hindi umano nila nagawang kumprontahin ang mga suspek dahil inisip nilang baka armado sila. Sa paglabas ng mga suspek, tinangkanyang habulin sila sa labas pero huli na ang lahat.
10: Hardly earned money po yun. Sa 37 years ako na nagtrabaho.
9: Ayon sa QCPD, nabudol ang biktima. Sa operasyon, natagpuan ng mga operatiba ang sasakyan sa isang gasolinahan sa Payatas Road at naaresto ang isa sa mga suspek na positibong kinilala ng biktima. Na-recover ang isang gintong kwintas ng lola. Sa follow-up operation naman ng May 20, naaresto ang dalawa pa. At madaling araw kahapon, naaresto ang driver ng getaway vehicle. Itinanggi naman ang mga suspek na ninakawan nila ang biktima.
12: Hindi naman namin total yan ninakawan yun. Bali, ano lang. Dinaan lang sa ano ba, sa raffle lang ba?
13: Meron po tayong na-recover yung isang kwintas niya. Actually, marami po yung nanakaw kay nanay. Apat po ito eh.
9: Patuloy ang follow-up operation ng QCPD para ma-recover pa ang iba pang mga alahas ng biktima. Nasampahan na ng kasong estafa o swindling ang mga suspek na nasa kusidiyan na ngayon ng QCPD Station 13 sa Payatas. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
8: Sorpresang binisita ng Department of Agriculture ang Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ngayong Biyernes matapos umano makatanggap ng reklamong hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas ng ilang retailers. Pero ang DA ang nasorpresa na makitang sumusunod sa 50 pesos kada kilo na presyo ang mga nagtitinda. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, posibleng naabisuhan na ang mga nagtitinda sa dapat sana'y sorpresa nilang pagbisita. Sa kabila nito, tiniyak ni Guevara na makikipagtulungan ng DA sa PNP, DILG at DTI para regular na mamonitor ang mga rice retailers sa buong bansa. Muli rin nagpaalala ang DA na may karampatang parusa ang mga mahuhuling lalabag sa umiiral na price cap. Sa ngayon, wala pa naman umanong rice retailers na naisyuhan ng notice of violation.
14: Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas sa minimum access volume o MAV ng inaangkat ng mga karneng baboy hanggang taong 2028 dahil sa kapos na lokal na supply dulot ng African swine flu sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order 116, itinaas sa 150,000 metric tons kada taon ang MAV para matiyak na patuloy ang supply sa merkado at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng karne at processed meat products. Pinayagan ng Pangulo ang pagtaas ng MAV dahil hindi anila ito naaksyonan ng Kongreso sa loob ng panahong itinakda ng Agricultural Tariffication Act.
15: Isang dating OFW ang pinatay sa sarili niyang tahanan sa General Trias, Cavite. Mismong mga taong malapit sa biktima ang sinasabing nagplano sa krimen. Ito ang malalimang siniyasat ni na Jeff Caparas at Gus Abelgas sa SOCO, Scene of the Crime Operatives.
16: Akong alas 10 ng gabi, noong Mayo 26, 2024, isang di inaasang bisita ang pumasok sa tahanan ni Ginang Robi Castro. Dahan-dahan ang kanyang mga kilos patungo sa ikalawang palapag. Dito na magaganap ang isang mabigat na krimen.
17: Sino ka?
18: Araw na yon, tanghali, umalis po itong katulong na to at bumalik lamang siya nung gabi. At impormasyon na nakuha namin, ang pinuntahan ni nung katulong na yon, kasambahay na yon, ay yung Riverside sa area na yon na kung saan nakatira itong si best friend na si Rebecca Centino. Sa mga tuwid, lumalabas na maghapon nilang pinagplanuhan itong gagawin nilang krimen.
16: Panoorin na ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
8: Susunod, classic OPM hits bibigyang buhay para sa mga Gen Z. At halo-halo with a twist, baterol, champurado con hielo. Sarap ah. At iba pa ang kakaibang refreshing treats, saan matitikman? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras sa buong Pilipinas, 7:41 na po ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: TV Patrol sa DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kinilalang finalist sa 2026 New York Festival's TV and Film Awards ang dokumentaryo ng ABS-CBN News na Lubog sa Katiwalaan, na tumalakay po sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kasama ang dokumentaryo sa Documentary Current Affairs category ng prestiyosong Film and TV Awards na kumikilala sa mga dekalidad na content mula sa higit 50 bansa. Inihat sa dokumentaryo ni Rafael Busano, Katrina Domingo at Andrea Taguines kung paano nakurakot ang flood control projects at ang epekto ng katiwalaan sa mamamayan. Pero ipinakita rin ito ang ilang proyekto kontrabaha na pwedeng pamarisan kung magtutulungan ang gobyerno, pribadong sektor at taong bayan. Mapapanood po ang Lubog sa Katiwalian sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant. Talaga ang magic ng mga lumang tugtugin. Kaya naman bibigyan buhay ng bagong cat records ng ABS-CBN Music ang mga classical hits. Handa na rin mag-showdown ng ASAP XP Star sa Biritan at sa Yawan sa Linggo. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Superb kantahan at hataw sa Sayawan ang muling ihahatid ng ASAP XP para enjoy at relaxing ang Linggo. Magpapakilig sa kanilang harana sina Maki, KD Estrada at Jaren Garcia.
4: So we're really excited ako for everyone and mas maraming artists. Hindi lang sa TV makikita yung mga tao or yung mga artista na talaga inipinulong nila, pati sa person.
3: Pasabog na vocals ang handog naman ng ASAP Champions na sina Jed Madela, Jonah, Clarice de Guzman at Sofronio Vasquez.
5: I think yung pinakaabangan nila is the experience kasi parang tawag siya ng experience. Hindi ko siya ma-explain kasi when you cannot explain something, it's really different and it's really special. So kailangan lang abangan kasi malay mo, ikaw na nanonood, andun kami sa lugar nyo. So dapat kailangan naming ma-experience yung lugar nyo at i-experience din namin yung energy nyo.
3: Level up ang P-pop power sa showdown ng Nation's Girl Group Beam, Aces of P-pop, BGYO at DNA. Hindi rin pahuhuli sa Biritan at Sayawan ang total performer na si Darren at Maymay. Serving kilig naman ang dance break ng kapamilya heartthrobs na sina Seth, JM Ibarra, Jaren, Jameson Blake at Jeremy. At syempre, hindi dapat palampasin ang mga batikang icon at royalty ng industriya na sina Martin Rivera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Samantala, muling bibigyan buhay ang mga iconic OPM hits mula sa ABS-CBN Music Catalog sa pamamagitan ng bagong launch na Cat Records. Inspired ito sa muling pagsikat at panunumbalik ng classic hits sa mas batang henerasyon ngayon.
6: Ang dami-daming songs na talagang kailangan malaman ng Gen Z kasi sila yung sila yung magdadalo nito sa future. We decided na gagawin namin, magiging deliberate kami sa strategy namin. First strategy is to make as many versions of the songs as possible. And secondly also is to discover more singer-songwriters.
3: So, una nang inilabas ngayong Biyernes ang reimagined collection of jazz instrumental versions ng classic songs ng 70s icon na VST and Company na pinroduce ng acclaimed arranger na si Sonny Ilacad na pinerform ng saxophonist na si June Figueroa. Kabilang sa hanay ng artists na mag-i-interpret ng catalog sa ilalim ng Cat Records sina JM Nosores, Sega, Cifra, Gino Nazal, Gab Tagadtag, Sarvi, Yellow Pad, Jerry Violago at Opera Bells. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Hot, halo-halo, champurado con yelo at mga tradisyonal na kakanin na ginawang pampalamig. Ilan lamang po yan sa mga kakaibang panghimagas at refreshing treats na ibinida sa Pampanga. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
8: Sa gitna ng matinding init ngayong tag-araw, patok sa iba-ibang bayan sa Pampanga ang mga kakaibang dessert at inumin na hango mismo sa paboritong lokal na delicacies ng probinsya. Sa Bacolor, binibigyang buhay ni na Chef Felix Niño Asuncion at kanyang team ang mga tradisyonal na kakanin sa pamamagitan ng makabagong version nito bilang summer drinks at desserts.
9: Why not bigyan natin ng spotlight yung ating mga traditional native drink such as tibok-tibok, sapin-sapin, and yung duman.
8: Isa sa kanilang bestseller, ang tibok-tibok drink na inspired sa sikat na Kapampangan delicacy na mahablangka. Pinagsamang gatas, gata, mais at latik ang nagbibigay rito ng creamy at nostalgic na lasa na swak na pampalamig ngayong tag-init. Patok din ang sapin-sapin drink na gawa sa pinaghalong gatas, langka at ube.
10: Refreshing, perfect for the summer.
8: Hindi rin nagpahuli ang duman drink na gamit ang tinaguriang green gold grains ng Santa Rita. May toppings itong toasted coconut at duman flakes na nagbibigay ng lasa na inihahalin tulad sa matcha na naging paborito, lalo na ng mga kabataan.
11: Mmm, Duman Shake. Masarap pala. Parang matcha.
8: May upgraded version din sila ng paboritong halo-halo, ang Tres Leches Halo-Halo. At kapag naman tag-ulan, may kakaiba rin silang handog, ang Hot Halo-Halo. Nananatili ang classic ingredients tulad ng munggo, langka at ube. Pero nilalagyan ito ng inutak na kalamay at binibake para maging warm at gooey dessert.
12: Ube kalamay yung base, and then yung tatlong yon yung ingredients, parang toppings lang ng halo-halo. And then yung white kalamay. And then on top is yung nabibingka yung latik sauce. It's just a mixture of pinalapot lang siya na condensed milk at saka coconut milk.
8: Dinadayo rin sa bayan ng Lubao ang affordable pero overload na halo-halo ng isang local store sa San Agustin. May sahog itong lagkitan beans, saging saba, creamer, leche flan at dinudurog na tortillas biscuit na may filled milk. Sa Guagua naman, patok din ang batirol champurado con yelo na may tsokolating batirol, shaved ice, champurado at rice krispies. May sarili rin silang versyon ng halo-halo na inihahain mismo sa buko shell para sa mas kakaibang dining experience. Ito ang iba't ibang pagkain para mabit ang heat ngayong summer dito sa Pampanga. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
13: Wow. Wait, gusto ko lang sabihin kay Gracie, ang cute naman, para siyang haluhalo. Yung kulay na suot niya. Hi, Gracie. Diba?
7: Pupunta akong Pampanga bukas, sabay ka?
13: Talaga ba? Nanggaling ako sa Pampanga kanina.
7: Sasabay na nga kita.
13: Sabay. Sabay ako sa'yo.
7: Sabay mo, tayo. Senator.
13: Pero ano, kotse mo. Kotse mo dapat.
7: Tama, Fortuner din yung...
13: Patid ako sa Makati.
14: Ay, kakulay nga, ano.
13: Patid ako sa Makati. Doon ako nakatira.
7: Sakay naman siya, oh.
13: Oo nga.
7: Pero seriously speaking, we all deserve to eat.
13: Yes.
7: This weekend, dahil mahaba po yung linggo natin.
14: Oo. Oh, natin mag-rest.
7: Luhalo.
14: Oh.
13: And you deserve naman na makisakay.
7: Gusto mo talaga yun, ha?
13: Pwede ka naman makisakay kay Ate B, magtipid sa gasolina.
7: Mas magandang sasakyan ito.
13: Oo nga. Mm. Makisakay.
14: Dahil lang kasi matipid, ha? Usapan lang na matipid kasi yung sasakyan. Tama? So, baka akala nila luxury car.
13: Sabay tayo, sabay. Oh,
7: pero pag nandun kami, kukumustahin mo kami. Kasi sasaman loob namin pag hindi mo kami kinumusta.
13: Oo, oh, mag-text ka.
14: Huwag kang iiyak.
13: Mag-text ka.
7: Puro okay. Kayo pa. De, seriously,
13: joke lang.
7: Talagang pwede tayong mag-splurge this weekend because we all deserve it. Kasi stressful yung bunlinggo, partner. Diba?
13: Yeah.
7: Kain tayo, halo-halo.
13: Stressful hindi lang po sa atin, sa ating tatlo, kundi sa sambayan ng Pilipino. Talagang na-stress ang sambayan.
14: Ayaw na manood ng balita. Yung iba naman na nanonood, galit na galit na rin.
7: Oh. At marami
14: pero,
7: ng uurot.
14: Kailangan kalma. Pero kailangan lang kalma rin. Antayin natin kung anong mangyayari.
13: Yes.
14: Huwag pa-stress, baka lumabas ang
7: balita. Anong good news? Anong good news?
13: Nag-iisip ako, anong good news natin?
7: Wala.
14: Pero masarap yung halo-halo.
13: Masarap yung halo-halo, di ba? Have faith. Be happy.
14: Tama.
7: Alam mo, sister.
13: Be happy.
7: Nililitiin ka na niya sa show mo. Be happy.
13: Be happy. Diba? Oo.
7: Very
13: na. O, sige na daw.
7: O, kain tayo,
13: Ninyo,
7: ah.
13: Ninyo, goodbye to you. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
7: Para gusto kong mag-kalyos. Wow. Ano pong gusto mo kayo?
13: Sa segue.
7: Di ba? Anong kanina hindi mo kinakain everyday? Anong gusto mo sa weekend?
13: Wow, ang sarap. Sige, si Ninyo, galit na.
7: Kalyos, kalyos.
14: Gusto ko makikain sa kapitbahay.
7: Ayan. Anong gusto? Anong pagkain?
13: Ano?
14: Gulay.
13: Gulay.
7: Corny.
13: Wow, exciting. Tama. Go, girl.
7: Corny.
14: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Tama, sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Alchico. Sa nga po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend! At magandang gabi, bayan!
14: Sayahan mo nga.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes, 8:01.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padierros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report!

0: Sports Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes. Happy, happy, happy weekend na po ha, mga kapamilya kaserbisyo. Ngayon po ay May 22, 2026. Ang inyo na pong bisyo alas 8, Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, mayroon pong tanong na dapat sagutin. Ay ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Spot Report!
1: Ay bawat kaso amin nga pong tututukan. Ako po Jeff Caparas. Ay lahat po ng ebidensya ay susurin. Ito po ang
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay syempre, matik na yan ha. Eh kami po'y patuloy niyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napapanood syempre sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan ho kami numero uno. DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. At syempre, mga kapamilya kaserbisyo, eh kami nga po ang Spot Report kung saan ho itumututuko kami sa bawat kaso. Nagsisiyasat ang mga ebidensya! Dahil nga po sa Spot Report, una ang kaligtasan mo!
0: Spot Report!
1: Ay siyempre, bukas na po ang aming Viber Hotline 0919-278-3000. Doon sa may mga landline, ay bukas na rin po ang aming hotline 8924-4101-5671-5672 at 5673. E ano pang inihintay ninyo? Papasadahan na ho namin ang mga balita sa nakalipas na oras!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, pinakikilos na ng Philippine National Police ang tracker team nito para tugisin at arestuhin. Sino pa nga ba? E di si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay sinabi po sa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na inatasan na rin ng lahat ng unit ng pulisya na hahanapin at isilbi kay Senador de la Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay po sa impormasyon ng PNP CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganting senador. Ay wala hong partikular na lugar o rehiyon na binanggit ng CIDG sa lokasyon ni Senador de la Rosa, pero nangakong isisilbi ang arrest warrant ng ICC alinsunod po sa utos ng Department of Justice. Ay nanawagan naman po si General Nartates na sa senador na mapayapang sumuko sa otoridad. At nangako rin ho si General Nartates na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay Senador de la Rosa.
0: Spot Report!
1: Posible naman pong abutin ng 2 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula po sa July 6. Ay sinabi po sa DZMM ng tatayong Senator Judge na si Senator Sherwin Gatchalian na inaasahang mas iigsi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isinagawa o isasagawa ang paghimay at marking ng mga ebidensya. E gayon din ho ang pagpapakilala ng mga sasalang na testigo. Ay Lunes ho hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na sisimulan ng alas 2 ho ng hapon. Ay nanindigan naman si Senator Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang Senator Judge at haharangin ng anumang tangkang pagpigil sa paglilitis.
0: Spot Report!
1: Mga kapamilya, patuloy na tinututukan ng liderato ng Kamara ang priority bills ng pamahalaan, ay sinabi po ni House Speaker Faustino Bojidi III na abot ng 38 na panukala ang agad ipinasa sa second reading. 2 linggo matapos siya itong ipanawagan sa mga mambabatas, ay kabilang sa mga panukalang ipinasa noong May 20, ang may kaugnayan sa governance reforms, emergency response, energy security, public safety, infrastructure at local development initiatives, tulad po ng House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Act na magbabawal sa political dynasties sa national at local elective offices na iniakda ni Speaker D at House Majority Floor Leader Sandro Marcos. E ipinasa din ng Kamara sa second reading ang House Bill number 9305 o yun naman pong panukalang Kalinga Program o Kalinga Program at House Bill 8392 na nagdedeklara sa National Election Day bilang regular holiday o bilang isang regular non-working holiday. At ang panukalang bigyan ng prangkisa ang transportasyon at distribution ng natural gas at petroleum products kasama na ang ilang electric cooperatives. Ay sinabi pa po ni Speaker D na patuloy na isusulong ng Kamara ang mga panukala na nakaangkla sa accountability, transparency at public welfare.
0: Spot Report!
1: Ay namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, mga kapamilya. Ay batay ho sa apat na araw na kalakalan sa world market, ay 1 peso at 10 centavos ang taas sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina, at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa po kasama rito ang presuhan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ay sinabi po sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
0: Spot Pot Report!
1: Sa ikasyam na sunod na araw naman, mga ka-serbisyo ay manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Ito na nga ba? Ay sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang yellow alert simula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ay ayon po sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad.
0: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Balita naman po sa labas ng himpilan, mahigit 4,000 bagong kaso ng HIV ay naitala po ng Department of Health sa unang tatlong buwan ng 2026. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOH. Atid po ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 4,600 na bagong kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines Report, 9% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong kaso ay mga lalaki habang pinakamataas ang bilang ay sa edad 25 hanggang 34 years old. Batay sa ulat, umabot na sa mahigit 168,000.

0: palahin ang mga libreng HIV services sa mga treatment hubs sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, abanggit mo pa yung point of comparison, meron ba sila? Noong 2025 bilan?
0: Oh, wala pa, hindi pa natin nakikita yung buong ulat, pero ang sabi lang nila ay mas mataas ito ng 9%
1: ngayon
0: compare last year.
1: Ako. Ano nga ang dahilan? Anong dahilan da?
0: Ang dahilan ay yung unang-una pa rin dyan, syempre yung sexual contact, yung mga unsafe sex. Karamihan dito ay male-to-male sexual intercourse. So yung pa rin yung mga pangunahing dahilan ng pagkakalat o pag-transmit nitong HIV virus.
1: Jeff. Ayan na nga ba. Alright, maraming salamat. Bert Dizon, mag-iingat ha, mag-iingat.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, sa mga oras pong ito ay makakasama po natin agad-agad po si Mayor Dennis Hain ng Cabuyao City, Laguna. Kaugnay po ito nung sumabog na pagawaan ng pabrika ng paputok doon po sa kanyang syudad. Magandang gabi po, Mayor Hain. Jeff Caparas po, and welcome po sa Spot Report, sir.
3: Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Jeff.
1: Sir, kamusta ho ang sitwasyon, sir? Saan ho itong lokasyon na ito at ano ho ang lumalabas sa initial investigation, Mayor?
3: Actually, narito po tayo ngayon sa Purok A1 ng Barangay Butong. So far naman po ay fire down na po. Medyo wala pa naman po nang tatala na casualty. Small scale po yung ano yung gawaan ng paputok. Mukhang illegal po ito at nakausap nga po natin yung barangay dito, yung dalawang barangay captain. Ito ay lagi raw nilang binibisita, wala silang nakikita na operation, pero mukhang nag-ooperate sila ng palihim siguro paggabi. Kasi nung nakita namin yung area ay meron talagang parang treehouse na parang may lookout sila doon. Kung may mag-intake ay nakakalusot sila.
1: So ano ho ang front nito, Mayor? Anong itsura? Kung maide-describe nyo ho sa amin.
3: Hey, hindi mo kapansin, parang tukubo lang siya. Tapos may mga maliit, may tent, isang tent. Parang small scale lang. Talagang parang backyard na backyard yung kanyang operation. So may naiwan siya doon na van na mukhang yun ang pinangahakot nila ng mga paputok na ginagawa nila at saka ng mga materialis.
1: Okay.
3: At hanggang sa nag-ooperate.
1: Alright. Mayor, ano ho ang kanino ho nakapangalan yung property na yon?
3: Sa ngayon, hindi pa po malinaw ang property yung kanina kapangalan. Aha. Pero technically, ano po yun, pa-property ng LLDA kasi tabi ng lake siya.
1: Aba.
3: Hindi po talaga, medyo may distance po siya doon sa residential area.
1: Ilan ho ang may nadamay ho ba na mga bahay hong kalapit o anong establishmento man, Mayor?
3: Ang nadamay na, dahil medyo malayo nga siya sa bahay, siguro mga 50 to 100 meters ang layo sa bahay, ay wala naman nadamay. Maliban doon sa kanya mga improvised na pinagtapal-tapal lang na mga kubo.
1: So yun ho ay talagang totally nawala ho yung mga kubo na yon, yung mga pinagtapal-tapal na yon, Mayor?
3: Opo, mga frame lang ang natira, may isang tent doon, tapos meron siyang mga nasunog sa lakas ng pagpabog siguro. Medyo madilim sa area, sir, kaya hindi pa kita-kita ngayon. Inabot ko yung mga bureau fire doon. Nag-iibistika pa. So far naman nakapasok ko, wala na usok.
1: Opo.
3: Mga konti na usok, wala naman tao.
1: Oo. So ibig sabihin, Mayor, confirmed na po yun. Kinumpirma na ho ng BFP na wala hong nasawi o nasugatan ho sa pagsabog na yan.
3: Hanggang sa oras na to, wala po kami nakikita kasi sabing lake po siya iniikutan pa rin ng barangay yung palibot kung merong ano. Pero parang gusto makipag-usap nung may-ari nung van na mukhang sila yung nag-ooperate na may initial na report na wala naman daw casualty.
1: Ayun. Siyempre, alam ko po, Mayor, too early to ask you this, pero meron ho ba kayong hahabulin for liability ho sa nangyaring yan? Mabuti ho kayo. Sinasabi nyo, walang nasaktan. Pero kung patago ho nag-ooperate itong mga ito, sino ho ang pananagutin nyo dyan, Mayor?
3: Ay, siyempre, operator po. Pwede po silang makasuhan dito na dahil illegal po yan kanilang ginagawang yan. At siyempre, yan ay delikado sa mga kababayan natin. Kahit nasabihin nila na hindi naman taga-rito yung mga gagawa, ay siyempre, sad pa rin yan sa mga ano

0: sa community. Kaya posible po silang makasuhan dito sa kanilang ginagawang ito.
1: Ayun, i-update niyo kami ha, Mayor Dennis Sain ng Cabuyao City, Laguna. Salamat po, Mayor. Mag-iingat po kayo palagi, sir.
0: Jeff, salamat po. Ingat po, ingat po. Buhay kayo.
2: Spot Report! TZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ayun, ay so far naman eh, kaninang alas 6 pala ito nangyari. At sabi ni Mayor ay patagong nag-ooperate. Pero so far ay wala naman ho silang naiulat o natagpo ang casualty. Di ba? Walang sugatan. At yun nga ang sabi ni Mayor ay papanagutin yung operator na ito. Kapag ika'y natunto na ha, ay tiyak na pananagutin ka ng batas.
2: Spot Report!
1: Teka muna, dito na tayo sa ating live stream ngayon dito sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Ngayong weekend ay sinasamahan ho tayo nila Sergeant Putik ni Volox, si Nona Damian, Tita Nona Damian, si Tita Lina ho, si Aya Engine. Abay, gandang gabi po, Spot Report, bagong yugto, nanonood sa Pasay. Bagong yugto, aba. Ay si Doc Mario Festin. Tapos si Colette, si nandito na rin, na nagbabackread lang ho tayo. At si Beth Kamaing ha. Aba, Boss Ab, abay sa susunod na linggo eh, papasok naman na si, ano, diba, si partner Marlene. Abay, 1 year na tayo, hindi ako nakakamali, no? Sa June, ano, June 2. Okay lang, akalain nyo yan, no? Sinamaan nyo kami sa isang taon na yon, lalo si Don. Ibang klase si Don. Papakain talaga si Don. Yan, sumisignal na siya. Anyway, on a serious note, ay pag-uusapan nga po, nabanggit ko na ito kahapon, naitanong ko na kay Major Asilo ito, dahil meron ng senior citizen na nabiktima ng budol-budol sa Payatas, Quezon City, kung saan natanga yung 405,000 pesos na halaga ho nung kanyang mga alahas. Ito, bibigyan ko na kayo ng konting background era, mga kapamilya kaservisyo. Antabayanan nyo ha. Pakinggan nyo, baka mamaya meron ng gumawa sa inyo nito. Ang siste, January pala ay may nagbenta kay nanay nung parang device, safe device for LPG. Ibinenta niya, binenta sa kanya ng January, ayaw niya sanang bumili. Pero dahil nakikiusap yung nagbebenta, napilitan siyang bumili dahil mabait si nanay. Nasa 64 years old na siya. After a month, February, binalikan siya at sinyek yung device na yon, yung safety device na for LPG. Tinignan kung tama ang pagkaka-install at tama yung presyo ng binili, di ba? Di February ito. Eto na, pagsapit itong May 19, bumalik yung mga suspect. At sinabi, nanalo siya sa raffle. Second prize, nanalo siya ng 35,000 pesos tsaka ng twin burner na stove, di ba? O di sabi ni nanay, paano nangyari, wala naman ako sinabi. Hindi, o yung binili nyo nung January. At ayun na nga, mamaya idedetalye ho kung paano nakuha yung mga alahas, kung paanong pamamaraan nakuha iyon nung mga suspect mula kay nanay. Mabuti na lang may mga CCTV na backtrack ng QCPD ay natunton yung sasakyan na sinakyan sa isang gasolinahan at one suspect led to another hanggang sa nahuli ho yung apat. Kaya dyan lamang po kayo ha. Abangan nyo po ang detalyeng yan sa pagbabalik ng Spot Report makalipas sa ilang paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at Pagcor.ph. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Ay mga kapamilya, kinukwento ko nga ho sa inyo kanina yung kaawa-awa hong sinapit nung isang senior citizen sa Payatas, Quezon City. Eh ang sisti ho, eh imagine niyo ho ito. Si naikwento ni nanay na siya ay pinuntahan ng tatlong kalalakihan nung January. Itong taon na ito ha, January. Inaloksa nung safety device para sa LPG. Eh di napabili naman si nanay dahil nagmamakaaway, nagbebenta. Sige na ho, eh kung pwede ho, eh, gagawin nyo. Pwede hong hulugan o isang bagsak na 2,500. Eh mabait si nanay, eh di bumili siya. Hindi, 2,500 na lang, ayoko na may utang. Di nabayaran niya na. Isip ni nanay, nakatulong ako. Eh February, may bumalik sa kanya, i-check naman ngayon kung tama ang pagkaka-install ng device na iyon at kung tama yung binayaran niya. Ayun ang sabi ngayon, ano? Eto na, nitong May 19, nagbumalik na naman yung mga suspect na iyon. Ang sabi naman kay nanay, Nay, nanalo ho kayo, second prize sa isang raffle. Ang sabi ni nanay, anong raffle yan? Eh wala naman ako sinasali ha. Eh di ba ho bumili ho kayo nung safety device noong January? Eh nakasama ho yung inyong pag-purchase no. Nanalo ho kayo sa raffle. Eh sabi ni nanay, eh naitapong ko na yung resibo, iho. Eto na ngayon, sabi ng mga suspek eh kaya ho nating i-reproduce ulit ho yung resibo. Tsaka kailangan lang ho valid ID ninyo at mga kung ano-ano pa. Eh di sa gitna ng kanilang pag-uusap, hinahanapan na ngayon ng mga suspect ng mga numero, yung code o serial number ba. Eh, sabi niya, ano ka kung serial number to, nung number? Pinakita nung ngayon ng suspect, ito, nanalo sa Antipolo, ito yung mga number. Yung mga number sa gold, di ba mga kapamilya, kaservisyo, may mga numero yan eh, pag ginto. Nilabas ni nanay ngayon yung kanyang mga gold, yung college ring niya, wedding ring, tsaka yung dalawang kwintas na talaga namang mamahali, naaabot sa 405,000 pesos ang halaga. At nung nakapagsumbong na nga sa QCPD, ikinasal na ngayon yung backtracking tsaka forward tracking. Yan ngayon ay kukwento sa atin ni Lieutenant Colonel Rowena Amata, ang station commander ng Payatas, Bagong Silangan Police Station 13 ng QCPD. Magandang gabi po, Colonel Amata. Jeff Caparasawa, welcome po sa program.
1: Magandang gabi po, Sir Jeff Caparas.
0: Tama naman ho yung mga kinuwento ko, no? Ganun ho ang kwento nung biktima, no?
1: Opo, yun po ang isinalaysay niya sa ating mga investigador.
0: Mm-hmm.
1: So right after po na mag-report po si nanay sa amin po dito po sa himpilan ng Payatas Bagong Silangan Police Station 13 po ng QCPD, atin pong ikinasa nga, tama po kayo, ikinasa po kaagad natin yung forward and backtracking po ng mga CCTV. Na kung saan nakita po ng ating mga operatiba kung sino yung, kung saan sumakay itong ating mga salary na ito. So habang nagpo-forward and backtracking naman po sila, at nalaman na nga po nila kung saan o kung ano po yung ginamit na sasakyan ng mga nasabing mga kawatan. So habang sila ay nagsasagawa ng forward and back tracking, nakita po mismo ng mga operatiba po natin na itong sasakyan na ito ay nakaparada po sa isang gasolinahan sa Payatas. So parang pinlock down na po nila itong sasakyan na nakaparada at inimbitahan po yung nasabing driver nitong sasakyan na ito. At dinala po ito sa aming himpilan sa station sa Police Station 13.
0: Okay.
1: Nung nadala naman po sa Police Station 13, ay positive naman po na in-identify po ng ating biktima.
0: Na
1: isa ito sa mga pumasok sa kanilang bahay at isa ito sa mga nanloko sa kanya.
0: Grabe.
1: O nang budol sa kanya.
0: Ma'am, pero... go ahead, ma'am.
1: Opo.
0: Go ahead, ma'am. Nung?
1: During investigation na po na kinakandakt ng ating pong mga kapulisan, nakita rin po sa possession itong nasabing suspect.
0: Ayun.
1: Yung isang kwintas po ni nanay.
0: Nako.
1: Na nasa kanyang possession at also po yung resibo po na may pirma ni nanay at saka may pangalan po ni nanay ay nakuha rin po sa bag niya. So Ayun po, hanggang sa nag-imbestiga pa rin po kami na nag-imbestiga at sinabi niya na rin sa ating mga kapulisan kung sino po yung mga kasama niya. So nung sinabi po niya sa ating mga kapulisan kung sino pa po yung mga kasama niya, agad naman po itong pinalo up ng mga kapulisan at ayun nga po, nagkaroon po ulit tayo ng pag-aresto doon pa po sa dalawang sinasabi niyang kasama niya.
0: Mm-mm.
1: Then dinala po ulit namin ito sa aming police station.
0: Mm-mm.
1: Then yung isa naman po doon sa naaresto na dalawa ulit, siya naman po ang nagsabi kung saan naman po matatagpuan yung isa pa raw po nilang kasama.
0: Mm-mm.
1: Na kung saan naman ay ito ay amin naman pong pinuntahan sa may Tala Caloocan naman po.
0: Oo, but Colonel, all accounted for itong mga kawatan na ito, itong miyembro ng Budol Gang
1: yes
0: na ito.
1: Opo, yes po, apat mm-hmm. po sila na miyembro.
0: Mm-hmm. Ma'am, ang inaisang naiisip ko rito kasi talagang pinaglaanan ng oras itong mga kawatan, yung kanilang bibiktima yun eh. Imagine nyo yung kwento ni nanay, January binenta sa kanya yung device, di ba, para sa LPG. Tapos binalikan siya ng February. Ha, tapos binalikan siya ngayong May 19. Ang iniisip ko, ma'am, baka marami hong pinuntahan itong grupo na ito at marami na hong nabiktima. Yun din ho ba ang lumalabas sa investigasyon nun ninyo, Colonel?
1: Yun nga po ang aking sa pantahan na marami po talaga itong nabiktima na. So sana po pag napanood po nila, napakinggan po nila ito sa inyong programa,
0: opo,
1: lahat po ng mga nabiktima ng mga ng grupong ito ay pwede po makipag-ugnayan po sa aming pong tanggapan.
0: Oh, ma'am, para ho talagang maidagdag, maikarga ho sa kanila, no? Kung same modus.
1: Opo.
0: Bali, ma'am, ulitin ho natin, ang modus sila ho, ipapaano nga ho ulit para ho sa mga nakikinig?
1: Ayun po, ay budol-budol po ang tawag po doon. Na kunwari po, sasabihan po nila kayo na kayo po ay nanalo sa isang raffle.
0: Mm-hmm.
1: Na kayo naman po ay nagtataka kung saan raffle naman po ito hanggang sa marami na po silang ikukwento sa inyo na parang parang pati kayo ay makukonbinse.
0: Oo.
1: Makikonbinse. Kumbaga yung nagigain po nila, yung trust po ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung trust po ng mga biktima na, natin.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakaroon po, nagtitiwala po tayo sa kanila kasi kung iisipin naman po natin na meron naman po talaga tayong na-purchase na ganung produkto.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung ang inaano nila. Usually po ang binibiktima ng grupo na ito ay ang mga senior citizens po.
0: Mga lolo't lola pa naman. Kasi ma'am,
1: yes po,
0: sila yung mga
1: retirado na alam nila na mararami pong pera.
0: Oo, tsaka mga vulnerable, ma'am. Kasi di ba ang parang naikwento rin ni nanay, kahit pa na medyo nararamdaman na nilang mag-asawa, dalawa silang senior. 74 yung,
1: opo,
0: 74 ba? 76 yung kanyang asawa. Tapos siya ay 64. Kahit pa napansin nila, ma'am, nakita nila mga brusko itong mga ito eh. Ang lalaki ng katawan, hindi nagtatrabaho eh. Tapos nung nahalata ni nanay, nung sinitan ng asawa, siyempre, ma'am, pinagtaasan daw ng boses nung isa sa mga suspect. Bakit? Bakit? So, siyempre sila, ma'am, inisip nila yung kanilang kaligtasan. Baka mamaya, armado, di ba? Nahayaan na lang nila. Nasak sila ngayon, ma'am. Sa mga ganitong pagkakataon, ma'am, ano ang mga dapat gawin, ma'am? Kasi time is of the essence dito, di ba?
1: Opo, sa amin naman po kapulisan, kung sa tingin naman po natin talaga na hindi naman po natin kayang lumaban o wala po tayong kumbaga lakas na lumaban,
0: mm-hmm,
1: immediately po ang kung sakasakali man po kung kaya po nila kaagad-agad tumawag po sa ating mga hotline,
0: mm-hmm,
1: sa 911 at saka sa 122 po kung kayo po, mm-hmm, ay residente ng Quezon City.
0: Mm-hmm.
1: Agad-agad po marerespondihan po kayo ng aming mga kapulisan.
0: Tsaka, ma'am, siguro nakakalimutan din ho nung ilang mga kapamilya natin. Parang may narinig ako dating seminar eh. Kapag halimbawa merong sa kalsada halimbawa, hindi ba? Ang pinakamainam ding gawin ay sumigaw ka, di ba? Mag-create ka ng senaryo.
1: Ingay po.
0: Oo, di ba? Para mapansin
1: po,
0: go ahead, ma'am. Go ahead.
1: Ayun nga po, mas maganda nga po kung makakapag kung alam mo naman po nila, actually bahayan po ito eh.
0: Oo, di ba?
1: Kung sisigaw po tayo, siguro naman po marami po ang re-respondi sa atin.
0: Oo.
1: Kahit hindi po ang kapulisan, mismo po ang mga concern nating mga kapitbahay.
0: Kapitbahay.
1: Kung gagawa po tayo ng ingay.
0: Yun.
1: Na ibig sabihin po ay tayo po ay nasa alanganin po o tayo po ay nasa ang tawag na sitwasyon na ito, yung
0: Bingit, ma. Parang
1: like, oo. Oo, nasa po ng ano. Nang hindi magandang sitwasyon.
0: Oo, hindi ano ba? Po? Kasi ma'am, eh, si nanay, syempre hindi mo rin naman masisit dahil senior citizen, hindi niya akalain eh. Nung siya ay nasyak, hindi siya nakakilos eh, di ba? Bago niya na isumbong, eh, lumipas ang ilang oras. Kasi nasyak siya ma'am eh. Grabe ho naman, ikaw ba naman pasukin ka ng mga kalalakihang ito? Tapos sabihin nanalo ka, tapos kukunin naman pala yung ano mo, di ba? Yung prize possession
1: mo. Yung mga alahas mo na pinaghirapan niyo po ng napakalakihang katagal na panahon.
0: Oo.
1: Pinaghirapan nyo na kukunin lang po nila sa isang iglap lang.
0: Oo. Ma'am, since arrested nyo na ho yung apat, sino ho lumalabas na leader? Tsaka may mga prior ho sila, ma'am?
1: Sa ngayon po, wala naman po sila. At sila na nga mismo ang nagsabi sa amin kasi tinatanong po namin silang pilit kung sino ang pinaka-leader nila. Ang sabi po nila ay wala daw po silang leader. Pare-parehas, pantay-pantay lamang daw po sila.
0: Yun na nga, ma'am. Tapos paano pala ma'am yung mga alahas ni nanay? Naibenta na yata, no? Sa black market?
1: Yun po ang aming pang nilolocate ngayon. Baka sakali po, nagbabaka sakali pa rin po kaming kapulisan na may marerecover pa rin po kami. So, hindi pa po namin hanggang ngayon po ay iniimbestigahan pa rin po namin kung saan po namin pwedeng ma-recover yung kanyang mga alahas. Pero may na-recover po tayong isa pa lang po. So, meron pa po siya tayong i-recover na tatlo pa. At kung napansin nyo po, Sir Jeff, napakarami pong gold nitong
0: suspect.
1: Isa sa mga suspect na ito.
0: Oo.
1: Iba-ibang gold po. Ang sa pantaha po namin ay baka ito po ay galing din
0: sa mga biktima.
1: Sa kanilang mga biktima.
0: Oo. Ma'am, sa hinala nyo, sa investigasyon, saan-saan ho umaatake itong grupo? Para kung sakaling mayroon ho tayong listeners na mga taga dun sa lugar na yon, ay pwede ho makipag-ugnayan ho sa inyo.
1: Ay, bago ko po makalimutan, nais ko po pala ipaalam sa inyo na ang isa po sa ating mga suspect, true isa po nito, isa po nalaman po natin na siya po ay may pending warrant. Sa anong kaso po? Sa parehas po na kaso.
0: Oo.
1: At ito po ay sa area po ng Commonwealth Quezon City.
0: Naku, QC. So, Station 6 yun, ma'am, no? Station 6 yun, no?
1: Opo, opo.
0: Oo.
1: Noong 2015 pa po yung kanyang
0: kaso. Oo. Eh, anong connection ng mga suspect, ma'am? Anong connection itong mga suspect na ito? May magkamag-anak ba dyan? Anong sabi nila?
1: Ano pong kamag-anak, sir?
0: Anong connection ho nilang mga suspect, ma'am? Sila ba yung magkakamag-anak?
1: Sila po. Ano sila? Wala. Hindi po sila magkakaano. Hindi po sila magkakamag-anak.
0: Oo.
1: Wala po silang mga relasyon sa dugo. So, parang siguro po, pagkakakilala lang po sila, nagkakilala lang po sila at bumuo sila ng ganito pong grupo.
0: Pero sa tingin nyo, ma'am, wala ho bang mas malaking grupo pa ho sa likod nila?
1: At sa ngayon po ay iimbestigahan po natin mabuti yan.
0: Oo, kasi parang napaka-organized, ma'am, di ba? Tsaka isipin nyo yung binibigyan nila talaga ng oras, kumbaga parang pinahihinog, hindi ba? Imagine nyo yung timeline, January,
1: talagang kinukuha po nila yung trust and confidence po ng ating mga biktima.
0: Ang galing, ma'am, isipin nyo ako kanina nung nabuo ko, ma'am, yung kwento. Sabi ko, grabe ito, talagang naghintay ng 5 buwan, kumbaga bago sila mag-strike, hindi ba? Dahil syempre, pagka naman nag-invento ka nga naman ng kung ano-anong napanalunan mo, i-re-reject ka kagad. Ito parang nakuha agad ang tiwala ni Lola eh. O, ito yung binili nyo ng January, yung pala sa kanila din galing. Ang galing mga ito talaga.
1: Opo.
0: Oo. So ano ang warning nyo, ma'am, sa mga kababayan ho natin, especially yung mga senior?
1: Sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga Cruz citizen, wag po tayo agad-agad maniniwala na tayo po ay nanalo sa mga kung anong-anong raffle. Mas maganda pa rin po na i-validate po natin itong mabuti. At kung sakali man po na may nararamdaman po tayo na mga kahinahinalang kilos po o hindi magandang hakbang, sa inyo po mismo, agad po natin itong ipagbigay alam sa mga kapulisan o pwede po tayo tumawag sa hotline 911 or 122 po kung kayo po ay nasa Quezon City.
0: Ayun, ma'am. Tsaka ho talaga.
1: Wag po tayo tiwala po. Wag po agad-agad nating ibibigay sa isang tao na hindi naman po natin gaanong kakilala.
0: Tapos mamaya ito, naisip ko lang, ngayon lang, ano ma'am, kung sakali halimbawa ikay senior, tapos may gustong pumasok sa bahay mo, siguro pwede nyo sabihin, oy mga, mga lolo, lola, ito pakinggan nyo, pwede nyo rin gamitin ito ma'am, di ba?
1: Apo.
0: Kapag kaman ma, may dumating, nagpupumilit pumasok, nanalo ka raffle. Sabihin niyo, eh sandali, tatawagan ko lang pamangking ko ha. Yung pala mamay kayo natin natawagan, ano?
1: Opo, tingnan tama
0: natin.
1: Po, tama
0: tingnan
1: po.
0: Natin kung hindi kumaripas at takbo yung mga yan pag nakita kayo. Takala ko ba pamangkin ang tatawagan? Di ba ma'am? Gulangan nyo rin, mga lolo-lola ha.
1: Para,
0: di ba ma'am? Saiwar lang yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Rowena Amata. Ang hepe po ng bagong Silangan Police Station 13 ng QCPD. Salamat, ma'am.
1: You're welcome po. Report. Maraming salamat rin po.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
0: Alam nyo ba, mga kapamilya kaserbisyo, ang sinabi pa ng mga suspect na yan, yung tatlo, nung natangay na nila yung alahas ni Lola, eh, syempre, natulala nga yung mag-asawa, hindi na nakakilos. Nung natangay nila yung alahas, ha, talagang pinanindigan nilang nanalo si Lola ng raffle. Nung umalis yung suspect, sabi, balato namin, ha. Kita nyo, di ba? Grabe. Kaya o, sa sinabi ni Colonel, ha, yung bandang Barangay Commonwealth, kasi yung isa sa mga suspect ay may warrant na kapareho nitong krimen na ito, eh kung ganyan ang modus nung ng biktima sa'yo, eh pwede ka makipag-ugnayan sa Police Station 13. Eh maging doon na rin ho sa mga nakikinig pa ho sa amin na nabiktima ho ng ganitong klaseng modus, ay meron hong nasa custody ngayon ng PS13 na apat ho na salarin na miyembro ho ng Budol-Budol Gang, ha?
2: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ayun o, si Agnes Reca ay naka-relate sa atin. May nag-chat na kaya sa akin ng ganyan. Wala naman ako tinayaan. Bakit ako nanalo? Eh, totoo naman, hindi ba? Bakit? Wala ka naman tinayaan. Paano ka mananalo, no? Pero sa pagkakatong ito nga, eh, ang galing nga ho ng iskema nitong grupo, eh. Tataniman ka muna ng safety device na iyon na yun ang kanilang babalikan kapag ka pinuntahan ka. Imagine nyo, from January, February, March, April, apat na buwan, no? Bago sila, January, February, March, April, May, limang buwan pala, oh, di ba? Eh, di nakumbinsi talaga si Lola, di ba? So, ito gagawin nyo, mga lolo-lola, ha? Pag may gumanyan sa inyo na wala naman kayong napanalunan na kung anuman, hindi kayo sumasali sa anumang raffle, nagpupumilit pumasok, huwag nyo munang papasukin. Sabihin nyo, sadali, tatawagin ko lang ang aking pamangkin. Pero hindi nila alam, tinatawagan nyo na ay police, di ba? O, di ewan natin kung hindi magkaripas ang takbo yung mga yan, ha? Anyway, dyan muna kayo, ha? Magbabalik ko kami, makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:41.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SWAT Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang
11: The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report, mga kaserbisyo kapamilya, sa oras na 8:44. Ay ito ba'y nabalitaan nyo na yung patungkol pa rin ho doon sa mga missing sa Bungeros, yung kaso ho na iyon na ay 5 complainant na lang ho natira? Ay mula ho sa 31 na original na complainant nung mga nawawala nga pong sa Bungero, ay 5 na lang ho yung nagpapatuloy na umaattend ho ng court hearings. Dahil ho yung ilang pamilya allegedly ay meron hong nanunuhol para ho i-abandonahin yung kaso. Eh ngayon ho makakausap ho natin para mas maidetalye ho sa atin. Ay makakausap po natin si Ma'am Chal Lasco, ang isa po sa mga kaanak nung mga nawawala nga pong sa Bungero. Magandang gabi po, Ma'am Chal. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
14: Hello, good evening po, Mr. Jeff Caparas, sa lahat po ng ating tagapakinig.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang, kasi napanood ko rin nga ho nung nagpunta ho kayo sa Napulcom, tama ho ba?
14: Tama po yun, nagpunta po kami sa Napulcom, kaming 5.
0: Mm. Ma'am, ano ho ang inyong saloobin? Kayo hong natitirang 5 na pamilya na patuloy hong lumalaban mula ho dun sa 31?
14: Well, to be honest, kung 35 families po, no? Yung families na lang ang naiwan dito na lumalaban kasi natatandaan yung case number 1 saka dun sa kapatid ko. Yung mga nabayaran ako, but hindi namin sukat akalain itong remaining families na makita niya naman, ang dami-dami namin. Pag nakikipaglaban, nakikipapa-interview, naglalahat, eh, ang dami namin eh. Numitis kami, liliban na lang kami.
0: Mm-hmm.
14: So, masakit para sa amin yan. Pero, wala kaming magagawa kung talagang sila ay naiba ang prinsipyo dahil lamang sa pera. Kami ay talagang lalaban pa din.
0: Mm-hmm.
14: Hanggang sa huli.
0: Ma'am, ang tama ho, ano? Ang sabi ho ay may nakatanggap ho ng 20 hanggang 40,000, no? Tama po ba ito?
14: Tama po yun. Ang nakatanggap sila ng 20,000 at saka 40,000 po.
0: Mm-hmm.
14: Nandun, pinakita nila yung ebidensya nila at natakot silang gastusin. Actually, pagkatanggap nila, immediately ako ay in-inform nila na ito ang nangyari. So, hindi nila ginastos yun.
0: Mm-hmm.
14: Talagang pin-reserve nila yung pera na yan para mag-i-evidensya kung bakit kami, yung mga kasamahan namin, ay hindi na uma-attend. Kahit tinatawagan, mga masusungit na. Masusungit na yung mga lawyers namin sa pabalang-balang na sumagot tungkol dun sa pag-attend sa hearing sa cases namin sa Matangas at saka dun sa Santa Cruz, Laguna.
0: Eh ma'am, tsa ano naman ho ang partisipasyon ng dalawang pulis?
14: Well, yung dalawang pulis na yun, kung matatandaan nyo, ito si Miss Diane Loyola, kinusap na ni Atty. Caroline sometime April 20.
0: Mm-hmm.
14: At pinapapunta nga siya na dalawin niya raw yung mga pulis sa krame, sa custodial at saka dito sa Santa Cruz, Laguna. Kapalit ng mga suhol na binibigay. At ngayon, sa takot niya, nagsama sa si Tatay Lambert Santos at saka yung anak para may kasama siya.
0: Uh-huh.
14: Ano ba itong instruction na binibigay? Ayun, pagdating nga nila ron, ay sumalubong yung itong si Nadine Malang at yung warden na Panyebe. Ngayon, itong warden na to, pinagsabihan siya na magsasabihin kahit kanino, binaringan siya bago siya umalis ng custodial guard. And then the following day, nagkita sila ng April 23. Binulungan na naman siya. Sabi, ma'am, naman pwede yung sikreto na lang natin kung ano man ang nakita niyo kahapon, etc. Ganun. So, para sa amin, itong kapulito, patuloy na nagpapagamit dito sa company Atong Ang. Malamang yan, karamahan ay natin malang, ano, as a highway patrol, maalala niya yung speed.
0: Ma'am Cha, medyo pihit lang. Ma'am Cha, sorry ho. Pihit. Ma'am Cha. Ma'am Cha. Ma'am Cha. Ma'am Cha.
14: Hindi na nag-iisip sa pagkakamit na lamang ito upang makapagbigyan yung mga ino-orchestrate ng aming kalaban.
0: Ma'am Cha. Ma'am Cha, medyo pihit lang ho kayo ng konti. Medyo nag-garble lang ho yung mga huli hong sinabi ninyo. You were saying, kung matatandaan ho ninyo, Highway Patrol Group. Go ahead po ulit, ma'am. Pakiulit lang ho yun. Nag-garble, nag-choppy lang ho kayo. Ma'am, nagpihit lang ho konti pa, ma'am. Medyo nag-choppy-choppy lang ho eh. Maganda ho yung sinasabi ninyo. Opo, medyo nag-choppy.
14: So,
0: yan, ma'am. Yan, malinaw na. Ma'am Cha? Nagka-choppy-choppy lang ang linya ni Ma'am Cha eh. Balikan nga natin si Ma'am Cha Lasco, ha? So, meron dalawang polis ang sinasabi ni Ma'am Cha na kumakausap doon sa mga kaanak, ano? Eh, pag nabalikan natin si Ma'am Cha, magandang matanong sa kanya eh, kamusta si Julie Patidongan, hindi ba? Sila ba'y kinakamusta ni Julie Patidongan, ni alias Totoy? Ang nagpasabog ho ulit nito, di ba? Bumuhay nung kaso. Pero ang huling ang napakinggan natin kay Ma'am Cha, yung mga ibang kaanak, eh kapag tinatawagan na sila, eh sabi na sumusungit na raw, yung mga abogado ay sinusungitan na. Kasi nga, ito ho ang sinasabi ha, ang sabi ho ng mga complainant, inofferan nga ho sila ng 20,000 every payday period. Kapalit nga po nung hindi na pag-attend sa mga court hearings, yun ang sabi ho. Ito sabi ho ni Lambert Santos, yung binabanggit ni Cha Lasco, may inabot siya under the table na sobre pero hindi niya pinabuksan. Ang sabi, itabi ko lang. Pagdating sa bahay, nakita ko ay may lamang pera. Yun ang sabi. Tapos nagkwento rin naman, nung nagpunta sila sa Napolco, nagkwento rin naman si Maria Teresa Hapag. Sila daw ay iniengganyo rin na wag nang umattend nga ho nung hearing. Ito, nasa linya na ulit natin si Ma'am Cha. Ma'am Cha, sorry ho, naputol-putol kayo. You were saying, yung Highway Patrol, ma'am, sabi nyo, Highway Patrol Group, doon ho naging choppy na yung linya. Go ahead ho, binabanggit nyo po.
14: Yung Highway Patrol Group na yan, kung matatandaan nyo, isang Officer Almedilla is also part of the Highway Group, Highway Patrol Group. So, maaaring lang kasama nito na manghihingi ng pabor or mga superior nila. So, nagpapagamit sila upang mabigyan sila ng pabor. So, yun po ang tingin namin dyan. Kaya para sa amin, parang medyo alanganin po ang kanilang ginawa kasi hindi naman tama na wala silang clearance sa taas para papasukin itong aming mga kasamang complainant. Masyadong mabilis ang pangyayari. So, siyempre, parang doon mo makikita talagang makamanggag. So, talagang yung kanilang impluensya talagang malawakan.
0: Oo, Ma'am Cha, panghuli na lamang po kasi naka-standby rin ho si Ma'am Jaja Pilarta. Natatanungin ko rin ho sa kanya. Kamusta ho Ma'am si Julie Patidongan, si alias Totoy? Kinokontak pa rin ho ba kayo? Nakakausap nyo pa?
14: Paminsan-minsan ho, nakakausap namin. Actually, naawa rin kami, no? Kasi, biro mo, buhay na nga rin siya, sa totoo lang, dito sa aming pamilya. Nalulungkot siya, may mga kasamahan namin na dati, pagamat masakit, pero natuwa rin, gawa ng, meron ng talaga yung hula namin na si Mr. Atong Ang at saka yung kagrupo niya, ang isang plano nitong karumal-dumal na krimen na to. Napunta na, yung dating pumatay o nag-orchestrate ng patayan to, yun ang tumutulong sa kanila ngayon. Di ba parang medyo nakakalungkot at very ironic ang pangyayari. Talagang sa Latina ang pinag-uusapan, iba na ang sitwasyon o pag-iisip ng tao eh.
0: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras ha, Ma'am Cha Lasco. Ay isa po sa kaanak ng mga missing sabon. Mag-iingat po, ma'am.
14: Salamat.
0: Ay mula naman kay Cha Lasco, ay nasa linya naman po natin si Ma'am Jaja Pilarta, ang isa rin po sa mga kaanak ng Missing Sabongeras. Magandang gabi po, Ma'am Jaja.
15: Hello po, magandang gabi po.
0: Ma'am, yung tinanong ko nga po kay Ma'am Cha, eh si Julie Patidongan ho ba, si alias Totoy, nakikipag-usap po sa inyo after ho nitong development na ito?
15: Yes po, minsan nakakausap din po namin siya.
0: Mm-hmm. At kayo po ba ma'am, isa rin ho kayo sa inalok nung suhol?
15: Hindi po eh. Mm-hmm. Ang nangyari po kasi niyan is, parang tatlo na lang kami sa grupo ang hindi pa nila nakakausap.
0: Oo.
15: Tapos, nakausap na nila si Dayan saka si Tatay Lambert. So, ako na lang mag-isa yung hindi nila nakakausap.
0: Mm-hmm. At kung sakali po kayo kakausapin, Ma'am Jaja?
15: Hindi po, sir. Hindi ako papayag.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang kagaya ho na tinanong ko yung Ma'am Cha, ano ho ang reaksyon ninyo doon sa ilang mga dati ay kasama nyo hong nakikipaglaban, eh ngayon eh tila parang iniwan ho kayo sa ere?
15: Yun nga po eh. Siyempre po, masama yung loob. Tapos ano rin, na kinakabahan din, natatakot din para po sa kanila. Kasi ano, tawag dito, gawa ng siyempre, kung saan sila dinadala ng mga grupo ni Attorney Caroline eh.
0: Mm-hmm.
15: Tapos may record pa na yung grupo na yun yung kumuha dun sa mga ano namin, mga mahal namin sa buhay. Sila yung kalaban namin, di ba po? Mm-hmm. Kaya hindi rin po nalalayo na natatakot din po kami para sa kanila.
0: Mm-hmm.
15: Kasi hindi nila alam yung pinapasok nila eh.
0: Mm-hmm. So ma'am, ano ho yung nakarating ho sa inyong partisipasyon nung tagapagsalita po ng HPG tsaka ho nung warden?
15: Hello po.
0: Ano po ang nakarating sa inyong partisipasyon ma'am? Paano ho nag-medal si Lieutenant Malang tsaka ho si Major Panyebe?
15: Yun nga po, ang sabi eh, si Sir Malang nga daw po ang sumundo sa kanila si Sir Malang nga daw po ang nag-escort sa kanila papunta dun sa custodial ng mga akusadong pulis. And then si Warden naman po, si Panyebe naman po, siya naman po yun mismo nakausap nila Dayan inside nung detention ng mga akusadong pulis po.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang pinangako sa inyo ma'am ng NAPOLCOM?
15: Yun po, bibigyan po nila ng agarang action yung mga involved na pulis po dito. Sinabi naman po nila na wala silang kiklingan dito, kumbaga pananagutin po nila kung talagang kailangan mapanagut itong mga kinabla ng mga kasamahan namin na dalawang pulis po.
0: Oh, huli na lang, Ma'am Jaja, panawagan nyo sa pambansang pulisya o sa PNP? Go ahead po.
15: Ayun po, alam ko naman po na hindi po lahat ng mga pulis na nasisilaw pa ng pera nila Attorney Caroline. Alam ko po na may matitino pa rin po mga pulis na handang tumulong po sa amin. Kaya, yun po, nagpapasalamat po kami sa kanila. Kung sino man po yung mga talagang gustong tumulong sa amin.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong oras ha, Ma'am Jaja Pilarta. Mag-ingat okay po kayo palagi, Ma'am. God bless po sa inyo.
15: Okay po, thank you po. Okay po.
16: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, bukas po ang aming himpilan na kay Lieutenant Nadine Malang ng Highway Patrol Group tsaka ho ni kay Major Reynaldo Panyebe Jr. ng PNP Custodial Center. Eh, bukas po ang aming himpilan sa inyo, Lieutenant Malang at Major Panyebe, para ho sa inyo naman hong panig, ha? Anyway, isipin nyo, ha? Talaga naman hong nakakalungkot ho ang sinapit ho ng mga kaanak dahil imagine nyo, from 31, silang lumalaban, nag-umaattend sa hearing. Lima na lang sila ngayon. Si Jaja ay hindi pa siya nakakausap. Sina Lambert ang nakausap na. At yun nga, nagulat siya, ba may damang pera. Yun pala ang kapalit nun ay hindi pag-attend sa mga hearing. Anyway, sa oras na 8:57:57, teka muna, ipaubos na ang ating oras. Habulin na natin itong mga kabisyo alas 8 natin sa live stream. Si Jericho Ferrero, bibisita raw siya sa DZM. Okay, Jericho, si Eric Arroyo, si Louis Basco. Get well soon kay Marlene, sabi ni Enlim WS9781. At si Lexter Villarreal, nandito na rin. Sino pa yung nandito? May mga nabasa ako kanina. Ayun, sabi ni Sergeant Putik, maabsuelto pa yata. Oh, si Enlim, hanga ako sa limang natira. Go, go, go. Yun ang sabi niya, ha. Minabasa ko rito, nag-react siya doon sa diniscuss natin kanina kay Colonel Amate. Teka, hanapin ko lang. Oh, si Roberto Clemente, good evening Sir Jeff Caparas, watching from Kalumpit, Bulacan. Ayun, oh. Ayun. Ayun, oh, si Tita Nona Damian, meron ding nangyari dito sa community namin sa school ng anak niya. Tinapik lang daw siya. Ewan, naging sunod-sunura. Ayan, eh, budol nga. Eh, nabubudol sila, hindi ba? Kaya huwag kayong kakausap, oh, sa hindi nyo kilala. Di ba sinasabi natin sa mga bata, stranger danger, oh, di ba? O yan, si Semicolon Butterfly, nandito na rin. Sumama sa atin, si Josh Kyle Edip. Official, si... Hindi ko na makita yun, oh. Ayun, hindi ko na makita yung sinabi. Basta may same experience si yung nag-comment doon na ganun din, ha. Inalok siya ng safety device para sa LPG. Pero yung pala'y hindi tunay. Ayun, ha. Kaya wag ho kayo magpapapasok na hindi nyo kilala sa inyong mga tahanan. Tapos ay kung nagpupumilit, tumawag ho agad kayo sa barangay o sa pulis. Pero i-stall nyo muna dyan para hindi makatakas kagad. Hindi ba? Anyway, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan nyo. Muli po ako po, Jeff Caparas. Susunod na programa na po, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at DJ Kim Churva. Happy weekend, kapamilya. Ingat kayo. Saan man kayo naroroon?
17: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 9:01.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Alam na this!
1: Happy Friday! Yay! Palakpak! Ito na nga ang programa mag-aatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever-lovable, Papa Awalpaz.
2: At sa ngalan ng beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Mama Jayo, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chika Dora, Kim Churva.
1: Ay, kumpleto, meron ng DJ Kim Churva. Meron pang Papa. Kaya sabay na ang lahat. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this sa DZMM.
2: Showbiz
0: balitang mabilis.
2: Walang bigkis.
0: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At haguran po muna natin ang mga pinakainantabayanan at pinakabinantay ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan. Bini, patuloy ang arangkada sa global stage.
0: Alam na this!
1: Schedule ng Air National Stop sa Signals Concert, inilabas na!
2: At Coco Martin at Julia Montes, ibinahagi ang kanilang tambalan on and off camera.
0: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, nagpapatuloy ang pag-arangkada globally ng nation's girl group na BNA. Dahil inilabas na ng 8-member group ang schedule ng Air National Stops para sa kanilang Signals World Tour matapos ang kanilang kick-off sa Pilipinas, iikot ang walo sa America, Canada, Netherlands, Italy, France, UK, Switzerland, Germany, Singapore, at Taiwan. Natatagal hanggang Nobyembre. Dadalhin nila sa iba't ibang panig ng mundo ang lumalawak nilang style sa musika. Pero nakaugat pa rin sa pagiging Pinoy! Ay, nakaka-proud talaga, no? Palakpat-pek-pek-pekan sa Bini. Grabe. Ang ganda tingnan, DJ Kim Churva. Yung may poster nila, nandun yung schedule ng mga world tour nila.
2: Correct, kompleto.
1: Correct, parang alam mo yung BTS, ang datingan na world tour.
2: International talaga.
1: International talaga. Nakaka-proud kasi meron tayong ganyan, no? P-pop girl group o nation's girl group na Bini. Sino bias mo sa kanila? May ganun ka rin ba?
2: Yes, ang bias kasi Maloy.
1: Ako na. Maloy din. Tsaka Bini Aya.
2: Yes!
1: Sa akin, Bini Aya. Yun. Noona, hanggang ngayon din naman, si Bini Joanna. Ganon. Kasi ayun, natuwa ako sa kanya kasi yung kanyang pangarap, maging broadcaster, ganyan-ganyan.
2: Magsalita.
1: Mm-hmm. Tapos nung nag-aral din siya, kasali siya sa journalism nag-aaral-aral siya, di ba? Mm-hmm. Nakakatuwa lang. Pero in fairness. Doon sa kanilang walo, talaga naman bigayan sila.
2: Lahat sila may kanya-kanyang shine.
1: Yun. Kaya nga sabi ng mga Blooms, hanggang dulo, walo. Walo hanggang dulo. Diba?
2: Yes.
1: Yun naman. Ayun. And next.
2: Samantala, magsasagawa ng special screening ng restored black and white version ng iconic film na Himala sa May 29. Gaganapin ang screening sa Centro de Turismo sa Intramuros sa Maynila bilang parte ng Film Development Council of the Philippines Film Fridays. Magsasagawa rin ng talkback session matapos ang screening na libre ang admission sa walk-in, first-come, first-serve basis. Noong 1982, ipinalabas ang pelikulang Himala na pinagbibidahan ni Nora Honor at isinulat ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lear.
0: Alam na this!
1: Ay, ang ganda yan. Alam niyo yung mga Gen Z ngayon na hindi napanood yung pelikulang yung Himala, mapa-estudyante man ng film o hindi, nag-aaral man ng Philippine Literature o hindi, naku, mas maganda na malaman at mapanood din natin yan kasi parang ano yan eh, gem, kayamanan, isa sa mga kayamanan ng pelikulang Pilipino, yung ano, iba yung pagkakaproduce niya, ganon. Although, syempre, halos lahat naman, DJ Kim Churva, lahat ng pelikula, pinaghirapan, dila. Pero eto talaga yung makikita mong itinuturing na ano, parang kayamanan ng bansa. Ganon. Yes. Diba? Exacto, ano, National Heritage Month ngayon. Kaya, saktong-sakto yan. Congratulations. Napanood mo ba ang Himala?
2: Oo, napanood ko naman. Lalo na yung gusto kong talaga yung scene doon na talagang, talagang boost talaga yung emosyon doon eh. At saka kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, yun yung maaalala ko, Papa.
1: Correct.
2: Yung scene na yun.
1: Tsaka alam mo, ano rin yan, iconic din yung lugar. Hindi lang yung linya na walang Himala. Mm-hmm. Tapos yung pagkakadeliver ni Miss Nora Honor, ang ating nag-iisang superstar at national artist din. Mm-hmm. Iba kung paano niya dineliver doon. Tsaka yung kwento, doon kasi crowd eh. Crowd yun eh. Dapat makontrol yung crowd ng maayos. Ganun. Tapos parang isang take lang yun. Tapos gulugol. Ang ganda pati. Tsaka yung lugar na pinag-shooting na naging tourist attraction na destination. Yes. Pinupuntaan ng mga tao yan. Mm-hmm. Ayun. Kaya panoorin po natin yan, lalo sa mga Gen Z. Pagkakataon na to. Libre.
2: Libre.
1: Libre sa walk-in, di ba? Ayan. Sa ating pagpapatuloy po at sa iba pa nating showbiz chika, ibinahagi naman ng celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes ang partnership sa loob at labas ng show business. Pareho silang producer ng inaabangang pamilya primetime serya na Sigabo. Ayon kay Coco, hati sila at hati sila ni Julia ng gampanin. Siya ang toka sa creative habang si Julia ang bahala sa pinansyal na aspeto. Itinuturing naman nilang pahinga ang isa't isa kapag naharap sa maraming trabaho. Lalo't may kanya-kanya rin silang tinututukang negosyo.
0: Alam na this!
1: Ang ganda ng partnership nila na yan, no?
2: Excited
1: hati sila.
2: Lahat talaga, yes.
1: Correct. Hati sila doon sa ano pagiging producer. Users noon, creative si Coco Martin. Tsaka naman sa financial aspect si ano, Julia, si Julia.
2: Yes.
1: Diba? Ang galing ng Coco Jul tandem talaga.
2: Iba.
1: Tapos ang kaabang-abang diyan, ano, DJ Kim Churva ay yung ano, binigyan daw ng chance ni Direk Coco Martin yung mga komedyante na kasama. Sige, mag-joke kayo kasi hindi lang to action, basta kay Coco yung ano, kay Direk Coco yung mga action-action, di ba? Eh may mga komedyanteng kasama doon, basta logical daw nasa eksena pa rin ganun. Sige lang, bahala kayo kasi di ba ano siya, may freedom. Di ba parang ano siya lagi, ano, improv ganun,
2: yes.
1: Walang scripts. Grip, ganon. Sige lang, basta ganito ang eksena, ganyan ang mangyayari. O, sige, ilabas niyo yung pagiging komedyante.
2: Training talaga.
1: Diba? Mm-mm. Kaya ka-exciting talaga itong kapamilya primetime serya na Sigabo. Good luck!
2: Eto pa, bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be mommy at daddy na sina Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada. Kahapon ang i-anunsyo ng dalawa ang pagbubuntis

0: na Alawi.
1: Alam na this!
0: Congratulations! Yes. Finally!
2: Finally! Mm. Diba? Ang tagal nilang hinintay yan.
0: Yes.
2: Talaga yung faith nila, kinapitan nila dyan, di sila nawala ng pag-asa.
0: Totoo.
2: Naibalita nga namin yan ni Mama Jai Ho kagabi. At sobrang talagang nakakatuwa yung balita niya. Ay, no, isang gabi yata. Pero, ngayon naman bumuhos yung mga pagbati ng mga celebrity guests. Diba naman? Ayun! Masayang nanonood ngayon sila DJ Jai Ho, ang aking partner dyan sila habang nasa Boracay. Di ba naman? Eto pa, nako. Bago natin ipagpatuloy, ay mamaya naman, meron tayo siyempreng kukunin na balita sa labas ng himpilan. Tapusin po muna natin dahil nandito naman ang ating inaabangang balitang showbiz. Holy Hollywood! Eto na. Ikaw na nga gumawa nung ganong kataas na Holy Hollywood. Kasi si Ganiel Christian, pinapaganyan ko. Go!
0: Ito na nga, yeah, ang latest sa showbiz, Holy Hollywood!
2: Ay, galing naman! Ang laki ng boses, hindi ano, hindi maliit.
0: Matining.
2: ganun talaga, may pagganyan. So, eto na nga po, binasura naman ng South Korean police ang allegation laban kay Kim Soo-yoon at yumaong actress na si Kim Se-ron. 2025, unang pumutok ang issue kung saan inakusahan ang K-drama actor na nakipagrelasyon sa yumaong aktres noong menor de edad pa ito. Bagay na itinanggi ni Soo-yoon sa ulat ng Korean media na tuklasang AI manipulated umano ang mga materyales na ginamit ng isang YouTube channel laban sa aktor. Kabilang ang mga peking screenshot ng messages at audio file. Dahil dito naghain na ng arrest warrant ang Seoul prosecutors laban sa pinuno ng naturang channel.
1: Alam na this!
2: Ayan, ako. Ituloy na po muna natin bago po tayo magpatuloy. Ipasok muna po natin ang mahalagang balita sa labas ng himpilan. Karagdagang repair work sa EDSA Magallanes Flyover sisimulan ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DPWH hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert!
3: Papa Awel, abiso sa ating mga kapamilya, muling ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang pagkukumpuni sa left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound simula alas 10 ngayong gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Lunes, May 25. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang EDSA rehabilitation work ng ahensya para mapanatili ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng flyover. Sa ilalim ng repair works, pansamantalang isasara ang left lane ng southbound flyover habang mananatili namang bukas at madaraanan ng mga motorista ang right lane nito. Dahil dito, pinapayuhan ng DPWH ang mga motorista na maglaan ng karagdagang oras sa biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Hinihikay din ng ahensya ang publiko na sundin pa rin ang mga traffic signs, gayon din mga advisory at mga traffic personnel habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa Magallanes Flyover. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Ha!

0: dahil ako sa oras na 9:15, mga kapamilya, DJ Kim Chorva, ang dami nakatutok ngayon sa atin. Naabangan kasi yung next guest natin.
1: Kaabang-abang talaga ito, Papa.
0: Kaabang-bang-bang, ang daming inspiring stories. Meron siyang ma-share. At saka yung kanyang project, syempre. Mm-hmm. At ngayon, actually, kanina may namit tayong mga taga Makabebe, Pampanga, ang ating mga kabalen. Hello po, laging nakatutok ang mga taga Pampanga sa atin. Gaya, syempre, sa United Arab Emirates at sa mm-hmm. buong mundo, via TFC. Sa pamilya po ni Mr. Ford Castillo. Ayan, hello po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Eto na, kabang-bang-bang, ang pinagsamang beauty queen, advocate, at entrepreneur. O diba naman, businesswoman. Kanga nga, ang dala niyang kwento. Kaya Max, makikilala pa po natin ang pak na pak. Ganon.
1: Pak na pak talaga, Papa.
0: Kasi mayroon siyang pangarap at kalinga. Ganon. Kaya pak ang ating guest.

0: upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarine, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at Bagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: TZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.

0: drama, action,
1: comedy,
0: horror,
2: or suspense. Be the answer.
0: Alumna this.
2: Alumna this.
0: Live.
3: At live na live po nating bibida ang iniidolo po natin na beauty queen, advocate, and entrepreneur rolled into one. Ako, aside from being a beauty queen, she wears other crowns and other hats, di ba? Paano niya kaya ginagawa ito? Malalaman po natin yan. Nagbabalik po ang ever-lovable, Awel Paz.
4: At sa ngalan po ni Mama Jaiho, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churva-a-a.
3: Diba? Meron ng DJ Kim Churva-a-a-a. May kasama pang Papa-a-a-a. Anak ko, shout-out muna po sa mga nakakasama natin worldwide via TFC. Ganun din sa I Want App. At syempre ang ating more than 1.5 million subscribers sa YouTube. Sa more than 3 million followers sa Facebook. At may separate pang 800,000 plus ha. Yung mga nanonood ngayon sa Teleradyo, hello po sa inyo. Ang ganda ng aming guest ngayon. Yes. Eh, HD pa tayo.
4: Totoo.
3: HD camera lang naman. Ang ganda ng DZMM, di ba? At sa mga nakakirinig po sa radyo, nakulakasan nyo po ang inyong istasyon sa 630 kHz. Yun, sa DZMM. Anyan, and as introduced earlier, nako, makasama po natin. Let's get inspiration from her. The one, the only, Miss Samantha Panlilio!
4: Hello, mga kapamilya worldwide! Kamusta na po kayong lahat?
3: Naku, nakinikinig sila at nakakatuwa. Parang alalang-alala. Naku, eh, dati na pinood natin sa Binibining Pilipinas. Ay, dati naman napanood natin siya siyempre sa Grand International. Ganyan, di ba?
4: Yes,
3: it's forever
4: po.
3: There. Ano yung title talaga, no? Andiyan na
4: po.
3: Talaga.
4: And it's such an honor talaga representing the Philippines.
3: Yun.
4: Iba yung feeling po.
3: Oo, and especially that you've made a great mark, kumbaga, sa world of pageantry. Pero hindi pa rin nawawala yun, no? Kasi ang daming title na nakakabit na sa iyo, eh, di ba?
4: Yeah.
3: At when you introduce ko, I was imagining talaga she's wearing 3 crowns or more.
4: Madami,
3: di ba? Para sa sabi, paano mo napapagsabay yun na beauty queen ka na? Mm-hmm. Siyempre, may obligation ka pa rin dyan kasi pag-maintain mo,
4: yes,
3: di ba? Sabi, ay, siyempre, kailangan forever beautiful. Tapos, mm-hmm, may advocacy ka pa na ginagawa, di ba?
4: At negosyante. Yes, negosyante ka.
3: Entrepinay. Entrepinay.
4: Entrepinay.
3: Yes.
4: Entrepinay.
3: Yes.
4: Yes.
3: So, well, how do you juggle? How do you handle?
4: Well, I think if you find something important po in life, I think that you will always find the time to do something that you love and something that you're passionate about. It shouldn't feel like work if you're actually enjoying it, di ba po?
3: Mm-mm. Ayun. May mga mamshis kasi, tsaka mga titas of Manila na nanonood sa atin, sinasabi niya, tsaka worldwide, ay, ang sexy niya pa rin.
4: Yun.
3: Ganon.
4: Sigreto.
3: What's
4: the diet? So before po, I used to fast. Pero yung fast ko, once a week po yan. So Sunday, 6 p.m. yung last meal ko. Tapos yung next meal, Tuesday, at 2 or 4 p.m. So over 30 plus hours po siya fasting per week para lumiit yung shan mo. So by the time Tuesday comes na pwede ka nang kumain, parang you're not so hungry anymore, diba? Kasi lumiliit yung shan mo eh.
3: Oh, but does it apply to everyone? Kasi syempre parang iba yung health, medical conditions, diba? Baka yung iba, hindi pwede kasi may maintenance.
4: Actually, Papa A, you know, I stopped na kasi kaka-30 ko lang. So medyo, ano, tita sa Manila na rin po.
3: 30 ka na?
4: Yes, I just turned 30 this last January. Last year, I was struggling with acidity.
3: Mm-mm.
4: So, nagka-ulcer po ako. So, I really had to slow down on the fasting. So, intermittent fasting na lang po ngayon. So, I say, if you're still young at kaya pa ng katawan mo, maybe try it out. But yes, of course, get the proper prescription from your doctors.
3: Tama naman. You cut on food, but you smile a lot. Para naman lalong umano. Doon ka umano na bumabawi sa...
4: Yes.
3: Kasi diba that keeps you younger daw, yung pag-smile
4: pag-like
3: mo.
4: Pag-like masaya.
3: Diba? Yun naman yan. At pag masaya ka, napapasaya mo rin yung iba.
4: Yes.
3: And if you're happy and you know it, clap your hands.
4: Clap your
3: lang naman yun, di ba? Parang naman, ano? So, ayun yung pagiging beauty queen.
4: Yes.
3: Ayun, kanyang pagiging entrepreneur. Yun yun. Kasi maraming nangangarap na ganyan, di ba? O kahit kanilang chumichika tayo, di ba? Lalo sa mga Gen Z's, tsaka yung mga titas naman na, uy, ano pa kaya ang pwedeng pagkakitaan? Ganon. Eh, eto naman, COO lang naman siya. ng iba't ibang kumpanya. Ganon, di ba? Ay, yung COO, child of the owner.
4: yun na rin yun po. No, so, but ano, it's a family business po. Okay. But I think I'm very blessed to have parents who really trained me ever since bata pa ako. So nung bata pa ako, I've been joining the family business meetings just to kind of understand the business. And then later on po, when I came back na from college, that's when I really, truly started helping the business, which I find very exciting po because you know, coming from the inside, you can really see the opportunities and how much it can grow and how much, you know, this generational mga trends, you know, new technologies, how can you impart that into the family business? And that's why, again, my parents gave me the opportunity for good education. So
3: ang galing, no?
1: Ganda, hindi siya na pressure kasi diba most of the ano, yung mga child na galing sa ganun, ayoko ng ganyan, gusto ko ibang larangan naman, diba? May ganun.
4: But actually ako rin, but that's why I told my dad, "Hoy dad, I'm gonna do bini-bini ha, walang kontra. Ito na, let me ano, release my, you know, my pagka-arte, pagka-babae ko. Let me release it there." So blessed that he allowed it naman.
3: Correct. Yeah. And it did more good to you and to your family.
4: Yes.
3: At kasi marketing, the walking advertisement of the family, di ba?
4: Free na yung marketing budget. All in one.
3: Pag nakita ka nila, hindi lang pagiging beauty queen mo is equal to the company, ganyan na, because you represent the family business.
4: Yes,
3: 'di ba? Nakakatuwa naman. At dahil dyan, you're so blessed. You pay forward naman through your advocacy.
4: Yes po, I started a foundation called Pangarap at Kalinga.
3: Yan.
4: So I'm focusing po on the education for kids mainly in Cavite. So we focus on raising funds for building schools for the some of the public schools who lack classrooms. Actually, ang dami po. It's really a something that everyone should be aware of.
3: Yes, ang galing kasi isa, dalawa dyan or karamihan dyan sa mga estudyante pwede maging doktor na makakasagip pa ng buhay at binibigyan mo sila ng tsansa.
4: Yes,
3: o diba, magiging lingkod bayan, diba naman? O yung future na bibigay niya, diba naman? Pero, syempre si Sam, close na kami. No?
4: Oo, Sam,
3: no? Oo. Ano, hindi niya kinakalimutan na nasa industriya pa rin siya ng show business. Mm-hmm. Nasa Airname. Diba? Hindi niya kinakalimutan na pagiging artista. Kinakaya mo pang gumawa ng vertical series.
4: Laban. As I always say, basta Cavitenya, palaban ka dapat.
3: Ay, diba naman?
4: Diba? Yes. Basta sa Ilongga, guapa.
3: Yes.
4: Basta Cavitenya, palaban.
3: Palaban. Yeah. Diba naman? Paano mo naman pinaglaban itong Romance by the Sea?
4: Oh my gosh. Oh, oh. Papa, it's my first project ever. So again, I'm so grateful to my management, VP, for Bitsy Play, for being the platform. At pangarap ko talaga maging Serena nung bata pa ako. So, I really think I manifested it hard.
3: Ay, actually, double for you. Parang ano ka, natupad mo, diba? Every girl's dream is to be a princess, a beauty queen.
4: Yes,
3: naging beauty queen ka na. Yung iba naman gusto maging Serena talaga.
4: Achieve
3: nyo na yung dalawa. Diba?
4: Wow.
3: Yes. Ano, nag-inject ka ba ng concept dito para matupad ang pangarap mo? Or eksakto lang the project was offered to you?
4: Sakto lang that the project was offered to me. So when I saw na magiging Serena ako, obviously, yes.
3: Lumangoy ka na kagal. Lumangoy na kagal, diba? O, nauna na siya. Ganun.
4: Thank you there.
3: So, ganun pala ang kwento ng Romance by the Sea. Yan. So, at si Direct D. Direct Easy Ferrer. Oh, naku naman.
4: Yes.
3: Hi, Direct. Lagi yan nanonood sa atin. Nakatrabaho ko na rin sa isang movie si Direct yun. So, eto na. Ano yung kwento nung Romance by the Sea? So, Sirena ka dito.
4: Yeah, so my character's name is Bebang.
3: Bebang.
4: So, si Bebang, she's from the province.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, nang-scam siya ng isang Singaporean man. Kasi naghahanap siya ng Sirena because he believes from his yaya's kwento back in the day na when you find a mermaid, she can give you a pearl and you can make any wish.
3: Okay.
4: And his mom had cancer back in Singapore. So parang this is his last chance.
3: Uh-oh.
4: And me naman, as a raketera, I wanted to scam this guy. Kasi malay ba niya kung totoo ba akong Serena.
3: Mm-mm.
4: So later on, I guess, you know, maybe we fall in love. panoorin nyo na lang.
3: Ayun naman. Yes. Oo. Ang ganda. Tsaka series ito, yun ang nauuso eh.
4: Yes,
3: yung kahit nasa
4: yes.
3: bus ka, nasa biyahe ka, wag lang po pag nagda-drive ha, kasi makamahook na sila magkado. Diba? Ano kaya? So, ngayon ipuputok, ngayon yung ilalabas, yung next series, ganun. Kailangan abangan ka, agad ganyan.
4: Yes.
3: Pero diba pag vertical series, meron siyang exclusive platform
4: yes.
3: na papanoorin kasi makakala na lahat, oy, pwede nang panoor sa TV o kasi sa YouTube or kahit saan. Saan nila pwedeng panoorin yan?
4: Yes. So mga kapamilya worldwide, you can now stream Romance by the Sea on BitTV Play. You can download the app on the App Store or Google Play.
3: Ayun. Ano niya, hanapin nyo na lang po yun. Tsaka yes. kaya sa mga mamshis at papshis dyan, patulong kayo. Tsaka mga lolo at lola, patulong kayo sa mga apo ninyo.
1: Yes. Nauuso na rin naman yan.
3: I-ready na lang ganyan, di ba? Kasi yes. doon din naman sila. Nakakatuwa lang naman. So, eto na. Moving forward, ano pa yung gusto mong marating? Ang dami mo na na-achieve.
1: Para lahat ng bucket list na
4: correct.
1: Checkan mo
4: check
1: na. Meron pa ba?
4: Meron pa, actually. Ano I have this future endeavor that I've been working on for the last 2 years and it's a makeup brand po.
3: Oh.
4: Yeah, so the name of the makeup brand, same with the foundation, Pak Beauty.
3: Ah, kasi nga yung Pak Foundation, oh. 'di ba naman, meron siyang yes. pangarap at kalinga, o 'di ba? Sa makeup niya matutupad ang pangarap mo, 'di ba? At may kakalinga siya. May kakalinga siya. Diba?
4: Oh, the word kasi Pak. When you say Pak, it's Pinoy. Oh, it's an emotion, 'di ba? Like when I see you, 'di ba, DJ Kim, and you look good, I Pak.
3: Totoo naman.
4: Yes.
3: Kita mo, yan na ba yung pack o iba pa yan? Iba pa yung makeup na dala mo?
4: I'm wearing some of it. Yung highlighter lang po.
3: Di ba naman?
4: To be released soon.
3: Yun naman, di ba? So, ano pa yan? Yung pagiging kanyang entrepinay.
1: Entrepinay.
4: Yes. Yes.
3: Maganda niyan, tulungan mo rin yung ibang mga Pinay na gusto rin magkaroon ng negosyo. Yung mga
4: yes,
3: nanay na nasa bahay lang, di ba? Na parang, uy, pwede naman sila maging productive. Tsaka ang dami ngayon online selling na uso, di ba?
1: Uy, totoo yan.
4: True. Very true. Tsaka daming drop shipping.
3: Correct.
4: And anything that you want, you can get on, let's say for example, the website Alibaba. Kahit ano na lang, you can sell anything. Basta matrabaho lang ng business. And it's correct. All about the execution and follow through.
3: Ayun. Yeah. O, diba? Ay, meron naman akong gusto i-follow through, i-follow up actually.
4: Yes.
3: Na I learned kasi and I heard na alam mo pa, itong si Sam magaling sa fire dance.
4: Yes.
3: Ganyan. May ganun siya.
4: Saan mo narinig yun?
3: May ganun siya, diba? Oo. Hanggang ngayon, umuusok pa rin yung balitang. Ganun talaga. Paano ka natuto nun? Tsaka paano, from Sirena, tatanggalin mo muna. Kasi diba usual sa beach yan ginagawa. Tapos sa fire dance ka rin.
4: Yes. Kasi po, my family, yung business po namin, one of them po, is resort. So we have a resort in Fridays, Boracay po.
3: Yes.
4: So my brother and I started to learn kasi we have performers every Friday, you know, as tradition. So we're like, why don't we perform para we can get the tip from my dad? So,
1: bata pa lang talaga, business-minded na.
4: Oh, talaga dapat.
3: O, eksakto sila, DJ Jaiho, nandyan sa Boracay. Enjoy, my dear partner. Baka pwede niyong puntahan yung kanilang resort dyan. Diba? Ganun. Paano yung natutunan mo yung skills na yun? Siyempre, kahit paano, napapasok ka dito, nasusugatan
4: ka. Pero Papa A, you don't start with fire naman.
3: Okay.
4: It's the actual dancing of it is called poi.
3: Poi.
1: Yeah, poi dance.
4: Yeah, poi dance. So you start with parang, it's this like a stretchy fabric.
3: Kaya pala
4: fabric.
3: From poi, naging apoy.
4: Oo.
3: Yes. Diba naman yun?
4: Ang mo dyan.
3: So poi dance muna siya.
4: Yes.
3: Oh.
4: So socks lang yon, and that's a tennis ball at the end. Where you can really practice. And once you have the muscle memory down, then you can
1: practice
4: you can
1: with fire.
4: Yes.
3: Alam na. Parang choreography daw, alam mo na, pag left, left, right, right, ikot, ganyan na lang. Tapos, pero syempre, gaya sa buhay at gaya sa pagiging beauty queen mo, syempre meron kang challenge na dinaan na doon. Ganda naman yan eh, parang paglalaro lang din yan ng ano yung pagpa-fire dance mo, tsaka yung business. Meron ding mga miss and hit. Alam mo yun?
4: Yes,
3: yung mga ganun tipo. Ano yung mga dinaanan mo na challenge sa beauty queen, sa iyong pagiging entrepreneur para ma-inspire pa sila sa'yo? Na achiever
4: yes.
3: na din.
4: I think any journey that anyone can ever go through, you know, you're bound to fail. No matter what that is. Like for me, I didn't advance naman in my international competition as far as I wanted. And yet, you know, I still tried again. So like they say, try and try again until you succeed. Because it's better that you try and fail than never try at all.
3: out, di ba? Yun yun eh. Uh-oh. Tsaka you will regret it. Sana sinubukan ko pala.
4: Exactly.
3: How will you know kung paano
1: para wala
3: yun?
1: Kang what ifs.
3: Correct. Exactly. Wala kang what ifs. Yes. Di ba? Yung para sa iba, what's if naman yung ano. Yung mga ganyan, di ba? Pasosyal pa. Nasa intimate dinner ka. What's if? Ano? Di ba? Masi-CR lang ako. Umalis na yung guy kasi sa what's if niya. What if sa buhay, yes. Di ba yun? Kahit ikaw dumating ka sa age na, for example, 30, at least napagdaanan mo yan.
4: Exactly.
3: Di ba? Oo. Living life to the fullest din, ganun. Yes. Yun naman yun eh, di ba? Sige, para naman mas ma-inspire pa yung mga future, kasi ba, bata pa, ang daming nanonood ngayon, mga Gen Z.
4: Yes.
3: Eh. It's never too late to dream and work hard on your dream. Di ba?
4: Yes.
3: Ganun. Ikaw nga, na-achieve mo na yung marami. Gusto mo pa maka-achieve pa more.
4: Of course.
3: Diba? Ganun.
4: Yeah.
3: So, pwede bang magbigay ka naman ng message dun sa mga ano,
4: future.
3: Ganyan yung kasi pwede parang feeling ko gusto ko to, hindi ko man kaya, pero ikaw kinuha mo lahat ganyan.
4: Uh-huh.
3: Yung mga mensahe ngayon sa meron ng mga maraming failures pero tumuloy pa rin, 'di ba?
4: Yes.
3: Yun on. Ikaw not only for based on experience, ito yung parang parting words mo sa kanila na ito yung ano mo, yung iyong panuntunan sa buhay.
4: Oh, okay.
3: Para maging ano ka, winner sa life. Winner sa life si Tita Winnie Cordero.
4: Oh, you know, my favorite quote of all.
3: Ayan na.
4: Of course, comes from a very famous brand.
3: Yan.
4: And the quote is, just do it.
3: Oh.
4: So, kahit tamad ka sa bahay, but you have a great idea, if you're not gonna do it now, or at least execute it, you know, to the fullest and make a business out of it, at least write it on your notes.
3: Mm-mm.
4: Because you just have to actually get it going. Kasi matutuloy-tuloy na yun eh. And you really have to find the passion and inspiration within yourself, because no one's gonna go and help you. Just yourself.
3: Diba? Galing. Just do it.
4: Just do it.
3: Diba? Yun naman yun eh. Ang galing nun. O yan, inuulit na yan ng mga nanonood sa atin ngayon. Ayun. O syempre, may mga nagtatanong naman ng mga kapamilya natin worldwide. Syempre, paano daw nila mapapanood yung Romance by the Sea? Inulit nga natin yun, diba? Kasi anytime, anywhere, pwede nilang panoorin, diba? At
4: yes,
3: pwedeng balik-balikan yung episode. And congratulations, today mismo din wrap yung Start Longing 22.
4: Available na po siya.
3: Yeah.
4: All 50 episodes are now available again on Bitsy Play. So, 3-minute episodes.
3: Tapos na siya. 50
4: yes.
3: episodes. Hindi na yung parang
1: hindi
3: ano.
1: Hindi na mabibitin.
3: Hindi na mabibitin.
4: Oo, tuloy-tuloy na.
3: So, teka, di ba may schedule yan? Everyday nyo ba idadrop yun? Or, bahala ka na, tapusin mo na yung 50 episodes. So, mind you, marami ngayon, isang upuan lang nila yan.
1: Tapos na.
3: Tatapusin
1: tapos
3: lang.
1: Yeah.
3: Pag gusto
1: nila, ulitin pa.
3: Pagkapit na kapit sila doon sa istorya.
4: So, pwede na nyo pong tapusin, actually.
3: Ah,
4: all 50 episodes have dropped today na po.
1: Yes.
3: Correct.
4: Para hindi kami mabibitin, di ba?
3: Very nice. Kasi yung iba, I watch out for the next episode. Parang every Wednesday, okay, every Friday, okay, every weekend, nagda-drop.
4: Yes.
3: Ayun.
4: So, para na po siyang full movie.
3: Ayun. Yes. So, ayan, yung Romance by the Sea. At syempre, thank you very much sa iyo,
1: Sam.
4: Thank you
1: so much.
4: Thank you po, Papa, and thank you, DJ Kim.
3: Ayun. At syempre, yung mga social media accounts, baka you might want to promote as well.
4: Of course. Uh-huh. So, please follow me in my journey at Samantha Panilio on Instagram, Twitter, and Facebook. And also, don't forget to follow Romance by the Sea and Bitsy Play on Instagram, Facebook, and Twitter as well.
3: Diba? Ang ganda niyang pagkasabi, apelido. Ako ka na, Panlilio. Ganun pa talaga. Ganun, iba-iba yan. Ganun talaga.
1: Kasi ko rin yan, Papa. Iba yan.
3: Diba? Ako ka na, Samantha Panlilio. Ganun siya. Samantha Panlilio. Ganun.
4: Where's the time correct?
3: Yes.
4: It's the Pinoy Spanish way.
3: Diba? Oh. Pinoy na Pinoy. Ayun, thank you very much. At syempre, salamat kay Bruce Junicio. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Samantha.
4: Thank you so much,
3: Bruce. Panlilio. Ayan, ako, after ng isang napakaganda gandang beauty queen, isa namang napakagwapong artista at public servant. Lingkod bayan din siya, di ba naman? At matagal nating hinangaan. Hanggang ngayon, may project din, di ba naman? Makakasama natin sa ating pagbabalik ang actor, TV personality, and singer at public servant na si DJ Durano. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
0: Thank you. Alam na this.
5: Nakakagigil.
6: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
7: Nakakagigil.
5: Di makapagpigil. Alam na dis.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika.
3: At alam na dis at spotlight na naman po ang next guest natin dahil naman talagang kaabang-bang-bang. Pero bago po tayo magpatuloy, ibigay po muna natin ang mahalagang balitang ito sa labas ng himpilan. Reklamong plunder at indirect bribery pinasasampa ng ombudsman laban kay Senador Rodnante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DPWH hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
15: Papaawel inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng ombudsman na masampahan si Senador Rodnante Marcoleta ng reklamong plunder at 3 counts ng indirect bribery kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Batay sa complaint affidavit, kabilang din sa inireklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga individual na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Nagbigay umano ng 30 milyong piso si Defensor, 25 milyong piso si Espiritu at 20 milyong piso naman si Viray para sa kampanya ni Marcoleta noong January 2025. Ngunit sa isinumiting Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ni Marcoleta sa COMELEC, nakasaad umano na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Ayon pa sa reklamo, bagamat hindi umano ito maituturing na election offense, maaari pa rin itong magbunga ng criminal at administrative liabilities. Matatanda ang nauna ng ibinasura ng COMELEC ang reklamo dahil natanggap umano ni Marcoleta ang mga donasyon bago pa man magsimula ang opisyal na campaign period noong Pebrero 11 ng nakaraan taon. Ginamit ni Marcoleta bilang depensa ang Peñera Doctrine na nagsasabing naging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period at iginiit at tatanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na edeklarang kandidato. sinisika pa ng DZMM na makuha ang tugon ni Senador Marcoleta kaugnay sa isinampang reklamo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol!

0: At sa oras na 9:44 mga kapamilya worldwide at syempre sa Pilipinas, nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable Papa Awal Paz.
1: At sa ngala ni Mama Jayo, ako po muna ang inyong makakasama, Kim Churva.
0: Ayun na nga, ang daming nakaabang ngayon, lalo mga kapamilya natin worldwide, yes, sa TFC, pati sa YouTube, sa teleradyo, sa radyo, sa Facebook, dahil naku, ito ang hinahangaan nating actor, TV personality, singer, at public servant. Tana, miss natin, DJ Durano! Hi DJ, Papa Awil here, and DJ Kim Churva.
1: Hello!
2: Yes, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng DZMM, DJ Kim Churva, and of course, na-miss ko, Papa Awil.
0: Yes, we miss you. Naku, ang worldwide, buong mundo, nanonood sa iyo ngayon at sa Pilipinas,
2: lahat po,
0: diba?
2: Lahat ng mga nanonood sa North America, sa Canada, sa Europe, sa mga, of course, sa iba't-ibang probinsya, Cebu, lalong-lalo na. Maayong gabi sa inyong tanan diyan sa Cebu, taga Mindanao, and of course, sa Kawayan, Isabela, Naimbag, Arabi. Pwede kayo amin, apo.
0: Nako, ayan, ang daming nakamiss sa'yo. Kumusta ang isang DJ Durano na lagi dati natin napapanood sa TV,
1: yes,
0: everywhere, kumaga left and right, ganon, ang DJ Durano.
2: Yeah, ano naman, I never left naman, ano? It's just, nung couple of years back, medyo nagpahinga lang tayo because medyo sumubok tayo sa public service,
0: yes,
2: ano, and alam man po ng lahat na ako po'y kabilang sa pamilya ng Durano sa Cebu, and nasa politika kami, so public service is really in our blood, ikangay, Papa.
0: Yun naman talaga. At syempre, ito lang, hindi rin naman ang kinakalimutan ni DJ kung saan talaga mas yumabong ang pangalang DJ Durano.
1: Correct.
0: Sa showbiz, di ba? At hindi nawawala ng project. Meron pa siya na Chick Boy. Dalawa. Congratulations,
2: yes,
0: sa mga DJ. Paano mo naisigint ito sa busy schedule mo?
2: Actually, kinausap ko ni Boss Vic, sabi niya, DJ, na-miss ka namin, umirma ka uli sa Viva, kasi na-miss namin ang gumawa ng mga ginagawa natin dati, katulad ng Moron 5, Private Benjamin, Sister Rakas, Petrang Kabayo,
0: yes,
2: This Guy's in Love with You, Mare. So, lahat yun, ano, na pinabalik ako ni Boss Vic just to revive the comedy na nakasanayan po natin. So, ito ang pagbabalik ko namin under Viva Films, Viva Movie Box, directed by Jano Gibbs.
0: Yes!
2: Si Mr. Jano Gibbs, di ba?
0: Di ba naman?
2: Kasama ko po si Jano. Oh, and of course, si Rob Ginto, Sunshine G. Marie, Alona Navarro. So, isa po nakakatawang vertical series na may 51 episodes na talagang kinagigiliw na talagang ako, grabe, nagkapalit yung pagising ko sa umaga, naging babae ako.
0: Yo.
2: At doon po nagsisimula yun.
1: Kaya pala, Chick Boy.
0: Yun na nga, diba?
1: Kamusta naman yung experience since na-mention nyo, DJ Durano, na syempre directed by at nakasama nyo rin,
0: yes,
1: the one and only, the Philippines King of Soul, Mr. Jano Gibbs.
2: Naku, kung ano-ano pinapagawa sa akin ni Direk Jano. First time na kami, so ginawa, sinubukan talagang pagiging pagka-artista ko at talagang riot ng pelikulang to, no? So I never imagined that I will be playing talagang, I mean, nakagawa na ako sa Private Benjamin na nagsuot babae, pero ito nag portray ako bilang babae, no, na ang hirap eh, na lalaki ka kasi magsusuot ka, mag-ano ka ng parang babae, so mahirap, so okay lang, pero it was a challenge. At I love new challenges kasi talaga, alam niyo naman, pag comedy,
0: correct,
2: dito tayo, nahubog tayo dito. Of course, nasanay tayo kay Direk Wen, the late Direk Wen Dramas. Ano, talagang siyang humubog sa akin bilang isang komedyan po. And I owe him a lot.
0: Correct. At dito nga sinabi mo, sinubok ang pagiging artista mo. Sino yung peg mo na babaeng character?
1: Ah,
0: kasi
1: siyem,
0: oo, kasi 'di ba parang nag-imbento ka ba ng unique character? Ay, gusto ko maibang babae ako, ganun. Or meron ka talagang
1: inspiration?
2: Meron akong iba't iba, may hugot ako, no, kay for the King of Comedy, Dolphy.
0: Yes.
2: Kung napanood natin si Dolphy kung paano siya gumawa ng pagkababae, pag yung character na babae, and of course si Toots, kung napanood yung pelikula, Dustin Hoffman.
0: Yes! Tootsie. ayun, medyo nag ano, naghang lang ng konti si DJ.
1: Pero may mga inspirational pala talaga siya. Hugot.
0: Oo, kung totoo naman, syempre parang may gagayahin kay, lalo ko na rin dinedemand nung ano, nung character, ay dapat dito finesse ka. Ayan. So, sinong babae dito? Eh, di ba, minsan may babaeng brusko talaga, o kaya maingay, ano, di ba yung demure, o kaya bubbly, ganon, sino yan? O, ayan. Teka, baka nasa, nakabalik na ba sa Zoom si DJ? DJ, are you back? Ayun.
2: Yeah, I'm back, I'm back.
0: Oo, oo. Nakikabit ka lang yata ng internet sa kapitbahay at nawala.
2: Hindi, mahina talaga dito. Mahina talaga. Sorry.
0: Yun. So, as you were saying, Tootsie, yung movie ni Dustin Hoffman.
2: Yeah, yeah. Oo.
0: Oh, yun mga peg mo. Ano, may pinag-anuan ka talaga. Di ba, nakakatuwa naman na yun yung hahanapin. Pero eto pa, gano'ng ka-challenging na si Jano Gibbs na director mo at co-actor mo pa. Iba syempre yung ano. And sa observation mo, how was he able to handle both roles as a director and as an co-actor? Co-actor.
2: Yes. Actually, napakadali. Kasi si Jano, ano kami? Swak kami. Halos, we are on the same page. Isa yung comedy namin, isa yung... Basta, we speak the same language, ika nga. Kaya napakadali ng aming talagang you know, pagsasanib dito sa pelikulang to. Naging madali para sa lahat.
0: Correct. And that's the kind of comedy that we miss. And
1: totoo.
0: Na dapat mapanood ng mga Gen Z. Ganyan yung mga panahon saka, na... Oo.
2: So, napapawal yung era ni Jano.
0: Yes.
2: At saka yung era ko... Jano kasi 1990s ako na sa 2000 pinagsama ng Diva yun. So you can just imagine how riot yung ginawa namin dito sa pelikula.
0: Totoo. Tsaka DJ, alam mo naman, nowadays we need to laugh, we deserve to laugh and to enjoy sa mga pinagdadaanan ng bansa at ng mundo, hindi lang ng bansa natin. Kailangan natin ng comic relief, hinga-hinga, tawa-tawa, di ba? Ikaw ganun din nakikita.
2: Kaya nga ako nagpahinga muna sa politika eh. Tama. Kasi napakagulo ng politika. Talagang iba yung politika muna. Teka muna, 2020 na tayo mag-usap dyan. Kaya balik showbiz muna tayo.
0: Yes. So eto na, syempre yung balik comedy na ganyan at balik showbiz na binabalik nyo rin, paano ba nila mapapanood? Saan nila mapapanood? Tinatanong na yan ng mga momshies, popshies, mga lolos, lola, tsaka yung mga Gen Zs. Tsaka yung mga nasa abroad, mga TFC. Pakituro nga, paano mapapanood yan?
2: Nako, eto lang, magda-download na sila sa Google app. And I know, meron dyan eh, just find Viva Movie Box. Napakadali lang po, mag-download lang sila, then mag-subscribe na sila doon. They have to pay 469 pesos, ang dami na pong mga vertical series doon. Doon na po mapapanood. Ito na kasi yung bagong ano eh, yung parang avenue eh. Dito na eh, wala na. I mean, gone are the days. May movie pa rin, pero dito na nagsishift ang entertainment. Ano? So, nasa ano na, nasa vertical, nasa ano na tayo. Mga apps na, vertical streaming na, mga streaming apps.
0: Yeah. Correct, oo.
1: Tsaka very handy na kasi kapag ka, di ba, sa cellphone mo lang, naka-vertical pa.
0: You can watch anywhere, anytime.
2: Most of my projects now, nasa ano, halos lahat, apat, puro vertical series. So ayun, dun na lahat papunta.
0: Correct.
2: I'm doing an I-1, ayun, lang.
0: Tsaka diba DJ, pwedeng balik-balikan yan, diba? Hindi yung pag nanood ka, one-time payment lang yun na. Pwede kang bumalik at manood pa ng ibang mga ano, mga movies, vertical series.
2: Yes, one to sawa.
0: Oo.
1: Baka may mga, ano pa yung, syempre since na-mention mo nga, ito ay vertical series, na baka meron ka pang mga future na gusto pang character na mapunta sa iyo.
2: Actually, ito, meron na naman akong ginawa under I1 TV, no, kami ni Cyril Manabat.
1: Wow.
2: Again, I play a gay dad naman. So, napupunta tayo sa parang, yung mga gusto kong gawin eh. Yung mga ala Dolphy, yung mga Dolphy, ganun eh. So, yun, medyo napupunta tayo sa mga ganun katatawanan na mga roles and serious roles. And I did some action also. And I'm doing, maybe may mga gagawin ako sa ABS. Again.
0: Diba? Keeping himself busy, yes, at trying new things, yun, at mga characters, mm-hmm, na ginagawa, yeah, yeah, niya, diba? Na yun naman talaga ang namimiss natin, diba? Yun naman sa kanya yun eh. Siyempre, yung mga nakakapareha mo ngayon, meron ka naman bang ano, pangarap na makapareha? Kasi siyempre, oh, may bago kunwari ngayon, yes, na series si Coco Martin. Mm-hmm. Martin, no? Diba naman? Na si Gabo. Ganon, mm-hmm, diba?
2: Gusto mo,
0: oo, yan. May mga pangarap ka pa ba? Yeah. Na halos lahat na sila nakasama mo na eh. Mm-hmm. Pero mo, from Vice Ganda to lahat, lahat na halos. Meron ka pa bang ano, sa wish list mo? Kasi ngayon, sabi mo, mas gusto mong gumagana.
2: Gusto ko itong makasama sa pelikula, wow, Papayo.
0: Nako,
2: si DJ Kim.
0: Nako, wow, magkakasubukan tayo. Diyan, nako. Abangan nyo rin po yung vertical series na ginawa namin. Sa susunod naman natin, ipopromote yan. Ayan, kahamon-hamon ang ano, ang karakter natin.
2: Yes. Yes. At saka sa North America, at saka sa Europe, London, if you want to invite me, just message me, you know, sa Instagram ko, DJ Durano 817, and to my Facebook page also, Thaddeus Durano Jr. Ayun. Kasi ang dami nag-invite sa akin sa North America. Mm-mm. Hello, guys.
0: Yeah. Actually, so, yun sana yung huli namin itatanong sa iyo, how can people get in touch with you, tsaka yung mga followers mo, mm-hmm, sa subscribers na gusto pang mag-subscribe sa iyo. So, are you saying, DJ, na ikaw na rin diretso na ang nag-handle ng career? Walang manager, walang management po nag-handle sa iyo ngayon? Pwedeng dumiretso?
2: Meron. I'm co-managed by Viva Artist Agency, Boss, mm-hmm, Vic De Rosario, mm-hmm, and Tyrone Escalante. Team Tyrone Escalante.
0: Hi, Kuya Tyrone! Manager. Yes. Oh, lagi
2: yeah,
0: din
2: Tyrone, si manager.
0: Yes.
2: Manager ni Jane De Leon,
0: yes,
2: ni Kelvin Miranda, Kelvin at marami Miranda pang iba.
0: Correct. Yun naman yun. Ay, at least ano, may iba pa rin yung may nagmamanage sa iyo eh. Para
2: oo,
0: at least ano.
2: We're in good hands kasi.
0: Correct, oo. Mm-hmm. Siyempre DJ, ikaw sinubok ka na ng panahon, lalo na sa industriyang ito. At ngayon naman nakakakita ka ng maraming baguhan ng mga artista. Kung tatanungin si DJ sa kanyang mga natutunan sa industriyang ito, ano yung mapapayam mo dun sa mga baguhan ngayon?
1: Sa mga aspiring pa.
0: Aspiring, tsaka mm-hmm, kasi para tumagal sa industriya na gaya mo, di ba? Nandito hanggang ngayon na mamayagpag pa rin.
2: Yes, sobrang tagal ko na po sa industriya. Mm-hmm. Ako lang aktor na nasa naka 4 decades yata. I mean, hindi na, yes, na tumatagal na gano'n. Pasalamat, mm-hmm, sa Diyos. Ano? Mm-hmm. Siguro just stay, keep grounded. Mm-hmm. Come on time. Know your lines. Mm-hmm. Makisama sa mga maliliit na tao sa behind the camera. Just always pray, you know, just always pray at focus on your work always. Yun lang naman ang sikreto eh. Mm-mm. Just know that you always, mahalin mo yung trabaho mo, yung craft mo.
0: Oo. Ang galing, tama yung mga sinabi niya. Yan talaga po, dapat ni-record nyo yan, sinulat nyo yan, tandaan yan.
1: Para
0: ng mga bagong artista.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At reminders.
2: Marunong rumispeto,
1: yes,
2: sa mga nakakatandang artista.
0: Yun.
2: Kasi yung iba, dinadaan-daanan na lang yung, kunyari, walang ano, dapat may paggalang ka sa mga nakakatanda sa inyo para tumagal kayo.
0: Correct. Yung simpleng hi, hello, good afternoon po, good morning po.
2: Pero yung magpakilala ka kasi correct, yung mga senior naman, hindi naman magpapakilala yan eh.
0: Mm-mm.
2: Always have the, you know, bow down to the people that are, you know, na matagal na rin sa industriya.
0: Correct.
2: So, yun lang naman.
0: Yun. Basta pagdating sa set, pumunta mo na kay Direk, sabi mo, parang attendance check mo yan. Tsaka yung mga casting, hello po, good morning, ganun. Tapos sa mga nasa tents, mag-good morning dun sa mga seniors.
1: Kilalanin.
0: Pag first time, sabi mo, ay, ako po si Awel Pas, ako po yung main role, yes, na reporter, makaka-eksena ko po kayo sa
1: hello
0: ganun.
1: Po.
0: Hello po, ganun-ganun. Yun, di ba? Bilang pagkaya.
2: Yun,
0: nakakatuwa mo, DJ, at very realistic ang iyong ipinayo.
1: Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin, yeah, siya.
0: At dala-dala, mm-hmm, niya yun. Ina-apply,
1: yes,
0: niya, din lang niya.
1: Correct.
0: He walks his talk. Mm-hmm. Ganyan si DJ.
2: Oo, 1989 pa lang artista na ako from Dutch Entertainment,
1: yes,
2: Regal Films, kami, yes, ni Van Dolph, up to now, out of 4 decades, sa daanan ko na, sinabayan ko na Luis Manzano,
0: yes,
2: Mateo, yeah, ang dami na.
0: Nice ganda,
2: to na, I'm still here.
0: Of course.
2: Mm-hmm. Vice,
0: yes.
2: Ngayon, nakasama ko naman si Jano Gibbs, and I'm still here. And I owe it a lot to God.
0: Amen.
2: My creator.
1: Yes.
0: Yun. Mm-hmm. So please remain relevant, DJ, at masaya kami na may mga vertical series ka. More projects to come.
1: Congratulations.
0: Thank you very much. Please again, invite your fans and your new followers to watch your Chick Boy vertical series.
2: Yes, manood po kayo lahat ng Chick Boy under Viva Movie Box, starring Mr. Jano Gibbs, Rob Ginto, Sunshine Di Marie, Alona Navarro, at of course, marami pa pong iba. That's under Viva Movie Box for 169 pesos. Download na po. At napakasaya po, napakarayot ng pelikula. Nakakatawa po. Sobra, yes. Sobra. I promise you.
0: Yeah.
2: So, yeah, expect more movies from me this year at sa susunod pa po. Ang pagbabalik ni DJ Dorano.
0: Yes.
2: Again, maraming salamat.
0: Thank
1: welcome
0: you very
1: back.
0: Much. And God bless.
2: I love you all. I love you all.
0: We love you too. Ayan, break a leg. God bless. DJ Dorano.
2: Thank you, DJ Kim. Napakaganda ni DJ Kim.
0: Yes.
1: Thank you so much, DJ Dorano.
0: Yeah, pareho kayong DJ.
1: Oo nga, no.
0: DJ, diba ganun? Totoong DJ ka lang. Ito, DJ talaga, Dorano. Thank you very
1: Thank you so much,
0: DJ Dorano. Actor, TV personality, and singer. Deserve yan, mga pelikula niya. Maraming salamat. And thank you, DJ Kim.
1: Thank you so much, Papa Awel.
0: Yes. Yun. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami po ang inyong ultimate source pagdating sa mga balita. Ako po ang inyong ever-lovable, Papa Awel Paz.
1: At sa ngalan ng beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Mama Jaiho, ako po ang nakasama ninyo, ang chinitang chikadora, Kim Churva-a-a.
0: At syempre, sumabay na po kayo sa amin. Happy weekend! Alam ko na!
1: Alam nyo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 2 minuto matapos ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

sensitibo tayo sa mga senyales na pagod na ang isang babae sa relasyon. Pero kailan ba natin itinanong? Kailan ba napapagod ang mga lalaki? When do men walk away in relationships? What are the signs? At ano ang trigger dito? Kapamilya kaserbisyo, hindi lahat ng lalaking umaalis sa relasyon, meron ng ibang babae. Minsan ang dahilan, mas tahimik at hindi ganun ka komplikado, no? Pagod lang, emotional exhaustion. Yun ang pakiramdam na matagal ka nang lumalaban pero walang nakaka-appreciate at unti-unti ka nang nauubos. Kaya ngayong gabi, kapamilya, ano sa palagay nyo, bakit nga ba, no, umaalis ang kalalakihan? Kapamilya, when do they get tired? Ano po ang sagot nyo? Do participate in our show. Ito nga po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ito na nga yun, kapamilya, kape magkakaalaman na hindi lang babae ang napapagod. Lalo na ang lalaki na ang taas-taas ng pressure pagdating sa society. May mga lalaking hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Imbes na magreklamo, nananahimik na lang. Nako, nakalik-relate agad si tatay. Imbes na humingi ng tulong, mas pinipiling kimkimin ang pressure na pinagdadaanan. Kasama na dyan ang disappointments at bigat ng kanyang responsibilidad. Hanggang dumating ang punto na kahit mahal pa naman nila ang partner nila, wala na silang emotional energy para ipagpatuloy pa ang relasyon. Minsan ka na bang hiniwalayan ng partner mong lalaki? Bakit? Yan nga ba? Yan siguro ang tanong mo. Kaya malalaman mo ang kasagutan ngayong gabi dito sa Love Connect. Kapamilya kaserbisyo, if you want to join our discussion, we invite you to send a message dito po sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. You may also call us, kapamilya, sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Ang tanong, kailan napapagod ang mga kalalakihan sa relasyon? Kapag ba umuulan? Ay, joke. Kapag ba may bago na? O baka naman, talagang katulad ng mga kababaihan, meron din talagang dumadating sa punto ng buhay nila kung saan man na love ka pa nila pero parang hindi na worth it dahil ubos na din sila. Alamin natin, kapamilya, kung bakit napapagod ang isang lalaki sa relasyon. Ano nga ba yung mga struggles at silent struggles na kadalasang hindi nakikita? Kailan naging toxic ang paulit-ulit na unresolved, na conflicts, at higit sa lahat, paano mo nga ba malalaman kung ang relasyon it's just going through some temporary conflicts o baka naman unti-unti nang bumibitaw yung katabi mo, tahimik lang. Parang mas nakakatakot yan, ha. Yung mga babae kasi magkakaroon ka ng signs. Yung mga lalaki, minsan bigla na lang nanggo-ghost yan. Aba, yung isa kliyente ko nga kahapon, nagsumbong sa akin. Coach, 19 years kami together. Tapos, 6 months ago, hindi na lang umuwi ng bahay. Sabi ko, sure ka, buhay pa? Sabi niya, buhay pa naman. Kasi nakaka-text pa yung mga kamag-anak niya. Kapamilya, nako. Ano kaya ang pinagdaanan ni Kuya at ano kaya ang pinagdadaanan ng mga kaserbisyo nating lalaki na bigla-bigla na lang nag-quit kahit wala naman talaga sa ugali nila gawin ito? What are the silent struggles of men?

0: matchmaker and science-based dating coach na makakasama nyo from 10 p.m. to 12 midnight para magbigay ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Ikaw man ay single na hanggang ngayon eh hinahanap pa din si The One. May jowa ka na siguro pero naniniguro ka na, Coach B, paano bang hindi ako iwan eto? O kaya naman eh, matagal ka ng kasal at gusto mo lang ibalik ang action, ang spark, ang kilig in your relationship by tune in na, kapamilya. Dito lang po tayo napapakinggan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at napapanood sa DZMM Teleradyo kasama na dyan ang PRTV Prime Media. Hi Lola, if you're watching, shout out to you and Manang. Shout out din sa mga gising pa kahit sleeping hours na nila. At shout out din sa mga kagigising pa lang kasi GY. This is the only show, kapamilya, na talaga nga wala kang maririnig na trabaho kung hindi puro love life ito. A reminder that life is not meant just for work, but to experience the most beautiful experience in this lifetime. O, hulaan nyo kung ano yung most beautiful experience sa buhay ng mga tao. Ang kumain? Ang gumawa ng baby? Ay, hindi. Bago. Syempre, bago yan. To fall in love. Kaya kapamilya, join us here in Love Connect. Let's talk about love, love, love at solusyonan natin ang mga problema ng mga kaserbisyo at kapamilya nating nagdadaan ng mga challenges sa kanilang love life. Of course, with your US certified matchmaker na si Coach B. Kapamilya, the number that you can text, that you will text if you want to answer and you want to share your story is 0919-278-3000 or call our hotline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connects. Sa DZFM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: ikaservisyo. Yung totoo. Minsan, nararamdaman mo na hindi naman agad nakikipaghiwalay ang partner mong lalaki, pero ramdam mo, iba na siya. Hindi na siya ganun ka-clingy nung dati, hindi na din siya kasing generous nung dati, hindi na siya mahilig makipag-away sa'yo. Pagod lang ba talaga siya o baka yan na ang senyales na paalis na siya? Tonight, kapamilya, malalaman natin ang dahilan kung bakit may mga lalaking umaayaw na kahit wala pa namang kapalit. Minsan bias kasi tayo, sinasabi natin, ay, hindi aalis yan kung walang kapalit. Well, kapamilya, pwede po. Maraming nangyari na ang lalaki, bigla na lang naglaho kahit wala pa itong nahanap na kapalit. Talagang napagod lang sila. Actually, hindi lang pagod. Pagod na pagod na pagod na. Kaya kapamilya, ngayong gabi malalaman natin ano-ano nga ba ang mga rason kung bakit sila nagsa-silent quit at paano nga ba natin maiiwasan ito para hindi din tayo mawalan ng padre di pamilya o magkaroon pa din man tayo, hindi naman parang pagod na. Yung tipong napilitan na lang just because nagpamilya siya. Sana ang pagpapamilya niya ay source ng kanyang joy at hindi ng kanyang suffering. Kaya kapamilya, bago tayo pumunta sa unang rason kung bakit sila nagsa-silent quit, tanong muna ni Coach B sa inyo, ha? Anong rason bakit napagod ka? What is the reason why you got tired of that relationship? Ipadala nyo ang sagot nyo sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. O tumawag po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Alam mo ba, kapamilya, na isa sa pinaka-common na dahilan na umaalis ang kalalakihan? Kapag may sexing kapitbahay. Ay, joke lang. Ginigising lang namin kayo. Kasi mukhang patulog-patulog ka na eh. Hindi pa tapos si Love Connect eh. Biro lang. Seryoso tayo ngayong gabi kasi gusto natin malaman ang puso naman ng mga kalalakihan. Lagi na lang ba pinagtatanggol at iniintindi yung mga babae? O ano akala nyo sa mga lalaki ba to? Hindi yan. Maraming mga legit at valid na reason kung bakit din naman sila nawawala. Katulad ng kapag pakiramdam nila, kahit anong gawin nila, lagi silang kulang. Feeling niya hindi siya enough for you. Hindi na nga enough yung money niya for you. Pati ba naman leadership niya at pati pagkalalaki niya ay hindi enough for you. So, anong nangyayari? Magdi-detach na yan. Kasi pagkahaba-haba ng taon, from a confident man, naging insecure man siya. At umiwas na lang siya. Kasi parang kahit anong best ang dalhin niya, naghahanap ka pa din ng best test. Kapag lagi niyang na-feel na mas believe ka sa ibang lalaki kesa sa kanya, minsan, hindi na talaga siya lalaban. Iisipin niya na lang, sige, doon ka na bumilib. Hanap na lang ako ng ibang tsaka babes. Ay, joke, piro lang. Pero seryoso yun. Nakakaano din kasi, di ba, kung tinatry na i-please mo yung asawa mo, try mo i-please yung mga manugang mo, i-try mong i-please yung mga anak mo. Pero kahit nasa 101% ka na, all out ka na talaga, hindi pa din kulang. So siguro naiisip ng mga kalalakihan, siguro hindi ako ang tamang tao para dito. A man who feels he can never win often stops playing. Dahil yun na nga lang ang nagiging solusyon niya. Oo nga naman, ikaw ba naman matuwa kang maglaro ng maglaro kung hindi ka nananalo? Lola ko lang ata yung ganyan pag pumupunta ng kasino. Hello Lola, good evening po. Good evening to Raquel at kay Manang na nanonood right now. At sa mga kaserbisyo't kapamilya na laban ng laban sa pag-ibig. Kahit hindi naman nananalo hanggang ngayon. Okay lang yan kapamilya, may bukas pa. Ikaw, ano kaya sa paningin mo ang rason kung bakit nagsa-silent quit ang mga kalalakihan? At tanong ni Coach V sa'yo, bakit ka napagod? Ano nangyari? Usapang paguran tayo ngayong gabi. Ipadala lang po ang inyong kwento o kaya naman i-share kung anong rason kung bakit napagod kayo sa huling relationship nyo. Dito po sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000. Ang hotline naman po natin na pwede niyong tawagan ay 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Pila-pila na po, kapamilya.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, kasunod ng sinabi natin no, na reason number one, kapag nararamdaman ng lalaki na talagang inadequate siya at wala siyang magawang sapat, ito naman po ang susunod na rason kung bakit sila umaalis o napapagod sa isang relasyon. Dahil he feels more managed than admired. Partner ka na, parang yung partner mo, parang hindi kasama sa buhay, parang kang may boss. Diba? Correction after correction. Mina-micromanage ka. Hindi tiwala sa ginagawa mo. So, ikaw naman bilang lalaki, imbis na i-admire ka ng partner mo para ma-encourage ka to do more, ang nangyayari, feeling mo, binabantayan ka na lang ng asawa mo magkamali. Hindi magandang pakiramdam yun. Kahit sino naman siguro magki-quit. Pero bago mag-quit, ang nangyayari kapag feeling ng lalaki binabantayan mo lang siya sa mali niya, hindi na siya mag-i-initiate. Tsaka magreklamo yung mga babae, yung partner ko hindi nagli-lead, hindi nag-i-initiate. Kasi that time nung nag-lead at initiate siya, hindi mo na in-appreciate, nilait-lait mo pa. Hindi mo na in-encourage, puro mali pa ang nakita mo sa ginawa niya. Kaya kapamilya, ha? If you find yourself often correcting your partner sa suot niya, kung paano siya magsalita, kung sino yung kakaibiganin niya, parang silang may performance review araw-araw. Parang hindi sila parte talaga ng pamilya. Para silang nasa audition araw-araw. And that is not a good feeling. Kaya kapamilya, if you want your partner to stay, if you want them to be with you, baka time na para tanongin natin, no? Kailan natin huling pinuri ang ating mga asawang lalaki? Kailan natin sinabi na, my love, ang galing-galing mo? Kahit nasunog yung plinansya mo, ang galing mo pa din kasi 9 out of 10, okay. Oh, kapamilya. It takes that level of gratitude in order to do that. But you know naman, sometimes, lalo na kapag ang lalaki ay in love sa'yo, sensitibo yan sa puri mo. They're very sensitive to your admiration. And, sa pagkikriticize mo. So, kapamilya, if you want to be able to avoid these problems, huwag po kayong aalis dahil marami pa tayong tips na i-share sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: And that was Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. Kapamilya, if you have love songs that reminds you of your loved ones, bukas po ang aming programa para sa inyong request. Any love songs from the 70s, 80s, or 90s. Just send us your request together with your name and location and send it to our Viber line and text line na 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, bago tayo magtuloy-tuloy sa Love Connect, abay makinig po muna tayo, no? Tawagin muna natin ang ating radio patroller para sa isang importanteng balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatili sa detention facility ng ICC. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Coach B, mananatili sa detention facility ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng Trial Chamber 3 ang hiling na palayain siya habang nagpapatuloy ang paglilitis kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity sa 8 pahinang desisyon na inilabas ngayong araw ng ICC. Sinabi ng ICC na walang nakitang makabuluhang pagbabago sa sitwasyon upang payagan ang pagpapalaya kay Duterte, may kondisyon man o wala. Ayon sa korte, mas tumindi pa umano ang panganib na maaaring tumakas ang dating Pangulo matapos ng kumpirmahin ng mga kaso sa kanya noong April. Giit din ng ICC na bagamat inihain ng depensa ang usapin sa kalusugan at kondisyon ni Duterte, wala umanong sapat na batayan upang baguhin ang naunang utos ng korte. Binanggit din sa desisyon na mananatili ang posibilidad na maimpluwensyahan o maharang ang proseso ng paglilitis dahil sa umano'y lawak ng koneksyon at suporta ng dating Pangulo. Dahil dito, itatasan ng ICC na ipagpatuloy ang detensyon ni Duterte habang dinilindig ang kaso sa The Hague, The Netherlands. Samantala, itinakda ng Trial Chamber 3 ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Tatalakayin sa naturang pagpupulong ang schedule ng paglilitis, mga ebidensya, proteksyon sa mga testigo, partisipasyon ng mga biktima at iba pang mahalagang usapin bago ang mismong paglilitis. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng depensa na huwag ng personal na dumalo si Duterte sa naturang status conference at sa halip ay ipaubayan na lamang sa kanyang legal team ang pagharap sa procedural matters ng kaso. Inatasa naman ng ICC ang kampo ni Duterte na magsubite ng pirmadong waiver bago sumapit ng May 25 upang formal na kumpirmahin ang kanyang pagliban sa pagdinig. Nakatakdang maging pampubliko ang naturang status conference ngunit maaari umanong magsagawa ng private session kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon at seguridad ng mga testigo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo

0: Drama. Yan ang lagi nating naririnig na ayaw ng mga kalalakihan. Ano nga ba nangyayari sa isang relasyon kapag pakiramdam ng kalalakihan ay napupuno na ito ng drama? Kapamilya, ito po ang pangatlong rason kung bakit, no? May mga kalalakihang nawawala na lang at nagsa-silent quit sa relasyon nila. When the relationship becomes emotionally expensive to maintain, ibig sabihin, para lang magtuloy ang relasyon, ang taas ng energy ang kailangan sa kanila, ang taas na pag-iintindi, ang taas na ang daming kailangang gawin para ma-maintain at maituloy ang relationship na yan, nako. Ang nangyayari kapag sobrang daming drama, sobrang daming pressure, sobrang daming away, mas gugustuhin na lang nilang manahimik at mag-silent quit. Ang unang mga sinyalis na makikita mo, imbis na makipag-argue sa'yo, tatahimik na lang. At mapapansin mo, mas excited na sila pumasok sa trabaho kesa sa umuwi. Hindi na din sila maaga umuwi dahil mas gugustuhin nila ang gulo sa opisina kesa sa gulo sa bahay. Hindi siya may ibang babae kaservisyo, pero yung office, yung nagiging pahinga niya, kung kailan dapat ikaw yun. And so, if there is a loss of peace, kapag ang relasyon ay hindi niya napahingahan, malaki ang chance na hindi na din siya babalik dyan. Ikaw kapamilya, ano sa experience mo ang mga naging rason kung bakit bigla-bigla na lang nawala at napagod ang inyong partner sa buhay? At ikaw, sa pinagdaanan mo, ano ang nakapagpapagod sa'yo? Send in your answers together with your name and location sa ating Viber line at text line 0919-278-3000. Pwede din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, anong gagawin mo sa relasyon kung hindi naman na kayo mag-connect? Love connect. Kapamilya, isa sa mga rason kung bakit mas pinipili na lang ng mga lalaking umalis, kapag meron nga silang relasyon pero they are emotionally disconnected. Magkasama nga kayo pero parang hangin lang. Nawala na ang dating chemistry nyo, nawala na ang dating attraction nyo. At higit sa lahat, para na lang kayong nagbabahay-bahayan. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon, mga kapamilya, yung magkasama pa din kayo. Physically, sa isang bubong, pero wala ng emotional intimacy. Wala ng malalim na usapan. Nawala na din yung excited ka kasi nakikinig ka sa nangyari sa araw nila, at yung pakiramdam mo roommate na lang. Roommate na pwedeng kasamang gumawa ng baby. Kapag matagal na kayong disconnected emotionally, kapamilya, yan na yan. May mga lalaki talagang nawawala na ng gana. Dahil pakiramdam nila wala ng tunay na koneksyon na worth it pang ipaglaban. Paano mo malalaman na nangyayari ito? Kapag dahan-dahan, yung kalidad ng conversation nyo ay napakababaw na lang. Para lang masabi na nag-usap kayo. Para lang masabi na nag-reply. Para lang masabi na okay naman kami. Pero deep inside, ang dami ng katanungan, ganun ba talaga? Ganito lang ba talaga ang relationship na deserve ko? Minsan dyan din nagsisimula yung mga pantasya na what if si Maria na lang kaya yung pinili ko kesa dito kay Marites? Siguro mas peaceful yung buhay ko. Siguro mas masaya kami ngayon. Nako, nakakatakot. At syempre, hindi mo naman mapipigilan yan na magtaka kapag hindi na masaya sa relasyon. maliban sa lack of quality conversation, pansin mo, cold na sila. Hindi na sila ganun ka-excited pati sa'yo. Makakaramdaman mo yung distansya sa emosyon nila. Yung tipong pag may kinento kang successful ka, hindi na sila ganun kasaya. Wala nang initiative. Tapos pag ikaw naman may problema, medyo konting, yeah, they feel for you, pero hindi na sila yung dating tao na magkakandarapang isolve yung mga problema mo. And that's because they too feel lonely inside. They feel lonely inside the relationship kasi parang papel na lang ang meron kayong dalawa. Papel na lang ang nagsasabing mag-asawa pa kayo. Pero sa loob-loob nila eh, kung hindi mo naman makwentuhan ang asawa mo, ang hindi, kung hindi ka naman makakonect sa asawa mo pa ba talaga yan? Ikaw kapamilya, ano ang mga na-experience mo sa partner mo? At minsan ka na bang napagod sa relasyon? Ikwento mo kapamilya. Ipadala ang iyong kwento sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Pwede po kayong magpatawag din ha. You can just text that number. O syempre kung meron kayong mga landline, ito po ang hotline na pwedeng tawagan. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Isa pa kapamilya sa rason kung bakit ang mga kalalakihan ay nag-i-emotionally quit dahil paningin nila wala na silang saysay. He feels unnecessary in the relationship. And yung mga linyang mukhang hindi mo naman ako kailangan. For men, alam nyo ba ang usefulness? Yan ang nagdadala sa kanila ng kasiyahan. Kaya pag dumating yung time na parang paningin nila wala na akong espasyo dito para maging useful, abay sila ay nagsa-silent quit. Ang mga lalaki, they thrive when they feel valuable. Kapag nararamdaman nila na ang ambag nila, talagang na-appreciate at nakaka-contribute sila sa kanilang pamilya. Sino ba naman ang lalaking gustong maging pabigat? Yung mga pasaway na lalaki. Yes, meron pong ganon, kapamilya. But if you are with a good man, ang happiness niyan, kapag may ambag siya. Eto na ha. Yung mga strong independent dyan na mahilig magsabi, ako nagagawa, kaya ko naman. Ha? Strong independent ka nga. Pero baka na-feel niya na na wala na siyang role. At strong independent ka nga. Ikaw nagagawa lahat. Tapos magireklamo ka na pagod ka. Kapamilya, marami pa tayong matututunan kung ano nga bang nakaka-trigger sa mga lalaki para minsan emang iwan. Sa pagbabalik lang po ng Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM. Número 1 sa aksyon.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? Eksakto ang alas 11 ng gabi.
1: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.
0: Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, kanina nagtanong tayo, ano kaya mga pinagdadaan ng kapaguran ng ating mga kaserbisyo para lalo nating maintindihan kung bakit nga ba umaalis ang mga tao sa relasyon? Kapamilya, sabi ni Mark ng taga Quezon City, sabi niya, Coach V, napagod ako. Kasi parang ako na lang palagi ang umiintindi sa relasyon. Kada may problema, ako lagi ang sumusuyo at nag-a-adjust kahit minsan, hindi ko naman talaga kasalanan. Si Ramon naman ng Davao City, sabi niya, good evening coach. Ito naman ang rason kung bakit daw siya napagod. Coach B, napagod ako kasi nawala na kami ng excitement sa isa't isa. Parang naging routine na lang lahat at puro problema. Problema at responsibilidad na lang ang natitira. Ay, kalungkot naman nun. Nag-relationship ka pa kung puro problema tapos hindi ka malang mapakilig-kilig ng konti, no? It's sad, but it happens. Si Ken naman ng Maynila, ito ang sabi niya, Coach. Siguro, napagod lang ako sa isang relasyon kapag paulit-ulit na yung nangyayari. Kapag puro na lang away, puro na lang bangayan, yun yung nakakapagod talaga, Coach. Minsan, dinadaan ko na lang sa mga notes or shared post. Naku, parang si Kuya Ken yung mahilig mag-rant sa Facebook. Pagod na ako sa misis ko. Pero i-delete ko tong post na to para hindi niya makita. Kasi kapag nakita niya to, lalo akong mapapagod dahil God knows kung anong gagawin sa kanya na misis niya. Pag nakita nagreklamo siya sa Facebook. Sabihin siguro ng misis niya, anong ginagawa mo? Napopost-post ka? Naghahanap ka ng simpatsa sa mga chika babes? Hindi naman sa chika babes ng ate. Malay mo, gusto niya din ng simpatsa galing sa kanyang mga kaibigang lalaki na pareho din yung mga pinagdadaanan. Pero may tawag dun mga battered husband. Biro-biro lang ah. Pero you know what, hindi lang naman babae talaga ang nagaganon, kahit mga lalaki. Yun nga lang, tumatahimik lang imbis na mag-report. Kasi diba, sabi kasi natin, dapat strong sila. Kaya pag sila nagbe-breakdown, o kanino sila magsusumbong? Pag nagsumbong sila, paningin nito, ay, ang weak-weak mo naman, di mo kinaya, babae lang yan. E di wala na lang. Di sila magsusumbong, bigla na lang mawawala. Tapos tatawagin natin silang irresponsable. Kasi biglang nawala. Pero di natin naintindihan na grabe na din pala ang tiniis nila emotionally, physically. Nagkapatong-patong lang. Na ultimo pag-explain kung bakit sila umalis, wala na din silang energy. Nakarelate ka ba dito, kapamilya? Kung oo, abay, magkuwento ka na ng inyong istorya at ng gumaan gaan niyang loob mo. Tawag ka lang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Sa mga kaserbisyo natin na gustong mag-text, ang text line natin ay 0919-278-3000.
1: Call na to connect sa Love Connect.
0: All the way from Marikina, ito ang sumbong ng isa sa ating mga lalaking suki sa Love Connect. Tatay Noli, halika na, i-share mo kung bakit ka napagod.
2: Magandang gabi, Kutspe.
0: Magandang gabi, Tatay Noli. Kumusta? Ikaw ba ay nasiyahan, nalungkot, o na-trigger sa topic ngayong gabi?
2: Yung na-trigger nga ako sa topic eh. Parang nagbalik yung nakaraan eh.
0: Aduy, bakit? Ano ba nangyari nung nakaraan?
2: Nakaraan na iniwan ko na ngayon, na ayaw ko nang balikan.
0: Oh, bakit mo iniwan? Ano ba ginawa sa'yo?
2: Siyempre, napagod ako kasi dahil sa love triangle, di ba? Napagod ako sa ganyang sitwasyon eh. Mas, ang gusto ko yung sarili ko na.
0: Yun. Yung hindi
2: na wala na akong kaagaw.
0: Yes, yung hindi ka number two, kung hindi number one.
2: Minsan, yung ano, magkasama kami yung bago kong ano ngayon, eh nakita niya, naku, para kong supangawayin.
0: Naku.
2: Nandito siya pumunta sa amin.
0: Tapos?
2: Na, eh yung parang mamaya nun na kasama yung mga kaibigan. Kasi alam nang dati na yun ang ano ko ngayon bago. Naku, parang gusto, ang dami niyan parang eh, gusto nang awayin.
0: Hala.
2: Yun nga na, parang ang ano, mabuti nila yung isa, yung bago, medyo nakaintindi, umiwas ubis lang sa. Nagalit nga, blinak nga ako eh.
0: blinak ka? Anong ginawa mo nung blinak ka? Blinak mo din.
2: Hindi. Binilag din naman niya kasi nakausap ko naman, sabi ko, hindi ko naman kasalanan yung na inaano ka ng dati.
0: Bakit pakiramdam mo, Tatay Noli, eh gusto kang balikan ng dating iniwanan mo?
2: Ayaw niyang, parang hindi niya matangkap na naghiwalay kami. Tapos nakita niya may bago ako, na nakamubong ako. Parang ayaw niyang, gusto niya laging ano, siya pa rin ang priority ko.
0: So, ayaw kanyang mag-move on, pero ayaw ka din.
2: Ganun nga.
0: Ayaw kanyang mag-move on, pero ayaw ka din niyang piliin.
2: Eh, simple. May original siya eh, di ba?
0: Oo.
2: Maging gusto niya, palati rin ako nakano sa kanya. Nakabit. Parang ganun. Hindi ka pwedeng humanap ng iba.
0: So, gusto niya, may original siya, tapos meron siya.
2: Nasa kanya pa rin ako.
0: Oo, so may original siya, tapos may replika siya. Backup.
2: May backup.
0: Eh, paano niyan? Kailan mo naisip na ayoko nang maging backup?
2: Magtagal na, kaya nga diba naikwento ko sa iyo, kaya nag-apply ako ng bago. Ngayon, itong bago ko naman, medyo nagkakayos-ayos naman kami.
0: Bakit medyo pa? Bakit parang hindi ka din sigurado dun sa bago? Ano ibig sabihin ng medyo nagkakaayos-ayos kami?
2: Hindi, ibig sabihin, hindi pa totaling ano, pero ano na siya. Yung, kasi yung dami siyang may agam-agam sa kanya, kasi nawabalitan niya nga na yung dati ko, nandiyan pa, tapos parang pati sa binabantayan, ay parang ayaw palpitin sa akin. Kasi nakilala niya na eh.
0: Okay, nagkakilala na sila, yung ex mo tsaka yung current mo. Paano naman nangyari yun? Pinakilala mo ba na, by the way, ito pala ang iniwanan ko at ito yung iiwanan ko palang joke? Paano nagkakilala?
2: Hindi naman. Kasi naano niya sa mga kaibigan, sa mga ano na, yun ang bago kong ano ngayon, yung isa.
0: Okay, so ayaw ka niya.
2: Nagkataon na pumunta dito, tapos nagtanong-tanong siya kung sino yun.
0: Grabe.
2: May nagturo na yun, na yun nga ano.
0: Nag-effort
2: ayun,
0: talaga.
2: Gustong sugurin.
0: Ay, siya pa yung gustong magsugod sa bago mo.
2: Oo, isamantalang dalaga pa yon.
0: Siya tong ano, may asawa at hindi kayang iwanan yung asawa niya.
2: Oo.
0: Para sa'yo, pero gusto niya namin mugod siya.
2: Gusto sugurin.
0: Hindi
2: tapo,
0: mo...
2: Binabantayan niya ako. Laging nakaligit sa akin.
0: Laging nakadikit sa'yo. Pero ayaw kang gawing number one.
2: Oo, lagi yung isa, yung bago ko, ayaw niya palapitin. Parang binabantayan niya ako, ganun.
0: Ah, okay, okay. So, Tatay Noli, hindi mo ba sinabi sa kanya na, oh, di ba, meron kang original? Oh, ako, may original na din ako. Quits na tayo.
2: Hindi. Nag-usap na kami. Nag-usap na kami. Sinabi ko na sa kanya ganun. Ngayon, parang ayaw, hindi niya matanggap daw. Basta-basta, iwanan ko siya.
0: Oh, so nung sinabi niyang hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin, anong sagot mo?
2: Sabi ko hindi pwede yun. Gusto kong maging malaya at gusto kong makapamili ng sarili ko. Sabi ko gano'n sa kanya.
0: Okay. Naintindihan niya na ba ngayon o hanggang ngayon eh nangungulit pa din kahit meron siyang
2: ganun
0: sarili
2: pa rin, ganun pa rin ginagawa niya. Alabawa, nag-usap kami sa cellphone nung tatawagan ko yung babae. Yung pala, pag ano, bigla siyang gumalapit, nakikinig, yun, hindi ka naman makaiwas, biglang sasalita, nandyan na, biglang didikit sa'yo.
0: Wala, hindi ko maintindihan.
2: Tapos yung baba, yung kausap ko, inaaway niya, pinaparinggan niya.
0: Eh, bakit mo siya kasama?
2: Hindi, pag, parang binabantayan yung bagal na ako, halimbawa, nasabas ako, tatatawagan ko sa cellphone.
0: Oh.
2: Parang lagi niyang binabantayan yung mga kilos ko, kung sinong kausap ko. Parang ganun.
0: Wait, sino ang nagbabantay sa'yo? Yung bago mo o ito, yung dati?
2: Yung dati.
0: Eh, bakit nga kasama mo kasi, yung dati?
2: Yung bago kasi, malayo yon. Yung dati kasi, para, malapit lang sa bahay namin. Kapit, parang kapit-bahay lang.
0: Ah, ito yung mahirap. Inayawan mo na, oo. Pero nandiyan pa din sa tabi mo.
2: Oo, nandiyan pa rin, oo.
0: Ikaw naman, bilang ano, hindi pumapayag ka naman. Bakit?
2: Hindi naman sa pumapayag yung dahil hindi mo man sama, di ba? Kasi baka gusto niya manggulo eh.
0: Ay.
2: Gusto niya ipahiya ako doon sa

0: Nakilala niya na, parang binabantayan niya na.
1: So ayaw mo na talaga sa kanya, sigurado ka or nagdadalawang isip ka pa?
0: Eh, ayaw ko nang kagakos.
1: Kung ayaw mo na talaga sa kanya, kung ayaw mo na sa kanya talaga, Tatay Nolly, ma-shoutout ka, sabi mo sa kanya dito para malaman niya na ayaw mo na talaga sa kanya, for reals.
0: Nag-usap na kami, nag-real talk na kami talaga eh.
1: Eh mukhang hindi epektibo yung real talk mo. Baka mas epektibo yung sabihin mo sa national radio.
0: Pero meron, kasi pamilya, marami nakakilala sa kanya, diba? Sa pamilya.
1: Eh para malaman na, Tate, ikaw naman, minsan duda din naman ako sa'yo kasi alam ko namang in love ka doon dati. Ngayon sinasabi mong, diba? Ngayon sinasabi mong, Coach B, iniwanan ko na, pero parang, iniwanan mo nandiyan na, pero rin. Nasa tabi mo pa, ano daw?
0: Nandiyan pa rin siya.
1: Oh, nandiyan pala, i-message mo na, sabihan mo na ngayon, na ayaw ko na, sige nga, tingnan natin kung talagang ayaw mo na sa kanya.
0: Pero hindi ko nabanggit yung pangalan, ha?
1: Oh, wag na. Apelido na lang. Hindi, joke lang. Sige, kahit wag na din.
0: Ganun din yun, no?
1: Sige, go.
0: Sana kung nakikinig siya.
1: Ha? Oh, wala na. Sabi ko na, in love ka pa talaga eh. Tatay Nolly, wag mo nga kami pinagluloloko dito.
0: Baka hindi mo kasi siya nakikinig eh.
1: Nakikinig yun, makakarating at makakarating sa kanya. So kung talagang nakamove on ka na, sasabihin mo dito na nakamove on ka na, na tumigil at kung lahat ng anong gusto mong sabihin sa kanya. Kung talagang nakamove on ka na. Game.
0: Sige.
1: Fight.
0: Kung nakikinig naman, alam mo naman kung sinong tinutukoy ko, di ba nag-uusap na tayong dalawa na papalayain mo na ako. Pumalag ka naman, bakit nga nung ginagawa mo? Pag nag-uusap kami na, nabanggitin ko na yung bago ko ha, pag nag-uusap kami ni Sally, bigla kang pumapasok at inaaway mo pa siya. Sana wag naman ganun, palayain mo na ako. Yung coach.
1: Tatay Nolly, palayain mo na ako. Tatay Nolly, alam mo makakarating yun sa kanya. Kaya, good job ka dun. Kasi at least, pumili ka. At malinaw kay Sally na pinili mo siya.
0: Sinabi ko kay Sally yun. Na siya pinipili ko talaga. Kaso nasa, binabati ko pala ko nasa probinsya ngayon eh, sa Marinduque.
1: Sino binabati mo? Yung ano mo? Yung pinalaya mo?
0: Hindi, si Sally.
1: Okay, akala ko pagkatapos mong sabihin na umalis ka na, babatiin mo pa. Okay, sige, batiin mo na si Sally. Tsaka kung may team song kayo ni Sally, i-play natin para lalong tumatag ang relasyon nyo. Go.
0: Sally, kung sino man nakikinig dyan sa Marinduque, nakilala si Sally Matito. Alam mo, reunion nila ngayon eh.
1: Happy reunion po.
0: Natana.
1: Yun lang, walang I love you?
0: Hindi, nag-chat na ako kanina eh.
1: Wala naman kami dun sa chat group nyo. Siyempre, gusto din namin marinig.
0: Saan? Kung sino mo nakikila kay Sally, Sally? I love you.
1: Tatay Nolly, ang cute-cute mo. Thank you for sharing. Thank you for choosing. At thank you at pinili mo ang tama.
0: Salamat. Yun nga.
1: Tatay Nolly, anong gusto mong kanta? Papatugtugan kita ng favorite song mo.
0: Bahala ka na ko sa nung gusto yung patugtugin na para sa akin ganun.
1: Pwede ba tayong magpatugtog nung kandang di ko kayang tanggapin?
0: Kasi pwede parang, rin.
1: Diba? Parang
0: rin. Huwag naman yun. Bakit? Hindi ka po naman mawawala eh. Huwag naman yun.
1: Biro lang, siya. Ito na lang ha. Hahanapan ka namin ng itong parang maganda tong kantang With a Smile. Ito ang ipi-play natin para kay Tatay Nolly. Para from now on, nakangiti na siya sa bago niyang love life. Tatay Nolly, good night po. Tulog ka ng maayos. Tawagan mo uli kami sa mga susunod na araw, ha?
0: Babatingin ko si Sally. Magandang gabi sa iyo, Sally. Sana nakikinig ka.
1: Diyan may pahabol pa talaga. O, di sabihan mo na doon uli ng I miss you tsaka I love you.
0: Sige, kaanis lang kanina, nag-usap na kami.
1: Sige. Hindi. Sige na nga. Coach B, namumuro ka na. Sige, good night.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silymarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: serbisyo. Gabi-gabi po dito sa Love Connect ay tumatanggap po tayo at pumipili ng isa sa mga confessions na pinadala ng ating mga kapamilya. Mga kwentong pag-ibig na nais masolusyonan. At ngayong gabi, kwento ng isang lalaking 35 years old ang ating maririnig sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi po, Coach V. Ako po si Dominic, 35 years old at nais ko lang pong humingi ng payo tungkol sa problema sa aking pamilya. Ang asawa ko po ay itago na lang natin sa pangalang Jenny. 12 taon na po kaming kasal at mayroon kaming 2 anak. Sa loob ng maraming panahon, ginawa ko naman po ang lahat para mabigyan sila ng maayos na buhay. Kahit mahirap ang trabaho ko bilang driver, tiniis ko ang pagod at puyat para lang matustusan ang pangangailangan naming pamilya. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin kong parang nawawala na ng respeto sa akin ang asawa ko. Kapag may hindi kami pagkakaintindihan, madalas niya akong sisigawan sa harap ng mga anak namin. Minsan kahit maliit na pagkakamali ko, pinapalaki niya at pinaparamdam niyang wala akong silbi bilang asawa at bilang ama. Noong una, tahimik ko na lang pong tinatanggap lahat dahil ayoko naman po ng gulo sa bahay. Pero habang tumatagal, Coach V, parang unti-unti na rin naaapektuhan ang tingin ng mga anak ko sa akin. Napapansin kong hindi na nila ako gaanong kinakausap at mas kampi sila sa nanay nila tuwing may pagtatalo kami. Masakit po para sa akin bilang ama na parang nawawala na ang halaga ko sa sarili kong tahanan. Dumating pa sa punto na mas gusto ko na lang magtagal sa trabaho kesa umuwi agad dahil pakiramdam ko wala nang kapayapaan sa bahay namin. Coach, hindi ko po alam kung paano aayusin ang sitwasyon namin. Mahal ko pa rin naman ang asawa ko at ayokong masira ang pamilya namin. Pero napapagod na rin po ako na laging maliitin at mawalan ng boses sa sarili kong bahay. Kaya gusto ko sana pong humingi sa inyo ng payo. Paano po ba maibabalik ang respeto at maayos na komunikasyon sa isang relasyon? At hanggang kailan po ba dapat magtiis para mapanatiling buo ang aming pamilya?

0: Dear Dominic, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka weak or hindi ka mahina just because hindi na nakikinig sa'yo ang mga anak mo o kaya naman nawawala na ng respeto sa'yo ang iyong asawa. Tao ka din naman at ang lalaking matagal nang hindi nakakaramdam ng respeto unti-unting nawawalan ng gana mabuhay sa loob ng sariling bahay. We feel you pagdating doon, no? I think when it comes to respect, hindi talaga basta-basta magbabago ang mga tao, lalo na kung pinapabayaan mo lang ito. It's actually a step na sumulat ka sa amin na gusto mong solusyonan ito at ayaw mo nang magpatuloy. Kaya ang pwede mong gawin base sa aming payo ay stop defending yourself. Kapag sinisigawan ka, hindi mo kailangan patulan, no? Dahil mukhang nasanay na kayong dalawa sa pattern na siya sisigaw, tapos tatahimik ka lang. Maiipon yung resentment, tapos ikaw naman lalayo ka emotionally. Hanggang sa eventually, baka mapuno ka din. At kahit gusto mong i-work out ang family mo, baka minsan one day, bigla ka nalang mag-disappear. Kaya Dominic, instead na manahimik ka at maging mayon o kaya naman maging magpatong-patong yung mga sama at sakit mo ng loob, ito ang sasabihin mo sa partner mo. Kapag sinisigawan ka niya, sabihin mo sa kanya, Jenny, hindi ako yung kalaban mo. Pero kailangan nating mag-usap dahil hindi na pwedeng ganito to. Kapag pinapahiya mo ako sa harap natin, unti-unti na ako nawawalan ng posisyon bilang ama dito. Ayoko tayong masira, pero ayoko na rin magpatuloy at mabuhay na parang wala akong boses. At kapag ito ay nagtuloy-tuloy, hindi ko man gugustuhin, ngunit baka umabot ako sa punto ng buhay natin na mas pipiliin kong mawala kesa totaling mawala ang respeto nyo. Dahil you know what, Dominic? Kapag hindi mo siya sinabihan o kapag hindi mo siya binigyan ng konting ultimatum, baka iisipin naman ng asawa mo na okay lang naman i-bully yung asawa ko. Okay lang naman sigaw-sigawan ko yun without communicating kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ko siya sinisigawan. Kaya importante yung linya na sabi mo sa kanya, Jenny, hindi mo ako ang kalaban mo. Kasi hindi ka naman talaga ang kalaban niya. Nagkakataon lang, baka kasi may mga ginawa ka na hindi niya nagustuhan, hindi niya ma-explain ng diretso, kaya ipapadaan niya na sa sigaw o sa pagiging disrespectful. Pero Dominic, huwag mo talagang hayaang o hintaying maubos ka ha, bago ka magsalita. Maraming mga kalalakihan na tahimik-tahimik lang, tapos biglang, poof, wala na, nando na sa kabilang bahay. Kasi minsan, kapamilya, ang lalaking tumatahimik, hindi dahil tumatahimik kayo kasi galit kayo. Tumatahimik kayo kasi minsan, mentally, pinaplano nyo na ang exit nyo. Kaya, Dominic, if you really want to keep your family together, you have to voice out. You have to stand stronger and kailangan mong i-emphasize na, you know what, ano man ang nangyayari, ako pa din ang padre di pamilya at may say ako. Mo sabihin na meron, pero hindi kasi nila irerespeto yun kapag hindi nila nakikita. Okay? Do not put the power on them 100% kasi dapat nga, di ba? Ikaw ang nagli-lead ng iyong pamilya. So kapag hindi na maganda ang nangyayari, call it out. Tell them na this is the worst case scenario. Maghiwalay-hiwalay tayo pag walang pagbabago. And you know what? If your family still sees you as part of the unit of the family, she will pause. She will think. And she will readjust. Pero kung talagang hindi na epektibo kahit anong sabi mo, baka naman kasi nawala ang respeto niya sa'yo. Kasi baka napunta na din sa iba. Kapamilya, kaserbisyo, ano ang ipapayo nyo kay Kuya Dominic? Si Kuya Dominic na ayaw niyang iwan ang pamilya niya, pero ayaw niya din naman yung patuloy siyang mawalan ng posisyon sa kanyang bahay. Sa sarili niyang bahay na pinaghirapan niya din naman buuin. No? And syempre sa mga kaserbisyo nating nakikinig right now, ano ang ginawa niyo para maayos ang mga ganitong issue? No? This is an issue of dynamics. At hanggang ngayon, kasama niyo pa din ang pamilya niyo. Kayo ba ay nagbibingi-bingihan na lang or successfully naayos niyo ang problema niyo? Share it with us, kapamilya, sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Hanggang saan nga ba nagtitiis ang mga tao para sa isa kanilang pamilya? At handa ka bang isalang-alang o isacrifice yung self-respect mo para lang masabing buo ang pamilya mo? Naku, nakaka-intrigang sagot ang gusto nating marinig sa ating mga kaserbisyo. Pero babalikan natin ang ilan sa ating mga kapamilya na nagpadala ng kanilang mga mensahe nung tinanong natin na napagod ka na ba sa pag-ibig. Si Jessa ng Cebu City, sagot niya, ako coach, never pa. Sana all hindi napapagod. Taas ng energy. Dagdag niya pa, hindi ako napagod kasi mahal ko talaga siya. Kahit maraming problema, mas pinipili pa rin naming ayusin kesa sumuko. Kasi sa tingin ko, ganun naman talaga, Coach V, sa isang relasyon, walang perfect. Naniniwala kayo kay Jessa na basta love na love nyo ang partner nyo, hindi kayo mapagod. Ako medyo oo. Kasi naalala ko dati, hindi naman siya napagod eh. Pero after 7 years, bigla na lang, uy, nagbago. So parang hindi pagod ang nangyari sa kanya. Feeling ko na dagit ng uwak. Bigla-bigla eh. Hindi ko naman nakita ang napagod siya eh. O sige, si Jess, si ano naman, si Alisa ng Baguio City. Sabi niya, Coach V, ako naman napagod ako. Dahil hindi niya sinusuportahan yung mga pangarap ko. Kasi naman, Coach B, imbes na i-encourage ako, parang mas madalas pa niya akong pigilan at maliitin. Ah, you know what, Alisa? That's actually one of the worst feelings to be in a relationship. Yung feeling na dapat nag-grow ka, nagle-level up ka sa relationship, pero parang nag-downgrade ka simula nung nagka-love life ka. O sino sa inyo, taas ang kamay, ang nag-downgrade nung nakilala nila ang jowa at asawa nila? Nako, sana walang nagtataas ng kamay, ha? Kasi kung nag-downgrade kayo nung nagka-asawa kayo at nagka-jowa kayo, ang tawag dyan, karma. Biro lang. Hindi naman kasi. Ba't naman kasi yan yung pinili nyo? Mahirap na kasi pag may asawa na eh. Hindi naman pwedeng iiwan mo yan just because downgraded kayo, di ba? Naalala ko nga yung mami ko. Hindi nga yan pinapagluto dahil dati sa bahay namin eh. Hindi nga yan pinapapalapitin sa ano, kahit hindi naman kami mayaman, hindi yan nakakatikim ng kung ano-anong trabaho sa bahay. Eh nung nag-asawa, ala, siya lahat. Sa bahay, pati tatlong mga anak. Pag nakikita ang namin sa'yo ko, ay ma, bakit butas-butas yung ano mo, duster mo? Kailan ka pa nagsuot ng butas-butas? Hindi na pala niya naaalalang magbihis sa sobrang dami niyang ginagawa sa bahay. It was a total downgrade from sa bahay na nakasanayan niya. Pero anong ginagawa ng mga taong nagmamahal? Okay lang. Kahit ano, kahit ang ulam, eh, puro sardinas, puro noodles. Kasi nga daw, nag-iipon ng bahay, nagpapatayo ng bahay. Tinitiis lahat-lahat kahit total downgrade. Eh, ayun. Nung napagawa na yung bahay, mga kaserbisyo, naghiwalay. Yung tiniisan niya ng kakanoodles and kakanoodles and ano niya, dilata, napunta sa iba. Ay, iba talaga. Kaya mas maganda kaserbisyo ganito. Huwag niyo namang sagarin ang sarili niyo. Huwag pa hero. Kung hindi naman pala kayo masaya, ask for help. Hindi pwedeng hindi gagawin ko to lahat kasi ganyan-ganyan. Gagawin mo lahat tapos magdadrama ka. Magsusumbong ka sa pamilya mo, magsusumbong ka sa kapitbahay mo. Diba? So only do what you're willing to sacrifice and what you're willing to do. Do not overextend. Because when you overextend, eh hindi na ano yan. Hindi na love yan. Kasi ang love naman, dapat may love ka pa din sa sarili. Martyrdom na ang tawag dyan. Napaka-martyr na. At minsan may mga taong nagpapakamartir kahit hindi naman hinihingi ng partner nila na magpakamartir sila. Gusto lang nila for drama and something. Kaya kapamilya, balanse-balanse lang. Kapag feeling mo nasasagad ka na, kapag feeling mo eh masyado ka nang nawawala na ng respeto o nawawala ng energy kasi ikaw na lang lahat, magsabi ka. Huwag ka manahimik tapos biglang mawawala ka. Kasi ang mangyayari dyan, kapag napuno ka, tapos ikaw ang unang umalis sa bahay nyo, masasampahan ka ng abandonment. Kahit hindi naman nila alam kung anong nangyari sa'yo, kung bakit ka napuno. No? Kaya kapamilya, kaserbisyo, totoo talaga ang sabi nila. If it feels wrong, speak up. Do not keep it. Hide it. And then, maya-maya, para kang bulkang mayon na bigla-bigla na lang nag-irap. Mas maganda yung wala kang pagkukulang sa pagko-communicate. Huwag kang laging galit. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Pagod ka ba? Nagkakasakit ka ba? Feeling mo ba hindi ka mahal? Name the feeling. Huwag nating itago or i-mask ito sa laging galit, laging galit. Just tell your partner what you're feeling, physically and deep inside. Okay ka, pamilya? Pero huwag kayo ma-phobia mag-love life, ha? Hindi naman lahat ng love life ganito, eh. Pinag-uusapan lang natin yung may mga challenges. Pero karamihan pa din naman ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, eh merong masayang love life. Diba, guys? Diba? Masaya naman ang love life. Yan. Kapag masaya ang love life, good job yan. Kasi hindi ko talaga maintindihan yung nag-love life. Tapos parang bato lang na ipupukpok sa ulo nila. Di sana nag-single ka na lang, no? Coach, may iba kasi yung usapan pag may mga anak, eh. Ay, totoo naman. Kaya nga po, sana po yung episode natin ngayong gabi, yung sa love confession, ay nakatulong, no? Para lang sa mga kaserbisyo, lalo na sa mga kalalakihan nating kaserbisyo, na nananahimik lang. Minsan kasi kapag love nila yung babae, matahimik na lang. Pero wag, kuya. Naalala ko, mas nakuha yung respect ko nung tao, nung nag-speak up siya. Nung sinabi niya sa akin na, this should not happen again. O, parang, uy, hala. Hindi niya ako pinayagan na ma-cross yung boundaries niya. Try mo din yan sa asawa mo. Baka yan naman ang hinihintay ng asawa mo, eh. Yung i-assert mo yung leadership mo, yung i-assert mo yung boundaries. Huwag lang mananakita dahil hindi pwede yan. Pero yung i-communicate mo na, oh, eto yung ambag ko, respeto na nga lang hinihingi ko. Deserve ko yan. No question asked. At sa lahat ng mga kaserbisyo nating lalaki na nananahimik lang kahit pagod na, kuya, I know you want to be looked at as a superman. Pero kahit si Superman, may weak moments naman. And you know what? Kung alam mo naman sa sarili mo na most of the time you are trying your best to save the world, it's okay to recharge, kuya. Wala namang cellphone na hindi nalolobat. wala namang computer na hindi na didrain kapag hindi nakasaksak. Kaya ask for what you need. Kuya, lolo, papa, ask for what you need from your partner. Kasi kaya nga tayo may tinatawag na love language eh. Kasi sometimes akala ng iba, the way na minamahal sila eh, ganun din ang way mo na dapat mahalin. Tell them how you want to be loved. Gusto mo ba ng physical touch? Gusto mo ba ng regalo? Gusto mo ba ng words of affirmation lang? Sabihin mo sa misis mo, hingiin mo. Dahil lang misis who really cares for you, nakikinig, nag-a-adjust. Pero, kung talagang kahit anong sabi mo, hindi talaga nakikinig sa'yo, hindi misis ang nakuha mo. Sakit sa ulo. Mga kaserbisyo kapamilya, this is once again your love guru on air na si Coach V. Magsama-sama ulit tayo sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. Join us again on Monday from 10 p.m. to 12 midnight po. Dito lang sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. If you wanna connect with Coach V, I am Matchmaker Philippines on Instagram at Vanessa Antonio naman po on Facebook. Tandaan, kahit si Superman, kailangan din mag-recharge. Good night, kaserbisyo.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The music connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang 12:00 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Telradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simula ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong meron sa lugar ninyo?

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music.

0: Swabbing umaga, May 23, 2026. Araw na po ng Sabado. Magandang umaga sa inyo. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 po yan ang umaga. Ito ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s, meron din hanggang 90s. May OPM pa na talaga namang favorite na favorite ninyo. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear at Hindi Rin Mawawala. Ang topic na pagkukwentuhan natin hanggang abutin tayo ng alas 4. Pero bago lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok nanonood na sa mga sandaling ito. Nakikita na ang face ni Kuya Dan. Magandang morning po sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo dyan. At syempre pa sa mga nakapihit, no? At talaga namang wala nang lipatan pa kung saan man yan. Sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga kabahayan, sa kalsada o sa opisina. Mga nagda-drive ngayon, mga long drive kung saan pupunta bilang Sabado na. Magandang morning po sa inyo sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. O diba, weekend na ulit. Naalala ko, last week lang nandun kami sa Zambales at naliligo. Ngayon, weekend na naman. Ngayon, ay team bahay na lang. ganun lang, diba? Pagka naka-isang weekend ka na na medyo gumala ka, babawi ka sa next weekend, magpapahinga ka lang muna sa bahay. Oo, magwawalis-walis, mag-iimpis-impis na mga kung ano-ano doon. Paliliguan yung aso mong si Tokwa. Oo, yun ang muna gagawin ko ngayong Sabado. Kayo, ano ang plano ninyo ngayong weekend? Grabe pa, tapos na ang Mayo. Last week na ng May, next week. Oo, hanggang 30, di ba? Ano na, ano, May, June. Pang-anim na buwan na, di ba? Grabe, kalahati na ng taon. Tapos ilang kembot na lang, bare months na ulit. Wow, that is so fast. Oo, na-enjoy nyo ba ang unang kalahati ng taon na ito? Hindi ba pala? Yun nga pala yung pinapaalala. Pag, kasi di ba sabihin, oh, June na, kalahati ng taon. Hindi pa kalahati ng taon pagkasapit ng June 1. Ang kalahati ng taon ay pagka sa huli ng June. Ano ba ang June? May ano ba ang June? Oh, ang kalahati ng taon ay sa June 30. Oh, yun na sasabihin mo, yun ang kalahati na ng taon. Kasi, di ba, pag tayo, June na, naka-6 months. Hindi pa tayo naka-6 months. Na kailangan tapusin muna natin yung June bago tayo maka-6 months. But nevertheless, talagang napakabilis ng panahon na nun. So, sana doon sa kalahati ng taon na yun, na-fulfill na natin yung mga bagay na nung bagong taon, iniisip pa lang natin na gawin, di ba? Yan, yung mga pampabeauty, mga pampapayat na mga goals natin. Oo, yung mga, ano natin, katawan goals natin dyan. Oh. Katawan check. Ano ba, nasusunod ba? Nagagawa ba? Kung hindi pa, di pa ulit nakapagsimula. O baka nagsimula ka na nung February, biglang natigil ka ulit. Okay lang. Oo, meron pa namang 6 na buwan pa, 7 buwan pa nga actually. So, yakang-yaka pa yan, ihabol ang mga bagay na ihahabol. Pero yung mga nagawa na, nakalipas na, wala, ganun na lang. Kung may mga hindi magagandang nangyari doon, mag-move on na lang, di ba? Move on din pag may time. Ay, nakakwentuhan tayo ngayong umaga ng Sabado, May 23, 2026. Ano nga bang topic natin? Ay, sabi ni Jask, July 2 daw ang kalahati ng taon. Ah, sabi, mali pa rin pala ako. Kala ko naman tama na ako sa sinasabi ko. The midpoint of the year falls on July 2nd at 12 p.m. Ah, ito yung pinakang gitna na talaga, no? So, uy, sakto, ano yun, ah? Ano, RYM anniversary yun, di ba? Sorry, kinalhati namin ng taon. Competitive, wala namang kalaban. Sorry, RYM yun. Oo, eksakto yun, July 2. Oo, kasi ang hindi nag-ano talaga, nag-launch talaga 6:30, 'di ba? July, June 30. Pero ang RYM bilang pumapatak tayo ng Martes, July 2 tayo nagsimula. Sorry. You know, birthday nino ni Christine, July 2. Sakto, ikaw magpapakain. Akala ko ako. Thank you. Akala ko sagot ko. Mabuti naman. Happy birthday, Christine. Sabay-sabay po nating batiin. Happy birthday, sex bomb Christine. Mabuti naman kung ganun. Ayan, makakamenos tayo. Ano? Talaga nga, no, pag siniswerte nga naman ang GYC. O yan po ha, sa anniversary mo ng Remember Your Music, hanapin nyo lang po si Christine. Oo, siya po ang bahala sa atin. Second year ng RYM. Pang ilang buwan mo pa lang nun. Pang ilang buwan mo pa lang, pero sagot mo na kasi birthday mo. Ang galing naman, sakto. Maraming salamat dito sa aking walking, ano, walking researcher. May research, may sarili akong researcher dito eh, sa Facebook eh. Nagngangalang Just Katipunan, no? Di mo, nagbibigay sa akin ng mga nagbibigay sa akin ng mga topics dito sa gilid. Makikikain din ba ang mga listeners, sabi ni Jask? Yun eh, si Christina ho ang kausapin ninyo tungkol dyan, no? Eh, wala na ako masasabi dyan kasi wala, inangkin na ni Christine yung July 2 eh. Oo, sa kanya na yun. Ay nako, araw ko to. Birthday mo? Ay, birthday mo? Birthday ko din, sabi ng RYM tsaka ni Christine. Nagtagpo silang dalawa. Yan. Talagang nakatadhana itong si Christine na mapunta sa RYM. Para siya ang maghahanda. Grabe, second year ng RYM. Akalain nyo yun? Ako, hindi ko akalain yun. Hindi ko, unang-una, hindi ko akalain magkakaprograma ako sa AM, lalo na dito sa DCMM, di ba? Nung unang taon, hindi ko di akalain, makakaunang taon. Ngayon, oh, second year na. Kumbaga sa bata, medyo nakakagapang na to. Nakaka-crawl-crawl na tong, ano, itong programa natin, di ba? I'm so proud, no? Maraming salamat sa mga ever since nandun na kasama ng RYM. At saka yung mga, syempre, along the way, ang dami nating, ano eh, ang dami nating nakakasama, di ba? Ang dami mga nakikilala natin. Kanina lang, may nakilala ako. Oo, yung isang mga, yung isa sa mga nagko-comment din sa atin dito na na-meet ko siya kanina. Kasi siya ay may guesting, taray, may guesting. May guesting siya kanina kay, ano, kaila Doc Dennis, tsaka kay Tita Winnie. Si, ano, si JR John Raber Patiliano. Andito kanina si JR. Si JR, nang kinakausap ko, hindi masyado nagsasalita sa akin. Sabi ko, JR, magsalita ka kasi kagigising ko lang. Sabog pa din ako, JR, magkwentuhan tayo. Oy JR, maraming salamat. Sana nag-enjoy ka kahapon dito sa ano, sa DZMM niya. JR. May selfie kami na sa page ko. Makikita niyo doon kung gusto niyo makita ang kapugian nitong si JR. All right, dahil 12:30 na, ito na talaga. Sasabihin ko na talaga kung anong pagkukwentuhan natin. Ang pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito bilang Saturday naman. Alam niyo naman pag Sabado gusto ko naman magaan lang talagang usapan natin dito. So, gusto ko lang malaman kung anong meron sa lugar ninyo. O, di ba? Lakas makayan tayo ng topic natin, di ba? Yan tayo! Gusto ko lang malaman kasi siyempre marami tayong mga listeners nakakalat sa buong panig ng bansa, di ba? Eh siyempre, kung anong lugar ninyo, malamang karamihan dyan di ko pa napupuntahan. At siyempre, yung mga ibang nakikinig din, hindi pa rin napupuntahan siguro yung mga lugar ninyo. So, ibida nyo na lang dito. Ano ba ang meron sa lugar ninyo? Kahit ano, walang problema. Basta kung anong maalala ninyo. Ako, naalala ko may sirena dun sa amin eh. Pero hindi sa bahay ng Lopez, sa bahay ng Gumaka, no? Nung bata ako, pagka sumasakay ako sa bus, tapos gusto kong tingnan kung nasa Gumaka na ba kami, tinitingnan ko kung dadaan na kami dun sa may sirena. No? Nandun lang siya, may ribulto ng sirena dun sa may dalampasigan sa may Gumaka, Quezon. Yun ang naaalala kong meron kami. Di ba sa may Bicol, meron dyan yung malaking, ano eh, may malaking bote ng toyo dyan sa may Bicol eh. Oo, naaalala ko yan, di ba? So maraming mga kumbaga kung tawagin ay landmark sa mga lugar ninyo. So, Hindi lang pagkain, hindi lang mga rebulto. Kahit ano, basta kung anong maalala ninyo sa lugar ninyo, magkwentuhan tayo dito. I-viber mo sa 0919-278-3000. The best kung tatawag ka sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman, sa aking Facebook page, mag-comment, mag-DM at babasahin natin kung anong meron sa lugar ninyo, okay? Hanapin nyo lamang Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Oras, 12:32 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 12:51, kayo nakatutok dito sa Remember Your Music. Kasama niyo si Kuya Dan ngayong Sabado morning, May 23, 2026. Ang pagkukwentuhan natin, sasagot lamang kayo. No? Ang katanungan natin, anong meron sa lugar ninyo? Kahit saan pa yan. Ikwento mo kay Kuya Dan kung anong meron dyan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. Pero the best kung tatawag ka sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Just, tumatakbo na yata yung bata na 2 years old, Kuya Dan. Sabi ko kasi parang gumagapang na yung 2 years. Oo nga, no, malaki na pala yung 2 years old. Tumatakbo na ang RYM, oh, di ba? Sabi ni Miss, ni Ate MJ, sabi niya, Kuya Dan, good morning sa lahat at na nakikinig sa radyo. Ang meron po sa lugar namin ay ang hinulugang taktak, oy, at simbahan ng Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage na dinarayo ng madalas tuwing mahal na araw. Meron din po kaming suman at cashew nuts na sikat na bilihin para sa pasalubong. Kinamami Lee naman sa Lukban, Quezon ay ang kamay ni Jesus. Oy, ilang beses. Yung kamay ni Jesus ginagawa pa lang, nagtutur na kami kagad. Bilang mga taga Quezon, hindi pa kompleto yung hagdan, umakyat na kami sa kamay ni Jesus. Sabi niya, nadinarayo na maraming turista at ang Pahiyas Festival. Yan ang Pahiyas ang hindi pa ako nakarating kahit isang beses. Kuya Dan, masaya po ako at ang aking alaga na si Mami Lee na lagi nakikinig sa inyong programa sa radyo. Pabati po sa kanila, si Mami Lee ng Barangay Dalig ng Antipolo at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi sila nakikinig, especially si Mami Lee na lumalakas siya sa tuwing naririnig ang inyong boses. Na, diba, may panghiling na rin si Kuya. Kaya lagi niyang nagre-request sa akin na pagsapit ng 12 AM ay makinig ang inyong programa. At nakaantabay sa inyong programang Remember Your Music. Maraming salamat, ikaw ang inspirasyon niya para lumaban araw-araw. Mami Lin! Thank you. Laban lang ng laban. Thank you Kuya Dan. Pa-request ng song na You ng Carpenter. Kulang na S. Carpenters. ikaw daw po kasi ang dahilan kung bakit masaya si Mami Lin. Mami Lin, pag ako naiyak niyan, sabi ko sa'yo, pag ako naiyak dito, hindi ako titigil. Pero maraming thank you. At maraming salamat kay Ate MJ. Kasi kung hindi dahil din kay Ate MJ, di ba hindi makakarating, hindi makakabati. Hindi ko mababati si Mami Lin. No? Kasi si Ate MJ nag-aalaga sa kanya. Kaya Mami Lin, palakas lang ho kayo dyan. No? Laging magpapalakas. Oo, pagka kailangan matulog, huwag pipilitin ha. Oo, pagka inaantok, itulog ha. Para mas lalong mabilis bumalik ang sigla ninyo, okay? Maraming salamat sa inyo dyan. At lagi lang kayong ano, kinig lang kayo. No? Si Kuya Dan naman eh, lagi lang din naman nandito. Pwera lang pag wala. Laging nandito, pwera lang pag wala. Ano yun? Ang gulo mo, Kuya Dan. Si Miss Vera Gadiano, sabi niya, good morning, Kuya Dan. Meron kaming marikit. Na ano yung marikit na may nasa may ilog Marikina at meron din kaming malaking sapatos dito sa Marikina. Oy, nakita ko 'yan. Oo, 'di ba? Shoe capital 'yan sa Marikina. Meron diyan malaking sapatos. Magandang morning sa mga taga diyan sa Marikina. O yung maalala ko yung Mahayhay, 'di ba? Meron dong falls, 'di ba? Yung Mahayhay Falls. Parang makakarating sana ako doon kaso hindi natuloy eh. Maganda din doon. Magandang umaga po sa mga taga Mahayhay, Laguna. 5 minuto bago mag-alauna. Pasok natin ang may award tong natanggap. Niyayabang sa akin sa ano? Niyayabang sa akin sa Facebook. Best Field Reporter. Nax na. Kausapin natin si Angelo ng Quezon City. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan, yeah. And happy Saturday sa lahat ng mga kapamilya.
1: Hindi pwedeng ganyan. Kailangan sampulan mo ko nung best field reporter kasi niyayabang mo sa akin yung mga certificate mo dito sa Messenger. Si Angelo ay nanalo bilang best field reporter sa Adamson University at best field reporter in the Journalism Principles and Practices courses. Yeah. Nax. Ikaw pala tawag magpakain dito, Angelo. Manlibre ka naman. Dalwa-dalwa yung...
2: Actually, nagpakain kami kanina.
1: Hindi dito. Pero... Dito.
2: Walang time eh, kasi paalis na kami mamaya eh.
1: Yung trip ninyo?
2: Yeah, Hong Kong. Oh, yeah, mamaya na yung flight namin. So, si Labi, nagche-check-in na dito.
1: Saan? Saan magche-check-in? Saan?
2: Dito, sa online lang.
1: Ah, sa online.
2: Marunong mas mag-online.
1: Ah, okay, okay. O, edi sakto-sakto, meron kayong lalong reason to celebrate kasi may mga ganitong ano, may mga ganitong mga... Paano? Ano ang anong pinasa mong ano piyesa doon na ikinapanalo mo bilang best field reporter?
2: Sa yan, yung JPP, Journalism Principles and Practices, may publication kasi kami na ginawa nitong finals lang, which is kakatapos lang kahapon or ngayon. And ayun, pansin ng prof namin na mataas yung grade ko doon sa ano reporting, sa field report, lalo na nung nag-report ako sa Senado, sa labas lang. And parang nag-decide siya, at saka yung lahat, parang majority yata na parang ako yung...
1: So bago na yung majority, gano'n?
2: parang gano'n. Okay. Minority, ewan ko lang.
1: Wala. Alright. Sige, congratulations. Sama naman. Mas maganda yan. Mas magandang, kumbaga, may inspirasyon doon para sa travel.
2: Best reporter kasi mostly sa first year lang napapansin ko eh.
1: Alright. Sige, congratulations. Pero bago ka umalis, ano munang meron dyan sa lugar ninyo?
2: Okay, sa lugar namin, actually nag-research ako konti sa national...
1: Hindi mo alam, nag-research ka pa.
2: Alam ko, for yung present time, alam ko, major commercial and transportation hub itong Balintawak. Or, tatawag namin dito, since resident kami, ay Balingasa. Yan ang tawag.
1: Oy, alam ko yung Balingasa. Mayroon tropa ako dyan nakatira sa may Balingasa. Diyan ka lang ba nakatira sa may Balingasa?
2: Balingasa lang kami.
1: Oh, malapit lang din ako dyan eh. Nadadaan. Anong meron dyan? Transport hub? Anong ibig sabihin nun?
2: Accessible sa transportation like jeep, bus,
1: terminal.
2: Hindi naman terminal pero parang ganoon na rin since sa mall.
1: Oo nga.
2: Mall kasi dito eh.
1: So alam mo yung detalye ng kung ano yung meron diyan sa lugar na yan. Ngayon dapat parang pa-report 'yan kasi best in ano ko, best field reporter ka eh. Okay? Angelo, anong meron diyan sa may lugar ninyo? Pasok Angelo.
2: Kuya Dan, dito sa Balintawak Market, ang daming mga paninda dito na nagsisitaasan ngayon dahil sa pagtaas ng petrolyo. Lalo na next week ay magkakaroon ng higit pisong pagtaas sa diesel, kerosene at gasolina. At expect pa nga na magkakaroon pa ng pagtaas hanggang hindi pa naresolba ang gulo sa gitang silangan.
1: Angelo, magkano na ang kilo ng kalamansi ngayon?
2: Ilan, di ko alam.
1: Ano ba naman yan? Nag-report, di ba ganoon? Tinatanong, di ba?
2: Ayoko kasi maging ayokong ipekein yung, yung
1: details. Tama,
2: kasi kailangan dapat sa on the spot.
1: Dapat kumpirmado, sigurado, di ba? Pag nag-report.
2: Hindi tayo pwede manghula basta.
1: May napapansin ka bang mga linga dyan sa may paligid mo, Angelo? Kasi nasa market ka, di ba? May mga linga ba dyan?
2: Anong linga?
1: Hindi alam yung linga. Puno ng linga.
2: Sorry, di ko pa pamilya sa linga.
1: Sige, mag-extra ka na, Angelo. Go.
2: At yan, ang balitang confirmado, sigurado. Ito si Angelo Cayzares. Ay, ano?
1: Hindi mo lang yung bili doon. Doon ka pa na mali.
2: Sorry.
1: Alright. Pwede. Yan nga pala si Angelo, ang best in field reporting. Pinakitaan tayo. Talagang may pagtaas ng presyo. Sige. Bumati ka na muna bago ka umalis.
2: So, binabati ko lang lahat ng community at syempre ang chairperson namin ng Communication Media Department, si Sir Glenn Ace Parungao. Thank you, sir, sa opportunity na to. At mas lalo ko pa pong gagawin ang aking best para lang sa future pa, lalo na hanggang fourth year journey ko dito sa college na to. And syempre, binabati ko lang yung mga nagbati sa akin, mga classmates ko, mga colleagues sa Communication Department, and syempre sa mga kaibigan ko na bumati kanina, La Angela, Danica, Jessica, at si 15. And syempre, kay Labi, alam mo, okay lang yan na wala kang award. Pero at least, nagawa natin lahat para mas survive yung first year.
1: Ayun, tama naman. Oh, nagulat ako. Eh, parang bigla mo kinonsol. Bakit lumaban din ba si Labi? May ano din ba siya? May sinalihan din ba siya?
2: Wala. Pero ano siya, writer lang siya sa publication namin.
1: Ah, okay. Okay lang yan. Oh. First year pa lang naman. Oh. Tsaka sabihin mo, mas okay yan kung magpapa-shoutout siya para makikita namin, di ba?
2: Oh. Tsaka pala, may isa pa palang trivia dito sa Balintawa.
1: Ano pa?
2: Alam nyo ba si Daddy Johnson Manabat? Taga dito lang din dati.
1: Ah, dati? Bakit? Alam mo na kung lumipat na siya?
2: Oh, lumipat na siya. Marapit lang siya sa amin. Actually, mga 1 minute walk lang dito sa street namin. Magka same street lang kami. Kaya, nagtataka ko nung senior high ako, bakit may news ban ng ABS-CBN News?
1: Nandiyan lang pala
2: siya.
1: Siya.
2: Oh,
1: good morning.
2: Pero ngayon lumipat na siya sa Moon News.
1: Alam mo ko saan lumipat, ha? Iba ka din, na-update.
2: Hindi kinuwento sa akin nung nagtitinda ng barbecue na kalapit lang.
1: Diba? Ah, oh, tama. May update, tama 'yan. Best reporter talaga.
2: Yeah, sige na. Okay, Daddy Johnson.
1: Oy, Daddy Johnson, magandang morning. Maraming thank you, Angelo. Anong song request mo? Ito na ba 'yan?
2: Ang song request, Can't Help Falling in Love by Elvis Presley para sa 2-year anniversary namin ni Daddy.
1: Oh, all right. Oh, sige, mag-enjoy kayo. Sana may shout out kami, no, habang nasa kayo, nasa Hong Kong kayo, ba nag-enjoy kami. Ba naman 'yan. RYM lang, ipapa-shoutout lang RYM, ayaw po yung... Tsaka mag-second anniversary na rin RYM, wala man na kaming pabati sa inyo.
2: Like tulad sabi ni Labi na...
1: Wala, sige na, umalis na kayo. Baka maiwan kayo.
2: Yeah, matutuloy lang kami saglit, then pupunta na kami airport mamaya.
1: Alright, sige. Maraming thank you. Bye-bye.
2: Thank you, Bernard. Happy weekend. Bye-bye.
1: Thank you, si Angelo ng Quezon City. Naman, sarap naman yun. Magta-travel na naman itong batang ito. Ang bihira itong batang ito, travel ng travel. Tatlong minuto, makalipas ang alauna ng umaga. Pagpatuloy ng kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 104.

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:18 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Pinag-uusapan, pinag-ukwentuhan natin ang katanungan, anong meron sa lugar ninyo? Kahit ano pa yan, kwento niyo lang kay Kuya Dan sa 0919-278-3000 o kaya tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5673. Sabi ni Pat ng Mindoro, ang meron po dito sa amin, may ilang mga falls, Apo Reef, meron anliligo sa dagat. Uy, sarap naman ng ang swerte din talaga ng mga malalapit sa dagat, no? Pero syempre, pagka malapit ka sa

0: dagat, kumbaga hindi mo na siya hanap-hanapin, no? Kasi andyan na lagi eh. Pero para sa aming katulad ko na ang layo ko sa dagat, di ba? Nakakaingit pagkarang paro kaya sana meron kang parang ano ba yun? Ba may property ka tas katabing dagat, di ba? Ay, sarap. Dito sa likod, may ilog konti na lang, dagat na. Bad morning po kasi nagpakain ako ng dogs nung inaayos ko yung tricycle. Ayun, flat. Ano ba yan? Oh, bad nga yun. Hindi naman sa nagbibintang, minsan may naglalagay talaga ng trap sa gulong. Naku, may mahabang biyahe din kami kaya hindi ko alam kung kailan na flat at saan. Way, paayos mo kagad muna yan kasi mahirap pagka hindi, ano, hindi secure ang sasakyan kapag may long drive kayo, okay? Pasiguraduhin nyo muna na okay ang tapal kapag ipapabulkanize mo yan. Yan pa naman ang mga hassle sa buhay, no? Yung mabubutasan ka ng gulong. Tapos, di ba, ang tatanggalin dun sa tricycle. Hassle na hassle ako dun. Nung dati, yung pagka nabubutasan ako ng gulong sa sasakyan. Diba? Tapos ilang minuto yung kakainin sa'yo pagka maghihintay ka sa vulcanize. Buti nga ngayon, mabilis na eh. No? Yung may madali nang tanggalin yung mga gulong ngayon sa mga sasakyan eh. Dati, naalala ko yung may bakal pa na ginaganon, tapos kailangan mo pa ng kabilang tao para ihahawakan yung ano. Ngayon kasi may mga machine na nilalagay na lang yung gulong, tapos parang umiikot na lang. Dati sa amin, pag manual, pati ako nakaapak ako dun sa gulong. Para lang matanggal namin yung interior ng mga gulong eh, no? Ay no, sobrang hassle. Pero ano, i-check nyo muna ng mabuti yan, Pat, para kapag bumiyahe kayo eh, okay na okay. Alright? 121, anong meron sa lugar ninyo? Kausapin natin next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon?
1: Good morning, Kuya Dan. Happy weekend.
0: Happy weekend.
1: Oo. Oh.
0: Weekend
1: Bilisang
0: na.
1: Panahon, no?
0: Wala kang pasok ng weekend?
1: At meron today kaso, mainit ang panahon ngayon. So,
0: tama naman.
1: Automatic, ano, paano? Online class kami.
0: Sino nagsasabi? Pag, naku, mainit, wag na lang,
1: kami,
0: online
1: ano,
0: na lang.
1: May
0: barometer ganyan.
1: May barometro. Ang may panuntunan ang pamantasan namin.
0: Yun, panuntunan ng kapag pamantasan.
1: Na, kapag umabot ang 42 degrees ang heat index, automatic online class na.
0: Nakabatay kayo sa heat index eh, nire-report naman
1: yan. Correct. Pag-asa.
0: Tama o at least sa bahay na lang. Pero 'di ba kahit sa bahay naman mainit eh, no?
1: Kuya Dan. Lalo na pag ano, kapag uulan, tapos ilang sandali lang.
0: Correct. Parang tinitis lang tayo ng ano, tinitis lang tayo ng ulan.
1: Yan yung pinaka sobrang init na ano, na mararamdaman mo.
0: Oo, tapos
1: kasi ano eh,
0: may lagkit.
1: Nagahalo yung, may lagkit feeling kasi nagahalo yung moisture tsaka yung init sa hangin.
0: Siyang
1: kaya
0: tunay.
1: Ano, yeah. Nahihirapan yung buwan mong mag ano, mag-compensate ng lamig.
0: Mm-mm. Sana may sprinkler tayo sa bahay.
1: Oo. Uy, grabe naman.
0: Di ba sa... ginagawa yan sa mga mall dati, di ba? Yung pag naglalakad ka, parang may mist na lumalabas para... di ba? Pang-refresh, ganyan.
1: Hirap mag-ano, mag-evaporate ang pagos kapag mataas ang humidity sa hangin. May natutunan kayo.
0: Oo. Tama. Sabi, ito naman si Jess, may mga pa-info na naman. Humid heat daw ang tawag doon, sabi sa TV Patrol.
1: Yan yung pinalita kanina sa TV Patrol.
0: Oo, ni Sir Alvin, di ba? Humid heat. Yun ang palang tawag.
1: Humid heat. Yan yung tawag doon.
0: Nakala ko humidity lang yung tawag doon. Humid heat pala yung tawag. Kasi nga parang...
1: pag pinagsama yung init saka yung humid heat na yun.
0: Oo. Pero may isa pang tawag dyan, kiawti. Yung pakiramdam na kiawti ka na, di ba? Yung malagkit.
1: Sobrang lagkit, parang hawak ka ng ano eh. Kung anong malagkit, ewan ko.
0: Yak! Ba't ka naman nahawak ng kung anong malagkit, yak? Ayoko. Sige na. Ito, dyan sa inyo, sa saan ka ba sa Bulacan?
1: May kawayan, Kuya Don. Paulit-ulit tayo, Kuya Don.
0: Ay, sorry! Sorry, ha? Sorry, hindi ako updated kung nasa na kayo,
1: lang,
0: ha?
1: Joke lang.
0: Hindi ko, ayoko. Sa Mekawayan. Sa Mekawayan. Anong meron sa Mekawayan?
1: sa mga ano, sa mga ngayon pa lang malalaman to, ah, alam nyo ba ang Mikawahan ay tinaguri ang jewelry capital of the Philippines?
0: Oh, jewelry capital of the Philippines. Bakit? Marami bang jewelry?
1: maraming latero dito, yung mga gumagawa ng alahas.
0: Latero? Ano, ang tawag sa gumagawa latero. Ng... Bakit latero?
1: Ng, di ko knows ang...
0: Di, alamin mo muna.
1: Pero yun yung talaga tawag sa mga manggagawa ng alahas.
0: Alahas. Naalala ko may tumatawag kasi, din dito dati ano, na taga May Kawayan. Oo. Sabi nga niya, marami nga daw diyang mga gumagawa ng mga, ano yun, mga sing-sing, di ba, ng mga quintas.
1: Jewelry, ganyan. Oo. Quintas, ikaw, any jewelry product.
0: Diyan sa may inyo, marami sa may area ninyo?
1: Sa ano, sa may poblasyon.
0: Ama, sa may bayan so, mismo.
1: Sa may bayan.
0: Oh, parang alam mo na alala ko Aljo nung naghahanap ako ng pang ano ba tawag doon, yung sa sing-sing.
1: Engagement
0: ring. Parang engagement, may nakakausap ako dito sa ano, may nakakausap ako sa Manila pero sasabihin nila ay ginagawa pa kasi doon sa Bulacan
1: sa May Kawayan.
0: Parang diyan talaga yung gawaan nga.
1: Gawaan talaga.
0: Oo. Oh.
1: Dito ang hub of ano, jewelry making.
0: Natutunan tayo kay Aljo. Ano tawag? Jewelry capital of the Philippines?
1: Of the Philippines. Tinagurian pa lang. Pero ewan ko kung official siya. Mm. Kasi wala namang batas na nag-ano doon. Pero it's ano lang, colloquially.
0: Kumbaga, dyan lang ginagawa. Pero yung, syempre, yung mga gold, hindi naman
1: pero may jewelry
0: sinosource pa rin siya.
1: Din dito Kuya Dan.
0: Meron din.
1: Oo, meron din.
0: Parang binubuo.
1: Ngayon kasi ano, hindi na siya kaano ka tanyag nung nakaraan kasi alam mo naman ang competition ngayon sa ano jewelry imported tsaka
0: local,
1: diba?
0: Marami ng mga nag-i-import.
1: Medyo struggling ang industry ng jewelry dito sa Bulacan.
0: Siyang tunay pero sila pa rin yung nababanggit. Yung nababanggit kapag yun nga, magpapagawa. Kasi kahit yung dito sa may Ongpin Street, dyan sa may Quiapo, marami din dyang mga bilihan ng mga ano eh, ng mga jewelry.
1: Alahas.
0: Correct. Tama, mabuhay po. Good morning sa mga, ikaw personally, may kakilala kang ano, gumagawa ng jewelry dyan sa Bulacan?
1: Ay, oo. Yung kapitbahay ng nito.
0: Wala kayong kamag-anak.
1: Mayaman to eh. may-ari siya mismo ng latero, ano, tag jewelry shop. Tapos may jewelry shop din siya dito sa amin. Doon lang sa kabilang dako ng
0: yun talaga mga marami talaga pagka halimbawa yung mag-iikot-ikot ka, marami ka talagang makikita ganyan.
1: Ano lang. Pero hindi tulad doon dati.
0: May mga nagsara na rin. Okay.
1: Mga mabibilang mo na lang sa kamay mga 10 shops. I don't know.
0: Talaga? Di medyo konti na yun pagka mga 10 shop na lang.
1: Pero I don't know the status na yan kung ilan sila ngayon. Pero ano lang yun na alam ko lang is struggling talaga sila ngayon dahil sa competition sa imported jewelry products.
0: Oo, correct.
1: Tsaka dahil din sa mahal ang raw materials.
0: Tama.
1: Mahal ang ginto ngayon, Kuya Dan.
0: Tama, oo. Tsaka alam mo, nauuso din, nakikita ko, may mga friends ako na nagpapasabay ng mga gold. Yung, di ba, ganyan na yung style ngayon eh, yung pagka gusto mo ng mga imported products para medyo makaiwas-iwas ka sa mga tax na babayaran. Pasabay lang, ganyan, magpapasabay ka lang doon sa mga nagta-travel, ganun. So, malamang may impact din yun. Kasi, baka nabibili nila naman mas mura sa ibang bansa, di ba? Tapos para dito,
1: ano mas naman, lonely. Mas madaling masira.
0: kaya...
1: Oy, seryoso yung Kuya Dan, ha?
0: Wala akong masyadong alam sa mga jewelry, eh.
1: Seryoso to, Kuya Dan. Ang jewelry, ang mga alahas dito galing May Kawayan.
0: Matibay.
1: Matibay.
0: Wow.
1: Subok na yan. Kaya nga tinaguri ang jewelry capital of the Philippines.
0: Yan. Diba? Tama. Dito kayo sa may kila Aljon magpapagawa, ha? Pagka kailangan ninyo ng alahas. Hanapin nyo si Aljon, itutour kayo din sa mga... sa mga kapitbahay niyang mayaman.
1: Bukod sa jewelry, may din dito eh, leather tannery.
0: Ano yun?
1: Leather tannery. Gawaan ng balat.
0: Nope. ng mga leather.
1: Leather tannery.
0: So mga din, para mga bag, ganyan. Mga wallet na leather.
1: Yeah.
0: Correct.
1: Ay, gumagawa sila ng balat.
0: Oo nga, naalala ko kasi... Yung may kaibigan ako dati na dramatista din, si Warly. Gumagawa siya ng mga wallet na mga leather, tapos tinatahi niya. Oh, correct. Yan din yun sa may Bulacan. Oh, very good, very good. O diba, nasa-showcase ninyo ang inyong mga lugar, parang kay Aljon dyan sa Bulacan. Very good, very nice.
1: Ang panawagan lang namin is, tangkilikin ang sariling atin. Yan. Kahit mahal, tangkilikin natin.
0: Oo, diba?
1: Para rin sa kanila yun.
0: Mm-mm. Tsaka, kesa sa iba ka bumibili, diba? Sa mga kapwa Pilipino na lang tayo mag-support. Oo. Oo, mababalikan mo pa pagka may papa-adjust ka.
1: Oo.
0: Oo, totoo. Diba? Perks yan, diba? Oo. Pag bumili ka sa ibang bansa, paano papa-adjust kung may adjustment? Oo. Diba?
1: Dilipad ka pa abroad.
0: Oh, dito, itetext mo lang, kuya. Kasi, alam mo, ito mabilis na kwento. Nangyari sa akin yan, yung engagement ring, parang hindi kami magkaintindihan nung konta ko. Tapos, iba yung design na unang ginawa nila, tapos pinabago ko talaga. Sabi ko, hindi yan yung una nating napag-usapan, tapos binago naman nila, in fairness naman. So, yung mga ganun na pagkakataon, di ba? Yan tayo.
1: Dito, Pulido ang gawa dito.
0: Yan.
1: Kasi, mga tanyag ang mga jewelry makers dito sa Bulacan.
0: Tama, mabuhay at sana ay magpatuloy pa ang mga business nyo dyan sa Bulacan.
1: Sana magpatuloy pa ang industriya ng paggawa ng alahas dito sa Mekawayan.
0: Mabuhay, mabuhay. O sige, bumati ka na, Aljon. Maraming salamat sa iyong impormasyong binahagi sa amin. Go.
1: Ay, binabati ko yung caller kanina, si Angelo. Congrats, ha? Kapwa ko pala media practitioner.
0: Oo nga pala. Anong year ka na ngayon?
1: Kasi ito, second year, Kuya Dan.
0: Mas ahead ka lang ng isang taon kay Angelo. Si Angelo, first year pa lang
1: siya.
0: First year pa lang. O yan, mga...
1: Buhay pa siya.
0: Kausap ko nga kanina, di ba? Mga ano pala ito, mga...
1: Joke lang.
0: Mga kasama ko dito eh. O, sige.
1: Congrats kay Angelo na isang malaking tagumpay para sa'yo yan. Keep it up. Tsaka yes. Binabati ko rin ng 25th anniversary ng pagkapari ang kura paroko namin sa San Isidro Labrador, si Father Rainier P. Pineda. Happy Presbyterian anniversary sa iyo. And pagpalain ka pa ng Panginoon. Ayan lang, Kuya Dan.
0: Alright. Okay. Anong song request mo? Lagay natin dito.
1: Kuya Dan, pwede yung back-to-back song request.
0: Kanino? Kani sinong artist? Basta meron.
1: Trivia lang neto. Oh. Alam mo ba, 45 years ago, na-release ng Air Supply ang album na The One That You Love.
0: Ay, maganda yan, Air Supply. Okay. So, ang request mo ay Bee Gees?
1: Siyempre, yung title ng album, tsaka yung isa pang song is Here I Am.
0: So, yung isa, The One That You Love, at saka Here I Am. Back to back from Air Supply. Alright, sige. Salamat. Okay. Thank you. Thank you daw, sabi ni Angelo. Pasabi daw. Malaking thank you daw.
1: Thank you rin. Pagpatuloy mo lang yan, ha.
0: Wow. Yan ang mga media practitioner. Nagtutulungan, no? Very good. Sige. Maraming salamat sa inyo. Good morning. Salamat, Angelo.
1: Happy weekend sa inyo. Happy weekend sa inyo dyan sa inyo, Kuya Dan, and sa mga nakikinig sa inyo sa DZFM.
0: Happy weekend. Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan. Diba? Magandang umaga ho sa mga lateron dyan sa Mekawayan, Bulacan. Oo nga, naalala ko nga pala na nagpagawa ako ng... Kasi nung nag-ano ako ng wedding ring, nagka-canvas ako ng wedding ring, customized kasi yung gusto ko. Yung kulay blue, gusto ko kulay blue yung bato. Tapos doon ko natutunan, meron palang tinatawag na yung mga crystals, yung mga diamond, may mga lab grown, no, tsaka yung may mga natural, yung talagang yung mga diamante talaga na hinukay sa mga kuweba, ganyan, kung saan man. Tapos yung lab grown, din naman siya, maganda rin naman, pero hindi siya galing sa nature. Binuo na lang siya, pero kasing kintab din naman, no? Actually mas makintab pa nga. Magandang morning ho sa mga gumagawa dyan sa Mekawayan, Bulacan. Patuloy nyo. Dapat supportahan natin para magpatuloy yung business nila, di ba? Kasi lalo na yung mga... Alam ko may caller tayo dati na taga dyan sa Bulacan na yun yung business nila dun sa dyan sa Bulacan. Gumagawa din sila ng mga alahas. Nakalimutan ko yung pangalan ni nanay, pero alam ko may love story siyang kuminento sa atin na may nanliligo, may nagkakagusto yata sa kanya. Oo, naalala ko. Nanay, kung nakikinig ka pa sa araw, good morning ho sa inyo dyan. Oras natin, 1:34 sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. And dyan ka lang ha, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin, 1:36 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Alam ko na sa pinagdadaanan mong karamdaman ay may mga araw na parang sobrang bigat ng lahat. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at puso. Lalo na kapag tahimik ang paligid. At doon lumalakas ang mga tanong na, gagaling pa ba ako? Kakayanin ko pa ba to? O paano kung hindi na bumalik yung dating ako? Sa mga ganitong sandali, normal lang mapagod, matakot, at mawala ng gana. Pero gusto ko ipaalala sa'yo, hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo. At hindi pa rito nasusukat ang buong buhay mo. Kaya sa gitna ng lahat ng takot at panghihina, mahalagang manatili kang may paniniwala sa Kanya, sa itaas. Dahil sa mga panahong hindi mo alam kung saan huhugot ng lakas, doon madalas dumarating ang kapayapaan na hindi agad maipapaliwanag. Yung lakas na hindi biglaan pero unti-unting nagpapahinga ang isip. Gumagaan ang dibdib at nakakahanap ka ulit ng dahilan para magpatuloy. Hindi ka iniwan. Kahit pakiramdam mo mag-isa ka, may mga paraan ng pag-aalay na dumarating sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga doktor, sa gamot, at sa mga simpleng araw na kahit papano ay mas magaan kaysa kahapon. Dear, hindi basta-basta ang pagaling. Hindi ito biglaan at hindi rin ito palaging malinaw. Minsan mabagal, minsan parang walang pagbabago. Pero bawat maliit na senyales ay mahalaga. Yung araw na mas kaya mong bumangon, yung sandaling humupa ang bigat, yung oras na nakahinga ka ng maayos, lahat ng yon ay bahagi ng pagbangon mo. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. At kung dumating man ang takot na baka mawala ka ng biglaan at maiwan mo ang mga mahal mo sa buhay, ang mga anak mo, ang asawa mo, pamilya mo at mga kaibigan mo, dear, gusto kong ipaalala sa iyo na ang halaga mo sa kanila ay hindi lang nakabase sa hinaharap, kundi sa ngayon, sa bawat araw na nandyan ka, sa bawat sandaling nararamdaman nila ang presensya mo, sa bawat simpleng nandito ako, mahalaga ka na. Kaya kahit natatakot ka, kahit mabigat, sana manatili kang kumakapit. Hindi lang sa sarili mong lakas, kundi sa kanya, sa itaas. Dahil sa mga panahong pakiramdam mo, wala ka ng mahawakan, siya ang pwedeng maging sandigan mo. At kahit hindi agad malinaw ang sagot sa mga dasal mo, hindi ibig sabihin ay wala nang darating na ginhawa. Dear, habang may buhay ka, may pag-asa pa. Habang humihinga ka, may pagkakataon pa para bumuti ang pakiramdam mo. At habang may paniniwala ka, kahit maliit lang, may liwanag pa rin pwedeng lumakas sa gitna ng dilim. Kaya kapit lang. Isang araw sa isang pagkakataon. Hindi pa tapos ang laban mo. At hindi pa tapos ang magagandang bahagi ng buhay mo na maaari mo pang maranasan.

0: dinding. Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 11 minutes bago po sumapit ang alas 2 ng umaga. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Sabi ni Miss Apple Marie Agolong, "My place is dubbed as the Shrine City of the Philippines." English eh, buong English to ah. "The place of exile of Rizal for 4 years, which he never felt like a prisoner, but a place where he showed his versatility as a person, a teacher, a physician, an ophthalmologist, a poet, a painter, a sculptor, an arnisador, a multi-talented intelligent filibustero rolled into a visionary man ahead of his time. In my lovely place, Dapitan, he envisioned and really drafted the relief map of Mindanao, which until now remains as one of those legacies Rizal left, which perpetuated through time. We are rich in ecotourism attractions, both around the coastal loop, where caves, waterfalls, and hills abound. You will also find the warmest people around. Hospitality connects us together." Parang pwede ko nang gawing AVP to ah. "Come to Dapitan. It is waiting to be discovered." Oh, good morning sa mga taga dyan sa Dapitan. Oh, alam ko si Miss Apple kasi nagtatrabaho sa ano sa tourism department yata ng ano ng Dapitan, kaya talagang alam na alam niya ang mga kumbaga ifi-flex dyan sa Dapitan. Di pa ako nakarating ng Dapitan. Good morning po. Oo, parang napagkwentuhan namin to minsan dito ha, na message niya sa akin na ang ganda daw talaga ng mga beach, 'di ba? Tapos ang pagkain. Nako. Soon, Miss Apple, makakarating din ako diyan. 151, kausapin natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Laguna, nasa linya natin si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Good morning po sa nakikinig na RYM. Remember your music, 2 taon na.
1: Kumusta, ha? Long time no call, ha? Anong pinagkabisihan mo?
2: Apo kasi yung cellphone ko, yan. Ano po kasi yung ano kay Apo?
1: Nasira Apo. Ang cellphone mo? So, ngayon lang ulit, ano to, bago? Napaayos mo na?
2: Then, ano na po. Oh, yung pa rin naman. Tapos nagpa-repare ko na ang SIM card ko. Apo, kaya po, hindi po ako nakatawa. Pero yung pa yung number ko.
1: Welcome back, Lito. Ano mga pinagkaabalahan mo? Sige, alis ka na naman. Hindi. Naalala ko, yung huling tawag mo dito, masaya ka eh. Ano, kumusta naman?
2: Oo nga po. Hindi po, ngayon pa rin masaya pa rin naman.
1: Yo, no, kasi may nagkabalikan eh. Relax. So, nagkaroon ng comeback si Lito at ang kanyang wife. Yan, talaga naman.
2: Apo.
1: So, ngayon, okay naman. Happy pa din. Ano pa rin? Magkasama na kayo?
2: Apo.
1: Magkasama kayo ngayon?
2: Apo. Direkta lang naman po sa bahay lang. Going strong naman po.
1: Yan ang gusto ko. Going strong. Alright. Very good. Very nice. Wala kayong ano? Wala kayong mga pinasyalan itong mga nakalipas na araw? Kasi
2: wala naman po kasi talagang mainit talaga ngayon. Pwede
1: ay, totoo din naman.
2: Talagang ibang klase talaga yung init-init. Kagaya na nakakang Saturday.
1: Totoo yan.
2: Saturday morning yata. Nung Friday ng gabi pa lang umulan na eh. Tapos yun eh. Talagang init ulan talaga. Talagang siyempre, ang parang nagbabago yung kaya yung katawan ng tao, yung klima natin, yung pag-ano natin na yung mga nakakamdaman niya at minsan inuubo, gano'n. Pero, awa naman yun, just nawawala-wala naman.
1: Tsaka, kumbaga, minsan umuulan-ulan, pero yun nga yung masama din kasi pag tanghali, sobrang init, tapos uulanin ka sa gabi, di ba? So, tama
2: apo.
1: Yan. Mag-stay at home muna kayo ni kanyang
2: apo,
1: asawa.
2: Apo, paypayin nga naman muna ako yan, baklasing
1: inipi. Ano yun, hybrid
2: tayo.
1: Apo. Tama. Very good yan, very good. O, ito Lito, dumilang taga, saan ka ba banda sa Laguna? Ano bang, ano mo, bayan?
2: Ano po, sa Binyan po, Malaban po.
1: Binyan, Laguna. Anong meron dyan sa Laguna, Lito?
2: Sa amin po, kaya doon, sa amin yung Aratris, meron pa rin doyalan na ito.
1: Aratris. Oo, yung maliliit na ano, na mga...
2: Oo, yung maliliit, talagang, misa sila, pagkasapat at linga, talagang... dinadayo pa ng ibang baryo.
1: Talaga?
2: Mapunta sa labas ng malapit sa may ano namin.
1: Marami dyan sa Binyan, yung mga
2: natiris. Oo, marami pa rin. Meron pa rin, Redan.
1: Correct.
2: Talagang sinasakot pa rin ang plangga ng may tubig yung aratery.
1: O, dami nun, no? Pag nilalagay mo sa plangga na, di ba?
2: Nalala, pag kumakain niya ako, nalala ko ng bata ako, tsaka yung tubo eh. Wala, ang wala lang talaga, Redan, yung tubo, tsaka yung quesas.
1: Alin? Ano yung isa? Tugo?
2: Quesas. Quesas, Redan.
1: Tugo? Ano yung isa? Tubo? Tubo?
2: Oo, tubo.
1: Sugar cane? Oo.
2: May pangkaw yung sinisip-sip ko yun.
1: Ah, oo, correct. Uy, masarap din yun.
2: Sa putol-putol, pag wala ng tamis, puputulin mo na.
1: Oo, correct. Pampatibay daw ng ipin yun eh, di ba? Yung sugar cane eh, di ba?
2: Oo, tsaka yung ano, kaya daw yung chesas. Ay, namimiss ko yung chesas. Kaya na nakapagpadilo ng ipin.
1: Chesa?
2: Yung ano, yung balin.
1: Ano nga ba ang chesa? Teka nga, hanapin ko.
2: Yung parang makakadilaw siya, parang ano, parang siyang... parang mangga, di ba? Yung laki niya parang mangga, pero pag kinain mo,
1: correct, correct.
2: Parang naninilaw yung ngipin mo, kung baka makapit sa ngipin, makaano talaga sa ngipin.
1: Nakita ko na.
2: Ay, balimbing, kuya. Dan.
1: Ay, balimbing. Masarap, balimbing.
2: Oo, masarap talaga. Inan mo namin, Mr. Punoy. Inan natin, kayo, Star Apple, kuya. Dan. Inan mo namin, Mr. Punoy. Talagang aratris na lang talaga yung natin terang buhay sa amin.
1: Masarap ng balimbing. Tapos asawasaw mo sa asin, no? Mahilig kasi ako sa maasim eh. Yung mga gusto ko, yung mga balimbing eh. Ayoko ng balimbing na ugali, pero gusto ko yung balimbing na prutas. Talagang
2: masarap yan. Oo, naman. Wala mo po kaya. Yung talagang masarap yung balimbing.
1: Star Apple, anong tawag ng iba sa Star Apple? May isa pa silang term dyan eh. Kay Mito. Yan, kay Mito.
2: Ginagawang parang salad boy, isang ginagawang ano.
1: Oo, masarap din ang kay Mito kasi matamis-tamis talaga 'yan. Ang problema mo diyan yung dagta pagka hindi mo naayos ang pagkain mo, 'di ba? Nararamdaman mo nga 'yan sa bunganga mo pagka 'di ba pag masyado kang dinikit yung dagta niya dumidikit sa bunganga eh.
2: Apo.
1: Sarap naman
2: kaya, kay Mito. Yung binatay sa amin kay Dan yung aratres na 'yan. Talagang Sabado pagka umaga, talagang isang linggo, ayan, hapon, umaga, ganun. Pagka wala ng init, yan talagang dinarayo talaga.
1: Oh, sa bagay kasi yung mga, sa amin sa Quezon meron din, pero paisa-isa lang yung puno. So dyan, ibig sabihin marami palang puno.
2: Yan lang, namimiss ko talaga yung mga tarakos. Ayan, singkamas ko yan din eh.
1: Singkamas?
2: Oo, singkamas.
1: Sarap din yung singkamas.
2: Yung kuko ka ng ano, yung tubig lang na may asin. Ay, sa katalo na ko yan din eh. Kaya sa ay, talagang ano mo.
1: Nagugutom ako?
2: Nalala ko po yun eh.
1: Nagugutom ako sa mga kinikwento mo dito. Ang dami naman palang, parang lahat ng prutas, meron dyan sa Binyan ah. Pero
2: noon po yun ko eh. Ngayon po talaga wala na. Aratris na lang natira ko.
1: Aratris na lang. Doon sa, kasi nung, di ba, nung weekend, last weekend, pumunta kami sa Zambales. Yung isang bayan, pag sa Samaysubic, yung Castillejos, sabi nila, doon daw ang home of Singkama sa Castillejos. Nakalagay yun doon sa ano nila eh. Nakalagay doon sa banner nila. Good. Kasi naalala ko, sabi mo, Singkamas. Ang puputi ng mga Singkamas na binibenta sa gilid ng kalsada. Baka may nakikinig sa atin dyan sa Castillejos. Good morning.
2: Nakakapagpalinis pa siya ng ipin ko. Yan di ba? Kumain. Hindi ka nakapag-brush.
1: Singkamas na lang.
2: Puti ng ipin mo eh.
1: Eh, paano kung yun ang inaay mo tapos bagoong naman yung sawsawan mo, eh di wala din.
2: Pero ako talaga kaya din, kahit hindi na ako magbagoong. Yung iba kasi nilalagay sa steak, saka nakalagay sa duruan, nakatusok sa duruan, tapos sinasawsa sa bagong ako kahit asin lang. Asin lang, okay na kaya din eh. Konting asin eh.
1: Kasi usually magkatabi yan eh, mangga tsaka yung singkamas, di ba, nasa mga bilihan.
2: Kasi sa Chowng Quezon, talaga yung mga tinitira ko namin dati, kinakain namin dati talaga na ano eh, pagkain talaga na ano, yan.
1: Ay nako, na nagugutom na ako dito. Ano ba naman to?
2: Oo.
1: Mga pagkain na naman yung...
2: Oo nga, kuya Dan. Kasi ako nung bata ako, mahilig ako sa prutas eh. Yung mga milon-milon eh. Talagang mahilig talaga ako sa mga
1: sabi
2: prutas.
1: Sabi ni Pat ng Mindoro, makopa daw at kamyas. Na, yan, isa din yan. Masarap din yan. Makopa, di ba?
2: Ay, oo. Masarap yan, oo.
1: Sa asin din yan eh. Yung parang kulay yung... Pimping.
2: Oh, iba pula yun, di ba? Kaya yan yung sabi ko. Alam ko yun, ang gusto kong maging kulay ng labi ng makopa.
1: Wow! Kulay makopa ang labi ni Lito.
2: Kulay-kulay yun, kaya Dan.
1: Sarap naman.
2: Yun yung ano. Ako. Kaya,
1: nagugutom na ako?
2: Yun po yung isagot ko po sa entry.
1: Alright. Maraming salamat at ginutom mo ako, Lito. Bumati ka muna.
2: Go. Oo nga, Dan. Andyan naman si Kuya Giro po. Jajok lang.
1: Paketin ko sa puno ng makopa to mamaya. Umati ka na, go ahead.
2: Okay po. Ay, Kuya Dan, Chico, Kuya Dan, sa, ano, sa Chaong Quezon, talaga may, nung araw, sama kami sa Chico, nung araw. Tinawa pa ng ibon niyan, nung araw.
1: Masarap din yung Chico. Naalala ko yung lolo ko. Namimingwit kami ng Chico
2: suha,
1: dati.
2: Kuya Dan, alam niyo po ba yung suha ba? Yung suha, parang ano.
1: Parang lahat na ng prutas, nabanggit mo na. Ginuguto mo na lang yata ako lito, ha?
2: hindi, Kuya Dan, nung araw, ngayon po, naalala ko lang. Ngayon, nung araw po talaga, nung kahit na nasa Quezon ako, Chaong Quezon ako, talagang meron kami niyan nung araw. So, eh ngayon po, Arateris na lang talaga niyan ako.
1: Meron dyan, Arateris. Sige na, nagugutom na ako, sumasakit na tiyan ko, bumati ka na.
2: Yun. Siyempre, magpawak po sa inyong programa, Kuya Dan. Magandang umaga po.
1: Salamat.
2: Magandang umaga din po kay Kuya Girbo na nakasagot na akin. Tawag kanina at at sa pangalawa nakasagot sa akin ng kawal kanina, magandang umaga din po. At minabati ko din po si Ate Tess ng Pampanga, hello po, at saka si KJR ng Rizal, at saka si KJS, magandang umaga. Hindi ako nakaano eh, kasi ano, yun, nasira yung phone ko, yun. At saka sa lahat po na nakikinig na ng Pesan, more power to your program sa inyo po, Kuya Dan.
1: Thank you.
2: At sa inyong may bahay po.
1: Salamat.
2: Ingat po kayo palagi. God bless you po.
1: Thank you. Ito ba sa'yo? Iisa pa lamang yung bag song request mo?
2: Apo. Joey Albert po. Apo.
1: Alright. Nandito na.
2: Po, Kuya Dan.
1: Salamat. Apo. Ingat palagi, Lito. Salamat sa pagtawag. Si Lito ng Laguna. Ang gutom na ako. Pinaikot-ikot tayo sa mga prutas ni Lito. Ang tagal ko nang yan, actually yung mga binanggit niya, yung mga prutas na medyo matagal ko na din nakakain. Yung balimbing, yung star apple, tsaka yung makopa. Ay, masarap din ang makopa. Sasawsaw mo rin yan sa asin. Tapos parang malutong-lutong siya, no, pag kinagat mo. Tapos parang... programa mo, madaling araw, tapos ganyan yung mga pinag-uusapan, yung mga prutas na hindi na nga makita kung nasan ka makakakuha. Nakakalaway pa yung lasa pag na-imagine mo, di ba? Kamyas. Yung kamyas, isasaw-saw mo sa asin, di ba? Ganun yung tunog ng kamyas pag kinakagat eh, di ba? Ang galing, parang sinisikmura ako kahit wala naman akong kinakain talaga. Parang nararamdaman ko yung asim sa tiyan ko. Ang lakas ng utak ko mag-imagine ng mga pagkain. Ay nako. 2:02 na po ang oras natin. Eh, hanggang alas 4 pa tayo magugutuman dito. Depende sa sagot ninyo. Kaya tawag na kayo, ha? O kaya mag-message kayo sa Facebook. Pero laman tayo lang paalaala. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:03.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:21 ng umaga. May pahabol si Aljon Merciale. Sabi niya, pagtatama lang sa nabanggit ko kanina, Kuya Dan. Platero pala. Yun nga. Kaya pala may something din sa akin na sabi ko parang, ang alam ko latero, yung nag-aayos ng pag nabangga yung kotse mo, di ba? Alam ko yun yung latero. Platero pala yung gumagawa ng ano. Kaya pala sabi ko, hindi pala mali yung nararamdaman ko. Kasi ang platero, ang latero, yung haba, nabangga ka tas na UP yung side ng kotse mo, aayusin yun ng latero, papantayin niya yun. Sabi niya, platero pala yun. Yung pagkakaiba, yung platero sa latero, yung platero, Spanish word sa plata, which is silver. Either silversmith or goldsmith yung gumagawa ng alahas. Yung latero, tinsmith naman. From word lata na tin naman sa Ingles. Yung kanila naman, yung car repairing. Oh, sabi ko na nga ba? Ako naman si... gumagawa ng yun. Mga lata, yung mga yero, yan. Yung, basta alam ko yung latero, sa kotse yan, no? Pagka nabangga, di ba? Papantayin nila ulit yan, parang pauumbukin ulit nila yung ano. Ako naman, hindi ko naman din question. Kasi sabi ko parang alam naman ni Aldo yung sinasabi niya. Pero maganda yan, no? At least naitama natin. Sabi niya, sabi na, may sabit ako dun sa term, eh. Don't worry, ako din. Sabi tayo pareho, hindi ko na ano kagad. Hindi ko pinakinggan yung bugso ng damdamin ko. Ano yun sa'yo? Social daw yung kay Zach. PDR daw ang tawag niya. Paintless Dent Removal. Arti-arti. Arti-arti. Ngayon lang naman nagpakita dito. Diba yung iba ang ginagawa nila? Parang may nabibilis. Alam ko bumili ako noon eh sa online. Yung parang suction, tas hihilahin mo lang na ganun. Hindi naman natanggal yung dent dun sa kotse ko. Tapos lalagyan mo ng mainit na tubig. Oo, yung ganun. Wala, hindi naman natanggal yun din. Pani din ako eh, no? Paniwalain eh. Naniniwala ako sa bagay. Siguro sa mga ano, yung hindi, kasi pag sa kotse, matigas yung lata nun eh, yung iba, di ba? So, hindi mo agad-agad mahihila. Unless sobrang lakas nung suction nung ano, nung panghila mo. O, pinag-uusapan natin ngayong Saturday morning. Mga lugar. Ano ang meron dyan sa inyo? Kung nasaan man kayo, kwento mo yan dito. Sabi ni Aljon, socialero si Kuya Zach. Ganyan lang yan siya. Oh. Pasosyal yan siya. PDR, nalalaman. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, gandang masayang Sabado dito sa Bulacan. Bulacan, religious ang mga tao. Kaya kada barangay may prosesyon. Masarap mga kakanin dito. Nagmula ang family ni Julina Magdangal. Dito din si Gob Sok Rodrigo. Mayroon namin sikat na basketball player. Berhel Maneses, ang sarap ng lugaw dito. Dalawang bayaning Marcelo at Gregorio Del Pilar at marami pang ibang personalidad, hindi ko na pahabain pa. Baka 4 a.m. na hindi mo pa matapos basahin. 2:24 lang naman ho inabot. Please play the song Dreaming of You and Come Inside of... Come Inside of My Heart, diba? Ano yun? Come Inside of My Heart. Kay Four of Spades yun ha. Yung Dreaming of You, pwede yun, no? Si Selena. Maraming thank you. Wait a minute. Let me see. Sabi niya, I really love all the music that you are playing right now. Thank you, Kuya Dan. Maraming salamat din ho at dito nyo napipiling tumambay sa ating programa. Sa Lopez, iniisip ko, ano ba ang meron sa amin sa Lopez? Meron sa aming... Ano nga ba? Iniisip, sa amin, marami ng fast food ngayon. Meron ng mga fast food sa amin doon sa Lopez Quezon. No? Dati, walang mga fast food doon. Ngayon, yung dalawang pinakamalaking fast food chain dito sa Pilipinas, meron na sa amin sa Lopez Quezon. Baliktad, di ba? Oo, kasi ano tawag dito? Kasi sa amin, no, yung Lopez, relatively, ano yan, kumbaga medyo malayo talaga sa ano... sa city, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo dati nung bata pa ako, pumupunta pa ako sa kasunod na bayan para lang makapag-fast food. So in fairness naman, may nauna na no yung isa, tapos parang this year meron na ulit yung kalaban ng isa nang nauna. So parang I don't know, I think it's a sign na 'di ba kung kahit papaano nagkakaroon ng progress yung bayan. Yun nga lang ang kasabay noon, syempre pag maraming mga fast food na sa paligid, andyan na rin ang traffic. Oo, so yung Maharlika Highway hindi naman lumaki. Oo, ganun pa rin naman eh. Kaya kada balik ko dun, pa-traffic na ng pa-traffic. Oo, buti meron ng bypass, pero 'di ba, nami-miss ko yung mga panahon na mga tricycle lang. Kasi pati mga ang dami na ring mga nakasasakyan dun sa Miami. Ganun talaga nagbabago ang panahon, 'di ba? So pero still proud ako na doon ako galing kasi hindi, alam ko din pag ibibida ko doon sa inyo, doon sa amin sa Lopez Quezon. Doon ako nag-aral ng high school sa Lopez National Comprehensive High School. Ang ganda ng pangalan ng school namin ano. Lopez National Comprehensive High School. Proud na proud ako doon kasi yung pagiging competitive ko doon nahasa. Sa school namin na yun, sa high school. Kaya sobra ako napaproud pagka may nakikita ko yung mga graduate doon sa school namin. Kung saan-saan na, no? Kung saan-saan namamayagpag. Kasi syempre, bilang isang probinsyano noon, tapos kahit papano, no, nagkakaroon ng mga magagandang trabaho kami dito sa Manila na hindi mo kakalimutan yung roots mo eh. So doon kami nang galing sa probinsya na yun. Bagamat malayo sa city, malayo din naman ang nararating ng mga product ng school namin na yun. Kaya I am so proud. Magandang morning sa mga produkto ng LNCHS o Lopez National Comprehensive High School. Walang tatawag? Tawag lang kayo 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Nakatulog na ba kayo o hindi lang kayo nakapasok sa ating slot? Dahil dyan, mamaya iintayin ko ang mga calls ninyo, ha? Sabi muna dito ni Frank Plata Crawford, Kuya Dan, dito sa Canada, o sa ibang bansa naman tayo, punta tayo sa ibang bansa, puro naglalakihang pine tree. Sobrang dami ng park. Actually, yun ang nakakaingit din talaga minsan, eh, no? Dito sa atin sa Metro Manila, wala masyadong mga park. Mm-mm. Diba? Tsaka yung mga lakaran, wala masyadong mga lakaran dito. At pag winter, lahat ng makikita mo nakabalot ng snow. Pag fall, nag-iiba ang kulay ng trees at naglalagas at nahuhulugan ng dahon ng puno pagpapasok ng taglamig. Mababait din ang mga tao dito sa Canada, pero mas miss ko na ang Pilipinas kahit anong ganda dito. There's no place like home pa rin. Kahit sobrang gulo ng gobyerno dyan at puno ng kadramahan at action. Ay naku. Kung ako sa inyo, mag-enjoy na lang ho kayo dyan. Pagka dito, nakaka-stress. Oh. Nakaka-stress na nga, wala masyadong mga, yan, katulad niyo, mga recreation, di ba? Mga park, ganyan. Tapos, makikita mo sa balita, ang gulo-gulo, di ba? Ay, nako. Happy weekend po sa lahat ng listeners mo at sa buong Pilipinas, sabi ni Sir Frank Plata Crawford. Pero sa totoo lang, talagang kulang tayo ng mga park dito sa Metro Manila. Kasi mas pinaprioritize natin dito mga building eh. Mga infrastructure, di ba? Kasi nga, para kumita. Pero ang totoo, dapat binibigyan din natin ng buhay yung mga yung mga community dito. At ang napansin ko talaga, bilang ako kahit papano naman, nakailang balik din naman ako sa ibang bansa. Talagang iba din yung feeling kapag meron kang park na matatambayan, no? Parang nakakahinga ka ng sariwang hangin kasi yung mga park doon talaga sa kanila punong-puno ng mga puno, 'di ba? Tapos yung pagod mo kahit papaano natatanggal kapag nakatambay ka sa park. So lang, tulala lang kayo ganyan, hinga-hinga. Dito, nako. Magkaroon man ng park, sobrang liit, no? Pilit na pilit na magawan lang ng park. Kasi nga, hindi yun ang priority. So, Hindi ko alam kung paano pa mahihabol na magkaroon ng mga park dito sa Pilipinas, pero sana yun ang kasunod na magkaroon. At hindi ko alam kung may mga hahabol pang tatawag sa 8924-4101, locals 5671-5670. Ayaw nyo bang ikwento kung anong meron dyan sa inyo? Hindi na kayo tumatawa. Pag hindi kayo tumawag, alis na ako dito. Tampuhin pala. Oras natin, 2:30 ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan na pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
3: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 9 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Kasama niyo si Kuya Dan sa kwentuhan natin ngayong Saturday morning. Ano ba ang meron sa inyo dyan? Sabi ni Pat, Kuya Dan, nandito kami nakikinig habang walang caller na alala ko dito sa Mindoro, hindi nawawala ang banana chips at arroz from Carabao Milk. Uy, ang sarap ng Carabao Milk. Oo, mas sa totoo lang. Merong ano, yung asawa ni Ann Cortez. Si Erwan, di ba? May asawa ni Ann Cortez. Si Erwan, yung YouTube channel niya, finiture niya doon yung Carabao Milk na hindi masyado napapansin sa atin dito sa Pilipinas. Kasi di ba sanay tayo na yung milk natin ay binibili natin sa grocery. Pero yung mga Carabao Milk, mas ano siya, mas richer and creamier. Naniniwala ako kasi yung yogurt na paborito ko ngayon ay gawa sa Carabao Milk at mas masarap siya. Sarap nga yan. Gatas ng kalabaw. 252, kausapin natin ang ating next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, good morning sa'yo.
1: Oh, parang may sipon ka, Ate Lina. Ano yan? Sipon ba yan?
2: Hindi, kakainom ng malamig.
1: Nako, yan ang sinasabi ko sa iyo. Oh, iba tunog mo eh. Oh, anong nararamdaman mo ngayon?
2: Nanunuyo ang lalamunan.
1: Nako. Kakainom ng malamig kasi mainit ang panahon. Kaya malamig,
2: yes,
1: malamig.
2: Kuya Dan.
1: Ang problema, yung malamig mo ay soft drinks, ano?
2: Hindi, kumaingay.
1: Mahilig ka sa soft drinks eh, di ba?
2: Four season.
1: Season juice pa yung ininom. Talaga naman. So, nangamaos ka, habang isa dito, umiinom ng soft drink sa harap ko. Oh, nangamaos ka, kakainom mo ng malamig na Four Seasons.
2: Oo, Kuya Dan. Ang daming yelo, sarap.
1: Naku, masarap nga yun, pero tingnan mo naman, medyo parang iba yung tunog mo ngayon. Pero ipahinga mo lang. Wala ka namang ano, may service ka ba?
2: Mamaya pa.
1: Sige, ipahinga mo ng mahusay, Ate Lina. Diyan, ikaw ba? Ikaw parang ever since sa Manila ka, no, Ate Lina? O may probinsya ba kayo?
2: Bacolod.
1: Bacolod, pero tumira ka sa Bacolod o hindi na?
2: One year lang kami doon.
1: Sa Manila na talaga. Okay. O diyan sa inyo, ano bang meron diyan sa Manila?
2: Una-una, Kuya Dan, pagmamayabang ko dito sa Pandakan.
1: Yan, sa Pandakan.
2: Meron kami dito, meron Kuya Dan na ano, complex, tapos merong fountain.
1: Complex?
2: Dagdag.
1: Parang ano, yung mga, parang gymnasium, ganun.
2: Oo.
1: Puntahan ninyo. At saka fountain, anong fountain? Hindi ko pa nakikita yung fountain dyan, ha?
2: Malaki yung Kuya Dan. Yan ang pala tandaan pag nandito ka lang sa Pandakan.
1: Nakadaan ako ng Pandakan pero hindi ko maalala kung saan banda yung may fountain dyan. Ano pa? Ano pang mga... Kasi ever since, andyan ka na. Eh, noong dati, Ate Lina, noong mga 80s, 90s, ganyan, yung di namin naabutan. Ano yung pag sinabing Pandakan, ano meron dyan sa lugar na yan?
2: Dati, Kuya Dan, meron dito. Kaya lang napabayaan eh. Meron siyang parang... Ano siya, malaking palaisdaan.
1: Hmm? Kapandakan mismo?
2: Oo. Pabayaan. Kanalagyan na lang building.
1: Ay, wala. Yun lang. Yun ang kalaban, no? Pagka napatayuan talaga yan, wala na. Sa, ano yun? Pakaninong palaisdaan may nag-ano? Nandun na yung palaisdaan na yun? Kasi nga, di ba dati, wala pa naman masyadong mga nakatayo.
2: Bahay.
1: Ano-ano. Oo. So, meron talagang fish pond dyan sa Pandakan dati, ganun?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Oh,
2: sabi ng papa ko, nalakihan ng araw ngayon eh. Kaya lang, siyempre, umiiba ang ano ng ano.
1: Saan na, ang galing yung tubig? Inipon lang, gano'n?
2: Hindi, Kuya Dan. Sa, ano, Ilog Pasig.
1: Pinadaloy papunta dyan sa may Pandakan. Ayun nga lang, nawala, no? Ang galing din kung ano, no? Ang galing kung may mga ganun hanggang ngayon, di ba? Yung may mga dito sa loob ng Metro Manila, imagine mo, may fish pond kang mapupuntahan, di ba? Kakaiba, di ba?
2: Oo. Kaya nga. Nawala eh.
1: Correct.
2: Napagawa ng mga DVD. Napagawaan siya ng building.
1: Ano pa nga ba, di ba? Talagang puro mga building na kaliwat kanan dito sa Manila. Kaya may, marami din ba dyang park? May park din ba dyan kahit isa?
2: Oo, meron ko yan.
1: Meron din, oo. Pero medyo ano lang, cute size lang, ganun.
2: Oo.
1: Oo, kasi yun ang feeling ko kulang talaga sa atin dito sa Metro Manila, no, Atilina. Yung mga parke ba na pwede mong walking-walking, di ba? Yung exercise pag maga, yun ang mga...
2: Doon ko matutuwa ko yun din eh. Ngayon kasi yun ang inaano kayo na dinidevelop ni Mayor Isko Moreno.
1: Mga parke.
2: Oo, yung dating, kung alam mo yung dating gasolinahan, dipo.
1: Hindi ko matandaan dyan sa may bandang Pandakan. Pero dumadaan ako dyan, pero hindi ko lang memorya yung itsura.
2: May dipo siya. Yun, tinanggal na yun eh. Yung inalis na yun eh. Kasi ano nga, ano masyado siyang...
1: Malaki?
2: Hindi. Oo. Tsaka natatakot sila baka daw pasabuga kasi malapit sa Malacanang.
1: Oo. So tinanggal na. Gagawin na lang parke, ganun.
2: Oh, ginawa na.
1: Parke na. Okay, that's nice. Oh, 'di ba? Sana dumami pa. Tsaka yung mga puno, 'yun ang kailangan natin. Mas maraming puno din lalo na sa Maynila. Kasi ako, ang tagal ko din tumira sa Maynila, Ate Lina, eh, nung buong college life ko hanggang sa nagtrabaho ako ng actually 2 years ago lang ako lumipat dito sa QC. Eh. So simula 2012 sa Manila, sa Sampaloc ako nakatira eh. Kaya medyo gamay ko din dyan sa Maynila. Pero yun lang, ako nakukulangan pa ako sa puno. No? Sana mas marami pang punong itanim. Eh, diba, diba nga, ngayon nga may mga pinutol pa kasi may dadaang skyway, diba? So,
2: skyway.
1: Nabawasan pa lalo.
2: Yun ang ano sa aming kuya, Dan. Marami sa aming mawawala ng bahay.
1: Madadaanan din.
2: Papasok dito sa amin.
1: Dati pang mga anin eh, dati pang nagiging problema ng mga nakatira dyan sa may Manila. Naalala ko yung dito naman malapit sa Sampaloc. Meron din dyan yung bagong skyway papunta sa Bulacan, sa NLEX. Ang dami din dyan mga nasagasaan nila, ano, na mga bakabahayan. No? So, dyan din, yung bago ngayon, may tatamaan dyan sa inyo.
2: Ay, oo, talaga kuya dyan.
1: Sa inyo? Sa inyo, safe naman. Okay naman.
2: Oo, nasa ano kami, nasa tabi, yung mga nasa bitla.
1: Yun lang, oo. Eh, wala eh, di ba? Eh.
2: Tatlong barangay, mawawala.
1: Nako, madami-dami, ano? So, well, ewan ko ba? Minsan, syempre, development yan kahit papano, pero, di ba, kailangan may katumbas. Ako, nalungkot ako dun sa mga naputol na puno kasi, di ba, sabi ko nga eh, pampalamig natin yun eh, yun ang kailangan natin para panlaban natin sa ganito katinding init. So, sana, ano, alam ko papalitan ng mas maraming seedlings, pero kailan pa yun? Gaano pa katagal bago ang puno yun?
2: Dito sa lugar namin, matutuwa ka kasi yung mga puno na kusa siyang sumisibol. Sa harapan namin, may puno dito na kusa siya sumisibol.
1: Yun, importante yung mga ganyan, no? Kailangan eh mas marami pa tayong puno sa paligid para lumamig-lamig ang ating ano, ang ating klima. All right. Maraming thank you, Ate Lina. Bati ka muna. Okay naman, lala muna mo, hindi naman masakit pagka nagsasalita, parang
2: hindi naman ko yan.
1: Hindi naman. Okay, hindi sige.
2: Ayan, maano na, kumakalma na.
1: Kumakalma na. Oh, sige, bati ka muna, go ahead.
2: Binabati ko si Ronald. Ayan, tumatawag siya. Nagdon ka tumawag sa kabila kasi hindi siya tumatawag sa TM eh. Tawag ko sa kabila na. Tapos, syempre, si Edwin, mga kasama ko kanina, si Romel, si Kuya Rodelio, si Roldan, si May, saka kuya dan, binabati ko yung aking mahal. Hindi ko siya nakausap magkapag, wala silang signal.
1: Nako, na-miss na. Oo, na-miss na niya.
2: Oo, kuya dan.
1: Alright.
2: Nagbago siya ng ano niya, kuya dan, pag-aakitaan. Mahal kasi ang gasolina.
1: Ano na?
2: Hindi niya, nag-ano siya ngayon, kuya dan, nangingisda.
1: Oy, nangingisda naman. Oh. Sana, sana araw-araw maraming huli si Kuya Hector para iba naman.
2: Dito, dalag.
1: Eh, sa ilog o sa ano? Pishpandyan? O sa dagat?
2: Sa ano daw ito? Tabang?
1: Tubig tabang. Oo nga. Kasi kung ganyan, yung tilapia, hito, mga ano nga yan. Parang ilog, no? Tubig tabang. Alright.
2: Oo.
1: Good luck kay Kuya Hector. Sana mas marami pa siyang mahuli.
2: Oo, syempre kuya dyan, babatiin natin yung mga matatanda, yung mga medyo ano na kuya
1: dyan. Sinabi mo na eh. Iilag mo pa, sinabi mo niya.
2: Hindi ko na iisa-isayin, Kuya Dan, kasi may mga nagdaramdam. Bakit? Ako, di mo ko pinati, ah.
1: Tama, tama. In general, lahat-lahat na.
2: Yes, mga senior dito sa Pandakan. Yan, love na love ko kayong lahat. Yan na lang, Kuya Dan. Love na love ko silang lahat.
1: Alright, so, thank you. Ano ang iyong love song?
2: Aya, Kuya Dan, bituin na walang dingding ang
1: bituing walang ningning kay Ate Lina. Alright. Salamat, Ate Lina, at pagalingin mo yung makatimong lalamunan.
2: Oo, madali lang to, Kuya Dan.
1: Okay, sige. Thank you.
2: Thank you so much.
1: Bye-bye.
2: Ingat ka.
1: Okay din. Si Ate Lina ng Manila, no? Makalungkot, no? Pagka nababawasan tayo ng puno. Kasi, ano eh, in fairness dito sa Quezon City, napansin ko, no? Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, mula college, doon ako nakatira sa Sampaloc. Parang feeling ko mas maraming puno pa dito sa may Quezon City. No, parang kahit papano, kahit saan ako tumingin, nakakakita ako ng mga puno-puno dito. No, sana ano pa, madagdagan pa, no? Yung sinabing ipapalit doon sa mga pinutol, yes, madami, pero kailan pa yun? Matagal, di ba, bago maging full size ang isang puno. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang limang taon. Ay, nako. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 3. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Mga comments nyo, babasahin ko mamaya sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3:03.

0: Masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 3:20 po ang oras natin sa buong Pilipinas. At ngayon naman babasahin ko mga comments ninyo kung ano bang meron dyan sa lugar ninyo. Ha? Kung nasan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang Saturday morning sa ating lahat. Sabi dito ni Teresita Doromal, prutas ng durian, matamis na pomelos, marang, lansones at mangosteen sa Davao City. Uy, good morning sa mga taga Davao City. Sabi ni Jay Sergas, dito sa Tanay Rizal, merong nakatagong paraiso na hindi mo akalaing malapit lang sa Maynila. Mula sa malamig na sapa, overlooking ng mga cafe hanggang sa dagat ng ulap sa Mount Daraitan. Uy, para nakapag-hike na ako sa Mount Daraitan, J.A. Ibang klase talaga ang ganda rito. Kaya kung stress ka na sa lungsod, alam mo na kung saan ka dapat mag-road trip. Tara na sa Tanay. Nakas ka tourism ano ha. Video ha. Pero oh, maganda naman talaga sa Tanay, di ba? Bukod sa mga bundok, ang ganda sa Tanay kasi kumpleto, no? May pwede kang mag-road trip, tapos pwede kang mag-hiking, tapos meron ding mga ilog. Oh, ganda ng mga ilog diyan. Pero dapat pagpupunta ka diyan, sabi nung napag-camping namin, masarap mag-camping diyan sa Tanay. Eh. Pero ang the best time daw diyan pag magka-camping ka, January hanggang March. Oh, kasi pag nagsimula na ang summer, natutuyo na yung mga ilog, tapos mainit na rin. Oh. Wala na ngayon, mainit na ngayon. Ay, hindi mainit na summer. Tuyo yung mga ilog, sabi nung ano nung pinag-campingan namin. Ang best time talaga mag-camping, January hanggang March. Bago mag-summer. Kasi ano, maganda yung ilog, tapos hindi mainit. Pag daw summer kasi sobrang init pag magka-camping ka sa gabi, hindi ka makatulog. Oo. Bakit? Edi hindi camping yun, day tour lang. Pagka day tour, edi wala lang, tatayo ka lang doon, tapos uuwi ka. Maganda camping overnight, pero yun nga, ang best month talaga, January hanggang March. Wag na, bawal na, wag ka ng ano. Kasi mga trentahin ng mga pinsan ko. Oh, hindi wala. Pwede rin naman siguro, pero hindi nyo ma-maximize yung pagpunta nyo sa Tanay. Oh, dapat ganung month kayo pupunta. Kung camping, siguro kung day tour, okay lang naman siguro. Tingin-tingin lang kayo, ganyan. Hiking-hiking kayo kahit mainit. Lori Santos, Kuya Dan, dito sa amin sa Pandi, Bulacan, maraming chicharon. Ay, talaga ka. Oo. Barong Tagalog at Saya, itlog na pula. Pa-request naman ng kantang Dahil Minahal Mo. Ay, hindi pa tayo makakapag-sarage ngayon. Oo, pero maraming salamat, Lori Santos. Sa Pandi, Bulacan, dyan bumili ng wedding gown ng aking misis. Oo, yung disenyo Pandi. Yan, magandang umaga sa mga taga dyan sa may disenyo Pandi. Akala ko isang store lang yung disenyo Pandi. Pero ano pala siya, malaking ano siya, building siya doon na maraming tindahan ng mga yung pagka sa kasal, sa mga birthday, sa mga pag mga kailangan mong mag-gown. Marami dyan sa may disenyo Pandi. Erlinda San Andres, dito po sa amin, merong balaw-balaw sa usawan po ng, ano to? Singang na aungi. Ano yun? Singang na aungin. Balaw-balaw po, gawa sa maliit na hipon. Ah, parang ano? Parang bagoong. Ano yan? Ano? Bawal sa'yo mainit. Ito naman, napakatagal naman bago mag-ano eh. Kaya nga yan, ano? Nandito na ako sa next na comment. Nagko-comment ka pa doon sa kanina eh. Ayong wala, hindi pwede si Sarah G. Oo, bago pa yan eh. Oo. Hindi pa tayo, sinabi ko hindi pa tayo makapag Sarah G. Oo. Nagkakapisikala na ho dito. Hindi ko pa alam kung ano itong angkak na tinatawag nila, pero binuburo nila ito isang linggo bago lutuin na may tubig. Kuya Dan, paborito ito ng mga balikbayan. Ito ang kanilang hinahanap pag umuuwi sila. Tapos malaking ayungin, kahit mahal na ang ayungin, 500 to 800 8,000 pesos ang halaga. Dito naman po mismo sa may plaza, meron pong Musileo de Morong. Makikita po dito ang sinaunang gamit ng mga tao dito sa Morong. Makikita din po dito kung ano mga kultura dito sa amin. Ito pong Musileo, dati po itong komandansya. Makikita po sa Tupa Street, San Pedro, Morong, Rizal, sa tapat lang ng plaza. Kaya naibigay ko po ang address para po sa mga gustong bumisita, sabi ni Ms. Erlinda San Andres. Magandang morning sa mga taga Morong, Rizal. Sabi ni Simon Wright, tuwing Huwebes ng gabi, tuwing tag-araw, ang Chisholm Trail Park sa lugar ng Yukon, Oklahoma ay nagdaraos ng concerts in the park na may libreng outdoor live music and food trucks. Nakapunta na ako sa isa sa mga yon at napakaganda ng karanasan. All the way from Oklahoma, huh? Zen Peralta, sabi niya, good morning Kuya Dan, dito sa may amin sa San Pedro Laguna ay ang bulaklak ng Sampaguita. Pwede pong pa-request ng When You Tell Me That You Love Me, sabi ni Zen Peralta. Dati ang dami nagtitinda ng mga Sampaguita, no? Yung sa bahay-bahay. Naalala ko sa bahay namin may tumatawag Sampaguita. tuwing morning, dadaanan niya sa ate, tapos sabihin niya, sisigaw siya ng Sampaguita. Tapos bumibili kami kasi panglagay kay Santo Niño, di ba? Bibili kayo ng mga flower o kaya yung Sampaguita, ilalagay mo sa ikikwintas mo kay Santo Niño. O kaya isasabit mo sa kamay. Nag-good morning si Merle Mendoza at Ricardo Esteban. Sabi ni Marvin, sa kanila daw ay may humps na baliktad. Imbis na paumbok, palubok. Imbis pa ganun yung humps ninyo, ha? Maganda, maganda ang humps ninyo dyan sa North Caloocan. Ano ba naman yun? Hindi naman ito ang titingnan ko. Ang titingnan ko yung mga comments. Lumalabas yung TikTok video ko agad, eh. Sabi ni Miss Maria Fe Flores, nako kuya, naputol ho yung comment ninyo. Bakit putol? Si Miss Maria Dulce Orate, sabi niya, tahimik dito sa aming village sa Paranaque. Parang nasa probinsya. Maraming puno, marami ding ibon. Nung bagong lipat kami, halos magkakakilala ang homeowners. Kaso, marami nang nawala ng ibang bayan at ang iba sumakabilang buhay na. Ngayon, iilan na lang ang mga original homeowners. Malungkot, hindi na gaya ng dati. Actually, pag naging kaklose mo yung mga kapitbahay mo, sobrang swerte mo din talaga. No, kasi iba din yung meron kang meron kang nakakapalitan ng ulam. Diba? Pagkaka-close mo yung mga kapitbahay mo, flex yun, diba? Kasi hindi lahat ng mga nagiging magkakapitbahay ay magkakasundo. Kasi nga, may mga kanya-kanyang mga issue. Pero kung yung kapitbahay mo ay kasundo mo, may dapat ka maging thankful. Kasi ibig sabihin, mabait din yung kapitbahay mo, no? Mabait ka, mabait yung kapitbahay, wala kayong issue. O di pagka may ganap, pagka may birthday yan, pagka may piyesta, magkakapalitan kayo ng ulam. Oo, dun sa amin, in fairness naman sa mga naging kapitbahay ko, pagka bagong taon tsaka Pasko, nagbibigay kami ng mga gift. Di ba? Ng gift, ng halimbawa, pag galing probinsya, nanay ko mahilig mamigay ng mga mangga, ganyan. Ano lang, kasi syempre pang kapitbahay mo, lalo kung permanent na bahay mo na yun, kung hindi panghabang buhay, pang matagalan mong makakasama yun. So, mapangit kapag hindi maganda ang relasyon ninyo ng kapitbahay mo. Sabi ni Sak, nung nasa bundok pa kami nakatira, isa lang kapitbahay namin. Sang bundok yan? Buti na lang kasundo namin, kasi kung hindi, ewan ko na lang. Oo nga. Kayong dalawa na lang magkapitbahay, hindi pa kayo magkasundo, di ba? Para naman kayo others nun, pagka ganun. Sa San Mateo Rizal, sa Tuktok daw sila nakatira. Ba't ka bumaba? Andun ka na pala eh. Maganda nga yun eh. Tahimik nga doon sa taas ng sa tuktok ng bundok eh. Ilan? 13 years kayo doon tumira? Ngayon lang kayo bumaba? Oh. Ano nga? Bakit nga kayo bumaba? Noong 2017 lang kayo bumaba. Ayaw nyo na doon sa ano. Eh di ba pagka ganun, mas maganda may mga tanawin, tapos malamig, tapos presko yung hangin. Ano? Masyadong malaki. Kasi tagal naman mag-ano? Nagpakasal ang mga kapatid. Nagkanya-kanya na sila, ganun. Tapos para naiwan na kayo sa bahay. Ito si Sir Noel, nandito na. Si Sir Noel, sa inyo, Sir Noel, saan kayo? Dumarami na ang... Alin ang dumarami dun sa may, ano? Dun sa bundok. oo nga. Kaya biglang pinababaan natin si Sir. Tama. Kaya siya biglang pinababaan. Sabi ni Raymond De Luis, good morning Kuya Dan. Dito sa amin sa Camarin, Caloocan, taon-taon tuwing may fiesta, kaso wala kaming pera panghanda, pero nag-aambag ang mama ko kahit maliit na halaga. May ma-share lang kami sa pagkain. Binibigyan din kami ng kapitbahay kapag walang-wala kami. O, diba? Sabi ko sa inyo eh, pagka magandang relasyon ninyo sa kapitbahay ninyo, swerte kayo sa lugar ninyo. O, kasi hindi lahat goods-goods sa kapitbahay. Ito si Jerbo mukhang inaaway ng kapitbahay ito eh. umupo lang sa tapat ko, may nasabi na. Oras natin, 3:30 na po, eksakto. Meron lamang tayo ilang paalaala. Tuloy natin ang kwentuhan ng tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
3: The morning news team you can trust for the news that really matter.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Oras natin, 3:42 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Maraming thank you sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga mensahe mula pa kaninang alas 12. Oh, may mga humahabol pa dito. Ha? Sabi ni Marvin, meron din kami mga stoplight na hindi naman ginagamit, display lang. Agaga, nagagalit na naman si Marvin. Lalo na dyan sa intersection ng Camarin Ave, si Katuna at Congressional Ave na sobrang traffic pag rush hour at madalas walang enforcer. Sabi niya, pakitanggal na lang po yung stoplight mayor. Tinatanong ko kung anong meron sa lugar ninyo. Nagagalit naman to si Marvin. Good morning, Kuya Dan. Music to my ears. Sabi niya, pati na yung theme song ng RYM, sabi ni Miriam Ong. Maraming salamat po. Ay, batiin muna natin lahat na mga gising na sa mga oras na ito. 3:43 ng umaga. Sa lahat ng mga na nasa biyahe pa. Sa mga nasa biyahe pa, mga taxi driver, bus driver, jeepney driver natin dyan. Good morning po sa inyo. Maraming thank you sa lahat ng mga tumutok sa atin sa kanilang mga telebisyon, sa bahay man yan o sa opisina ninyo sa mga oras na ito. Uy, Sabado na. Kaya para simulan natin ng ating Saturday morning. Simulan natin yan sa mga pampagising natin. This one's from The Cure, Boys Don't Cry. Gising na, bango na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 23, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon yan. 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Sabado na! It's the weekend. Gawin ang mga bagay na gusto at dapat gawin. Magpahinga kung kinakailangan. Maglamyerda kung may budget. Kung wala naman, edi bahay-bahay na lang muna. Okay? Next week ulit, same time, same frequency. Wag na kayong alis, dire-diretso na tayo. Susunod na yan tayo, kasama si Noel Ramar at Bert Dizon. Maraming salamat po sa inyo ha, sa mga nakakwentuhan natin, mga nagpadala ng mga mensahe, nag-comment, nag-DM. Tuesday ulit, kwentuhan tugtugan tayo, 4 oras yan. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasaradyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang party ngayon Sabado morning. Bye-bye. Ingat ka, pamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 4:02 na po ng madaling araw!
2: Saan ka man sa buong bansa, ang kwento mo, yan tayo! Walang balintang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin, yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!

0: Hey, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang aga, ingay. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Kamusta kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo? Okay, namusta ko kayo ha? O, tampok po ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon ano man ang panahon. Sa ngalan po ni Daddy Stado, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
0: Nasaan ka man? Kumusta ka na? Kumusta kayo dyan? Bida ang kwento ng Pilipino dahil yan tayo!
2: Kumusta na partner?
0: Ayos lang.
2: Kumusta ka partner? Oo, okay usong-uso ngayon ang kamustahan. Kamusta yun daw natin?
0: Sila.
2: Oo, kamusta po kayo dyan? Kung nasan man po kayo? Lalo na po sa mga kapamilya nating nakatutok sa kanilang mga talapihitan sa 630 kHz po. Eh, good morning po sa inyo. Kamusta po ang gising, mga kapamilya at mga kaserbisyo? At stay put lang po kayo dyan. Makinig lang po kayo sa amin. Dito lang po yan sa programang Yan Tayo. Partner!
0: Hanggang alas 6 tayo. Samantala, narito na ang mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Masyado ng mga balita sa buong bansa.
0: Simulan natin ang
3: balita mula Luzon.
0: Sabi ko nga. Simulan natin ang pagbabalita sa Baguio City. Babawiin ng pamahalaang lungsod ang driver's license ng sino mang mahuhuli nag-ooperate ng motorcycle for hire na walang prangkisa. Ang kay Mayor Benjamin Magalong, inirekomenda niya ang mas mahigpit na aksyon laban sa mga lumalabag dahil walang inisyo na prangkisa para sa ganitong serbisyo sa lungsod. Uy, wala pala dyang pwedeng angkas. Giit niya, hindi ligtas ang paggamit ng motorsiklo bilang pampaserong sasakyan kasabay ng pagdami ng mga angkas services sa Baguio na itinuturing na panganib sa publiko.
2: Punta tayo sa Batangas City. Inanunsyo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pamamahagi ng 1,000,000 sako ng bigas para sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Leviste, personal niyang sagot ang programa at walang gagamiting pondo ng gobyerno. Aniya, walang photo ops at walang pamilyang maiiwan sa distribution. Sinabi rin ng mambabatas na hindi natuloy ang pamamahagi ng bigas sa kanyang distrito sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong April 24 kahit na ipamahagi na noon ang mga stub sa mga residente. Dagdag pa ng kongresista, kabilang ang mga barangay sa kanyang distrito sa 84 barangay na hindi pa rin umano nakakatanggap ng 200,000 pesos na ayuda mula sa naturang programa. Nitong Lunes, sinimula na ni Leviste ang pamamahagi ng 40,000 sacks o sako po ng bigas sa mga simbahan at barangay sa Batangas City. Wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa panibagong pahayag ni Leviste.
0: Swerte naman ang mga taga-Batangas, ano? Sa Negros Island Region, naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos ang intelligence report na may posibleng pagpasok ng mga pinaghihinala ang miyembro ng NPA mula Mindanao patungo sa rehiyon. Ayon kay Commodore Christopher Auro ng Coast Guard District Southern Visayas, agad na pinalakas ang seguridad sa mga pantalan matapos matanggap ang naturang ulat. Mas mahigpit na inspeksyon din ang pinatutupad sa mga pangunahing seaports sa Bacolod, Cadiz, Siquijor at Dumaguete City kasabay ng pagdami ng mga tauhan ng PCG at pagpapaigting ng Maritime Patrol. Tumutulong din ang K-9 unit sa mga inspeksyon bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa rehiyon.
2: Tawid tayo sa Iloilo City, nakapagpamahagi na ang DSWD Region 6 ng 305.63 million pesos na cash relief assistance para sa mga kwalipikadong tricycle at jeepney driver sa Western Visayas. Ayon sa ahensya, 54,989 na tricycle drivers at 6,137 na jeepney drivers ang tumanggap ng tigil 5,000 ayuda. Patuloy naman ang special payout para sa mga hindi pa nagke-claim. Samantala, Sisimula na sa May 25 ang payout para sa mga kwalipikadong transportation network companies o TNCs at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers.
3: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Zamboanga, Sibugay, ipinagbabawal ni Mayor Kymer Olaso ang pagpasok ng mga produktong manok at iba pang livestock mula sa tatlong bayan sa Zamboanga, Sibugay dahil sa banta ng avian influenza o bird flu. Batay sa executive order, ginawa ng alkalde ang hakbang matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry na may tatlong poultry farm sa bayan ng Diplahan na tinamaan ng avian influenza. Kasama rin siya pinagbabawal ang iba pang poultry at livestock products mula sa kalapit ng mga bayan ng Imelda at Buog na kalapit lamang ng apektadong bayan.
2: Punta tayo sa Cotabato City. Pinatutugis na ng pulisya ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dalawang suspect na bumaril at pumatay sa radio broadcaster na si Nestor Teting Mikator sa bayan ng Madrilagaw, Cotabato noong Webes ng gabi. Ayon kay Police Captain Bilma Dimaraw, hepe ng Malidigaw Municipal Police Station, binaril sa ulo ang 45 years old na announcer ng The Empire Radio habang pasakay sana sa kanyang motorsiklo kasama ang asawa sa harap ng barangay hall ng barangay Fort Pikit bandang alas 7 ng gabi. Then dead on the spot si Mikator habang ligtas naman ang kanyang asawa. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may kaugnayan ang pagpataya sa kanyang trabaho bilang radio commentator o bilang miyembro ng barangay.
3: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
2: Partner, mga kapamilya, sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala po ng inyong mesahe sa ating DZMM Teleradio Viber line sa 0919-278-3000. At syempre, mag-iwan din po kayo ng inyong mga comment at mensahe dyan po sa ating Facebook at sa ating pong YouTube live para po mamaya ay babasahin po natin.
0: Mm-mm. Promise.
2: Babasahin natin. Kakamustahin namin kayo, mga kapamilya.
0: Ano ba ang ating mga topic ngayong araw na ito?
2: Balita ko, partner, ay pupunta tayo mamaya sa...
0: Sa kwentong nayon muna tayo.
2: Sa kwentong nayon ay pupunta tayo ng Oriental Mindoro dahil meron tayo dyan entrepreneur. May jail officer dyan na entrepreneur at ang kanyang ipino-offer na service ay... events and catering services. As ay sa pagiging kanyang jail officer, siya din ay may side hustle na
0: talaga,
2: events and catering service partner.
0: Sideline, ano? Pag-design para sa iba't ibang okasyon para mabuo ang sariling team na tinatawag na Ike Events and Services.
2: Mamaya alamin natin kung anong design ba yung ginagawa.
0: Tapos, may triplets.
2: Oo, yun yung isang araw yung nag-trend online.
0: Sabay-sabay na pumasa sa LPT exam.
2: Pero yung exam.
0: Isa lang yung may interview natin.
2: Doon sa tatlo.
0: Sa Isabela po yan. Kaya mga taga Isabela, makinig kayo. Tapos yung mga regular na discussion natin.
2: Ay mamaya tatawid tayo sa partner, sa Kalapan. Kasi aalamin natin dyan yung syempre, yung epekto ng matinit-init.
0: Mainit, talagang mainit.
2: Sobra.
0: Sa Mindoro, ang laging mainit dyan, sa Occidental, sa San Jose, umaabot ng 43 degrees C. Pero minsan dyan sa Kalapan, umaabot ng 41. Minimum dyan, 38. Talagang napakainit. Sibat ako. Tapos, may brownout pa.
2: Yun na nga.
0: Tatalakayin din natin mamaya yan.
2: May rotational brownout.
0: Rotational brownout. Dahilan? Ano ba ang solusyon? At ano ang magandang balita?
2: Kaya nga. Tapos mamaya pupunta rin tayo dyan sa may antike naman. Dahil syempre, hindi pa yata gaano sa kanila apektado, nararamdaman. So alamin natin kung ano yung preparation. Ano na po ang El Nino sa kanila, tingnan natin ang lokal na pamahalaan kung handang-handa na ba sila.
0: Ayan. Tapos sa Kabuyao, meron din, di ba lagi?
2: Yung kahapon yan, kagabi.
0: Lagi may pumuputok dyan ng paggawaan ng paputok.
2: Alamin natin kung ano ng status. Parang balita ko, parang around mga 6 or 7 kagabi ay na-fire out na yung sunog. Pero hindi pa si tayo nagkaroon ng full
1: details ng balita kung legal ba yung pagawaan.
0: Kaya wala si Dennis andun siya.
1: Andoon siya ngayon. Yun ang kanyang mission. Alamin kung bakit pumotok ang mga paputok.
0: Dennis, akakadalawang linggo ka na.
1: Eh, Kuya Dennis, mag-ingat ka dyan. Baka maputukan ka ng mga paputok.
0: Lagi dyan, kasi sa Kabuyaw, parang konyan eh. Parang bukawi.
1: Extension
0: parang
1: ng bukawi.
0: Marami. Pero pagawaan. Dapat siguro, higpitan yung inspection. Kilala ko yung chief ng regional yung sa firearms and explosives, di ba? Si Colonel Mel Unos ng Police Regional Office Calabarzon. Siguro yung mate ang tawag ko dyan kasi kaklase ko yan sa motorcycle riding course. Medyo dalas-dalasan natin ang pag-ikot. Sakop nila yan eh. Ng Civil Security Unit, di ba?
1: Alamin natin kung ano ba ang balita doon, kung bakit nga ba sumabog. Baka naman mamaya may nagyoyosi doon at iniwan ng upos at sumabog. Ayun.
0: Tapos ano, yung bit mo sa South, ano malaki ngayon? Kumustahan pa rin.
1: Yung kamustahan pa rin sa, syempre, sa Senado, yun ang ating binabantayan ngayong mga development. Hindi lang yan, syempre. Yung ginagawa din ng law enforcement kasi may nahanap silang pugante.
0: Asan ba si Bato?
1: Hindi nga din nila alam. Pero may mga may mga nagtitip na nearby provinces lang. Nandiyan-dyan lang.
0: Nandiyan-dyan lang.
1: Pero pinapabacktrack na nila yung
0: CCTV.
1: Yung CCTV kasi balita ko sa Makati daw bumaba.
0: Saan sa Makati?
1: Hindi ko alam. Pinapabacktrack nila sa, hinihingi na nila sa MMDA yung CCTV footages.
0: Si General Manager Nicolas Torres, papasok dyan sa eksena.
1: Sabi nga niya kahapon, in-interview siya. Ang sabi niya, kung bibigyan siya ng special task ng Pangulo, wala naman siyang magagawa kung hindi sumunod. Matatandaan niyo po, mga kapamilya at mga kaservisyo, dalawang

0: kailangan natin yung big one, di ba? So marami daw sila.
1: Emergency.
0: Oo, marami daw sila ngayon doon heartbeat monitor.
1: Pangalan nito, partner, eh? After nga nung, di ba, nung parang hindi naman failed, parang hindi lang nila talaga nahuli kasi nakalabas ng Senado . Matindi yung online, yung clamor online . Kaya nag-resurface si General Torre dahil nung panahon ni General Torre, di ba, ang bilis lang. Pero ngayon kasi, ayun din ang inaano ng ating mga kapamilya dyan sa social media, bakit daw nakailang attempt parang tatlo pero hindi pa
0: nahuli. Pero ang hirap siguro noon para sa Philippine National Police, yung hahanapin mo yung dati mong jefe.
1: Yun nga.
0: Di ba? Tapos yung palang pagkanta ni Senator Bato noong PMA hymn, yung pala, ang interpretation pala doon ay call for help. Sa kanyang mga kamista. Yun ang sabi.
1: Okay lang, tinulungan naman na siya ng isa niyang kamista.
0: At saka nagkaroon ng manifesto ang Class 86. Class 86 kasi si Bato susuportahan nila yung kanilang mista. Class 86.
1: Okay lang yan. Yung isa niyang mista, tumulong na yata sa kanya.
0: Sino? Si General Mao. Kilala ko personally si General
1: Kasi
0: Mao.
1: Kasi magkakilala din sila. Kasi di ba?
0: Pero actually, magkaklase sila sa 86. Pero si General Mao, naiwan. Graduate siya ng 87.
1: Na-interview ni Jeff nung nakaraan. Nung kaputukan nung insidente dun sa Senado.
0: Napakabait na tao yan. Naging regional director yan sa PRO Calabarzon. Pero yan, kapitan pa lang. Kilala ko na. Very religious. Kaya nagtaka ako nung nangyari yung ganun.
1: Yun din pinagtataka ng ewan ko, ongoing pa part ng investigation. Yun nga din, parang kaliwat kanan na ang binubuong mga fact-finding committee para nga malaman kung sino nga ba ang may liability doon sa nangyaring shootout sa Senado. Kasi doon sa video, sabi din naman ni General Mao, parang splice daw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi naman ng DALJ, hindi splice.
0: Oo nga.
1: Yun. May timestamp pa, sabi niya. Titignan po natin
0: kung ano mangyari. Tingnan natin
1: yung... Susunod na ka ba natin? Pero hindi lang yan, kasi partner, parang pinaghahandaan na rin din yung mangyayaring trial, kasi parang nagbigay na ng date parang July
0: every 2 o'clock
1: impeachment trial. So naghahanda na, kaliwat ka na ng handaan ngayon.
0: Maraming pinaghahanda, meron pang SONA, di ba?
1: May SONA pa.
0: SONA pa sa July, di ba?
1: Pero ang pinaghahandaan talaga ngayon
0: kung
1: mahuhuli ba si Senator Bato,
0: or kung mapapalitan ba si Senate President, diba?
1: Yun din binabantayan dahil
0: diba?
1: Ano pangalan nito, ang
0: kasi dalawa na lang
1: diba? Wala naman si General Bato,
0: si Zubiri at saka si
1: JB
0: pumanig na dito sa minority. So anong score ngayon?
1: 13, 11
0: so dalawa na lang, di ba?
1: Wala naman na si Senator Bato kasi di ba na makakaboto yun.
0: Si 12, 11. So isa na lang. Pero may panukala si Senator Erwin Tulfo ba na payagan yung virtual na pag-attend, di ba? Para maka-attend si General Bato.
1: Hindi ko alam kung sino nagpanukala, pero may mga senador na yun ang sabi parang, pero ang hinaharang naman ni Senator Risa kasi naman. Hindi naman daw pwede yun. Kailangan present ka.
0: Pero si Senator Win, gusto niya, handa siya na maging Senate President kung
1: sakali.
0: Ang sabi niya, matagal na siya sa Senado. Nakausap ko siya, bumisita ng Oriental Mindoro yan. Naging guest speaker sa isang graduation. Ang sabi niya, handa siya na maging Senate President kung sakali. Tapos tinanong ko pa nga, ikaw ba may planong sa 2028 na tumawid ng ibang mas mataas
1: office.
0: Sabi niya, pinag-aaralan.
1: Pinag-aaralan. Well, technically, matanggal na din naman siya sa Senado. Mali mo, hindog na. Tingnan natin, pero...
0: Tsaka wala namang anumalyang nakadikit sa kanyang paralan.
1: Yun nga po, basta kamusta po sa inyong lahat, ha?
0: Sige.
1: Kamusta po sa inyong lahat. Kamustahin niyo po yung mga kasama niyo ngayon dyan, yung mga katabi niyo.
0: Mm-hmm.
1: Baka mamaya, biglang after na magreklamo yan, bakit hindi niyo kayo namusta?
0: Tapos kung may group chat kayo, screenshot niyo para may katunayan
1: kayo.
0: Yung
1: GC niyo, makamusta kayo doon sa GC niyo. Pero kasi party, ang hirap din minsan . Pag may kaibigan ka na nakakamusta, ang kasunod niyan.
0: Ay, kumusta ka na? Baka meron ka dyan.
1: Baka meron ka dyan 500.

0: Balik po kami. Baka may Gcash kanya. Baka dyan lang kayo. Kwentong na yun. Dyan lang kayo.
1: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
0: Saan si Kwentong Nayon? Kinokontak pa. Kinokontak pa. Eh, bati muna tayo. Oo. Oo. Ito.
5: Mike, kamusta po tayo mga yan. Kapamilya, mga kaservisyo at syempre yung ating pong mga nakatutok dyan sa ating DZMM YouTube live, no? Sino-sino na yung partner mga nakatutok dyan?
0: Ito si Bonifacio, si Bobby Anyonuevo sa Riyadh. Magandang umaga. Day off daw siya, mag-Hajj Eid holiday na dito. Kaya watching your program, ito'y barkada ko eh, si Bobby Anyonuevo. Si Edith Gamilla, ang aking classmate, mukhang uulan daw dun sa amin sa Oriental Mindoro. Good morning, mate. Si Romeo Agula, good morning sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Paki-shoutout sa Barangay Banabas Center, Batangas City, si Choparang Dos Aguda Family, kay Inay Tessie at Tatay Ego. Happy birthday sa aming kapatid at teacher na si Rica Aguda bukas. Happy birthday sa iyo, Rica Aguda, from Barangay Lamesa, Calambas City, Laguna, si Romeo Aguda. Si JB Valdez, good morning, nanonood at nakikinig kami dito sa Bureau of Fire Protection, Nueva Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal ni si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual at sa Provincial Chief Operations si SFO4 Victor de Guzman. Salamat po. Ito'y laging nakikinig sa atin.
5: Sa YouTube partner si Sarah C. from Los Angeles, California. Nakikinig din sa atin. Good morning daw. Siyempre, yung ating mga avid listeners, no? Si Nona Damian sa YouTube po. Good morning daw sa atin. Si An Yurong, nandiyan din. Si Bea, nandiyan din.
0: Marami yan.
5: Oo, marami nga. Sino, si Bonifacio Anyonuevo. At syempre, partner.
0: Si Bonifacio. Si
5: balita ko, nandiyan na eh.
0: Tsaka yung kapatid ko sa Dubai, si Gina. Tsaka yung nasa US, si Chinky.
5: Yeah. Okay, Parker, tawagin na natin yung ating kwentong nayon.
0: Sige. Nasa Zoom natin si Jail Officer Juan Ike Tanyedo Quiñones, ang may-ari at designer ng Ike's Event and Catering Services. Good morning, J.O. Juan Tanyedo Quiñones. Good morning.
6: Good morning po, sir. Good morning po.
5: Good morning po,
0: ikaw
5: sir.
0: Ikaw ay isang opisyal ng Bureau of Jail Management.
6: Yes po, sir. Yes po. Kasalukuyan po ako ay isang Jail Officer Juan sa Rojas District Jail.
0: Ah, taga Rojas ka.
5: Rojas.
0: Sa Rojas ka naka-assign o taga Rojas ka?
6: Sa Rojas lang po ako naka-assign, pero taga Mansalay Oriental Mindoro po ako.
0: Ay, magkatabi lang yan eh. Magkatabi lang
6: yes,
0: yan.
6: Yes po.
0: Ayan. Eh, salamat sa pagtawag.
5: Oo. Oh, officer, bigyan mo naman kami ng ano dito. Ano ba tong iyong ano, itong iyong business? Ano yung, to iyong, sideline ba to?
0: Ano yung iyong naisip? Anong pumasok sa kukote mo at pinasok mo yan? Hindi ka na lang magbantay ng preso.
6: Yes po, sir. Ito po ay aking side hustle sa tuwing ako off duty. Minaximize ko lang yung talent ko sa arts para naman masasabi ko mapakinabangan ko ito sa tuwing ako off duty at hindi masayang yung oras natin habang tayo ay nasa bahay.
0: Mm-hmm. So paano? Paano nag bakit sa dami ng negosyo ayang
5: event styling,
0: catering services, yung mga event style. Ano ba yung pagkakaiba niyan doon sa ibang catering services tsaka events place?
6: Kasi nung 2 years ago, nung pumasok ako sa jail officer or sa Bureau of Jail Management Epinology, nagkaroon ako ng off na mahaba or nagkaroon ako ng off duty. Sinabi ko sa sarili ko, bakit wala akong ginagawa? Eh nung time na yon, saktong when I was in elementary, high school, in college, I was artist of the year. Mm-hmm. Sabi ko, bakit di ko kaya gamitin yung talent ko para sa side hustle? Marunong ako sa art and ang magiging ipunan ko lang is yung aking talent o yung aking servisyo. Nagtry ako na nagtry, nagsimula sa maliit na tita o maliit na punan, nagsimula sa tricycle, pagbabackdrop, not until hindi ko na malaya na mas lumalago na pala yung ating side hustle na pautay-utay, hindi man po ganun kabilis, pero utay-utay po lumalago yung ating side hustle.
5: Mm-mm. Pali, officer, yung iyong itong iyong business, ano to? Gaano karami ang iyong mga kliyente? Linggo-linggo ba meron ka bang tanggap ng gawa o ano, gaano kadalas yung iyong mga client?
6: Dati po kasi sir, sinasabi ko sarili ko kahit isa or dalawang client lang tuwing or twice o dalawang client lang kada isang buwan, masaya na po ako noon. Pero ngayon po halos nagkakaroon ako ng 5, 10, 15 client a month. Hindi ko inaasahan na ganun po bubuhos yung mga blessing para sa akin po.
5: Mm-hmm. Tapos yung mga client mo na yun, ano yung the usual nilang ino-offer o ina-ask nilang service mo? Like ano ba, pati ba catering o event styling lang?
0: Oo, yung pagpapaganda ng bakuran.
6: Yes po. Dito po kasi sa amin sa province or sa probinsya, hindi naman po uso, lalo na po dito sa mga bukid or dito po sa probinsya, hindi ako masyadong uso yung events place. Kaya naman po, sabi ko bakit hindi ko sila na lang idadala ko sa events place. Dito po sa amin, ang nagluluto po ng pagkain is yung taglalaki or yung mamamaysan. Kami po is full setup lang po ng styling at the same time yung services po. Lahat ng materials, lahat ng kailangan, tables and chairs. Puro sa akin na po yun.
0: Mm-mm. Ayan, ano yan? Meron kayong event place o depende doon sa customer ninyo? Kunwari sa garden ng customer niyo, sa bakuran, bakanting yes, lote, kalsada. Yeah. Oo.
6: Ayusin niyo 'yan. Mayroong bakanting lote po, mayroong ang kalsada, may bakuran. Kami na pong bahala kung ano po ang aming gagawin doon sa place po ni client kasi dito po talaga kulang sa event place. Kaya naman tayo na lang gagawa. Or tayo ang idadala natin sila sa events place sa kanilang celebration.
5: Kasi partner, alam mo, sa probinsya, lalo na pag mga kasalan,
0: usually
5: dinyagan,
0: sa covered court yan.
5: Oo, tsaka buong barangay.
0: Buong barangay, andyan.
5: Ano yung pinakamarami mong, ano, ilang packs yung pinakamaraming, ano mo, inhingi sa'yo?
6: Siguro po, almost parang kulang-kulang 1,000 po kasi covered court po talaga yung naging events place kaya naman dinagsa po talaga ng tao.
0: Oh, usually covered court eh. Yung mga gym, yung ganon. Tapos pag mga kasal, di ba, usually sa mga bakura ng bahay lang yan eh, di ba? Yun yung gagayakan mo. Oo. Sa dyan sa Mindoro, inabutan ko dyan yung mga puno ng saging, ang mga dekorasyon, yung mga palapa ng nyogi.
7: O hinalagay ng hotdog.
0: Hotdog, yung mga gano'n, di ba? Oo. Pero ngayon, yes, parang JO1, parang modern na, pinapakita natin ngayon sa teleradyo.
6: Lumilevel up na rin po.
7: Yun yung maganda kasi di ba, the usual, yung mga ganyang setup, dito lang yan sa Manila mo makikita, pero ngayon, meron na rin sa probinsya.
0: Hindi lang yan. Kung sa ibang lugar, meron talagang events place na doon ka pupunta, di ba? Ang pagkakaiba nito kasi kung nasan ka, kung saan mo gustong magaya, sila ang pupunta. Gagayakan nila yung lugar. Tama ba ako, Ike?
6: Yes po. So po, tamang-tama po talaga. Kaya pupunta sa kanilang lugar para bigyan sila ng hotel vibes na ayos para sa kanilang wedding celebration.
7: Partner na aming sa ko dito, yung pleaching ng mga tela.
0: Yung mga tela?
7: Ikaw mismo ang naggagawa o may team ka talaga na dedicated na sila ang nagagayak ng pleaching? Kasi puro tela yung nakikita ko dun sa video na ipinapakita. No, gano'ng kahirap, officer?
6: Dati po, nung ako nagsimula, ako lang pong isa talagang sarili kong gawa, sarili kong sikap, sariling ayos, sariling buhat. Pero ngayon po, sa tulong na aking Sai Dazzle, I'm proud to say na lahat po ng aking taon ay nasa 15 to 20 na, and lahat dito is mga working student. Ganun po, sila na pong kasama ko ngayon sa aking side hustle.
0: Oo, ang ganda kasi ng mga design niya, di ba? Siguro, mura kaya o mahal? Ano yung mga price range? Pag nagpa-design, kunwari ako sa bakura ng aking bahay.
7: Depende ba yan sa packs?
0: Depende ba sa number of persons o sa area?
6: Depende po sa area, depende po sa event, and depende po sa packs po ng inabili ni client. Minsan po, pag birthday, umaabot tayo, ang range natin is 10,000 to 65,000. Depende sa wedding, sa birthday, sa bibo, ganun po.
0: Pero ang ganda, ano yung mga material na ginagamit mo? Puro tela ba? Tsaka mga decorative na mga bulaklak, yung mga ganun.
7: Ano yan, fresh or yung plastic?
6: Dito po kasi sa amin, more on kami sa artificial po. Kasi pag fresh flowers po, ang hirap mag-order dito na fresh flowers. Mm-hmm. Kaya naman po, nag-isip ako na kung pwedeng artificial. Pwede naman po siya kasi ang hirap lang po ng ordera ng fresh flowers po dito sa aming lugar.
0: Oo, mahirap nga doon kasi nasa southern part ng Oriental Mindoro yung kanyang bayan.
7: Partner, kung pinaflash yung mga design mo rito, officer, very meticulous yung mga pleaches na nakikita ko.
0: At saka yung epekto ng ilaw, pati ba yung lightning sa'yo rin?
7: Natitimpla nila, oh.
6: Meron pong pagkakataon sa akin at meron pagkakataon po kay client. Minsan po kasi may nakuha na si client na
7: lights and sounds
6: and lights.
0: Lights and sounds at video, okay.
7: Tapos aside dyan sa nagki-cater din kayo.
6: Ano po, sir?
7: Nagki-catering din kayo. Nag-offer kayo ng catering service. Halimbawa, gusto ng client na sige, pati yung pagkain, kayo nang bahala.
0: Kain, kulay orange.
6: So far po sir, nagtatanong po sila ng ganun pero dinidecline ko po when it comes to foods kasi ang dami pong issue pagdating sa food po lalo na dito po sa province. Kaya sinasabi ko mas okay po sa akin ang event styling na lang and services na lang po.
7: Tapos pangalan nito, officer, eto magjo-June na. Marami magpapakasal.
0: Magpapakasal.
7: Diba? So
0: may mga package deal kang ganun.
7: May mga promo ka ba?
6: Meron din mong promo. Ang kasalukuyan nga po ngayong May pa lang po, talagang siksik yung client natin. And katunayan po, kauwi lang din natin galing sa event.
0: Talaga. Hindi, ngayong Mayo, Santa Cruzan, di ba? Yung mga katapusan ng Santa Cruzan, mga Reyna Elena, marami yan, magpiestahan, di ba?
6: Yes po, hindi ko po inaasahan na ganun ang dagsa sa akin ang ating mga client po. And nung time po na yon, sabi ko, hindi ko alam kung may magtatangkilik. Ngayon po, as in, hindi ko na po alam kung paano i-schedule dahil nagsabay-sabay po naman ang client natin ngayon.
7: So, ano yan, officer? Bali, doon naman sa design. Ano yan? Ikaw ang mismo talagang gumagawa? O meron kang ginagayahan? Kasi ang ganda eh.
6: Ito po kasi sir, hindi man po sa pag-ano. Doon na po mismo ako nagko-conceptualize. Pag nakita ko na po yung area. wala po tayong ginagayahan or wala po tayong sariling utak po natin, sariling design po ang ating mga design sa ating event styling.
7: Oh, eh officer, anuhan mo kami ngayon ng process kung papaano ba, lalo na yung mga, let it say may mga gustong magpakasal ngayong ano, ngayong June, o merong magpagusto magpaayos, magpa-cater. Ano ba ang the usual process, like sasabihin nila kung ilang packs, meron
0: bang... Gano'ng kalaki yung area?
7: Oo, meron bang, ano yan, pangalan nito, kung anong kulay ang gusto nila?
0: Anong motif, yung gano'n?
7: Iwan mo kami, ano, officer, kung paano ang process mo dun sa mga client mo.
6: Sa tuwing mag-i-inquire po kami agad, sir, sa Facebook page or dito po sa aking main account, mayroon na nag-i-inquire, ang unang tanong ko po agad, location po kung saan, kung outside Mindoro or within Mindoro lang po. Kasi pag outside Mindoro po, sinasabi ko, decline po agad kasi ang hirap ng travel kasi COVID na agad pa po. Yun po ang unang-una. Location po muna ang tinatanong natin. Pangalawa naman po, kung anong event naman po ni client. Third, diretso na po kung ilang packs, ano na po yung motive natin hanggang magkaroon na po kami ng meet-up ni client para po sa place, sa pag-uusap ng buong detalye po ng ating services.
7: So, officer, meron ka na bang na-encounter na client na very challenging? Kasi the usual, di ba? May mga client talaga na metikuloso, demanding. May ganun ka na ba? Paano man hinahandle yung mga ganung client, officer?
6: Yes, sir. Ang dami, grabe. Kala lang nila ang dali ng buhay ng event styling or event organizer. Ang hirap po kasi, lalo na pag ang kausap mo po ay client, yung mag-asawa po or yung bride and groom, silang kausap mo within the preparation, sa lahat po silang kausap mo. Tapos bigla pagdating sa main event na isang dami na nakisawsaw, may kamag-anak si ganito, kamag-anak si ganito, ang daming ganyan. Ang hirap po, kaya pagdating sa ganun, yes na lang po ako ng yes. Sige po, ilagay po natin ito. Yes po, ilagay natin ang ganito. Akala po kasi nila, doon sa inclusion na kinuha ni client, is ano na po, lahat na hindi nila alam, may coverage lang po yung inclusion na kinuha ni client.
7: Pag ganyan, ano officer, ano ang ano mo dyan, ang rule mo pag ganyan, lalo na pag medyo last minute, may gustong ipabago.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Papalitan natin yung kulay ng bulaklak. Hindi datanggalin mo lahat yun.
0: Siyempre, ayoko niyang ganyan design.
6: Hanggat kaya naman po, ambo, may request si client at wala pang po mismo yung main event, ginagawa po natin. Pero kapag mga last minute na, sinasabi ko na po kay client kung ano po yung napag-usapan namin before, yun na lang po ang sinunod namin. Ganun po ang aking mga sinasabi kay client.
0: So yung mga client mo, walang specific na design. Ikaw na lang yung gumagawa. Ikaw na lang yung siguro, pinapresent mo yung drawing, ganito yung lalabas ng mga design. Ganun ba?
6: Yes po. Lahat po ng aking naging client is ganun na lang po. Basta sabi sa akin, sir, tiwala kami sa iyo. Kayo na po ang bahala. Nakikita ko naman po sa ganito ganyan na okay naman po. Kayo na po ang bahala. Basta ganitong motif po, about maroon or burgundy red or blue, ganun na lang po.
0: Ayun.
6: Binibigyan lang po ang motif ng kulay.
0: Saan-saan bayan ka na nag-design ng mga venue?
7: Buong Oriental Mindoro na ba?
6: So far po, Occidental and Oriental Mindoro from Puerto Galera down to San Jose, Occidental Mindoro po. Ganun po ang aking binabiyahe ngayon.
0: Malaki na.
7: Ano pinakamaraming event ang kinikater mo? Like, kasal?
0: Concert?
6: Yes po. Pinakamarami po talaga kasal po ang aking kasal. Pinakang...
0: Kasal.
6: Opo, mas mabili sa atin is yung wedding setup po.
0: Oo, paano yun? Yung sa kasal, usually sa bahay ng bride, di ba? Ginagawa yung
6: yes po.
0: Reception.
6: At kalimitan pa rin po, parang old fashion pa rin, parang kinagawian pa rin kung saan yung
7: babae.
6: Part ng babae o yung ano po. Ganun pa rin po talaga dito sa Mindoro.
0: Sa likod.
6: Doon parang ganun na po.
0: Yung ang tawag dyan, mamamaysan.
7: Mamamaysan,
0: di ba?
6: Yes po,
0: diba? Yung jeep, na pasahero ng jeep, may palapa sa tabi. May palapa ng nyug sa tabi. Ibig sabihin, yes, mamamaysan. Dala-dala ang kaldero, kawali, lahat. Pati ilang baboy dun kakatayin sa likod ng bakura ng babae. Di ba? At habang nagtatagtad yan mga yan ang karne ng baboy, meron namang kumukuha ng iba na nag-iihaw doon kasi nag-chat-chat ng konti yung mga kusinero.
7: Community effort talaga.
0: Oo. Tapos meron naman nagsasyaron.
7: Oo. Okay. Sa Batangas may ganyan yun.
0: Hindi mo mawala yun. Di ba? Isang tigpal ng karne. Iuwi muna ito sa bahay.
7: Alam ko may ganun din costume na parang yung mga kapitbahay, may talagang meron silang specific, diba, isang ganitong
0: tama,
7: karne,
0: may
7: nakasupot-supot na.
0: Yeah. Volunteer lahat yung mga nagluluto dyan, eh, yung volunteer lahat yan. Oo, masaya, masayang umated ng kasal sa kasalan sa probinsya. Oo, napakasaya.
7: Partner, alam mo, pinakakalaban ng ganitong event styling, ulan.
0: Ulan.
7: May ina-encounter ka na ba na, na talagang
0: inulan kayo?
7: Inulan kayo at nasira, o hindi na ba nasira or nagka-problema sa event?
0: Kumupas.
6: Yes po, ang daming pagkakataon. Una pa lang kasi sinasabi ko kay client na ang unang kalaban natin at rider ng kalaban natin is yung panahon po. Hindi natin alam kung biglang umulan. And dumating na po sa part ng buhay na umulan talaga sa venue and then kinabukasan ng event and na bumagsak po mismo yung gawa na ingramada ni client. And nag-change location po kami sa barangay.
0: Last minute. Tapos,
6: last minute po. As in parang 5 hours na lang pack up kami and another set up kami sa barangay po.
7: Yun yung mahirap part.
0: Kaya usually sa covered court sa covered court ginagawa sa mga barangay covered. Lahat naman ng barangay may covered court. Kasi yun yung laging project ni congressman, ni governor, di ba? Covered court.
7: Yun ang mahirap dito. Ito ang yan ang challenge sa mga nag-event styling. Lalo na yung mga last minute na lipat.
0: Yan ang mahirap. J.O.1, paano ka makukontak? Kung may mga kliyente ka dyan sa Oriental Mindoro, mga kalapit probinsya o kalapit bayan, paano ka makukontak?
6: Ang mga client po natin is kumukontak na lang po sila sa ating page and also sa ating Facebook.
7: Ano yung Facebook mo, sir? Ano yung Facebook mo, officer?
6: Ang Facebook account po natin is Ike. As of now, we have 1.3 million followers because of our side hustle. Thank you so much po sa lahat ng ating support. Supporter po natin sa mga tumatangkilik po sa Ike's Events and Catering Services. You may contact us on our social media, Ike, for our Facebook and sa ating Facebook page, Ike's Events and Catering Services.
7: Alam mo,
9: Idol! Idol kita! Yan tayo!
0: Ang galing, ha?
7: Alam mo, partner, hindi na lang siya side hustle, eh. Parang talagang full-time business na, eh.
0: Ayan. Maraming salamat sa iyo, Jail Officer 1, Ike Tanyedo Quiñones. And sana lumago pa yung iyong negosyo. Dahil paglago ng negosyo, pagdami ng taong mabibigyan ng trabaho. Maraming salamat, Jail Officer 1.

0: Sumapaw? Natawa si Dondon Diase sa Lonoy, Nantacloban City. Nakamonitor sa atin ngayon. Good morning!
1: Ay, good morning po sa inyo, lalo na yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Meron na po tayo nga 2 million, mahigit 2 million viewers sa ating YouTube channel. Yeah. Batiin natin yung mga nanonood sa atin dito sa Facebook. Mm-hmm. Si Romeo Aguda, good morning daw sa atin. Pa-shout out po sa mga taga-barangay Banabas Center, Batangas City.
0: Oo.
1: O yan, sa Sitio Parang 2. Mm-hmm. Ayan, syempre nandyan din, nakatutok sa atin si Sara Concepcion. Magandang Saturday morning po. Ayan, bati sa atin si Jong Daligdig. Good morning po, Sir Noel at Sir Bert. Shout out daw sa mga taga Sambuanga, si Bugay. At syempre, ayun, pinapa-shout out nyo din yung ano, yung isang senador. At yan, syempre, si Saturmina Lau. Ay, Lau Ay. Ayan, is watching with you.
0: Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.
2: Kwento mo ang mga bida dito. Bida dito. Yan tayo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
0: Bakit Chuck? Saan ka pupunta?
1: Parang nagpaparamdam na siya, comrade.
0: Nagpaparamdam ka.
1: Susumbong kita.
0: Anong sabi mo?
1: Parang nagpaparamdam.
0: Magkano lang?
1: Sige, mag-ano ka dyan? Gusto mo ba?
0: Ayan. Inaantabayan na natin po yung kwentong layon. Ayan, nasa ligyan na
1: si
0: natin.
1: Bart.
0: Si Bart, nasa line 5. Si Bart Domingo Alejandro. Opo. Isa sa mga triplet sa pumasa sa licensure examination.
1: Go, Bart!
0: Isabella.
1: Oo.
0: Good morning, Bart!
1: Good morning, Bart!
9: Good morning, sir.
1: Oo, good morning Bart at sa iyong mga kapatid.
0: Kapatid.
1: Sa iyong dalawang kapatid. Ikaw ba yung pang ilang ka Bart sa triplets?
9: Pangalawang lumabas.
0: Pangalawa, pangalawa. Lumabas. So, ilang taong ka na ngayon?
9: 23 po.
1: 23? Oo. Mm-hmm. At tatlo silang nakapasa sa licensure.
0: Sa Isabela State University State kayo U. nag-aral?
9: Opo, Ilagan Campus po.
0: Mm-hmm. Ilagan Campus. Tapos sabay-sabay kayong kumuha nung ano bang exam to sa teacher?
1: Let. Oo.
0: Let. Oo.
1: Nag-let sila. Oo. Bart, anong major mo?
9: Science po.
1: Science. Yung panganay mong kapatid?
9: Yung panganay sa aming triplet.
1: Yung nauna? Oo.
9: Science din po.
1: Science. Tapos yung bunso?
0: Science din.
9: English po.
1: English.
0: Naman. Oo.
1: Ano to, Bart? Ano ang pagkakaiba? Siyempre, triplet sila, di ba? Identical ba sila?
0: Magkakamukha kayo?
1: Identical ba kayo?
9: Yung nauna tsaka ako pong pangalawa, yung magkamukha po. Tapos yung isang, yung bunso pa namin, yun po yung naiiba yung mukha.
0: may kwan ba kayo? May lahi kayo ng kambal o triplets o ganun?
1: Ang magkamukha ka
9: sila? Sa father's side po. Pero kambal po, wala pong triplets.
1: Kambal.
0: Ilan kayo magkakapatid lahat?
9: Bali kami pong triplets. Saka may isa pa pong panganay.
1: So apat.
0: Apat na kayo. Oo.
1: Apat sila.
0: Apat na puro lalaki.
9: Opo.
1: Oo. Ano to, Bart? Yung inyong kayong tatlo, talaga bang teacher ang una niyong first choice nung kayo ay kumuha ng kurso sa kolehiyo?
9: Hindi po. Parang naging second choice po namin ito.
1: Mm-mm. Second choice na lang ang
9: yung first choice po namin medyo mabigat sa bulsa. Pero kaya nag-edup muna.
0: Mm-hmm. Yun nga eh. Ano yung mga naging hamon sa inyo? Ano yung mga ginawa ninyong paghahanda bago kayo kumuha ng examination?
9: Una po yung sa review talaga, lalo na po nag-self-review lang po kami. Mm-hmm. Kaya medyo may apuyat, ganun po.
0: Self-review lang kayo?
1: Kasi probinsya sila eh.
0: Oo. Di ba usually may mga review center yan?
1: Baka malayo sila.
0: Oo.
9: Meron naman po kaso, mahal.
0: Wala bang Carl Balita review center dyan?
9: Meron po, halos po lahat ng
0: diba? Kung alam ko lang, pinakiusap ko kayo. Carl. O kaibigan natin yung si Carl.
1: So bali, ano yan, Carl, pangalan nito, dahil nga, anong pagkakaiba? Like, ano yun, sabay-sabay, kasi iba din sila ng major.
0: Nagkopyahan ba kayo?
1: Ano yun, pangalan nito, sabay-sabay kayo nag-review, so pangalan nito parang ang strategy na ginawa ninyo?
0: Nagtatanungan ba kayo, ganun?
9: Hindi po, sa pag-review po, hindi po sabay-sabay.
1: Kanya-kanya.
9: Depende po kung magre-review yung isa, basta ako magre-review, ganun-ganun po. Parang kina-challenge po namin yung isa't isa na parang on review, ganun na lang po, on time.
1: Okay. Kanya-kanya review.
0: Para nagkaroon sila ng contest
1: makapasa ka.
0: Ano ba? Naghamunan ba kayong tatlo na kailangan?
1: Isang take lang tayo.
0: Isang take lang tayo. Nagkaroon ba ng gano'n, parang challenge?
9: Wala po.
1: Wala.
0: Wala. Oo. Basta kumuha kayo ng exam, pumasa.
1: Oo.
9: Opo.
1: Partner, na-curious lang ako. Mm. Since triplet sila, pwede mong ikwento sa amin, Bart, papaano yung treatment ng mga kaklase mo kapag nalalaman nila na triplet? Kaya syempre, sabay din kayong pumasok ng elementary, isang batch lang kayo, high school, college. Paano ang treatment sa inyo?
0: Yung bumati sa ating kaninang nasa Riyadh, sabi kong barkada ko, si Bobby Anyanuevo, may kakambal yun. Mm-hmm. Si Bonifacio, tapos si Andres Bonifacio yan. Si Andy.
1: Kayo naman, Bart, paano kayo inaano ng mga kaklase nyo pag nalalaman na, oy, triplet kayo?
9: Nung una po, parang siyempre nagugulat po. Mm-hmm. Pero nung tumagal na po, parang normal na lang din po. Pero yung pagkalito, minsan ako yung, kumbaga, ako po yung makulit, tas isa yung pinapagalitan, ganun po.
1: Kasi yung first and second
0: Anong pangalan nung dalawa? Ikaw, Bart Dominic, yung dalawa, anong pangalan?
9: Ace at saka Carl po.
1: Ace at card.
0: Hindi. Oo, sabi ni Bobby Anyonueva, ito nakikinig pa sa atin si Bobby, ano, yung fraternal twin sila eh. Dapat daw gumbursa. Gomez Bursa Zamora. Iba-iba yung pangalan ng layo eh. Usually, pag ganyan, di ba, malalapit yung pangalan. Kunwari ako, pag nagkaanak ako lalaki, alam mo, ipapangalan ko, ano? At kambal, Eric Clapton.
1: Eric Clapton. Bakit naman Eric Clapton?
0: Ano yun? Di ba, sikat na singer yun?
1: Oo.
0: Di ba? Oo. So, anong plano nung ngayon? After makapasa kayo sa LEP?
1: Oo. Ano ba? Magtuturo ba kayo dyan? Or lilipad kayo dito sa Manila at dito kayo magtuturo?
9: So, ngayon pa po yung, ano pa lang po yung sa may outtaking pa lang po? Kasi yun po yung may bayari. Sales po muna. Pero baka mag-apply muna sa mga private tools.
1: Oo, kasi ano yun, yung pangalan nito, di ba may parang may pointing system yan, no? Pag kukuha, pag gusto mo sa public school.
9: Opo.
1: Mm-mm. Bali, pangalan nito, so balik tayo dun sa, nakukurious ako nung bata sila, so yung pangalawa, ay yung una at ikaw, ay laging na pagpapalit.
0: Oo.
1: Napagkakamalan kayo, napagpapalit ang inyong, ano, ang inyong identity. Meron bang instances na, like for instance, ako, yung panganay mo, yung kuya mo, tinatamad siyang pumasok, ikaw ang pumasok doon sa klase niya. May mga ganun bang instances?
9: Wala pa naman po.
0: Wala. Sabi ni Bobby, dapat ang pangalan, Tito Vic and Joey.
1: Oo, kasi nga, tatlo sila eh.
0: Tatlo, nakakatuwa, ano.
1: So ano naman pangalan nito? Wala namang mga ganong instances.
0: Wala kayong inggitan, wala kayong pantay-pantay ang pagtingin sa inyo ng magulang, walang favoritism, o kayong magkakapatid, kayong tatlo, o kayong apat per se, hindi kayo nagkakainggitan.
9: Nung bata po, meron po. Nung bata lang po, pero nung mga lumaki-laki na parang, wala na pong
1: ganun. Oh, ang galing do, triplet. Mm-hmm.
0: Triplet. Uh-oh.
1: Isang bagsak triplet.
0: Paano agad ginawa?
1: Tapos, pangalan nito, nasabi mo kanina na lahi nyo, nasa lahi din talaga nila partner kasi nabanggit niya din kanina. So, pangalan nito, anong reaction ng family, lalo na ng parents nyo? Siyempre, masayang-masaya ang parents nung nakapasa kayong tatlo. Anong reaction ni nanay tsaka ni tatay?
9: Ano po? Masaya po. Siyempre, galing pa po sila sa trabaho that time. Tapos, pagkarating nila lang ba, yun po. Congrats. Tapos yung mga relatives po, ang daming nag-post, nag-story, ganun po.
1: Oo, nag-trending nga kayo online eh. Kasi nga, triplet. Pare-parehong teacher.
0: Oo, wala bang patay baboy?
1: Oh, yung handaan. Walang handaan. Bali, siguro, yung tarpaulin nila, no? Tatlo sila. No?
0: Tatlo sila, tarpaulin.
1: Galing. Parang piyesta siguro sa kanila. Ano, partner? Tapos, pangalan nito. So, ang plano nyo ngayon ay, ano muna, pangalan nito, oath-taking, tapos sa private school muna. Wala bang ano sa inyo, pangalan nito, nag-iisip na iba ang tahaking trabaho, hindi magturo?
9: Depende pa po sa ano. Pero baka ganun po.
1: Ikaw personally, ano ba ang choice mo? Like, gusto mo bang magturo o gusto mong tumahak pa ng ibang trabaho na related naman sa education?
9: Gusto ko rin po magturo pero at the same time parang binabalak ko po pumasok sa BFP ganun po.
0: Wala pa kayong asawa, kayong tatlo?
9: Wala pa po.
0: Wala pa. Girlfriend?
9: Meron po.
0: Hindi pa nagkakataon na napagkamala ng girlfriend yung isa, yung kanyang boyfriend, yung gano'n. Hindi naman.
9: Hindi naman. Parang kabisado naman.
1: Kabisado. Tapos pangalan nito, bali, gusto mo pumasok sa government service if ever?
9: Opo.
1: Oo, kasi pag may lisensya ka na, hindi mo na kailangan ng civil service eh.
0: Yes.
1: Pwede ka nang pumasok sa...
0: Pero ang pagtuturo is a very noble profession. Yan ang yung tinuturing isa sa mga bayani ng bansa.
1: Yung mga bagong bayani natin yung mga guro. Pangalan nito, dahil nakaka-proud ang pagkakapasa nyo ng yung tatlo, any message para doon sa Bart? Any message para doon sa mga talagang gustong tumahak sa pagtuturo at gusto din yung mga magte-take ng let, ano ang ma-advise mo sa kanila?
9: ano lang po, parang maniwala sa sarili, ganun po, na hindi porket wag basta-basta tutuko. Kasi if ever, syempre kung may challenges po na ma-encounter, parang tuloy-tuloy lang po, kasi parang given na po yung challenges sa atin, which is parang ito yung dahilan kung bakit tayo nagiging mas malakas. Ganun po. And yun lang po, maniwala sa sarili and always gawin ang best.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Bart Dominic Alejandro, and good luck sa inyong
1: congrats, tatlo. Congrats!
9: Congrats! Thank you po.
2: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
0: Ayun.
1: Ayun. Nakaka-proud talaga. Biro mo kung, kung may anak akong triplet at sabay-sabay graduate, sabay-sabay nakapasa ng LET. Nakaka-proud.
0: Pero magastos yun.
1: Tatlo sabay-sabay. At na-congratulations din doon sa kanila mga proud parents.
0: Ayan.
1: Nakapagpatapos ng tatlo. Oo, meron pang isa yung apat, hindi ba yung panganay?
0: Oo, sige. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo po
1: kay Alice.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras partner.
1: Iyampunto alas 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Sa Batangas, arestado isang babae matapos makumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.5 milyong pisong halaga ng ismuggled na sigarilyo sa isinagawang police operation sa barangay Gimalas sa bayan ng Balayan. Kinilala ang suspect na si alias Noreline, 32 years old, na nahuli nagbebenta ng kontrabandong sigarilyo sa isang future buyer. Nasamsam sa operasyon ng 88 kahon ng iba't ibang uri ng smuggled cigarettes at ang buy-bust money.
0: Punta naman tayo sa Laguna, partner. Nasunog ang tatlong istruktura matapos umanong sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa barangay Butong, Kabuyaw, Laguna. Bandang alas 6:30 ng Biyernes ng gabi. Batay sa paunang impormasyon, tinatayang dalawa hanggang tatlong bahay ang apektado ng apoy at apat na fire truck ang kinakailangan para tuluyang maapula ang sunog. Wala pang kumpirmadong ulat kung may nasawi o nasugatan sa insidente habang inaalam pa rin ang sanhi ng pagsabog. Mamaya ay makakausap tayo kaugnay sa update ng balitang iyan.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Dumaguete City, nasa batang ng otoridad ang isang 10-wheeler truck na may kargang tinatayang aabot sa 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes at 4 na bulto ng ukay-ukay. Ang daming smuggled cigarettes ngayon sa buong Pilipinas.
0: Kaya ano?
1: Ang dami, kahit saan. Ayon kay Coast Guard District Southern Visayas Commander Commodore Christopher Auro, papasakay na ang truck sa barko mula Dumaguete City patungo sa Sikihor lang harangin ito ng pinagsalib na pwersa sa pantalan. Isinagawa ang operasyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at ng Bureau of Customs.
0: Punta naman tayo sa Central Visayas, partner. Nilinis ng nasa daang-daang volunteer ng Department of Environment and Natural Resources ang dagat ng Muol-Bool at Malapascua sa Cebu pati na sa Panglaw-Bohol. Nasa 355 na kilo ng basura ang nakuha o may kabuuang 61 na sako. Ayon sa DNR, nakababahala na ang pagdami ng basura sa dagat kaya hinihikayat nila ang lahat na ayusin ang pagtatapon lalo na at pinagkukunan ng pagkain ng dagat. Kilala din ang Central Visayas sa mga magagandang beach. Paiigtingin na aniya ang waste segregation sa mga LGU, kabilang naman ang clean up sa pagdiriwang ng Day of the Ocean.
2: Mula sa Mindanao.
1: Sabi ko nga, sa Sibuyan, ano?
0: Mm-mm.
1: Ang daming basura. May sinagawa rin clean up drive dito sa
0: Manila Bay.
1: Manila Bay tsaka sa Anilaw. Sa Anilaw marami rin nakuha na basura.
0: Eh, huwag magtapo ng basura sa dagat.
1: Oo. Eh, yung mga barko siguro nagtatapo dyan.
0: Actually, allowed sila eh.
1: Oo.
0: Pero malayo yung mag-ano sila ng waste.
1: Ayan. Sige. Sa Mindanao, sa Zamboanga City, arestado ang isang high-value individual na tulak ng ilegal na droga at nasamsama may 250 grams ng shabu na may halagang 1.7 million sa isinagawang anti-drug operation sa lungsod. Kinilala ang suspect na si alias James Renan, 32 taong gulang, nang Tetuan, Zamboanga City. Nadakip ang suspect sa buy-bust operation sa Lemon Drive, Barangay Baliwasan matapos makipag-transaksyon sa isang undercover agent.
0: Sa Surigao City, tumanggap ang pamahalang lungsod ng Surigao ng 30,000 na sako ng bigas mula sa pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Norte para ipamahagi sa mga residente ng 54 na mga barangay. Ayon sa Surigao City Public Information Office, mula sa national government ang rice assistance na dumaan sa provincial government. Ang mga benepisyaryo ay mga residenteng nakarehistro sa community-based monitoring system, habang target namang simula ng distribusyon sa susunod na linggo.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon! Patrol!
0: Eh partner, kuha naman tayo ng weather update. Magiging maulan kaya ngayong araw.
1: Hanggang kailan itong tag-init na to?
0: Oo, eh puntahan na natin si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Good morning, ma'am!
3: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw, may minimonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Samantalang easterly sa nakaka-apekto sa Luzon at Visayas. Asahan nga natin sa Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, yung maulang panahon dulot ng trough o extension ng low pressure area ang ating minomonitor. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan nga natin yung bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, ngayong araw inaasahan ang heat index sa Metro Manila ay 42 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas posibleng umabot sa 45 degrees Celsius sa may San Jose Occidental, Mindoro. And also, may isa pa tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan kanina alas 3 naman ng madaling araw sa layong 2,135 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Hindi na, although posibleng pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman natin nakikita yung landfall scenario para sa panibagong low pressure area na ito. At sa ngayon nga, nasa may dry season pa rin naman tayo, pero napapansin na nga natin yung dalas na mga pagulan, lalo na. Yes, po. Lalo na tuwing hapon at gabi, so indication na ito na papalapit na ka tayo sa habagat season.
1: Yeah, yun. Oo.
0: Oo, Miss Veronica, kailan kaya ang tansya natin na magsisimula yung tag-ulan?
3: Either possible last week ng May or bandang first week ng June po.
0: Miss Veronica, trivia, bigay ka ng trivia. Di ba parang meron tayong pamantayan kung paano natin masusukat kung kailan na talaga yung simula ng ulan, ng tag-ulan?
3: Opo, actually may mga yung sa onset ng habagat season, kine-check natin yung mga nasa may type 1 climate dahil meron nga sa ngayon may 4 types of climate tayo. So yung mga nasa type 1 climate, mostly mga nasa may bandang western section ng ating bansa. So kabilang din dyan yung ilang stasyon sa Metro Manila. So yung ating mga kasamahang climatologist ay minomonitor yung mga pag-ulan na mangyayari sa mga lugar na yan at tinitingnan nila kung ano yung mga areas na inuulan. So hindi lahat ng stasyon kabilang, so yung mga mostly mga nasa may western section ng bansa, and then kapag na satisfy na nga yung criteria ay posible na nga
0: i-declare.
3: Opo, mag-declare ng habagat.
0: Ayun.
1: Okay.
0: Thank you, Miss Veronica.
1: Thank you, ma'am.
0: At mabuhay po ang mga tagapag-asa.
3: You're welcome. Marami din po salamat.
0: Ayan po si Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Samantala, dumako naman tayo sa ating guest, si Kapitan Manny Cliofe. Actually, barangay captain to ng barangay Parang sa Calapan City, may-ari ng Parang Farm. Good morning, Cap Manny.
4: Good morning, sir. Good morning po.
1: Oo, ayan. Si Noel ito, kasama ko si Bert, si Dennis kasi nasa assignment. Kumusta ang taniman natin ng talong dyan sa Calapan?
0: Apektado na ba?
1: Ng tag-init.
4: Natigil po ako kasi nga challenging na talaga ang panahon. And basically, ang vegetable farming is sugal talaga.
1: Mm-mm.
4: Tapos, kung i-engage ko pa itong ganito katindi yung panahon, lalong mas malalim na sugal yan. Kaya Ito naman po nakita na natin 5 years ago pa.
1: Mm-hmm.
4: Itong mangyayaring ito. Kaya nag-ready tayo na nung nagugulay ako ng todo noon, is nagtalim na rin ako ng perennial tree. Which is mango. Para yung ganun po.
1: Usually, ang mga dati mong itinatanim, di ba? Nakikita ko minsan yung mga ani mo lang talong, yung mga sili, di ba? Yung mga vegetable na ganun. Pero ngayong tag-init, medyo atras ka muna doon.
4: Yes po. Okay. At kailangan, kung babalik doon, kung babalikan natin yan, is ang tingin ko para kumita is the controlled environment.
1: Mm-mm.
4: Yun yung nangyayari. Kasi challenging po eh. Pagdating naman ng rainy, sobra naman.
1: Mm-mm. Wala bang patubig dyan sa Calapan, sa mga irrigation?
4: Wala po.
0: O natutuyo na rin? Mga deep
4: yes
0: well
4: po, kanya-kanya
0: nila.
4: Din po ang diskarte muna. Palagi naman eh. Naku, na gano'n na gagamit ng gas para maka-extract ng tubig, pandilig.
1: Oo, ano yung deep well?
4: Deep well po, deep well.
1: Oo, so gagamit ka rin ng gasolina doon?
4: Yes po.
1: Oo, base sa naranasan mo, iba bang klase yung tag-init ngayong panahon na to?
0: Compare last year, no, mga nakalipas
1: ang
0: taon.
4: Yes sir, ito nga sabi ko nga kanina, nakita ko na yan 5-6 years ago nung nagsisimula akong maggulay. Taon-taon bumabago, kaya after a year nung ako'y magsimula, nagtanim nga ako nitong mga mangoes na ito, fruit bearing. Dahil sabi ko, pagdating ng after 3 years naman, pwede ko nang pabungahin yung mango ko. Kung sakali na talagang mabigat na yung challenge, is bakit natin pipilitin kung at stake naman na yung kapital na natin na posibleng malugi na or kung utang, lalong mas malaki. Kaya yun po ang nangyari.
0: Mm-hmm. Tapmani, ilan na yung ano mo, fruit bearing trees mo ng manga?
4: Dito po sa harap ng bahay ko ay meron ditong almost 500 trees. Tapos
1: yung
4: ibang area. Yes po, yung ibang area ay kinuha kong partner ng mga kapitalista dito. May isang area kami sa Nawa na 6,000 na puno.
1: Dami. Meron pa pinya na tanim ano?
4: Yes po. Kwan po talaga. At least itong mga ito, lumalaban talaga ito sa init.
0: Susceptible at sila.
1: Bukod sa mangga, pinya, ano pa yung susceptible sa init na tanim mo?
4: May plano rin po kaming may initial na po ako nakatanim na at least mga almost 100 durian.
1: Mm-hmm.
4: Ang plano din po, padamihin din yon kasama yung mga kapitalista dito sa Mindoro.
1: Mm-hmm.
4: Nakikita namin na yung potential talaga.
1: Kasi partner, ang Mindoro, ang Oriental Mindoro, meron na rin durian ngayon. Doon sa isang bayan sa Victoria at ngayon nga, sabi ni Kapmani, susubukan nilang magtanim sa Calapan ng durian.
0: Anong variety?
4: Yes, yung pong Musang King at saka yung itong tatawag natin kan yung isa yung yellow variety. Pero yung Musang King po ang tututukan namin kasi medyo may pait siya na matamis.
1: Yung marang, yung uloy.
0: Uloy, oo.
4: Yes, meron na rin po naman dito sa atin. Ang problema po sa atin, walang established na taniman na iisang variety. Kalimitan ang atin dito is hobby farming na ang nakatanim sa isang halimbawa sa half hectare, halo-halong variety. Kaya hindi tayo maka-establish ng
1: solid.
4: Yung may distinct taste na ito, original from Mindoro, ganito ang lasa, alam na natin. Para makakreate tayo ng market.
1: Oo. Saan-saan ang market mo naman yan? Katulad itong manga, itong pinya na established na. Saan dinadala? Local ba o dinadala sa Tawid?
4: Yun nga po nakakatuwa eh, na local market lang. Dati farm to table ako, nagde-deliver ako sa mga orders. Ngayon, sinubukan ko this year yung pick and pay.
1: Mm-hmm.
4: Sa looban lang po ng 5 days, nakabenta kami ng, nakaharvest kami ng almost 2.5 tons, 2,500 kilos, pick and pay. Ubus na yung isang area ko.
1: Mm-hmm. Paano? Yung customer ang mamimitas? Ganon?
4: Yes po.
0: Uy, tipid ka na din sa ano, manpower.
1: Sa labor.
0: Oo, sa labor.
4: Yes po. Totoo po yan.
1: Kailan kaya ako makakapitas dyan?
0: Pipitas tayo, partner.
4: Hintay ko nga po kayo.
1: Ito si Kapmani. Ilang beses na akong tinatawag. Kailan ka pupunta dito? Pasyal ako kami dito.
0: Diba? Yung mangga mo, Kap, anong variety?
4: Ito po ay kinalabaw na yung Guimaras strain.
0: Ah,
1: masarap
4: kaya
1: yan.
4: Kaya po, madali lang sa ang maximum na height na target lang namin is 7 to 8 feet lang.
1: Ang baba nga eh, kung, mm-hmm, kung mapansin
0: kaya
1: mo.
0: Kaya oh, pwede kaya nga yung ano, pick and pay. Kasi nga, bababa apo, lang siya. Yung, bibigyan mo lang ng bunting.
4: Ang technology po is na identity.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Oh, eh, kamusta naman yung mga kapwa mo, mga nagtatanim dyan sa lugar ninyo? Ano, nagsishift na rin ba sila?
1: Marami ba nagtatanim dyan?
4: Ito pong nakikita nila in sa loob ng 2 taon na nag-harvest ako na katulad nito, 1,200 square meters, may nakatanim akong 116 puno sa isang area na ito. O, nakaharvest ako ng almost 2,500 kilos sa 80 pesos. Nagkita ng almost 200,000 itong area. Pag kinumpiyot mo sa buong taon, halos meron ka monthly na almost 16,000, 18,000.
0: Pwede na, kahit papano.
4: Yes po, tapos less ang gastos. Pwede na po,

0: January. Maganda po ang presyo nun.
1: Ah, ganun. Oo.
0: Yes po.
1: Oo.
0: Pero po kahit itong yung magsabay-sabay ang bunga at 30 pesos per kilo, maganda pa rin eh.
1: Maganda
0: kasi
1: pa rin.
0: Kasi less na yung gasto.
1: Oo, pero dyan sa atin, dyan sa Prutasan, dyan sa Happy Valley, sa Victoria, medyo mahal na yung mangga dyan eh. Pumapalo na mga 80.
0: Maganda na po yun. Ito nga po yung 80 ako, pick and pay.
1: Oo.
0: Sabi ko, parang hindi kakagatin ng tao. Ay hanggang ngayon, may naghahanap pa ng mango. Kaya po nga, establish lang natin yung lasa ng mangga natin.
1: Oo.
0: Isang variety. Pwede tayo mag-compete eh. Kasi ito namang province natin is agricultural talaga eh.
1: Mm-mm-mm-mm. Tama.
2: Kap Manny, meron naman bang intervention o meron bang tulong na ibinibigay yung pamahalaan, lalo na yung local government dyan sa dahil nararanasan nyo ngayon patuloy na tag-init? Meron po bang mga tulong na ipinapaabot ng local government?
0: Siguro naman po may mga padating silang intervention. Pero ang farmer naman po gumagawa lagi ng paraan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang farmer. Pero sigurado naman nakikita nila itong mga sitwasyon na ito. Pero
1: oo,
0: mostly tayo eh, itong tutok natin is sa rice eh.
2: Yung ibang crop hindi natin tinututukan masyado.
0: Oo, siguro sana makita na rin nila yung sector ng high value crops para at least sabay-sabay umangat.
1: Tama. Kap Manny, sabi ng pag-asa kanina, malapit ang habagat, di ba? Malapit na. Ang mga halaman naman na naaangkop sa tag-ulan? Yung mga gulay?
0: Ang importante lang naman po sa halaman, hindi sila lumubog eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi lumubog yung field nila eh. Kaya po na tayong i-manage ng farmer lahat halos yan eh. Ang pagtatanim po kasi sa observation ng farmer, yung laging sugal eh, na baka itong pag itinanim ko ito, makakaharvest ako ng maganda at tatamaan ko ang presyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya laging kinisilip din po namin yung ano ba ang tanim sa norte.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag nagsabay-sabay, oversupply.
0: Tanim sa norte, hindi kami tumatanim dito.
1: Oo.
0: May sikat, talong po. Yan, talong. Talong pa rin po, matibay yan sa... Huwag lang naman pong bahain. Huwag lang naman ang kailangan. Huwag lumubog.
1: Oh.
0: Kaya naman natin lahat.
1: Talong, okra, sili. Di ba? Yung mga siling pansigang.
0: Ang kamatis po, medyo mabigat yan sa pan. Pag rainy season.
1: Mahirap yan.
2: Bulukin kasi yun.
1: Katulad nung sibuyas, di ba, nagkasabay-sabay ang sibuyas ng Occidental Mindoro at saka yung Nueva Ecija, nag-oversupply tuloy, bumagsak ng todo yung presyo habang tinatapon na lang yung iba, di ba? Oo, yan yung iniiwasan nyo.
0: Yan po ang iniiwasan natin. Yan po ang ibig ko sabihin naman. Mm-hmm. Talagang sugal talaga sa farmer talaga yan. Paano kung utang ang kapital?
1: Mm-mm.
0: Then another susugal ka na ulit. Kaya, ito naman pong sinasabi ko, kasi sa karanasan ko, hindi naman ako expert. Wala rin akong in-units ng agriculture. In-engage ko lang talaga ito dahil gusto ko.
1: Green.
0: Pero yun po, kailangan mong aralin talaga ng todo. Mabigat.
1: Sige. Okay, so may panawagan ka ba sa gobyerno na tulong, na kailangan tulong para sa katulad niyan tag-init na apektado kayo yung sige.
0: Ang nakikita natin mahaba ang tag-init naman. Ma-provide ang lahat yung mga association, cooperatives ng mga solar powered na kwan. Water pumps para mawan. At least yun, hindi nagagastos ang farmer ng gas. Tapos, halos lahat matulungan doon. Yun naman pong mga seedlings, pananim, yan naman, ipoproduce siya ni farmer. Pero yung tubig po, kasi kailangan niya ng tubig during ganitong tag-init. At yan naman po, itaon-taon na lang mangyayari. Dapat mahaba yung programa para doon.
1: Okay.
0: Solar.
1: Okay. Sige. Kap Manny, maraming salamat sa iyong oras at sa pagtugon sa aming tawag. Good luck sa iyong negosyo and sana magkita na tayo.
0: Opo, salamat po. Maraming salamat po.
1: Okay, si Mr. Manny Cleofe yan, ang Parang Farm dyan sa Calapan City, Oriental Mindoro, napapag-usapan ang

0: ng Oriental Mindoro. Oh, na ngayon ay nakakaranas ng manual load dropping ng kuryente. Nasa linya natin si Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Good morning, Engineer. Si Noel po at saka si Bert.
1: Good morning, Engineer.
2: Good morning po, Kuya Noel, Kuya Bert. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig po ng inyong programa.
0: Si Dennis kasi nasa assignment eh.
1: Bali, yung demand natin ay hindi kayang supplyan ng ating power plant. Ilan na po ba, ilang megawatts po ba ang demand ngayon dun sa kailangan na nagagawa?
0: Ilan ang contracted capacity? Ilan yung available at ilan yung demand. Sige po, bigyan po natin ng background yung ating mga listeners kung ano yung power situation sa Oriental Mindoro. Sige po.
2: Ang contracted capacity, pag sinabi natin contracted capacity, ito yung sangayon sa pinirmahang kontrata.
0: Opo.
2: Sa ngayon, meron tayong 101 megawatt contracted capacity. Pero yung tinatawag naman nating dependable capacity, ito naman yung actual lamang na kayang i-deliver ng ating mga planta. Sa ngayon, ang kaya lang i-deliver ng ating mga planta ngayon, laro lang tayo sa 65 megawatt. No? At ang ating namang peak demand, ibig sabihin yung pinakamataas na nararanasan natin, variable to sa maghapon ha, tatlong beses magbabago ang ating demand, depende sa paggamit, pagkonsumo. Ang pinakamataas nating naranasan ngayong taong ito, ngayong summer na ito, is 76, ganun. So, malaki talaga ang pagkukulang, umaabot ito ng almost 11-12 megawatt. At mas lumalaki ito kapag nagkakaroon ng pagkasira itong ating mga planta. Halimbawa, nagkaroon ng corrective or preventive maintenance.
0: Mm-mm.
2: Pag sinabing corrective maintenance, ito yung emergency shutdown nila. Ano? Pag preventive maintenance naman, ito yung regular na maintenance ng kanilang mga makina.
0: Mm-mm.
2: At ito, minsan, yung corrective maintenance, ito yung mga hindi inaasahan natin. Talagang medyo masakit sa ulo ito.
0: Mm-mm.
2: Lalo na ngayong summer, kasi itong mga planta natin ng mga renewable, hindi naman natin makatulong sa bilang dagdag capacity dito sa ating mga kailangang supply. At pangalawa, ang hamon din naman sa ating mga equipment, kagaya ng transmission line ng Napocor, kagaya kahapon at kamakalawa, dalawang sunod na araw na yung parte ng Southern Mindoro ay walang ilaw.
0: Walang ilaw.
2: Sira po yung nagtitrip yung line ng Napocor.
0: Oo.
2: At alam nyo ba, Kuya Noel, Kuya Bert, ang dahilan?
0: Oo.
2: Saranggola. At itong matag nagtataas ang mga solar light ng DPWH.
0: Yun. Oo nga, na tumatama doon sa linya ng Transco, ano? Kaya nagkakaroon. Alam mo, sinubaybayan ko yung kahapon eh. Kasi ang haba nung brownout mula Bungabon, Bansol, hanggang Mansalay.
2: Bulalakaw.
0: Tapos ang ginawa ng Ormeco, poste to poste na talaga yung pag-check nila, di ba? Alam mo naman sa probinsya, ang mga poste, nasa gubat yan, nasa bundok yan. Tapos yun nga, nakita nila na yung solar light ng local ng yun yung tumama doon sa main power. Dapat
1: problema.
0: Oo, yun ang problema. Dapat pag nagtatayo ng solar yung mga ganyan ang local government o ang DPW, dapat
1: makipag-coordinate
0: sa Ormeco, di ba?
2: Para yan, Kuya Noel, ang ating matagal nang hinihiling at sulat natin, sumulat tayo paulit-ulit sa DPWH na sana makipagtulungan sila yung mga kontraktor nila na wag nilang susuwayin o wag nilang baliwalain ang nilalaman ng Republic Act 11361 o Anti-Obstruction Law of Power Line. Kasi bawal naman po talaga itong ginagawa nila. Una, unsafe, hindi po ito safe, delikado po ito. Pangalawa po, nakakapag-antala po ito sa daloy na regular ng ating mga enerhiya sa ating mga kable. At ganun din itong mga saranggola, alam naman natin na sa probinsya marami nagsasaranggola. Hindi naman po natin ito pinagbabawalan. Ang dahil alam naman natin, kultura natin ito, kasanayan. Subalit sana ang mga maging katulong din natin ng bawat isa na huwag naman po doon sa malalapit sa ating mga kawad na linya dahil delikado rin po ito at nakakasira po ito ng regular na daloy ng kuryente. So yun po mga dahilan natin. At moving forward, Kuya Noel, kung matatanong nyo naman, anong ginagawa natin? Siyempre, marami tayong ginagawa katulad nga ng mga sinabi natin nung nakaraan na papatawag ng ating butihing gobernador na Hipolito Bonsdolor.
0: Oo, nag-warning na siya, di ba?
2: Ano ang inaasahan natin, ano dapat ang ating inaasahan, ano ang nangyayari, ano ang solusyon, at ano ang inaasahan sa mga darating na panahon. Ang ating ginagawa ay marami, Kuya Noel. Doon muna tayo sa business as usual. Supposedly, Kuya Noel, mababa ang taripa, sapat ang supply ngayong mga panahong ito dahil na rin po sa matagumpay na 57 megawatt na competitive selection process natin. Subalit, ang hamon ng regulasyon ay nakakapagpa-delay ng pag-i-implement nito. Pangalawa, ay ang hamon din sa pagpapatayo ng mga planta sapagkat ang mga plantang ito ay hindi naman galing sa Pilipinas ang kanilang mga gamit. Ito ay imported. Pangatlo ay ang hamon ng krisis. Siyempre, nagkaroon din naman nga ng krisis, nagbago ang presyo ng palitan ng dulyas. Siyempre, nagmahal, nagiba ang presyo. So lahat nag-adjust. Ano po? At itong mga ito ang nagpa-delay sa ating mga pagpapatayo ng planta. So ano nangyari? Nagkaroon ng transition, hindi magandang transition from emergency power to regular power supply agreement.
0: Yun.
2: So nanatili ang emergency power natin, mahal. At yung regular power supply natin na mura supposedly, hindi nangyari.
0: Hindi nangyari.
2: So yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagmahal ng presyo. Pangalawa, bakit kulang? Sapagkat sa inaasahan natin na kontratang matatapos na ngayong taong ito, ay nag-terminate na tayo ng ilang mga kontrata dahil ang akala nga natin ay tatakbo na sila, yung mga regular na kontrata. So,
0: tapos hindi naman tumakbo.
2: Na terminate, wala namang pumasok. So, nagkaroon ng problema.
0: Kulang.
2: So, anong ginagawa natin? Ay di naghanap po tayo ng mga panibagong
0: pagkukunan
2: na magtayo at pagpatuloy doon sa ating emergency power procurement na yan. At sa awa naman po na ng Diyos, may nadagdag na 3 megawatt tayo noong nakaraang linggo. May inaasahan tayong pirmahan na kontrata ngayong susunod na linggo. At another 3 megawatt, siguro mga mid ng June. So siguro naman magiging sapat na yon para mapunan ang demand. Pangalawa, sa June naman siguro malamig na ang panahon, itagulan na ng konti. So hindi na natin kailangan ng mga extra pang mga planta. Alam mo, hindi naman madali makipagkontrata kasi dadagdag mo ng kontrata, dagdag pasanin ito at bayarin sa ating mga kababayan. Kaya paingat ang ating pagpasok dito sa mga ganitong klase ng kontrata. So, awa naman ng Diyos, malaki ang tulong ng Department of Energy, malaki ang tulong ng National Electrification Administration at lahat ng ahensyang nasa pamilya ng enerhiya sapagkat kami naman ay tulong-tulong dito sa problemang ito. Kasama na ang local government.
0: Engineer, noong huling meeting, nung pinatawag po kayo ni Governor Bonds at saka yung mga IPPs, ang sinabi niya, binibigyan lang yung mga IPPs hanggang katapusan ng Mayo para ayusin yung kanilang serbisyo o i-terminate yung kanilang contract. Kasi yung sabi nga kanina, yung in general, 101 yung contracted na capacity, pero 65 lamang yung dependable. Kaya po kayang tugunan yun, engineer, hanggang katapusan, medyo maibsan yung brownout sa Oriental Mindoro kasi ngayon nasa 4 hours yung manual load dropping. Meron, kaya po kaya yun?
2: Ang wisdom o ang kaisipan ng ating gobernador ay hindi naman natin kayang saklawin. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Siguro sa mga oras na yon ay talagang dala ng mahigpit na pangangailangan sa pagdedesisyon. Maaaring nababanggit niya ang mga salitang yan na may kabiglaan.
0: Mm-hmm.
2: At ako naman ay naniniwala na yun ay isang hamon lamang sa ating mga power supplier na ayusin nila ang kanilang mm-hmm. mga gamit, ang kanilang mga planta. Gayunpaman, ito naman po ay pinipilit na tugunan ng ating mga planta. Ganon din ang mga iba pang mga ahensya ng gobyerno na nandun sapagkat alam nila naman ang pangangailangan. Pero naniniwala tayo na bago magkatapusan, siguro naman mababawasan. Kung hindi man tuluyang mawawala, ay mababawasan ang haba ng manual load dropping natin. Sapagkat ayon nga doon sa akin nabanggit kanina, at sa formal nating mga kalatas na ipinahayag at pinadala sa ating mga mamamahayag, ito naman po ay may mga inaasahan tayo at takbangin na sa tingin ko naman ay doable bago magkatapusan ng Mayo. So balit, sabi ko nga, hindi naman po kontrolado natin lahat, pero meron tayong ginagawang hakbang tungkol dito.
0: Kumusta po yung mga magnanakaw ng kuryente dyan sa atin?
2: Ito nga Kuya Noel, tuloy pa rin sila, masaya pa rin sila, pero hindi rin naman tayo tumitigil para habulin sila. Sabi ko nga, marami nga dyan, mga barangay official pa yung iba, protektado ng kanilang mga patron. Ano? At medyo may hamon ako ngayong panahong ito, Kuya Noel, sapagkat yung aking mga operatiba ay literal na nakatatanggap na ng pagbabanta.
0: No?
2: At may case kami ngayon na nariresolba, sapagkat na-identify namin na may mga dayo na na mga nagbabanta sa buhay ng aking mga empleyado na kasali dito sa tinatawag nating Special Operation Task Group. At naiintindihan ko naman kasi daang milyon na itong nawawala sa kanila eh. Kaya, pero hindi tayo nagpapatinag dito. Nakikipag-ugnayan na ako sa ating bagong regional director, sa ating provincial director ng kapulisan, na humihingi rin kami ng kanilang tulong at kanilang proteksyon para dito sa pagpapatupad natin ng Anti-Pimp Rage Act.
1: Engineer, last na lang po. Uh-huh. Ano po ang mensahe natin para po dun sa ating mga consumer o sa ating mga consumer ngayong talagang limitado yung ating supply ng kuryente?
2: Opo. Sa loob ng isang taong mahigit na inayos natin ang ating sistema ng elektrifikasyon, ay muli hinamon ng ating kooperatiba. At itong hamon namang ito ay hindi natin tatalikuran hanggang sa muli natin itong maisaayos. Konting-konti na lang po, sabi ko nga po sa ating butihing gobernador, ay hanggat nakikita ko ang pag-asa, hindi ko naman po ito aayawan. Kaya hanggat nandito po tayo, kasama po ang aking mga kapwa manggagawang dagitab, ay patuloy tayo na magsusumikap na lutasin at maibsan ang mga krisis na ito. At asahan po ninyo na may magandang bukas po tayong makikita at liwanag, sapagkat nakalatag naman po eh. Ang hamon nga lang po, iba-iba. Depende sa panahon at depende sa sitwasyon. Kaya po mga kababayan ko sa mga dito sa Oriental Mindoro, na mga membro, consumidores, kamay-ari ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, konting tiyaga na lang po at konting tiwala pa. At mariresolba po natin lahat ng ito. Maraming salamat po.
0: Salamat
2: at pasensya na po kayo sa lahat na nangyayaring ito.
0: Okay, maraming salamat po Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative.
1: Thank you
0: very much, sir. Thank you. Good morning. Ayun, mga kaibigan, sabi niya, Soon. May mga ginagawa namang pamamaraan. May mga bagong plantang papasok at mga pamamaraan para naman maibsan yung nararanasang kakulangan ng power supply sa Oriental Mindoro.
1: Kaya pinakamaganda dyan, magtipid.
0: Sabi nga ni Engineer Dolor, may liwanag ang bukas. Mm-hmm. Sige, magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.
1: Babalik po kami.
3: Taas noos saan man sa mundo, yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: At tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
0: Ayon, partner. Oo, binabati ko muna itong si Sosimo Gasmin. And pakibati raw, happy birthday, Reverend Father Benacio Among.
1: Happy birthday,
0: Father. Jake Biray. And happy viewing, District Collector of Bureau of Customs Port sa Clark, si Jairus Reyes, and congratulations, record high annual collection monthly goal in 2026.
1: Ayun, siyempre, partner, binabata rin natin si Adrian Carl Barbina at ang ating mga kapamilya dyan sa Quiapo Church. Ayan, si paring Joward Baleares. Good morning daw sa atin. Happy watching po sa inyo.
0: Yung napakagaling na IT, si Wilby Burgos. Marami na akong utang dito. Nakikinig din sa atin ngayon. Tinatawagin natin yung ating susunod na may interview. Nabubuta tayo ng antike.
1: Alamin natin kung alamin ano natin na ba yung mga paghahanda nila. Dahil nga, syempre, yung El Nino, papalapit na. Tsaka yung ano din, yung supply din ng tubig. Baka yung mga, may dam ba doon? May dam sila, di ba? May dam doon sa antike.
0: Dito muna tayo sa Kabuyaw.
1: Ayan, tawid tayo ng Kabuyaw muna.
0: Ayan, sino na sa linya natin, partner?
1: Ayan, dyan si Fire Chief Inspector Lourdes Cristia Raborar, ang City Fire Marshal ng BFP Kabuyaw City, Laguna. Oo, para alamin natin, partner, yung sumabog na pagawaan ng paputok dyan sa Kabuyaw. Good morning po, ma'am. Si Bert po ito at si Noel. Welcome po to the program.
11: Magandang umaga po.
1: Yan. Ma'am, unang-una, ma'am, kamusta na po yung naging pag-aapula natin doon sa sunog? Nakita na po ba natin o nalaman na po ba natin yung pinagmulan ng apoy?
11: Yung naging pag-aapula po natin ay mabilis lang po yung ating fire operation. At hindi naman po nahirapan ng ating mga responders. And sa kasalukuyan po, ito po ay still under investigation pa po.
0: Ma'am, understand mga paputok yung pumasok? Oo. Yung sumabog?
11: Pagawa, paggawa ay ano po ito, imbakan.
1: Kumbaga,
11: dito nila ini-store yung mga raw material sa paggawa ng paputok. Meron din kami na pansin na ito ay may assembly area. Kumbaga, ina-assemble din nila yung mga paputok dito po.
0: Mm-mm. Ano po ba yung lugar na yan, ma'am? Residential?
11: Yung area kung saan naganap ang sunog ay industrial po ito. Pero yung daan papasok po dito ay nasa residential area po. Pero nasa dulong-dulong part na po ito.
1: Bali ma'am, ilang bahay po ang nadamay dun sa sunog?
11: Wala pong mga kabahayan na nadamay po. Yung structure lang mismo nung imbakan ang nasunog po.
1: Bali maraming reports kasi ma'am na parang ang lakas daw nung pagsabog eh.
11: Opo, malakas po yung naganap na pagsabog po.
1: Tapos ma'am, ano pong mga chemical yung nandun sa loob nung ano, noong
0: tsaka bakit sumabog? Bakit sumabog?
11: Yun din po yung inaalam namin ngayon sa aming investigasyon. Hindi pa po kami makapagbigay ng detalye tungkol sa kung ano man yung mga ano, yung mga chemical na nandoon po.
1: Bali ma'am, tinaas lang natin sa first alarm po, no?
11: Opo, umabot lang po tayo sa first alarm.
1: Opo, anong oras po natin ma'am na fire out yung ano sunog?
11: 7:08 PM po ng gabi.
0: Mm-hmm. Oo. Ma'am, dyan po ba sa Kabuyaw, marami pong nagmamanufacture ng firecracker katulad po sa Bulacan?
11: Based po sa records namin sa mga issued na fire safety inspection certificate namin, kagaya po nito, wala po silang permit. Kaya hindi po namin, wala po sa datos namin na may pagawaan po doon sa area na yun. Opo.
1: So in short, ma'am, illegal ito?
11: Opo. Consider po natin na illegal na pagawaan kasi wala po silang mga kaukulang permit.
1: O, pag illegal yan, syempre partner, hindi na-check ng BFP. Baka mamaya hindi sumusunod doon sa mga standard na fire standard kaya nagsumabog.
11: Opo.
1: Mm-mm. Tapos ma'am, bali so far ma'am, andun pa rin po yung ating mga tropa sa lugar. Syempre, baka mamaya ibigla pong mag-ignite ulit yung may mga nakabantay pa rin po tayo mga ano po, mga fire truck.
11: Kagabi po nung umalis po kami, mga alas 9 ng gabi. Na-extinguish naman na po yung apoy and sinigurado naman po na hindi na po magre-rekindle yung apoy doon po.
1: Ma'am, meron na tayong estimate ma'am kung bagkano po yung na-damage doon sa sunog?
11: Sa kasalukuyan po wala pa pong estimate kung magkano yung na-damage.
1: Tapos ma'am,
11: tapos maliit lang po yung area na nasunog po talaga. Around approximately 15 square meters lang yung facility na nasunog
0: po. Natatandaan ko partner ma'am, ano noong February 1, 2024 about that time, apat po yung patay, lima yung sugatan sa Kabuyaw din po. Sumabog din po yung fireworks factory. Naman fireworks factory, hindi firecracker. So ibig sabihin sa Kabuyaw parang nagiging industriya na eh. Yung mga ganyan na sinasabi nga kanina sumabog kahapon, walang lisensya. Sa pag-iikot nyo po ba, ma'am, may mga napapansin ho ba kayong mga or nasisita na mga ganyan po na mga factory ng fireworks, ng paputok, na meron dyan sa Kabuyaw?
11: Sa stay ko po as City Fire Marshal, so far wala naman po. Yung titirikan po ng facility na ito na pagawaan po, nandun po siya sa lawa na area po. So, dulong-dulo na po siya. Part na po yun ng lawa, na reclaimed area lang po siya. So, at saka hindi mo rin po siya mapapansin kasi mga makeshift lang yung structure. Mm-hmm. Kaya hindi mo mapapansin na ito ay pagawaan talaga.
0: Yung ganon. Oo. Pero yung inyong team ma'am, yung City Fire Marshal, tuloy-tuloy naman po 'yan sa pag-iikot, pag-inspect ng mga structures diyan at negosyo diyan po sa Kabuyaw City.
11: Opo, tuloy-tuloy po namin itong ginagawa araw-araw po para po masigurado ang kaligtasan po ng Kabuyaw City po.
0: Mm-mm. Nako
1: mahirap 'yan, partner.
0: Oo. na yung palang mga gilid-gilid, yung mga sulok-sulok. Sabi nga ni Chief Inspector Raburar, andun na sa may lawa, sa dulo.
1: Mm-hmm. Kinatago talaga yan kasi illegal. Ma'am, ano na lang po ang ano natin, ang ating pong advice lalo na sa mga barangay captain kasi sila ang nakakaalam sila ang nakakakita kung ano ba yung mga operasyon.
0: Magagalit si Mayor Dennis Hain diyan sa mga ganyan ayaw niya yan
1: Ano bang mensahe natin ma'am doon sa ating mga barangay captain at doon din sa mga residente na nakikitaan nila na may mga paggawaan ng paputok na ganito?
0: Saan sila pwede magsumbong? Sige ma'am.
11: Kung sakali man po na may napapansin kayo na mga pagawaan ng paputok o ng firecrackers po, maaari nyo po itong i-report sa aming station po, sa Buyao City Fire Station, sa malapit na police station, or sa munisipyo mismo po. Sa amin po, pwede po kayong tumawag sa number namin direct sa Kabuyao City Fire Station, 09-6280-7758, or pwede nyo rin po itong itawag sa 911 kung kayo para sa mga
0: pinakamadali yon 911 wala kang mic.
1: Anonymous naman kayo pag nag-tip kayo sa kanila, di ba?
0: Hindi kayo isusumbong.
1: Mas maganda collective effort kasi lalo na magulat ka sa residential ka, may pagawaan pala ng paputok dyan sa...
0: Tsaka buti ito, ang maganda dito, walang patay, tapos walang nadamay ng mga kabahayan na nasunog, di ba? Bawal ho yan. Malapit na naman yung mga piyestahan, siguradong marami na namang
1: pamanufacture.
0: Chief Inspector, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po.
11: Thank you po.
0: Ayun, mga
1: kayan po si Fire Chief Inspector Lourdes Christy Raburar, ang City Fire Marshal po ng BFP Kabuyao City, Laguna.
0: Yan. Good morning kay Danbo Dreyfus, ang aking kasamahan sa Regional Advisory Council dyan sa Police Regional Office Calabarzon, at kay John Largado ng BFM.
1: Ano apelido partner?
0: John Largado.
1: Largado.
0: Ng BFM dyan sa San Jose, Occidental, Mindoro. Kanina pa raw siya nakamonitor sa atin.
1: At syempre partner, itong mga nakikinig sa nanonood sa atin sa YouTube, meron na tayong 8.3 million na mga nanonood sa atin. Si Louie Basco nakatutok sa atin sa YouTube. Syempre nandiyan pa rin sila Nona Damian, si Ruby Gadan. Nandiyan din si June Buanen, nakutok din sa atin. Good morning daw. Si Noe Rodel, nandiyan din. Si Melanie Kaligan, nakatutok din sa atin. Good morning po sa lahat. Si Farah Robles, nandiyan din, nakatutok sa atin. Sino pang nandiyan partner? Si Lydia De Los Santos, good morning daw from Cavite. Good morning po sa inyo din sa mga Cavite, mga taga Cavite.
0: Ayan, nasa linya natin ang PDRRMO Antique, si Mr. Broderick Train. Good morning, Mr. Train.
1: Good morning, sir.
12: Magandang umaga po, good morning po.
0: Opo, napatawag po kami. Kumusta po ang epekto ng tag-init sa Antique sa supply ng tubig?
1: Opo.
12: Sa ngayon po, yun pong binabantayan natin, no, na malaking epekto din. Kung tuloy-tuloy yung ang init at tagtuyo, dahil meron tayo nakaregister na 251 na mga water challenge barangay dito, no, sa 11 municipalities na posible na ito po yung makaramdam ng water shortage, at ito po yung pinitingnan natin, no, gumagawa tayo ng mga contingencies for these areas para maiwasan naman yung masamang epekto, no, dulot nitong impending na effect ng El Niño po.
1: So far, sir, in terms naman po doon sa ating mga pangapananim, yung mga magsasaka po natin, ano na po ang epekto sa kanila nito pong El Niño?
12: Yes po. Actually, may mga mapping na rin na ginawa yung ating Department of Agriculture at yung ating Provincial Agriculture Office. At tinitingnan dito yung ano yung mga possible na mga maapektuhan na mga areas, especially sa para mga rice fields, no? Kasi ito ang dependent tayo dito sa antike sa agriculture at yung sa iba pa na mga pananim, no? At ito yung pinaghahandaan din para at mabigyan din ng advisory na wag na muna magtanim ng palay at iwasan lang muna yung mga pagkalugi, no, kung masira dahil walang tubig.
0: Walang tubig.
1: Usual partner, syempre pagkulang sa tubig ang automatic na unang tatanggaan ninyo, maapektuhan yung mga irrigation.
0: Mr. Train, ano po yung paghahanda ng antike lalo't nagbabadya po yung Super El Nino?
12: Ang sa atin dito, yung provincial government ay palampas na tayo ng executive order ng ating Gobernador Javier. I-reconstruct na uli yung ating task force El Nino, no? At meron na rin tayong El Nino Integrated Action Plan. Integrated ito dahil halos mga pito na mga sektor itong na-identify dito. Possible na maapektuhan. At itong una dito yung water shortage, no, at agriculture. At yung mga included na dito yung mga health emergencies na dala ng init. Para yung lahat ng mga agencies na may mandatos ay makagawa na rin ng mga iba't ibang mga pamamaraan at ito ay integrate natin sa isang plano lang para
0: Isang kilos, isang kilos, ano po?
12: Isang kilos lang po. At siyempre, tingnan din dito yung mga budget, no, para dito. So, kasi meron tayong mga possible na mga water rationing. So, kailangan din natin yung mga water tank na i-distribute dito sa mga barangays na na-identified na magkaroon ng water shortage. At likewise, ang ano pa yung mga gagawin ng provincial government sa water distribution or rationing para matungan din, no, ang Bureau of Fire Protection. But for now, wala pa namang mga ganong ginagawa. But ito in preparation, no, para at least pag nandyan, mabilis yung paggalaw natin dito.
0: Yun pong barangay na particular na number of barangays na inyong tinututukan, bakit po nagiging parang magiging problema ang tubig doon? Mas high ground po ba sila?
12: Yes, yan po ang isang dahilan dahil sa topography nila medyo mataas to mga highlands to, eh. So interior na mga barangay to at medyo may kalayuan din sa mga ilog. So medyo mahirap ang source ng tubig. So may mga areas talaga na ano din na deep well lang yung
0: source.
12: Source, no, wala pang mga water district.
0: Ayun.
1: Eh sir, ano na lang po ang ating mensahe? Meron po ba tayong pabatid sa ating mga constituents lalo na bilang paghahanda nga dito sa inaasahang El Nino?
0: Or panawagan sa pamahalaan na maaring tulong sa antike po?
12: Ang sa atin naman, lahat naman ito ay responsibilidad ng lahat, no? So, ang isa lang na mga na hiningi din namin na mag-umpisa na yung water conservation, power conservation, yung ating mga mamamayan, no? At may mga na-register din tayo dito na mga grass fires. Mag-ingat na tayo dito kasi mabilis din ang pagkalat ng apoy at maraming mga properties ang masira pag magkasunog, no? Likewise, limit na lang natin yung mga masyadong mataas ang exposure natin sa init kasi marami na rin may mga
1: heat-related
12: related sa init, no? So yun po ay makatulong din para mamitigate natin ang impact ng itong extreme El Nino na tinitingnan natin na matamaan din ang ating probinsya.
1: Eh partner, sa awa ng Diyos, sana hindi mag-state of calamity sa antike at baka survive sila kasi...
0: Sa mga kalapit probinsya nyo ba, mainit din?
12: Ayun po, mataas ang heat index sa Iloilo. Medyo mataas din. At sa ngayon, medyo may mga pagbabago na pala ng panahon ngayon. Kasi kung minsan may pag-ulan-ulan, Pero mainit pa rin, no?
0: Mainit pa rin.
12: Mataas ang heat index. So, yun po ay isang palatandaan na talagang mag-ingat talaga tayo.
0: Ayun, okay. Mr. Train, maraming salamat po. And kumusta po sa mga taga-Antique?
1: Opo, mabuhay po kayo.
12: Maraming salamat din po sa inyo at malaking opportunity ito, no? Extend namin itong mga information sa ating mga kababayan dito sa Antique. Thank you at magandang araw po sa inyo.
0: Opo, basta po may pangangailangan kayo, bukas po ang aming programa, sir. Okay.
1: Thank you,
0: si
1: sir.
0: Si Mr. Broderick Train, ang PDRRMO head ng Antique. Oh, may mga babatiin ka pa dyan. Yung kala ko milyon-milyon yan. Sige nga, batiin.
1: Milyon-milyon to. Yan, si Renato Taner, nakatutok din sa atin.
0: Mm-mm.
1: Si Lina Ho, ayan, nandiyan pa rin. Hindi pa rin sila bumibitaw. Okay. Si John Mascarinas, good morning po from New York.
0: Si Richard Merck, ang aking idol. Mistisong guwapo.
1: Ayan.
0: Champion sa chicks.
1: Ayan.
0: Si, operetang putol-putol yun.
1: Si Albert Garlet. Hello, good morning daw sa atin. Watching from Baguio City. Malamig ba sa Baguio ngayon?
0: Oh.
1: O hindi siya gaanong kalamigan?
0: Hindi naman siguro.
1: Mainit, eh.
0: Oo.
1: Ayan, syempre nandito pa.
0: O si Zach, birthday!
1: Oh, happy birthday!
0: O sa lahat po, tumatanggap na po si Zach ngayon ng regalo.
1: Advance na. Ay, alam
0: advanced
1: ko,
0: na.
1: October pa birthday niya eh.
0: Oo, October pa, pero ngayon pa lang, nagpaparamdam na.
1: Ayan. Sino pang mga nandyan? Si Melanie Kalinigan, good morning daw sa atin.
0: Si Jerbo pala, October din.
1: October
0: magkasunod din yung dalawa.
1: Sabay
0: na kayong mamashare sa Enchanted Kingdom.
1: Oo nga. O, isama mo kami, ha?
0: Parehas na guwapo yung dalawang
1: isama,
0: yan, eh.
1: Isama mo kami pag namasyal ka sa UK.
0: Nako, napakasisipag natin dito
1: si Richard Lopez, partner, nandyan din. Nakatutok sa atin. Si Erla Vega. Si Eusebio Reglos, nanonood sa atin. Si Noel Galano. At si Zoraida Falorina. Nakatutok po sila sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo, good morning po sa inyo. Sa mga kakagising pa lang, good morning po sa inyo.
0: Anong mga istorya ang tututukan mo ngayon?
1: Ay, ang dami nating tututukan. Itong isang linggo, nandun tayo sa NBI.
0: Yes.
1: Tinututukan natin kasi yung movement, kung paano. And then, yun nga, ang tanong nga ngayon is paano ang magiging proseso.
0: Mm-hmm.
1: Magiging katulad ba yan ang proseso kung paano tinransfer si dating Pangulong Duterte o iba. Kasi ngayon, parang ang sinasabi nila, pag nahuli, nasa DOJ daw ang
0: DOJ
1: daw.
0: Muna.
1: Tapos pero kasi nung kay Pangulo Duterte hindi naman dumaan sa DOJ, direkta na nila. So aabangan po natin yung mga kapamilya, dito lang yan sa DZMM. Kaya tutok lang po kayo.
0: At natapos sa po ang dalawang oras sa paghatid namin ng mga balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mga kwentong bumubuo ng kasaysayan sa bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
1: Sa susunod na linggo, muli po tayong magsama-sama makinig sa Boses ng Pilipino. Sa ngalan po ni Dennis Dato, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
0: Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, laging taas o dahil
13: yan tayo!
0: Ingat ka pamilya, bye-bye. Susunod na, anong ganap, kasama napakatapak na si Victoria Tulad.
1: At ang balikbayan na si
0: Christian Yosores.
1: Ingat ka pamilya, bye!
0: Bye-bye.
14: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
15: Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, partner ang oras!
1: Ay! Good morning! Ang sarap gumising! 6:01!
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Ako. Alam niyo yung good morning natin.
1: Very good. Very good ka dyan, Dani. Good morning.
0: Tapos sinabi lang niya, anong ganap? Good morning. Oo, saan mo na panood yun? Di ka naman gusto ng gantong oras. O, diba?
1: Good morning.
0: Good morning. Kilala ka na Christian Yosores for your good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay May 23. Ako po si Victoria Tulan.
1: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM Band at sa abayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado! Yan, no? Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya tuloy-tuloy lang subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, kaserbisyo at kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 tubig o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At babasahin namin po yan maya-maya lamang.
1: Yes.
0: Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita talakayan. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap,
1: partner?
0: Pero bago ang mga ganap, naku, batiin po muna natin ang aking partner ng happy birthday.
1: Salamat! Belated happy birthday po sa mga nag-birthday last week. At advance happy birthday na rin sa aking nanay bukas naman, May 24. At sa mga
0: nag-birthday po. Ay, happy birthday po! Magkasunod kayo?
1: At ang nanay ni Zach na mag-birthday din bukas.
0: Oh, tita, happy birthday po
2: mga tita. Happy birthday po sa aming lahat.
0: Nakaalan pa rin. Kumusta? Na-refresh ka naman ba?
1: Dapat naman ma-refresh.
0: Dapat naman
1: ma-refresh. Ready na tayo for next week ulit.
0: Talaga ba?
1: Kasi parang ano yan, dami ko rin na-miss out nitong nagdaang linggo. Parang dalawang isip pa ako, magbabakasyon ba ako o hindi?
0: Deserve mo yan. Huwag ka mag-alala. Papadalan kita ng osaa.
1: ng listahan ng mga dapat i-review game.
0: Ay nako, pero at least diba nakapahinga ka, ready sa bakbakan na naman ng panibagong linggo.
1: Ay dapat po maging handa tayo for the upcoming week kasi marami pa rin pong nangyayari at hindi po tayo talagang tuluyang nakakapamahinga sa mga nangyayari, partner. Lalo pat itong nakaraang linggo, diba, tuloy-tuloy pa rin parang kada linggo nito mga nakaraang week, parang tuloy-tuloy pa rin yung mga nangyayari. Oo. Nakakapit lang tayo.
0: Kapit na kapit.
1: Oh, lalo kayo. Oo.
0: Ay nako, naghihintay kami nitong nakaraang linggo ng kung meron uling change in leadership sa Senado. Yan din ang abangan natin for next week. Pero bago yan, balikan na muna natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Senado nag-convene na bilang impeachment court, House Prosecution Team, naghahanda na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga manguna at kakatawan sa apat na articles of impeachment, tinukoy na.
1: So, natuloy ang pag-convene ng Senate Impeachment Court nang hindi nagbabago ang liderato ng Senado.
0: Yes, we were expecting kung magkakaroon ng impeachment ng coup. Yes. Or ng change in leadership kasi parang every week siya nangyayari.
1: Correct.
0: Parang every week may banta. Pero walang nangyari. Nag-stay si Senate President Alan Peter Cayetano at nag-convene nga ang impeachment court noong May 18.
1: Kahit wala ang physical presence ni Senator Bato?
0: Yes, oo. Pwede naman. Pwede naman siya. Hindi nga lang siya makaka-participate talaga, pero pwedeng mag-convene.
1: At ang point of contention dyan, di ba ngayon, partner, kasi may mga umaalma na dapat hindi mapayagang makaparticipate sa mga botohan ng impeachment court si Senator Bato kasi nga wala naman siya doon physically.
0: Oo.
1: Unless siya ay nandun ng physical.
0: Mm-mm. Kasi di ba nag-motion si Senator Rodante Marcoleta na i-amend yung rules para makaparticipate yung mga senador remotely. Pero yan ay pending sa Rules Committee. At ibang usapin pa kasi kung yung impeachment, yung motion na yon is for the legislative function ng mga senador. Pero iba pang body kasi yung impeachment court.
1: So yun ay para lamang sa mga pagbobotohan kung may mga itatalakay yung mga panukalang batas, yung mga investigation in aid of legislation.
0: Yes, kung magbabago na naman ng Senate President, pwede rin lumahok si Senator Bato kung pinayagan yung motion na yun. Mm-hmm. Pero pending pa yan, pag-uusapan pa yan next week.
1: Pero parang it will defeat the purpose, partner. Kung halimbawa ay, kung talaga nga bang nagtatago ngayon si Senator Bato,
0: yes,
1: at papayagan siya mag-participate mm-hmm. doon sa mga deliberations via online or via remote. Kasi di ba meron namang may technology din ngayon na malalaman mo yung lokasyon ng isang tao kapag siya ay naka-virtual or online.
0: Correct.
1: Ilalagay din ba ni Senator Bato yung kanyang sarili mm-mm. at risk kung talagang siya ay nagtatago?
0: Mm-mm. Parang masyadong delikado kasi nga iniwasan na niya ng bongga yung mga nag-serve ng warrant.
1: Hindi pa rin yun win-win para sa majority.
0: Oo. Actually, alam mo, tinanong nga namin nung nag-surface siya, sir, hindi ka ba nagsisisi na bumalik ka, tapos ngayon ito, bago pa nung May 13 gunfire, sabi niya hindi raw siya nagsisisi kasi kailangan niya mag-participate dun sa change in leadership, tapos meron ding impeachment na pag-uusapan. Mm. Pero syempre, alam natin na nagbago na ng sobra yung sitwasyon. At ngayon ay talagang tinatrack, hinahanap na po si Senator Bato de la Rosa.
1: Pero yun lang ba ang mahalagang mga nangyari sa Senado para masabi niyang right at that moment kailangan niyang pumunta ng physical? Before that, ang dami na rin nangyari, di ba?
0: Diba?
1: May inimbestigang flood control scandal,
0: yes,
1: and a lot of issues. Hindi niya nakita yung bigat mm-hmm. na kailangan ay andun din siya sa mga pag-uusap na yun.
0: Ayan, siguro nakikita niya ngayon yung bigat din nung kanyang paglabas. Dahil nga po ay dineklara na siyang fugitive na pag-uusapan po natin.
1: Later!
2: Anong ganap?
1: Sa iba pang mga balita, Vice President Sara Duterte inisyuhan ng writ of summons para humarap sa impeachment court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot.
0: Nangyari to nung May 20. Pinadala yung summons yung para sumagot siya doon sa articles of impeachment, doon sa akusasyon laban sa kanya. So meron po si VP hanggang June 1 para magbigay ng kanyang tugon.
1: Ito ay part ng proseso talaga, partner, kapag nagko-convene ang Senate Impeachment Court.
0: Yes, oo. Talagang kailangan, hindi siya trial agad.
1: Mm-mm.
0: Magko-convene po siya, pero may mga dokumento pang may response ang VP, sasagot ang prosecutors, and then magpi-pre-trial pa sila, magsasubmit po ng mga documents, magmamark ng evidence. Ang impeachment trial, inaasahan po, if I remember correctly, July 6. July pa.
1: Matagal-tagal pa rin.
0: Matagal pa.
1: At marami pa pwedeng magbago bago dumating ang July 16.
0: July 6. Also kasi mag-recess, magsisinidye adjournment ang Congress ng June 5. So, kung hindi mapapalitan ang current na SP, which is SP Cayetano, siya na rin yung mag-preside sa impeachment trial on July.
1: So kung magkaroon na naman ng panibagong galaw ang liderato ng Senado, maaari bang may magbago na naman sa magiging dynamics,
0: pwede,
1: preparation at lata going sa impeachment trial proper?
0: Pwede. Kasi malaki yung role ng presiding officer, nung Senate President. Kasi siya nga yung hindi man magmamando, pero siya yung mag-guide doon sa
1: paglalatag ng rules.
0: Kaya siguro biglang, parang preparing na sila SP Soto, di ba? Tapos biglang, hindi na tayo.
1: Bago na naman.
0: Pero tingnan po natin sa Monday kasi nga po, every day is a chance to change the leadership.
1: Yes.
0: Lalo na po at 12 ang nasa panig ni Senate President Cayetano, 11 yung nasa kabila. Dapat 13 yung kay SP Cayetano, pero dahil wala po si Senator de la Rosa, 12 na lang sila. 12-11. So, isa lang ang kailangan ng kabila para mapalitan.
1: Oh, numbers game talaga.
0: Exciting.
1: Good morning po sa mga taga-Senado. Good morning.
0: Ay, naku talaga. Sakit ng katawan ko, kakatakbo ha. Eto, last week din.
1: Sige, magpaliwanag ka dyan.
0: Kumusta ka?
1: Okay naman ako.
0: Diba?
1: Kumusta ka? Lagi tayo. Buti pa tayo, lagi nangangamusta.
0: Actually, oo naman. Kahit noon before nangangamusta tayo. Sentimiento ni Senador Pia Cayetano na walang nangumusta sa kanila matapos ang barilan sa Senado, kinontra ng ilang senador ng minorya.
1: At may lumabas na screenshot ng conversations.
0: Oo, doon sa GC nila, all senators GC, may mga nangamusta. Kaya ang tanong din namin, doon ba sa majority GC wala? Nandun sa senators yung kamustahan? Kaya yun ba yung sinabi niya? Kasi sabi niya, ang walang nangamusta from the old majority sa old majority
1: chat.
0: Which is yung minority ngayon. Pero apparently meron. At lumapit nga sa kanya si Senator Sherwin Gatchalian, agad-agad sinabi na, ako yung unang nag-message siya. nangamusta raw siya. So baka lang hindi na na-monitor ni Senator Pia.
1: Pero ano ba, ang tanong kasi dito, why does it matter? Bakit kailangan maging issue yung kailangan mo pang kamustahin yung kapwa mo senador sa nangyaring gulo nung araw na yun.
0: Mm-mm.
1: When in fact, may mga information din naman at mga pictures na lumabas afterward na parang nung nangyayari yung putukan or nangyari after yung putukan, mm-mm, parang chill na chill naman kayo doon, nagkakainin pa kayo.
0: May buffet pa, may okay pa. So ngayon nga, di ba, na viral or trending si Senator Pia at marami rin nagsasabi na kami ba kinumusta nyo?
1: Correct.
0: Nung flood control.
1: Correct.
0: Nung mga iba-ibang problema ng ating bansa, mm-hmm, yung mga pagtaas, yung krisis sa petrolyo, etc. Kami ba kinumusta nyo? Di ba, meron pang viral na kanta ngayon, part
1: yung
0: ay, send ko sa'yo mamaya. May viral na kanta na asa na yung flood control, ano mangyayari sa impeachment, kami ba kinumusta ninyo?
1: Mm-mm.
0: Kumusta ang mental health ni Senator Pia, pero kumusta naman po ang publiko?
1: Mm-hmm. Subukan niyo pong humarap sa salamin, paminsan na po, hindi ba? Tingin ko naman, kakalkakambal din naman talaga ng pagiging public official ninyo yung any kind of threat. The fact na tumakbo kayo sa posisyon, the fact na ilalagay ninyo yung sarili ninyo in public, there's always a threat. Mm-mm. At lalo din naman po sa ating lahat, hindi po ba? So siguro naman ay i-consider din po ninyo yung hindi lang yung sariling kapakanan, mm-hmm, din po ninyo. Yes, kailangan nyo din po yan dahil kayo ay naglilingkod para sa amin. Pero ano ba yung mas mabigat?
0: Uh-oh.
1: Yung inyong kapakanan o yung taong bayan na umasa, umasa sana doon sa resulta ng ginagawa ninyong trabaho.
0: At ang isa rin mahalaga, may nangyari nga ba? I mean, after ng lahat ng yon, kasi parang business as usual, we understand na dapat naman talaga business as usual, pero dapat i-address mo rin yung nangyari. Kasi nung Monday, walang nagsalita about the gunfire sa Senate. Nung Tuesday, wala rin yata. Wednesday, yung ano eh, yung nakapagsalita lang yung ibang mga senador. So parang, teka, bakit ganun? Parang walang nangyayari. Kailangan natin i-address yung bagay na yan. As with other things,
1: mm-mm,
0: as with other issues na talagang hinaharap ng ating
1: baka
0: bansa.
1: Kailangan ng kausapin nila Senator Pia ay talagang si Ginoo Mauaplas kabilang ang lumalabas naman sa unang nagpapotok ng baril.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman magkakaroon ng putukan doon sa Senado kung hindi nagpapotok yung Aplaska. Diba?
0: Na under investigation na at suspended at sabi po niya ay maglalabas sila ng patunay na spliced o pinutol yung videos na ipinalabas.
1: Sige,
0: ko ng otoridad.
1: Latag natin. Labas natin ang resibo.
0: Latag!
2: Anong ganap?
1: Hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald De La Rosa para pigilan ng ICC warrant ibinasura ng Supreme Court. PNP at NBI inatasan na ng DOJ na arestuhin si Senator De La Rosa. Pagpapalabas ng Interpol red notice laban sa senador, hiniling na ng pamahalaan. Big story after big story,
0: big story after big story.
1: Big story this week talaga.
0: Ay, naku talaga, Christian Yosores. Ito yung inaasahan nga, ito yung pinanghahawakan sana ng Senator Batoy, yung temporary restraining order, kaso hindi ibinigay ng Supreme Court. So ngayon talagang hinahanap na siya ng otoridad at may order na arestuhin na po siya.
1: Pero can it be considered as meron ng manhunt operation kay Senator Batoy?
0: Ang narinig ko kay Secretary Vida, hindi manhunt yung tama. Basta parang may tracker teams na at aarestuhin. May order na to arrest.
1: Eh, di manhunt na.
0: So, yun nga eh. Manhunt siya, di ba? Pero parang ayaw niyang, at least nung napanood ko yung item, yung news item na yun, ayaw niyang pagamit yung word na manhunt.
1: Masyadong mabigat siguro kasi.
0: Siguro. Oh, pero it's the same thing. Oo.
1: The search is on.
0: At, ang interesting, sabi nga kahapon ni former PNP Chief Nicolas Torre III na ngayon ay General Manager ng MMDA ay handa rin po siyang lumahok sa paghahanap o pag-aresto kay Senator De La Rosa kung siya ay itatap ng Pangulo.
1: Kahapon narinig ko yung interview niya eh. Kinontextualize lang niya. Hindi naman niya inalok. Ang sabi niya, kung itap siya ng presidente, willing siyang tumulong. Kasi syempre, it's the presidente.
0: Oo, tsaka MMDA daw, pwede naman ganap sumakan sa pwede naman sa kalsada, sa estero.
1: Sabi niya, paano kung pasok sa jurisdiction niya, talagang a-action naman siya.
0: Si Sir Torre po, siya yung nag-lead ng operation para ma-aresto si President Duterte dati at si KOJC
1: founder Apollo Quiboloy.
0: Yes. So, may mga

0: Okay.
1: Dahil wala naman daw pumigil, wala naman daw arrest warrant.
0: Okay.
1: Okay.
0: Hindi pinatakas. Alright.
1: At sa oras pong ito.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Makasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Dan.
3: Hi, Sir. Good morning.
1: Ayun. Ayan, balikan natin si Sir Dan. Oh, habang hinihintay natin si Sir Dan, ipag-usapan pa natin yung mga nangyari si Yusek Claire. Nakita ko may podcast ba niya yun?
3: Vlog niya yun.
1: Vlog niya, mm-hmm. Yung ginaya niya si
3: Senator
1: Pia. So ano ang stance ng Malacañang sa lahat ng ito? Na-monitor mo ba? Hindi.
3: Hindi.
1: Siyempre, tama naman yun.
3: Huwag mo ako hot seat. Pero siguro on the other side, kung if we can make the discussions lighter, yung statement na yon ni Senator Pia Cayetano, parang nag-trigger din sa karamihan na, oo nga no, why not check
1: tama
3: your
1: naman.
3: Friends?
1: Nga,
3: diba? Mga musta tayo, diba?
1: May point.
3: Huwag natin kalimutan kumustahin yung mga kaibigan natin, lalo na yung may mga pinagdadaanan.
1: Correct. Tama yun. Mas ano nga ngayon eh, parang every time na magme-message ka, uy, kumusta?
3: Mm-mm.
1: Which is tama naman.
3: Oo naman din.
1: Balikan po natin si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Good morning, Sir Dan.
3: Hi, Sir. Good morning.
4: Yes, good morning, Christian and Victoria at sa ating mga tagasubaybay dito sa Teleradyo. Huling namatan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating PAR. Sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Hindi naman natin ito inaasahang magiging bagyo, ngunit patuloy itong magdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Central Visayas, pati na rin dito sa ilang portions ng Eastern Visayas at Negros Island region. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa eastern section ng Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kasalukuyan, may isa pa tayong low pressure area na minomonitor na nasa labas ng ating PAR. Latest location nito, kaninang madaling araw, more than 2,000 kilometers silangan ng Mindanao. So low chance rin pong maging bagyo ito at wala itong magiging epekto sa ating bansa. For Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin natin itong mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. Sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian, Victoria.
1: Sir Dan, so dahil may dalawang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, asahan ba natin na bababa yung temperatura? Hindi naman po ganun kainit?
4: Actually, isa pong LPA nasa loob, isang nasa labas.
1: Ah, okay.
4: Pero posible po itong magdulot ng mga kaulapan over portions of Mindanao and Visayas. So possible bumaba yung temperatures natin doon. Pero wala pa itong epekto sa Luzon. So mainit at malinsang ang panahon pa rin ang ating mararanasan ngayong araw.
3: So hanggang masastretch ba ito hanggang katapusan ng Mayo, Sir Dan, yung mainit na panahon? Kasi parang di nagbabago, umiinit lang din lalo kahit gabi.
4: Yes po, for Luzon, yun po yung case, no? Pero nakikitaan na kasi natin ng senyales ng southwesterly wind flow. Ito po yung panimulang hangin ng habagat, yung posibleng umiral dito sa portions ng Palawan, east-western portions po ng Visayas at Mindanao towards the middle of next week. No? So posible pong magparamdam itong panimulang hangin ng habagat over these areas. So kung baka senyales po ito na makakaranas po tayo ng habagat sa mga susunod na linggo.
1: At panghuli na lang, sir, baka na-miss ko lang, magdudulot ba ng pagbaha yung LPA na nasa loob ng PAR?
4: Yes, so posible po ito magdudulot ng mga flash floods or landslides, especially sa mga susceptible areas dito po sa portions po ng Mindanao and Visayas, particular na itong eastern section sa mga lugar na ito.
1: Okay, naku, ingat po, ingat. Thank you po, Sir Dan.
3: Salamat,
4: thank you,
3: sir.
4: Po, yes, po. Thank you po and good morning.
1: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Anong ganap?
1: O yung mga taga-Visayas po, taga-Mindanao ha, maging alerto
3: yes.
1: Po dahil baka daw po magdulot ng pagbaha, flash floods, yung pong LPA o low pressure area na
3: hindi nandiyan. Pa sa ganap na bagyo.
1: Mm-mm. Pero baka naman daw hindi maging bagyo. Mm-mm. Pero still, maging maingat po tayo. At partners, oras na 6:21, ay punta na po tayo sa ating unang interviewee, kakapanayamin. Pag-usapan po natin yung impeachment na yung impeachment process, yung posibleng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Makasama po natin si Representative Renee Luisco ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Good morning po, Kong Renee, Victoria at Christian.
3: Hi Kong, good morning.
6: Good morning. Good morning po, Victoria and Christian. Maraming salamat po na inimbitahan kami sa programa na to.
3: Salamat po.
1: Welcome
3: good morning.
1: Back.

0: Ma'am, opo. Ma'am, so napadala na ang summons kay Vice President Sara Duterte. She has until June 1. Kayo ay magre-reply after pa niyang makapag-submit ng kanyang response. So ano ang mga preparations po ngayon ng prosecution team?
1: Samot sari yung paraan sa paghahanda sa impeachment trial. So aside from, syempre, andyan na yung pag-aaral ng substance of the articles of impeachment, pagdadaan sa mga ebidensya na kalakip nito, nire-review din nila yung rules on evidence, yung rules of the Senate on the on impeachment, tsaka paano din syempre i-present ito. So, nagmamock trial, no, all sorts para i-ensure na yung nanggaling from a citizen's complaint, no, panawagan ng mamamayan para sa pananagutan, no, madala nila ng maayos sa paglilitis mismo.
0: Mm-mm. And are you also reviewing, ma'am, yung mga past impeachment trials? Mm-mm. May nakukuha ba kayo doon na siguro, ano ba, pointers or ano bang mga pwedeng learnings mula sa mga impeachment trials before?
1: Yes po. Dinadaanan din yung mga impeachment trials ni CJ Corona under former President Estrada at iba pa. No, tinitignan kung paano pinanghahawakan ng mga prosecution or defenses yung objections to particular questions, paano magtanong para magpresenta ng ebidensya, anong good practices yung meron. And syempre, as a result, no, paano formulate yung questions pagkatapos nun.
0: Mm-mm. Pero how confident are you, ma'am, na magpo-proceed talaga sa trial? Hindi, wala na ba out of the hindi na ba ina-entertain mm-hmm. yung possibility na may mag-motion to dismiss,
2: yes,
0: to archive na naman?
1: Well, that's not off the table. No, so, at the end of the day, dahil may nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress, mm-hmm. That's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, no, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa Konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon. At syempre, sa bahagi ko, no, gusto natin yung iba't ibang sektor, mamamayan, kalakip at kasama sa proseso. So, sa tingin ko, kung hindi po binibigay ng mga mamamayan yung political pressure na kailangan mangyari yung proseso, no, mas madali para sa Senado o kung anumang institusyon na gawin kung anumang gusto niyang gawin kahit hindi naman po ito nakalagay. So sa akin, kailangan pong mas maingay tayo, no, na kailangan gusto natin mangyari na yung paglilitis at yung buong proseso ng paglilitis. Kailangan mangyari.
2: Apo, in the middle of this discussions, kung may mga pag-uusap pa rin sa posibleng pagbabago pa rin ng liderato ng Senado, parang hindi pa rin off the table yung usapin na magkaroon ng panibago na namang balasahan sa liderato ng Senado. Sa tingin po ninyo, makaka-apekto po ba yun sa mga ginagawang preparations ng ating House Prosecution Panel?
1: Hindi po, in the sense that naniniwala tayo na kahit sino man ang nandiyan sa liderato ng Senado, hindi dapat makaapekto sa proseso ng pananagutan. No? Kahit sino naman nandyan, dapat makita natin na magtuloy-tuloy yung paglilitis at proseso. No? Pero, sa bahagi po ng mamamayan, nakikita natin na, syempre, natural na may agam-agam.
2: Opo.
1: Nakita natin sa mga nagdaang mga araw, no, na kasabay nung pagtahak ng mahakbang sa convening the impeachment court, nagkaroon ng change of Senate leadership. So, syempre, ang iniisip natin, gagamitin tong mm-hmm. leverage sa pagtutuloy-tuloy ng proseso. No? So, kailangan ding vigilant ang mamamayan. Kailangan tayo ay tuloy-tuloy na, lagi natin sinasabi, no?
2: Mm-hmm.
1: The impeachment trial must be done. The impeachment trial must be conducted forthwith.
2: Apo. Ano po siguro yung pinanggagalingan or pinanghahawakan na kumpiyansa ng prosecution panel na talagang itong impeachment trial ay magpo-proceed? Considering the fact na yung current na slate ngayon ng Senado, particularly ang part ng majority, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na may ilan po sa kanila ang vocal na supporter at nagbibigay ng suporta kay VP Sara na siyang haharap sa impeachment trial.
1: Walang konstitusyon po yung pinanghahawakan natin, no? At gusto natin, no, maging sufficient yun, kasi alam namang yung pinaka batas, no, na gumagawa sa republika ay hindi sundin. So, bagamat, no, syempre andiyan talaga yung alam natin nakita paraan para hindi to i-honor, nariyan yan, no? At dapat lahat tayo, no, sama-samang ginigiit na sundin siya.
0: Kukorek ko pala yung sarili ko, partner, kasi ang nabanggit ko kasi kanina kong July 6 ay start na ng trial, pero July 6 is pre-trial.
2: Ah, okay.
0: Tama. Ang trial is after SONA, so after July 27 ang start ng trial.
1: Opo. Hinihintay natin yung full calendar panel dahil ito yung mga discussions pa lang na shared with, well, the media and even in fora. So habang hindi pa official, no, inanta natin, no, ang sabi nga natin, the trial must proceed forthwith, no. And actually ang timeline na nakalagay pa lang sa rules, no, ay yung 10 days na binibigay kay VP or sa defense accused para mag latag ng kanyang answer. Then, after nun, 5 days for the prosecution to submit the reply. Afterwards, pre-trial. So, may inasaan tayong timeline na June, siguro, kasi forthwith eh. Habang wala pa tayong nakukuhang talagang final, inigiit natin na forthwith dapat siya mangyari.
0: Ah, okay, so kung July 27, para sa inyo late na yon to start the trial itself?
1: Yes po, ang nakita natin parang mukhang 2 buwan, no, bago magsimula.
0: Mm-mm.
1: Although, mindful naman tayo na ang nakalagay by June 3, meron ng adjournment sine die, o bali sa calendar po ng Kongreso, ay adjourned na siya, no, at magpapatuloy lang muli July 27, no, SONA. Second regular session na yon. So, hintayin natin yung calendar galing sa Senado. Kung ano na po yung final na paglalapat ng kalendaryo sa paglilitis.
0: Mm-mm. Kasi kung masusunod yung in-announce nila sa media initially, let's say June 8 ang inyong deadline to submit your response, from June 8 to July 6, parang may gap. O may gap. So, ano mangyayari doon? Kasi ang July 6 po yung pre-trial, diba?
1: At sa pagkaalam ko din, ang minention na po na trial ay, well, tama po kayo, no, pre-trial and then posibleng July 27 yung trial. So, kaya nga po, ano pong gagawin natin dito sa isang buwan? So, syempre tayo, tuloy-tuloy naman yung paghahanda. Sa bahagi ko po, may mga efforts tayo na pumunta sa mga paaralan para paalam, no, yung prosesong nakalagay sa konstitusyon at bakit ito mahalaga. So, hindi naman tayo walang gagawin, pero syempre, tuloy-tuloy yung pag-iit natin, no, kung ano man yung forthwith, dapat mabilis yan. Dapat ngayon na, di ba?
0: At ma'am, although na-discuss na rin to sa iba, pero paki-discuss ulit lang po, yung ano ba yung mangyayari sa pre-trial?
2: Mm-mm.
0: Ito yung mga marking of evidence, ano po yung mga prosesong magaganap dyan?
1: Yes po, magkakaroon po ng marking of evidence in the sense na kung ano man yung hawak na ebidensya ng prosecution at defense, no, ilalatag yan, enumerate nila, no, may pre-marking ang tawag nila doon na gagawin, and maaari silang mag-reserve ng right to present additional evidence kung lumabas. Meron ding pong bahagi na pwede silang mag-agree sa common facts na pangahawakan ng prosecution at defense. Sa bahagi kasi po ng 2 partido, meron yung iba't ibang mga, well, facts, no, allegations na ang gawain nila, no, ay puprove nila, no, sa trial proper para ma-establish yung conclusion of law na gusto nilang ipakita. So, kung may common facts silang pag-agreehan, for example, na si VP, presidente, ay vice president, she took her oath on this date, etc., etc., yun po ay pwedeng i-establish during this pre-trial stage.
2: At ano po ang kailangang tutukan ng publiko dito sa pre-trial stage na ito, lalo na po doon sa marking of evidences? Kasi I think mahalaga po, Congresswoman, na malatag ng maayos yung mga ebidensyang nagagamitin sa mismong trial proper.
1: Dahil essentially, ang dalawang partido maaaring magtalo kung ano yung common facts, ano yung hindi nila aagrihan. Dapat din nilang tutukan kung anong ebidensya yung ilalatag nila, no? Ito'y dahil sa punot dulo, hindi pa po natin nakikita yung substantive answer ni VP Sara.
2: Mm-mm.
1: No? Taon na yung issue na to, unfortunately, puro procedural, no, o technical yung mga sagot nila kung bakit hindi sila sasagot nito, etc. Ganyan. Kaya po, kept in the dark ang mamamayan kung ano ba yung tunay na sagot kung bakit may 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds na unaccounted for. At ang COA sinasabi, bahagi dyan, makalakit, karamihan dyan, ibalik mo, no? Ganyan yung kanyang panawagan sa OVP and Department of Education. So, kailangan pong tumutok ng taong bayan, no, sa ano na yung nakikita nating simula ng substantive answer ni VP.
2: At kasama po doon sa mga mamarkahang ebidensya ay yung nabitin tayo na hindi nabuksang mga kahon ng BIR, yung income tax returns ni VP Sara.
1: Yes po, although ang pagbukas nito maaaring sa trial proper pa talaga mismo.
2: Mm-hmm.
1: Pero imamark na ito yung kahon na nagko-contain ng ebidensya.
0: At kung sabi nyo nga po, hindi naman dapat maka-apekto yung kung sino ang SP, kung sino ang nakaupo, ang nagpe-preside ngayon sa Senado at sa impeachment court. Pero nang hinayang ba kayo na napalitan si Senate President Tito Soto? We know kasi si SP Soto talagang gusto niya forthwith agad-agad.
2: Uh-oh.
0: And we know na yung si Senate President Alan Peter Cayetano, yung kanyang group, nandun yung talagang ilang mga supporters talaga ni VP Sara. Outspoken naman sila sa pagiging supporter. So, may panghihinayang ba on your part?
1: Well, ako personally, nagkaroon ako ng agam-agam noong araw, noong sa araw na itatransmit ng House of Representatives yung kanilang articles of impeachment. Nagkaroon ng pagboto na iibahin yung liderato, no? Aside nga po na ayon, yung bagong mayorya, nandiyan yung block na supportive talaga kay VP to the point na mag-motion to dismiss nga siya ng impeachment trial na wala naman pong support in the Constitution. Nakita natin na at the end of the day, maaaring may effect sa kung ano man yung composition ng liderato at even ng Senate majority na mag-handle kasama ng minority ng triad. No? Yun nga po, sa kasaysayan, nakita natin na nagkaroon ng delay sa impeachment trial. 19th Congress, no? Yung kalendaryo, pinush back nila until from February na transmit, June pa nag-convene. Or even yung pag-considera ng ebidensya, no? Sa impeachment trial ni former president, nakita natin na may envelopes na hindi binuksan. Pinagbotohan yon, nanalo yung boto dahil sa composition ng mayorya. So, meron tayong mga kinukonsidera, pero ang pinahawakan pa rin natin, no, dapat hindi siya maka-apekto doon sa mismong proseso.
0: Mm-mm. At I read na isa rin sa mga ginagawa nyo ngayon, sabi mo nga kung nag-iikot ka sa schools, is to counter misinformation. Pero hindi ba masyado siyang ano? Paano nyo gagawin considering na sobrang daming misinformation, disinformation ngayon sa social media at yung pagkalat niya talagang ano eh, sobrang bilis. How are you going to paano mo hahabulin yung mga ganun?
2: Uncontrollable po kasi.
0: Mm-mm.
1: Well, dalawa yung gagawin natin. Siyempre, meron tayong efforts din sa social media, no, combat it where the battlefield is, so to speak. Pero ang pinapakita rin naman ng pag-aaral, hindi po mapipigilan ng face-to-face interaction yung unlad ng pag-combat, no, ng ganyang disinformation. So, kailangan pong mangyari. Baka makalanding sa iba't ibang mga avenues at syempre maibigay no yung basics, ano yung proseso, ano yung provisions at anong inaasahan natin na bakit mahalaga itong ginagawa natin.
0: And also ma'am, yung witnesses naman, nabanggit ni Congressman Chua na you're also considering hostile witnesses?
1: Tinitingnan natin no na maaari nating i-call to the stand siya. So, naghahanda din tayo ano yung mga kalakip na gawain para yung ma-call sila, mapanawagan na ito yung mga tanong na dapat sagutin, paano ba mag-impeach ng isang hostile witness if necessary? Yan po yung mga pinag-aralan din.
0: Opo, anong benefit ng pagkuha ng hostile witness, ma'am?
1: Well, yun naman din po yung nakita natin generally sa, well, trial propers could be a double-edged sword. So, tinitimbang natin yung pros at wini-weigh ito sa cons. So, generally, may mga witnesses na kung sila ay nagsalita, kailangan mapanghawakan. Yung, ay, mapanghawakan pa rin yung sasabihin nila. Mm-mm. Pero nga po, dahil double-edged sword, pinag-aaralan siya.
0: Oo, yung hostile witness, yung po yung mga antagonistic, yung
2: mm-mm.
0: para.
2: Mas strong ang stance.
0: Oo, yun yung para doon sa inaakusahan.
2: Opo. Uh-oh. Pero ma'am, kailan ma-expect natin i-announce naman yung hanay ng private prosecutors at without, of course, yung pinangungunahan din ang panel of prosecutors? Ano ba ang katayuan itong mga private prosecutors na makakasama natin? Anong clue? Ano ang maaaring maitulong po nila sa ating House Prosecution Panel?
1: Ano po sila? Mga volunteer lawyers that reached out para makatulong dito sa pagpaproseso ng paglilitis. So, for now, wala tayong mabibigay na additional pang-detalye other than yung nakalagay po sa press con na it will be revealed in due time.
2: Kasama po ba dito si attorney Andevira lang?
1: Ayun, wala po tayong mga concern. Marami pong attorney so far sa kongreso na involved dito. Apo. So, sila po yung talagang all-in ngayon.
0: Okay. Panghuli na lang, ma'am, sorry. Ilang witnesses are we looking at? Meron na po ba kayong number?
1: Wala po tayong sure na number, pero definitely yung mga naipresenta noong hearings on probable cause sa House Committee on Justice, sila rin naman po ay mapapanawagan na mag-service witness. So, andyan din po si Madriaga, andyan din po yung mga officials sa AMLAC, sa NBI, etc. Sila po ay may be called to the witness stand again.
0: I see. Alright. Okay. Kong, thank you so much po sa inyong oras at abangan po namin ang mga developments.
2: Yes, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po.
1: Salamat po. Maugad na araw po.
0: Good morning. Yan po si Representative Renee Luis Co ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
3: Anong ganap?
0: So, abangan po natin yung magiging response ng kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa summons, doon sa akusasyon yes. laban sa kanya by June 1. Baka, medyo matagal-tagal pa.
2: Baka at least doon magkaroon tayo ng total picture sa kung ano ang sagot initially ng kampo ng Vice Presidente dito sa mga reklamo laban sa kanya moving forward sa papuntang impeachment trial.
0: Oo, kasi kinuha natin ang panig din nila attorney Michael Poa, ang counsel ni VP Sara, pero nag-decline muna sila kasi nga ongoing na yung proseso.
2: Lagi namang reachable din ang kampo ni VP Sara with Attorney Poway. So, baka sa mga susunod na mga linggo, magpa-unlock ulit sila kung ano mang development.
0: Yes, let's see. It's 6:41, partner. Magko-commercial break lang po tayo. Babalik pa rin ang
3: Anong Ganap? Walang lipatan para alabok kung Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: TZMM. Numero uno sa aksyon.
11: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
12: Wow, Mama! You know I love the all-

0: Tiredness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
0: Baba! Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap?
5: Good morning! Good morning!
6: Good morning!
7: Good morning!
6: Good morning!
7: Hi, good morning po. Magandang ayan. Araw po.
6: Opo. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Yes. Ngayon po ay i-welcome naman natin muli sa programa si Attorney Ross Tugade, Senior Lecturer ng UP College of Law at ICC Assistant to Counsel. Pag-usapan po natin yung kaso ni Senator yes. Bato de la Rosa at updates din po kay former President Rodrigo Duterte. Good morning, Attorney. Welcome back po.
7: Hi, Attorney. Welcome back.
8: Good morning!
7: Apo, ang latest po nga dito sa binabantay natin sa ICC, in regarding po kay Senator Bato ay nireject na po ng Korte Suprema yung kanyang hiling na TRO. Siguro, Attorney, what does it mean para kay Senator Bato at para po sa gobyerno na nung nakaraan po ay parang lahat ay naka-on hold kasi hinihintay po yung desisyon ng Korte Suprema.
6: May basis po ba talaga para maglabas, magbumuo ng tracker teams at hanapin, arestuhin si Senator De La Rosa, ma'am? Attorney?
8: Kung ating tatandaan yung hiniling na relief ni Senator De La Rosa nung araw na lumabas na nga ang balita na meron siyang warrant mula sa ICC. So yun yung TRO tsaka status quo ante order kung hindi ako nagkakamali. Itong naging desisyon ng Korte Suprema ay hindi ginrant yung TRO and status quo ante order. So sa ngayon, ang ating legal status ngayon with respect to Senator De La Rosa ay wala pong pag-hold o walang kautusan na huwag munang i-implement yung arrest. So, we can safely and logically state that for the government, there is no impediment o wala pong pumipigil sa kanila para i-implement or i-effect yung warrant of arrest sa ngayon mula sa ICC. Sinasabi rin po doon sa statement, at least from the lawyers of Senator De La Rosa, that the Supreme Court has not ruled on the main constitutional issue. Aabangan po natin yung kabuuan ng naging desisyon ng Supreme Court. Sa pagkakaalam ko, wala pa po ito sa website. Ito po yung ating pag-aaralan kapag dumating na po yung kabuuan ng teksto ng desisyon ng Korte Suprema.
7: Pero ibig sabihin po ba ng attorney na hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, parang ina-acknowledge ng Supreme Court na merong kakarapatan ang ICC na mag-enforce ng warrant sa atin kahit hindi na tayo member?
8: Sa ngayon po, yun yung main constitutional issue na nakapaloob doon sa petition ni Senator Bato. Dahil hindi pa po natin nakikita yung buong teksto, hindi pa natin masasabi sa ngayon. Dahil ang claim ng lawyer, si Senator De La Rosa, ay hindi pa daw ito nasasagot mula sa kanilang pagkakaalam. But right now, dahil wala nga pong status quo ante order or wala rin TRO na inibaba ang Supreme Court, wala pong balakid para i-implement ang warrant of arrest against Senator De La Rosa. So, kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams para tignan na kung ano ang maaaring gawin upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid legally speaking para gawin ito.
7: At kapag sakali po na biglang in any event na talagang ma-aresto, madakip si Senator Bato, hindi niya pwedeng questionin yon dahil nga wala namang TRO na nilabas. Kumbaga, magiging valid and smooth yung magiging process if ever lang na siya ay biglang naaresto.
8: Po, kapag siya ay naaresto sa susunod na mga araw, walang magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto. At kung magiging smooth nga yung proseso na ito, we can expect and we should expect that the government should hand him over to the ICC
7: Ayun.
8: For him to be processed Mm-mm. at The Hague.
6: So, forthwith din yon attorney. Agad-agad, pwede siyang, sorry, agad-agad pwede rin siyang i-hand over to the ICC to dalhin sa Hague?
7: Parang yun nangyari kay dating Pangulong Duterte.
8: Katulad po, nung nakita natin kay dating Pangulong Duterte na mabilis ang mga naging sequence of events, we can expect, again, we should expect that the government should be abiding by the warrant of arrest issued by the ICC.
6: At walang lalabagin ng pamahalaan kung ganun ang gagawin?
8: Wala po, dahil nakapaloob po ito sa ating obligations, residual obligations, kahit po hindi na tayo parte ng Rome Statute. So, palagi pong lumalabas itong katanungang ito, hindi na tayo parte ng Rome Statute, hindi na tayo parte ng ICC, hindi ba wala na tayong obligasyon? Ito po ay paulit-ulit natin kina-clarify before the public na hindi po ibig sabihin na tayo ay wala na sa Rome Statute, ay wala na po tayong kaakibat ng mga obligasyon. So, parte po ng mga pinayagan natin mga obligasyon nung panahon tayo ay sumali, ay yung tinatawag na residual obligations at yung duty to cooperate kahit po tayo ay umalis na sa Rome Statute. So, nakakabit pa po ito sa obligasyon ng Estado ng Pilipinas bilang dating membro ng ICC.
6: Mm-mm. Kasi ang lagi pong sinasabi naman ng mga abogado ni Senator De La Rosa, una, dapat dumaan sa local court, dapat korte sa Pilipinas ang maghain o maglabas ng arrest warrant. Pangalawa, wala raw tayong surrender mechanism para ibigay ang isang Pilipino sa international body or ibang bansa. Ano yung explanation countering those arguments, attorney?
8: Yung una po nilang talking point patungkol sa kailangan ng local court recognition, ito po dahil kanilang pinepresent ang ICC as a foreign court. So under our domestic law, there is actually a process for recognition of foreign judgments. But that is for foreign courts of another state. So, isa pang kailangan i-clarify natin na ang ICC po ay hindi foreign court in the sense na korte siya ng ibang bansa. Ang ICC po ay isang international court. Okay, meron po pagkakaiba yun, technically speaking, pag ganito po yung usapin. At dahil isa po siyang international court, nandito po nakikita yung interaction between international law and our own local and domestic law. Sa Pilipinas, tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating batas mismo. Na sasaligang batas po yan. We recognize international law as part of the body of law that we accept and enforce in the Philippines. So yun po yung doon sa paunang talking point na kailangan dumaan sa local court, hindi po kailangan dumaan sa local court dahil international court po ang ICC. Nakakabit po ito doon sa pangalawang tanong ninyo patungkol doon sa surrender mechanism. Yes. Sabi, wala daw surrender mechanism. Ito rin po ay nakikita natin sa RA 9851, there is actually a provision there that the executive may already surrender this person who is under investigation and now we have a warrant from an international tribunal, which is the ICC. Siguro pa, kukunin ko na rin yung opportunity na ito para i-clarify yung isa pang nakakalito na palaging binibring up, extradition. Nabigyan na niyo yung siguro na relevant ba yung extradition. Hindi po relevant yung extradition sa puntong ito dahil yung proseso po is not between the Philippines and another country but the Philippines and the ICC na ginawa ng Rome Statute isang multilateral treaty. So, hindi po siya proseso ng isa pang bansa, another country. So, extradition will not apply in this case.
6: So, yung extradition, para lang po sa ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, yun yung legal na proseso ng pagsusurrender, pagsusuko ng isang suspected mula sa isang bansa papunta doon sa international court. Tama po?
8: Victoria, it's pag-extradition, pag-surrender sa isa pang bansa. So hindi siya mag-a-apply sa atin because the ICC is not a foreign court. Okay. It is an international court. Mm-hmm. So kinaklarify ko lang at this point that extradition will not apply. Mm-hmm. It's not the applicable or relevant concept here.
9: Mm-hmm.
8: Kasi nakakadagdag yun sa kalituhan ng ating mga kababayan na marami nagsasabi, wala naman pong extradition treaty. Hindi po kinakailangan ng extradition treaty sa kontekstong ito dahil hindi po ibang bansa ang nag-i-implement ng warrant, kundi isang international court.
9: Saka,
8: so, sa lokal na batas natin, yung po yung RA 9851, meron pong provision doon na maaari po siyang isurrender sa international tribunal. Yun po yung mag-a-apply, hindi po extradition.
6: Yan yung section 17 ng RA 9851.
8: Yes.
9: Opo. Pero attorney, ganito ba ang palagi nating magiging sitwasyon? Kasi siyempre bukod kay Senator Bato, may iba pang mga pinangalan ng co-perpetrators. At not only a matter of time ang iniintay natin para maglabas ng mga panibagong warrant ang ICC laban sa iba pang co-accused ni dating Pangulong Duterte. So ganito ba ang magiging sitwasyon din moving forward na kailangan maghihintay tayo ng desisyon mula sa Korte Suprema, mahihiling ng mga TRO mula sa kanila mga panig para lang mas safely nating masabi na pwedeng arestuhin din yung mga ipapa-aresto pa ng ICC.
8: Well, ang opinion ko dito, I think it's time for the government to clarify its policy with respect to any forthcoming warrants of arrest kung meron pang ibang co-perpetrators na magiging subject of a warrant of arrest from the ICC. And RA 9851 and Section 17, meron kang legislative framework para i-clarify ng pamahalaan ito. So we can avoid actually future scenarios na ganito na naman, magpo-file na naman ng TRO, hihintayin na naman ang Korte Suprema, marami na naman magiging involved na personalities at magiging maingay na naman yung iba't ibang nakakalitong legal aspects of this. So, I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Dahil, yun nga, nabanggit nyo, ang daming kalituhang nangyayari at mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano pa talaga yung stance ng gobyerno. So kagaya nung aresto ni former president, merong Interpol red notice. Ngayon, hindi lumitaw yung issue ng Interpol red notice dahil wala tayong clarity kung naka-receive nga ba sila with respect to Senator De La Rosa. So again, time for the government to put its stand firmly. Ano ba talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC? And I think at this point wala namang talagang pumipigil sa kanila or wala namang talagang balakid para maging hesitant sila sa pag-i-implement ng anumang proseso mula sa ICC. Kaya nabanggit ko kanina, meron pa rin po tayong residual obligations under the Rome Statute.
9: Kasi kung tama kong pagkakaalala, kahit nung the night ni naaresto si dating Pangulong Duterte, meron ding hinihintay doon na desisyon sa Korte Suprema noon na kaya ginigit na huwag munang hayaang makalipad yung eroplano kasi meron pang hinihintay na desisyon sa Supreme Court na ito rin ang nangyari ngayon kay Senator Bato. Parang ginamit yung pagkakataon na nung mga nakalipas na araw para hintayin yung decision doon sa kanyang petition na turns out hindi nag-reject, hindi naglabas ng TRO. Kumbaga magkakaroon ng leeway ang panahon yung kung sino mang future na ipa-aresto dahil laging gagamitin na wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas.
8: Yun na nga yung naging consequence at nakita na natin nagkaroon na ng active evasion from the warrant of arrest. So mas nagkagulo lang dahil essentially meron kang naibigay na extra time for them to wiggle out of the situation na meron nang i-implement na arrest. At medyo counterproductive ito actually dun sa pinaka goal kung bakit tayo may mga ganitong proseso. It's for accountability. Ito yung para hindi na maulit-ulit yung mga ganitong sitwasyon. Meron namang nakalatag na proseso. So I think again my stance here is number one, there is a residual obligation, klaro yon under the text of the Rome Statute. Klaro din na meron tayong RA 9851 that would actually legally allow the surrender of someone like Senator De La Rosa to an international tribunal, and there's practically nothing stopping the government, the executive, from implementing the arrest. So the policy has to be clear. Malacanang has to be clear kung ano ba talaga yung kanilang magiging policy towards any court processes with respect to the ICC. Again, it's not so much dependent ang Malacanang dapat sa kung anong sasabihin ng mga iba't ibang partido dito. They have to put their foot down and really honor kung ano ba talaga yung mga residual obligation pa natin under the ICC.
6: Attorney, before we let you go, tanungin ko lang din yung sa status naman ni former President Rodrigo Duterte. May 27 na yung status conference, tama po?
8: Yes.
6: Opo.
8: Yes. And I think merong panibagong kagabi lang yata.
7: Yes.
8: Panibagong decision on opo, the detention.
7: Yes, opo. Ano ang reaction nyo dun, attorney?
8: Ito ay sa tingin ko yung decision ng ICC na hindi payagan yung kanyang paglabas at he will remain in detention. Actually in line to dun sa mga dati naging decision din ng ICC sa iba pang mga accused in their detention centers. Na meron naman po talagang possibility na maging flight risk. Kaya ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangang nasa detention pa rin po si former president. Sa tingin ko na itong evasion ng arrest by Senator De La Rosa, isa pa tong factual circumstance na siguro sa paningin ng international community ay mukhang merong active effort na takasan kung ano man yung magiging proseso for international accountability.
6: Mm-hmm.
8: So we welcome at least the decision to have him remain in detention because the ultimate goal, at least for us, we have been advocating for these processes. At talaga makita yung paggulong ng proseso para sa paggamit ng hustisya before the International Criminal Court.
6: Panghuli na lang, sinasite kasi nung defense team ni former president yung kanyang condition na naman. Natutumba daw, hindi rin maisulat ng maayos yung pangalan or makapirma ng maayos doon sa isang document. Mm-hmm. Anong nakikita niyong strategy po dito?
8: These kinds of medical examinations, allowed naman under the ICC, they have actually a roster of experts. Kasama dyan yung mga medical experts who can independently assess. At kung hindi ako nagkakamali, Victoria, merong isa pang statement yung court nung nakaraan lang, kamakailan lang, na si President Duterte ay hindi naman naka-experience ng any significant fall or medical episode in the last 30 days. At patuloy naman yung nagiging pag-assess sa kanyang health condition. So, kung sa ngayon ay nakita nilang wala namang reason or any serious health condition that would be detrimental to him sa kanyang patuloy na pagkakapiit sa The Hague, we have to really trust that they have undergone the correct assessment.
7: Mm-mm.
8: Of his status of health.
7: Tsaka di ba pinagbigyan yung hiling nung kampo niya dati, di ba, na sumailalim sa medical exam at lumabas naman yung result. It turns out lang talaga na sinasabing fit to stand trial si dating Pangulong Duterte.
8: Mm-hmm. Yes. Na-resolve na yung yung issue at least at that point in time.
6: Mm-hmm.
8: But again, it's always available to him yung panibagong assessment from the roster of experts of the ICC. And I'd like to think na sana hindi tayo nag-assume ng the worst of the international tribunal. I think understandable na meron tayong feeling of pagiging cynical yung tingin natin sa mga legal processes bilang mga Pilipino, yung danas natin sa proseso ng hustisya. Siyempre, ano yan, unique experience for Filipinos dealing with the Philippine justice system. But siguro panahon na rin na maging bukas tayo sa mga ibang proseso rin na ginagawa ng international tribunals. And we can at least assume that they have been very professional in the way that they're handling this.
6: Mm-hmm.
8: Especially meron silang, you know, mga roster of experts who can check on the fitness of President Duterte. Everyone is welcome to visit the website of the ICC and check there kung ano po yung itsura ng mga detention center. Very well equipped when it comes to the needs of people detained there.
6: Right. Attorney Ross, thank you so much.
7: Thank you po, Attorney. Salamat po.
8: Maraming salamat po.
6: Good morning. Yan po si Attorney Ross Tugade, Senior Lecturer ng UP College of Law at ICC Assistant to Counsel.
5: Anong
10: Listen up!
6: Marami. Mamaya, subukan natin himayan yung ilang points ni Attorney On, Senator De La Rosa and former President Rodrigo Duterte. Mamaya, babalik po ang anong ganap. Lipat lang po tayo sa
7: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
10: Anong ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Partner, ang oras.
1: Oras natin, 7:03.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend, House Prosecution Panel umaasang hindi haharangin ng Korte Suprema ang pagsalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tracker team ng PNP at NBI binuo para tugisin ang puganting si Senator Ronald De La Rosa.
0: Pananatili sa kulungan ni dating Pangulong Duterte, iniutos ng ICC Chamber. Duterte pinayagang huwag dumalo sa status conference ng kaso sa May 27.
1: Pagawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna, sumabog at nasunog. Operasyon ito illegal ayon sa BFP.
0: LTA sa loob ng Philippine Area of Responsibility binabantayan. Maulang panahon asahan sa ilang lugar.
1: At detalye sa BTS Arirang World Tour sa Pilipinas, inilabas na!
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye, mga kapamilya kumpiyansa ang House Prosecution Panel na hindi nahaharangin ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon, nakatoon na sila sa pagsisimula ng impeachment trial na tiyak niyang tuloy na dahil nakalatag na ang mga pre-trial meetings at target na pagsisimula ng paglilitis o ng pre-trial na July 6.
3: Ngayon po, nasa bola na po ng Senado eh. Mm-hmm. Ito pong constitutional process po ng trial, no? Ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted.
0: Hindi naman nakikita ni Ridon na kailangan palitan ang liderato ng Senado dahil wala namang mababago sa hanay ng Senator Judges na kailangan kumbinsihin ng prosecution at defense team. Sa ngayon, hinihintay na lang ang sagot ng Vice Presidente sa summons at itatakdang humarap sa Korte.
1: Kasado na ang protesta ng ilang grupo para ipanawagan ang hatol na guilty kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pangungunahan ng grupong Tindig Pilipinas ang Kampana para sa Hustisya na isasagawa sa Ayala Triangle sa Makati alas 9 ng umaga bukas. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Silvia Claudio na makatutulong ang protesta para maging patas ang paglilites kay VP Sara. Sinabi sa DZMM ni Silva Claudio, co-convener ng grupo, na hangad din nilang matulungan ang publikong maging mapanuri sa pagpili sa mga susunod na leader ng bansa.
4: We are viewing what happened in the Senate as the last desperate attempt of someone with consciousness of guilt in terms of the articles of impeachment. No? Kung ano man ang resulta sa Senado, meron namang higher judge at yun po ang taumbayan natin.
0: Pinakikilos na ng Philippine National Police ang tracker team nito para tugisin at arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na inatasan na ang lahat ng unit ng polisya na hanapin at isilbi kay De La Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay sa impormasyon ng PNP-CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganteng senador. Nanawagan naman si Nartates sa senador na mapayapang sumuko.
5: Our Department of Justice ay siya na mismo ang nagbigay ng kautusan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. And pag sinabi natin in-implement ang isang warrant of arrest, rin sunod na mismo sa kanilang utos, regular na trabaho ng pulisyan.
0: Kumikilos na rin ang National Bureau of Investigation sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may team nang tumutugi sa senador at tiniyak na susundin ang tamang procedure sa pag-aresto kay de la Rosa. Una nang isinailalim sa protective custody ng Senado si de la Rosa pero umalis matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13.
1: Handang tumulong si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Torre na ngayon MMDA General Manager na handa siyang sumunod sakaling atasan ni Pangulong Marcos Jr. na tumulong sa pagtugis sa senador. Noong nakaraang taon, si Torre ang nanguna bilang pinuno ng PNP CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni De La Rosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
6: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan.
0: Samantala, nahaharap sa reklamong plunder at bribery si Senador Dante Marcoleta sa Ombudsman. Kognito nang hindi umano pagdeklara ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya ng senador noong 2025. Sa complaint affidavit, kabilang din sa mga inirereklamo si na dating Congressman Mike Defensor na nagbigay umano ng 30 milyong piso. Gayun din ang isang Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Pero sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOCE, nakasaad na wala umanong natanggap na kontribusyon si Marcoleta. Marso nang ibinasura ng Commission on Elections ang investigasyon sa kaso ni Marcoleta dahil natanggap umano ng senador ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta sa naturang reklamo. Iginit naman ni dating Congressman Defensor na walang batayan ang reklamong plunder dahil wala namang sangkot na pondo ng gobyerno.
1: Iniutos ng International Criminal Court ang patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Netherlands. Sa 8 pahinang desisyon, sinabi ng ICC Trial Chamber 3 na matapos makumpirma ang kaso noong Abril, mas tumaas ang posibilidad na tumakas ang dating Pangulo at hindi rin suportado ng medical findings ng independent experts ang pagbabago sa detention order. Ipinunto rin ng Trial Chamber ang patuloy na pagtanggi ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng korte. Gayun din ang malawak na koneksyon nito sa Pilipinas na pwedeng magpatakas sa kanya. Samantala, pinayagan ng Trial Chamber si Duterte na huwag humarap sa unang status conference ng kaso sa Mayo 27. Inaasang dadalo sa status conference ang bagong legal team ng dating Pangulo, kabilang si Peter Hintz, na pumarit kay Nicholas Kaufman bilang lead counsel.
0: Sa iba pang balita, nanindigan ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na itutuloy pa rin ang pagkamit ng hustisya sa kaso. Kasunod ito ng impormasyong hindi na sumisipot sa pagdinig ang ilang kaanak na sinasabing tinangkang suhulan para abandonahin ang kaso. Sinabi sa DZMM ng kaanak ng nawawalang sabungero na si Cha Lasco na hindi inaasahan ang aniyay tangkang panunuhol. Nababahala rin ang kaanak ng nawawalang sabungero na si Jaja Pilarta para sa seguridad ng mga sinasabing tinangkang suhulan.
7: Ang dami-dami namin. Pag nakikipaglaban, nakikipapa-interview, naglalahat, ang dami namin eh. Numitis kami. Masakit para sa amin yan, pero wala kaming magagawa kung talagang sila ay na iba ang prinsipyo dahil lamang sa pera.
8: Natatakot din po kami para sa kanila. Mm-hmm. Kasi hindi nila alam yung pinapasok nila eh.
1: Sa ibang balita, sumiklab ang sunog sa sumabog na pagawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna. Sinabi sa DZMM ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain na hinihinalang iligal ang operasyon ng pagawaan ng paputok.
9: Mukhang nag-ooperate sila ng palihim siguro paggabi. Kasi nung nakita namin yung area,
1: opo,
9: ay meron talagang parang treehouse na parang may lookout sila doon. Kung may mag-intake ay nakakalusot sila.
1: Kinumpirma naman sa DZMM ni Fire Chief Inspector Lourdes Christy Raburar, City Fire Marshal ng BFP Cabuyao City, na walang permit para mag-operate ang pagawaan na nagsisilbing imbakan ng mga paputok. Walang nadamay sa pagsabog sa lugar na nasa industrial area. Habang tumagal ng halos 2 oras ang sunog na naapula pasado alas 7 kagabi.
10: Dito nila ini-store yung mga raw material sa paggawa ng paputok. Meron din kami na pansin na ito ay may assembly area. Kumbaga, ina-assemble din nila yung mga paputok dito po. Wala po silang permit. Kaya hindi consider po natin na illegal na paggawa kasi wala po silang mga kaukulang permit.
0: saranggola na naipit sa kable at solar lights ng Department of Public Works and Highways ang itinuturong sanhi ng dalawang araw na power interruption sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Engineer Humphrey Dolor, naantala ang daloy ng enerhiya sa mga kable dahil sa umano'y foreign object o materyales na nakasabit sa linya sa bahagi ng Don Pedro sa Mansalay at solar lights ng DPWH, kaya nagdulot ng instability sa linya. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa DPWH para sa nagtataas ang solar lights sa lugar.
11: Mula tayo paulit-ulit sa DPWH na sana makipagtulungan sila, yung mga kontraktor nila, na huwag nilang nasusuwayin o huwag nilang baliwalain ang nilalaman ng Republic Act 11361 o Anti-Obstruction Law of Power Line. Kasi bawal naman po talaga itong ginagawa nila. Una, unsafe, hindi po ito safe, delikado po ito. Pangalawa po, nakakapag-antala po ito sa daloy na regular ng ating mga enerhiya sa ating mga kable.
0: Samantala, nanindigan naman si Dolor laban sa mga umano'y nagnanakaw ng kuryente at nagbabanta sa buhay ng kanilang mga empleyado na bahagi ng Special Operations Task Group.
1: Sa ibang balita, tumigil na sa pagtatanim ng gulay ang ilang magsasaka sa Oriental Mindoro bunsod ng matinding init. Sinabi sa DZMM ng magsasaka sa Calapan City na si Manny Cleofe na kanya-kanya ng diskarte ang mga magsasaka sa lugar gaya ng pagsalok ng tubig mula sa mga deep well bilang pandilig. Panawagan ni Cleofe bigyan ang mga kooperatiba ng mga solar-powered water pump para hindi na kailangang gumastos para sa gasolina ang mga magsasaka.
12: Kung sakali na talagang mabigat na yung challenge, eh bakit natin pipilitin kung at stake naman ay yung kapital na natin na posibleng malugi na or kung utang, lalong mas malaki. Kasi kailangan yan tubig during ganitong tag-init. At yan naman po ay taon-taon na mangyayari. Dapat mahaba yung programa para doon.
0: Pinangangambahan naman na makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig ang higit 250 barangay sa Antique dahil sa matinding init at tagtuyot. Sinabi sa DZMM ni Antique PDRRMO Head Broderick Train na ilang barangay ang umaasa lang sa mga deep well dahil malayo sa mga ilog. Ayon kay Train, nagsasagawa na ng mga kaukulang hakbang ang lokal na pamahalaan para maibsan ang posibleng epekto ng El Nino sa lalawigan, kabilang ang mapping ng Department of Agriculture sa mga palayan. Pinayuhan naman ng PDRRMO ang mga residenteng magtipid sa tubig at pagkonsumo ng kuryente.
13: Meron tayo nakaregister na 251 na mga water challenge barangay dito, no, sa 11 municipalities na posible na ito po yung makaramdam ng water shortage. Mga highlands to o interior na mga barangay to at medyo may kalayuan din sa mga ilog. May mga areas talaga na na deep well lang yung source, no, wala pang mga water district.
2: Panahon! Patrol!
1: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Inaasahang makakaapekto sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas ang buntot nito.

0: organization bilang malaking banta sa kalusugan ng publiko.
1: At triplets mula sa Isabela na sabay-sabay pumasa sa licensure examination for professional teachers, may mensahe sa mga nangangarap na maging guro. Yan natin pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend!
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at bagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Lalo ngayon matraffic sa talsatan, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Seven 7:21 ang oras, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Most wanted sa Pampanga, arestado sa bayan ng Porac. Balita po mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao.
14: Timbog sa operasyon ng Pampanga Police ang most wanted na suspect sa kasong murder. Ayon sa pulisya, nahuli ang 37-anyos na suspect sa Barangay Piyas, Porac, Pampanga. At nasamsam sa kanya ang 3 loose firearms at maraming live ammunition. Nadamay din sa operasyon ang 70-anyos na lalaki mula Guagua dahil sa paglabag sa PD 1829 o obstruction of justice. Nasa kustodiya na ng Porac Municipal Police Station ang dalawang arestado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao.
0: Samantala, puspusan na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma rin ni House Prosecution Panel spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko na inaaral nila ang pagkakaroon ng hostile witness na isasalang sa impeachment trial. Sa petsa naman ng paglilitis, iginiit ni Ko na late na kung aabutin pa ng July ang pagsisimula ng trial dahil nararapat na gawin ito forthwith. Nakatakda ang pre-trial ng impeachment sa July 6, habang inaasahang magaganap ang mismong paglilitis matapos ang SONA ng Pangulo sa July 27.
15: Nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Naniniwala tayo.

0: na kahit sino man ang nandiyan sa liderato ng Senado, hindi dapat makaapekto sa proseso ng pananagutan. No? Kahit sino naman nandiyan, dapat makita natin na magtuloy-tuloy yung paglilitis at proseso.
1: Iginiit ni International Criminal Court Assistant to Counsel Ross Tugade na walang magiging basehan para questionin ni Senator Ronald De La Rosa ang posibleng pag-aresto sa kanya. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hirit ng senador na temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC. Sinabi ni Atty. Tugade sa DZMM na wala nang balakid para gumawa ng mga hakbang ang law enforcement agencies dahil walang ibinabang TRO ang Korte Suprema. Inaasahan ni Tugade na magiging maayos ang proseso sa pag-aresto kay De La Rosa bago isuko ng gobyerno sa ICC sa The Hague.
2: Kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams para tignan na kung ano ang maaaring gawin upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid, legally speaking, para gawin ito. Kapag siya ay naaresto sa susunod na mga araw, walang magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto at...
3: Sa labas ng bansa, inanunsyo ni U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard ang pagbibitiw sa pwesto. Agad na tinanggap ni U.S. President Donald Trump ang pagbibitiw ni Gabbard na epektibo sa katapusan ng Hunyo. Idinahilan ni Gabbard sa pagbibitiw ang pagtutok sa kondisyon ng asawang may cancer. Sinasabing naging kontrobersyal ang pamumuno ni Gabbard dahil kinontra lalo na sa giyera ng Amerika sa Iran na kadalasang bumabangga sa paniniwala ng Trump administration. Si Gabbard ang pinakabagong opisyal na mawawala sa Trump cabinet kasunod ni Homeland Security Secretary Kristi Noem.
1: Sa labas pa rin ng bansa, itinaas na sa very high ang public health risk ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa 750 ang hinihinalang kaso ng Ebola sa Congo at 177 rito ang namatay na maituturing ng malaking banta sa kalusugan ng publiko. Pero nilinaw ng WHO na nananatili pa rin mababa ang banta ng Ebola sa buong mundo. Inanunsyo naman ng Oxford University sa United Kingdom na may dinedevelop na silang bakuna para sa pambihirang species ng Ebola na bundibugyo at isasalang nasa clinical trial sa loob ng 2-3 buwan.
3: Hihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization na pagkalat ng Ebola disease na dulot ng bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas na may sintomas ng lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdumi. Nakahahawa rin ang sakit kaya pinapayuhan ng publikong ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ang malinis na kapaligiran.
1: Inspirasyon ngayon ang kwento ng triplets mula sa Isabela na sabay-sabay pumasa sa licensure examination for professional teachers.
3: Congratulations!
1: Sinabi sa DZMM ni Bart Dominic Alejandro, isa sa triplets, naging malaking hamon para sa kanila ang pagre-review dahil kanya-kanya sila magkakapatid sa estilo ng pag-self-review. Nagtapos sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Science si Bart at kambal niyang si Ace, habang Major in English naman ang isa pa nilang kambal na si Carl. Kabilang ang tatlo sa mahigit 45,000 examinees na matagumpay na pumasa sa katatapos lang na LET.
4: Pagkarating nila lang ba yun po? Tapos yung mga relatives po, ang daming nag-post, nag-story, ganun po. Maniwala sa sarili. Wag basta-basta tutuko kasi syempre kung may challenges po na ma-encounter, parang tuloy-tuloy lang po.
1: Yun!
3: Congratulations!
1: Congratulations! Isa pa. Yan! Sports
3: Balita! Sa sports, nalusutan ng Barangay Ginebra Gin Kings ang Rain or Shine Elasto Painters sa Game 2 ng PBA Season 50 Commissioners Cup Semifinals sa score na 109-101. Binura ng Rain or Shine ang 24-point lead ng Ginebra sa fourth quarter Pero nakabawi rin ang Gin Kings sa pangungunan ni Justin Brownlee. Tabla na ang serye ng dalawang koponan na muli magtatapat bukas para sa Game 3. Samantala, naibulsa rin ng Meralco Bolts ang Game 2 ng semis laban sa TNT Tropang 5G sa score na 87-76. Nanguna sa Meralco si Chris Newsom na umiscore ng 24 points, 4 rebounds at 3 assists. Nagtamo naman ng hinihinalang partial Achilles tear si TNT import Bolbol sa unang quarter na para kay Coach Chot Reyes ay malaking dagok sa koponan.
1: Samantala, magtutuos sina Filipina tennis star Alex Ayala at rising American star Iva Jovic sa unang round ng French Open. Ito ang unang beses na magaharap sa Women's Tennis Association Pro Tour ang world number 38 na si Ayala at world number 17 na si Jovic. Wala pang detalye sa schedule ng tapatan ni Ayala at Jovic na naging magkatambal sa Indian Wells Open noong Marso. Good luck at congratulations in advance.
2: Nang
1: mala ano, mala BTS dapat, di ba?
3: Dapat pakita mo ang iyong ano.
1: Oh, wala akong galing skills. Dancing skills.
3: Inilabas na ang mga detalye para sa inaabangang Arirang World Tour ng K-pop global group na BTS sa bansa.
1: Yun!
3: Sa official announcement ng Live Nation Philippines, sa March 13 at 14, uy, malapit sa birthday ko, 2027.
1: Naku, perfect, naku po, perfect birthday gift! Paring Hermon, alam
3: naku
1: mo na.
3: Talaga! Ang concert ng grupo na gaganapin sa Philippine Sports Stadium. Isinapubliko na rin ang seat map, ticket prices at fan perks. 2017 ang huling bumisita at magtanghal ang BTS sa bansa.
1: Perfect
3: talaga. Eh, ang ticket nakita ko parang ano ba, 6,500 hanggang 25,000 pesos. Kayang-kaya yung 25,000.
1: Oo, isang taon pa.
3: O, di ba?
1: Eh, kaso mabilis ang bilihan ng ticket niya, lalo pag ang dami-daming RV, di ba?
3: I'm sure. Yung makapasok ka lang, kahit makakuha ka lang nung mga mas malayong seat, sobrang swerte mo na siguro.
1: Oo, kahit galanggam na lang yung tanaw mo sa kanila.
3: Ang sad.
1: Good
3: pero
1: luck!
3: Yan ha, armies ha, talagang nako, bakbakan na pagdating sa pagbili ng tickets.
1: Good luck!
3: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tula.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
5: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend! Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
7: Makinig ka na.
6: Balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: pumalaga ng DCML para sa atin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
11: Anong ganap?
12: Good morning!
1: Good morning po!
12: Good morning po sa ating magandang 17 araw. Trillion na kasama sa YouTube. Good morning po kay Nerfed Potato, uy! Kay Josh Kyle Edim, oy Josh Kyle, thank you ha sa mga comment po rin sa aking Facebook page.
1: Thank you!
12: Si Omi Warbisdak, Julius Bangalando, at si Miss LV Vedua, good morning.
1: Siyempre, binabati rin natin ang tandem nila Jill Borjal at ni Sir CEO ng Toronto, Canada.
12: Oo,
1: si Ma'am Elsie Balion Florentine. At binabati lang natin ng partner ang mga taga Santolan, Pasig.
12: Oh.
1: Lalong-lalo na po sila Sir Ricky, Ma'am Maricel at Tita Blessie Lucas. Pinapabati po kayo ni Sir Rian Jervy Lucas. Good morning po. Maraming
12: good
1: salamat.
12: Morning.
1: Good morning at sa mga taga Pasig.
12: Salamat po. At good morning din po kay Sir Zosimo Gasbin. At happy birthday po sa aking sister-in-law na si Carrie May Rosales.
1: Happy birthday at good morning kay Jonathan Dimaano. Good morning.
12: Oy partner, sa oras na 7:34, i-welcome na po natin muli sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson, member po ng Senate Minority Block. Pag-usapan natin yung iba-ibang issue dyan po sa Senado. Good morning po, Sen.
1: Hi, sir. Welcome back po.
13: Yeah, Victoria, Christian, sa lahat ng tumatangkilik sa Anong Ganap, magandang Sabado na umaga.
1: Salamat, sir.
12: Thank you, sir. Ang daming ganap po sa Senado.
1: Kumusta kayo,
12: Sen,
1: sir?
12: Kumusta po kayo? Tama, kumusta po kayo?
13: Kumusta rin kayo?
1: Maayos naman, sir.
12: Thank you, sir. Sir, ito mainit-init.
13: Hindi man lang kayo naman kumusta.
12: Ay, ikaw nga, sir. Hindi mo ano kumusta. Sir, nandun ako sa barilan, hindi mo ako kinumusta.
13: Alam ko naman safe kayo eh.
12: Thank you po, Sen. Sen, ito mainit-init pa. Naglabas po ang office ni Senator Kiko Pangilinan ng statement. Sabi po ni Sen Kiko, "We of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Win Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability." So sir, ano po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leadership?
13: Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung paghangad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines.
12: Mm-mm.
13: Kasi yung iba, hindi tumatagal ng isang taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo.
12: Mm-mm. At sa ngayon, sir, ang number ay 12, sa majority 11 sa inyo. So meron kayong napipisil na pwedeng lumipat kahit isa lang sa minority?
13: Yes, not counting Senator Ronald De La Rosa.
12: Mm-hmm.
13: Talagang 12-11. No? Ang situation ganito, napaka-precarious ng 12 against 11. Even if hindi maka-13 yung minority, pinapaliwanag yung situation. Isa lang yung lumipat. So magiging 12-11 in favor of the minority bloc. Pag ganun ang situation, while the Senate President remains to be the presiding officer ng Senate, yung sa floor, yung majority, magsisip yung balance. Ibig sabihin, lahat ng chairmanships ng mga komite ang masusunod yung minority or majority, pero hindi kanila yung Senate President. Ganon din ang karamihan ng mga motions. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng desisyon na gagawin ng bawat bloke naaayon sa party lines or sa block lines. Ano? Hindi naman ganon. Pero pagka mga major issues like chairmanship ng komite, tapos yung mga major issues na magkakaisa yung isang bloke, yun ang masusunod. Dahil yun nga, 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate.
12: Mm-mm.
13: Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. For purposes of the quorum or pag-determine ng simple majority, hindi nabibilang. Now, they may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator De La Rosa. Pero yun nga, kaya merong attempt na kung natatandaan ninyo last week, nag-attempt si Senator Magcoleta na i-amend yung rules ng Senate na kung saan papayagang bumoto yung isang senador maski hindi physically present sa plenaryo. Na yun, hindi naman ito na-adapt kasi hindi po pwedeng mag-motion ka sa floor at agad-agad i-adapt ng plenaryo na approve yung motion because it has to be referred first to the committee on rules. I-discuss yan doon, of course, combination niya ng majority-minority, pag-uusapan doon. At pagka, halimbawa, kung ano yung na pagkaisahan ng majority sa committee, dadalhin pa niya sa plenary para pagdebatihan. Kung papayagan ba yung ganong klaseng amendment ng rules. At halimbawa, ma-adapt pa yung motion sa plenaryo, magkakaroon pa ng publication yan. And I don't think, kasi yan, pwede mag-crossover kasi yung rules on impeachment, pwedeng pasukan yan ng rules of the Senate. So, ganun ang situation. Mm-hmm. So, hindi namin papayagan na i-amend yung rules. Kasi maliwanag sa rules namin ngayon, sa nag-exist na rules na of the Senate, na pag merong force majeure at saka national emergency lamang, pinapayagan mag-participate online o bumoto online. Yung not even bumoto, no? Pero ang maliwanag, pwede mag-participate sa interpellation, sa deliberation, and probably, yes, to participate in the voting. Pero wala naman tayong force majeure, wala naman earthquake, walang bagyo, wala rin naman tayong national emergency na that would necessitate yung online participation or voting.
12: Sir, balikan ko lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin?
13: I suppose we should be expecting some fireworks. Kasi nga, nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Ervin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution, na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. Monday pa lamang nag-file na siya ng, no, after nung insidente nung May 13th, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbisigahan yung naganap nung May 13, no? Na kung saan yun nga, nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate do sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks ano sa Lunes. Kasi balitaktakan yan.
12: Mm-mm. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may aasahan din po tayo. Mag-rubber shoes na po
13: ba? Yun ang hindi natin alam. Ano? Kasi alam mo naman, basta't merong 13, automatic yan eh. Simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya yung formality na lang yung magbobotan sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga, pag meron ng resolution na pinresenta sa Senate President, yung dating minorya, bababa siya at ibibigay na yung Senate Presidency doon sa papasok na Senate President.
1: Apo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta, what if lang po, just in case na ipilit, ibuksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po yung kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayorya during these past events. Ano po? Ano po ang pwedeng maging, o paano po yun siguro haharangin o kukontrahin po sa parte naman ng minority?
13: Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adapted or magbutuhan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Ano? Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week.
12: Mm-mm. Sir, bakit si Senator Wynn ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11?
13: Napagkaisa namin to nang nag-focus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga, yung practically all members of the new majority bloc ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito eh, hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa senador, etc., etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pupwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala namang kami pagkukunan sa labas eh.
12: Mm-hmm.
13: Kung 24 or 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuo ng majority.
1: Mm-hmm.
13: So si Senator Sherwin, and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh.
12: Mm-hmm.
13: Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang inaatendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh. So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at
1: mm-hmm.
13: least.
1: How about you, sir? Kasi kayo ang pro-tempore noon ni Tito Sen.
12: Mm-hmm.
13: Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang, tanggal ako.
1: Ganon.
12: Bakit naman, sir?
13: Wala, alam mo, ang Senate President, sabi ko nga, ito yung pinaka-unstable na job.
12: Mm-hmm. No?
13: Dahil para kang nag-acrobat yan, para nga-acrobat eh. Magbabalancing act ka at lahat. Ano? Lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay, give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area.
12: Mm-hmm.
13: Ako napakanipis ng gray area ko eh. Sa akin kung ano yung black yun eh.
12: Mm-hmm.
13: Kung ano yung white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalance eh. Of course, merong limits yan. Bawat tao naman, lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko dito, baseline principles.
12: Mm-hmm.
13: Diba? Depende lang kung ano yung level ng baseline principle. Meron mas mababa, meron mas mataas. But then, lahat ng tao meron ganon. Kung ang baseline, sa ilalim ng baseline principle mo, lahat yon non-negotiable. Sa ibabaw noon, pwede ka maging flexible ng konti. Depende sa kung ano yung pananaw mo sa iyong tinitindigan o tinatayuan na prinsipyo. So, ito ang situation. Kaya kung Senate President ka, Speaker of the House ka, kaysa Senate, wala masyadong tumatagal. Bihira yung tumatagal na Senate President. Kasi unang-una, lagi meron nagpa-plot against you eh.
12: Mm-hmm.
13: So, yung minorya, hindi maring hindi nag-iisip yun na balang araw makakasungkit kami sa mga kasamahan namin para maging 13. And there's no such thing as a small minority or a big minority. Remember kami, lima lamang kami. Di ba, naging majority kami at na-elect si Tito Sen as Senate President. Kami naman, sila naman noon, siyam, kami 15, pero tingnan mo nangyari. Naging 13 sila, naging 11 kami.
12: Mm-mm.
13: Eh lalo pa yung 11 and 13. At sabi ko nga, maski hindi makabuo ng 13, maski isa lamang yung tatawid, halimbawa, merong natauhan. Hindi ko naman sasabing, sinasabi na mas may moral authority. Alam mo, meron tayong tinatawag na, di ba, sa isip na isang tao, ano ba yung, kung tingin niya, nagkamali siya, maghanap siya ng redeeming value eh, di ba? Ano ba yung makakaredeem sa akin? Dahil kung halimbawa, ikaw mismo umaamin na nagkamali ka sa iyong ginawang desisyon, pwede magbago ka ng isip at iniisip mo, baka patawarin ka ng mga constituents mo, mapatawad ka ng mga dati mong kasamahan, at magbago yung isip mo, magbalik loob ka. So, pwede na riyon.
12: Opo.
13: O, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure,
12: mm-mm,
13: pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice. So, mm-hmm, pwede mangyari yun.
12: Mm-hmm. So, si Senator Loren ba to, sir, yung possible na lumipat, bumalik,
1: opo,
12: magbalik loob?
13: Wala akong pinatutungkulan. Ano? Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms,
12: mm-hmm,
13: na pwede mangyari yun. Kaya nga meron, di ba, nagbabago. Siguro, sabihin na natin na si yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority, at least yung dalawa, sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa, dati namin kasama, hindi ba?
12: Apo. Sir, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week, may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese, si Escudero, ay bumalik. Pero walang hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano ba ang nangyari? May ganun bang dynamics?
13: May ganung dynamics. Pero ang bottom line sa amin, ito ay talagang sabihin na nating cash installed ano, as of this moment. Dahil noong huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, na pagkaisa namin, wala, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Shewin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Shewin. Come what may, hindi namin mako yung majority kung hindi rin lamang si Senator Shewin. Kasi tinagana namin sa bato yun eh. Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ano. Ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung o ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows, ano, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming 11, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind na con us, may behind na impeachment.
1: Mm-hmm.
13: But, you know, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11.
1: Opo.
13: Sa amin, non-negotiable na yun. Kailang isalba namin yung, kasi never in my memory, ano, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako na alalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother.
2: Yes. Mm-hmm.
13: Pagkatapos eh, kami yung check and balance. Ngayon, iba eh. Mas mataas ang paningin. I'm ready to, I'm prepared to be, ano ah, to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw. Mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman.
1: Opo.
13: At the very least, naramdaman.
1: Opo. Nabanggit niya po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Senado? Bakit kailangang i-push natin na magkaroon ng possible, na magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon?
13: Well, unang-una, 2025, the worst GAA, the worst national budget in the history of the Philippines.
1: Mm-hmm.
13: Diba? Ano na, alam nyo rin naman yan eh. Pangalawa, yung flood control project, kung saan maraming may mga nabanggit, may mga nasangkot na mga kasama namin senador. Pagkatapos meron pang dalawa, isa o dalawa, na naharap, isa yung siguradong naharap na, yung isa posible pang maharap sa ICC, Warrant of Arrest. Meron pa kaming dalawang kasama na mayroong kaso sa DOJ. Pagkatapos na dagdagan pa ng isa na naharap ngayon sa ombudsman ng kasong plunder at saka indirect bribery. So, saan ka nakakita in the whole lifetime ng Senado na mayroong ganitong karaming may hinaharap na kaso?
1: Mm-hmm.
13: Ngayon lang. Pangatlo, yung away na nangyari, yung political divide, napakalalim eh, napakalawak, na kung saan para bang dati kami, alam mo, minsan nagkakasagutan kami, minsan friendly or minsan mainit na debate sa floor. Pero after all is said and done, nagkakamayan kami. Pagdating sa lounge, nagbibiruan kami. Ngayon napapansin ko eh, magkakalayo kami ng upuan eh sa lounge. At least many of us, ganun ang nangyayari. Noong panahon ni Tito Sen, ng Senate President, tatawag siya ng All Senators Caucus, wala man lang umaattend na minority group.
12: Okay. At siguro sir, yung pinaka-height
13: na... Yan yung mga unprecedented na nakikita ko na... Kaya na, sinabi ko, bihira itong Senado ngayon, yung, at least yung 20th Congress.
12: At siguro yung pinaka-height din nung mga pangyayari nung nagkaroon ng barilan. sa Senado. So, sir, ngayon...
13: Ayun, nakalimutan ko, Victoria. Okay. Sorry, nandun ka nga pala. Okay, yun talaga yung height. Yung height talaga ng wala nang parang pupuntahan pa. Wala nang ibababa pa. Mm-hmm. Dahil saan ka naman nakakita ng pati yung international news outlet, di ba? Ang daming tumatawag sa amin. Kala ko sa akin lang. Tumatawag yung London-based na ano, pagkatapos may tumatawag na Reuters, may tumatawag na kung CNN. Kung ano nang tumatawag, mangingi sana ng, yung pala, halos lahat kami tinatawagan. Okay. You can just imagine, for all the wrong reasons, nandun tayo sa news sa buong mundo.
1: Mm-mm. At saka, Sen, ha, may yung demeanor dyan, saka behavior yung ilan din po ninyong mga kasamahan, di ba, na merong matagal hindi pumasok, at kinestyon yung pag-question sa kanya kung bakit siya biglang pumasok, mayroong sensitive na masigawan, mayroong sensitive na hindi makamusta, yung mga ganong maliliit na detalye din, Senator, yun ba ay sa tingin ninyo naka-apekto rin sa kung paano tinitignan ng publiko ngayon yung Senado?
13: Yes, you can say that again, Christian. At kung napansin ninyo, no, maski yung aming dress code, hindi na nasusunod eh. Merong naka-jacket, merong naka-short sleeves, eh, dati-dati, maski unwritten yan, at least man lang, magbarong Tagalog ka o kaya mag-suit ka na may tie. Ganyan eh. Pero ngayon, makita nyo, minsan may pumapasok. Hindi na maayos yung dress code. No?
12: Mm-hmm.
13: Tapos, basta maraming nakita kong transition.
12: Mm-hmm.
13: Maybe it's the sign of the times. Maybe, I don't know. Pero ang nakagistang ko, nung pumasok ako dyan noong 2001, hindi ganyan eh. Inabot ko dyan sina Senator Blas Ople, Aquino Pimentel, Joker Arroyo.
1: Mm-mm.
13: Yun yung mga elders na Senator Edda Angara. Yan yung mga dandatan namin noon na talagang sa tingin namin, ito yung tutularan namin pagdating
12: Mm-mm.
13: sa demeanor,
12: Mm-mm.
13: pagdating sa statesmanship, etc.
1: Very dignified.
13: Pero ngayon talagang overtime, nagbago.
1: Mm-mm.
13: Sana nagbago. Nag-improve pero nagbago, nag-deteriorate eh.
12: At ngayon, Sen, yung isa niyo pong colleague, si Senator De La Rosa, tinuturing ng fugitive. Meron po ba kayong mensahe or payo sa kanya na sumuko na lamang po sa otoridad?
13: Sa akin, ang mensahe ko, hindi lamang sa kanya, kundi pati kay General Tates at saka kay Director Matibag. Kay Senator De La Rosa, galing niya yung pagtago. Kay General Dantates, kay Director, galingan niyo yung paghahanap. Kasi alam mo, hindi ko sinasabing karapatan ni Senator De La Rosa na magtago. Pero
12: mm-hmm.
13: choice niya yun eh. Kasi kung sino man yung madaling sabihin na sumurrender ka na, pero pag ikaw ang nasa ganong situation, alam ko nasa isip niya ngayon eh. Naghihintay yan ng June 30, 2028. Kung
12: mm-hmm.
13: sakaling mananalo at maupo si Vice President Sara bilang Presidente, hindi siya i-turn over sa DEHEG eh. Remember, of course, he will remain an international fugitive.
12: Mm-hmm.
13: Pero kung hindi naman siya i-turn over ng Philippine government sa The Hague, hindi siya mapupunta doon. Kasi nga, yung umiiral na 1951, di ba, may, hindi naman yun mandatory na kailangan i-turn over eh. Batas yun at sinasabi doon, unless lumabas yung ruling sa main petition. Remember, ang nilalabas pa lamang ng Korte Suprema, yung petition sa Tiaro
12: mm-hmm.
13: na dininay.
12: Mm-hmm.
13: Pero wala pa yung ruling sa main petition na kung saan dapat bang idaan sa local court o agad-agad i-turn over sa ICC. May option dun eh kasi may surrender eh. Pero meron din kung titingnan natin yung Bill of Rights, eh talagang Philippine judge o Philippine court ang may karapatan, may right na para i-recognize yung mas anumang o mag-issue ng warrant o pares. So nandun tayo sa kalagitnaan nun. Ngayon, kung wala pa rin ruling, o depende kung ano mag-ruling ng Supreme Court, kung ako si Senator De La Rosa, mag-iisip din ako ng self-preservation na aasa ako kung sakaling maging presidente si Vice President Sara by noon time of June 30, 2028, pwede na siyang lumabas dahil pwede siyang i-guarantee noong bagong presidente ng Pilipinas na hindi siya tatanobe. Remember, si Netanyahu ng Israel,
12: Mm-mm.
13: maski si President Putin, pero silang warrant to pares eh, sa ICC. Pero hindi sila maabot ng ICC kasi nandun sila sa mga sariling ilang bansa at kung pupunta naman sila sa ibang bansa, friendly naman yung country, poprotektahan sila.
12: Mm-mm.
13: So yun ang situation. So iwanan na lang natin yung decision kay Senator De La Rosa. Of course, gusto nating ma-serve yung justice, ika nga, ano. Ako, hindi ako makapag-advise sa kanya na mag-surrender kasi pinagdaanan ko yan eh.
12: Mm-mm.
13: Pero sa akin, ang situation ko iba. Kasi noong nagtago ako noon, merong umiiral ang jurisprudence, yung Miranda versus Tulyao. Maliwanag doon na even yung respondent na isuhan ng warrant of arrest, pwedeng mag-seek ng judicial relief, mag-file ng mga pleadings, kasi hindi nagpapasailalim sa jurisdiction ng o legal custody ng court.
12: Mm-mm.
13: So ginawa ko yon. Kaya hindi ako nagbabiolate ng batas noon dahil merong jurisprudence. Now, the situation is different. Bukod sa international warrant yung kay Senator Bato, meron ng bagong ruling ang Supreme Court amending or modifying yung Miranda versus Tulyao. Pinagyan na lang ng window ang isang respondent tulad din Secretary Roque, sinasaldi ko,
12: mm-hmm.
13: 6 months. Pag sa loob ng 6 months, hindi mo nakuha yung pagkuwas ng warrant o kaya pampabaliktad, walang probable cause yung kaso, eh hindi ka na makaka-avail nun. You have lost your right under that new Supreme Court ruling na mag-file pa ng mga pleadings. Ibig sabihin, archive na yung naka-archive yung warrant mo at bubuhayin yon anytime na ma-aresto ka. So yun ang kaibahan. So even given that, hindi pa rin ako mapag-advise kasi ako naniniwala, pag wala akong moral authority, wala akong moral ascendancy to give a certain advice, an advice to another person, hindi ko gagawin eh.
11: Mm-mm.
13: Kasi I've been there eh.
12: Mm-mm.
13: Kaya lang, sabi ko nga, magkaiba yung situation kasi noon, meron akong window na naayon sa batas na kaya alam ng maswerte nga ako dahil yung mga lawyers ko magaling mag-research at that time. Ano, na alam nila na, hindi, pwede ka maging scarce. Magpapalpala pa rin kami ng pleadings. Kaya nga na-dismiss yung aking case. Ano? Dahil talagang, well, merit naman yung pag-uusapan na yung nag-iisang witness, si Cesar Mangkaw, ang tawag na sa kanya ng Court of Appeals saka ng husgado, flip-flopping eh. Para bang nakailang besang bumale-balentong, iba-iba sinasabi. So incredible yung witness,
12: mm-mm-mm,
13: which I believe at that time, and I still believe now, na ganun talaga siya.
12: Mm-mm.
13: Kasi ano lang siya, co-opted lang eh. Anyway, that's another matter altogether.
12: Opo, nako, Senping, it's such a privilege to have you back on
1: yes,
12: Anong Ganap.
1: Yes, maganda po ng discussion natin.
12: Bitin pa rin po kami kahit natagal na po natin nag-uusap. Pero maraming salamat po. At see you po on Monday, Sen.
1: Looking forward for this week, sir. Salamat po.
12: Maraming salamat po. Yan po si Senator Panfilo Ping Lacson, member ng Senate Minority Bloc.
14: Anong ganap?
12: So ang sabi ni Sen, it's Senator Win Gatchalian for Senate President or nothing.
1: SB11. Parang bagong P-pop group lang. Ano? SB11.
12: At ang coup ay ang change in Senate leadership, it's always a continuing thing.
1: Yeah.
12: So abangan po natin.
1: Hindi rin naman na itinatago talaga yung possibility na maaaring ma-unseat na naman ang Senate President at magpalit na naman ng panibago.
12: Tatakbo na naman si Robert Mano sa Lunes at sa mga susunod pang araw next.
1: Kaya kailangan talaga naka-rubber shoes kayo.
12: Oo, alam mo, hindi na kami pumapasok na hindi na naka-rubber shoes sa Senate.
15: Good
12: morning! Diba, Bert?
1: Eto na, ang bagong Senate President.
12: Naka-rubber shoes na tayo lagi.
15: Ay, dapat.
12: Hindi pwedeng hindi.
15: Hindi pwedeng hindi, dapat ready to run.
1: Yan.
12: Kahit na hindi na bagay dun sa pangtaas mo, kailangan naka-rubber shoes ka.
15: At ang sigaw, Senator,
12: sa bahay mapunta!
15: Sino ba yun? Si Mac,
12: ang inaingay nun? Bakit ba ganun yun?
1: I-playback natin yung mga eksena dun.
15: Senator Lopez, sa bahay mapunta!
12: Ayoko na. At dahil dyan, on that note, thank you so much po. Magbabalik po kami muli bukas. Ako po si Victoria Tulan.
1: Ako naman po si Christian Yosores. Susunod na ang programang Balita Antimano with the
12: Robert Mano. Bye! Salamat po!
1: Happy weekend!
16: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
17: Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 8:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamamayan.